0: July 25, 2026. At syempre, kapag Sabado, 8 in the morning, ano pa bang pinakikinggan natin? Wala nang iba. Antemano yan. Balita Antemano. Ako po si Robert Mano. Makakasama ninyo until 9 in the morning. At syempre, dahil Saturday, marami po tayong pag-uusapan. Mga isyong dapat nating malaman. At dahil nga malapit na po yung SONA ng Pangulo, Monday na yan, syempre maniningil tayo ng konti. Hihingi tayo ng update doon sa kanyang mga ipinangako, doon sa kanyang mga sinabi. At ano na nga ba ang estado ng mga pangako niya na yun, ha? Kaalamin po natin yan. Pero for the meantime, aba, kung kayo po may mga reaksyon, may pa-shoutout, may mga pabati gaya ni Carmelo Dado doon sa kanyang bagets, aba, ipadala niyo po yan sa ating Viber number na 0919-278-3000. Babasahin po natin yan maya-maya. Napapakinggan po tayo, mga kapamilya, sa DZMM Radio Patrol sa East 30, 630 kHz sa inyo pong AM band. Mga radio ninyo, ha, kapag hinahanap ninyo, 630. Iscan nyo lang po yan. Yun po yung DZMM. At syempre, napapanood din po tayo via cable, DZMM Teleradio. At sa Facebook, YouTube, napapanood din po tayo, DZMM Teleradio. Wala, yun lang po hahanapin ninyo. Abay, milyones na po eh, yung mga nakasubscribes doon. Kaya po, maganda na i-follow nyo din po. Ha? Mag-subscribe din kayo para updated po kayo sa lahat ng information na dapat ninyong malaman. Hay, kumusta po ang ating naging linggo? Nakakahingal ba? Frustrated ba? O nagtapos na po yung sa impeachment eh. I mean yung ano lang, ha, isang article pa lang, ha. Isang article pa lang yon. At pagkatapos, inulan naman tayo, binaha. Ang mga basura, nagkalat. O tapos may iba pang transport strike naman dahil ang taas ng presyo ng produktong petrolyo. O ano pa ba? Ginawa na nating lahat. Sabi nga ni ating Evangeline de la Cruz, ay nako. Ganon din sabi ni Ate Maria Dulce Orate. Good morning po. Pero just the same, kailangan po natin bumangon, kailangan natin kubayot, at syempre, kailangan po natin malaman eh kung ano po yung mga nangyayari sa paligid natin. Hindi tayo pwede mag-tune out. Baka mabulaga na lang tayo. Ganito na pala yung sitwasyon natin, ha. Huwag po natin gagawing habit yung, hey, nakakapagod ang makinig ng balita, huwag na lang. Ay, hindi po maganda yon. Mahalaga pa rin po na nalalaman ninyo para yung pong inyong desisyon, ha, na related dyan, medyo wise po dahil alam ninyo kung anong meron sa sitwasyon. At dahil po 8:08 na, balikan na po natin ang mga balitang dapat alam mo antemano sa linggong nagdaan.
1: Pang-headline yan!
0: Impeachment court session, bahagyan ng katensyon sa ikasyam na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: Takot sana.
1: Pang-headline yan!
2: Takot sana, hindi one-sided ang ating persecution. Ano? Kasi, alam nyo, pag kayo ang pagpabor sa inyo, alam nyo ba, bawal po ang
3: kindly,
2: ginagawa.
3: Kindly maintain presiding order officer, within
2: bawal
3: the court.
2: Po ang ginagawa nitong nasa harap natin, nagkukome-komento.
3: Kindly maintain order in the court. The Sergeant at Arms, by authority of the Senate President, is directed to kindly maintain
2: hindi po sila allowed. Mag-ingay. Korte po ito.
3: Thank you. You may proceed, Senator Judge. Who was speaking?
2: Ako po.
3: You may proceed, Senator Judge.
2: I was interrupted.
4: It is naturally anticipated na bias. Bias talaga. We are biased for the prosecution and the defense is biased for the defense. Because that is our task. Ang prosecution ay may mandato to establish the case. mas nakakagulat, Alvin, kung magiging neutral kami. At lalong mas nakakagulat if we will be defending the respondent, no? Because that will be inconsistent to our position.
5: Bakit pag sa amin, sa majority, kinakat agad ni remind pagdating ng bagong, pagdating ng 2 minutes. I think, nakakalata na kami. So dapat pag sinabing 2 minutes, 2 minutes! Ako ilang beses na ako nang pindutan ng bell. Nakakairita eh. Samantalang yung iba, hindi pinipindutan ng bell, umabot pa ng 5 minutes. Kaya nga kumisa, binubulungan ko na nandiyan eh. Uy, pindutin mo na yung bell.
3: However, the chair would like to point out that in the impeachment court, there is no majority nor minority.
0: Nagdebate sina Senator Judge Robin Padilla at Lead Public Prosecutor Jervin Luistro higil sa pagiging kwalipikadong testigo ni na Senior Agent John Mark Kalilung at Regional Director Jeremy Lotok na sinasabing may nakabinbing kaso ng perjury. Ayon kay Luistro, walang nakabinbing kaso laban sa 2 testigo at hindi basehan para sa diskwalipikasyon ang conviction na dahil hindi pa pinal at may higit sa 1 taon ang parusa. Pero hinikayat naman ni Padilla ang prosekusyon na huwag maging one-sided sa paglilitis kahit trabahong makonvict si BP Sara. Nag-react na malakas sa mga nanonood sa plenaryo kaya sinita ni Padilla at iginit na hindi maaaring mag-ingay sa impeachment court. Nanindigan naman si Lead Public Prosecutor Jervin Luistro na bias ang prosekusyon sa mandatong ilatag ng kaso. Sinita naman ni Senator Judge Raffy Tulfo ang misulang hindi patas na oras sa pagsasalita ng mga senador. Ayon kay Tulfo, mahigpit ay pinatutupad ng 2 minutong interpelasyon sa mga senador mula sa mayorya pero pinapayagan ang mga senador mula sa minoryang makapagtanong ng 5 to 10 minutes. Dinepensahan naman ni Presiding Officer Francis Escudero. Sabi niya, walang majority o minority sa loob ng impeachment court. Nagbilin din si Escudero sa bell ringer, si Attorney Annika po ito, na maging consistent sa 2 minutong interpelation. Noong pong Miyerkules, natapos na ang cross-examination ng defense team habang hindi na nagsagawa ng redirect examination ang prosecution. So nagtapos, 11 days yung hiningi nila for Article 4. Natapos nila ng 9 days. May lead time sila na 2 araw. At sinasabi na sana mas mapabilis pa ang prosecution kahapon na kausap natin. Kaya sinasabi din po nila ay sisikapin nila na mas mapabilis. Yung susunod na article, yung Article 1, yung confidential funds, ito po yung napakaraming araw, 30 plus days. Almost 30 days yung hinihingi nila dito na pag-usapan. Ilatag ito. Ganoon po kabigat at ganong karami ang mga dapat na nilang busisiin, talakayin. At kasabay niyan, yung last week po, importante din doon na naging desisyon ng court ay payagan yung pagsampina sa mga dokumento ng Vice President, particular yung AMLAC records, bank at tax records ng Vice President at kanyang asawa at yung mga institution na inililing po sa kanila. Ha? May 2 po doon na hindi pinagbigyan dahil ang sabi ng presiding officer, ang sabi ng impeachment court, hindi nakikita yung kahalagahan at yung impact at effect nito doon sa isinasagawa nilang pagdinig. House Prosecution at Defense Team, hinikayat na magtalaga ng bagong tagapagsalita na hindi bahagi ng paglilitis tulad din na Attorney Benjamin Tolosa at Attorney Michael Poa.
1: Pang-headline yan!
6: I'll have to consult the Vice President if that is something that you will be amenable to. The pro would at least be I will be able to focus more on either the legal or the spokesperson work depending on what the Vice President would want.
4: Ever since naman, we are always deciding as a team, no? So we will be consulting each other as to the best action to take for Attorney Tolosa. But ultimately, of course, this will be his decision.
7: The impeachment court is just mindful and just giving a friendly guidance to both parties. Tinitingnan lamang po nila na baka posible pong magkaroon in the future na possible na ma-break nila yung thin line ng kanilang duty po under Rule 18.
0: Sinabi ni Presiding Officer Francis Escudero na makabubuti para sa magkabilang panig na kumuha ng bagong spokesperson para makaiwas sa anumang paglabag sa ilalim ng patakaran ng impeachment court. Kabilang dito ang sub judice rule kung saan obligado ang lahat ng partidong limitahan ang pahayag sa kaso sa labas ng korte. Ayon kina POAT Lead Public Prosecutor Jervin Luistro, pag-aaralan ng kanilang mga panig ang suwesyon ng impeachment court. Nilinaw naman ang impeachment court na hindi layon ng rekomendasyong sitahin ang magkabilang panig sa mga pahayag sa media. So, hintayin po natin yung magiging desisyon dyan na magkabilang panig. Eh, ang ano lang naman ay soft reminder, di ba? Soft suggestion ng impeachment court ito na baka eventually kasi eh, sa sobrang dami pagod or interview nila eh, ma-discuss nila yung merito ng kaso. Bawal po kasi yon kapag nasa korte na po ang isang kaso, hindi po tayo pwede magbigay ng anumang statement kaugnay dun sa merito na yun. Nasa jurisdiction po yun ng court. Procedural, pwede yan, di ba? So, yun po yung inaalagaan ng impeachment court na huwag magawa. Pamahalaang Pilipinas, itinanggi ang versyon ng kwento ng China sa pangahara sa West Philippine Sea.
8: Pang-headline yan!
9: We don't need any permission from anybody because this is being conducted within our exclusive economic zone and it is in accordance with UNCLOS and the 2016 Arbitral Award. This is just a propaganda spin of the China Coast Guard.
0: Dalawang Pilipinong sundalo ang nasugatan sa ulo at kamay matapos paluin ng wooden baton ng tauhan ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal. Tinangkap ang harangi ng barko ng China Coast Guard ang medical evacuation sa mga sugatang Pilipino pero sa bersyon ng Chinese Embassy, inakusahan ng mga Pilipinong unang bumangga at umatake gamit ang sagwan at pamalo. Igrid din ang China na humingi ng pahintulot ang Pilipinas para maisagawa ang medical evacuation sa mga sundalo. Nanindigan si Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tarriela na hindi kailangang humingi ng permiso para sa operasyon sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Isinulong na ng Department of Foreign Affairs ang protesta laban sa China sa pulong kasama si Chinese Foreign Minister Wang Yi. Eh nako, hindi po magandang nangyayari ito. Nagkakasagian na, nagkakapaluan na. Rather, dati hanggang water cannon sila. At pa-warning-warning, ngayon direkta po ay namamalo na. Parang hindi ata maganda itong nangyayari. Parang palala ng palala itong ginagawa ng China sa atin. Ha? Dapat lang, nararapat lang na umangal tayo at kontrahin kung anumang ipinapalabas ng China na kanila pong version. Ha? Yung ating version dapat ay lagi tama yung ginagawa natin na ipinalalabas natin para nalalaman po ng international community yung pambubuli na ginagawa na yun ng China sa ating pong teritoryo. At yan po ang mga balita na inabangan nyo po sa linggong nagdaan.
8: Pang-headline yan!
0: Yan pa lang yung mga pampainit natin na balita. Pero dahil Sona on Monday, gaya po ng binanggit ko kanina, kailangan po nating alamin, kailangan nating matukoy, ano na nga ba yung estado ng mga issue na yan, ha? Pag-uusapan po natin yan sa ating pong pagbabalik. Sandali po lamang.
8: Bawat issue, mano-manong bubusisiin sa Balita ang Tempano! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Trending sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang pakabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
10: Pag-unlad ng ekonomiya.
11: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
10: Transportasyon.
11: At tiyakin tama ang kalidad. Matibay. at nasa takdang oras ang pagtatapak.
8: Kalusugan.
11: Kapag may kailangan kayong dalhin sa emergency, cover na rin po yan ng PhilHealth.
8: Kabuhayan. Mga batas na mag-aangat sa buhay ng mga Pilipino.
11: Mahalaga ang bawat buhay ng Pilipino.
8: At mga pangako at proyekto ng ating gobyerno sa nakaraang taon, susuriin kung nabigyang katuparan. Alamin at tutukan sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. The DZMM Special Coverage ngayong July 27, simula alauna ng hapon. Pangungunahan ni Rica Lazo, Peter Musngi, Danny Buenafe at Tony Velasquez sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
12: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
13: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang puwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Si Robert Mano sa Balita Antemano sa DZMM. Ang Sona ng Pamulo.
11: Pinakamahalaga sa sistema ng edukasyon ay ang ating mga mahal na guro. Hindi tayo tumitigil maghanap ng mga paraan upang pagaanin kahit paano ang inyong pasanin sa araw-araw. Nagdagdag tayo ng 60,000 teaching item at nakapagbigay pa ng trabaho para sa ating mga lisensyadong guro. Tinanggal na natin ang halos 100 dokumentong kailangan ninyong atupagin noon na wala namang kinalaman sa inyong pagturo. Gagawin na rin nating digital ang mga natitira pang papel na kailangan ninyong asikasuhin. Para pwede na ninyong itong gawin online, diretso na mula sa mga bago ninyong laptop. At ngayong school year na ito, makakatanggap na kayo ng kabayaran para sa inyong teaching overload at para sa inyong overtime.
0: Sa kanya po ika-4 na State of the Nation Address o SONA, ibinida ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga paraan para mapagaan ang trabaho ng mga guro na walang kinalaman sa kanilang pagtuturo. Gayun din ang pagdagdag ng mga teaching item sa mga lisensyadong guro. Naramdaman kaya ng mga guro ang mga pagbabagong ito? Sa Lunes, ano kaya ang gusto nilang marinig sa ikalawang SONA ng Pangulo? At kaugnay po niyan, makakausap natin ang National Chairperson ng Alliance of Concerned Teachers o ACT, si Ma'am Ruby Bernardo. Good morning, ma'am.
14: Good morning, Sir Robert, at sa lahat ng taga-subaybay ng inyong programa.
0: Ayan, magandang umaga. Ang ganda ng ngiti ni Ma'am Ruby. Ibig bang sabihin nito ay kahit papaano ay may iniunlad, inimproved ang buhay, ang mga trabaho ng ating guros after the SONA last year, ma'am?
14: Ako, yan nga po ang gusto naming singilin kay Pangulong Bongbong Marcos, no, sa kanyang ikalimang SONA at yung mga teachers talagang nag-aabang. Hindi pa binabanggit, Sir Robert, sa kanyang mga SONA yung usapin ng salary, eh, mm-hmm. yung pagdadagdag ng sahod ng ating mga teachers. At hindi talaga naramdaman ng mga teacher yung sinasabi niya, no, sa kanyang huling SONA na pagagaanin yung aming trabaho. Kasi bagamat sinasabi na tinanggal, no, yung ilang mga admin
0: 100
14: task,
0: daw yun, 100.
14: Oo, no, kaso wala naman dinagdag na non-teaching personnel o yung mga education support personnel. So sa ground, sa mga teachers natin, yan pa rin yung kanyang kanyang ginagampanan na trabaho. Hindi lang pagtuturo. Kami pa rin yung mga guidance counselor, kami pa rin yung mga librarian, registrar, kahit gwardiya, no, ginagampanan niya ng mga teachers natin.
0: So, ibig sabihin, yung sa mga nabanggit ng Pangulo noong nakaraang taon, eh yung isa, 60,000 na teaching items daw, napunan na ba talaga? At least sa schools, medyo nabawasan na ba yung kakulangan natin sa guro?
14: Sa kasalukuyan kasi, ano eh, report naman to nung EDCOM 2, no? 145,000 pa rin yung kulang natin ng mga teaching personnel. So, malaking bilang pa rin yan, no? Lalo na kung yung mga schools nga natin ay kulang pa rin talaga dun sa education personnel.
0: Matulungan mo nga ako dito. Ang dami pala natin kailangan, 100 plus thousand na mga guro. Ang dami kong kakilala. Alam mo, ang lagi lang, kumusta, lisensyado na ha, nagpaparank. Kailan kayo matatawag, hindi namin alam. Ano, saan nagkakaroon ng, kumbaga, nabubulunan yung system? Bakit hindi na-hire? Ang dami naghihintay, pero ang dami pala natin kailangan.
14: Pinaka-importante kasi dyan, Sir Robert, yung usapin nung budget. Kasi, ano yan eh, dapat naka-itemize, dapat ay pinondohan ng ating gobyerno para magkaroon talaga nung sinasabi nga natin na position na para doon sa mga nakarank. No, totoo po yan, marami talagang nakarank ngayon. Kaya lang, hindi talaga nabibigyan ng oportunidad dahil nga doon sa kakulangan talaga ng budget. Kaya, yan din yung inaabangan namin, no, sa darating na Lunes, ay yung mga teachers natin ay talagang, ano kami, determined, no, doon sa aming mga panawagan, lalong-lalo na yung usapin talaga ng pagdadagdag ng sahod. Ang daming kakulangan, naku, alarming yung kakulangan natin doon sa classroom. Sa recent report, ang sinasabi, 166,000 na yung kulang natin na classroom. Hindi pa rin napunan yung pangako ni President Bongbong, no, na mapupunan ito sa kanyang administration. Doon sa 166,000, Sir Robert, 51,000 doon ay 50 years in service in ano na in
0: pa-retiro na.
14: Pa-retiro na. Kumbaga ano 'yan, hindi na safe dun sa ating mga estudyante. So giring to 200 plus thousand. Alarming kasi ang epekto niyan sa amin ay yung siksikan ng classroom. Di pa natin pinag-uusapan kung well ventilated 'yan. Napakainit po ngayon sa mga eskwela natin lalo kung hinati. Marami sa mga eskwelahan din natin ay talagang nasa 2 shifts or 3 shifts pa nga no sa ilang mga rehiyon natin. Kaya hindi natututo yung mga estudyante natin. Kaya talagang may learning crisis tayo sa kasalukuyan.
0: Ma'am Ruby, nagkaroon ng bagong sekretary, di ba, si Secretary Angara. Meron bang naitulong yung pag-upo sa kanya? Meron ba mga pagbabago na kahit papano naman? Eh, sabihin na natin, not totally, pero at least nakahinga tayo kahit konti.
14: Well, to be fair, no, kay Secretary Sunny Angara, naging bukas naman yung kanyang opisina, no, sa mga teachers. Nagkaroon ng mga series of meeting nung kanyang unang mga araw, no, ng pag-upo. Kaya nga lang, talagang patong-patong yung krisis,
0: yung
14: no?
0: Problema, yung problema, ano? Paano unahin natin?
14: Oo, at tingin din namin nagkaroon talaga ng pagkukulang doon din sa mga consultations dito sa mga recent policy natin sa DepEd tulad ng 3-term school calendar, tulad ng pagbabago doon sa curriculum natin, yung senior high school, at marami pang iba, lalo itong aral program, no? Alarming kasi yung mga teachers natin sabi hindi raw bibigyan, no, ng dagdag na trabaho, pero dito sa ilalim nitong learning recovery program, ang tawag po ay aral program, para turuan ng pagbabasa yung mga hindi nakauunawa. Teacher pa rin ang sumalo, no? Bagamat may pondo ito na 8.9 billion nilaanan ng gobyerno. Na-thank you na lang sa teacher. Kaya kahit din ho kami, naniningil din sa overtime pay na sinasabi, no?
0: Oo nga, sabi niya, may OT na kayo, may OT pay kayo. Meron nga ba?
14: May papel, pero wala hong pondo.
0: Wala pang, so in short, nag-claim kayo, pero wala pang binabayan.
14: Kaya po sinasabi doon ng teacher, kahit sino teacher ang tanongin nyo, hindi ho talaga nakatanggap, no, ng overtime and overload pay. Ngayon, ang pinaka nakakapagod na school calendar, kahit nasabihin ng DepEd na pagagaanin yung aming trabaho. Kaya din, ito yung aming mga bit-bit na panawagan po sa darating na Lunes at inaabangan sa sona ng Pangulo.
0: Ma'am Ruby, explain nga natin sa mga kapamilya natin, sa mga nanonood noon. Ang daming itinuturo, ang daming ginagawa ng DepEd ng mga teacher para sa mga estudyante. Bakit umaabot ng high school? Di pagbabasa, hindi magawa.
14: Kami ang sinasabi namin dyan, talagang systemic yung problema eh, no? Ang pinakaunang-una dyan, yung underfunding talaga. Bagamat sinasabi po ng Pangulo na we have historic budget in education,
0: dahil, hindi talaga namin dahil sa konstitusyon, ang sinasabi, di ba, edukasyon dapat na pinakamataas na budget.
14: Totoo po yan. tumungtong sa 4% of our gross domestic product yung inilaan para dun sa ating budget sa education. Pero hindi po nga namin naramdaman kasi talagang marami talagang kakulangan sa mga eskwela natin. At syempre dapat pagtuunan ng pansin yung mga pinaka-importante. At kung sa amin, classroom, teaching and education personnel, learning materials. Maniwala kayo sa hindi, mag-iisang buwan na po ang pagbubukas ng klase pero wala pa kaming mga learning materials na hawak. Paano matututo?
0: Pag sinabi natin, Ma'am Rubila, learning materials, paki-itemize nga po kaila Lolo at Lola kung ano yung mga yon.
14: Siyempre, unang-una dyan, libro. Ayan. No? Lumaki tayo sa Robert na meron tayong bit-bit na totoo. Mabigat na bag, di ba?
0: Yung pipila ka kasi i-assign sa'yo yung libro, di ba? Huwag susulatan, huwag pipilasin, ipa-plastic cover mo.
14: Naku, ngayon halos wala na yan. Ang makikita natin, mga maninipis na module na lang, no? Uh-huh. Kaya ang tingin ng bata sa pagbabasa, para bang pabigat sa kanya kasi pagbukas niya sasagutan niya agad, no, kasi nga module. No, so kami nananawagan talaga kami sa DepEd na madaliin yung pagpa-publish natin ng pagbibigay, no, pagde-deliver ng mga textbook natin. Ang pangako po ng DepEd first week of August, kaya nakaabang po kami diyan
0: natin. Oo nga, may time pa naman sila na gawin yan, ano. Tsaka up until now ba, Ma'am Ruby, pagamat nagkaroon na ng mga pag-aaral, ano, loaded pa rin ba talaga yung curriculum, lalo na sa elementary, yung preschool natin, yung grade 1 and 2 and 3 natin, marami ba talagang itinuturo na simpleng pagbabasa, hindi makapag-focus yung bata?
14: Isa rin yan, no, sa problema natin. Kasi ang problema talaga natin sa Robert sa curriculum natin, lagi siyang naka-frame doon sa framework ng ibang bansa, no? Hindi natin siya kumbaga piniframe kung paano ba matututo yung batang Pilipino, no? Batay sa kung ano yung kailangan niya. Actually, basic literacy and numeracy. Ang isa pa sa problema ang nakikita namin ngayon doon sa key stage 1 natin, doon sa grades 1, kinder, grades 1 to 3, tinanggal po kasi yung mother tongue. Ibig sabihin, may mga batang talagang ginagamit nila doon sa kanilang bahay ay yung Ilocano, Bicol, no, Bisaya, no? Pero hindi tinanggal na po yan. No? So, dalawang beses na nagpo-proseso yung utak ng bata at the early stage.
0: Ayan.
14: Kaya nahihirapan sila matuto, nahihirapan sila magbasa. No? So, yan yung gusto nating i-resolve din, no, doon sa ating curriculum. Kapag talaga, kumbaga, hindi siya nakabatay sa ano yung kailangan natin bilang isang bansa, mahihirapan talaga.
0: Dati matuto. Kasi ako, naalala ko, pagpasok ko lang ng classroom, bubuksan na ni Ma'am yung mga chart niya, buong board, di ba? Tapos, basa na. Basa-basa hanggang sa matapos. O, tapos next, English na konti lang yung ginagawa nun. Pero paglabas namin ng classroom after 2 weeks, marunong kami magbasa. Ako, hindi ako nag-kinder nun. Pero after ng 2 weeks, ng grade 1 ako, nakakapagbasa na ako, English and Filipino. Siguro pwedeng yung focus. Saka plus, syempre, idagdag natin, hanggang ngayon pa rin ba yung nabanggit mo kanina, Ma'am, yung classroom setup. Masikip. Hindi conducive to learning. Tapos idagdag mo pa, napakarami, maghahati yung dating isang room, ahatiin sa gitna, dalawang section, napakaingay. Ano matututunan ng bata?
14: Totoo po yan. Talaga ang hirap mag-focus ngayon, no? Dito po sa NCR, sa Calabarzon, at yung ilan doon sa ating Central Luzon, no, ng mga eskwelahan, ay talagang lumalampas na talaga sa 50, no? Biruin nyo, ilan nga lang ng mga bata magsabay-sabay ang ingay, hirap na tayo sa bahay, di ba? Pero, papaano pa yung mga teachers natin na lumalampas na sa ganong karami yung kanyang tinuturuan, papaano pa matututo, no? Lalo pa ngayon, hirap talaga kami kasi nga may pagbabago doon sa ating three-term school calendar, bago yung curriculum, tapos wala namang sapat, no, na bilang ng ating mga libro para matulungan sana yung ating mga estudyante. Kaya yan talaga, no, yung gusto nating mangyari at gusto na marinig, no, sa SONA. Siyempre ako talaga, Sir Robert, yung isa pa dyan, yung teacher natin, pinakakabawa sa lahat.
0: Sobra.
14: Kasi in terms of salary and benefits sa pag-iwanan yung teacher natin. Dati po, kapantay kami ng mga nurses, nurse one, even yung ating mga military and uniform personnel. Pagtungtong pa lang, ibig sabihin, pagpasok pa lang, pantay-pantay
0: level,
14: kami ng sahod eh. Pero ngayon po, ang teacher natin na uuwi lang doon sa 30,000, 31,000 yung teacher 1 eh. Yung mga nurses natin nasa salary grade 15, halos tumutong-tong sila ng 40,000+ plus yung mga benefits pa. Yung mga pulis at sundalo, kakataas nung December, umabot sila sa halos 50,000 kasama yung kanilang subsistence allowance. Kaya Yan ang pinaka, kung may number one, na gustong marinig yung teachers natin. Sana sahod naman, yung Pangulo ay marinig yung hinaing teacher naman. Gawing 50,000 yung entry level ng ating mga guro.
0: Oo, kasi yung teacher, pagpasok mula umaga hanggang makauwi ng gabi, hanggang po sa panaginip, pagtuturo yung nasa isip, ano, minsan nga, nagtatampo na ang pamilya nila, hindi nabibigyan ng oras pag uwi, prepare pa rin ang prepare ng itunuturo para kinabukasan, ma'am. Kaya ang teacher ngayon, dahil nga limited yung sahod, medyo mababa yung sahod nila sa laki ng mga gastusin, eh kaliwat kanan ng due date nila. Kaliwat kanan si Judith na nakabantay sa kanila, ma'am.
14: Totoo po yan. Hindi pa kami nang ibang bansa. Nasa London na kami. Loan dito, loan doon.
0: Oo, correct.
14: 75%, Sir Robert, sa lahat ng mga teachers natin ay baon sa utang. Kasi nung ginawa namin yung pag-aaral sa Alliance of Concerned Teachers, ang number one na pinagkakautangan nila, matrikula nung kanilang mga anak. Di ba, yung irony, di ba? Yung
0: teacher ka, pero hirap kang paaralin yung anak mo.
14: Totoo po yan. At pag may nagkasakit sa pamilya, talagang utang din, no, yung inaabot ng mga teachers natin. Pero ito, ang pangatlo, yung abono sa kanilang mga paaralan.
0: Correct,
14: hindi
0: correct
14: lang yan yung kailangan niya sa pagtuturo, ah. Pagkukumpuni nung kanyang classroom. Mas maganda pa nga kung minsan ang classroom ng teacher kesa sa bahay niya, no? Ganyan ang practice ng mga teachers natin, lalo sa elementary, no? Ganyan ka-dedicated. Kaya ako talaga, sinasabi ko, Sir Robert, ang mga Pilipinong guro, pinaka-passionate, pinaka-mapagmahal.
0: Agree.
14: At mahuhusay. Kaya nakakalungkot din makarinig ng mga teachers din na nangyibang bansa. Sila. Kasi, alam mo, kahit yung Vietnam, sinasabi nila na ang advantage ng kanilang education system, merong mga Filipino teachers.
0: Oh, see?
14: At nakakalungkot yun kasi sana sa atin yun
0: sa
14: atin, eh.
0: Sana sila yung nakapagturo, eh, no? Sana sila yung nagtuturo ngayon at nakikinabang yung mga kabataan Pilipino doon sa husay at galing nila, ano? At, sa totoo yun, eh, ma'am, eh, pagdating talaga sa passion, grabe ang mga teacher. Ako, pamilya ko ng mga guro, public school sa mga pinsan ko dyan sa Manila, meron sa Pampanga, and all. Magugulat ako, minsan kapag papasyal ako sa classroom, naka-mural. Ay, gastos ng school to. Hindi, gastos nila. Tapos kung ano-anong board yung mga pinagawa nila, gastos ng school. Hindi, sa kanila din. Ganon talaga, paluwal, kasi gusto nga nila para sa mga estudyante. Pero minsan din kasi talaga, alam niyo po yun, naiipit na po masyado. Di ba kaya nga nabanggit ni ma'am, nag-a-abroad sila. Gusto ko nang kumanta, eh. Kasi ang dami ko kakilala, ma'am, elementary, na teachers, high school, nasa abroad. Lumipad na. Nasa Amerika or kung saan-saan man. Tapos kapag kakwentuhan ko sila, tinatanong ko, ano ang difference from here papunta dyan? Ang sabi nila sa akin, ang lagi lang, number one, kung sahod ang pinag-uusapan, syempre sobrang laki. Number two, yung workload, sobrang anlayo. Sabi nila, kung 100% kami dyan, dito 10% lang, the rest may tagagawa. Pag sinabing, ito lang ang gagawin ko, ito lang ang gagawin ko, pero ang sweldo ganito kalaki. Ganun yun na, kaya hindi natin masisisi na ihikayat din sila ng iba dito, okay. Pero, meron naman ako nakilala na, may makakilala ako na guro na alam mo ang sabi nila sa akin, ma'am. Robert, 3 years lang ako dito, kailangan ko lang bayaran yung utang ko. After kong bayaran yung utang ko, kahit anong mangyari, pag wala na akong utang, babalik ako sa pagtuturo sa Pilipinas. Mas gusto pa rin nila dito sa atin.
14: Totoo po yan, no? Ako tango talaga ako sa iyo, Sir Robert. Kasi, hindi nyo na mai-imagine na kahit yung mga ASEAN nation, yung Thailand, Vietnam, Indonesia, pinapatos na ng mga teachers natin.
0: Totoo.
14: Kasi, napag-iwanan na tayo, kahit sa kaparehas natin na ekonomiya, di ba? Sa Thailand, nakakausap tayo ng teachers union doon. Sinasabi nila, tama yung sinasabi mo, hindi lang, yung sahod, pati yung workload talaga. Kasi doon, may teacher aid.
0: Ayan,
14: so, ibig
0: correct,
14: sabihin,
0: correct,
14: yun pong mga paperworks na ginagawa namin dito, hindi teacher ang gumagawa doon sa tapos yung loading, ngayon kasi talagang ang klaseng tinuturuan ng isang teacher, lampas sa 6. Minsan 7, minsan 8.
0: Tapos
14: no?
0: Yung subjects mo, iba-iba ang daming preparation.
14: Ay, totoo po yan. No? Sa elementary, meron pang teach all. Ibig sabihin, lahat ng subject dapat ituro. No? Kaya talagang ang sakit nga kayo ng teacher sa lalamunan. Kasi yung mismong magturo ka lang ng estudyante, kasama yung pagsaway. No?
0: Tapos bibili na sila ng mga microphone nila, di ba? Para lang marinig sila ng mga bata.
14: Totoo, totoo. Kailangan po talaga nun. Kasi, ano eh, makatatlo, makaapat ka lang, talagang pagod ka na. What more kung six o lampas pa sa anim. Kaya, yan yung dapat na tutukan ng ating gobyerno para hindi tayo mawalan ng mga mahuhusay na guro.
0: Oo. Ma'am Ruby, alam naman natin na ito mga napag-usapan natin, hindi naman bago. Diba? Estudyante pa lang tayo, baka nga hindi pa tayo pinapanganak. Ito na po yung ipinaglalaban ng mga teacher natin na, no, na talaga nagtsatsaga din po para magkaroon tayo ng mga doktor, magkaroon tayo ng mga nurse, magkaroon tayo ng mga reporter, and so on and so forth. Parang may pag-asa pa ba kayo? Umaasa pa rin ba kayo na itong ipinaglalaban nyo na to na pakinggan din naman, hindi lang ng presidente, syempre dahil nasa kamay din naman yan, ng Kongreso at ng Senado, itong mga panawagan po ninyo na ito.
14: Talagang seryoso at determinado po yung Alliance of Concerned Teachers kasi sinasabi namin na yung laban ng teacher para sa decente at nakabubuhay na sahod, yung laban niya para sa mataas na budget na edukasyon ay laban din ng mga kabataan natin na pag-asa ng bayan. No? Kaya pagka malungkot si teacher, pag kumakalam yung kanyang sikmura, hindi makaturo ng maayos, ay may epekto rin yan dun sa ating mga estudyante na umaasa na matututo sa kanila. Kaya yan yung aming panawagan. Dapat ay dinggin na yung panawagan namin para dun sa decente at nakabubuhay na sahod. Bigyan talaga ng prioridad yung edukasyon kasi nakita na natin dun sa kasaysayan ng maraming mga bansa, yung mga bansa na tumutok talaga dun sa kanilang education system, sila yung mga mauunlad na bansa. Kaya dapat yan talaga yung pagtuunan ng pansin.
0: Ma'am Ruby, panghuli na lang, ang Pangulo, sabi nila, pinaplansya pa eh yung kanyang talumpati sa SONA. Baka nanonood siya sa atin ngayon or mamaya at mapakinggan niya ito. Kausapin niyo po ang Pangulo, nasa inyo po ang pagkakataon kung ano ang gustong marinig, kung ano ang gustong hindi lang pala marinig, maranasan, ma-experience at iutos ng Pangulo para sa mga guro.
14: Kung may wish list yung mga teachers natin, unang-una dyan ay yung pagtataas ng aming sweldo. 50,000 na entry level ang panawagan ng ating mga teachers sa lahat ng antas, pampubliko man o pribado. Pangalawa, yung pagtataas ng aming personal economic relief allowance. Matagal na pong naging 2,000 yan, sana ay gawing 5,000. Pangatlo ay yung pagdadagdag talaga ng budget doon sa mga kakulangan natin, classroom, teaching and education personnel, learning materials, at yung pang-apat, pagpapagaan ng trabaho. Tanggalin po talaga yung aral program sa load ng ating mga teachers. At yung pangakong laptop, sabi, babaha. Dapat ay, ayan yung maramdaman namin, ibang baha yung naramdaman namin, eh, no? Sana ay magkaroon talaga ng laptop yung mga teachers natin, yung lahat ng mga teachers natin para makatulong doon sa pagtuturo niya mismo.
0: Oo, sana yung mga ibinalik po ano na pera mula doon sa mga gumawa ng scam sa flood control, eh medyo yung malaki bahagi kaya ibigay natin sa mga teacher para kahit pa paano yung mapunan nito. Ma'am Ruby, maraming salamat at ipaabot niyo po ang aming saludo. Of course, sa ating po mga guro na bagamat, limitado ang kanilang classroom, limitado ang kanilang resources, ang kanilang sweldo, masikip ang situation na kinaroroonan po nila ngayon, eh nagtsatsaga pa rin at nagtuturo pa rin. Plus, of course, yung iba pa yung usapin ng security ng ating po mga guro, di ba? At maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtuturo sa amin ng mga estudyante. Ma'am Ruby, thank you.
14: Maraming salamat po.
0: Maraming salamat po. Si Ms. Ruby Bernardo, ang National Chairperson ng Alliance of Concerned Teachers o ACTA. Ang ating pong oras, 8:43 ng umaga. Iba pa pong issue ating pag-uusapan. Sandali po lamang.
8: Bawat issue, mano-manong bubusisiin sa Balita ang Tempano. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pangkakampi ng masang Pilipino.
2: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
2: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Si Robert Mano sa Balita Antemano sa DZMM. DZMM Sona 2026. Sona 2026.
3: Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Maayos na hanap buhay talaga ang mabisang pantiyak laban sa kahirapan at laban sa gutom. Dumarami ang mga nalilikhang hanap buhay sa ating bansa ngayon. Magpupursige ang DOLE, DTI, DSWD, kasama pati ang DOT at mga kaugnay na ahensya sa paghahanap ng paraan at ng mga oportunidad para sa natitirang 4% ng ating puwersang manggagawa na hanggang ngayon ay walang trabaho.
4: Ipinagbalik rin po ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pagpuporsige ng mga ahensya ng gobyerno para makalikha ng trabaho. Sagot naman ito sa kahirapan at gutom ng bansa. Naramdaman kaya ito ng mga sektor ng paggawa sa Lunes? Ano kaya ang gusto nilang marinig sa ikalimang sona ng Pangulo? At kaugnay po niyan, makakausap po natin. Kasama natin sa studio ang Vice President ng Federation of Free Workers, si Sir Julius Kainglet. Sir Julius, magandang umaga po.
5: Magandang umaga, Robert, at syempre magandang umaga po sa lahat ng ating tagapakinig at mga nanonood.
4: Correct. Maraming salamat po sa opportunity, sir. Nangako ang Pangulo. Kumusta kaya ngayon as we speak, kumusta ang estado ng paggawa dito sa atin?
5: Well, hindi ko na po masyadong papahabain yung sagot, pero tingin ko isa-summarize yan nung mismong Gallup survey na lumabas a week ago, which says na ang pinaka-stress na manggagawa sa rehiyon ng Southeast Asia ay mga manggagawang Pilipino. And I think rightfully so, no? Kasi unang-una, may trabaho ka nga, pero gaano ka kasigurado na may trabaho ka ngayon ay bukas meron pa ba? Kasi unang-una, laganap pa rin yung endo. Bago ka mag-anim na buwan, ikaw ay tatanggalin sa trabaho. At syempre, doon sa mga may trabaho, gasino lang ba yung sahod na iyong natatanggap? No, narinig ko nga si Teacher Ruby kanina, nirereklamo yung kalagayan ng mga teacher.
4: Opo, opo.
5: Ay, lalo na ang mga ordinaryong mga manggagawa na hindi kasing skilled na mga teachers, ang layo-layo sa tinatawag na living wage yung kanilang tinatanggap na sahod.
4: Opo, tsaka yung iba, sabi nga natin, may mga trabaho, pero kailangan pang humanap ng iba pang trabaho. Hindi lang isa, dalawa minsan, 'di ba? Tuloy-tuloy yung pagtatrabaho nila para lang kahit papaano may maiuwi at mapunan yung pangangailangan ng pamilya.
5: Totoo po, yan po yung sinasabi nating underemployment, no? Kasi po ang kwenta natin sa sahod, yung official statistics natin, kahit minsan sa dalawang linggo nagkaroon ka ng isang trabaho, itatara na yun eh, bilang employed ka, no? Pero sa totoong buhay, tama po yung sinasabi mo, Robert, no? Halimbawa po, yung mga rider, no? Yung po mga TNBS at saka yung mga naghahatid na mga parcel. Naghahabol po yan lagi ng kota.
4: Totoo.
5: At yung pong iba, kung kakayanin, eh, dalawang app yung kanyang pinapasukan para mapag, to make ends meet, ikangan.
4: Opo, opo.
5: Kaya lang, ang problema po natin, hindi po silang lahat ay kinikilala bilang manggagawa, no? Tinatawag na independent contractor.
4: Correct, correct.
5: No? Yan po yung nagiging problema natin. Kaya halimbawa po, yung po mga kasama natin sa FFW, mga members namin sa Ninja Van, mga riders sa NCR at Cavite, nanalo na po sila sa kaso na dapat ibalik sa trabaho bilang employed at kinikilala na rin po yung kanilang union para mag-collective bargaining agreement. Pero sa kabila po niyan, mabagal po yung implementasyon at gumagawa po ng iba't ibang pamamaraan yung kanilang employer para maiwasan ang pagbabalik trabaho nila at magkaroon ng collective bargaining agreement.
4: Bukod dito, sir, sabi naman Sir Julius, the entire time nagkaroon naman tayo ng dagdag sweldo, may mga regional increase naman tayo, NCR ang pinakahuli. Hindi pa ba sapat ito o hindi ba ito at least kahit papaano ay makahinga ng konti?
5: Nako, thank you for that wonderful question. Ay, sorry. Parang nabalik ako sa impeachment trial. De, una-una po, yung binigay na 85 pesos, utay-utay.
4: Mm-hmm.
5: Pangalawa, alam naman po natin, ay Metro Manila workers lang po yung makikinabang dito, kung makikinabang man ng lahat. Ano? Kasi alam naman natin, marami pa rin instances na ang mga employer hindi nagbabayad ng minimum wage. So, if this is more than 1 million workers o 1.1 million workers na makikinabang, paano naman ang the rest of the regions, the rest of the Philippines? Eh, ang problema po sa atin, masyadong stricto yung wage board. Talagang laging binibilang yung isang taon na hanggat wala pang isang taon yung anibersaryo ng nakaraang wage order, ay hindi magbibigay ng dagdag na sahod na hindi naman yan yung nakasaad sa ating batas, no? Implementing rules lang naman nila yung nagsabi na within a year, hindi pwedeng magbigay ng taas. But the same rules says na pag may supervening event, ay justifiable na magkaroon ng dalawa o higit na dagdag sahod within a year. Dumaan na tayo sa crisis ng Middle East. Meron tayong energy crisis.
4: Hanggang ngayon yan. Ito na naman. Nagparamdam na naman, Sir Julius.
5: Opo. Hindi na nakahabol yung ating regions. No? Papalo na ng higit 700 dito sa NCR ang minimum wage. Pero sa BARM, 300 mahigit. Dito nga po sa 4A sa Calabarzon, pagtatawid tayo, pinakamataas na minimum ay 600. So, lumalayo po, nagkakaroon ng paglala ng inequality. Pareho naman ang trabaho ninyo, you give the same effort, you give the same time, pero dahil nagkataon na taga-probinsya ka at di ka sa Maynila nagtatrabaho,
4: correct.
5: Mas maliit ang iyong nakukuhang sahod.
4: Oh, and then meron pa ngayon mga umihirit ng suspension, sir, nitong 85 pesos sa NCR na wage hike.
5: Nako, mukhang mga best friend po yan ng mga economic managers ng ating Pangulo. Ano po yan? It's not the first time we heard about them. Nung pong kakatapos din ng election nung 2025, if you remember, no, supposedly approved na yung 200 pesos na dagdag sahod na binigay ng Kongreso.
4: Sa Senado.
5: Sa Senado, it was approved even much earlier.
4: Correct,
5: at
4: correct,
5: a much
4: tama.
5: Lower late, no, 100. Ang problema, hindi nagpulong hindi yung bycam, no? Kaya walang naging pagkakasundo. Pero we were hearing the economic managers noon, no? Hindi pa man din na ipapatubad na ito. Naghahanap na ng paraan paano ma-exempt ang marami o paano mapigilan yung pagpapatubad dito. So kinakailangan talaga tuloy-tuloy yung laban natin.
4: Pag pinag-uusapan natin ang sweldo, Sir Julius, ngayon, sa FFW, ang ipinupush na ninyo ay magkano? Plus, ito ba yung kagaya nung sinasabi, wala namang regional-regional na rate? Pare-pares na naman tayo nasa Pilipinas, pare-pares din naman ang presyo.
5: Tama, Robert, no, ang ating sinusulong, tatlong yugto yung ating kampanya dito sa sahod.
4: Aha,
5: no? Unang-una gusto natin na ma-nationalize, no, tulad ng binabanggit mo, kinakitaan natin ng maraming kakulungan yung ating wage boards at sa halip na makatulong sa mga manggagawa na pinaka nangangailangan, pinalala pa niya yung inequality dahil lalo lumalayo yung agwat ng sahod sa Kamaynilaan at sa ibang poorer provinces. Kalawa, yung pong ating pinapanawagan na national legislated wage increase na sa minimum ay 200 pesos at maaring umabot yan ng 500 hanggang 600 para dun sa binabanggit natin na pangatlong yugto, na makamit natin yung living wage.
4: Mm-mm-mm. Para nando tayo sa living wage. And then, ang tanong, Sir Julius, may pag-asa ba under this administration? Meron ba kayong nakikita na kahit papaano, glimpse of hope, ikang na, baka naman pwede mapagbigyan nga ito at mapakinggan tayo?
5: Well, habang buhay, may pag-asa. Tama pero, din naman. Pero syempre, lapat tayo sa lupa, ano? Ang indikasyon po natin kung gaano kaseryoso ang ating gobyerno sa pagharap sa mga manggagawa, yung bilang ng mga pulong o mga meeting na naisagawa na ng Pangulo kasama yung mga manggagawa. So, from 2022 hanggang itong araw na po ito, there's a grand total of 0 meetings.
4: Hindi pa kayo nakaharap ng Pangulo?
5: Hindi pa po. Kahit po sana, kasi iba mga Pangulo, unang Labor Day celebration, kahit pa breakfast, meron niya, no? Even before Labor Day, they'll invite us for, no, to break bread, para po malaman yung issue, kahit pa balat bunga yung, yung iba, no? Pero we've not even had the privilege or the benefit of having this meeting
4: at mapakinggan direkta sa inyo, ano, opo, yung mga hinahing na manggagawa.
5: Opo, opo. So, tapos, meron pa tayong mga economic

0: karapatan na mag-organisa.
1: Mm-hmm.
0: Maganda po sana yon, dahil kung ang lahat po ng manggagawa sa lahat ng mga kumpanya ay unionized, hindi na nga kailangan mag-legislate ng minimum wages. Kasi magkakaroon ng kakayanan ng ating mga union in their respective workplaces to bargain for wages, no, and other benefits. Kaya lang natanggal po yung ating executive secretary na nag-issue nung EO 97. Ang pumalit po sa kanya, medyo merong love-hate relationship with workers, but more of hate siguro.
1: More of hate. Sana naman mabigyan ulit ng chance yung ganun, no, Sir Julius. Maganda yung binabanggit mo. Panghuli na lang, eh, kagaya nung hiningi ko kay Teacher Ruby kanina, nandiyan ang Pangulo, nanonood, nakikinig sa atin. Bagamat hindi kayo nakaka-meeting in person, eto ngayon, pinakikinggan kayo. Anong gusto nang sabihin ng labor force sa kanya, Sir Julius?
0: Ay, para po sa ating Pangulo, eh, mukhang nasobrahan na po yung ating mga meeting sa ating mga employers, business groups, at ating economic managers. Maybe it's time that we meet with workers. Kapag ka po mismong kami ang inyong makausap, baka po ma-realize natin yung pangangailangan ng dagdag sahod para sa halip na hanapin natin yung paraan para maiwasan ang dagdag sahod, ang mas hanapin po natin ay kung paano maipapatupad ang tunay na dagdag sahod. Sa Pilipinas po ay nabibilang na po ang ilang mga 100 mahigit na pamilya sa pinakamayayaman sa buong daigdig. At ayon din nga po sa inyong ulat ay upper middle income na po ang Pilipinas. So ibig sabihin ay meron pong sapat na yaman. Ibig sabihin may sapat na mapagkukuhanan yung pong ating dagdag sahod at benepisyo. Kaya lang ang problema, naiiwan po sa itaas, naiiwan po sa mga elite at sa mga oligarchs ang yaman na ito at di na po naambunan ng ating mga manggagawa. Hindi po kami humihingi ng labis, hindi po kami humihingi ng lagpas sa aming pangangailangan. Ang gusto po namin ay dignidad sa trabaho, dignidad sa paggawa, at yan po ay inyong mabibigay sa pamamagitan ng sasaad na urgent. No, urgent na magkaroon ng dagdag sahod nationwide para magkapantay-pantay ang ating minimum wages, patungong living wages. At syempre po, kung inyong pong mamarapatin, alalahanin din po natin na dapat maging ligtas at malusog ang ating mga workplaces. Iwasan po ang mga aksidente, no, na kumikitil sa buhay ng maraming manggagawa, at mapaghandaan din po natin ang mga sakuna. Dahil anumang abala sa ating ekonomiya, abala sa manggagawa, abala po yan sa buhay ng ating mga mamamayan.
1: Ayan. Sir Julius, sama-sama tayo magbantay sa sona ng Pangulo on Monday. Tingnan natin kung ano mga development dito. For the meantime, maraming salamat po sa inyong oras, Sir Julius.
0: Maraming salamat din po.
1: Maraming salamat po si Sir Julius Kaingget, ang Vice President ng Federation of Free Workers, o FFW. Samantala, kuha muna tayo ng report ng Radyo Patrol. Tatlo sugatan sa banggaan ang dalawang motorsiklo sa EDSA Guadalupe. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, atin de Radyo Patrol, Roen Cueto. Roen.
2: Robert, kabilang sa mga nasugatan ang dalawang lalaki at isang babaeng angkas, ayon kay MMDA Traffic Enforcer at First Responder Cyril Pama, lasingang driver ang rider ng isa sa mga motorsiklo na mangyari ang aksidente. Kwento ni Pama, nagmula umano ang motorsiklo sa kabilang bahagi ng kalsada at papasok sana sa pababang bahagi ng Guadalupe Bridge. Kasabay nito, may isa pang motorsiklo na dire-diretsong bumabiyahe hanggang sa magbanggaan ng dalawa. Agad na rumisponde ang mga otoridad at sinugod sa pagamutan ang tatlong sugatan para mabigyan ng kaukulang lunas. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente at ang eksaktong santi ng banggaan. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Roen Cueto.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: At syempre, bago tayo tuluyang magbabay, bati lang natin ang happy second wedding anniversary si BJ at Edita Soriano ng Sacramento, California, USA. At happy 44th wedding anniversary to Tito Gene and Tita Joy Season of Mandaluyong City. Syempre mula kay Kuyang Zaldi Nagit. O paano? Eksakto, 9 o'clock. Susunod na, Muntian ng Masa. Abangan nyo kung sino, ha? Kasi ang ating beautiful Doris Bigornia, sabi ko, mag-chill ka muna, relax ka, Monday ka pumasok. Hindi ko pinapasok. Sandali po, ha. Susunod na po yan, Mutya ng Masa.

0: Bye, happy weekend.
1: Si Robert Mano sa Balita Antemano sa DZMM.

0: kapamilya na bigla ang pamahalang lokal ng Romblon sa resolusyong inilabas umano ng sangguniang bayan na nagpapahintulot sa operasyon ng pagmimina sa Sibuyan Island. Sinabi sa DZMM ni Romblon Governor Trina Fabik na tila minadali ng sangguniang bayan ang resolusyon para sa pagmimina ng Altai Philippines Mining Corporation sa Mount Giting-Giting Natural Park na isang protected area. Nauna nang tinutulong ng mga residente ang mining activities na sa posibleng banta nito sa kalikasan at mga hayop na ninirahan sa lugar.
1: Ay, hindi natin po alam ang mga dahilan ng mga sangguniang bayan members. In one way, parang ganun kasi hindi siya necessarily naka-calendar sa session nila that time. So, kaya nga po, ang hinihiling ko is yung pagtingin sa proseso, bakit parang na ganun, nabigla. Kasi yun na, wala siya sa calendar for that session.
2: Yan po wala siya
1: sa agenda.
0: Sa labas naman ng bansa, higit 100,000 residente mula France at Spain ang apektado ng wildfire. Nagpasaklolo na sa European Union ang dalawang bansa para maabula ang sunog malapit sa Madrid at sa lugar dinadayo ng mga turista sa Southern France. Gayon ang opisyal ng France at Spain, kahit higit 1,000 bumbero na ang nagresponde, hindi pa rin kayang patayin ang apoy. Sinasabing tumindi ang wildfire dahil sa heat waves sa Europe na sinabayan pa ng kakulangan sa supply ng tubig. Pinapayuhan ang mga residente lumikas kung kinakailangan o huwag munang lumabas ng bahay. At yan po mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Cyril.

0: Isang magandang umaga, mga kumare, kumpare. Siyempre, mga ka-chill tuwing Saturday morning. Gulat kayo. Ako po inyong kaserbisyo, ang inyong kapamilya sa pangalan po ha, ni ating Dora Bigornia. Ako po si Robert Manong pansamantalang humahalili sa ating mutya ng masa, the beautiful Doris Bigornia. At syempre ito po ang mutya ng masa. Mission po namin, yun, na magsilbing tulay syempre para po maghatid ng mga kwento kaugnay ng mga pang-araw-araw po na hamon ng buhay ng masang Pilipino. Kaya maraming salamat at nandyan po kayo. Kami po ay inyong napapakinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 sa Metro at Mega Manila at sa bayan pong napapanood sa DZMM Teleradyo Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at I Want. Live na live rin via live stream. I-follow at i-like na po ang official DZMM Teleradyo Facebook page at mag-subscribe sa ating DZMM Teleradyo YouTube channel. Ay baka kayo po'y nagtatanong, ano ang kwento natin ngayong araw na ito, ngayong Sabado? Aba, ngayong pong Sabado, marami tayong handog na serbisyo publiko. Makikibalita tayo sa isinusulong na Universal Social Pension Bill. O mga lolo't lola, pakinggan niyo po ito ha, para sa inyo po ito na matagal na pong nilalaban para sa ating mga lolo at lola. At ang ating misyon ngayong Sabado, kilalanin natin ang isang senior citizen, Paplola. Paplola kaya itawag ko sa kanya. Na sa kanyang edad ay patuloy pa rin ang kayod sa buhay at pakinggan natin ang kanyang kwento.
1: Mutya ng Masa. Masa.
2: Sa Mutya ng Masa ngayong umaga, kilalanin natin ang isang ginang mula sa Sitio Kamandag, Antipolo City na si Rosalie Baron. Sa mga kaedad niyang 66 anyos, retirement age na ito. Pero kay Nanay Rosalie, oportunidad dito para magtrabaho. Ang kanya kasing 75 anyos na asawa may sakit sa puso, kaya kailangan dumoble kayod. At sa isang compound, kasama niya ang 7 anak at 19 na apo. Minsan na rin siyang nagtrabaho bilang canteen attendant at part-time crew sa isang fast food chain sa Antipolo. Ang kanyang buong kwento sa pagbabalik ng Mutya ng Masa.
1: Mutya ng Masa sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Delivery! Maria Jose!
4: Akin yan? Ang laki ng box!
3: Surprise!
4: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
3: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
5: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
6: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
7: Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan!
8: No processing fee at fast approval pa.
9: Kaya, apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig!
10: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
11: Matinding init, mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot, sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ang balitaktakan nina Chang Ami Perez at ang ating meteorologist Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Tele Radio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
12: Ako to, si Chang Ami.
11: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This!
1: Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa. Mutya ng masa.
0: Nagbabalik po ang mutya ng masa. Naka-rest lang po ang ating nag-iisang mutya ng masa na si Doris Bigonia. Ako po muna ang papalit sa ating partner. Siguro naman hindi tayo papagalitan nun, ano? Partner Doris, pahinga ka lang ha, relax ka lang dyan. Kaming bahala dito sa programa mo. At live po mula dito sa studio, makakasama natin syempre ang ating katuwang sa pantay na pagseservisyo, ang ating public service lead, Paul Bea. Paul, magandang umaga.
13: Magandang umaga, Robert. Magandang umaga sa mga ating kapamilya, kaservisyo, at syempre sa mga nakasubaybay tuwing Sabado ng umaga sa Mutya ng Masa. Alam mo, Robert, kasama natin.
0: Sige nga. Sino kasama
13: natin? Kasama natin ngayon si Nanay Rosalie Baron. Alam mo, interesting yung kwento niya.
0: Uh-oh.
13: Kasi 66 years old, diba, sabi nga natin, dapat retirement age na.
0: Oo.
13: Naghahanap pa rin siya ng trabaho.
0: Ganon kasi pa.
13: At, na nakaraan, nagtrabaho siya sa isang fast food chain. So alamin natin yung kanyang experience. Nanay Rosalie, magandang umaga. Kumusta po kayo?
14: Ito po, magandang umaga rin po. At saka, okay naman po ako ngayon.
0: Nanay, kwentuhan mo nga lang kami. Ano, bago ka naging senior citizen, naging dual citizen, lika nga, ano po yung mga pinagkaabalahan ninyo sa buhay?
14: Na namasukan po ako ng ano sa canteen, sa kay ano yung kay sa catering. Sa marami po akong pinasukan, tapos ang huli po dito po sa Jollibee.
0: Bakit na opo Nanay, bakit ikaw yung lagi naghahanap ng trabaho? Si tatay kumusta po?
14: Mayroon na po siyang problema sa puso, kaya kumbaga sa ano, ako na ang halili sa kanyang ano,
0: tungkulin,
14: pananagutan.
0: Oo.
13: Nanay, kumusta yung naging trabaho mo sa fast food chain? Hindi ba kayo nahirapan? Dahil syempre, mga kasamahan nyo, mga bagets eh, mga
0: correct.
13: Bata.
0: Hindi. Baka sabihin, oy, ang bagal naman ma-serve dito pagkain. At tagal, inilanghap pa yung crispiness ng manok bago tapos, na ibigay sa amin.
13: May akyatan pa yun.
0: Oo.
14: Hindi naman po, masaya po.
0: Ah, nag-enjoy talaga kayo doon, mami.
13: Anong oras yung trabaho niyo, nanay?
14: Pagka sa pang-umaga po, ang 11 to 5.
0: Oh. Anong tawag nila sa iyo doon, mami, kapag duty na si Mami Rosalie doon sa fast food chain na yun? Anong tawag na mga kasamahan mo sa iyo doon?
14: Nanay.
0: Oh, ikaw ang nanay nila doon.
14: Opo.
0: Oh, so kumusta yung experience? I mean, yung mga nakakasama mo, hindi ka ba nahirapang mag-adapt? Kasi syempre, sila ang bibilis. Alam mo naman sa fast food, mami. Na. 'Di ba? Tapos nandoon agad yung food.
14: Hindi naman po, kasi ako lang po yung nag-aano sa machine.
0: Nagka-share kayo?
14: Hindi.
13: Anong yung, machine po ito?
14: Yung pinag-o-orderan po ng pagkain.
0: Ah, okay.
14: Nag-assist
0: na. Nina-assist mo sila kapag nalilito-lito na sila doon sa mga pinipindot-pindot na gano'n.
14: At saka may...
0: So, Lola, teki ka ka pala.
13: Oo nga. Magiting ko sana. Teki pala si Ma'am, si Nanay Rosalie.
14: Saka yung halimbawa, may mga customer po kami na hindi marunong.
0: Opo, opo.
14: Ako po nag-order
0: Para sa pagkain. Ang galing. So yung pala, ikaw, baka naman dinasama mo yung merienda mo doon, mami. Kapag
14: hindi po, bawal po.
0: Bawal. Hindi, joke lang po yan. Joke lang po yan. Pero mami, siguro, atras tayo ng konti sa kwento ng buhay natin. Ano yung mga matitinding struggle na pinagdaraanan nyo na up until now, eh, kaya kinakailangan nyo pa rin pong kumayod?
14: Dahil po sa asawa ko na hindi na siya makapagtrabaho dahil po sa karamdaman niya.
13: Ano po yung dating trabaho ni tatay?
14: Isa po siyang operator.
13: Operator ng?
14: Crane operator.
0: Opo. And then dahil doon sa karamdaman niya, kinailangan nyo ng, kayo na kumilos, kumayod.
14: Hindi po kasi ako, hindi ko po, ano yung, may mga anak po ako. Hindi pa po umaasa sa kanila. Dahil may mga pamilya na rin po sila.
0: Kapag nagtatrabaho kayo, lalo na ngayon nung nag-fast food kayo, at nag-uusap kayo ni tatay, Ano yung mga napagkukwentuhan ninyo o yung nababanggit sa iyo ni tatay na siyempre hanggat maaari kung may sakit na siya, ayaw kanya umalis sa tabi niya, mami?
14: Hindi. Ano, sabi naman niya sa akin, okay lang magtrabaho ka kasi may kasama naman ako ng mga apo.
0: Mm.
14: Yung mga apo ko ang nag-aasa sa kanyang pagkain, kung ano man yung kailangan niya.
0: Pero just this, kahit po ganoon, mami, lola, na nagtatrabaho tayo, nami-meet ba, di ba Kuya Paul, nabibigay ba, napupunan ba yung pangangailangan po ninyo doon sa naging trabaho po ninyo sa pagpipilit ninyo makapaghanap pa ng extra pera?
14: Okay lang po, kasi hindi naman po maano yung mister ko, maluho, hindi.
13: So nagkakasya po yung kita ninyo doon sa fast food chain?
14: Pinagkakasya ko po.
13: Sa bahay, bayarin sa...
14: Sa kuryente, sa tubig. Pinagkakasya ko po yun. Pinaghahati-hatian namin ng anak ko na isa.
0: Opo, opo. Mami Rosa, di ang tagal na ninyong nagtatrabaho, senior citizen na kayo, hanggang ngayon na naging senior citizen kayo, nagtatrabaho kayo, hindi ba kayo nakaramdaman ng pagod at sinabi mo sa Panginoon na gusto ko munang magpahinga, parang buong buhay ko, itinrabaho ko na din naman, bakit ganito pa rin yung sitwasyon ko?
14: Hindi po, masaya po ako pag may trabaho ako.
0: Dahil?
14: Dahil sa, halimbawa, nakakasuporta sa pangangailangan namin magpamilya, yun po.
13: Talagang yung suporta sa pamilya lagi.
0: Oo, parang kay Mami Rosel, parang wala akong pakialam, gusto ko lang magtrabaho para sa pamilya ko.
13: Tama.
0: Diba? Hindi naman ba kayo nakaka-experience na kinukutsa kayo na ito naman, tanda-tanda na, mga, minsan yung mga chismosang kapit ba, tanda-tanda na, trabaho pa ng trabaho, ang dami namang anak, bakit hindi umasa sa mga anak?
14: Oh. Opo, mayroong ganun.
0: Ano ang isinasagot ninyo or ano ang iniisip ninyo na lang Nanay Rosalie kapag ganun yung mga na-experience ninyong pakungutsa?
14: Wala po. Dinededma ko lang po sila. Kasi kung aanuhin mo sila, ikaw lang ang matatalo.
0: Tama. Kung iisipin mo sila, no, kung laging sila yung, kung ano yung sinasabi nila, mawawala kayo dun
14: sa focus.
0: Sa focus ninyo, which is, matulungan nga naman yung pamilya ninyo. Sino muna pala yung nagturo sa inyo na, Lola, pwede mo i-try mag-fast food chain. Pwede ka magtrabaho doon.
14: Hindi po, ako lang talaga.
0: Wow! Seryoso?
14: Opo.
0: Gano'n kayo kalakas loob na mag-apply Opo. Din doon?
13: Opo. Nabanggit ni Nanay, sa peso pa talaga siya pumunta.
0: Kaya nga eh, di ba? Nag-peso pa siya para makapaghanap,
13: ng trabaho.
0: Ang galing.
14: Doon na po ako nakakawa.
0: Hindi po kayo natakot daw sabihin nyo kasi baka fast food show, baka kailangan magaling sa ganito, kailangan mabilis sa ganun.
14: Hindi po, kasi ako naman po hanggat kaya ko, may lakas ako, papakinabangan ko po ang lakas ko.
13: Naisa ngayon, nag-aantay po kayo ng trabaho ulit, ano?
14: Opo.
13: Mga klase talaga si Nanay nag-aantay.
0: Gano'n ba katagal kayo doon?
14: Sayang nga po kasi 4 months lang eh.
0: Ay mali mo naman, naririnig ka nila ngayon, nahanapin ka nila ulit sa napakasipag na Nanay Rosalie Baron, di ba?
13: Nag-apply na naman siya ulit ng bago.
0: Aba naman talaga.
13: Naka-line up daw siya ngayon, nag-aantay siya ng tawag.
0: Nag-aantay na lang ng tawag, ano, ang galing naman, ang sipag pa rin. Eh, i-assign daw kayo sa Mindanao.
14: Okay lang po.
0: Yun ang dedication.
14: Kaya lang po sir, yan hindi dedication. Ko na yata, ano kasi... May problema na yung asawa ko.
0: Hindi pwedeng malayo. So sa mga mag-hire po kay Mami Rosalie, bagamat kaya po na kanyang physical na pangangatawan na magtrabaho kahit saan, challenge ko, Mindanao, okay lang sa kanya eh. Wala siyang pipiliin. Pero po dahil po may karamdaman ngayong asawa, at yun po yung dahilan kung bakit naman siya kumakayod, eh baka po yung sa mga malapit-lapit dyan sa Antipolo, ano, kayo po nasa within the area, ito po si Nanay Rosalie, hanapin niyo po si Kuya Paul, pwede po kami magpasa ng resume pa din ni Nanay Rosalie.
13: Tama, maaari sila makipag-ugnayan sa atin, ano, kung gusto nilang makausap si Nanay Rosalie. Willing naman magtrabaho, maraming experience.
0: Mm-mm.
13: O tawag lang po kayo dito sa DZMM.
0: Ayun.
13: Ay, i-coordinate po namin kayo kay Nanay Rosalie.
0: Alam mo, Kuya Paul, may mga nakakausap ako. May mga kaibigan ako na priority nila na magpunta sa mga shops, sa mga store na may senior citizen na nagsiserve. Kasi ang sinasabi nila, para makatulong dun sa... Kasi gusto nilang parang reward ba dun sa institution na yun na dahil nga kinikilala yung galing ng mga senior citizen at pinatanggap pa rin sila sa kabila ng kanilang edad, eh parang hindi. Kailangan nating suportahan to kasi parang sinuportahan na din natin yung mga senior citizen na nagtatrabaho doon pag ganun.
13: Tama,
0: plus
13: mga,
0: factor sa kanila.
13: May mga LGU na rin tayo na nag-hire ng mga senior citizen. Nilalagay nila sa mga ibang, iba't ibang establishment.
0: Oo. Siguro ang kailangan na lang dyan, mas mapahusay yung batas kasi medyo nagkakaroon ng conflict sa batas para doon sa benefits ng mga senior kapag nagtrabaho na kasi doon sa pumapasok doon sa retirement age and all. Pero beyond that, yung kakayanan, kaya-kaya, di ba, Mami Rosalie? Walang, hindi, I mean, hindi aatras doon sa mga pagbitbit or doon sa pagsiserve ng Chicken Joy. Kaya-kaya.
14: Kaya po.
0: Oo, oh, kaya-kaya.
13: Ayan, kaya dahil dyan sa sipag ni Nanay sa ating pagbabalik.
0: Ay, hindi pa. Ngayon na.
13: Ngayon na ba?
0: Ngayon na pala. Ibigay mo na yung ano ba yung surprise mo na sa pagkakataong ito.
13: Para kay Nanay Rosalie. Nasa Zoom natin po, si Sir Roderick Flores. Siya po ang presidente ng Rotary Club of Antipolo Centro. Meron po siyang regalo para sa inyo dahil narinig niya, no, nalaman niya yung inyong sipag at dedikasyon sa trabaho. Sir Roderick, magandang umaga po.
0: Sir Roderick
13: po.
0: Flores, Victor, magandang umaga po.
13: Kasama ko po si Robert Pano dito po sa Mutianang Masa. Sir Roderick, magandang umaga.
15: Magandang umaga po, Kuya Robert.
0: Ayan, good morning po. And makikikumusta muna po kami unang-una ano, dyan sa inyo sa Rotary Club of Antipolo Centro. Eh, kumusta po muna yung mga membership natin dyan? At syempre, alam naman natin kapag sinabing Rotary Club, eh yung mga tulong, di ba, na ibinibigay natin, eh lagi dun sa mga community na kinabibilangan po ninyo, na napipili ninyo, sir.
15: Opo.
0: Kumusta po? Kumusta po ang inyong mga activities dyan po sa Rotary Club of Antipolo Centro?
15: Sa ngayon po, medyo busy tayo sa mga activities natin. Medyo marami-rami po tayong nakaabang ng mga proyekto.
0: Ayan. At dahil po, Sir Roderick, napakinggan po ba ninyo yung kwento ni Lola Rosalie na sa kabila ng pagiging senior citizen? Eh, walang patawad. Trabaho pa rin ang trabaho. Apply pa rin siya ng apply.
15: Oo nga po. Nakakabilib nga po siya. At sa edad niya na ganyan, tuloy pa rin ang kanyang paghahanap buhay. Bilang isang magulang, nakaka-proud po.
13: Sir Roderick, ano po ba yung hinanda natin na regalo para kay Nanay Rosalie naman po?
15: Isang ano po, maliit na bagay lang po, isang grocery pack po para kay Ma'am Rosalie. Magandang umaga po.
0: Ayan, Mami. Mami, ano sabi niyo po?
13: Naluluha si Nanay. Sige po, ano pong gusto niyo
0: para
13: sabihin,
0: Nanay? Para sa inyo daw po yan.
14: Maraming salamat po, sir.
0: Bakit parang nabilaukan kayo ng konti at parang nakita ko yung luha samantalang kanina eh nagkukwentuhan lang tayo. Ano? Eh kasi na-surprise ba kayo sa bigay nila Sir Roderick, Mami?
14: Opo.
0: Eh bagamat simple, sabi nga eh makakatulong, 'di ba, sa pangangailangan ng pamilya.
14: Malaking tulong po.
0: Malaking tulong.
13: Sir Roderick, maraming salamat po sa inyong oras at sa panahon at syempre sa regalo na pinagkaloob niyo po kay Nanay Rosalie Baroan.
15: Maraming salamat po. Good morning po.
0: Maraming salamat po si Sir Roderick Flores Victor po yan.
13: At meron pa isa.
0: Ano pa? Ano yan?
13: Meron pang isa. Kahapon.
0: Oh.
13: Sige Nanay, kayo po ang magkwento. Ano po ba ang nangyari kahapon?
0: Ay, ibigay nga natin yung tubig ni Nanay.
14: Hindi po. Ano po? Nabigla po ako.
0: Apo. Sige, inom ka lang Nanay. Yan, iyan. Sarap uminom ng tubig. Yan, para ma-relax
13: yung luha, po. Kasama na yung...
0: Saan nabigla ang Nanay Rosalie namin? Saan?
14: Nabigla po ako. Bigla na lang may tumawag. Sa Antipolo.
0: Mm.
14: Ang sabi, dadalaw po daw sila sa bahay.
0: Mm.
14: Sabi ko, bakit kaya? Kasi wala po talaga ako alam.
0: Mm-mm.
14: Di yun, tumawag na tumawag sa anak ko na huwag daw ako aalis ng bahay.
0: Mm-hmm.
14: Siguro mga by 12.
0: Mm.
14: by 12 ng tanghali.
0: Opo, opo.
14: Andun po sila kalakasan ng ulan.
0: Oo, kasagsagan ng ulan.
14: Opo.
0: Anong nangyari? Sino ang nandun?
14: Kami lang po. Tapos sabi niya, Nanay Rosalie, ito po ba ang bahay niyo? Sabi ko, opo, pasensya na po kayo. Kaya si, pag umuulan din
0: umuulan
14: po ang bahay
0: din sa loob. Oo.
14: Yun, natawa sila sa akin. Tinawanan nila ako. Pero sabi niya, hayaan mo, may kakausapin ako para matulungan kayo sa ano. Pero hindi ko po alam kung anong tulong.
0: Mm-mm. So, ano nga tulong yun, Kuya Paul?
13: Yun nga. Kahapon, dahil nakipag-coordinate tayo sa office ni Mayor Junjun Inares, sa tulong ni Sir Relly Bernardo at ni Mayor Junjun Inares,
0: okay.
13: Nabanggit sa atin na i-consider si Nanay for pangkabuhayan. Bibigyan siya ng pangkabuhayan.
0: Wow!
13: At yung kanyang asawa, tama po ba,
14: apo,
13: ay tutulungan sa medical.
0: Ang galing!
13: At yung kanyang isang apo ay bibigyan ng scholarship.
0: Ang grabe, opo, nagbunga ang kasipagan.
13: At hindi lang yan.
0: Meron pa!
13: May pinadala ang local government ng Antipolo para kay Nanay. Ito, meron siyang
0: wow,
13: grocery package. Mula yan kay Mayor Junjun Inares. Mayor Junjun Inares ng Antipolo, maraming salamat po. Sir Relly Bernardo, maraming salamat po sa tulong. Hindi na sila nagpa-interview.
0: Mm-hmm.
13: So sabi nila, para kay Nanay, kung anong kailangan din ng Mutiarang Masa, nandyan sila para sa atin.
0: Ayan, maraming salamat po ha sa LGU po ng Antipolo. Maraking tulong po ito. Tingnan nyo si Nanay, nabilauka na dun sa sa pa-surprise ninyo sa kanya. Dahil dyan,
13: siyempre, hindi matatapos ang Mutiarang Masa nang hindi natin mabibigyan ng pagiging mutya
0: of
13: na
0: course,
13: masa si Nanay.
0: Ibigay
13: Rosalie
0: na ang corona kay Nanay Rosalie ang corona. Ayan, dahil po sa iyong sipag, dedikasyon, pagmamahal sa iyong asawa, diba? At sa iyong buong pamilya, Nanay Rosalie, higit pa dyan sa corona, nakapatong sa iyo, nakaputong sa iyo, yung deserve mong makuhang recognition.
14: Thank you po.
0: Oo, diba? Parang parang gusto kong palitan ng totoong ginto lahat, no? kung may kakayanan lang tayo, eh, no? Pero, Nanay Rosalie, habang suot mo yan, gusto kong sagutin mo lang yung konti lang nating tanong, no? Sa edad ninyo po na yan, na 66 years old, sa palagay ninyo, ano na yung mga talagang na-accomplish ninyo na pwede pong gayahin din ng iba pang mga kabataan at hanggang sa umabot sila sa pagiging senior citizen nila?
14: Para sa akin po, sa ngayon na kabataan pa nila, malakas pa sila, kayang-kaya pa nila maghanap buhay ng marangal.
0: Gusto ko yun, Kuya Paul.
13: Tama,
0: kailangan
13: tama.
0: Maghanap buhay ng marangal. Hindi ka nandadaya sa kapwa.
14: Okay.
0: Tingnan nyo po ito, 66 years old, pero nakikitrabaho ng patas, di ba? Nagtatrabaho para sa pamilya niya. At panguli na lang po, ano pa yung gusto nyong maabot, Nanay? Siyempre, alam ko, kung ganyan kayo kaporsigido, may gusto kayong maabot sa edad na 66 pa ninyo ngayon, sa edad ninyo ngayon, ano pa yung gusto nyong maabot?
14: Ang gusto ko lang po talaga na maano, makapag-ipon ako na maipatayo ko po yung bahay ko. Kasi, pag umuulan po, umuulan din
0: sa labs. Di bale, Nanay?
14: Nag-iipon po ako para sa ano namin.
0: Dahil sa pambubong ninyo, ano. Pero huwag ka mag-alala, Nanay. Maraming nanonood sa atin ngayon. For sure, si Kuyang Paul, iahanap din tayo ng taga-bubong natin. Pag tumawag, may tumawag na naman sa iyo at sinabi, pa-deliver na po yung mga yero dyan. O, alam mo na yun, Mami Rosalie, ha?
13: Nanay Rosalie, meron po ba kayong gusto mga pasalamatan?
14: Marami po.
13: Ah, sige po.
14: Unang-una po sa lahat, pinapasalamatan ko po ang mutya ng Masa, DCMM, Radio Patrol 630, and DCMM Television. Una, kay Ma'am Doris Bigonya po, kay Sir Robert Mano, kay Derek Victor, kay President Rotary Club of Antipolo Centro, Mayor Junjun Inares, City Government of Antipolo City.
0: Ayan, maraming salamat. Bago ko kayo bitaw, bago namin kayo bitaw ni Kuya Paul, Baka naman may matamis kayong message dyan sa iyong husband. Yes, baka naman pwede makarinig, mami.
14: Mabati pa po ako sa ano, sa mga kasama ko po sa Jollibee.
0: Oo.
14: Galing po kasi ako kahapon. Tuwan-tuwa po silang lahat. Maraming maraming salamat, Ma'am P. At saka kay Sir. Kung hindi dahil po sa inyo, hindi po ako nakarating dito sa DCMM. At pangalawa, malaking tulong po kayo sa akin. Yun lang po, ipapasalamat ko sa kanya.
0: Oo, kay husband, kay daddy, kay tatay.
14: Sa asawa ko naman, nais ko lang po siya na gumaling. At kahit na wala po siyang trabaho, wala lang siyang sakit. Masaya na po ako doon. Sa mga apo ko naman.
0: Sa 19 apo, ano ang mensahe ng lola?
14: Saka sa mga anak ko muna. Okay naman po silang lahat. May mga pasok. At saka sa mga apo ko po, ayun, sana paglaki nila, ako ang salamin nila.
0: Oh, correct.
14: Diba? Tama. Yun lang po ang nais ko. At saka dun sa apo ko na gustong kunin ni sa scholarship, yun po ay sa ngayon pa lang nagpapasalamat po ako kay Mayor.
0: Mm-mm. At syempre, partner Paul, di ba kapag tinatsaga talaga yung mga, imagine mo nanay, 19 yung apo mo. Kapag yung 19 na yan, nag-aral, nagtapos, hindi lang mansyon ang ipapagawa sa'yo ng mga yan, ano? Diba? Baka tama. Dahil sa Antipolo, may resort pang ipapagawa. Rosalie's Resort, gano'n, no? Sa dami nila, diba?
13: Sinimo kung gano'ng kadami pagpasko sila.
0: Correct, ang saya, ang saya. Ayan sila, wow. Mami Rosalie, maraming salamat po. Thank you for sharing your story po. Ano, sa pagbabahagi po ng iyong kwento at hamon sa buhay. At kay Sir Roderick Flores Victor, ang president po ng Rotary Club of Antipolo Centro. Maraming salamat din po sa lahat ng tumulong sa ating misyon ngayong umaga. Samantala, kukuha muna po tayo ng report ng ating Radyo Patrol. MC Taxi Rider, sugatan sa umano'y hit and run sa Ortigas Flyover. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado at hindi Radyo Patrol, Roen Cueto. Roen, good morning.
16: Robert, sugatan ng isang motor taxi rider matapos naman umabangga ng isang kotse sa pakyat ng Ortigas Flyover sa Quezon City. Ayon sa isang duwarte na nakasaksi sa insidente, nabangga umano ng kotse ang motorsiklo dahilan upang tumilapon sa kalsada ang rider. Hindi na umano huminto ang sasakyan at agad na tumakas matapos ang insidente. Nagtamo ng mga galos sa mukha at iba pang bahagi ng katawan ng rider. Sugutan din ang kanyang pasahero na nagtamo ng mga galos, ngunit matapos malapatan ang paunang lunas, ay umalis na rin sa lugar. Patuloy namang inaalam ng mga otoridad ang pagkakakilala ng driver na sasakyan sangkot sa insidente at hinihikayat ng sinumang nakasaksi o may dashcam footage na makatag-ugnayan sa pulisya upang makatulong sa investigasyon. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Roen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Roen Cueto.
17: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: At mayroon lang tayong pasasalamatan.
18: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
13: At meron lang po tayong pasasalamatan mula naman sa ating mga partners noong DZMM 40.
0: Mm-hmm.
19: DZMM 40. Apat na po tayo! Katuwang ng DZMM 40, apat na po tayo ang mga sumusunod na partner. Sagipbayan Foundation, Quezon City, Philippine Association of Medical Technologists Incorporated, Isuzu Inteco Group, Philippine Pharmacist Association Camanaba Chapter, Caloocan City Government, Caloocan City Health Department, Caloocan Medical Society, Caloocan Sports Complex, Ideal Vision Center, Philippine Dermatological Society, Department of Agriculture Kadiwa Program, ABS-CBN Lingkod Kapamilya, Technical Education and Skills Development Authority, Reyes Hair Cutters, Migoy's Burger, Tinapayan Festival, Philippine Medical Association, Philippine Blue Cross Biotech Corporation, Barangay 171 Bagumbong, Caloocan, Caloocan City Disaster Risk Reduction and Management Office, Bureau of Plant Industry, TESDA Camanaba, Manila Golden Archers Incorporated, makers of Nash Coffee, Maynilad Water Services Incorporated, Caloocan City PNP, Lingkod ER Foundation, Philippine Heart Association, Tropical Hot, sarap na babalik-balikan, Silka Green Papaya Soup, kitang-kita ang kuti silka in as early as 7 days. Liveraid Pro, may slimmerin na, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro. Plemex, maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta Lagundi, Plemex. Cobra Energy Drink, ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, kapag meron ka nito, wala kang talo. Protect freshness every day. Evolution, your full-service partner for quality immersive LED and digital signages in the Philippines.
20: Thank you!
21: DZMM, numero uno sa aksyon!
0: At sa ating pong pagbabalik, pag-uusapan naman natin ang Universal Social Pension Bill. Saan na nga ba nakarating ang usaping ito? At manatili po nakatutok sa inyong kasangga tuwing Sabado ng umaga para sa tuloy-tuloy na public service. Ito ang Mutya ng Masa.
21: Masang Pilipino ang bida. Kakampi ang Mutya ng Masa. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pag-unlad ng ekonomiya.
22: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Hiya naman kayo.
21: Transportasyon.
22: At tiyakin tama ang kalidad, matibay, at nasa takdang oras ang pagtatapos.
21: Kalusugan.
22: Kapag may kailangan kayong dalhin sa emergency, covered na rin po yan ng PhilHealth.
21: Kabuhayan. Mga batas na mag-aangat sa buhay ng mga Pilipino.
22: Mahalaga ang bawat buhay ng Pilipino.
21: At mga pangako at proyekto ng ating gobyerno sa nakaraang taon, susuriin kung nabigyang katuparan. Alamin at tutukan sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. The DZMM Special Coverage ngayong July 27 simula alauna ng hapon. Pangungunahan ni Rica Lazo, Peter Musngi, Danny Buenafe at Tony Velasquez sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
23: Tatamaan po tayo ng presyo.
21: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
23: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
21: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
23: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
21: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Masang Pilipino ang bida. Kakampi ang mutya ng masa.
0: Nagbabalik po ang mutya ng masa. Minus Doris Bigornia, ang ating pumutya ng masa na nag-chill-chill po muna ngayon. Pero kasama nyo naman po kami. Don't worry po, kasama nyo kami. Dalawa po ang kapalit ng ating mutya ng masa. Robert Mano at...
13: Paul Bea po ito. Ayan. Mutya ng masa, Doris. Pagaling ka po.
0: Oo. Eh, relax ka lang. Diyan, gaya nga ng sinasabi namin sa iyo, mutya. Eh, deserve mong mag-relax, mag-chill. At... panoorin mo muna yung programa mo. Di ba? Ganda din yung ganun. Eh. Panoorin ko gaya yung programa ko. Ay, ngayon po, gaya po ng nabanggit po namin kanina sa pagpapatuloy po ng ating serbisyong makamasa, Kukumustahin po natin kung saan na nga ba nakarating yung usapin ng panukalang Universal Social Pension Bill. Kapag naging ganap na batas, lahat po ng senior citizen, anuman ang estado sa buhay at ay tatanggap po ng 1,000 pesos na social pension regarding po dyan. Pero syempre, hingi po tayo ng update dyan kung nasaan na nga ba. Kasi Kuya Paul, importante din yun, di ba? Actually, yung mga lolo at lola, lalo sa mga probinsya, hindi yung inaabangan eh, na laging ang tanong, kailan ba namin makukuha yung pension na sinasabi nila?
13: Totoo, kasi yan yung ginagamit nila pambili ng mga maintenance.
0: Ayan, correct.
13: Pagkain sa mga apo-apo.
0: Panlibre so, kay apo, di ba?
13: Importante.
0: Yung dudukot doon sa may gilid na ganit. Oh, eto, baon mo.
13: Malaking bagay yung 1,000 para sa
0: kanila. Oo, malaking bagay. Kaya naman po, makakausap po natin ang mismong chairperson and CEO, saan pa kayo ha, ng National Commission of Senior Citizen. Senior citizens, si Attorney Maria Merceditas Gutierrez. Magandang umaga po, ma'am.
13: Good morning po, ma'am.
2: Hi, good morning.
0: Opo.
2: At isang special good morning sa ating mga senior citizens na nakikinig dahil isine-celebrate natin ang 7th anniversary ng NCSC.
0: Ayun, happy 2nd anniversary po sa NCSC.
2: Yes, 7th.
0: Seven. Pang-pito.
2: Pitong taon na.
0: Ayun, attorney, pang-pitong taon, di ba? Nakakapitong taon na pala ito. At wala po muna ang ating mutiara masa, si Doris Bigornia, kasi gusto niya daw pakinggan muna yung ating topic about senior citizens. So, Robert muna po ito at si Paul. Attorney, ang unang tanong po
2: good
0: namin.
2: Good morning, Doris. Kung nakikinig si Doris, senior citizen natin yan eh.
0: Opo. Kaya nga po, interesado siya. Chairman, gusto niyang pakinggan yung pag-uusapan natin. Ang tanong po, kailan na nga po ba natin mapapakinabangan ng mga lolo at lola ito pong binabanggit po na Universal Social Pension, attorney?
2: Kasi nasa ano po sa yan, nasa House of Representatives pa rin.
0: Mm-hmm.
2: Noong last hearing, ibinalik ulit sa Technical Working Group ng ating mga mambabata sa House of Representatives, kaya hindi pa naaaprubahan. At pupunta pa yan sa Senado.
0: Opo.
2: Kaya hanggang ngayon, pending pa itong ating Universal Social Pension para sa lahat ng mga senior citizens na walang dinidistinguish kung meron kang kakayahan sa buhay o wala.
0: Mm-hmm.
13: Attorney, magandang umaga po. Ano po yung pagkakaiba ng Universal Pension sa mga natatanggap na pension ngayon ng mga senior citizens?
0: Correct.
2: Unang-una, ang natatanggap na social pension ngayon ay iyan ay pinamamahagi ng ating pamahalaan through the DSWD.
0: Mm-hmm.
2: Yan ay ibinibigay lang doon sa mga indigent.
0: Mm-hmm.
2: Hindi ito sa may mga pension at hindi ito yung mga... Basta yung na-consider na dapat na mabigyan ng ganyang social pension na didetermine yan ng DSWD. At ng ating LGUs sa kanilang pagko-coordinate.
13: Kung sakali naman po, attorney, magkano po ang posibleng matanggap naman dito sa Universal Pension po?
2: Hindi pa rin natin masisiguro kung magkano ang bibigay ng Kongreso. Dahil pinag-aaralan pa rin nila yan at dahil iniisip nila, tinitingnan nila na mabuti kung iyan ba ay masusustain.
0: Kaya ayun.
2: Bumalik din ito sa TWG, sa ating mga mambabata sa House of Representatives para alamin talaga magkano ba talaga maibibigay.
0: Oo, kung magkano ba talaga yung kakayanin. At kapag po naibigay ito, Chairman, ay gaano po karaming mga lolo't lola yung makikinabang po dito? Gaano ba karami itong pinag-uusapan natin na to?
2: Kasi sa ating datos ngayon, umaabot na 11 million na ang Pilipinong senior citizens sa ating bansa.
0: Wow! Mm-mm.
2: At dumadami pa yan.
0: Mm-mm. So,
2: dahil kasi nga, gawa ng sa marami ng mga gamot
0: opo.
2: Na ipapamahagi sa ating mga senior citizens at nagkakaroon na din ng... awareness ang ating mga kababayan na senior citizens na nakakapagpagamot kaagad at meron na access na din kahit papaano sa ating mga sa ating PhilHealth at ang ating DOH din ay katulong diyan na nakikita na ang problema ng ating mga senior citizens kung paano ma-prevent yung pagkaroon ng mga sakit
0: opo,
2: na
0: opo.
2: Magiging fatal sa ating mga senior
0: opo.
2: Citizens.
0: Opo.
2: Ah, yung fertility rate ng mga bata na yung lower,
0: mm-hmm.
2: hindi nyo ba napapansin na ang ating mga kabataan ngayon ay karamihan hindi na nag-anak o kung mag-anak man isa, dalawa, parang mas nag-aalaga sila ngayon ang hindi nyo ba napapansin?
0: Opo,
2: ay nag-enjoy sila mag-alaga ng mga aso, yung mga pet sila.
0: Ouch!
2: At,
0: attorney, ouch!
2: Parang iba na ngayon ang takbo ng yung ano mentalidad at
0: opo.
2: Yung attitude ng ating mga kabataan.
0: Opo. Chairman, bukod po dito
2: malalaking pamilya.
0: Opo. Dahil alam po natin ano chairman na pending pa nga po yung mga universal social pension natin na yan. Ano po ang paghahanda naman na ginagawa ng National Commission of Senior Citizens para po just in case ay bigla ang this administration maaprubahan at lumabas na yan at mapondohan yung pong distribution, hindi tayo mahirapan, hindi tayo mahirapang kalapin yung 11 million nating lolo't lola?
2: Every time po, nagkakaroon ng hearing sa House of Representatives, tayo po ay lagi nandoon at isinusulong natin na kaagarang pagpapatupad nitong universal social pension dahil ang dami na nagtatanong. Kaya yan din ang topic natin ngayon dahil kasi nga alam nyo na nagtatanong ang ating mga kababayan kailan ba yung matatanggap. Dahil kasi kung ano man ang maibigay sa atin o ating pamahalaan, ay talagang malaking tulong din sa ating mga senior citizens.
0: Totoo po yan. Yun po bang registration?
2: Kaya, kayo din ay makakatulong na para masabihan ang ating mga mambabatas na kung maaari ba, ituloy na at madali ang ipasa itong ating panukalang batas nito para sa ating mga senior citizens.
0: Opo. Yung registration na tinatawag natin, Chairperson, dun sa mga lolo't lola, ongoing po ba ito at paano po sila makakapag-register?
2: Yes, ongoing yan. Oo. May website, NCSC website, no?
0: Ayun.
2: Punta lang doon at pwede na magrehistro ang ating mga senior citizens. Basta dumating na ng 60 years old, pwede na mag-register. At ang may form dyan na alam mo naman sa ating mga senior citizens, eh, medyo may kakulangan na sa digital literacy, no? Makakatulong naman ang ating mga anak, apo, na matulungan tayo mag-fill up ng application online.
0: Dali lang naman po
2: yun. Sa aming website.
0: Opo, opo. At this point in time, Chairperson, meron lang po kasing lumapit sa atin na naghihingi ng tulong para po makuha yung benefits doon sa Centennial Aid po na tinatawag.
2: Ayan, opo. Opo. Ayan, dapat maniwanagan ang ating mga senior citizens
0: opo.
2: Ng National Commission of Senior Citizens ay namamahagi
0: ayan.
2: Ng Milestone Agers Gift. Yan
0: ayan.
2: Ang regalo ng ating pamahalaan sa ating mga kababayan ayan. Na senior citizens na nakaabot ng edad na 80, 85, 90, at 95,
0: ayan.
2: At 100.
0: Apo.
2: Yung 80, 85, 90, 95, 10,000 yan tinatanggap nila.
0: Ayan.
2: At yun namang maabot na 100, 100,000.
0: Opo, opo.
2: At bukod pa dyan, may counterpart ang mga LGUs na binibigay. Pag nagbigay tayo ng 100,000, nagbibigay din sila ng kung ano ang kanilang kaya. Ating centenarians naman yan tawag sa nila.
0: Opo. Chairperson, ganito po. May tumawag po sa atin ngayon dito sa studio at may gusto po siyang itanong sa inyo. Kakausapin ko lang po siya. Pakinggan niyo po ano. Kakausapin po ni Kuya Paul kung ano po yung kanyang hinihiling. Kuya Paul, sino ito?
3: Magandang umaga po. Nasa linya natin si Ma'am Nelly Araya. Siya po ang nag-aalaga dun sa senior na ating kapamilya na si Nanay Belen Valle. Magandang umaga, Miss Nelly. Miss Nelly, magandang umaga.
4: Magandang umaga po.
3: O, kasama natin ngayon si Robert Mano at syempre ang chairman ng National Commission for Senior Citizens, si Attorney Merceditas Gutierrez. Ano po ba yung inyong problema sa Centennial Claim?
5: Thank you po for giving this opportunity para masabi namin yung mga problema, kung paano makukuha yung mga benefits ng mga senior citizens.
3: Mm-hmm. Ano po itong... Ano po itong ilalapit nyo kay Nanay Belen? Ano pong problema ni Nanay Belen?
5: Ay, ganun nga po. Di ba po yun ay sa about the centenarian?
3: Ano po ito? Saan po kayo nagkakaroon ng problema?
5: Nung pong unang lumapit yung anak niya, wala pa daw pong form about the centenarian. Then the following year po, kasi 2024 po siya nag-90.
3: Okay.
5: Tapos nung wala pa po 90, humihingi na po siya ng form.
3: Uh-oh.
5: But eventually po, wala po siyang nakuha, wala pa daw pong form.
0: Sa Oscar Taytay po ito, no? Taytay Rizal?
5: 25 ata po, January. Ako naman po ang pumunta.
3: Okay.
5: Ay sabi din daw po, wala pa rin po.
0: Nelly, sa Taytay Rizal po ito, Taytay Rizal, tama?
5: Yes po.
0: So in short po, yung pong inilalakad ninyo na 10,000 sana para kay Lola Belen Cruz Valle na 91 years old, hanggang ngayon po ay hindi pa rin ninyo nakukuha pang na-i-process.
5: Tapos po nitong March, para nakakuha na po kami ng form, kinumpleto po namin yung mga
0: ayan,
5: yung sinagutan po namin, kasama ko po yung apo niya. Tapos po, dinala ko na po sa Oscar ng Taytay.
3: So lahat po ng
5: citizen, sabi po nila, ipanotaryo daw po. E di ginawa ko po, sabi ko dun sa anak, ipanotaryo mo muna to at ito na lang daw ang kailangan. Notaryo po.
3: Miss Nelly?
5: Pero kung dalhin ko na po doon.
3: Miss Nelly? Miss Nelly?
0: Ma'am Nelly?
5: Marami pa pong requirements.
3: Miss Nelly?
5: Yes, po.
3: Apo. Para po mabilis tayo, nakumpleto na po ba na isubmit
5: kompleto
3: sa...
5: Kompleto na po. Kompleto na.
3: Kompleto na lahat ng dokumento.
5: As in, complete. Apo.
0: Naisubmit po. Naisubmit na ninyo.
5: Ay, hindi na nga po nila kinuha kasi sabi po nila, cut off na.
0: Cut off. Okay, hold. Dahil cut off, sabi nyo, ika-cut ko rin kayo saglit dahil sasagot po sa atin ang chairperson ng National Commission of Senior Citizens, si Attorney Maria Merceditas Gutierrez. Ma'am, ano pong sagot natin dito, ma'am, sa concern po ni Nanay Maria?
6: Robert, kasi yan, ang pinuntahan nila yung OSCA dahil diyan kasi nag-a-apply ng centenarian's gift. Kung ito ay noong 2024, before March 2024, wala pa po sa amin yung pondo ng centenarian's gift na andun pa po yan sa DSWD.
0: Mm-hmm.
6: Ngayon, hindi po dapat ganon ang naging sagot ng Taytay OSCA.
0: Mm-hmm.
6: Ang dapat ay tinulungan nila, kagad tinanggap yung form, tinulungan nila kung paano mag-fill up ng form. At sabihin na ito ay kumpletohin nyo ang itong mga requirements sa ito. Tulungan sila na makumpleto ang requirements. Hindi sila pababalik-balikin.
0: Tama.
6: Kaagad, tulungan. Kung ano man ang kakailangan na hindi nila na ibibigay, tulungan sila.
3: Chairman,
6: ngayon,
3: Chairman, may cut-off po ba?
6: Yung cut-off ng... Kasi hindi yan... Kasi noon po nag-apply siya di ba?
0: Tama po.
6: At meron na talaga siyang dapat na matanggap. Dahil noong 2024, andyan na yung centenarian's gift. And dapat na proseso na yan. At ngayon, after March 17, 2024, kami na ang nagbibigay ng centenarian's gift. At iyan ay titingnan ko at kung maaari, magpunta sa opisina at iyan ay aasikasuhin ko.
0: Ayan po. Ma'am, yun na lang. Ma'am Maria, napakinggan nyo po. Punta na lang po sa office ng National Commission of Senior Citizen. Mismong chairperson na yung tutulong para asikasuhin po yan.
3: Coordinate natin yan.
5: Hindi pa nga rin po siya kabilang sa senior social pension.
0: Okay, basta ma'am kung ano po yung concern.
5: Yung social pension, bakit po ulit, ha?
0: Ano
5: daw? Yung social pension din po niya.
3: Miss Nelly? Miss Nelly?
5: Pag may namatay daw po sa
3: Miss Nelly, i-coordinate po namin kayo sa opisina ni chairperson para po makapunta po kayo at para matulungan po ni chairperson Gutierrez sa concern po ninyo. Unahin po muna natin yung centenarian claim mm-hmm. at kung ano pa man
5: at po yung mga... kung pwede pong i-ano na rin po siya sa Universal Social Pension.
0: Opo, bali nga po. Miss Nelly.
5: Miss... po kasi siya. Eh.
0: Ma'am Nelly, makinig muna kayo.
3: Opo,
0: Ma'am Nelly. Ayan, ayan. Okay na, nakikinig na kayo.
5: Okay, okay. Opo. Po.

0: And Miss Nelly, kay nanay, para po medyo makahinga naman ng konti. At baka may gusto mo kayong banggitin.
1: Eh. Nagtatanong nga po eh, bakit daw hindi niya nakuha?
0: Ayan. Ayun. At least, swerte tayo at mismong si chairperson. Ayan, ang mismong tututok dyan sa kaso
1: opo,
0: po ninyo.
1: Salamat
0: gusto
1: po.
0: Gusto niyo po magpatay ko, naririnig po kayo ni Chairman Gutierrez.
1: Apo, apo. Thank you po.
2: Medyo naputol yung ating pag-uusap.
0: Opo. Ma'am, panghuli na lang po.
2: Robert, yung OSTA kasi hindi under sa ano ha, commission.
0: Tama
2: under
0: po.
2: Yan sa mga LGUs.
0: Tama
2: no?
0: Po.
2: Oo.
0: Opo, panghuli na lang, ma'am. Baka
2: pwede bang ano, bigay sa amin ng detalya.
0: Ayan. No? Sige
2: at,
0: po.
2: Pwede nyo i-forward na lang sa akin.
3: Opo. Yes po, Chairman. Opo, ipo-forward po namin sa inyo. Maraming salamat.
2: Pa-coordinate tayo. Thank
0: opo.
2: You.
0: Maraming salamat po, Attorney Chairman.
2: Welcome.
0: Happy
2: welcome.
0: Saturday po. Maraming salamat sa tulong.
2: Thank you.
0: Si Attorney Maria Merceditas Gutierrez, ang chairperson and CEO ng National Commission of Senior Citizens. Hi! Bago tayo tuluyang magbabay, partner, eh kailangan ko lang batiin ito. May utang ako dito eh. Hindi ako nakapunta nung binyag eh. Na-busy tayo sa coverage eh. Kay Tanner Josiah, magandang umaga sa aking ina, anak. Good morning mula sa iyong ninong na nagtatrabaho. At Tanner Josiah Magpayo. At syempre, good morning din kay Marcelo TJ Aljane Magpayo. At si Teacher Ann Marcelo, teacher daw dyan sa Camp Olivas Elementary School. Mula yan kay Tita Fe at Tito Jun Magpayo. Good morning.
3: Alam mo ba, Sir Robert? Mm. May nagpaabot sa atin ng mga mensahe. Nakakaabot tayo ng New Jersey at saka sa
0: Rome.
3: Nakikinig daw sila ngayon.
0: Maraming salamat.
3: Batin Family, Concepcion Family dyan sa New Jersey at sa Rome, Italy. Magandang umaga ba o magandang hapon sa inyo?
0: Kung ano mang oras po dyan. Size 8
3: maraming
0: po.
3: Salamat po sa pakikinig po sa Mutya ng Masa.
0: Ayan. Siyempre, Ating Dora, ay, relax ka lang dyan, ha. Chill ka lang, ha. Enjoy mo lang yung bakasyon mo na yan, ha. Kaya po, next week, siyempre, makakasama nyo na yan, ha. Kaya po, tatandaan po natin, sa bawat hamon, lagi tayong may misyon. Sa pangalan po ni Doris Bigornia, ako po si Robert Mano.
3: Ako po si Paul Bea.
0: At ito ang Mutya ng Masa. Susunod na mga panalong kwento ng inspirasyon at ni Tito Willie Cordero sa Win Today!
4: Masang Pilipino ang bida. Kakampi ang Mutya ng Masa. Sama-samang i-celebrate ang ating mga winning moment kasama si Winnie Cordero sa 28th KBP Golden Dove Awards Best Magazine Program, Win Today! Susunod na!

0: Kami po ang DZMM, kasapi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pampanahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras po natin, wow, impunto, alas 10 ng umaga.
1: DZMM, balita ngayon!
2: Pamilya, posibleng mapagdesisyonan na ng defense team sa susunod na linggo ang mungkahi ng Senate Impeachment Court na kada article of impeachment ang pagpipresenta ng mga testigo at ebidensya na magkabilang panig. Sinabi sa DZMM ni Attorney Michael Poa na bukas sila sa posibleng bagong setup pero marami anya ang dapat bigyan ng konsiderasyon tulad ng schedule ng mga testigo at kailangan pa itong ikonsulta sa kanyang kliyenteng si Vice Presidente Sar Duterte lalo't ang pinaghandaan nila ay ang dating usapan na tatapusin na muna ng lahat ng prosecution ang paglalatag sa 4 na articles of impeachment bago maglatag ang depensa. Layan ng mungkay ng impeachment court na mapabilis at masundan ng mabuti ng publiko ang takbo ng paglilitis.
3: Kung magkakaroon man ng change, I'm pretty sure bibigyan din ng time ang bawat panig to prepare for the change, diba? So, but yun lang, no? Medyo when we think about it, kasi yun na yung expectation nung

0: umpisa eh, na ganito yung takbo ng trial. So, hindi pa kami nakapag-decide. We'll see also kung ano ang sasabihin din ng prosecution. Kasi, kailangan naman yan both sides in agreement eh.
1: Balita sa labas ng himpilan, NCRPO nagsagawa ng walkthrough sa Quezon City bilang paganda sa State of the Nation Address ni Paolo Marcos Jr. Balitang kumpirmado sigurado mula Quezon City, Radyo Patrol, Roen Cueto. Roen.
2: Bago nagsagawa ng walkthrough ang Philippine National Police kasama ang Armed Forces of the Philippines, MMDA, Quezon City Government at ibang ahensya mula Capitol Estate hanggang Batasan Hills para tiyakin ang seguridad at kahandaan ng mga pangunahing kalsada bago ang sona na sa Lunes. Ayon kay NCRPO Director Police Major General Anthony Aberin, naging maayos ang inspeksyon at walang nakitang kailangan baguhin sa kasulukuyang security plan. Posible lamang niyang dagdagan ang bilang ng mga polis na i-deploy depende sa magiging pangangailangan sa mga susunod na araw. Nanawagan din sa Aberin sa mga organizer ng mga protesta na maging mapayapa ang kanilang mga aktibidad at sumunod sa umiiral na mga patakaran at iginiit na hindi papayagan ang pagsusunod ng mga FEG at iba pang bagay na maaaring magdulot ng panganib sa publiko. Yan ang balita kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Roen Cueto.
3: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
1: At yan po mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Ceril.

0: Mindanao! Narito na naman po ang programang lagi nagpapaalalang tamang diskarte lang ang kailangan para win today and every day. Extra sunshine po muna tayo sa ating very nice Saturday morning. Hindi mainit masyado, hindi rin makulimlim. Medyo maambon-ambon pagdating ng tanghali, ay pagdating ng hapon. Pero okay lang yan. Kasama sa good life yan. Diba? Ako nga po inyong lingkod, ang nag-iisang dalaginting ng Teleradyo, Tita Winnie Cordero. Exciting ang ating episode for today. Bakit kanyo? Ay! Meron tayong meron tayong mini reunion. Makakasama natin ng ilan sa mga kinagiliwan po ninyong subaybayang mga programa, host ng mga programa dito sa DZMM bilang pagpapatuloy po ng ating selebrasyon ng DZMM 40. Abangan niyo po yan. Pero syempre, hindi naman tayo mag-uumpisa na walang laman ng ating tiyan. Tayo na magluto sa
1: menu na swak sa budget. Winner sa panlasa ng family. Narito na sa Winnie's Kitchen.
0: Para sa ating Winnie's Kitchen ngayon, isang baon suggestion para sa akin. Meron tayong ipagluluto po tayo ng ating guest kusinera ng easy homemade chicken nuggets. Ede kasi patok na patok yan sa ating mga bagets, di ba? Kaya eto na ang ating guest kusinera for today, isang food content creator, si Cyril Joy Capiral, mas kilala bilang Mommy Joy. Hello, Mommy Joy!
2: Hello po, Tita Win.
0: Ay, talaga naman, joyful ang kanyang tinig sa araw na ito. Mami Joy, may anak ka na ba?
2: Yes po, dalawa.
0: Ay, dalawa. Ilang taon na, be?
2: Ano po, 6 years old and 8.
0: 6 years old and 8? Abay, talagang ito bang homemade chicken nuggets mo, dedicated sa iyong mga bagets?
2: Yes po. Picky eater kasi sila. So, ginagawa ko ng paraan para maging masustansya yung mga kinakain nila.
0: Hala! Sige, gawin na natin ang ating easy homemade chicken nuggets. Go, Mommy Joy!
2: Okay po. For ito po yung mga kailangan nating ingredients. Chicken breast, onion, malunggay, carrots. Tapos may mga pangpalasa po tayo dito.
0: Okay,
2: for
0: sige.
2: For the first step po, ayan, gawa muna tayo ng mixture ng vegetables.
0: Ano, carrots. Yan ang carrots.
2: Malunggay. And onion.
0: Ay, okay. Sige. Naku, yung mga picky...
2: Stream lang po natin.
0: Mga picky eater, Mami Joy, baka naman malasahan yan.
2: Actually, hindi po siya malasa. Pero healthy.
0: Oo, totoo naman. Ang mga bagets, baka pagka nakakita ng kulay green, parang allergic na eh.
2: Apo, yun po yung maganda dito kasi parang natatago niya yung malunggay.
0: Ah, okay.
2: Kaya mapapakain mo ng gulay yung kids mo.
0: Sige. So, i-blender ng maigi ang mga gulay, carrots, malunggay at saka ang ating onion. Next.
2: Tapos pag okay na po siya, imimix na po na siya dito sa ang chicken breast.
0: Na giniling din.
2: Yes po, giniling na po siya.
0: Ah, okay. Sige. So, parang gagawa ka lang ng Shanghai, ganon.
2: Yes po.
0: Ah, ayan.
2: Pero naka-chicken nuggets. Kasi yung mga bata po, na picky eater, mahilig sila sa nuggets.
0: Oo, totoo naman yun, be. Mahilig talaga sa nuggets. Naku, lahat ng klaseng nuggets sa supermarket. Meron sa bahay. Meron
2: yung... Lagyan po natin yung pampalasa.
0: Ay, pampalasa. Ano yung mga pampalasa mo, be?
2: Ito po, may salt, patis, paprika, pepper, garlic powder.
0: Okay.
2: Then, lagay din po tayo ng flour and egg.
0: Okay, binder. Sige.
2: Yes po.
0: Yan.
2: Tapos, haluin lang po natin siyang maigi.
0: Saan mo natutunan yung recipe na ito, Mami Joy?
2: Nakita ko lang din po siya sa online.
0: Ay, tapos sa YouTube University.
2: Yes. Yan natututo ang mga nanay.
0: Correct, correct.
2: Tapos nilagyan ko lang ng malunggay para masustansya. Kasi yung kids ko po hindi masyado nagbe-vegetables. So, pinatago ko siya sa mga meat.
0: Ah, okay. So, may meron nga, tinweak mo sa pangangailangan ng iyong mga anak ang recipe din naman. Very good!
2: Opo. So, pag nahalo na po natin siya ng maigi, ganito po yung magiging itsura niya.
0: Ah, ayan na. Uy, oo. Oo nga. O, siya.
2: Ayan.
0: Tapos, ano nang gagawin?
2: So, di ba po hindi na masyado nga tayo malunggay?
0: Yes, yes, yes, yes.
2: Tapos po, gagawin na natin yung ating chicken nuggets. Imo-mold po natin siya.
0: Ah, imo-mold na natin ang ating chicken nuggets. Yan na matagal dun eh.
2: Opo. So, yun sa size po, 1 to 2 tablespoon, depende kung gano'ng kalaki niyo po gusto.
0: Okay. Yan, momolde.
2: Then, i-roll po natin siya dito sa ating breadcrumbs.
0: Okay.
2: Kinrush ko din po siya para maglasa or mag-itsurang nuggets po talaga.
0: Ah, okay. Anong klaseng breadcrumbs yan, Mommy Joy?
2: Yung nabibili lang po sa supermarket.
0: Ah, yung, is that yung
2: pang... Yung ready na po.
0: Pangko? Breadcrumbs? Kasi may breadcrumbs talaga na from bread. Meron din naman yung isa yung pangko, yung Japanese breadcrumbs.
2: Japanese style po na breadcrumbs.
0: Pangko breadcrumbs siya. Kaya kinailangan na i-blender ni Mommy Joy para maging puro. Okay.
2: Yes po.
0: And then...
2: Ganito po yung itsura niya pag okay na.
0: Pag okay na, asa na? Ayan, okay.
2: Ayan po.
0: Tapos piprito na.
2: So, may mga naka-ready na rin po ako.
0: Ayun, okay. Yun nga, de pagka naayos mo na yan, nalagyan na ng breading, pwedeng i-store sa freezer kaya o sa ref?
2: Yes po. Ay, perfect po siya for meal prep para po pang baon ng kids.
0: Ay, very good. Oh, sige. Gano'ng katagal ang buhay niya pag nasa freezer, nasa ref?
2: Actually, 1 to 3 months, depende po sa storage. Basta dapat properly sealed po siya para tumagal.
0: Okay.
2: Pero sa amin, hindi na to tumatagal. Ubus dyan, agad.
0: Yung mixture mo, be, ilang kilo ang chicken breast na giniling?
2: 500 grams po.
0: Kalahating kilo. Mga ilang nuggets ang magagawa dyan?
2: Nakagawa po tayo siguro mga 10 to 15 pieces. Depende po kung gaano kalaki yung gagawin ninyo.
0: Malaki rin, ha? Madami din. Ha? Eh, matanong ko lang, magkano ang budget sa isang batch? Magkano nga ginugol mo na pera?
2: Actually, mura lang po. Uh-huh. 200, sapat na. Kasi parang bibili mo na lang naman talaga ay yung chicken po.
0: Uh-huh.
2: Tapos yung mga gulay. Carrots lang siya.
0: Oo, ayun.
2: Tapos mga malunggay, meron naman na sa bahay.
0: Ay, oo nga. Onions, sa kapitbahay.
2: Tapos
0: magpaalam
2: yung mga powder
0: ka lang ng bahagya. Diba? Ayan. Okay. Sige. So, piniprito na nitong si Mommy Joy ang kanyang chicken nuggets. At after a while, after naprito na yan, eto na ang kakalabasan. Asa na? May naprito ka na, di ba, be?
2: Yes po. Eto po, Tita Will.
0: Yan. Anong sauce ng mga ano mo? Ng mga anak mo dyan?
2: Ayan. Actually po, ketchup lang. Pwede na.
0: Ketchup lang. Kaya gawa kang gravy.
2: Pero yes po, pwede rin po, gravy.
0: Okay.
2: Pwede rin po yung mga...
0: Yes, be. Ayan. Pwede yung mga...
2: Kahit anong sauce, mayonnaise, pwede rin po. Mayonnaise and ketchup. Ayan, masarap din po siya.
0: Ayan, sa halagang 200 pesos.
2: 200 pesos.
0: Makakagawa po kayo ng 10 to 15 chicken nuggets depende sa laki na inyong gagawing paghulma. At higit sa lahat, makakasiguro kayong healthy dahil ang easy homemade chicken nuggets nitong si Mommy Joy, may carrots at may malunggay. Very healthy. Ay, Mommy Joy, saan ba matitikman ang mga luto mo?
2: Ayan, pwede niyo po akong i-follow sa aking mga different platforms, mommyjoy.sahm. Gumagawa po ako ng mga mommy contents and cooking contents na perfect po para sa mga picky eater.
0: Very good. Maraming salamat, Mommy Joy. Thank you.
2: Thank you din po, Tita Win.
0: Yan ang ating easy homemade chicken nuggets. Naku, try po ninyo, mga nanay, kasi talagang kailangan nating masiguro na masustansya ang kakainin ng ating mga ating mga anak, lalo-lalo na para masiguro na sila'y lalaki ng healthy, wealthy, and wise. Diba? Yan ang ating Winnie's Kitchen. Thank you, Mommy Joy. Samantala, isa-isa na po dumarating ang ating mga special guests sa ating mini reunion sa pagpapatuloy po ng ating 40th anniversary celebration ng DZMM. Salamat!

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.

0: maasim to Surigao, Sinubog, Nag, Palupandan at Lapus, Iloilo Port of Jordan at Guimaras. Samantala, hindi rin bumibiyahe ang Ocean Jet 2 sa rutang Getafe to Cebu dahil sa preventive maintenance. Pinapayuhan ng mga pasahero na makapag-ugnayan sa kanilang shipping line para sa pinakahuling abiso bago bumiyahe. Nilino ng PPA na ang PCG ang nagdedeklara ng no-sale policy habang maaari rin magkansela ng biyahe ang mga shipping line. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowan Cueto, DZMM.
1: Thank you, Rowan Cueto.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
3: Inspirasyong pabao ni Tita Winnie. Winspiration.
1: Para naman po ba, sa ating pabaong Winspiration, ihati dito ni Reverend Eselito Benuya Jr. ng The United Methodist Church, Laguna and Quezon District. Reverend!
4: Magandang umaga mga kapamilya at kaserbisyo. Ako pong muli si Reverend Eselito Benuya ng The United Methodist Church ng Quezon District at Laguna District. At ito po ang ating Winspiration. Ang teksto ngayong umaga ay mula sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanatang 20, Talatang 20 hanggang 28, kung saan makikita nating si Jesus ay nagturo sa kanyang mga alagad tungkol sa aral na maging mapagpakumbaba sa lahat ng pagkakataon. Sa mundo natin ngayon ay tila ang ipinapakita ay ang kahalagahan ng pagtataguyod sa sariling kapakanan lamang at ang pagkakanya-kanya. Subalit, sa kaharian ni Jesus, binibigyang pansin ang pagpapakumbaba at paglilingkod. Sa talata, ang tunay na kadakilaan na hindi nasusukat sa posisyon, material na bagay o maging sa estado ng buhay kundi sa paghahandog ng sarili para sa kapakanan ng iba. Kaya nga ang sabi niya sa kanyang mga alagad, hindi dapat ganyan ang umiral sa inyo. Sa halip, kung nais ninyong maging dakila, dapat kayong maging lingkod. Paano natin ito isasabuhay? Una, maging handa tayong maglingkod. Pangalawa, magtiwala tayong nakikita ng Diyos ang lahat ng ating ginagawa. At ikatlo, hingin nating lagi sa Panginoon na tayo'y bigyan ng lakas upang maging mapagpakumbaba. Mayroon nga isang kwento na sa isang munting pagawaan doon sa baryo ay naroon ang iba't ibang uri ng kasangkapan ng isang karpintero. Ando si Martilyo, si Lagari, si Pait, Ukatam, si Metro, Liha at iba pang kasangkapan na pamaya-maya sila'y nag-umpisang magtalo-talo sapagkat ang bawat isa sa kanila ay may ipinagmamalaki. Sabi ni Martilyo, kung wala ako, walang maitatayo. Ang sabi ni Lagari, pero kung wala ako, hindi mahahati ang kahoy. Sabi ni Pait, ako ang nagbibigay ng pino at ganda sa lahat ng mga nililikha natin. Ngunit habang nagtalo-talo sila, tahimik lang ang karpintero. Kinuha niya ang metro para sukatin ang kahoy, ginamit ang lagari para tutulin, ang pait para hubugin ang mga gilid, ang liha para pakinisin ang mga ibabaw at ang martilyo para pagdugtungin ang mga bahagi. Sa bawat sandaling iyon, malinaw na walang kahit isang kasangkapan na pwedeng ihiwalay sa iba. Kapag kulang ang isa, hindi magiging maayos ang kabuuan. Kaya't nang matapos ang gawain, tumambad sa kanila ang isang napakagandang aparador na hindi ordinaryo, kundi isang obra maestra na hinangaan ng marami. Doon nila napagtanto na hindi pala sila ginawa para magpataasan, kundi para magsama-sama sa isang layunin. Ang kanilang halaga ay hindi sa pagiging higit sa isa't isa, kundi sa pagiging tapat sa tungkulin na ibinigay sa kanila ng karpintero. Kaya't mula noon, nagbago ang kanilang pagtingin sa isa't isa. Tinatawagan tayo ni Jesus na tularan siya bilang dakilang tagapaglingkod. Huwag tayong magmataas sa kapwa, sapagkat ang bawat isa sa atin ay may layunin at halaga sa halip magmalasakit, magkaisa at magpakumbaba upang mas maraming maganda na obra sa buhay ang mabubuo natin. Ito pong muli ang inyong lingkod, pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon.
1: Maraming salamat si Reverend Eselito.

Luya Jr. ng the United Methodist Church, Laguna and Quezon District. And that's it, pansit for me. Narito na po si Alvin L. Chico. Susunod na para sa kanyang Wise Consumer. Sana po'y naging kalugod-lugod ang inyong pagsama sa amin ngayong Sabadong ito. Ulitin po ulit natin sa susunod pang Sabado. Dito lamang po sa programang lagi nagpapaalalang tamang diskarte lang ang kailangan para win today and every day.

0: Kami po ang DZMM, bahagi na po ng kasaysayan ng Pilipinas at buhay ng bawat kapamilya sa nakalipas ng 40 taon noon, ngayon at sa mga dating pampanahon. Patuloy pong babalita, maglilingkod, magbabantay, a proud member of KBP. Oras po natin, 11:03.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: DZMM Balita Ngayon!
0: Kapamilya ilang residente nasagip matapos matrap sa flash flood sa bangkal sa Davao City. Balitang kumpirmado sigurado hatid ni Hernel Tokmo. Hernel.
3: Bandang alas 9 kagabi, naranasan sa ilang bahagi ng Bangkal Davao City ang matinding pagbaha. Kahit hindi umulan sa bangkal, lampas tao naman ang baha dahil sa pag-apaw ng Talomo River bunsod ng habagat na nagdulot ng malakas na ulan sa mga upland areas. Mabilis umakyat ang tubig kaya marami ang na-stranded. May nanatili sa mga bubong ng bahay habang ang iba nakakapit na sa punong kahoy. Agad namang rumesponde ang iba't ibang rescue groups gamit ang mga rubber boat para masagip ang mga natrap sa kanilang bahay. Nasa evacuation centers ang ilan sa mga apektadong pamilya na nakatanggap ng ready-to-eat meals. Bukod sa bangkal, binaharin ang ilang barangay sa Tugbok District. Humupa na ngayong araw ang baha. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Hernel Tokmo.
0: Maraming salamat, Hernel Tokmo. Sa ibang balita naman, halos nakumpleto na ng Department of Education ang hiring ng mga guro at non-teaching personnel sa ilalim ng 2025 budget. Sinabi sa DZM ni Education Undersecretary Wilfredo Cabral na napunan na ang 76% ng 20,000 teacher 1 positions habang kumpleto na ang 10,000 administrative officers. Sa ilalim ng higit 1 trilyong pisong 2026 budget ng kagawaran, bukas anya ang may higit 6,000 posisyon ng school principal 1 at may higit 11,000 dagdag na administrative officer. Line ng mga dagdag na posisyon na matugunan ang kakulangan sa mga guro at mabawasan ng kanilang administrative workload. Ipinaubay naman ng DepEd sa iba pang mga ahensya ang desisyon sa hirit na aumento sa entry-level salary ng mga guro, pero tiniyak na patuloy ang career progression programs na makapagpatas din ng kanilang sahod.
4: Malinaw po ang posisyon ng ating secretary na hindi naman natin sinasagkaan ang mga hiling, pero ito po ay desisyong hindi lamang nakasalalay sa kung ano ang desisyon ng kagawaran. Pero sa kasalukuyan, patuloy naman po tayo sa pagbibigay ng oportunidad. Desisyon po ito na pagbabatayan ng mga relevant agencies at pwede po natin namang suportahan kung kakayanin.
5: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
0: At yan po mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Ceril.
2: Balita Ngayon!
6: Sa hirap ng panahon ngayon, kailangan wais tayo lagi. Sa palengke man o supermarket, sa talipapaman o department store, online o produkto man o serbisyo. Alamin ang karapatan mo kasama ang kampyon ng Consumer Protection, Alvin L. Chico. Sabay-sabay tayong maging Wais Consumer! Wise Consumer.
7: Hey, it's happy happy Saturday everyone. Umpisa na po natin agad kasi 11:07 na. Isang maganda at mapagpalayang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa Wise Consumer. Si Alvin Olchico po ito. Siyempre maganda na naman pag-uusapan natin tungkol sa mga transfer fee na tinanggal na, binawasan na. At siyempre i-coconnect po natin sa osisyo naman ng scam na marami po naluloko ng mga consumer. Kaya stand back, relax, and enjoy. Pero ito munang umpisa natin, bad news.
2: DZMM Radio Patrol Flash, Flash Report!
7: Unahin na po natin ang estimated na big time na dagdag presyo sa produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ay opo, meron na naman pang Pangilan na ba ito, Nora? Pang-apat na ata na sunod-sunod eh. Oo, kasali na po yung mga big-time increases in the last 2 weeks. Ayan, diesel po, 7. Oh no, 7 pesos hanggang 8 pesos kada litro magiging dagdag ang gasolina po sa is. Hanggang 7 pesos kada litro at ang kerosene naman 5 pesos hanggang 6 pesos kada litro. Ang pangunahing dahilan pa rin po ay ang walang humpay na resbakan, kaguluhan po sa Middle East at wala pong mukhang na, walang nakikita ng solusyon sa ngayon. Kaya asahan na po na magtutuloy-tuloy ang mataas na presyo ng produktong petrolyo. Wala po tayong kinalaman eh kailang imported naman po yan. Kaya yan pong nangyayari. Ah, kaya paghandaan na, magkarga na, huwag na antayin yung Lunes, please. Martes yung galaw natin. Kasi minsan po dinadahilan nila, wala na raw supply eh. Tapos the next day, meron lang supply, mas mahal na. Kaya paghandaan po ninyo ang diesel, 7 to 8 pesos kada litro. Ang magiging increase ang gasolina po sa is hanggang 7 pesos kada litro. At ang kerosene naman, 5 pesos to 6 pesos per liter.
2: DZMM Radio Patrol Flash Flash Report.
7: Yeah, hey. Very good. Ano po ah? Naku, full house pala tayo for today. Natutuwa naman po ako at pumunta sila kahit Sabado. Usapan po natin yung pagtatanggal o pagbabawas ng transfer fee sa mga digital banks, digital transactions po natin. At the same time, tulungan po natin yung ating mga kababayan na makaiwas po sa mga scam o panluloko using in the digital world. Nakakaawa po yung mga naluloko, kaya siguro ang susi talaga ay education. No, whether paulit-ulit po tayo, I know, para tayo sirang plaka na paulit-ulit. But we have no choice but to educate, re-educate, and reinforce the education of our fellow Filipinos. Sama po natin sa studio si Ginoong Lito Villanueva. Hindi na po bago. Parang from time to time, nagigis na si Lito sa amin. Ano po? Siya po yung chairman ng FinTech Alliance. Magandang umaga sa'yo, Lito. Nice to see you again.
8: Magandang umaga.
7: Saturday din last time, ano?
8: Yes, oh, yes. Oh. Suki na, suki.
7: Suki na. Maraming salamat. Kasama din po natin si Undersecretary Renato Aboy Paraiso, Executive Director po ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Ito, suki. Palagi po nasa DZMM. Thank you for coming. Anong nangyari sa Batangas trip niyo? You were supposed to be in Batangas.
8: Or, pero sabi namin si Alvin El Chico nag-imbita yun. So, kailangan mo
7: atendan. Maraming salamat.
8: Thank you, maraming salamat.
7: Samantalahin natin kahit mapano. Yep. May isang oras tayo to discuss and to help others. At syempre, isa pa po sa natutuwa po ako at pumunta, Deputy Governor po ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Maraming salamat, Sir Mamerto Tangonan. Sir, thank you. Nag-usap na rin tayo dati, pero
8: yes.
7: phone touch or Zoom?
8: Yeah, Zoom interview.
7: Ayan. Sige po.
8: Magandang umaga sa iyo.
7: Magandang umaga, Sir.
8: Magandang umaga din sa iyo, mga taga-panood.
7: I understand. You came from Laguna?
8: Yeah.
7: Layo, no? But thank you. Sulitin natin. Hindi na ako maging madaldal.
8: Happy birthday niya ngayon.
7: Happy birthday, Sir!
8: Again, kahapon pala.
7: Belated happy birthday. No po, kayong maging madaldal, hindi ako ha. Total, wala tayong ano. Para wala tayong dead air. Unahin natin si Sir Lito. Ano po, these past few weeks, maraming natuwa. Ano, dahil sa ginawang initiative ng iba't ibang kumpanya na bawasan ng transfer fee. Tell us something more about that. Nagbawas na ba?
8: Okay.
7: O isa, dalawa, sampu pa lang ang nagbawas?
8: Marami na. In fact, kaya tuwang-tuwa ang ating mga kababayan. No? Sabi ko nga, ito na yung freemium era na sinatawag natin. Yeah. No? But most of the banks have already complied with Circular 1238 at yung ibang ating mga EMIs. No? But I think siguro gusto ko lang bigyang pansin din na ang mandato ng Circle 1238 ay more of cost based, no, rather than a zero based mandate, no. I think kaya dapat siguro sa ating mga kababayan, sa mga consumers natin, sa yung mga milyon-milyong mga taga-subaybay, ay talagang kaakibat nung affordability ay yung security rin, no. Making sure na hindi natin papabayaan yung security ng ating financial transaction dahil ito ay mas mura na o nilibre na, dapat talagang mas lalo pa nating paigtingin yung security. Kaya ang magandang tututuwa ako nandito si Sec Aboy.
7: Soon to be, na talagang i-push
8: talaga yung ating security sa ating mga kababayan.
7: Maybe we should ask the Bangko Sentral ng Pilipinas, yes, kasi sa kanila po nanggaling. Ano po, yun po ba yung objective, Deputy Governor? What is the objective for doing that?
9: Opo, yung nilabas po namin yung Circular 1238 upang maging mas reasonable po yung ating mga sinisingil na fees para sa pag-transfer ng pera. At actually, ang 1238, Alvin, two parts yun eh. Dalawang parts. Yung una, yung pricing mechanism. Ito yung sinasabi ko na para maging mas reasonable. Yung pangalawa, yung merchant onboarding. Sabi namin doon na kapag low-risk merchant naman yan, kahit na national ID, pwede na. Kasi kunwari, sari-sari store na maliit o taho, nagbigay na ng taho, ganyan. Malabo naman magkaroon ng business permit yan, ng income, ng ITR, ng SEC registration. So, anyway, low risk naman eh. Kung low risk, pwede ng national ID. So, isa yon. Importante yung dalawang yon, Alvin, kasi doon sa pricing mechanism, 1 out of 3 Filipinos, sabi nila, ayoko na gumamit ng digital payments o kahit mag-open ng account kasi mahal ng fees. Tapos, so ngayon, ang gusto namin, dumami yung gagamit. No? Gusto namin yung mga ayaw gumamit dati dahil mataas ang fees, eh kung magawa natin ng paraan yung fees, gagamit na sila. No? Ngayon, pag dumami yung gumagamit mo, Alvin, users mo, marami gumagamit, tapos hindi mo sinabayan, hindi mo kinoordinate yung paglago ng merchants, titigil yon sa paggamit kasi wala naman silang paggagamitan eh. So kailangan i-coordinate yun, isabay, no? Paglago mo ng customers at paglago mo ng merchants. Kaya yung ganun ang Circular 1238.
7: Kumbaga hand in hand.
9: Hindi siya pwedeng isa lang. Coordinated. Kasi walang mangyayari dun sa, kunwari, sila Lito, mag-open ng bagong customers. Pag yung bagong customers na yon natuwang-tuwa, meron na siyang yung app nila Lito, tapos lalakad na yan sa barangay, wala namang paggagamitan. Kasi sabihin nila kay Lito, para saan to? Wala naman akong paggagamitan dito. So, kailangan sabay yun.
7: Pero yung ganong klase ng transaksyon, Lito, may cost yun, hindi ba?
8: Yes.
7: I mean, to do that digitally, akala kasi ng iba, hindi, lang na, computer lang yan, isang pindot lang yan, tapos na wala namang dapat cost yan. Hindi, may cost yun.
8: May cost talaga, di ba? Kasi, alam mo yung investment, no? Yung nga lang platform, no? Na sasabi natin na para i-buuin yung preservation na yan. Kasi alam natin na hindi ka lang naman nag-create ng app, for example, na yung payments. Kasi nga, sabi ka natin kanina, kailangan mong mas advanced pa yung capability mo, yung advanced yung cybersecurity or fraud detection mo, etc. Especially now, we have the AFASA. Kasi alam mo, yung ating mga fraudsters, talaga namang two or three steps ahead pa sa atin, di ba? So, if they are upgrading, we have to be 2 or 3 times ahead pa sa kanila in terms of updates, di ba? So, and lahat ng mga itong mga pag-update natin or upgrades na ito, ay hindi man to libre, di ba? So, that's why we have to invest. That's why dapat it has to be commensurate din. Kaya sabi nga natin, sa Circular 1238, dapat reasonable yung pag-charge mo ng iyong iyong transfer fees na nakabase yan dun sa mga gastusin mo rin o investments mo. Kasi yung kung ano man yung yung kinita mo doon sa mga transaction na yun, for example, yung transfer fees na yon, ay nire-reinvest mo yon sa mga panibagong mga innovation pa, di ba? Kasi alam natin na, alam ko, kahit naman siguro sa bahay, pag yung iyong laptop na 5 years na o 3 years na, you have to upgrade it as well. I mean, even the security software, di ba? So, I think ito lang yung dapat nating isaisip.
7: But just to be clear, sir, yung Bangko Sentral ba, ang inutos ba ng Bangko Sentral ay gawin mong zero? Kasi may mga entities na nag-zero, right? Just to paki-clarify nyo nga po yan.
9: Maraming salamat, Alvin, kasi maraming misconception na ang Circular 1238 ay mandato upang yung mga banks at e-wallets ay zero yung transfer fee. Hindi po ganun. Pag binasa nyo po yung Circular 1238, ang sinasabi lang naman doon is gawing reasonable. So, kasi yung platform na sinabi ni Lito, Alvin, cybersecurity, may fraud management, no? Siyempre lahat yun, it costs money. Ang gusto lang naman ng Bangko Sentral, kung isisingil mo yan sa customers mo, no? Kung sisingil mo yan, dapat wag mong isingil lang doon sa mga nagta-transfer lang sa ibang bangko. Mm. 'Di ba? Kasi iisang platform 'yun eh. Mm-hmm. Sa isang platform na 'yon, pwede kang mag-transfer na same bank. Yeah. No? Yung pareho silang bangko, pareho silang e-wallet. Pwede ka rin mag-transfer palabas.
7: Yes.
9: So ang ano lang namin, bakit lahat yata sinisingil mo doon sa palabas?
7: Ah, okay, okay.
9: Eh, iisang platform 'yon. Okay. Eh kaya ang 1238, kung gusto mong maningil palabas, abay maningil ka din yung sa
7: within. Papasok. Okay.
9: So within the ano, within
8: on us, on us and off.
7: On the same, on the same.
9: Oh, 'yun yung tinatawag namin kami nila dito, yung off us ay yung palabas at on us ay yung within the same institution.
7: Okay.
9: So, 'yun yung sinabi namin. So, ngayon, yung mga ibang bangko naman, syempre, iniisip din nila na mas maigi na lang na
7: zero na lang. So, no? May mga bangko nag-zero,
8: marami,
7: pero hindi ibig sabihin na zero talagang inutos.
9: Hindi.
8: Hindi, marami.
7: Okay.
8: Siguro, ano ko lang, no? Kasi ako taga-bangko rin ako. No? Kasi,
7: saan ka nga connected? Later?
8: RCBC. No?
7: RCBC. Okay.
8: I'm wearing multiple hats. Okay. Eh. Alam mo na. So, alam mo, kasi yung karamihan ng mga bangko nag-zero, di ba? Kasi, siguro dapat intindihin natin na iba-iba yung business models, no? Ng banks and non-banks. Alam natin yung mga non-banks, ito yung mga EMI, so mga fintechs, 'di ba? So yung mga bangko kasi merong pang ibang revenue streams 'yan, 'di ba? May lending, 'di ba? May insurance, etc. So yung mga ibang mga ating mga EMIs, 'di ba? So talagang ano 'yan, fee-based income 'yan. So talagang ang kanilang pinaghugutan lang ng resources nila ay yung mga transfer fees na 'yan at para lang na mapalugo pa yung kanilang serbisyo sa publiko, especially yung ating tinatawag na mga unbanked or underserved, no? Yung mga island, remotest island barangay. Yeah. Guys, no, on how to extend the services. Kasi, alam mo, Alvin, kasi ang sabi nga natin, yung mga gastusin dyan, kasama na din yung telco fees, di ba? Siyempre, yung SMS, di ba? So, lahat naman yan, di naman libre yan sa mga telco natin, di ba? So, biyabayaran mo rin yan. So, I think dapat nating isaisip din naman ngayon.
7: You said, Aboy, may relationship ba ang transfer fee sa security? May ano ba sila? May connect ba silang dalawa na pag mababa ang transfer fee, hihina yung security? Pag mataas yung transfer fee, malakas yung security? Or walang connect whatsoever?
10: Nako, yun yung sinasabi ni Sir Lito, mm-hmm. Sa ni Sir Bert, no? Yung mga nakokolekta ng mga, whether it's EMIs, whether it's the banks, ito yung ginagamit nila to upgrade their system. So there's a direct correlation na parang ito yung dito natin kukunin yung investment natin para sa upgrading na cybersecurity, mga firewalls natin. Yeah. And in fact, at ang pinakamalaking investment dyan, yung future proofing tsaka yung cyber resilience naman. Magkaiba yun. Yung cybersecurity is yung firewall mo, yung mga para hindi ka maano. Pero sa mundo ho natin ngayon, sure tayo at some point there would be some breaches. Now how you can move forward after that breach, yun din kailangan din natin pag-investan. So
7: dapat balanse. Hindi naman siya pwedeng zero na zero tapos mag-i-expect ka ng super ganda na protection.
8: Yeah.
7: Pero hindi naman siya sobrang taas tapos ang protection ganito. Hindi siya ganun. Balance.
9: Kasi ang epekto ng pagbaba ng fees, Alvin, dumami yung transaction.
7: Oh yeah, syempre. It became affordable.
9: Wala ka nang, hindi ka na mag- second thoughts. Hindi ka magdadalawang isip.
7: Transfer mo na.
9: Kailangan ko bayaran si Yusek.
7: Tama, bigay.
9: Diba? Hindi ko natitipirin, di ba? So,
8: maya.
9: Ngayon, yung regulation natin, Alvin, ang inaano lang natin dito, na i-apply yung ganung pricing mechanism is the person-to-person transfers.
7: Okay.
9: Now, yung platform na yon, okay, kaya niyang gumawa ng person-to-person transfer. Kaya niya, the same platform can do merchant payments, yung ginagamit ng mga supermarket, Mercury Drug, ng mga sari-sari store, gano'n.
8: P2M.
7: Dapat magitin mo yung Watson, magagaling.
9: Sige, Watson. Lahat na sila.
7: Lahat sila. Okay,
9: So, yun yung... and then they can charge for that.
7: Yeah.
9: No? So, mababawi naman nila yung cost ng platform. Tapos ngayon, yung mga banks, at ngayon pati mga e-wallets, nag-o-offer sila ng... para savings products, credit products, insurance, investments. Although, of course, Alvin, in the case of the e-wallets, hindi sila mismo. They yeah. work with partners. Mm. Yeah. No, kasi hindi sila pwedeng mag-offer ng savings, ng credit. Hindi man pwede.
5: Ah, hindi ba
9: unlike
5: yung...
9: sila dito, okay. Yun yung negosyo nila.
10: Yeah, yeah, yeah.
5: Hindi yung Maya, for instance. Maya is also a bank. Is
9: yes,
5: it not
9: correct.
5: A digital bank?
9: Correct.
5: Pero
9: yung iba kasi, nakikipag-partner sa ibang banko.
5: Okay.
9: O sa, kunwari, kung credit, nakikipag-partner sa mga licensed lending companies. Gano'n. So, malaki na rin yung revenues doon.
5: Pero yung sige, Lito.
10: Yeah, siguro ang maganda kasi dito, talumuha kay DJ Mert, no? At maganda rin yung sinabi ni DJ Mert na naliwanagan, no? Mm. So yung ating publiko na hindi talaga siya mandate o talagang required na zero, di ba? Uh-huh. Kasi nga to your point, may mga cost din 'yan. So parang kumbaga, talagang it's more of yung affordability, no?
5: Yes.
10: The issue here is on how to bring down the cost and to make it more affordable. Mm. But sabi nga natin, baka nilibre mo nga eh, sumablay naman yung security
5: exactly.
10: mo. Exactly. Diba? Baka, yun tayo sabi mo nga, balance, diba? Oh. Hindi pwedeng nilibre mo, eh, putya eh, yun naman.
5: Oh, wag ka mo.
10: Diba? Oo.
5: Dito.
10: Para naman,
5: galit na din
10: diba? Oo, kasi ang dami namang sandamukal naman yung fraud, diba? So, hindi natin dapat, at the end of the day, I think yung pag-iisipin natin talaga dito ay yung consumer protection.
5: Siguro, yung mga nag-zero, parang marketing nila yon. Kumbaga parang
10: yes.
5: pwedeng come on nila yon. And that's fine.
9: Uh-oh.
5: That is good for the consumers.
9: Yeah.
5: But hindi yon yung inutos.
9: Oo.
5: Pwede so, namang mag-strike ng balance. Okay, sige.
9: Gusto rin natin, Alvin, kasi ano eh, yung hindi industriya, tsaka yung merkado, hindi yung mga tao, eh, mag-move up na tayo dun sa mga pa-transfer lang. Mag-move up tayo sa ano, yung sana, tayong mga kababayan natin, sana makareceive ng offers na mas mabuting yeah. savings products. Mas mabuting credit products.
10: May cross-selling ka.
9: Mas mabuting insurance. Investments that are affordable. Kasi yung mga bonds ngayon, yung mga government securities, ang lalaki naman yan. Hindi naman maabot yan nila Mang Pandoy, di ba? So, dapat, sana maigawa natin ang paraan na maging affordable.
5: So huwag tayong mapako doon. Sa usual lang
10: yung transfer
5: payment.
10: Alam mo, gusto ko lang susugan yung sabi ni DJ Mert. Ang tawag ko dyan, PISIL. No? Mayroon akong acronym PISIL. It's Payments, Investment, Savings, Insurance, at Lending. Hindi lang tayo dapat payments, di ba? So kaya dapat, the imperatives of financial inclusion ay dapat nakatuon doon sa limang items na yon.
5: Oy, bumalik ka dito. Gusto ko i-discuss yan.
10: Yung PISIL.
5: Isa-isay natin.
10: Kasi magaling ka sa PISIL, di ba?
5: Atimas. Atimas. Gagawa ko rin ng acronym yung HIMAS. So, na-master na natin yung payment.
10: Payments.
5: PhD na tayo sa payment.
10: Yes.
5: Pero kailangan umusad tayo.
10: Yes.
5: Okay. I was going to ask Yusek. Yusek, yung cybersecurity ba? Kaninong role yun? Kasi parang yung ordinaryong Pilipino, ina-assign niya lang sa GCash, Maya, Banko. Uy, sa inyo yan. Pero hindi ba parang shared responsibility ang cybersecurity? Is it not?
11: Iyon ang magandang pinunto mo, Sir Alvin. No? It's a shared responsibility. Lahat tayo dapat may role when it comes to protecting both our digital infrastructures, lalong-lalo na yung mga financial digital infrastructures natin. No? Hindi pwedeng iasa lang sa banko yan. Although, because of the AFASA, medyo mas may diin na sa mga banko. Pero it also mandates yung gobyerno, tulungan din yung mga institutions natin, yung mga private institutions natin. Kasi Alvin, nung nangyayari yung pandemic, tsaka lang tayo naging digitally aware. Ngayon, so from 2020 to 2026, napaka-iksing panahon.
5: Eh, nasa bahay lang kasi tayo.
11: Eh, boss, ngayon lang natin nalalaman pala na, ay, nahak pala ako. Ay, nababawasan pala yung pera ko because of we were awoken to digitalization during the pandemic. So, going back to what I was saying, it's a shared responsibility by all. Kaya nga, importante rin na siguro kami sa pamahalaan, kasi eto ah, magkaamin tayo. Yung mga private sectors, not only the banking institution, but yung mga iba-ibang sektor ng ating lipunan, nagtatago yan pag nahack sila. Nagtatago yan pag kasi reputational damage yan eh.
5: Nakakahiya.
11: Hindi lang sa nakakahiya, reputational, mawawala ng kliyente. So ang kailangan sa amin sa gobyerno, because of yun nga kaya pinupush natin yung Cybersecurity Act, magkaroon din tayo ng visibility. Tapos, magkaroon tayo ng tulungan with the private sector on how to improve not only their cybersecurity posturing, but their capabilities as well. Baka naman makatulong kami niyan. O baka naman pwede. Imbis na isang institution lang ang gumagastos for the investment ng security nila, baka pwede isang sector. Ayun, gagawa ni na Sir Lito, yung sa ano, sa FinTech Alliance nila, parang sama-sama tayo, invest tayo dito. Tapos, share din yung tools natin.
5: Pero may metrics ba ang BSP DG to check
7: kung tama ang level ng cybersecurity efforts ng each bank and e-wallet?
9: Meron tayo, Alvin. Meron tayong cybersecurity standards.
7: Oh, may standards. Standards.
9: Na pinapa-comply natin yung ating mga BSP supervised institutions na mag-comply doon sa standards na yon. Tapos the bigger the institution is, Alvin, mas more stringent ngayon yun.
7: Yeah, so nakaka-comply sila?
9: Yeah, yes.
7: Kasi kaya lang
9: yung lalo na yung mga
7: malalaki. Kaya lang ang weakest link palagi doon is the person himself or herself. Kasi magbibigay siya ng password kung ano lulukohin siya.
8: Nabudol.
7: So, kailangan kasi yung link na yon matibay po lahat. Matibay nga yung banko, yung e-wallet. Eh kung marupok naman yung taong involved, di wala din. Mapapasok din ng ano,
9: kaya Alvin, mas gusto natin yung ano yung mas stronger o mas malakas na authentication methods na available na ngayon sa atin, Alvin, okay. Yung biometric.
7: Yan.
9: 'Di ba yung na-verify yung na ikaw talaga yan against your pwedeng national ID, 'di ba? So ikaw talaga yon, 'di ba? Kasi kung minsan yung ibang methods na-i-intercept, nagagamit, 'di ba? So kaya yun, nagle-level up na rin tayo sa...
7: Pero Lito, feeling ko education pa rin talaga.
8: Talagang, alam mo, number one talaga, education. Kaya talaga. Ma-shows kagaya ng show mo ngayon, talagang ito talaga dapat ang bigyan ng puhunan para maraming pang mapalaganap yung kaalaman. Kasi alam mo, sabi nga natin na ang especially now with AI, yung deepfakes, diba? Kasi minsan, sabi mo nga, yung weakest link, potentially yung consumers, diba? But the point is, hindi nila alam kung ano yung madistinguish kung ano yung totoo sa hindi.
7: Exactly.
8: Diba? So, yun yung ating dapat. Kaya, para isingitan natin yon nung kanilang awareness ng edukasyon, di ba? Paano nila malalaman kung ano talaga yung totoo sa hindi.
7: And how do you do that? Kailangan may mga road show siguro kayo kasi pag ganito lang...
8: Kaya si Asek, Yusek, or Amon ay talagang nandito, di ba?
7: Yan, isang tawag mo lang dyan, sasagot yan, para sa benepisyo ng taong bayan. I think we need to do more, Yusek.
11: Tama, Alvin, no? And it's not only the role of government. That's why we're partnering up with the private sector. Again, we partnered up with Fintech Alliance, yung grupo ni na Sir Lito, no? Ito yung way na hindi it cannot be solved. Aminin na namin sa gobyerno, it cannot be solved by a whole of government approach. Yeah. It cannot even be solved by whole of nation approach. It has a whole of society approach wherein you educate both the consumers. May ang weak factor din dyan, pag hindi mo rin in-educate yung mismong gumagamit ng mga security tools mo eh. Sila rin ng mga vulnerabilities diyan. Ibig sabihin, halimbawa, ako taga-banko, hindi naman trinickle down sa akin yung paggamit at tamang pag-optimize ng security system. Makuha yung password ko, makuha yung credentials ko, mapapasok din yung security system mo, no? So yun din yung inaano natin na kailangan sama-sama ho tayo, kailangan maging maalam tayo. Kasi it's a balance, gaya niya sabi mo, Sir Alvin. Kailangan balansin yung financial exclusivity at saka security. On one side, kailangan kumbinsin yung mga taong ayaw gumamit ng digitalization, ng mga digital wallets, ng mga digital banks. Pero you have to secure din na hindi safe. So hindi ka maloloko dito. And by educating them, that's the only way that you can ensure na, kasi lahat ng scams, may participation yung mga na-scam. Definitely. Yeah, yeah. 100% yan.
8: So, gusto ko lang dagdagay sabi ni ni Asek, Yusek Aboy, no? Oo. Kasi, alam mo, hindi lang sabi nga niya to whole of nation approach, diba, or whole of society approach. Kasi, alam mo, ang fraud or ang cyber crime is borderless.
7: Oh, yeah.
8: It's a global thing, diba? So, alam naman natin na parang, okay, nagkaroon ka ng education dito sa Pilipinas, pero ang problema because it being digital, it being cyberspace, talagang borderless na. So hindi
7: wala. Ibig sabihin dito na pwede na ang hacker wala dito sa Pinas,
8: wala,
7: no?
8: Sa Pilipinas.
7: Lahat
8: 90% ng mga hackers natin ay wala sa Pilipinas.
7: Nasaan?
8: Nasa ibang bansa.
7: Saan? Particular.
8: Ayoko magsabi.
11: Wala.
8: Ikaw na.
11: So Bangladesh, Bangladesh, Cambodia, Myanmar, dati India was top rank, pero ngayon bumababa sila. We see the magagalit sa akin pero si bayan mo, we see the emergence of the UAE being yung scam up kasi nga masyado silang open do sa investments nila. And yung
7: wow.
11: So
7: Eto, even mga Russia and China, meron din to.
11: Ayan, mas sophisticated yung atake nila, yung mga ransomware. Yan,
7: so hindi nila pa napatulan yung ano, masyadong bariya para sa kanila yung ganito.
11: hindi ko alam yung China. Yung Russia, medyo sure ko na iba yung ano nila, iba yung atake nila. So,
7: sige. DJ, so, before we pause for a commercial gap, yung mga transfer fee, di ba may nakukolekta yung mga banko, e-wallets, dinidiktahan ba ng BSP yan na about 90% dapat sa cybersecurity or bahala si papanong diskarte nila doon.
9: Hindi, Alvin. Oh. Ang approach namin diyan is sinasabi namin yung mga principles. Uh-huh. Sinasabi namin yung mga standards.
7: Oh.
9: So how they comply with that, kung anong mix ang gawin nila sa revenues nila. That's mas magaling sila doon.
7: Kasi their business. Sabi mo kanina may standards eh. So as long as you meet nila yung standards, wala kang pakialam sa nila kukunin
9: yun.
7: How
9: they fund that, they know better.
7: Okay. Kasi nga, ang nakukuha nila doon, ang nakukolekta nila, can actually be used for that, right?
9: Exactly.
7: Improving the cybersecurity.
9: Kasi nga, kung unsafe naman yung produkto mo, walang gagamit.
7: Walang gagamit. Kaya lang, ang objective natin, wala talagang maloko.
9: Yun yung talaga ultimate.
7: Parami ba naluloko? Based on your data?
9: Alam mo, Alvin, kung titignan ko yung numbers, maliit.
7: Ah, maliit.
9: No? Kasi yung mga fraud na umaabot sa BSP na nagko-complain sa aming mga channels, ikumpara ko sa, ang total transaction volume natin, Alvin, 4.7 billion noong 2025.
7: Okay.
9: Tapos, tinitignan ko, mga about 130,000. So, parang...
7: Ah, maliit. Kumpara sa billion.
9: Pero, syempre, Alvin, kung isa ako dun sa 130,000.
7: Definitely.
9: That's everything to me.
7: Of course.
9: I respect that. I'm sensitive to... I know.
7: Sige pa, we'll talk about that. Ano ba ang profile ng mga taong naluloko? Baka isa kayo dun. Baka isa ako dun. Definitely si Lito, hindi mo na maluloko. Pati si Yusek at si DJ. Pero marami pa sa ordinaryong mamayan, hindi nila alam, baka vulnerable sila. Let's talk about that. Plus your questions. Sabi ni Elizabeth Vivian, Elizabeth, tatanong ko to, pakitanong daw sa DG yung Anti-Financial Account Scamming Act, AFASA Act. Mamaya, kaya mo na ma-discuss ano po, sa ating pagbabalik. Saglit lang po, wait lang. Pagbabalik pang Wise Consumer.
12: Ang programang bawal ang scam. Dapat patas lang. Wise Consumer. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
13: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
14: Delivery! Maria Jose?
15: Akin yan? Ang laki ng box!
14: Surprise!
15: Yeah! Ba't ka nga sa loob ng box?
14: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
16: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan. No processing fee at fast approval pa.
14: Kaya,
15: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
17: Pag-ibig Fund, solid ka ba?
18: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health.
19: The Secret of Health.
18: Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa 6:30 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
20: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
21: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
22: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
23: kailangan ng gabay na maaasahan.
22: Ako po si Master James Alejandro.
23: At ako naman po si Ate Nem Sturla.
21: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
22: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
23: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
21: Kaagapay Gabay sa Kalusugan tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
1: Delivery! Maria Jose?
3: Akin yan? Ang laki ng box!
1: Surprise!
3: Eh, ba't ka nga sa loob ng box?
1: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
4: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
24: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
25: Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan!
24: No processing fee at fast approval pa.
25: Kaya,
26: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
27: Pag-ibig Fund Solid Kabon!
21: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Kampyon ng Consumer Protection, Alvin L. Chico.
7: Balik po tayo sa Wise Consumer. Sama pa rin po natin sa studio si Ginoong Lito Villanueva, ang chairman po ng FinTech Alliance. Ganon din po si Undersecretary Renato Aboy Paraiso, Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. And of course, si Mamerto Tangonan, ang Deputy Governor po ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Nabitin tayo doon. Ano bang profile ng palaging nabibiktima ng mga panluloko? Meron ba yan? Can you actually parang i-describe sino ba ang palaging naluloko?
8: Alam mo, sa datos kasi ngayon, karamihan sa naluloko talaga, yung mga
7: matatanda,
8: mga senior citizens. And kung makita mo, maawa ka talaga sa mga yung mga cases na kung saan yung mga talagang yung retirement pay nila ang nasimot, nalimas, di ba? Na minsan tatawagan sila ng mga fraudsters ng alas 12 na madaling araw na kung saan talagang antok na antok pa sila, parang lilituhin, atatarantahin, di ba? So, to the point na nagbibigay sila ng OTPs, no? But I think yung pinag-usapan natin ngayon, part of that cybersecurity regulations ng BSP ay yung pagtanggal ng OTP, for example, yung AFASA, para lalo pang mapaigting nga yung protection ng ating mga kababayan. Pero gusto ko lang din balikan yung sinabi nga natin. No? Siguro, I think, give credit where credit is due. No? Yung ating digital adoption in terms of payments, di ba? So, I think kudos also to our EMIs, di ba? So, I think kami ni DJ Mert, ayaw na namin sabihin ng edad namin, pero patagal na kami nagkasama yan sa National Digital Payment System, sa pag-usapang digital payments. At syempre, yung mga GCash, Maya, talagang they were the ones who really, the pillars in terms of having to scale adoption in terms of digital payments. So I think lahat mga EMIs natin, di ba? Kaya kasama na rin syempre dyan mga banko, di ba? Pero yung sasabihin natin na talagang catering to the unbanked or underserved, talagang sila talaga yung kasama dyan, di ba? Kaya alam namin ni DJ Merchant na talagang malaki yung contribution ng ating mga kasamang mga EMIs.
7: DJ, you wanna add to that? Sinong vulnerable?
9: Yes, actually sa datos na kokolekt namin, it cuts across all demographics.
7: So pwedeng bata rin?
9: Yes. Oh. Meron din,
7: estudyante,
9: pero tapos dito na talaga medyo may concentration doon sa mga advanced ages. Pero yung sabihin mo, level of education, hindi rin.
7: Hindi rin.
9: Oo, kasi
8: you'll be surprised.
7: Kahit mga college graduates.
9: Professionals. Kuminsan, Alvin, my friends call me eh. Kaibigan ko na yon, no? So, pareho naman kaming pinag-aralan na eskwelahan. So, ganun yung problem. So, it means it cuts across all demographics.
10: I think, siguro yun yung trend before, but with regards to the advent of the use of AI sa scams ngayon, lahat na, kasi ginagamit ang AI ngayon to profile us. So, the AI would profile you, anong scam na uubra kay Alvin,
7: anong
10: scam na uubra kay DJ Mert, kay Lito, kay Aboy, love scam yan, ganon. Yun yung
8: number one yan.
10: Number one yan.
7: Pag-aaralan ka niya.
10: Pinoprofile ka na niya ngayon. So, anong scam ang uubra sa'yo? At, ang nangyayari, nakikita natin trend, ang pinakamarami na scam ngayon, dati, siguro yung mga matatanda because of yung they're digitally adverse, ganon.
9: Yeah.
10: Ngayon, bata na. 18 to 30. Because the AIs, kayo yung active sa social media, kayo yung active online eh. So, mas mabilis kayo ma-profile. Saan kayo ma-fall na scams?
7: Pero taga muna, bakit love scam sa'yo, Aboy? Ba't ang target sa'yo love scam?
8: Alam mo na.
10: Marupok eh. Joke lang, joke. And ano, ito yung asawa ko. No,
7: joke lang po, ma'am. Joke lang po. Niloloko lang po namin siya to make the discussion lighter. Yeah, yeah. Pero ang point is, ita-target ka niya.
10: Yes.
7: Ano bang hilig mo? Ano weakness mo?
10: Tailor-fitted. Oh my God. Tailor-fitted na yung scams.
7: Para may intel na talaga siya sa'yo.
10: And kasi naman tayo mga Pilipino, masyado tayong overshares.
8: Masyado tayong generous sa information. Kamukha nun. For example, nakuha ko na yung renewal ng passport ko. Nakapost talaga yung sa Facebook yung passport ko. Diba? Ang bilis-bilis ng LTO sa driver's license ko.
7: Tapos pinupost mo yung, nandun yung information.
8: Nandun yung birthday mo. Lahat, diba?
7: Address mo.
8: Oo, masyado tayong generous pagdating sa information.
10: Rich, meron pa nga yung pinupost mo yung bill mo kasama yung credit card mo. Nakalagay doon yung credit card information mo. Andun lahat, diba? Yeah, pinupost mo yan.
7: So, pati yung pagpupost ng Meralco bill, sabi ni Joe, wag nyo ipost. No. Tama, may punto siya.
8: May punto talaga. Kasi natin yung detalye mo eh, di ba? So in fact, gusto ko lang ikwento to na ako mismo, no, na experience ko to last week, tatawag sa akin. Sir, yung inyong card sa Bank A ay compromise ho. Kailangan yung nawala ho yung X amount, whatever. So ako naman, syempre, unang reaction mo parang, bakit ano nangyari? Ganyan. Tapos sabi niya, nireport na ho namin sa BSP. Yung sinabi niya, nireport na sa BSP. Sabi ko, teka, nandito yung BSP sa tapat ko ngayon. Alam mo yun, parang, lulukohin ni kita. O, diba? So, pero yung sinabi niya yon parang, and then another call was done. Sabi, ibang banko naman daw yung aking credit card na compromise. So, kung hindi ka alerto, di ba? Talagang ma-fall ka dun sa sinasabi ng tao kasi alam mo yung detalye mo. Di ba? Sabi mo, baka parang hindi mo isiping hindi taga-bangko or manluloko. Kung paano pa yung hindi ganun ka-alam,
7: yes, di ba? Yes.
8: Kaya mabilis ka magsabi na, sige, para ma-prevent yung fraud, bigay ko sa yung detalye pa, etc.
7: Random ba yun, DG? Random na kung sino lang yung pwede nilang tatawagan nila.
9: Kaya nang sabi ni Jose Caboy, nakukuha nila yung mga personal information eh. So, alam nila kung, tas profiling pa. So,
7: so talaga natatarget. Okay. Ano bang isang tanong ni, ayun, si Elizabeth DG, yung AFASA daw, please discuss din po yung Anti-Financial Account Scamming Act. Paano po magfa-file sa BSP if ma-scam? Unang-una, sa BSP ba magfa-file?
9: Mas maganda, Alvin, kung mag-report ka talaga doon sa banko mo.
8: Yeah.
7: Kunwari, yun ang first?
9: Yun ang first.
7: Banko mo.
9: Ang account, kunwari, account ko is with Bank A. Pag may nangyari sa akin, dapat ang unang-una ko tatawagan si Bank A.
8: Yeah.
9: No, kasi ma-report doon. Kasi ang AFASA, Alvin, Anti-Financial Accounts Scamming Act, nag-grant ng authority sa mga banko natin, sa e-wallets, na pag may report na gano'n, i-hold agad yung funds.
7: Kasi gano'n ka bilis, agad-agad.
9: Agad-agad.
7: Okay.
9: Pwede nang i-hold. I-hold ng funds up to 5 days. Kung may reason pa to extend, up to 30 days.
7: Okay.
9: Pwede, siguro, hopefully, by that time, ma-resolve na yung fraud. No?
7: Okay. Yeah.
9: So,
7: or by the time na na-report niya, nandun pa, baka nawala na. Kasi mabilis din yung scammer.
9: Okay. Okay. Kung nakikita ko, nakikita ni Bank A kung saan nagpunta. Nagpunta kay Bank B.
7: Okay.
9: Pag nagpunta kay Bank B, tatawagan niya si Bank B.
7: Okay.
9: Bank B, i-hold mo tong ganitong transaction galing sa customer ko.
7: Okay.
9: I-hold naman din. Ganon, yung payment chain. No? So,
7: kayang matrace yun, DG? Natitrace yun? Nakikita nila yon sa ano kanilang napunta?
9: Sa payment, Alvin, kasi kita mo yung sender, kita mo yung recipient eh. So, doon sa recipient, nagpunta sa Bank B. Di, tawagan mo yung counterpart mo sa Bank B. I-hold nyo to.
7: Kung na-withdraw na?
8: Kadalasan
9: yung susunod, sasabihin ni Bank B, nako, na-withdraw na, nagpunta kay Bank C. Tatawagan si Bank C. Ganon, yung chain.
8: Yep.
10: Pero kaya nga yung sasabi ni DG Merta, no? Yun yung pinaka-importante. Even us, in law enforcement, yung mga law enforcement partners natin, even sa CICC, bago ho kayo tumawag sa hotline 1326 ng CICC, bago kayo magsumbong sa mga police sa NBI, tawagan nyo muna yung banko nyo because of that particular provision of the AFASA na, pwede mong i-hold to. And even if ma-transfer yan, pwedeng i-hold yun. Kasi pag lumagpas yung window na yun at hindi mo na pa-hold, aasa na lang tayo, baka mahuli natin yung tao.
7: And how long is that window?
10: Usually, scammers, mabilis na rin yung mga scammers ngayon. Pag, halimbawa, inaabangan nila, na-transfer na ba? Tapos, Okay, ilalabas ko rin kaagad dyan.
7: Oh.
10: So, very slim yung window na
9: saka
10: yan.
9: Ano sila, Alvin, eh, yung organized operations.
7: Hindi, sindikato talaga.
9: When they strike, sunod-sunod.
7: Sindikato talaga. Hindi, pero may instruction ba kayo sa bangko na when you have a hotline, please answer it. Minsan, ang hirap din sumagot. Meron, it takes
9: meron.
7: Time.
9: So, meron tayong ganun, Alvin, na parang channels for the customers to reach them. No? At meron din tayo on the preventive side. Sabi natin sa AFASA, banks, tara, maglagay tayo ng fraud management system.
7: Yeah. Okay.
9: Para pag nakita mo na, no, hindi pa nagre-report yung customer, pero nakita mo na hindi naman to, itong customer ko na to, hindi naman to madalas mag-transfer, tapos puro pa sa iba-ibang accounts na bago, no? I mean, yung ganun. So, on your own, moto proprio, pwede mo nang anuhin. Pwede mo nang i-investigahan yon at i-hold mo kung kailangan.
8: Gusto ko lang dagay sabi ni BG Mert, no? Ang kagandahan sa AFASA talaga, binigyan ng kapangyarihan yung mga BSIs, no? BSP Supervised Institutions na yun nga, mag-block, mag-hold ng account immediately, no? Pag nakita merong potential fraud. Ang kagandahan din ito sa, you know, sa sistema na ito, ay sabi nga ni DJ, parang meron kang proactive stance na based on behavior, ito ba talagang, madalas ba talaga mag-transfer to? Ganito ba kalalaki yung amount sa tina-transfer? So kung meron ka ng suspecha na parang hindi ito ayon sa behavior niya, pwede mo na talagang tanggalin o i-block siya.
7: Okay. E ngayon, yung account na lilipat-lipatan, DG, ibig sabihin nun, kasali siya sa sindikato, di dapat hindi siya nakapagbukas ng account o pwede din namang mule.
9: Karamihan mule.
7: Pero may liability ka ba kung mule ka? Ibig sabihin nun, pinagamit mo yung account mo.
10: Yun ang maganda doon sa AFASA nga, no? Pag, halimbawa, ang sinasabi natin dyan, may presumption na kinikreate yung AFASA na pag ikaw yung pinagdalhan ng mga fraudulent accounts na yan, mga scam accounts na yan, nandiyan ka, meron na kaming dahilan para imbestigahan ka, meron na kaming na ikaw ang, unless ikaw ang mag-prove na hindi ako yung may control ng account ko during this time, which is very hard. Pero anong nangyayari kasi, Alvin, eto, babalik na naman tayo doon sa sinasabi natin kanina ni DJ Mert ni na boss dito na labas na ang problema with cybercrime and scams, borderless. Kaya makikita mo rin yung pera, lalabas na rin ang Pilipinas yan.
7: Ah, so pwede rin yun, yes, nalalabas yes. ng... Oh my God. Pag lumabas na, DJ, wala na tayong papel kasi ibang banking system.
9: Mas mahirap nang habulin yun, Alvin. Lalo na kung hindi naman sa Alvin, pag dumaan na yan ng crypto na
8: convert.
7: I-convert. Yeah. Yung pera to crypto, wala na.
9: Wala na, hindi mo na alam kung
8: nasaan.
7: Oh my goodness. Pag gano'n, wala na. Charge to experience na. Just be careful na lang
10: tuition
7: next time.
10: Tuition fee na yun.
7: Tuition fee na yun. Ay, buti kung tuition fee lang. Yung sinabi niya kanina na retirement.
8: Retirement.
7: Oh my goodness. May nangyayaring gano'n? May
8: ganun cases. Tagang maaawa ka talaga dahil, at sabi ko nga, talagang dapat paigtingin tagalalo pa yung consumer education.
9: Sige. Global yung ganun phenomenon, Alvin. Hindi lang naman tayo yun eh.
7: Okay. So kahit Amerika nangyayari yan?
9: Yes, kahit na yung mga ibang bansa nangyayari yan.
7: Okay. Sabi ni Armand Michael Yostakyo, good morning po sir. May reported cases na po ba ng hacking ng credit card and ATM card through handheld skimming devices na itatapat lang po sa wallet pocket mo or handbag ng ladies at makukuha na yung data mo at mahack na yung account mo? Wants to answer that?
10: Oh, sige na. Meron na ito yung mga reports na ganyan and we've observed this phenomenon na natakot kami before. Takot pa kami na dumating sa Pilipinas. And dito na ho, yung mga RFID na pickpockets. So, ibig sabihin, tatapat lang doon sa kung ang wallet. Kasi yung mga credit card natin ngayon, mga debit cards natin ngayon, RFID na rin. Kaya nga, pansin mo, Boss Alvin, tap-tap na lang eh. It's the same technology that's being used by pickpockets to get the money from your accounts or to charge your credit card. So, may mga reports na tayo ng ganyan. And unfortunately, like DJ Mert said, even sa mga first world country nangyayari yan, the US, the UK, ang hirap, hindi na rin nila alam paano ang solusyonan yan on a technology level eh. Pwede, RFID blockers on the part of the consumers na. So talagang consumers na yung nag-proactive na kuha ko ng mga devices, kuha ko ng mga protection para sa mga devices ko.
7: DJ, can we do something about it?
9: Yes, yung mga ibang banko or e-wallets, naglalagay sila ng money lock option.
7: Paano yun?
9: No, so pag kung kunwari, hindi mo naman balak gumasta, no, i-money lock mo. para walang lalabas sa account mo. Hmm. Hanggang i-unlock mo ulit.
10: Ah, okay.
9: So, kontrolado mo yung pag-lock and unlock ng account mo. Pag nakalock, naka-MRT ka, nandyan lang yung credit card mo, kahit may mag-ganyan-ganyan, eh, nakalock eh. So, hindi.
8: Okay. Aside from locking the account, di ba, pwede ka rin mag-set ng limit na kumbaga,
10: hanggang ganito point, lang. Yes,
8: let's say, hanggang 10,000 ka lang, di ba? So, for every transaction, something like that.
10: So, kung manakawan ka man, hanggang dun lang.
8: Hanggang dun lang.
10: Pero babalik tayo sa fact na consumer-based yung protection. Yung,
9: hindi from the
10: institutional,
8: institutional
10: lang protection. So, kailangan, again, babalik tayo sa consumer education. Kaya napaka-importante naman ganito.
2: Hindi ba rin i-change yung card into something na hindi kayang kunin ng RFID, ano?
8: Alam mo, ano yan eh.
2: Or wala na rin. May cost na naman ulit.
8: Kasi
9: kahit naman anong card credentials nun, it doesn't matter kasi
2: Maririn.
8: Compromise eh.
2: Compromise.
8: Kaya yung sasabi ko nga kanina sa'yo, kasama Alvin, na kung gaano ka-advance ang mga fraudsters, di ba? So talagang dapat you are 2 or 3 steps ahead of them. Kaya lang, minsan, mas advance yung mga fraudsters eh.
2: Yung sinasabi mo, DJ, kailangan ko enroll, ano? May papel ako. Hindi siya automatic.
9: Which one?
2: No? Yung sabi mo na may lock or
8: may
2: limit.
8: May feature yan. Nasa app yan.
9: Nasa app.
8: May feature sa app.
2: Nasa app ng banko. Ibig sabihin, I have to do something about it to trigger that lock.
9: You log in, you have to lock it.
2: Okay. Sige, nag-guess ka. Louis Basco, magandang umaga sa iyo. Hindi ko po pinapansin yung mga ads sa TikTok na instant magkakapera agad. Ay dapat lang, Louis. Nakakapagod na eh. Ay sana po libre po ang charge ng transaksyon sa GCash and other wallet gaya po ng online banking saving. Parang hindi ba libre naman? Hindi libre. Kasi ang batay sa patakaran ng BSP, Louis, hindi naman kailangan zero.
8: Yes.
2: Tama ba? Yun yung unang part
8: of dapat.
2: Discussion natin kanina.
9: Yes.
2: Kasi lahat yan may cost.
9: Yes.
2: Diba? Yeah. Libre nga, kung hindi naman safe, di anong mas talo consumer doon.
8: Siguro ang keyword, reasonable.
2: Reasonable. Sara Concepcion, magandang umaga sa iyo. Josh Kyle Edip, nanonood din sa atin. Si Sara from Los Angeles. Fabi De Vera, magandang umaga sa iyo. Nasaan na yung isa? RB, sino po ang nagsiset ng interest na mga lending and credit card company? Parang off topic, but kung alam mo lang, DG. Yung banks, di ba? Wala po bang standard yun?
9: May guidance.
2: No?
9: Kasi meron ang Bangko Sentral, meron kami tayong policy rate. Eh. Yeah. So may guidance, but it's the business of the banks to set that.
2: Hindi ba kinakap yun?
8: Hindi, just to add, no?
2: Yeah.
8: Sa bangko kasi si BSP, no? But for the online lending companies, ito yung SEC. In fact, we have this collaboration with the SEC and of course with the BSP as well, yung interest rate cap, no? Ang layo nito talaga ay mapatanggal yung mga loan sharks, no? Yung mga mapagsamantalang mga nagpapautang. At syempre, yung ating mga kababayan naman, dahil sa mabilis mag-apply ng loan, talaga naman tatamaan ka naman sa sobrang taas mo ng interest.
2: Okay, for DJ, sabi ni Rico, sabi niyo reasonable lang dapat yung transfer fee. So what is a reasonable rate?
9: It depends on the bank kasi cost nila yun eh.
2: Yeah.
9: So what is reasonable for them? So,
2: okay.
9: Bank or e-wallet?
2: Apo. Rico, ang point niya lang is hindi niya sinabing zero. Parang ano lang yun. Ano? So it can be reduced.
9: Oo, diba? Kasi ang sabi lang natin, Alvin, na yung fee na chinacharge mo sa interbank transfer,
2: opo,
9: dapat yun lang costs mo related sa switching. Yun lang. Mm-hmm. Yun lang sinabi natin. Mm-hmm.
2: Pero nakita ko yung ano ko, yung BPI ko, pag naglipat ako sa GCash dito, parang wala namang bayad.
8: Hindi, kung BPI to GCash, kasi ang BPI
2: kasi parang ayala.
8: Nag-zero na. Hindi, nag-zero na kasi si BPI.
2: Okay.
10: Even si Land Bank sa amin.
8: Land Bank 2.
10: To any wallet, to any bank.
8: Kung ano yung sending app mo, sending bank or wallet mo, kung sila ay nag-zero or merong reduced fee, yun yung magiging cost mo sa consumer.
2: Pati BDO ata, nag-zero na rin. Opo. Pero hindi po yun yung inutos nga po sa kanila. Para lang tumigil kasi yung iba, ginawa na kasi nilang para siyang marketing na nag-zero kami ha. O kaya punta kayo sa amin. Hindi po yun ang utos. Ang utos is i-reduce yung transfer fee.
9: Yung difference, Alvin, ng interbank transfer mo doon sa transfer mo within institution ay dapat yung cost directly associated with switching.
2: Okay.
9: Yun lang.
2: Yun lang.
9: Kasi kung platform, fraud, cybersecurity, ginagamit mo yan

0: more representative, BSP, sir?
1: Meron din naman tayong standards dyan, Alvin, sa consumer financial consumer protection act. Mm-hmm. Now, meron tayong standards na dapat yung response mo. Mm-hmm. May mga standards na ganyan.
0: Lido?
2: Yes, kasama yan sa mandato ng ating mga BSIs, especially yung pagdating sa consumer protection, di ba? So kailangan talaga na maagap yung pagsagot, no? Kaya I think yung sa tanong kanina, marami kasi tayong mga modalities, no, na pwede kang mag-chat na lang, di ba? Pwede tumawag sa telepono o pwede kang mag-email. So depende kung saan anong mga available options or available channels ang merong ino-offer yung banko or yung EMI.
0: Sabi ni Lerma, posible po ba ng isang e-wallet account ay active pa rin kahit na yung mismong SIM ay disconnected o wala ng signal dahil matagal nang hindi na loadan sa prepaid?
3: Yes, okay. Pwede.
0: Okay. Pwede.
3: In fact, even yung mga internet messaging platform, gumagana pa rin kahit tinake down na namin yung SIM. Kasi di ba sa e-registration app, we can, pag hindi mo ni-register yan, i-deactivate namin yung SIM. So pag na-register mo na yan sa mga online platforms, whether it's a messaging platform, sa mga online wallets.
0: Gagana pa rin.
3: Gagana pa rin. Kaya nga, siguro kailangan natin ng revalidation ng mga numbers na yan.
0: Yes. DG, you were saying?
1: Yeah, Alvin, iba na kasi ngayon yung account doon sa mobile.
0: Yes.
1: Yeah. Sa mobile phone mo. So, pwedeng mawala na yung mobile phone mo, active pa rin yung account mo, and vice versa. Yeah. Pwede rin.
0: Does
1: so,
0: it still need a review?
1: Decoupled na siya. Hindi na siya linked.
0: Oo. Yeah. Kailangan ba i-review yan? Baka kasi kung pwedeng magamit sa ganyan, pwedeng gamitin din ng kontrabida.
3: Sa amin, that would be a proposal. Kasi even yung SIM card registration, yung kasi sa SIM card registration yung unang-una, kahit anong ID, pwede mong gamitin mga galing sa University of Recto, gamit, registered ka na. Di ba? So, kailangan may revalidation. All the more siguro, wag na yung mga messaging platforms, yung sa mga banking, sa mga e-wallets na lang natin. Kasi, these are the accounts that are being used as mules.
0: Yeah. Yeah. Kaya nga. Yeah. Exactly.
2: Pero so, alam mo, magbalikan ko lang yung sabi na ni Yusek, no, na yung sa mules, no. Ang I think yun din dapat na bigyan natin ng pansin na yung education. Kasi ang kasaklapan nito ng buhay natin ay yung karamihan sa ating mga kababayan na nabibiktima na nagbebenta sila ng kanilang personal profile or accounts nila sa mga fraudsters. Kaya ang mga mule accounts...
0: Bakit mo ibibenta yung account mo?
2: Kasi dahil sa kapit sa patalim, di ba? Dahil nag-offer ng 3,000, 4,000, 5,000, pambili ko na ng ng pagkain namin, etc. So without thinking na yung pagbigay mo ng profile mo is actually a criminal act, no? At pwede kang madrag, no? Doon sa kung anumang krimen ang gagawin gamit ang iyong profile.
0: Kaya maybe we can do an amendment sa batas. No?
3: There's an ongoing discussion na sa committee on the revision of the SIM card registration law.
0: Uh-oh.
3: At sundan ko lang yung kay Lito, no? Mahal na ngayon ang pagbili ng mga registered SIM cards. Umaabot na sa 10,000 per account. At ito, kaya medyo hindi na magandang business ang troll farms sa Pilipinas dahil mahal na. Nasa labas na ng bansa ang mga troll farms. So.
0: Sige. Sabi ni Alexander Pedro, good afternoon. Sana po may policy ang mga senior citizens account sa ATM na mag-grant ng zero maintaining balance sa ATM account. And I didn't get the sense of the question, but can you answer, DG?
1: I think yung, kunwari meron siyang account, tapos meron siyang ATM card. I think ang gusto niya sana is pwedeng zero balance yung account. Kasi yung mga banko, syempre, yung iba, meron silang nire-require na maintaining balance. Eh. So I think ang pinopropose niya is zero. Wala na lang maintaining balance. That's my understanding.
0: Is that feasible?
1: It depends on the bank, Alvin. May mga bank, yung mga maraming banks na naallow yan. No. Iba, gusto nila, meron kang pera dyan.
2: Yeah, pero I think yung good thing with BSP nga rin, meron silang basic deposit account na kung saan there's no dormancy fee, no maintaining balance required, no service fees, at saka yung walang no minimum maintaining balance. Plus, wala kang requirement na initial deposit, di ba?
0: Yeah.
2: Kaya yung para ito, dun sa laan to sa mga, yung mga supposedly unbanked, underserved natin, para sila ay pumasok dun sa formal financial system natin. Kaya pwede silang magkaroon ng zero balance na under the basic deposit account or BDA ng BSP.
0: Yusek, for you, the last question. RB, hindi ba pwedeng mag-RFID method ginamit for payment? Kailangan muna magpindot ng PIN code before ma-approve ang transaction?
3: Well, that's the safety features of other banks. Halimbawa, yung mga medyo advanced na banks, yung mga may mga features ka like what DJ

0: Robert was saying, you can tweak your accounts to certain settings, setting up kung ano yung limit ng transaction, ilalock mo yan. At saka kailangan, halimbawa, bago ka mag-transact, may OTP ulit or merong verification system ulit doon sa mismong app. Pwede ho yan. Depende naman sa banko yan.
1: Hindi, ang sinasabi niya, hindi ba pwedeng gawing parang yun ang pinaka-standards?
0: Policy yan.
1: ADG sa inyo.
2: Oh, kasi ano yun, Alvin, eh? Di ba parang ito yung, hindi man conflict, pero ito yung choice mo between convenience and security.
1: Ah, may dilemma doon. Yes, ano bang gusto mo?
2: Oo, kasi yung tap, Alvin, napakadali doon eh. Bilis, di ba? Ganyan-ganyan ka lang. LRT, MRT. Sa LRT 2, ganyan-ganyan ka lang. Di ba? So, bukas na yon. Very convenient. But that, yun nga, may possibility na yung may ibang bad actors who carry that kind of device na pwedeng
1: Or maybe a threshold.
2: Pag
1: hanggang 5,000, pwede ta. Pero beyond that, you need an OTP. Pwede ba yun? Pwede bang ganun dito?
3: Kaya normally, kahit sa anong banko or EMIs, no, mga fintechs, talagang yun yung debate na customer experience versus security, di ba? Na syempre, yung mga security groups natin, yung mga risk, mga governance, mga fraud people natin sa banko o sa EMIs, syempre, ang gusto nila, talagang dapat maprotektahan natin. Kaya lang, yun nga, yung friction naman, di ba, na para yung customer experience.
1: You sacrifice the convenience.
3: So that's why there should always be a balance. Hindi pwedeng one-sided.
1: That's correct. But we run out of time. It's already 12. Kaya ganun-ganun lang. DJ, natapos na tayo kasi puro lahat tayo madadadaldal. But I'll give you the time. Nasa inyo ang last words. Take the 30 seconds kayo. Ano ang gusto ninyong sabihin? Siguro yung pinaka-punto, pinaka-meet ng usapan at reminder po sa ating target audience. We'll start with you, Glito. Go.
3: Yeah, siguro ang mensahe ko lang, ito ngayon yung punto or ating era na pinakahintay para sa ating mga kababayan na sa tulong ng BSP at lang ating industriya ay lalo pang mapababa, no, ang gastusin sa lahat ng mga ginagastos natin ngayon dahil napakahirap ng buhay ngayon. At syempre yung maliit na kontribusyon na paglilibre nga or ang pag-reduce ng cost ng transfer fees ay siguro naman ay malaking tulong na rin at ambag sa ating mga kababayan ngayon.
1: At nangangako kang babalik ka para sa PISIL.
3: Sa PISIL.
1: On air to, ha?
3: On air
1: tayo. Oo, nakarecord ito. Fred, i-record mo dyan na nangako siya, babalik siya for PISIL.
3: Sa PISIL.
1: Discuss natin.
3: Thank you.
1: DJ, go.
2: Tayo sa BSP, Alvin, ang gusto natin na mas maraming Pilipino ang gagamit ng digital payments at makikinabang dahil dito. Kaya natin ina-address isa sa mga ayaw nila sa paggamit ng digital payments, which is mahal. So, 1 in 3 Filipinos. So, ginagawa natin ng paraan para mapababa yung pagda-transfer ng sagayon, gumamit sila. Now, napakahalaga, Alvin, na lahat tayo or marami sa atin na gumagamit kasi for every 1% share increase ng paggamit ng digital payments, meron itong associated na 0.1% percentage point increase in GDP per capita.
1: Huh? At
2: 0.06% reduction in informality. At yung nagbo-boost pa niya yung network, tinatawag natin na network externality. So, malaki ang benefit ng digital payments sa ekonomiya, sa quality of life ng ating mga kababayan, financial inclusion, at sa ating pamumuhay. No? Kaya kami, gusto namin talaga yung gamitin ng tao yung digital payments.
1: Thank you, DJ. Thank you very much for your time. Yusek, you have the final word.
0: Ngayon ho, ang panahon, gaya ng mga sinabi ng aking mga kasamahan dito, take advantage of financial inclusivity. Kailangan natin mga Pilipino yan. Pero at the same time, maging aware din tayo paano natin protektahan natin mga sarili. Let's educate ourselves. At kung halimbawa naman nung sa kasamaang palad na biktima ho kayo, wag ho kayo mag-atibuling tumawag sa hotline 1326 po ng CICC. At siguraduhin ho namin, natutugan na namin ang inyong mga problema. Salamat, sir.
1: Babalik ulit si Asek, Aboy. Ay, Yusek, Aboy. Thank you. Maraming salamat sa ating bisita. Si Alvin Olgico po ito. Oh my goodness! It's 12:07. Bye-bye! Happy weekend, everyone!

Taas ang may tamang kaalaman sa disasters at emergencies kasama si Ariel Rojas para laging ligtas dapat. Ligtas dapat. Susunod na.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, alas 12:08 ng tanghali.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: DZMM Balita Ngayon!
3: Kapamilya, attention po sa ating mga motorista. Asahan po ang panibagong big time na dagdag presyo sa produktong petrolyo sa Martes. Maglalaro sa 7 hanggang 8 pesos kada litro ang sirit sa diesel, 6 hanggang 7 pesos sa gasolina at 5 hanggang 6 pesos sa kerosene. Bunso nito na nagpapatuloy na bakbakan ng Amerika at Iran. Ianunsyo naman ang Department of Energy ang magiging price range sa Lunes. Sa ilalim ng State of National Energy Emergency, ang DOE pa rin ang nagtatakda na presyuhan sa petrolyo. Sa ibang balita naman, tulad ng prosekusyon, handa rin ang depensa na magbawas ng mga testigo para mapabilis ang impeachment trial. Sinabi sa DZMM ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team ni Vice Presidente Sara Duterte, na may mga testigo ang prosekusyon sa Article 4 o grave threats na posibleng maging testigo rin nila. Pero handa silang bawasan kung sapat na ang ginawa nilang cross-examination. Kumpiyansa rin ang defense team na nakapunto sila sa cross-examination dahil nakitaan ng butas ang sinasabing pagbabanta ng Vice Presidente kina Pangulo Marcos Jr.
4: Sa amin naman, we really feel that we were able to achieve naman yung targets namin through cross-examination. So kung tingin namin, we were able to already achieve what we wanted to achieve with those witnesses in terms of cross-examination. Hindi na kailangan. Ayoko lang siguro magsalita muna sa ngayon and telegraph what our strategy is.
3: Tiniyak din ni Attorney Poa na bukas ang komunikasyon niya sa Vice Presidente na nagbibigay din anya ng ilang input sa paglilitis.
4: Siya naman, ina-update naman namin siya. So, nung huli kong kausap, hindi na kinailangan ng parang feedback talaga on Article 4. She has her inputs all the time, every day. Actually, meron siya mga input na binibigay pag, kunyari, sinasabi ko sa kanya, ito yung next witness. So, meron siya mga input na binibigay sa amin and it's being discussed.
3: At yan po mga balita, basta may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Cyril.
2: DZMM Balita Ngayon.
5: Handa ka na ba sa pagtama ng anumang trahedya at sakuna? Alam mo ba ang mga dapat gawin sa pagtama ng kalamidad at disgrasya? Bigo, bahang, sulok, bagyo at iba pang banta. Ligtas dapat ang sarili at pamilya. Ang magbibigay ng makabuluhang kaalaman para ang lahat ay ligtas. Dapat. Dapat handa. Dapat ligtas. Ligtas dapat. Sa DZMM.
0: Magandang tanghali po Luzon, Visayas at Mindanao! Welcome ko po sa ating programang Ligtas Dapat kasama ang inyong tito meteorologist Ariel Rojas. Ngayon po ay araw ng Sabado, July 25, 2026. Kumusta po ang weather sa inyong lugar? Nakalabas na po ng Philippine Area of Responsibility yung bagyong Quiapo kaninang madaling araw. Pero meron pa pong habagat na makakaapekto sa kanlurang bahagi ng ating bansa. So kung kayo po ay nakikinig, nanonood, mag-comment po kayo sa ating live stream sa YouTube at sa Facebook. Hanapin lamang ang @DZMMTeleradyo. At ngayon po, pag-uusapan po natin yung naging epekto ng nagdaang bagyong Quiapo sa Northern Luzon, pati po yung pananalasa rin ng habagat sa southern part ng ating bansa dyan po sa may bandang Visayas at Mindanao. Dahil nga po, bagyo sa taas, habagat sa baba. Ayun. Unfortunately, ay hindi naging malaki ang ambag na ulan or binuhos na ulan ng peripheral effects ng bagyo, no? Or ng habagat dito sa bahagi po ng Angat Dam dahil 150.60 meters ang taas ng tubig doon sa dam. Yan po ay ang record lowest na water level ng Angat sa kasaysayan. So ngayon po tuloy-tuloy, araw-araw pa rin pong pababa ng pababa parang spaghetti ng sex bomb yung tubig doon. Kaya sana po ay maging masinop tayo sa paggamit ng tubig kahit wala pang nagiging kabawasan, no? Lalo sa mga nakatira sa Metro Manila at sa mga surrounding provinces, wala pang kabawasan so far sa ating supply ng tubig. Pero wag po tayong maghintay na humina ang pressure o magkaroon na ng water service interruption. Maging masinop po tayo. Ayan, para syempre medyo ma-extend natin yung ating tawag dito, tubig na pwede magamit, kasi po sisipa pa yung epekto ng El Nino sa last quarter ng taon at hanggang sa unang bahagi ng 2027. Ayan po, mga kapanayam natin, ang pinuno po ng Provincial Disaster Office ng Cagayan para ibigay sa atin ang update ukol sa naging epekto ng bagyo doon. At subukan din natin kausapin ang Ilocos Norte Provincial Disaster Office kasi medyo nasa operation sila ngayon, no? Para sana makuha yung update kasi grabe din yung ulan doon. At pati po, mag-check tayo ng epekto ng habagat naman sa Sarangani, sa Antique, at sa Iloilo City. Kaya kung meron kayong mga katanungan o gusto nyong sumali sa ating conversation or usapan, syempre pwede po kayong mag-comment sa ating live stream dyan po sa YouTube at sa Facebook at DZMM Teleradyo. Pwede rin kayong mag-send ng mensahe sa ating Viber number 0919-278-3000. At ayan po, mag-weather update na po tayo. Ayun nga po, kaninang madaling araw ay nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Quiapo na naging typhoon na. Patungo na po yan dyan sa may katimugang bahagi ng China. At nababa na rin po yung mga wind signals as of 11 a.m. Pero meron pang aasahang mga pagbugso ng hangin dyan sa bahagi po ng Ilocos Region. At yung habagat naman nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Central Luzon, Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Posible pa po na meron pang moderate to heavy rains sa Pangasinan, Zambales at Occidental Mindoro dahil po sa habagat. At posible rin po meron pang mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa Ilocos, sa Western Cordillera, sa ibang bahagi ng Central Luzon, sa Calabar Zone, even sa atin sa Metro Manila, no? Pati sa ibang bahagi ng Mimaropa, sa Western Visayas, Negros at sa may Zamboanga Peninsula. Sa ibang bahagi po ng ating bansa this weekend ay meron pang aasahang mga thunderstorm. Yan po ay bandang hapon or gabi, kaya tayo po ay syempre kailangan pa rin mag-jab you, just always bring your umbrella. And paano naman po next week? Alam nyo po, tatangayin po ng bagyo ito pong tangayin po ng bagyo itong ang tawag dito, yung habagat natin. Pero meron pang kaunting ihip ng habagat, siguro mga hanggang Lunes or Martes sa western part ng ating bansa. And ang gagawin naman po niyan ay lalayo pa yung habagat. So baka pamasok tayo sa monsoon break ulit. Kung napansin nyo po, no, yung ating habagat po ay napaka typhoon or tropical cyclone dependent. Umaabot lang sa atin o nagpapaulan kapag meron pong bagyo. So next week, so far wala tayong nakikitang bagong sama ng panahon for now. Baka pwede po towards the weekend ay baka meron pong mabuo na low pressure area sa may silangan. Pero for now parang mababa ang chance na maging isang bagyo. So mainat na panahon po ang iiral sa malaking bahagi ng ating bansa. Pero posible po na meron pang thunderstorm sa hapon or gabi. At yan po ay sa siguro mga Miyerkules hanggang papasok ng weekend. Tayo po sa Metro Manila, ayan, posibleng meron pang thunderstorm sa hapon at gabi ngayon pong weekend. At sa mga susunod pong araw, next week po, mainit, maalinsangan, pero yun nga, may ulan sa hapon o gabi dahil sa thunderstorm. At yan po yung ating weather update. Ngayon naman po, narito ang mga balitang nakalap ng DZMM.

0: Apat na bayan sa Cagayan ang binaha dahil sa malakas na ulang dala ng bagyong Quiapo. Sinabi po sa DZMM ni Cagayan PDRMO Head Rueli Rapsing na kabilang sa mga binahang bayan ang Alcala, Bagao, Santa Teresita at Kamalanyugan, habang 300 individual ang inilikas sa mga evacuation center. Saglit ding nawalan ng kuryente sa Lalo at Santa Teresita at ayon kay Rapsing, kahit nakinabang ang mga sakahan sa ulang binagsak ng bagyo, kulang pa ito.
1: There are flash floods. Yung biglaang pagtaas ng tubig dahil sa biglaang pagbagsak ng ulan. Kagyap din namang bumaba yung tubig. Dahil yung rate ng absorption ng lupa hindi naman ganoon ding kabilis. Hindi naman po naging malaki yung epekto, in fact, beneficial sa amin yung pagbagsak ng tubig. Kulang pa.
0: Mahina naman ang epekto ng bagyo sa bayan ng Calayan. Sabi sa DZMM ni Calayan MDRMO Head Charles Castillejos na walang inilikas na residente dahil sa bagyo pero hindi pa na ibabalik ang supply ng kuryente kahit huminto na ang pag-ulan.
2: Kahapon lang, before lunch, yun lang nagsimula na yung medyo malakas na ulan. Pero blessings din sa amin, sir, kasi hindi na nakapagtatanim ng mga palay dito kasi tagal nang walang ulan.
0: Dahil naman sa habagat, 300 pamilya o halos 300 pamilya po ang pansamantalang inilikas sa mga evacuation centers sa Antique matapos bumaha sa maraming lugar. Sabi sa DZMM ni PDRMO Head Broderick Traen, lubhang apektado ng pagbaha ang bayan ng Hamtik at hindi pa madaanan ang ilang kalsada. Wala namang naiulat na nasawi o nasugatan sa pagbaha.
3: Sa ngayon, malaking improvement ng weather, no? Wala na tayong ulan at subsided naman po yung mga reported na mga baha kahapon. However, maintain na natin yung evacuation, no? May mga preemptive evacuation.
0: Sa ibang bahagi naman ng ating bansa, binahari ng ilang lugar sa Mindanao dahil pa rin sa habagat. Mistulang naging talon ang pagragasan ng baha mula sa bundok sa Barangay Tinoto sa Maasim, Sarangani, na dumiretso rin sa dagat. Na ngayon naman ang isang lalaki na nakatayo na tumayo po sa gitna ng rumaragasang Macar River sa General Santos City. Bawal po iyang tularan kasi delikado po. Hindi alintana ng lalaki ang malakas na agos at naglakad pa sa mas malalim na bahagi ng ilog. At maya-maya nga po ay tinangay na siya ng agos. Buti na lamang po nakaligtas ang lalaki at nakaahon sa pampang. Sa bayan naman ng Glan, Sarangani, nawasak ang pansamantalang daanan sa Aquino Bridge dahil sa malakas na agos ng tubig. Nagsisilbing daanan ng madalaking sasakyan ang nasabing detour route. At sira rin ang Maladi Bridge sa Malabang, Lanao del Sur dahil sa epekto ng habagat. Kaya inabisuhan muna ang mga residente at motorista na iwasan ang pagdaan sa tulay habang sinusuri pa ang pinsala. Nagdatag naman ng temporary evacuation sites ang lokal na pamahalaan ng Davao City dahil sa pagbahang epekto ng habagat. Lumikas ang ilang residente ng Los Amigos, Matina, Bangkal at Talomo proper matapos umapaw ang Talomo River kaya bumaha. Namahagi rin ng hot meals para sa mga apektadong residente habang patuloy ang pag-monitor ng mga otoridad sa panahon at level ng tubig sa mga binahang lugar. At yan po ang balitang nakalap ng DZMM. Tayo po ay magko-commercial break muna. Pagbalik po natin, magsimulan tayong kumalap ng impormasyon sa mga naging epekto ng bagyong Quiapo at ng habagat naman sa bahagi po ng Visayas, Mindanao area. Diyan lamang kayo, magbabalik pa po ang Ligtas Dapat.
4: Kaagapay mo sa tamang kaalamang pangkaligtasan. Pangkaligtasan. Ligtas Dapat sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Ang tanong, alin Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.
6: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
7: Ako to, si Chang Ami.
4: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ligtas dapat sa DZMM.
0: Nagbabalik po ang programang Ligtas. Dapat kasama niyo po ang inyong Tito Meteorologist, Ariel Rojas. Ayan po, ngayon po ay makakapanayam na natin, nasa linya na natin telepono, ang pinuno po ng Provincial Disaster Office ng Cagayan. Magandang tanghali, Sir Rowelly Rapsi. Welcome back sa Ligtas Dapat. Hello, sir? Ayan po. Hello, Sir Rowelly. Magandang hatanghali po.
8: Magandang tanghali po sa inyo at sa inyong mga taga-subaybay po.
0: At salamat, sir, sa inyong oras ngayong hapon. Sir, una po, kumusta na po ang weather condition dyan sa Cagayan?
8: Kami dito sa southern Cagayan, sir. Mainit na po. Andito na po ang haring araw.
0: Tukay garaw po, no, sir. Sir, kanina na-report po na yung mga binahang bayan, Alcala, Bagao, Santa Teresita at Camalanyugan. Sir, meron pa po bang baha or nag-subside na talaga yung tubig?
8: Subside na. Mabilis lang naman yung pagbaha niya.
0: Mm-hmm.
8: Na-impound lang, wala lang outlet. At the same time, mabilis na pagbuhos lang ng ulan kasi yung naging dahilan to.
0: Mm-hmm.
8: At hindi yung absorption rate ng lupa, hindi naman ma-absorb ka agad sa dami ng tubig.
0: Opo.
8: Although yung buong ibinuhos na yun, kulang pa rin para sa amin. Mm-hmm. Pero no? Sa tagal ng tagtuyot dito sa Cagayan, hindi man lang kami naging part ng enhancement ng Southwest Monsoon na nadagdagan sana yung tubig dito sa amin.
0: Mm-hmm.
8: Yung daladalang rain band lang ni Bagyong
0: Quiapo.
8: Hindi pa kami kasama doon sa buong rain band niya. Outer Opo. Rain band lang kami. Kaya kukunti lang din ang naibo.
0: Opo. Sir, kumusta naman, sir, yung bayan po ng Kalayan, doon po naglandfall, no, sa Camiguin Island. Meron na po bang report, sir, kung ano po sitwasyon doon sa bayan?
8: So far, wala bang nai-forward na as to damages yung Kalayan, sir, ano?
0: Mm-hmm.
8: But somehow, kampante naman kami dun sa island municipality natin dahil ang mayor po natin dun from the 505 Fire Rescue Squadron and Philippine Air Force, si Mayor Jong Leopes, prior sa pag dating ni bagyong Quiapo, naka-in place naman na.
0: Mm-mm.
8: Although ang province kasi nilagay lang ng Office of Civil Defense sa blue alert, hindi pa kami nag-red alert in that case, you know. Nasa Bravo Emergency Response Protocol lang.
0: Opo.
8: Lang yung na-in place na preparedness.
0: Mm-hmm.
8: Although ni-recommend namin sa DILC na itaas sa Charlie Emergency Response Protocol yung mga areas of concern natin.
0: Mm-hmm.
8: Yung mga Northern Coastal Municipalities at yung Island Municipality ng Kalayan.
0: Opo. Sir, apart from baha, sir, meron din ba kayong na-record na mga landslide or wala naman po?
8: Wala naman, sir. So far, yun lang. Ang outlet hindi nakayanan na impound yung tubig. Although, bahagya lang naman. At kaagad-agad lang naman na umupa din yung baha.
0: Sir, yung Cagayan kasama dun sa mga probinsyang sabi po ng PAGASA doon sa kanilang climate forum noong last Wednesday ay nakararanas po na ng drought. So sabi niyo po pansamantalang na impound, meron po bang mga facilities po na napunan ba ng tubig ulan mula sa binuhos ng bagyo sa Northern Cagayan?
8: Sana nga nakapag-impon ang magatam namin, sir, no? Kasi yung huling bago dumating itong si bagyong Quiapo, ang water level niya ay below normal.
0: Mm-hmm.
8: Nasa 160 meters above sea level lang siya. Ang normal nito 180.
0: Mukhang hindi po umabot
8: sea level.
0: Mukhang hindi po umabot, sir, sa Magat, sir, kasi Northern Cagayan lang po at Northern Ilocos provinces yung nagkaroon ng maraming pag-ulan, sir, eh.
8: Yun nga. Ang sinabi ko nga kanina, medyo nabitin kami sa ulan. Hindi sapat dahil talagang tuyot na tuyot. Bago pa man na dumating itong si Quiapo, 65,000 hectares yung reported ng Office of Civil, Office of the Provincial Agriculturist natin na apektado nung tagtuyot po natin.
0: Opo. Sir, so paano po iyan? Yung, syempre may mga farmers na may tanim din, no? Halimbawa, yung mais. Pag nag-Facebook live po ako ng weather, may mga taga Cagayan Valley po na nagtatanong about sa ulan nga. Kasi yung mais nila, walang irigasyon, kailangan ng tubig ulan. But so far ba sa inyong assessment, Sir Ruweli, ay malaki na yung damage or naging impact noong kakulangan sa ulan dyan sa mga corn farmers natin sa Cagayan?
8: Yes, sir. Talagang nangulubot na yung mga corn po natin dahil sa init.
0: Mm-hmm.
8: And now umulan siya, hopefully makapagtanim ulit yung ating mga farmers, ano.
0: Mm-hmm.
8: And yun nga, nung nakaraang PDRIMC quarterly meeting namin nung Friday, nung Thursday, hiniling natin sa PDRIMC County na i-extend yung state of calamity natin para matuloy-tuloy yung assistance natin sa mga farmers until the end of the year.
0: Mm-hmm.
8: Kasi nailagay tayo sa state of calamity nung April on two reasons, ano?
0: Mm-hmm.
8: Yung pagtaas ng petrolyo dahil sa Strait of Hormuz.
0: Mm-hmm.
8: At saka yung built up ng El Nino.
0: Okay.
8: Base sa projection ng PAGASA, ang peak na itong El Nino phenomenon natin will come last quarter of
0: this year.
8: Quarter of next year.
0: Mm.
8: So, kaya hiniling natin na ang extension ng state of calamity.
0: Actually, sir, ang sabi ng PAGASA, yung El Nino mismo, baka daw tumagal hanggang sa unang bahagi ng 2027. So,
8: mukhang
0: hanggang Mayo or Hunyo, sir, medyo matagal-tagal. Ayun po. So, kumusta po ang inyong opisina at ang provincial government, no? Gaano po kayo kahanda dyan, sir?
8: Well, may natitira pa sa quick response fund natin, ano?
0: Mm-hmm.
8: Ito yung maaari nating gamitin until the end of the year.
0: Mm-hmm.
8: At pasalamat din tayo doon sa assistance na binibigay din. Nakadagdag din yung galing sa iba't ibang mga national government agency, maging yung Office of the President, nakarating na din yung assistance na doon sa mga barangays po natin.
0: Apo, that's very good to hear, sir. At sana nga po, no, mapagkasya at medyo ma-extend yung mas malaking tulong kasi nga medyo matagal yung bubunuin nating laban dito sa El Nino.
8: Yes po. If in case ma-deplete man yung aming quick response fund, katulad ng ginawa natin nung nakaraang mga taon, humingi tayo ng augmentation sa central office para madagdagan yung ating LDRM fund natin.
0: Apo. With that, sir, thank you so much for your time today. Thankfully, sir, wala po namang masyadong naging malaking impact, no? At sana nga may mga, siguro kung may mga impounding facilities dyan sa Cagayan, sana naglagyan din ng tubig, no? Lalo sa norte, para at least makatulong sa ating mga magsasaka. Maraming salamat po sa inyong oras ngayong hapon, sir, at ingat po kayo palagi.
8: Maraming salamat po sa inyo at sa inyong mga tagasubaybay po.
0: Ayan po si Ginoong Ruelle Rapsing, ang pinuno po ng Provincial Disaster Office ng probinsya ng Cagayan. Alam niyo po, kanina tinitignan ko yung naging datos mula sa PAGASA, no? Yung binagsak na ulan na na-record po sa bayan ng Apari ay katumbas po ng 3 linggong ulan. Doon lang, pero sa norte lang po yan kasi nasa northern part ng Cagayan yung Apari at nasa south naman yung Tuguegarao City. So northern parts lang yung talagang medyo nakaroon ng maraming mga pag-ulan. Ayun po, from Cagayan, punta tayo sa katabing probinsya nito. Ang pinaka mas maraming natanggap na pag-ulan ang Ilocos Norte. Nasa linya po ng ating telepono ang Provincial Disaster Officer ng Ilocos Norte, si Sir Marcel Tabihe. Magandang tanghali, sir. Welcome sa Ligtas Dapat with Ariel Rojas.
9: Magandang tanghali din na Sir Ariel at sa ating mga tagapakinig.
0: Opo, Sir Marcel. Yes po, salamat sa inyong oras ngayon. Alam ko po busy kayo ngayon, sir. Sir, sakuha ng datos ng PAGASA, no? 300 millimeters na ulan yung binagsak sa Lawag, halos 3 linggong ulan. Sir, kumusta naging epekto sa inyo? Nagkaroon ba ng mga pagbaha?
9: Yes, may mga reported tayo na pinaha na mga lugar dito sa ating probinsya, I mean, not only in Lawag but in all other areas dito sa ating probinsya.
0: Mm-hmm.
9: Pero awan ng Diyos, madali naman nag-subside. Mm-hmm. Nung tumigil na ng ulan na mga around 2-3 o'clock this morning, umupa na yung malakas na ulan. Madali ding nag-subside yung tubig.
0: Opo, that's good to hear, sir. Ngayon po ba, kumusta na yung weather dyan? May araw na po ba or maula pa at may hangin?
9: May araw na po. May araw na po, Sir Ariel, mula kaninang umaga.
0: That's good to hear, sir. Sir, meron po ba kayong na-report na mga pinalikas or nasa evacuation centers dahil sa bagyo?
9: Oo, kagabi, marami tayong natanggap na nailikas sa mga iba't ibang evacuation centers. Karoon tayo ng around 567 families at 1,632 individuals. Pero most of them are now back to sa mga bahay-bahay nila.
0: Mm-mm. Sir, ano po bang mga bayan yung pinaka na grabe yung ulan na natanggap or may mga pagbaha, sir?
9: Well, dito sa Lawag, sa Paway, yun yung Pidig, sa Solsona, yun yung mga mostly na naitala na nagkaroon ng pagbaha sa kanilang lugar. Although, yung mga ibang bayan din, meron din, pero
0: mas maliit.
9: Hindi gaano karami compared dito sa Lawag at sa other areas na sa Solsona, sa Pidig at saka sa Paway.
0: Opo. Sir, yung landslides, meron din po bang na-report? Meron po bang mga daan na natabunan o na hindi madaanan dahil sa landslide?
9: So far wala naman na binabantayan din namin doon sa may banda ng Pagutpo doon sa Patapat doon sa Sitio Banquero. Awa ng Diyos, wala namang naitala na nagkaroon ng landslide sa area na yun.
0: Opo. Sir, syempre sumama po yung panahon. Meron po bang mga nagmatigas pa na pumalaot or lahat po no sail zone kayo, wala namang pumalaot na?
9: Well, sad to say, meron. Pero just this morning, nasa gitna, na rescue naman siya.
0: I'm very good po, at least accounted for, sir.
9: At buhay naman siya.
0: That's very good to hear, sir. Sir, isa pa pong tanong, kasi syempre madami yung binuhos na ulan, at least base po sa datos ng PAGASA, hindi po kasama yung Ilocos Norte sa nakakaranas ngayon ng drought, no, base sa record ng PAGASA. Pero nakatulong po ba yung ulan? Kumusta po yung mga kababayan nating magsasaka diyan sa Ilocos Norte?
9: Well, before yung bagyo, kinakailangan talaga ng tubig sa ating lalawigan dahil nga for the past several months, wala tayong naitala na pag-ulan dito. And ngayon, though sabihin natin na medyo sobra yung binuhos na ulan, hindi naman pa siya, hindi pa naman saturated yung lupa natin. So, beneficial na in essence yung tubig na dulot ng bagyo.
0: Mm-hmm.
9: At tingnan namin na ongoing assessment kung may mga damages tayo sa agrikultura at saka sa infrastruktura.
0: Opo. But sir, sa mga agricultural products po, ano po bang mga pananim yung nangangailangan sana ng tubig ng ulan?
9: Well, ngayon, palay. Ang main crop dito ngayon sa lalawigan.
0: Mm-hmm.
9: Eh, kailangan talaga ng tubig, lalo na ang mahal ngayon ng presyo ng diesel. Mm-hmm. Yun ang ginagamit ng ating mga kababayan na nagsasaka para mapatubigan yung mga pananim nila.
0: Opo. Sir, natanong ko rin po ito kanina kay Sir Willie Rapsing ng kapitbahay niyo pong Cagayan. Posible pong hanggang June or May or June next year po tatagal yung El Nino at pwedeng yung epekto ay mas matagal pa, sir, no? Kumusta po ang kahandaan ng probinsya ng Ilocos Norte sa medyo matagal-tagal na ilang buwang bubunuin na pag-iral po ng El Nino?
9: Well, tinitignan natin yung mga possible na pwede na projects na pwede natin gawin para kahit man lang yung pagkakaroon ng El Nino.
0: Uh-huh.
9: At in close coordination naman tayo sa mga sanhera, sa mga magsasaga, sa National Irrigation Administration.
0: Uh-huh.
9: At tinitignan maigi kung anong pwedeng gawin para at least ma-mitigate yung effect ng drought dito sa lalawigan.
0: Opo. And sir, sa buwan po ng Agosto, parang hanggang apat na bagyo pa yung pinoforecast ng PAGASA na pwedeng pumasok or mabuo sa loob ng PAR. Usually ganito mga panahon, sir, no, hanggang September, talagang dyan sa may norte, no, sa may Batanes, Ilocos Norte at Cagayan, tumatawid yung mga bagyo. Kailangan po talaga ng ano, no, ng tubig, sir, ng ating mga kababayang magsasaka?
9: Oo naman.
0: Opo. So sana hindi ganoon ka-destructive but sana magdala po ng mga pag-ulan yung mga bagyong dadaan dyan sa may norte. Sir, baka meron kayong panghuling mensahe ukol po sa naging epekto ng bagyo at kung meron kayong pakiusap sa ating mga kababayan dyan sa Ilocos Norte, sir.
9: Yun lang, sir. Kung iba yung pag-iingat po sa ating mga kababayan, lalong-lalo dito sa ating lalawigan ng Ilocos Norte. At kung may mga pangangailangan po tayo, nakahanda naman po ang provincial government sa pangungunan ng ating gobernadora, Governor Cecilia Araneta Marcos at Vice Governor Matthew J. Marcos Manotok, na handa naman tumulong at magbigay ng kinakailangan na tulong sa ating mga kababayan dito sa lalawigan.
0: Ayan
9: lang po,
0: po
9: sir. Maraming salamat.
0: Thank you so much for your time, sir. Marcel Tabihe. Ingat po kayo dyan, sir, sa Ilocos Norte.
9: Maraming salamat din po, sir Ari.
0: Ayan po si Ginoong Marcel Tabihe, isa po sa mga officers ng Provincial Disaster Office ng Ilocos Norte. So again, ang datos po ng PAGASA sinabi at least almost 300 millimeters na ulan ang binuhos or na-record po sa Lawag City. At sabi naman po ni Sir Marcel, ang mga nagkaranas po ng medyo significant na pagbaha ay itong Lawag City, Paway, Pidig at Solsona. So far wala daw pong naiulat naman na landslides. More than 500 families ang nilikas, katumbas po yan ng more than 1,600 individuals, pero nakabalik na raw po sa kanilang mga bahay itong mga individual na ito dahil umaaraw na doon sa probinsya ng Ilocos Norte. So, yung 300 millimeters na ulan, no, parang ano na yan, no, 3/4 ng binuhos na ulan ng nagdaan pong, or baka 2/3 nung nagdaang bagyong, ano, bagyong Ondoy sa Metro Manila. So, kung sana meron pong mga maliliit na dam mga impounding facilities po siguro ng tubig ulan. Sana po na punan po ng pag-ulan doon sa Ilocos Norte para sa ating mga kababayang magsasaka na mainly ngayon daw po ay palay ang kanilang pananim. Syempre dahil nga kakasimula pa lang ng El Nino, ito po ay medyo sisipa. Yung kanyang kasagsagan po ay sa last quarter ng 2026 at patawid po yan ng first quarter ng 2027. So, amihan season natin ay kasagsagan po ng ating El Nino. Pero sabi ng PAGASA ay pwedeng tumagal hanggang May or June, first half daw ng 2027 itong El Nino. At kahit po halimbawa matapos na yung El Nino ng June 2027, ano pa yan, no? May lag pa yan. Medyo matagal pa bago bumalik yung siguro mga 3 linggo o 1 buwan pa, baka more than 1 month, bago bumalik yung normal na pag-ulan sa atin. Kasi nga yun yung primary impact ng El Nino sa Pilipinas, kabawasan sa ulan at mas konti pong mga bagyo. E kailangan nga po ng tubig natin dahil tayo ay mainly agricultural. Ayan po. So sinasabi ko po ito para i-drive ulit sa conversation ng pagiging masinop sa tubig. Ayan. Para tayong lahat po ay medyo marami-rami pa ang pwedeng gamitin na tubig sa mga susunod na buwan. At dahil po dyan, tayo po muna ay magko-commercial break. Dyan lamang po kayo magkapatuloy pa po ang ating talakayan dito sa Ligtas Dapat. Mamaya-maya makakapanayam naman natin ang mga Visayas at Mindanao para sa update sa naging epekto po ng habagat sa kanilang lugar. Dyan lamang kayo magbabalik pa po ang Ligtas Dapat.
10: Kaagapay mo sa tamang kaalamang pangkaligtasan. Pangkaligtasan. Ligtas Dapat sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.
11: DZMM, numero uno sa aksyon.
10: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Anumang sitwasyon, una ang kaligtasan mo. Ligtas Dapat.
0: Nagbabalik po ang programang Ligtas Dapat kasama ang inyong Tito Meteorologist Ariel Rojas. Mula po sa norte na direktang naapektuhan po ng nagdaang bagyong Quiapo, baba naman tayo sa Mindanao kung saan grabe naman po ang paulan ng habagat. At nasa linya po na ating telepono si Mayor Victor James Yap Sr. ng Glan Sarangani. Mayong udto, Mayor, welcome sa Ligtas Dapat with Ariel Rojas.
12: Mayong udto po.
0: Yes sir, thank you for your time sir this Saturday afternoon. Sir, una po, kumusta ang weather na dyan sa inyong lugar?
12: Mainit na po, medyo lumabas na po yung haring araw.
0: Opo, that's good to hear, sir. Sir, alam nyo po, 2 weeks magkasunod, no? Yung habagat dahil hinila ng Inday at ito namang habagat dahil po sa Quiapo. Grabe po yung mga nakita naming mga videos ng pagbaha. Sir, sa mga barangay po ng Glan, ilan po yung grabing naapektuhan, sir?
13: Yung mga tabing ilog ko ng mga barangay po, barangay Poblasyon, barangay Ilaya, barangay Datalbukay, barangay Ialigado, San Vicente, Calpidong. Pero wala naman pong ano, wala po akong casualties po.
0: Oh, that's very good to hear, sir. Meron po ba tayong mga nasa evacuation centers or nakauwi na po sila?
13: Nakauwi na sila. Meron po tayo nung kasagsagan nung ulan, 50 families po nasa evacuation. Okay. Pero yung ibang barangay nasa evacuation na sila palagi kasi nang tinamaan ng lindol at saka nasira na yung mga bahay nila. Pangalawa, tinamaan ulit ng habagat. So naanod yung bahay nila. So karamihan sa kanila nasa evacuation center na po.
0: Opo. Sir, meron din po muna talang mga landslides sa inyong bayan?
13: Marami po. Maraming landslides po. Actually, meron marami kaming dami ngayon yung mga river na natabunan ng landslide. So nagdaming siya.
0: So
13: yun ang mga inaano pa namin ngayon, problema namin kapag biglang mag-release yung tubig, babaha na naman po.
0: Po. Sir, yung mga evacuation center natin, lalo sa mga nabiktima po nung lindol, sila naman po ay malayo naman sa ilog or dun sa mga landslide areas?
13: Nilayo na po namin sila sa ilog at nilayo na rin namin sa landslide area po.
0: Opo. And sir, dahil nga medyo compounded po yung impacts ng iba't ibang hazards na yung lindol, landslide, tsaka baha. Sir, kaya pa ba ng municipal government or meron na po nagpapaabot na tulong mula sa regional or provincial officer?
13: Actually po, ang pinaka-challenge ko po ngayon yung pagpapatayo po ng bahay ulit, no? Tinutulungan naman tayo sa mga food packs ng DSWD, hindi naman tayo pinapabayaan, ng OCD. Nandiyan naman po sila palagi tumutulong. Pero pinaka-challenge ko yung pabahay po.
0: Opo.
13: Kasi nung lindol po, ang nasirang bahay ko is 5,399 to be exact. Tapos nung nadagdagan nung sa baha po, so nagiging 5,956 po lahat, kasama na yung sa baha.
0: Opo.
13: So yan ang pinaka-challenge ko ngayon dahil po nag-start na po kaming magpagawa ng bahay, pero yung estimate namin sa isang bahay po na pinapagawa namin ngayon is nasa 60,000 po bawat isa. So ibig sabihin po, sa 5,000 houses lang po na ipapagawa namin sa tag 60,000 po ang isa, nasa ano na po yun, nasa 300 million.
0: Opo.
13: Ano pero pong... tinulungan naman po kami ng mahal na Pangulong Marcos po ng 20 million po.
0: Opo.
13: So yun ang pinauna namin ngayon, pamili ng mga construction materials. Tinutulungan tayo ng Engineering Battalion ng Philippine Army na magawa ng mga bahay. Pero medyo nasa mga 400 houses lang po ang mapapatayo namin out of 5,956.
0: Wala pa po sa 10% po. No? Ano pong commitment, sir, na National Housing Authority? Meron din po ba silang commitment sa inyo?
13: Ang National Housing Authority po nagbigay ng 30,000 po per totally damaged house. Pero 920 houses lang po yung naibigay. At kung anuhin na titingnan naman po natin, yung 30,000 po hindi po kasya yun ipatayo ng bahay.
0: Opo, ilang ano lang yung materials lang yun. Opo, paano sir naman yung Department of Human Settlement? Meron din po ba silang iaambag, sir, or commitment sa inyong mga kababayan?
13: Lisod po, wala po kasi ang housing daw is under the NHA po.
0: Okay po. So medyo malaki-laki to, sir. And yun nga po, Mayor, no, kasi paulit-ulit po na may baha at may mga paulan. So challenge pati yung mga kalsada nyo po at yung mga temporary roads na ginagawa, nasisira din po. So kumusta yung ating mga kababayan dyan, sir?
13: Yan ang problema namin po. Pagka lumakas po ang ulan, may isang river dito ang tulay na napuputol yung tulay. So ngayon nga, meron din akong isang provincial road na naputol. Ginawa namin ang detour na lang po muna para may madaanan po yung mga tao kasi ma-isolate yung tatlong barangay. So, ginawa namin ang detour para makadaanan po yung mga sa tatlong barangay na ma-isolate.
0: Opo.
13: So, yan ang problema namin. Pag lumakas po ang ulan, napuputol yung approach ng bridge. Tapos, umaapaw kasi sa river kasi yung ginawa ng DPWH na river control medyo mababa po. So pag lumakas masyado ang tubig, lumalagpas doon sa kanilang river control, lumaapaw yung tubig. Mm-mm. Kaya bumabaha. So,
0: opo.
13: Balik naman, evacuation center naman po.
0: Mayor, yung ganito bang pangyayari sa buwan ng Hulyo na ganito grabing ulan, ito po ba ay normal sa inyo sa Sarangani or bago ito sa inyong eksperyensya?
13: May ulan po kami July, rainy season po talaga namin dito, pero mm-hmm. hindi po ganyan kalakas.
0: Mm-hmm.
13: Iba po ngayon, talagang parang todong-todong ulan na talaga at ang tagal magginto po mm-hmm. ng ulan.
0: Mm-hmm. Tapos Mayor, no, pagpasok po ng mga November, December, may ano naman, ITZZ, dyan naman sa inyo ang bagsak ng mga ulan, sir.
13: Oo, pero dati naman kasi, bagyo free kasi yung bayan ko dati, hindi mm-hmm. naman kami po binabagyo dito. May ulan, hindi naman kalakasan.
0: Mm-hmm.
13: Pero ngayon po, iba na po yung ulan, masyadong malakas na po.
0: Opo.
13: O minsan, nagsasabay pa yung ulan at saka yung aftershock.
0: Oo, so talagang mahirap. So Mayor, ito po ang ating platform ngayon, sana nakikinig ang mga national government officials. Baka may panawagan po kayo kasi talagang ano no, parang napatumba na kayo dyan sa GLAN. Kailangan lang extra tulong, sir. So, manawagan na kayo, Mayor.
13: Po, sa ating national government po, sana matulungan kami sa pagpapatayo po ng mga bahay. Yun po ang pinaka-challenge ng LGU ngayon. Kasi halos lahat ng barangay ko sa buong bayan ay mayroong evacuation center at may mga evacuees po. So, hindi po sila, wala na po silang babalikan kasi wala silang bahay. So, ang kailangan po natin matulungan na mapatayo ulit ang bahay nila para makapamuhay naman po ng normal. So, I hope sa mga nakikinig, NGOs, mga private citizen na gustong tumulong, maraming salamat po at kailangan po namin ang tulong po sa ngayon.
0: Ayan po. Maraming salamat sa inyong oras po, Mayor, at sana nga po ay napakinggan po ng ating mga concerned agencies no para matulungan kayo kasi sunod-sunod po talaga ang dagok dyan sa inyong saglan.
13: Yes po. Maraming salamat po.
0: Dagang salamat, Mayor Victor James Yap, sir. Ingat po kayo dyan sa Glan Sarangani.
13: Salamat po.
0: Ayan po. Sana po ay meron tayong mga nakikinig na mga official mula sa National Housing Authority, sa DSWD, DPWH. Ayun, kailangan talaga nila ng tulong. Again, all close to 6,000 houses ang kailangang itayo dyan sa Glan Sarangani dahil yung 5,400 houses dulot po ng lindol and then additional 500 po yung dulot naman, almost 600 houses nang nadagdag dahil sa epekto ng habagat. At 'di ba, nakita natin online, maraming salamat sa mga nag-upload ng videos na ito para nakita natin yung sitwasyon doon sa Sarangani na nilindol, binaha ng habagat, after one week binaha ulit ng isa pang malakas na episode ng habagat. Para nakita ng ating mga kababayan all over the country kung ano yung sitwasyon doon. So yun po yung mahirap kasi nako-compound or parang nadadagdagan yung impact ng isang naunang hazard or disaster. Diba? Parang ano lang yan, yung nangyari po sa Northern Luzon noong 2024, anim na magkakasunod na bagyo. So paano naman nga pa talaga makakatayo, makakaahon yung ating mga kababayan kung sunod-sunod yung mga ganitong uri ng panganib. Sa kanila naman, lindol, tapos baha, landslide, yan magkakasunod po. So sana po ay talagang matulungan yung ating mga kababayan sa Glan at sa iba pang bahagi ng Sarangani kasi kagabi sa report ko, actually the past two nights, Thursday na tsaka Friday night sa TV Patrol, nire-report ko po yung mga impacts nga ng habagat doon sa Sarangani at sa ibang bahagi ng Soxsurgeon. So kailangan talaga nila ng tulong kasi nga lindol, magkasunod na linggo may malalakas na mga pag-ulan na nagdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. So sana po ay matulungan sila. Ayan, maya-maya po ay makakapanayam din natin yung ilang bahagi pa ng Visayas na naapektuhan naman po ng paulan ng habagat. At subukan din po natin kausapin sana no kung makukuha natin ang Davao City siguro Disaster Office or yung local government po ng Davao kasi po grabe yung pagbaha kagabi. Doon kita natin yung mga videos ni Hernel Tokmo no. May rescue kasama na yung Coast Guard at mukhang sa army ba or sa militar po tumulong na sila sa pag-rescue kasi may mga bahagi po ng Davao City na grabe yung pagbaha. So ayun, nandun sa may norte yung bagyo pero grabe din yung impact ng habagat sa Visman area. At ang disconnect po dito po sa bahagi ng Central Luzon, sa Angat Dam, sa Pantabangan Dam, at maging sa Magat Dam, no, sa Northern Luzon, at siguro yung mga cascading dams ng Benguet, ay kulang po yung ulan doon. So, sana napipaint natin yung picture, no, kung ano yung sitwasyon. So, nasa opposite ends ng Pilipinas, yung malalakas na mga pag-ulan, tapos sa gitna po dito sa may bahagi ng Luzon, ay medyo kulang po sa ulan yung mga dams na taga-supply sa atin ng kuryente at ng tubig at ng pang-irigasyon para sa ating mainly agricultural areas. Ayan po. So, tayo po ay mag-news break at mag-commercial break po muna. Babalik po tayo after 1 p.m. Diyan lamang po kayo magbabalik pa po ang Ligtas

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 12:58 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: DZMM Balita Ngayon!
3: Kapamilya, balita muna sa labas ng himpilan. Department of Education na ikipag-ugnayan na sa pamunuan ng paaralan ng grade 3 student na namatay matapos umanong saktan ng kaklase sa Davao City. Balitang kumpirmado sigurado, Radyo Patrol, Roen Cueto. Roen.
4: Ayon sa DepEd, nakipag-ugnayan na sa Regional Office 6, School Division of Davao City at mga pamunuan ng paaralan ng sa mga otoridad kaugnay na iniimbestigang insidente habang ipinaabot na rin ng tulong sa pamilya ng bata at psychosocial support sa mga apektadong mag-aaral at school personnel. Tiniyak din ng DepEd ipatutupad ang lahat ng kinakailangan child protection at administrative procedures alinsunod sa batas habang iginagalang ang due process at karapatan ng lahat ng mga batang sangkot sa paunang investigasyon ng Davao City Police. Ilang beses manong hinampas ng notebook sa ulo ang biktima ng kanyang kalalaking kaklase matapos magkaalitan. Ayon sa pamilya, nakaranas matinding pananakit ng ulo at panghina ang bata pag uwi mula sa paaralan. Hinimok naman ng DepEd ang publiko na hintayin ang resulta ng investigasyon at iwasan ang pagpapakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
3: Maraming salamat, Roen Cueto. Sa ibang balita naman, hinimok ng ilang eksperto si Pangulo Marcos Jr. na maging mas agresibo sa kanyang ikalimang State of the Nation address sa Lunes kaugnay sa iba't ibang isyong kinaharap ng bansa. Sinabi sa DZMM ni Ateneo Department of Political Science Assistant Professor Arjun Aguirre na mas challenging ang susunod na sona ng Pangulo dahil bukod sa matagal ng problema sa tubig at kuryente, sumabay ang iba pang isyo gaya ng taas presyo sa petrolyo dahil sa gera sa Middle East at ang hidwaan ni na Marcos at Vice Presidente Sara Duterte na nauwi rin sa impeachment trial ng pangalawang pangulo. Hinikayat din ni Aguirre ang pangulong huwag munang haluan ng politika ang kanyang sona.
5: Kumbaga may direksyon, may naipangako, merong gustong gawin, pero nga, na-outpace ng ambition yung delivery. Mga exogenous factors na hindi naasahan. Kumbaga, at meron ding mga kumbaga inaasahan na mga factors na dapat naiwasan. Bilang presidente, hindi lang dapat band-aid solutions yung mga nagagawa mo. So, yun yung mga bagay na parang nasusukat yung kagalingan ng isang administrasyon.
3: At yan na po mga balita. Basta may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Cyril.
2: DZMM Balita Ngayon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradio tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa

0: Sa programang The Secret of Health, hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
1: TTZMM, numero uno sa aksyon.
2: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na isyu at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Ang oras, 1:03 ng tanghali. Kumain na ba kayo?
4: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Ano mang sitwasyon, una ang kaligtasan mo. Ligtas dapat!
3: Nagabalik po ang programang Ligtas Dapat. Kasanyo pa rin ang inyong Tito Meteorologist Ariel Rojas. Si Carlo kasi, yung ano, production assistant natin dito, ang gulo. Ang ginugulo ako. Ayan po, pinag-uusapan natin yung naging epekto kanina nung bagyo doon sa may Northern Luzon, Cagayan at Ilocos Norte. Again, doon po yung grabing binuhos na ulan. Yung sa Apari, pag kinumpara sa normal, kapag buwan ng Hulyo, parang 3 weeks na ulan ang binuhos sa Apari. Sa Lawag naman ay almost 3 weeks din, no, na grabing pag-ulan. Ang medyo mas marami-rami ay sa bahagi po ng Sinait. Ayan, more than 2 weeks na ulan din ang binuhos doon. Sa may northern part yan po yan ng Ilocos Sur. So after po natin kumustahin ang Ilocos Norte at Cagayan, tayo po ay tumawag naman sa Glan Sarangani. Again nga, malapos silang lindulin noong Hunyo. Ngayong Hulyo naman, grabing pagbaha ang naranasan at mga landslides dahil naman po sa epekto ng habagat. Ayun po, kailangan sila ng 6,000 houses para sa mga kababayan nilang nasa evacuation centers pa. So sana po ay matugunan po yan ng ating government officials, government agencies para sa ating mga kababayan sa Sarangani at ibang bahagi pa ng Soccsergen. Ngayon naman po, bukod sa Mindanao, ay naapektuhan din ng habagat ang Visayas. At makakapanayan po natin ang pinuno po ng Provincial Disaster Office ng Antique, si Sir Broderick Train. Train ba to? Train. Magandang hapon, Sir Broderick. Welcome sa Ligtas Dapat with Ariel Rojas.
5: Magandang hapon na, Ariel, at sa lahat na tagapagsubaybay ng inyong programa po.
3: Yes, sir. Thank you sa inyong oras po ngayon. Sir, yung apelido niyo po ba ay Train or Train, sir?
5: Train po. Spelling yun, Train.
3: Pag English po, apo. Sir, unang-una po, siguro kumusta na po ang weather dyan sa Antique?
5: Malaki pong improvement ngayong araw. Medyo sumikat, no, ang araw ngayon at tumigil na rin yung pag-ulan. Unlike kahapon na talagang matindi ang pag-ulan at nag-trigger yun ng mga pagbaha dito at may mga rain-induced landslide tayo na record.
3: Opo. Sir, kahapon, sir, magkakasunod po, no, yung red warning alert dyan sa southern part ng Antique. Anong pangabayan po ba, sir, yung mga nagkaroon ng mga malalaking pagbaha?
5: Dito po tinamaan yung limang bayan dito sa Central at Southern Antique. At ang municipality ng Antique, ito po ay severely affected kasi meron tayong mga landslide dito at mayroong flooding sa several na mga areas. Including po yung mga major thoroughfares natin dito, di madanan kahapon yung probinsya ng Antique ng Southern road networks natin.
3: Opo. Sir, ano po yung apat pang bayan, sir, na naapektuhan apart from ano, Hamtik?
5: Actually, bali, lima sila, no?
3: Opo.
5: Pero yung apat na bayan na ito, yung Hamtik, Tobias Fournier, Sibalog at Capital Town ng San Jose, ito po ay severely affected ng pagbaha dahil sa lakas ng ulan.
3: Opo, ayan po. Hamtik, Tobias Fournier, Sibalog, San Jose. Ano pa po yung isa, sir?
5: Pardon po, repeat po.
3: Apo, Hamtik, Tobias Fournier, Sibalom, San Jose. Ano pa po yung isa?
5: Bugasong po. Ito sa Central Antique.
3: Apo, Bugasong. Ayan po. Sir, meron po bang mga inilikas na mga kababayan natin dahil sa mga pagbaha?
5: Tama po yan, no? Kasi nag-advise din tayo ng preemptive evacuation. At yung affected na mga pamilya, actually, umabot ng 3,600. At may nailigtas tayo na mga more or less mga 300 na families at kagabi may naiwan pa na 295 families as part din ng ating safety na mga interventions kasi ang forecast ng pag-asa baka ulan pa at mag-trigger uli ng mga pagbaha. So ngayon umuwi na rin po yung mga kababayan natin na sa evacuation centers.
3: That's very good to hear, sir. At least no, nakabalik na po sila. Sir, yung grabing buhos ng ulan, sir, nabasa po natin sa ano no, sa report na ayun nga po, yung ilang dams ng NIA, yung medyo maliliit na dams ay medyo nag-overflow din, sir.
5: Yes, merong isang dam tayo dito sa Sibalog na umapaw ng tubig. But yung pinakamatindi kasi yung almost 5 hours na na-stranded ang mga commuters natin.
3: Mm-hmm.
5: Papasok at lalabas ng Antique papunta ng Iloilo.
3: Mm-hmm.
5: Kasi flooded yung National Road at affected ng landslide yung sa bundok natin na National Road din.
3: Mm-hmm. Sir Broderick, ito pong mga paulan po ng habagat, before po yung habagat dahil sa bagyong Inday at ito pong habagat na ito, usually po mainit at wala pong ulan sa Antique?
5: Basta southwest monsoon, no, habagat to, talagang umuulan dito yan. Kasi lahat na mga kaulapan, bago pumasok dito sa, ano, dito yan, sa, ano, eh, kami ang una sa western side ng tatamaan ng probinsya ng Antique sa Panay, no,
3: island. Opo, opo.
5: That's why na recurring o perennial na problem namin yung southwest monsoon. Actually, identified natin to na topmost hazard ng probinsya ng Antique, yung southwest monsoon.
3: Opo, so habagat, ulan, tsaka landslide, baha at landslide po, sir. Ngayon po, sir, may meron po bang mga problema naman sa kuryente at signal or wala namang naging putol?
5: Yung mga power interruption na saglit lang at ngayon balik na sa normal at stable na po yung ating power. Likewise, yung ibang mga services natin, hindi na po napiktuhan, no? Including yung tubig at... Opo. Yung iba pa na mga lifelines natin ng communication ay stable naman po.
3: Opo, that's very good to hear, sir. Sir, meron po ba mga pangangailangan yung ating mga kababayan? Nalulo po yung mga galing sa evacuation centers?
5: So far, natugunan naman lahat yung ating mga, especially yung na-displaced natin ng mga kababayan.
3: Mm-hmm.
5: At na-rescue naman yung mga iba na na-trap sa apo, no? Dahil sa tulong ng mga local government unit at mga agencies, no? Mga Bureau Fire at iba pa, no, na mga agencies natin.
3: Opo. Sir, siguro, meron po ba kayong number, sir, ng mga barangays na mga naapektuhan dun sa limang bayan all over the province?
5: Yes, sir. Meron din tayong mga number. Sampik, mga more or less, mga 13 na barangays dito.
3: Mm-hmm.
5: At sa San Jose, may 5 tayo na ka-register. Sa Sibalom, mga 4. At yung... isa pa yung sa hampik natin ay ito yung mga malaki-laki din, no? Maabot ng mga more or less mga 15.
3: Opo, opo.
5: Na barangays.
3: So medyo marami.
5: Sa Bugasong, konti lang ito, mga 2 barangay lang po ang affected.
3: Sa Tobias Fournier po, sir?
5: Sa Tobias Fournier, 3 po.
3: Tatlo po, ayan po. Sir, syempre, hindi pa tapos ang habagat season and then papasok din po tayo sa eventually sa last quarter ng taon hanggang siguro mga Mayo, Hunyo next year na magkakaroon ng El Nino. Baka may panawagan kayo, sir, sa inyong mga kababayan dyan sa probinsya ng Antique.
5: Ang atin lang po na ipaalam sa kanila at panawagan na mag-iingat lang palagi at sundin lang yung mga panawagan ng ating mga direktiba galing sa local government unit at sa mga sa taas ng mga opisina para maiwasan natin yung mga diskasya at mga kasualidad. So, very thankful na sa ngayon, wala tayong mga casualty but tumitindi ngayon yung ulan dahil din sa epekto ng climate change at papasok ng El Nino. So, may mga sumdaw. Actually, meron na tayong mga contingencies including yung water conservation. So, umpisahan na po natin yan para maging kultura natin, maging attitude natin. Isang buhay din ang pagpanganda dahil sa mga sakuna. Yan lang po.
3: Ayun po. Maraming salamat sa inyong oras po ngayong hapon. Sir, ingat po kayo dyan. Sir Broderick Traen ng Antique.
5: Thank you din po sa opportunity. Salamat.
3: Muli po si Sir Broderick Traen, ang pinuno po ng Provincial Disaster Office ng Antique. 5 bayan yung pinaka-naapektuhan, no, sa central at southern part ng Antique, yung Hamtik, Tobias Fournier, Sibalom, San Jose at Bugasong. Ang oras po natin 1:13 ng tanghali. Hapon
4: ang
3: na
4: oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
3: Bukod po sa Antique, no, kasakatabi lamang po sa probinsya ng Iloilo, yung Iloilo City, actually, separate po ang Iloilo City sa Iloilo Province. Pero grabe po yung nakita nating mga pagbaha, no, sa may Mandurriao, doon sa Iloilo, I think pati sa La Paz. So makakapanayam naman po natin ngayon ang Local Disaster Officer 3 ng Iloilo City Emergency Operations Center. Nandito po sa ating din ang telepono si Ma'am Sherry Ledesma. Just, magandang tahapon po, Ma'am Sherry. Welcome sa Ligtas Dapat with Ariel Rojas.
6: Good afternoon po sa lahat ng nakikinig at good afternoon din po Sir Ariel.
3: Thank you so much for your time today, ma'am. Ma'am, una po, kumusta na po yung weather dyan sa inyo sa Iloilo City?
6: As of now po, no, right now wala po tayong pag-ulan po ngayon dito and as you know po, yung ating pong sikyapo po ay nakalabas na rin po sa ating Philippine Area of Responsibility. But we are also still looking po na hanggang 2 p.m. baka may mga intermittent rains pa po tayo na ma-experience dito sa Iloilo City, sir.
3: Opo. Ma'am, out of 180 barangays ng Iloilo, ilan po yung nakarecord po ng pagbaha? At alin po mga districts yung pinakagrabe ang baha?
6: Out of the 180 barangays here, we have a total of 45 barangays that have reported na may pagbaha po sa kanila. Ano? And then as of the situational report number 3 released at 6 p.m. this morning, sa 45 po na barangays na iyon, may 10 barangay na po na nag-report na nag-subside na po yung pagbaha sa kanila na nag-iiwan ng 35 barangays with still experiencing flooding po.
3: Apo.
6: And based po sa record po natin dito, yung distrito po ng Molo ay yung may pinakamaraming na record na barangay na binaha, which is 13 barangays po yung sa distrito ng Molo yung may pagbaha po sa kanilang barangay.
3: Opo. Alam niyo po, ma'am, kwento ko lang, ma'am, nasa Iloilo po ako nung before matapos yung May at first time po sa Iloilo City at maganda nga po dyan. Ma'am, meron po tayong mga nasa evacuation centers dahil sa mga pagbaha?
6: Yes sir, no. According rin po, no, based sa situational report po natin na release kaninang umaga, ano, is meron po tayong 4 na evacuation centers. I stand corrected po, no. We have 4 evacuation centers na binuksan po natin, no, para sa ating mga evacuees. Meron po tayong 9 na barangay na may recorded evacuees pero 4 lang po yung evacuation center na na-open kasi yung iba po is na-stay po sa mga kamag-anak nila na malapit sa kanila.
3: Mm-hmm.
6: So as of 6 a.m. po kanina na situational report po natin, merong 132 affected families saka may 508 individuals po iyon na naitala.
3: Opo. And yung ano po ba, ma'am, pagdating naman po sa business, kumusta po yung interruption sa travel or disruption ng businesses? Kasi syempre, medyo marami po yung 35 barangays, ma'am.
6: So far, sir, per Coast Guard po natin, wala naman po tayong cancellation ng mga trips, ano, sir, no?
3: Mm-hmm.
6: And naglabas din po kami ng advisory sa ating mga commuters given sa forecast na they were advised po na mag-ingat, no? At dahil madulas po ang ating mga road, sir, no?
3: Mm-hmm.
6: And as for the business, sir, so far wala naman po kaming reported na interruption po from their end, sir.
3: Apo. Ma'am, gusto ko lang pong ma-compare siguro noong ano po napalakas po ng bagyong Inday yung habagat. Umabot din po sa kanitong pagbaha diyan sa Iloilo City.
6: May recorded din po tayong pagbaha the last time kay bagyong Inday.
3: Mm-hmm.
6: Just let me pull up the data, sir, no, kung
3: sige,
6: ilan yung na-record namin na pagbaha kay bagyong Inday the last time, but if my memory serves me right, we have give me a few seconds. During bagyong Inday po, nakapag-record po kami ng 36 barangays na may reported flooding.
3: Mm-hmm. Pero yung ano po, ma'am, yung parang extent or yung taas ng baha, mas mataas po ba yung kay Habagat Inday or ito pong Habagat ngayon?
6: So far, sir, parang the same range naman po yung pagbaha na na-record po natin, ano,
3: okay,
6: across the barangay from bagyong Inday comparing to Yeah po, po. Parang nasa the same range naman
3: po
6: sila based on our record.
3: Opo. Ma'am, itong Mawalo District, ma'am, medyo malapit na po ito, ma'am, sa ano, ma'am, sa Ilog at sa Dagat, ma'am, no?
6: Yes, sir. We have barangays along Mawalo District po na masali po sa coastal barangays po natin.
3: So, yun po bang 45 barangays are close to the Iloilo River or meron din po mga lugar na medyo mas malayo sa coast at malayo po sa Ilog?
6: Meron din pong mga areas here na hindi coastal barangay.
3: Ayun po. And,
6: sa 25 po na record natin.
3: Opo. And ma'am, siyempre hindi pa po tapos yung ating habagat season. Meron pang August and September. Kumusta naman po ang preparations ng inyong local disaster office, ma'am?
6: From our end, sir, no, since we are already expecting na habagat season po natin, no, and as the months progress, expected na po natin na may mga papasok na bagyong malakas, no, dito po sa area natin. For our preparation, sir, we continuously, no, closely monitor yung mga update, yung mga developments sa ating mga weather conditions, and we also actively campaign sa aming kabarangayan, no, for them na maging preparado din po sila. And we also continuously din po yung pag-disseminate namin ng mga IEC materials, no, just to remind everybody, the barangay, the general public, the schools across all sectors, to remind them na kailangan maging prepared sila and on what to do, sir. Aside from that, no, every time may paparating po, no, or may papasok po na tayo na weather system, no, nagkakandak na po agad kami ng pre-disaster risk assessment para mapaalam na po sa mga kabarangayan at sa public na ito yung possible na mangyari, no, at nag-guide na po sila on what to do, sir, based on the forecast na nakikita po natin.
3: That's very good to hear po, ma'am. Ma'am, siguro isa na lang na tanong. So far po, ma'am, with all the flooding, wala pa naman po nakikita ang uptick sa cases ng dengue?
6: Sorry, sir. Can you repeat the question?
3: With all the, syempre last time po, may baha din and ngayon may baha din. So far po ba, ma'am, wala pa naman nakikita ang inyong local disaster office na uptick sa dami ng dengue cases?
6: Unfortunately, sir, no, I cannot give you an exact answer for that because wala po akong hawak na datos on that right now, no? But baka pwede po kitang mabalikan dyan at ko-confirm ko lang po sa aming city health office kung yung status po ng ating dengue cases here in Iloilo City given na tag-ulan po tayo.
3: Apo, no worries po, ma'am. Siguro panghuli na lang, ma'am Sherry, baka meron kayong paalala sa ating mga kababayan dyan sa Iloilo City.
6: Yung mahahabilin ko lang po, no, sa aking mga fellow Ilonggos, no, is that let us stay vigilant at this time, no, and lagi tayong makinig or lagi nating tingnan yung mga updates, weather updates po natin, no, para tayo ay informed sa ating current situation na tayo ay maging preparado. Yun lang po, sir.
3: Ayan po, maraming salamat po, Ma'am Sherry Ledesma, sa inyong oras ngayong hapon, ma'am. Ingat po kayo palagi and happy weekend.
6: Kayo din po. Maraming salamat.
3: Ayan po, si Ma'am Sherry Ledesma, ang Local Disaster Officer 3 ng Iloilo City Emergency Operations Center. So again, from 45 to parang one-fourth ng mga barangay sa Iloilo ay nakaranas ng pagbaha dahil sa habagat ngayon. Pero doon daw sa 10 barangay ay nag-subside na yung tubig baha. Pero meron pang 35 barangays na may mga pagbaha. Baka bumababa na rin yung tubig baha doon, no? At ang Molo District, ang may pinakamaraming barangay district na may mga pagbaha, umabot daw ng bahagi ang mga 13. Ayun. So ngayon po sinusubukan lang po naming tawagan yung Davao City LGU dahil nga po grabe yung pagbaha. Para sana may update tayo kung anong nangyari doon. Kasi doon nga na sa ating report kahapon ay nagtayo sila ng temporary evacuation sites dahil yung mga residente po sa Los Amigos, Matina, Bangkal at Talomo proper ay pinalikas dahil nga sa pagbaha po ng Talomo River. At again, may nakita tayong pictures mula sa local government ng Davao City. Gayon din po sa, I think, Coast Guard ata yun, may mga rescue na naganap dahil medyo mataas yung tubig baha sa kanila. Ayun po. So, ganun natin titignan parang, di ba, kung minsan nag-ataka tayo, bakit sa lugar namin walang ulan? Ang forecast, uulan. Pero yun, makikita natin sa balita na maraming bahagi ng Pilipinas ang nakakaranas ng grabing ulan, grabing baha, grabing landslide. At kuminsan, meron pa yung mga kasunod na iba pang hazards, na halimbawa sa Sarangani, nauna yung Lindol, tapos magkakasunod na Linggo, mga pagbaha naman at landslides dahil po sa habagat. So, medyo ano no, lahat tayo naapektuhan ng iba't ibang uri po ng hazards dala ng ating panahon. At ngayon po ay umiiral po ang El Nino at pagsapit po ng November, December, January, February, March. Yung mga buwan na yan, dyan yung kasagsagan, yung height ng El Nino. So sa mga buwan na yan, pwede maramdaman yung talagang kulang na kulang ang magiging pag-ulan natin. So baka dyan sa mga panahon na yan po, yung ating mga pagkain, gulay, bigas, ayan, yung mga supply baka may apektuhan. Yung ating supply ng tubig na ating gagamitin sa pang-araw-araw, maapektuhan din po. At so far, ang pinaka-pwedeng maapektuhan ay itong Northern at Central Luzon. Syempre kasama dyan ang Metro Manila. At posible pong mas may ulan pa sa may Visayas at Mindanao. So sabi po kahapon sa Alerto sa Super El Nino Program with Chang Ami Perez, ang sabi po ng DA ni ASEC Arnel de Mesa ay baka medyo mag-focus din sila no, sa pagbibigay tulong sa mga nasa farmers sa Visayas at Mindanao kasi sila po yung parang ano, pupuno doon sa kakulangan if ever sa supply ng pagkain natin sa agrikultura kapag tumama na yung epekto ng El Nino sa Northern at Central Luzon. So again po, nananawagan si Tito Ariel Rojas. Sana po ay maging masinop tayo sa paggamit ng tubig. Alam nyo, nung bata ako, dahil lumaki po ako sa Catanduanes na binabagyo, at ako po yung panganay na lalaki, ako po yung nag-iigib ng tubig. Ayun, kuminsan, ano, mula doon sa may natural spring sa amin, so napuputol kasi yung tubo ng tubig pag may bagyo, dahil bumabaha yung ilog. Mag-iigib kami ng tubig, ako ng tubig, gamit-gamit yung dalawang balde, ano mga 11 years old or younger, doon po sa natural spring. So, turo ni mama, ayan, kaya mong maligo ng dalawang tabo lang ng tubig. Ayan, makakasabon ka, makakapag-shampoo. Ayan, so, yun yung turo sa akin ng nanay ko nung bata ako. So, kuminsan, pag, halimbawa, na umuwi ako ng Bicol noong May, wala rin pong tubig sa probinsya ng Catanduanes, kasi nga, wala pong ulan, ay, kalahating balde po yung pinapanligo ko nung nandun po ako sa Catanduanes noong May. So, kaya naman, syempre, konti lang naman yung buhok ko. Ayun. Pero syempre, kung mas mahaba yung buhok, lalo pa sa ating mga kababayang babae, syempre, medyo mas mahirap. And also, natutunan ko din, no, nagsashampoo lang ako sa gabi. Kasi naglagay ng hair products. Sa umaga, binabasa lang yung buhok. So, sana yung ganyang tip, no, ay pwedeng magamit din. Kasi, di ba, binabagyo lagi yung Catanduanes. So, nagagawa ko yan lagi nung bata ako. Ngayon naman, susubukan nating magtipid din sa paggamit ng tubig. So, instead na shower, ayan, balde. At hindi ko pinupuno yung balde. Siguro mga ano lang, kalahati lang. At yun yung pinagkakasya ko sa paligo. Kasi hindi ko naman kailangan ng maraming tubig. Like, ako po, personally. Ayun po, unfortunately po, ay hindi natin makontakt, no. Baka busy pa po sa kanilang mga ginagawa on the ground. Yung mga taga Davao City LGU. Syempre, mas kanilang priority po yung pagtugon sa pangangailangan ng ating mga kababayang inilikas. Again, dahil nga ilang barangay po yung binaha doon po sa Los Amigos, Matina, Bangkal at Talomo proper dahil umapaw yung Talomo River kagabi. So yun, sana po ay mapunan yung ang mga pangangailangan nating mga kababayan na inilikas at sana po ay bumaba na rin po yung tubig baha para makabalik na sila sa kanilang mga tahanan. At ngayon po, syempre bago tayo magpaalam ay babati muna tayo ng happy birthday! And happy birthday po ngayong July 25 kay Zaiza Goles Romero. Hello, madam. At of course, sa ating ano no, trending, Ma'am Jing Castañeda Velasco, happy happy birthday. Gayun din po kay JC Catanduanes, Director Queenie Teodones, pati sa kababata kong si Cyril Banyas, happy birthday. At sa pamangkin ko pong si Mar Philip Tanael, happy happy birthday. Belated happy birthday naman po, of course, sa ating kaibigang si Alex Baltazar, happy birthday Alex. Kay Pia Gutierrez, kay Migs Dumawal, pati po sa aking paboritong accountant na si Kiori Leonardo, pati po kay Elmo Caparas. Belated happy birthday sa kasama natin sa DZMM of course na sina Maze Dayon-Dayon at sa napaka-energetic at napaka-ingay na si Hannah Alquezar. Happy, happy birthday. Pati po sa birthday sa best friend po ng nanay ko, si Teacher G. Rojas. Belated happy birthday as well as kay sino to? Hindi ko makita. Ayun po, kay Security Officer Neil Alvarez. Belated happy birthday. Pabati po iyan ng inyong lovey-dubs na si O, no, si Wena. And advance birthday! Advance happy birthday po sa mga kaklasik ko, mag-asawa, sina Arlene Regalado Mendez at Jeffrey John Mendez. Advance happy birthday din kay Yan Espanyo, kay sa Hera Katrina Berwega, kay Miss Jana Cornago, kay Dr. Esperanza Cayana, advance happy birthday, at kay Christopher Rosios. Congrats! Best wishes and advance happy birthday. At sa nag-iisang Tony Velasquez, advance happy birthday. Ayan po. Ha, salamat sa inyong pagtutok sa amin at pagsama sa ating episode ngayon ng Ligtas Dapat. Sana po ligtas yung ating mga kababayan, lalo po yung mga naapektuhan ng mga bagyong Quiapo at of course ng mga pagbaha dulot ng habagat. Ito po, bawal na kayong ma-stress. Susunod na po ang Maritres. Kasama po sina Doc Lulu Marquez, DJ Monica Figueras, at ang Mars ng Bayan, si Marlene Padiernos. Masunod na po ang Maritres. Diyan lamang po kayo. See you po next weekend. Happy, happy weekend. Ingat po tayo mga kapamilya. And of course, huwag kalimutan, jab you, just always bring your umbrella. Ariel Rojas signing off. Bye!

0: Yan ang pamahalaan ng buong bansa.
1: Kailangan malaman ng taong bayan. Kailangan may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian.
0: Kasama ang buong pwersa ng PRTV News 2026. Sonan ng Pangulo, July 27, Lunes, sa PRTV Prime Media Channel 31. At sa bayang mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol 630 at FMR Stations Nationwide. Kayo ay nanonood sa PRTV Prime Media.
2: Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood.
3: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay mula sa utak at bibig ng mga panauhin at host lamang, kahit madulas pa sila. Hindi ito pananaw ng himpilan at pamunuan ng network dahil wapakel sila.
4: Cuatro alas!
3: Ang programang ito ay inihahatid sa inyo ng Badass Studios Incorporated at PRTV Prime Media.
5: Mahaba ito ha. Ang dami nila eh. Ito ang programang laging una sa issue at balita. Kwentuhang kanto, lapagan ng komentaryo, masaya, banayad, walang bayad.
0: Ito ang 4 Alas, kasama ang apat na news kupero, Michael Fahatin, Alan Herman, Professor Guido David, at Secretary Ronald Liamas. Sila ang 4 Alas. Kumakasa, rumaratsyada, bumibira. 4 Alas, tuwing Sabado ng hapon, dito lamang sa PRTV Prime Media at DZMM Radio Patrol sa East 30.

0: bus light year ko. Kinomo no, puroy.
1: Hindi po yan, eh.
0: Abi, sinungali ka. Easy.
2: Teka, kaibigan. Kaibigan. Nagtatalo ba kayo?
0: Oo. Oh.
2: Nagtatalo kayo?
0: Salbayo, kinuha yung aking laruan.
1: Hindi ko kinuha yun.
2: Okay, so gusto mo, nais mong ipatunay na kinuha niya yung laruan mo.
0: Oo naman.
2: At ikaw naman, nais mong depensahan ang sarili mo.
1: Yes,
2: na hindi
1: yes.
2: mo kinuha.
1: Hindi.
2: So, gusto mong patunayan, ikaw naman gusto mong depensahan.
1: Yes.
2: Nagtatalo kayo.
0: Tatalo kami.
2: Meron ako advice para sa mga nagtatalo. Huwag kayong maging one-sided. Kaya ang pinakamagandang gawin, sapakin nyo na lang ang sarili ninyo.
0: Sakit pa na nun?
2: Puro kalokohan.
3: Yung kalokohan pinagawa nyo sa harap.
2: Ay, puro kalokohan.
0: Yan, yung bus lighter ko sa
3: akin. Naliliit yata kayo sa akin eh. Wala kayong respeto ah.
2: Nga.
3: O ito na yung bus lighter.
0: Yay!
2: Puro kayong kalokohan.
4: Wala kayong respeto sa lolo nyo.
3: Pwede naman kuwan eh. Pwede naman kausapin ako na maayos
4: eh. Huwag kayo mag-aaway sa harap na nakatanda.
2: Huwag kayong maging one-sided. Iba maganda yung logic ko. Diba? Pag nag-aaway, huwag maging one-sided.
4: Ang galing eh.
2: Oh,
0: two-sided na pa.
4: Parang gaya-gaya ka eh.
2: Two-sided.
0: Ah, sinong ginaya niya?
4: Hindi, wala lang. Magandang hapon, Pilipinas! Ito po ang palibasa lalaki. Ay, ano ba? Ito po ang 4 alas. Ako po si Michael Badi, ninyong Ace of Hearts. Magpakilala kayo, mga barumbado. Ay, barumbado.
2: Oy, mga alas-kadora. Alan Herman po, Ace of Diamonds. Sana po, masarap ang almusal ng lahat. Pero dun sa mga nagbabaklas na naman at nagbubutas ng aming kalsada dyan.
4: Mayroon na naman.
2: Cayetano Avenue sa Taguig.
4: Diyos
2: ko, ginawa na naman. Binutas na naman. Isang taon na yan. Yan lang po.
4: Parang flash of division ka kasi nakatira eh.
0: Huwag ka kasing one-sided. Eh. Magandang umaga.
3: PR ka pa naman. Dapat two-sided ang PR. Alam mo na kung naisip ay iwan.
0: Wala naman.
2: Both sides now.
0: Professor Guida David, bumabati sa ating mga live viewers and listeners. So, pasalamatan ko muna si AJ Balares kasi nung nagpunta ako ng Kuala Lumpur, inimbita niya ako. Mga nanonood siya ng show natin. So, super. Pero
4: sabihan mo rin,
0: hindi ko lang na-meet eh dahil sobrang busy.
4: Sabihan mo rin, Guido, yung nagbigay sa atin ng stars at ilang dolyaris ba yon na sinasabi
0: ako,
4: na
0: wala,
4: yung last episode,
0: mamaya, babasahin natin.
4: Walang skit daw eh. Kaya napipilita na kami gumawa ng skit eh.
2: Napipressure kami dahil sa...
0: Kahit sumakit yung pisngi ko sa...
4: Support.
0: Pero batiin ko rin ay yung nakikiramay lang kay Professor Joey Balmaceda sa Institute of Mathematics.
4: Yeah.
0: Kaibigan ni Fidel Nemeso.
2: For your loss.
0: Nagbabakasyon lang sa US tapos ayun. Anyway, yun nga.
2: Our deepest condolences.
4: Condolences.
3: Kaibigan ko yan, si Fidel Nemeso, dati chancellor ng UP Diliman. Ako, best man ako niya nung kinasal niya. At hanggang ngayon, hindi pa sila naghihiwalay.
4: Yung galing. Dapat pala ikaw ng best
0: man. Dapat si Sek yung best man para may blessing.
3: Na-late pa ako sa kasal niya.
2: Hindi nga, best man na na-late.
3: Pero ang speech ko, alam nyo, ang pag-ibig parang revolusyon.
4: Bakit?
3: Hindi nakakapaghintay.
0: Now na.
3: Ako po si Ronald Diamas, Ace of Spades.
0: Yeah. The one and only.
3: Dala po akong pala sa Scarborough. Dala umiinit ang ulo ko sa ginagawa ng China. Sa ating mga Coast Guard at sa ating mga isda.
2: Sobra na yan.
3: Kaya hintayin nyo po ako dyan. Magdadala ako ng pala.
0: Palahin.
4: Naalala ko tuloy. Nasa ba si Puroy? Si Puroy. May kinuha na siya. May pasalubong ako sa'yo. Mamaya pakikita na.
0: Sorry Puroy. Ako natamahan kita.
3: Mabig ka dyan. Baka pati ikaw mapala.
4: Okay lang kayo Puroy. Basag na yung mukha nun eh.
0: Grabe.
4: Ang joke natin ngayon ay mula sa ating mga sponsors.
2: Sponsors na tayo.
0: Sponsors tayo.
2: Bakit ba pa risweldo?
3: May nagbabayad dito?
4: Wala. Nadulas lang ako actually. Gusto ko lang sabihin sa mga gustong mag-sponsor. Yan.
3: Yeah. Isang dekada na ako nito. Wala pa akong titik.
2: Ni Anino lang. Nag-aamoy ano lang tayo. Nag-aamoy sisig lang tayo. Pero
4: napatikin tayo ng stars. Para doon lang tayo nakatikin ng stars na yun.
0: Amoy na lang pala.
3: Isa lang tayo nag-lechon. Muntik pa matikok yun.
0: Nako, sumakit sa putok batok.
2: Pero tinan mo naman. Swell.
5: Ganda na ito. My Norris, congratulations sa'yo.
3: Anong sukat ang baywang mo?
2: Kasing taas ng IQ ko. In centimeters.
5: 30. Ah, in centimeters. In centimeters.
3: Problema rito, pati yung katawan niya, pinopropaganda. Ganyan.
4: Bakit galit na galit si Alan kay Lacson?
0: Sinong Alan?
2: Alan Peter.
4: Alan, okay. Pag nagla-live selling siya sa Facebook,
2: bakit?
4: Kasi si Lacson daw ang nagre-report palagi na scam ang mga binibenta ni Alan.
3: Totoo naman.
6: 20 years na po kasi kami niyan na nagla-lunch together, halos may grupo kami. Nandun din sila former Secretary Llamas, mga dati naming kakampi sa politika. And nagkakakwentuhan kami ni Senping niyan. Wala po sa Taguig yun, Senator Lacson. Hanapin mo kung nasan yung mga ghost na yon, di ba? Ang hilig mo kasi mag-smuggle ng mga issues na wala namang kilalaman sa pinag-uusapan eh. Pinag-uusapan impeachment.
2: Ayun, no? Parang naubo siya nung nasabi na yung pangalan ni Ace of Spades. Naubo ng konti nung sinabi na eh.
5: Living rent free again sa utak eh.
2: Pero meron akong tanong. Bakit na flag ang binibenta ni na Alan Peter at Pia na Cayetano Products?
4: Na flag? Bakit?
2: Kasi yung kay Lino Cayetano lang daw ang authentic. Peke daw yung sa dalawa.
5: Ang sabi ni Lacson dyan, someone told me through an intermediary that Lino wanted to cross over and ask if he could contact me because he wants to help in the investigation since he said he knows many ghost projects in Taguig.
2: Mismong kapatid na nagsabi niyan. Tao, di mo ano
3: eh. Paano mo naman malalaman kung nabudol ka sa Facebook live selling?
4: Paano?
3: Kung si Chel Jokno ang na-mine mo, pero ang nag-deliver
5: ay ang
3: magkapatid na Cayetano, Alan at Pia.
7: So in the landmark case of Stonehill versus Diokno, 1967 pa po to, karamihan ng mga lawyers hindi pa pinapanganak. The importance of due process was highlighted and the Supreme Court discussed two points. General warrants are void. Sabi ng Supreme Court, a warrant must be issued on probable cause for one specific offense and must particularly describe the thing being seized. So kailangan particular ang description dun sa warrant.
3: Sagot niya ni Chelly, hindi nagbabasa. Hindi nagbasa, stock knowledge.
5: Yes.
3: At hindi ba niya alam na yung nagkaso kay Stonehill ay yung tatay.
4: As in.
3: Iba kasi yung warrant basis. Iba yung subpoena.
2: Yes. Malinaw
3: sa ating batas, pwede kang magsubpoena sa isang impeachment trial.
2: Correct.
3: Ang katotohanan ay mas mahalaga kesa sa confidentiality. Kahit ako na hindi abogado at bagsak sa mathematics, ay alam yan.
2: Tama naman. Gasgas na yung Stonehill.
5: Correct.
2: Pero meron tayong professor dito of mathematics. Anong masasabi mo dyan?
0: Patihin ko muna si Vian na nagpadala ng 249 sa ayos.
4: Dollars?
0: Pesos.
4: Pesos.
0: Pangkapito ni Second. Kayo naman, meron naman kasing fans yung mga Cayetano. Live selling. May top fan nga sila eh.
4: Top fan?
0: Si Amy. Bakit si Amy? Kasi bentang-benta sa kanya yung fake news.
4: Fake news.
0: It's British.
4: Fake news.
0: Yeah, dapat si Lovely
2: magsasabi niya.
0: Lovely.
2: British accent. You're talking with a British accent.
0: Talking with the... Yeah. Fake news.
8: Parang napakaliwanag nung sinabi niyo noon at mas malabo di hamak ngayon. Ngayon, bakit kinailangan pa mag-issue ng AO11 kung talaga namang continuing investigation? Dahil ba ito sa April 12 yung sinasabi niyong Rage Coalition?
3: Ano daw?
2: Hindi natibag si Matibag.
3: Sige na,
2: ha? Hindi natibag.
5: Ay, ikaw na si...
3: May bumatikos kay Pia na artista at beauty queen.
2: Nakita ko yun.
3: Nakakairita raw boses niya. Drama sa buhay. Kung rumesbak si Pia, si Aimee ang nag-react.
2: Si Aimee ang nag-react?
5: Bakit?
3: Dahil sabi ni Pia, hindi siya plastic. Wala naman akong naisip kayo,
5: ate. Haba ng sinabi. Basta yung sinabi
2: sabi niya. Hello po sa lahat. Kumusta na kayo?
5: Ganun naman ang human, di ba? Unless plastic, sabi
2: niya. Unless plastic.
3: Basahin niyo na lang yung aking tot babo.
2: Wala naman tinamaan.
5: 80 million lang ang idineklara ni BP sa Sal-E niya. Pero, 6 billion ang labas-masok ng pera ayon sa AMLAC.
3: Labas-masok lang naman pala. Sabi ni Alan Peter, that's a fishing
5: expedition. Anong pinakamatibay na depensa nila na hindi naman ito pera talaga ni BP at dumaan lang sa kanya ayon sa mga batang 90s.
2: Uy, ako yun.
5: Si Sarah daw ay treasurer lang sa paluwagan.
3: Paano naman tayo, di ba? Utang naman.
5: Ano kaya yung English ng paluwagan? Hindi ko alam. Ikaw,
9: ano? Lubricant yun.
5: Lubricant ba?
9: Hindi yung sa oil engine.
5: Hindi. Parang, hindi ba piramiding yun?
2: Nagwawala na yung mga tao dito sa studio.
5: Ibang paluwagan.
3: Guard! Guard, pakikuha to, guard!
2: Loosey-goosey.
5: Mag-joke ka na nga,
9: Hindi ako marunong paluwagan. Pero tinawag doon ni Alan Peter.
3: Lubricant.
2: This guy. Asa na yung MDR
5: speaker? Wala. Innocent siya. Hindi niya minimim.
9: Oil engine, di ba gumagamit ng
5: okay.
9: Tinawag doon ni Alan Peter. Panfilo Lacson na Panlito Lacson. Panlito Lacson. Ano naman tinawag ni Ping kay Alan?
5: Ano?
9: Aklan Peter Cayetano. Kasi yung MTRCB.
2: Namispronounce lang siguro niya.
6: Kung interesado ka talaga sa flood controls, Senator Panfilo ang pangalan mo eh, pero nililito mo lang mga tao eh. So, Senator Panlito Lacson.
5: Ayun!
2: Pero, napansin nyo ba? Napansin nyo ba si Alan Peter, medyo nung kaharap si Matibag, ano na siya, nakangiti na, mabait na.
3: Parang ko siya eh, parang dating sa akin, parang pini-PR.
2: Pero bakit si Pia, ano pa rin, parang galit.
5: Galit pa rin.
3: Kailangan may bad cup, good cup.
2: Pero bakit? Alam niyo ba?
5: Bakit nga ba?
2: Kasi hindi na siya naligo matapos masabon ni Kong Chel Doctor.
3: Pero nakita...
10: Yung pong search warrant, kung ano man ang makuhang ebidensya doon, ay direktang binibigay po yun sa court. And that is now considered as evidence by the court that issued the search warrant. Iba po ang subpoena, dahil pag naglabas ang isang hukuman ng subpoena, itong mga records ay hindi po siya considered yet as evidence. Yan po ay ipoproduce lang, dadalhin lang po sa korte, and now it is up to the parties, and I refer to both parties, to decide which of those documents may be relevant in terms of the evidence that they are need to present.
3: Para kang kwan eh, di ba? Para kang first year law student na nilelecturean ka ng iyong professor.
5: Sa kanya, di ba?
3: Pero, alam nyo ba? Naglabas siya ng video na splice na pinapalabas niya si Pia. Na pinapalabas niya na pinakain niya ng alikabok si
5: Chico. Wow!
3: Panorin nyo! Sa live na debate, group, ginawa, naglabas ng kwan ng video na splice. Kinakain niya.
2: Eh, lahat naman nakita.
5: Pero,
2: diba?
5: Authenticated ba yun, Zek? Hindi labas na video?
3: Buka!
5: Slice lang daw.
3: Buka, pero walang NBI. Tsaka hindi kinailangan ng tatlong linggo.
2: Maybe it doesn't exist in the real world.
3: Yes, ibang multiversion. Pero napansin nyo ba, ng mga netizen na unti-unti lang nag-iitsurang bayani, si Senator Aimee Marcos.
9: Oh,
2: Aimee Marcos, bayani.
9: Bayani.
2: Ano napansin nila?
9: Ano napansin nila?
3: Dahil unti-unti, kung hindi nyo napapansin, nagiging parang rebulto ang kanyang ito. Di ba mga rebulto, mga...
8: May katibayan ba tayo dito sa conspiracy? Dahil matindi ang pinag-aralan nyo bilang abogado. Sapat ba ito para ipakita na may conspiracy dun sa dalawa?
9: Wow! Joke, di ba joke mo yun?
3: Tapos ako,
9: kaya lang dapat yun eh.
3: Mayroon problema rito eh. Yung mga ayaw nila sa akin bilang.
9: Mas magaling pa umiwas kay Puro eh.
2: Nagparang panikin. Pero sabi ng abogado ng depensa, hearsay daw ay chismis. Narinig ko ba yun? Chismis yan. Kaya ang mga chismosa ayaw na magpatawag na Marites. Uy, social na sila ngayon.
9: Hindi na Marites.
2: Siyempre, hearsay ay chismis, edi Hershey. Chocolate.
3: Funny ka.
11: Now, I'm trying to look for the Filipino term for hearsay. Ano ba yung hearsay sa Tagalog? Sabi-sabi or chismis? Is that a fair translation?
12: Hindi ko naman po naririnig sa korte. Ako yung nag-practice din, kahit di atrinasis sa Tagalog. Kahit minsan ko po, hindi ko po narinig ng hearsay ginamit ang salitang chismis.
11: All right.
2: Ayan na ni Senator Bato, no? Nakita ninyo dun sa background nung...
9: Hindi si Bato yun. Hindi si Bato yun. Kala nagpakita na.
3: Pero kapag mataas daw ang trust rating mo, malabo ka lumabag sa betrayal o public trust. Kapag 32 million ang bumoto sa'yo, may lisensya ka na maging corrupt at saka serial killer. Hindi ba? Sabi ng China tungkol dito.
9: Uy! Ano? Sabi?
3: Eh di mga unggoy kayo. Mga orangutan.
2: Eh kung naniniwala naman talaga kayo na popularity contest ang impeachment, abay talaga unggoy na tayo. Ayan na.
3: Ba't kamukha namin ni Admiral Tagliela yung unggoy?
2: ako yan. Okay. Gusto daw pabuksan ni Robin lahat ng bank records sa mga senador para magkaalaman na raw kung sino-sino ang malaki ang laman. Ano naman yung sagot ng mga senador?
9: Ano sagot?
2: Pakibuksan na lang daw yung utak ni Robin para malaman kung may laman.
3: Buti na lang, hindi napasa sa akin yan.
2: Wala naman last name.
9: Wala naman. Imbernala.
3: Karako, kwan eh. Calderohan.
9: Napansin nyo ba? Palaging kumukulo ang dugo ni Pia kay Risa. Kulo. Si Senator Risa palaging binabatikos dahil sa index cards niya. Pero nagtatrabaho. Mukhang may nakarma.
2: Bakit?
9: Si Senator Pia sabi, do your job! Pero hindi nakita yung notes niya.
2: Nakita ko nga nag-buffer eh. Nag-buffer.
3: Notes niya o notes ng mga abogado?
2: Tignan natin.
3: Kanya lang, innocenting tanong.
13: May papa-flash lang ako. It's just a photo, dear colleagues, both parties. Paki-flash lang. So sabi nyo, nasa GSIS. You confirm na nasa GSIS tama yung ahente mo.
9: Oo. 50 seconds yun.
3: Kaya ako, hindi ako nag-notes.
2: Kahit dito.
9: Kahit kailan, no?
2: Pansin nga natin.
9: Kahit teleprompter na, kayo mabasahin.
3: Off script nga eh.
9: Gusto siya magkaroon tayo ng bingo? Last na.
2: Bingo.
9: Bingo.
2: Okay, 4 alas.
9: Magkaroon tayo ng bingo.
2: Bingo. Pwede, okay. pwede.
9: Para bumingo sila. Sa letrang B!
2: Uy, B!
9: Binoy! Sabi ni Robin, ang taong paiba-iba ang sinasabi, di ba sinungaling? May mga tinamaan at nanahimik sa ngayon.
2: Sino-sino yan?
9: Sino-sino? Yung Maleta Boys, di mo na sila nakita at naririnig.
2: Yes! Ayun.
3: Eh, yung kanila lang.
14: Tama po ba o mali na tawaging sinungaling ang taong iba-iba ang sinasabi?
2: Yun.
3: Ano sabi niya? Sinungaling?
2: Parang ganun ang
3: boses mo pag medyo senglot ka na. Sinungaling.
2: Tama natin.
3: Grabe naman kayo. Napaka-sinungaling nyo.
2: Bingo. O sa letrang I.
9: Yan.
2: Ano yung letrang I?
9: Intindihin nyo na.
3: Sabi ni Robin sa prosecution na huwag gawing witness ang may kasong perjury.
2: Okay.
3: So, hindi pwede ang PR dyan.
9: Yeah.
3: Umalma si Jinky. Oy. Pero sa utak lang niya.
9: Ano sabi sa dot?
2: Ano sabi sa dot bubble niya?
3: Sana gawing senador ang isang convict.
14: Pwede po ba na sana ay maiwasan natin ang pagbibigay ng witness na may kasong perjury? Hindi na po ito si Las Cañas. Ang sinasabi ko po ay yung dalawang mahal nating witness, si Attorney Jeremy Lotok at si NBI Agent Talilo.
9: Yun. Ayaw niya maging witness kasi may kaso daw ng perjury. Pero sabi ni Jinky, fake news daw yun.
2: Fake news.
9: Dalawa lang sa ngayon na kaso.
2: O, nasa na ba tayo sa
3: mga? May perjury yata si Robin eh.
9: Nung
3: sinabi niya, hindi niya naman itinaka si Bato.
9: Yeah.
3: Diba sabi niya? Sinakay lang daw niya.
2: Sinakay lang sa
3: mga. Naglalakad lang naman daw
9: siya.
3: Anong tawag doon? Di perjury.
9: Sa letrang NG.
2: Nye! Sabi rin ni Robin kay Jinky na wala siyang karapatang magtanong. Nakakita niyo ba yun? Sa utak ulit ni Jinky.
9: May
2: sinabi siya. Alam niyo kung ano yun.
9: Ano sabi?
2: Wala daw siyang karapatang uminom.
3: Shame ka ba?
9: Sa letrang O!
2: Obo!
9: 0808. Panghuli na. Sabi rin ni Robin kay Jinky na, sana hindi one-sided ang inyong prosecution.
3: Eddie, wow!
9: Sumabog ang Senate gallery.
2: Ano sabi ng gallery?
9: Hindi lang isang side ang natawa. All sides natawa, pati depensa, nawinda.
14: Sana hindi one-sided ang ating prosecution. Ano? Kasi, alam nyo, pag kayo ang pagpabor sa inyo.
9: Ayan, oo.
2: At B-I-N-G-G-O.
3: Bingo! Diba dapat ang mga judges, ang hukom, ang hindi one-sided?
9: Yun nga.
3: Oo.
9: Ang dami kasi nag-react. Sabi nga, yung buong bansa daw, nag-react eh.
2: Oo nga. Eh, diba nga, pati nga NBA, nadamay na. Diba, sabi, pag yung Lakers daw, tsaka yung Celtics naglalaban, dapat di one-sided, mag-shoot din kayo dun sa sarili.
3: Kabila.
9: Mag-own goal kayo.
2: Ganun din. Kanina, nagsusundukan si Doc Guido tsaka si Puroy.
9: Yung pala yung ginagayan nyo kanina, yung one-sided na yan.
2: One-sided eh. Dapat sampalin nyo rin ang sarili.
9: Sabi, nakikita ko na sa mga comments sa ating sa live natin, meron silang inaabangan.
2: Meron.
9: Ipakita muna natin to.
2: Pakita muna. May mga nagme-message din sa akin eh. Sino ba inaabangan? Pakita natin.
15: Sa Kiamas. Prof Kido, may dadalulog po. Sir Alan, may tatanong lang po. Sir Alan, Jamaica Patting. Yung mga titles ng pirated DVD na binili niyo noon, Rome Comba Action or X-Rated? Oh, nagkaroon ka na ba ng indecent proposal? Sinong mas gusto mo bilang kliyente? Bilyonaryong sinungaling o dukhang may paninindigan? How likely is it na si Michael Pahatin ay magkaroon ng isang KTV?
2: Yeah, dahil pag finance job ko siya sa ilong, mas satisfying yun pag nanahimik.
9: Artista talaga ako. Siyempre, bida sa
3: yung walang hiyang Michael Pahatin?
9: Sa simula, yun na nga. Biniulit-ulit ko lang, hindi panintindihan. Ano ba yung klaseng
15: balibalita na maraming offers sa'yo maging cabinet secretary, bakit mo tinanggihan?
9: Ang tagal-tagal nyo na kaming sinubaybayan, mga Alaskador, ha?
2: Iyon. Kaya kung gusto nyo pang makilala nyo pa kami, abangan nyo yan. Dahil coming soon yan.
3: Ako, honest mga sagot ko. Pero siguro, yung isa dyan, nagbubuhat na naman ng sariling bangko.
2: Tama naman, si Guido yun. Masyado nang lumaki ang ulo.
9: Bisibuli na naman ako ng 4 alas. Pero okay lang sa akin mabuli. Pero yung mga batang grade 3 natin, huwag natin i-pack.
2: Baka may
4: Thank you naman. Panoorin na natin ang hininda namin yun. Itong nakita nyo, mapapanood nyo yan sa Bad Ass Studios Incorporated, not 4 Alas Pages natin.
2: Correct, correct. Okay?
4: Yung kabuuan yan dahil meron kaming mga unggoy-ungguyan. Pero sa aming pagkabalik, makikita nyo na ang pinakaabangan yung guest sa pagkabalik ng 4

0: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa 6:30 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
1: Nagseservisyo niya Corpus at Migs Bustos po.

0: nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
1: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan. Masdan po ang ating bayan,
2: anong narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
3: Dahil hindi tumitigil ang balita,
2: umakyat sa 6 ang bilang ng mga namatay.
3: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ipabalita agad na sa PRTV Newsbreak.
2: Ako po si Naomi Timosyo
3: sa PRTV Prime Media.

0: O, bago na naman ang issue ni Maharlika. O, siyempre, hindi na talaga nila palalampasin ang burial na naganap, no, kay Mi Malicia na binigay na bonggang burial na kinaiinggitan ni Maharlika. O, pera daw ng taong bayan ang ginamit. Ay, wow. Tanongin nga kita, pera din ba ng taong bayan ang ginamit ni Sarah na nagbigay siya ng 1 million doon sa kapitan na binarel? Pera din ba ng taong bayan ang ginamit ni Baste na 1 million na binigay sa kapitan na binarel? Eh yung kay Pulong na 1 million din na binigay doon sa kapitan na binarel, pera din ba ng taong bayan yon? Alam mo, Marlica, yung mga Marcos, may pera na yan. May pera mga yan at kaya nilang bumili ng bulak-bulak at kahit magpag-free.
1: Oo, oh, ha? Oo, oh, ha?
2: Tapan, tapan.
1: Kita niyo ba? Kita niyo ba?
2: Oo. Oh.
1: In real life. Gusto niyo ba makita in real life?
3: Fresh from Kuwait?
1: Yeah.
4: Yeah.
1: Oh. Fresh. Wow.
3: Actually, binobomba ng Iran yun eh. Uy, wasak na wasak.
1: Kaya nandito siya ngayon.
4: She is bomb-proof.
1: Kaya nandito siya.
3: Wasak yung base ng Amerika.
1: Oo, oh, correct, correct.
4: Iran, oo. Oh, correct. In Kuwait, correct.
1: Tawagin na natin si Team 30!
5: Madam.
1: Oh, oh, akala ko, sasapakin
4: ka na ito. Sabi
1: sa'yo, halika,
6: halika. Ma'am, kamusta? Yan. Yun, magandang hapon. Yeah. Ayong hapon sa mga kabanwa ko, ng mga Ilonggo, dira, kag sa mga Bisaya. Maayong hapon.
1: Yeah.
6: Yeah. Mabait na. Mabait ako ngayon. Mabait sa yanidad.
3: Salamat alam ko dyan eh. Palanggat, ikakaayo.
1: Halimis sabihin ng sex.
4: Mama,
3: alam
1: nyo nila, wala yung bisita. Yan,
4: laging lagi sinasabi mo sa mga. Maraming gusto mag-claim nun, galing kay Sek.
1: Kaya, correct, correct.
4: Oo, correct, correct. Ma'am, kamusta naman? Kamusta ang internet, ano mo, ang inyong
1: internet
4: masyadong, masyado kayong sumasabog sa social media.
6: Yan nga, pinapasabog ako ng mga
3: DDS. Pasalamatan mo naman sila.
6: Ay, oo, gusto ko pala magpasalamat sa mga basher ko,
1: syempre.
6: At sa totoo lang po, kasi naka-follow sila kahit sa channel ko, sa Facebook, sa YT, lahat na lang talaga, pinalo na nila ako. I love you, dear.
1: Ang sarap sa mga Ilongga, no? Galit na, sarang lambing, eh.
4: Sinusunog ka na, pero para nakangiti pa rin, eh. Yung mga nakakatakot, eh.
1: Paano ka nagsimula sa ganito, sa iyong internet sensation?
3: Ano ba ang political persuasion mo?
1: Yan.
6: Actually, alam niyo naman po na ako talaga isang DDS noon, di ba? At nagbago lang talaga yung pananaw ko. Kasi syempre, habang tumatagal, natututo tayo, may internet tayo, nanonood tayo ng balita. Kaya nga palagi kong sinasabi, matuto tayo, nalawakan yung pag-iisip natin.
1: Yun,
6: Wag lang yung maniwala sa mga propaganda.
1: Yun.
6: Kailangan din natin mag-isip at kailangan natin manaliksik. Yeah. Ganun lang po yung lagi kong sinasabi.
1: Simple.
3: Parang binabanata mo na yung mga PR.
4: I do not feel alluded to at all.
1: Sabi ko nga, wag maniwala sa mga propaganda.
3: Propaganda. So dati DDS ka.
6: Opo, DDS ako. Talagang Tatay Digong supporter. And syempre, ginagawa ko din yung walong utos ng mga DDS.
1: Uy, walong utos.
6: Ano yun? Syempre, yung ano, iwasan mo yung mga family, mga anti-DDS.
1: Ah, may ganyan. Oo.

0: Diba?
1: May ganon. Tapos i-block mo yung mga media.
0: Uy!
1: Ginawa ko din yan.
0: Talaga?
1: Pinlock ko yung ano.
2: Basta
3: i-media na lang.
1: Mga media, lahat.
0: So ito ang mga commandments. Ha? Ano pa? Ano pa?
1: Kasama talaga yon. At syempre, nakalagay din doon na wag daw manood ng mga palabas or videos na against sa mga Duterte.
3: Huwag kang panuri si Isik Llamas. Ganon. Kasama sa commandments.
0: Lagyan ng X sa mukha ni Isik Llamas.
4: Pero ano yung turning point?
0: Yo.
4: Moment na ayoko na nito.
3: Yeah. Finding moment.
4: Hindi na ito maganda. Oh. Ano yung moment na yan?
0: Nang pagmumulat.
1: Yeah. Actually, sa totoo lang, no, ito'y matagal naman ang issue to. Alam naman natin may pogo na noon pa. Mm. Pero si Duterte naman talaga nagligal ng pogo sa atin.
0: Uh-huh.
1: At yun talaga yung naging turning point ko nung nakita kong ni-raid ang pogo. Na may nakita kong isang lalaki doon na nakakadena yung paa. And then nakatiwar yung kamay. And sumisigaw siya ng tulong. Parang may kumurot sa puso ko. Tapos napaisip ako, ayaw ni Duterte ng krimen. Sinabi niya yan, di ba? Ayaw niya ng krimen. Mm. So bilang isang taga-sunod.
0: Yan, yan.
1: Taga-sunod. Taga-anib. Bilang isang Pilipino na naniniwala kay Duterte, eh yun talaga yung pagkabuong akala ko na ayaw niya sa krimen. So doon ako nag-doubt na kung ayaw niya ng krimen, bakit may napasok sa pogo na ganun? Alam natin kung ano meron sa pogo, mga kailigalan, di ba?
0: Yeah.
1: Ayoko na bagitin isa-isa, alam na natin yun. Doon na yung turning point ko, and then nag-start na akong nag-research.
0: Okay.
1: Google lang pag may time. Libre lang yan, libre lang. Yan lang po yung ginawa ko. Tapos nakikinig ako sa media na. Media na talaga. Yung hindi lang sa vloggers. O pwede lang murahin ko yung mga
0: vloggers.
1: Sarot lang.
4: Ano nung maganda kasing halimbawa si Team Tarty. Hindi lang dahil nagsimula siya as TDS at namulat siya. Kundi, OFW siya
0: eh.
4: Karaniwang tao na nagtatrabaho dahil sa kahirapan sa ating bansa, ng ibang bansa.
0: Correct.
4: No, yung parang kinakatawan niya yung karaniwang tao.
0: The human experience.
4: Na biglang hindi lang nagising, kung hindi gusto niyang
0: magsalita na rin.
4: Ikalat yung kanyang mga opinion. Kaya in a way, para siyang pwede eh. Parang bayan leta, thousand flowers
0: bloom.
4: Paano nung panahon ni Digong, pag naglilidibot ako sa ibang bansa, wala akong makita na critical kay Digong.
0: Wala.
4: Halos lahat, very supportive. Pero ngayon, pagpupunta ako sa Rome, sa Milan, sa Paris, sa Netherlands, sa Berlin, ang daming mga kwan. Ang daming mga OFW na gustong pag-usapan ito, pinag-uusapan natin dito.
0: No? Ay, yung mga audience natin, karamihan ng audience natin.
4: Magandang halimbawa si Team Tarty dun sa ganong klaseng nang nagsisimulang magbago. At hindi lang magbago, ha? Magsalita. Magsalita. Nung una ko siya napanood, sabi ko, mas ugok pa sa akin to, ha? Sabi ko, mas ugok pa sa akin.
0: Natapang pa, eh. Pupunta ako yung sinabi ni Zek, let a thousand flowers bloom. Parang blooming ka ngayon. Ano nangyari sa'yo dati nung yun pa, yung hindi ka pa namumulat na ika nga sa sinasabi mo? Anong katauhan mo ba dati?
1: Busog-lusog ako sa fake news.
0: Ay, okay.
3: Hindi fake noise.
1: Talagang talagang kung ano lang kasi yung sinasabi, makikita sa mga vloggers, kasi nga hindi ako nanonood ng mga media.
0: Bawal.
1: Na yun. Totoo yun, ha? Hindi ko sinasabi dahil hindi na ako Duterte. Totoo yung ginawa ko, hindi ako nanonood. Binla ko talaga ang mga yan. And syempre, doon ako naniniwala sa mga vloggers ng DDS. Kaya busog-lusog talaga.
0: Busog-lusog.
4: Pero maganda kay Team Tarty. Ang dami nakikinig sa kanya ngayon.
0: Yes.
4: At ibig sabihin, kahit sino, pwede ngayong maging instrumento ng katotohanan at pagbabago.
0: Diba?
4: Yun yung magandang halimbawa niya. Nandyan, no, kahit marami kayong trabaho, may kaunti kayong oras para magsalita. No? At hindi lamang pinapakinggan, nagbibigay ng saya. Nagtatawanan di ba?
0: Nagkikibahali na sa bansa.
4: Laos yung 4 alas.
0: Kumain tayo na. Sabi, may panginabang na.
5: Kumain tayo na.
0: Prof, gusto kang sabihin.
3: Ito. Galing sa isa sa ating mga 9,300 viewers. Sabi ni Dayshon, sana pakigising din ang mga DDS supporters dito sa Taiwan. Madami po sila dito.
0: Gusto kang mag-world tour.
3: Okay. So,
0: Buhayan tour.
3: Tapos, ayun, mag-ingat ka. mag-30 at mag-pray ka lagi para iwas ka ni Lord sa kapahamakan.
0: Yeah, yeah, doon ako pumunta. Di ba nabalitaan natin yan? Hindi ka ba natatakot magsalita? You openly, okay, with conviction. Tapos maanghang yung mga salita. Hindi ka ba natatakot
4: Kaling na... Kaling ka nung isang gabi sa burol.
0: Yun.
4: Yeah. Di ba? Hindi ka ba kinakabahan?
1: Kinakabahan din syempre kasi tao lang naman tayo. Hmm. No? And syempre, hindi naman natin alam kung ano yung tumatakbo sa isipan ng bawat isa ng mga nagbabanta. And kung makita nyo yung page ko, lahat yun ini-screenshot ko, nilalagay ko lahat ng pagbabanta doon. If ever man mamatay man ako, at least mabilis kayo maimbestigahan.
0: Yan.
3: Kasi hindi mo sila trinetin kung may mangyari sa'yo. Wala nang gano'n.
2: Wala ka namang kinausap.
1: Wala akong kinausap.
0: Conditional. Kahit conditional threat.
1: Wala akong kinausap. Wala akong pera pambayad.
4: Bakit kaya sa akin wala nang tetret?
1: Kunin mo na lang yung sakin.
4: Bakas na lang ako sa'yo.
1: Dami yung sakin eh.
0: Marami.
4: Kilabli rin. Dami rin.
1: Talagang paborito talaga kami nilang siguro dahil nakikita nila na mga simple lang kaming mga mamamayan din katulad nila at madali lang sa kanila ang pagbantaan. And napapansin naman natin, ginagawa naman talaga nilang normal ang pagbabanta. Kahit nga yung Pangulo, pinagbabantaan nila eh. Kala nilang dali-dali lang nilang patayin ang Pangulo.
0: Kasi, normal ba?
4: Alan kasi walang pagbabanta, puro solicitation
2: pagpapantay.
0: Puro envelope. Normal ba? Yung sinasabi mong ginagawang normal. Normal ba yun? Nung panahon na di ba yung pagsasalita, yung pagmamura, pagbabanta, yung kung ano-anong inaano sa pamilya.
2: Yan ba ang kultura?
0: Normal ba yun nung kayo, ikaw nasa kabila pa?
1: Opo, normal na lang yun sa amin kasi syempre ginagaya namin ng aming tatay. Nagaya namin kasi hindi man dahil sa BBM na ako pero mapapansin natin kung ang leader natin ay ganun ang ginagawa, parang na-adapt na din natin na parang it's okay na magbanta ako, it's okay na magmura ako, it's okay na magsalita ako ng hindi maganda kasi nga yung leader namin ginagawa din yan eh. So normal lang talaga yan. Kahit ako, ginagawa ko yan dati. At mas malala ako nung DDS ako. Hindi ako nagagawa po ng vlog dati. Sang DDS pa ko, no? Pero, andun ako sa comment.
3: Nakikicomment ka.
1: Kay Word Warrior ako doon sa baba. That's why sabi ko nga sa mga DDS, naiintindihan ko yung mga ginagawa nyo, yung mga pagko-comment nyo dyan. Kasi isa din akong naging ganyan noon.
2: Galing ka na dyan. Nanggaling ka. Tapos, ma'am, parang may konti kayong alitan ni Maharlika. Ano bang
3: lumabaso din si Maharlika.
1: Doon ka namin.
4: Nabuhay
2: ah. Anong kwento dyan?
1: Actually, kasi itong si Maharlika. Kasi bilang isang Pilipino, no, hindi naman kasi kailangan nating issue one pang patay na. Patay mikin nyo na po si Alicia, no. Patay na po yung tao. Yung sinasabi kasi niya, taong bayan, pera ng taong bayan yung ginamit sa bulaklak, sa Boreal, sa lahat daw ng finance doon sa pagburol kay Alicia. Sa taong bayan yun, ang sinasabi niya, si Presidente kasi yung, alam na natin lahat yun, di ba? Si President nagbigay naman talaga at si Kong Sandro. Ngayon, kung iisipin natin, hoy Maharlika, sa totoo lang, mayaman man yan si Marcos. Kahit bilhin niya yung kaluluwa mong itim, kaya
2: pati yung puting ahas, mabibili.
1: Pati yung puting ahas na kahit itrip play mo pa ng presyo, mabibili niya yan, guy. Alam naman natin, may pera sila. At syempre, wag naman laging ginagamit yung taong bayan para lukuhin nyo yung mga kapwa, mga DDS.
0: Yan.
1: Yun lang po. Kasi masyado nang ginagawa lagi nila yung gumagawa sila ng issue para ikakagalit ng kapwa Pilipino. Kaya tigilan mo yan, Maharlika, magbagong buhay.
0: Ilanggang. Yan yung punto sa Ilanggang na lagi magpapunta ako sa ano. Yan.
4: Parang narinig ko si Miriam Defensa.
0: Politika. Ano mo sa politika? Paano ka napasok naman sa mundo na sabi mo, 'di ba nanonood ka ng news, 'di ba meron ka ring mga analysis, nakikita ko yung mga yung vlog mo, meron kang comments sa ganito, comments sa ganon. Paano ka nahasa dun sa pagbasa naman sa nangyayari sa ating
4: meron ka ba bang oras para maghanap buhay?
0: Yeah.
1: Meron. Okay. Meron naman kasi alam naman po ng lahat no, na malaya naman ako dun sa bahay ng amo ko. Alam naman nila nakasabay ako eh. Hindi ko naman yung tinatago sa inyo. Pero ang amo ko kasi is mabait. Kaya marami po akong time na mag-research. Mag-research, gumawa ng ano, gumawa ng vlog ko. And syempre, magawa dito ng about sa politics. So, nahasa talaga ako sa politika kasi nag-join ako ng mga debate.
0: Wow! Yeah. Oh, yan yun eh!
4: Okay! Okay.
1: Opo, totoo yan. Nag-join po ako ng debate sa pwede
0: sabihin
1: sa TikTok. Doon talaga ako. Doon ako nagtambay almost
0: talaga?
1: 2 years. Almost 2 years po akong nakikipagdebatehan doon sa mga DDS. At doon ako natuluyang nahasa kasi sumasama ako sa mga tao talaga nga may knowledge ba when it comes sa politics.
4: Ah, hindi sa Senate yan.
1: Kasi nandun si Ruben. And totoo po yun. Sa debate po talaga ako ng TikTok na namulat ng todo at doon ako natuto na mag-analyze, makinig sa lahat ng debate ng DDS, Kakamping, Loyalist, lahat na nandun sila.
2: Oo, trial
1: and
2: by fire yan.
1: Yung information, syempre natututo din tayo. Yun po yun.
0: Ang sarap naman yung sasabi mo ngayon sa pinagkatrabahohan mo. So, nakikipag-debate ka rin sa mga amo mo o ano?
1: Hindi po ako nakikipag-debate pero nag-i-explain talaga ako. Yan. In a nice way.
0: Tapos, humingi na sila ng autograph mo, syempre, dahil sikat na sikat ka na.
3: Oh, sikat ka na eh.
1: Hindi, sabi nila umuwi ka na at huwag ka na magtrabaho dito.
4: Pwede bang i-arrange ni Alan yung debate mo kay Bing Guan? Mapa mo Ilongga yun.
0: Sige nga! Doon ako papunta. Sino ang ideal na gusto mong kadebate? Yeah. Yung gigil na gigil ka?
3: Gigil na gigil.
1: Ang kadebate, si Ruben.
0: Hoy!
4: Sino si Ruben?
0: Sino Ruben?
1: Si Ruben Padilla.
0: Ah! Si Ruben!
1: No? Yan talaga yung isa Ilongga, sa pinaka-idol ko sa lahat. Bakit? Kasi isa po ako sa bumoto kay Ruben.
0: Ah.
1: And I'm so sorry guys. I'm so sorry mga palangga kung binoto ko si Ruben Padilla.
3: Hindi mo na siya bumoto ulit.
1: No. Huwag na kayong bumoto ng mga ano, ng mga politiko na, ay Diyos ko.
4: Anong tawag mo sa kanya?
1: Bobo. Ay, sorry, pero totoo naman. Ito na, we'll talk na natin to. Lukuin yung sarili natin, no? Alam naman natin na wala naman talaga si Ruben, ano eh, wala naman talagang kakayahan si Ruben. Kaya nakakalungkot isipin, ito ha, bilang isang ordinaryong Pilipino, ang masasabi ko po sa inyong lahat at salamat sa program na to, masasabi ko rin, no? Para sa aking mga kababayang Pilipino, mamili po tayo ng mga politiko, ga, na may talagang high standard ba? Kung gusto natin, opo, kung gusto natin ang pagbabago sa ating bansa, piliin po natin yung mamumuno sa atin.
2: Yan. Yan. Sarap pakinggan nun.
1: High standard talaga.
0: Yan. Oh. Yan. High standard.
1: Piliin natin. Tama hindi yung buto-buboto na naman tayo, artista.
0: Yo,
1: ote, mag-ano daw sila, magsumbaganay daw sila sa Senado.
2: So, feeling diba? Mo, nabudol ka, ma'am.
1: Malaking pagbubudol.
2: Malaking
1: at pagbubudol. Talaga malaking pagsisisi ko po. Number one, Ruben, ikaw ang aking senador. Really? Hindi ako nagbibiro. Talagang number one ko yan si Ruben.
2: Hinahanap ko talaga sa balota. Unang
1: number one si Ruben. Shinade. Number one ko talaga yan si Ruben. Kasi syempre, idol, artista.
2: Hindi pero, po si Ruben Garanza ang pinag-uusapan natin dito. Ha? Si...
1: Pero ito ay akin lang ha. It's my own opinion lang ga ha. Pero hindi lang ito natutukoy kay Ruben, kundi ito in general, ito pag nagpili tayo ng politician.
0: General,
1: Hindi lang...
0: Anong kwalifikasyon ba dapat ang pinipili ng mga palangga natin?
2: Good question.
1: Good question, no? Para sa ako, no?
0: Kamay-kamay ka ganyan. Kamay-kamay ka.
2: Ayan.
1: Para sa ako.
2: Doktora, ano mo maganda, doktora? Parang nasa Philippine Association of Medical Technology.
0: Bames.
1: Para sa ako, no? Para sa ako, pag magboto kita sa isa ka-politician, piliin taman ang politician, number one, ang may utok. Ang may brain, syempre. Hindi pwede nga, hindi ka ba lumag-laptop, hindi ka ba lumag-ingo.
3: Sino pinapatamaan?
1: I'm so sorry. Realidad na tayo. Sa politika, kailangan po yun. Lalo na ha, dinidebate ako ng mga DDS. Hindi kailangan ng English kasi nasa Pilipinas tayo. Ano ba? Diba? Kami nga ang nakatulong doon sa ibang bansa, mag-English, ganit kami araw-araw.
4: Correct.
1: Totoo yan. Hindi na tayo maglukuhan. Huwag na tayo mag-ano dito.
2: The world is flat.
1: Pa. Piliin natin yung ano, siyempre may pananindigan.
0: Yan.
1: Ang serbisyo, siyempre, sa Pilipinas. Yan. Ang loyalty sa Pilipinas, sa taong bayan. Tingnan nyo ngayon nangyayari sa atin, Saan ang loyalty ng mga politiko natin? Na sa atin ba? Diba hindi? At yun ang nakakalungkot.
0: Grabe.
1: Dapat piliin natin yung may pagmamahal talaga sa bansa natin at hindi po self-interest yung inuuna. Yun po.
2: Sana dumami pa ang lahi.
0: Alam mo sa namang pakinggan na sinasabi nga ni Sek kanina yung mga ordinaryong tao. Siyempre, pero ngayon, sikat ka na. Pero yung sa pinanggagalingan mo, yun yung mismong gustong marinig at kung sabihin na nakararami
2: sa human atin. Experience nga, gaya nasabi ni Sek Ronald Llamas na hindi rin marunong gumamit ang laptop. Kaya hindi siya
0: batuhan ng dalawa,
2: hindi siya ano diyan eh, hindi hindi siya pwede sa Senado, no, dahil hindi siya marunong
3: mag-laptop. Pwede pambato lang yung laptop.
2: Oh, bagsak siya dun sa standards. Pero totoo naman, ma'am, no, at actually kaya rin nag-e-enjoy ang maraming tao sa yung mga vlog dahil nakakausap mo sila sa sarili ninyong dialect.
1: Opo, nag-e-longo po talaga ako, pero marami pa rin ang nagre-request na Tagalog kasi di nila maintindihan. So kung marinig nyo yung video ko, pasensya na kayo kung mag-Tagalog ako, ma'am. Medyo Ilonggo ang tono. Bahala na kamo mag-adjust na.
2: Senator Miriam talaga.
3: Pero Team 30 sa Monday, sona na ng Pangulo. Yan, ano yung mga gusto mong marinig sa ating Pangulo? Positive naman.
2: Good question.
0: Yes. Kung pakikinggan ka ni BBM ngayon, sinulat na nila yung speech sa Monday na yun. Pero ano yung gusto mong mapasama doon sa speech niya sana? Ano gusto mong marinig?
1: Gusto ko yung marinig kay BBM kung ano pa yung plano pa niyang mas malawak para sa bansa natin.
2: Yan.
1: At syempre, yung mapanagot talaga, sana kung pwede. Mm-hmm. Kung pwede na sabihin niya na doon na mapapanagot ba niya talaga yung mga nagnakaw sa atin. Alam naman natin may napanagot na, pero hindi pa rin nahuhuli yung mga talagang malalaking isda. Yeah. Diba? Alam natin yon. Mm-hmm. So, bilang isang mamamayang Pilipino, inaabangan ko po na kung ano talaga yung gagawin pa ni BBM na mas maganda para sa ating bansa. Yun lang talaga.
2: Yan. Malagay ko, yan ang
0: sa loobin. Isa to sa taga-suporto mo.
4: Kanino ka galit na galit?
0: Yan.
4: Sara. Dapat, huwag gayahin. Ano?
1: Kay Sara. Kay Sara talaga, tsaka kay Ruben. Number dalawa yan eh. Sila lang ni Sara at tsaka ni Ruben yung pinakaayaw ko.
4: Bakit?
2: Kasi, and I think talagang sinuportahan mo itong dalawa.
1: Sinuportahan ko at talagang nandun din ako nung nag-rally-rally sila dun, di ba, sa Unity.
3: Kabilang ako sa 32 million.
1: Andun ako sa 32 million. Yeah. Kabilang ako doon at sinasabi ng DDSA, isa lang daw naman ako at wala naman daw bilang, hoy. For your information, di mabubuong 32 million kung wala ako.
2: Yes!
0: Ilan?
2: 31 million. 32 million. 99 lang yun.
0: 32 million minus 1. Ilan?
3: 999,999.
0: Yeah. Nawala na si Team 30. Pero gusto nyo pa bang mas makilala si Team 30?
2: Ako, gustong-gusto ko.
0: Gusto nyo, ha? Isalan na natin siya sa ating Rangka with Team 30.
5: Yan, ha? Ang tanong, tapatan at tarang.
6: Tahan! Tara na, mga atat!
5: Simulan na natin ang Ratatat!
2: Yan, excited
0: tayo. Simulan na natin ang Ratatat with Team 30. Pili nuts muna. Pipili ka ng isa sa mga sasabihin namin matuling sagot, ha?
1: Okay.
0: Tapos yung pangalawa, charot o true lalo.
1: Okay.
0: Ang charot, hindi totoo. True lalo, totoo. Mauna na ako sa Pili nuts.
2: Okay.
0: Una! Bilang estudyante, ikaw ba ay napuri na ng teacher o nabato na ng eraser?
1: Nabato ng eraser.
3: Team 30, sa pagmamahal, ano gamit mo? Puso o utak?
2: Yan. Wow!
1: Utak.
0: Ayan. Ano?
1: May pinapatama. Ayaw ko na sa puso.
0: Ayaw ko
1: na ng puso.
4: Parang may hugot eh. No? Parang may hugot eh.
0: Sumakto ko.
2: Ikaw naman, sa kaaway, mas gusto mo ba magpatawad o makalimot na lang?
0: Yan.
1: Magpatawad.
0: Ganda yun na. Ang lambing mo ba ay haplos o hampas?
1: Haplos.
2: Objection, Your Honor.
4: Ano ang mas masakit? Suntok o salita?
0: Yeah.
1: Salita, of course.
3: Sakit ang suntok kanina.
2: Dako, ma'am, ito. Dako o jutay?
1: Dako!
2: Ang pagmamahal.
3: Ito, ma'am, para sa ating 10,000 live viewers.
0: Yeah.
3: Laban o bawi?
1: Laban!
2: Yan!
4: Kwarta o karton?
1: Kwarta na lang, ayoko ng karton.
4: Nabisita mo ba yung karton network?
1: Hindi, pero bibili ako sa Shopee. Shopee
3: na tulong.
4: Okay. Saan ba? Sa Kuwait ba? Oh, kamusta yung mga OFW ron? Namumulat na ba? O
1: alam nyo, sa Kuwait po, namumulat naman po yung mga kababayan natin. Yung mga panatiko lang na hindi talaga natin pa mababago yung pag-iisip.
0: Hindi pa tayo tapos ha? Pero yung humihuli pa sa pag-iisip. Pabili ka! Kiss o hug?
1: Kesa bayag!
0: Kiss! Ang sabi niya, kiss! Team Dirty, binoto mo ba dati ang unit team nila BBM at Sara?
1: True, lalo.
2: Wow. Okay,
4: dati may yun. Mga kaibigan ka pa rin ba ng mga DDS o lahat kinasusuklaman ka na?
1: True, lalo.
2: Meron mo na yun.
4: Meron.
2: Miss Dirty, kaya mo ba mahalin ang mga kakamping?
1: Yes, true, lalo.
3: Oh. Ito naman, nakabeso mo na ba si BBM?
2: Charot.
0: Pangulong Marcos, baka gusto mong bumeso rito.
2: Itong taon na to, Miss Tarty, lumampas na ba ang isang araw sa buhay mo na hindi ka nagmumura?
1: Charot. Nagmumura talaga.
2: A daily habit.
0: Daily habit.
4: May araw ba na iniisip mo na rin na tumigil at matakot na magsalita?
1: Charot.
3: Siga talaga.
4: Gusto mo ba na bumait pero di mo magawa?
1: Gusto ko
4: bumait pero di ko magawa.
0: Sana teatro lalo.
1: True lalo.
0: Gusto mo. Ito, Rina. May pag-asa ba ang Pilipinas?
1: True lalo. Kung babaguhin ang mindset.
0: Yes! Galing ka!
3: Education.
0: Galing ka! Parang nawindang yung buong studio natin kanina sa isang tanong niya. Hindi kayo nakikinig na maayos.
2: Pero ito, ang isa pang charot o true lalo, last na.
0: Yeah.
2: Naniniwala ka ba na katotohanan dapat ang umiiral above all?
1: True lalo.
2: At dahil dyan, meron kaming panata sa katotohanan dito sa Quattro.
0: Gusto mo ba ang pumirta at namamanata ka ba sa
4: katotohanan? Pero bago umapirmahin, baka may mensahe
0: ka. Hindi.
1: Sige, magpirma mo na.
3: Tulad mo na yung pangalan mo. Huwag mayroon mo na
4: yung baka palisin nyo eh.
2: Charot.
3: Abang dyan, papasalamatan ko si Cherry Blossom for sending Hong Kong $10 and si Weng 1,600 yen.
2: So palakpakan natin si Team Tarty na pumirma sa ating
0: Nagpapawala na. Meron pa isa. Sige, magagag kami pero sa kami pagbabalik. Sasama pa namin si Team Tarty
2: dito lang sa
0: 4.

0: sa dami ng nangyayari sa bansa. Pagaanin natin ang diskusyon dyan.
1: Nagpagas na ba ang lahat?
0: Ano man ang opinion mo?
2: Kalma, kalma.
0: Pag-usapan natin yan.
2: Tingnan natin, anong kanilang salo din dyan?
0: Kasama sina Sandro Ochona.
1: Easy ka naman
0: dyan. At maan makapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo at PRTV Prime Media.
3: Nagseservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
4: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
5: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
3: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
6: Para sa baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
3: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
7: Masdan po ating bayan, anong iyong
0: kwentong kanto.
1: Ganyan-ganyan na nangyari sa akin.
0: Labagan ng komentaryo.
8: Bakit ikaw ang gustong banatan?
1: Baka ba?
0: Real talk. Wala kang ligtas.
1: Ano klase ka?
0: Sa 4, alas.
9: Si RTV na kami.
0: Kasama si ng Dr. Guido David.
10: Anong ibig sabihin?
0: Michael Fatin.
11: Seryoso usapan ko ito, guys. Oh.
0: Alan Herman.
12: Ladong maingay.
0: At Ronald Liamas.
13: Magkakamon ng debate.
0: Ano man ang issue ng bayan, walang kakalas. Kasama ang 4, alas.

0: mamaya.
1: Nangyayari nga sa'yo kanina, parang...
2: Ay, ano pa tayo?
1: Oh. Ano sinasabi mo kanina tungkol doon sa mga guests natin, kamo?
0: Na sinasabi ko.
2: Labo.
1: Hirap mo magpalo. Sige, ikaw na lang.
2: Ano sinasabi mo kanina?
1: Tungkol doon sa ating mga OFW. Na, oo, na sinasabi ni Sek kanina kasi, di ba, parang meron silang pangungulila sa ating bansa.
2: Nung nag-OFW ka, anong pinangungulilaan mo sa Pilipinas?
3: Pagkain.
2: Simple, no?
0: Miss na miss mo na yung mga ano.
3: Pagkain lang, kasi pagkain is life naman pag nasa ibang bansa ka eh.
2: Mm-hmm.
3: Siyempre, nandun din pamilya mo, pero mas masarap pa rin kumain doon.
4: Gusto kasi, mo rin yung humba?
3: Bawal malumba doon. Bawal lumba doon kasi baka mamaya
4: magpahal. Bagay, Kuwait yun eh.
2: Kuwait. Si Harry Roque doon.
4: Anong ibig mo sabihin?
3: Bawal doon kasi siyempre, Muslim country.
0: May the pork with you.
1: Tama naman. Pero ikaw, naimbitahan ka na rin ba na papumunta sa iba-ibang bansa para lang magsalita?
3: Hindi pa.
1: Wala pa.
0: Oo nga. Si Sek Ronald Damas lang.
1: Bakasyon.
3: Bakasyon.
0: Sana all.
1: Pagkasama mo na si Sek ngayon, talagang may imbita ka sa iba't-ibang bansa para
0: sana
1: magsalita.
0: Sana all.
4: Oy, hintayin nyo kami. Ni Cielo Magno.
1: Yeah.
0: Saan yan? Saan yan?
4: Sa Europe, sa Oktubre.
3: Sana all.
0: Europe na lang eh. Tapos ako na Alaska dito.
4: Autumn yan.
0: Pa Europe.
4: Nagpa-fundraising pa kami. Nagsosolicit pa kami sa mga PR.
1: Yeah. Pero wala namang PR dito kasi magtutuloy na tayo sa ating Herman Cod!
5: Walang putol, walang budol, Alan Herman sa Herman Cut! Herman Cut!
0: Mga Alaskadora at Alaskadora, habang sinusubaybayan ng bansa ang impeachment proceedings, actually may napansin ako. Parang may Studio A at Studio B na nagaganap. Magkaiba ang pinapanood ng Senado at ang pinapanood ng publiko. Kasi sa loob ng session hall, ang pinag-uusapan ay constitutional law, due process, rules of evidence, accountability. Pero sa social media, ang pinag-uusapan ay ibang-iba.
1: Ano?
0: Ang galing ng banat. Ang kulit. Wow, astig. Wow, panalo yung one-liner niya. At doon ako nagsisimulang mag-isip. Ano ba talaga ang pinapanood natin? Isang constitutional process o isang political spectacle? Hindi ito usapin kung sino ang kakampi mo. Hindi ito usapin kung sino ang gusto mong manalo. Ang tanong ay mas malalim. Ano bang inaasahan natin bilang isang bansa sa mga taong iniluklok natin sa pinakamataas na kapulungan ng ating bayan? Kapag senador ang nagsuot ng judicial robe bilang senator judge, nagbabago ang kanyang papel. Hindi na siya campaigner, hindi na siya influencer, hindi na siya entertainer. Sa sandaling yon, ang inaasahan ng publiko ay ang pagiging patas, hindi one-sided, maingay at tapat sa prosesong itinakda ng konstitusyon. Kaya bawat tanong, bawat pahayag, bawat kilos, may bigat yan. Dahil hindi lang isang tao ang hinuhusgahan, ang sinusukat din ay ang kredibilidad ng ating mga institusyon. Pero ito ang mas malaking tanong. Kapag natapos ang hearing, ano ang naalala natin?
1: Ano?
0: Ang legal arguments, ang constitutional issues, o ang mga eksenang nag-viral. Kasi kung mas napapansin natin ang mga personalities kaysa sa prinsipyo, kung mas madaling maalala ang punchline kaysa sa argumento, kung mas nagiging mahalaga ang entertainment kaysa sa institutional responsibility, actually, hindi lang ang mga politikan dapat nating suriin. Pati tayong mga mamamayan. Sapagkat sa bawat kalokohan na binabansagan nating authenticity, sa bawat katangahan na ating pinapalakpakan, at sa bawat papoging ating ginagawang sukatan ng husay, may mensahe tayong ipinapadala sa ating mga leader. Ito gusto namin makita. At natural, yun din ang mas lalo nilang ibibigay. Dahil sa isang demokrasya, hindi lang mga leader ang humuhubog sa bansa. Ang panlasa ng mga botante ang humuhubog sa uri ng mga leader na umaangat. Nakita ninyo yan sa mga survey. At kapag ang pinakamataas na constitutional process ng ating bansa ay sinusukat sa dami ng objection, tawa o viral clips, baka hindi ang Senado ang kailangan tanungin. Baka tayong mga manunood. Kasi sa huli, ang tanong ay hindi kung sino ang pinakasikat. Ang tanong ay kung sino ang pinakaangkop sa responsibilidad na ipinagkatiwala natin. Dahil ang Senado, hindi yan endeblado. Ang Senado ay isa sa mga haligi ng ating demokrasya at ang kalidad ng ating mga senador ay salamin ng kalidad ng ating mga pinahahalagahan bilang isang bayan.
1: Yun!
0: We should question ourselves.
1: Yeah.
4: Pero very basic kasi yung issue.
0: What is basic, Sec. Ronald?
4: Karapat dapat ba yung mga senator judges na nandiyan?
1: Yeah, exactly. No.
4: Eh, mahigit kalahati yung kaso eh. Mga lintik na yan, di ba? From the very start. Mm. Kaya, magbago na tayo.
0: Hindi sa, lang outward, dapat inward.
4: Sa, diba? sa palating na eleksyon,
1: yan.
4: Kalusi na yung mga yan.
1: Piling na maayos.
4: Kaya nga sinasabi ko, electoral revolution yun, o less. Diba? Electoral dahil within the constitution. Diba? Pero, revolutionary.
1: Correct.
4: Bakit? Dapat itaob mo yung lamesa eh. Dapat hindi yung mga, sabi ni Tim Tarty, yung mga bobo na yan. Hindi yung mga kawatan na yan. Hindi kawatan, ha? Yung mga kawatan na yan.
1: Yes.
4: Yung mga, pero mo, first Asians to be charged with crimes against humanity.
1: Oh.
4: Tapos hindi pa natin mahuli ang mga lintik, di ba?
0: At dinidepensa pa.
4: Tapos dinidepensahan. Tapos yung nagdidepensa, ang tingin sa sarili, God's gift to the Senate.
1: Yes,
4: magising naman tayo. Di ba? Buti na lang, sa survey, tayo si Robin.
1: Ruben.
4: At saka si Bico Soto.
1: Yeah.
4: Ibig sabihin, may kalahati na nabubudol pa. Ng mga bobo at walang laman, mga kawatan. Pero may kalahati, naghahanap na ng katulad ni Bico Soto.
1: Yeah. Sige, ito ko na, Sec. Ikaw lang dyan
4: eh. Hindi, mainit lang ulo ko.
0: Ito tal, mainit na ang ulo ni Sec.
1: Kasi hindi ko alam kung i-intro niya yung sinabi niyang survey na yan o magbabartagulan tayo. Pero actually, Sec, di ba nung isang araw sabi mo sa akin, hindi ka na nakakakita ng walis? Nakabili ako ng walis tingting. Authentic yan. Ano mo?
4: Parang kwento ah.
3: Parang pang witch yan.
4: Hindi, parang gusto ko ah. Ang tawag niya?
1: Harry Potter,
4: yeah. Di ba?
0: So, ngayon, alam niyo na kung anong sasakyan ni Sec Ronald Llamas.
4: Hindi, hindi ko sasakyan. Pangwawalis
1: ako. Papunta na tayo sa Bardagula!
5: Tara na, mga mema! Heto na ang Bardagulan!
6: Bawalang takot!
4: Parang in-introduce ko yung sarili.
1: Kami na ganito, ano ba yung tanay natin? Tara, naman kami, di ba?
4: Meron kasing kwan Merong hindi na masyado na pag-uusapan. Napakahalaga.
1: Yan.
4: Na lumabas dito sa Senate trial ni Rick. May sumulat sa Senado. Galing sa Office of the Vice President.
1: Oh, man!
4: Kailangan daw, pakainin po yung kailangan daw pakainin. At ang pinakamaganda ron, no? Ang dapat mag-cater, Office of the Vice President.
1: Walang tiwala sa
4: atin. Imagine mo
0: lang.
4: Pati ba naman yung pagkain ng mga...
1: Baka daw lasunin sila.
4: Pati ba naman yung pagkain ng defense? Pagkakakitaan. Ang babayaran mo yung Office of the Vice President.
1: Tayo pa bibili. Tayo pa ang tabay.
4: Parang sobra naman. Sobra naman. Pero napakahalaga niya. Dahil formal na letter yan.
1: Yan.
4: Dito sa... Kay Win Gatchel yan.
0: Parang yun, napaka...
4: Buti na lang, sinagot ni Win Gatchel, wala kaming budget yan. No? Paano, mga nepo babies kailangan yung kinakain ng mga karaniwang empleyado sa Senado, dapat hindi yun ang pinapakain.
1: Hindi,
4: Dapat ipakater.
0: Yes, accredited.
4: Anong ibig sabihin niya? Michelin?
1: Yeah.
4: Michelin ba dapat mag-cater niya? At, ang babayaran, Office of the Vice President.
1: Yeah.
4: Natawa ako rin. No, comic relief yun.
1: Ibibill mo sila.
4: Sa gitna ng mga ito.
1: Ay!
4: Pero,
1: okay.
4: Yung bilanggit ko kanina, no? Ang linaw naman nung nangyari nung last Monday.
1: Yan.
4: Nung pinag-uusapan, yung pinakamahalagang usapin dito sa impeachment trial na ito. Diba? Yung bank account.
1: Yeah. Yeah.
4: Alam na natin itong grave threats. Nagtaka nga ako bakit tatlong linggo para pag-usapan no? Ang isang video na lahat naman tayo napanood.
1: Pati mo mundo.
4: Pati mo yung kalokohan dyan, diba? Pati mo yung kalokohan. Tapos may parating pa. dito sa usapin ng confidential fund. Oh. No? Kaya nga, buti na lang, ang pinatawag na witness, Piyato! Yeah. No? Yeah, yeah. May tao bang ganyan?
1: Yeah, yeah, yeah.
4: No? Yeah, walang birth certificate. Walang death certificate. Oh. Ano yan? Alien?
1: Yeah, yeah.
4: No? Yan ang pag-uusapan. Oh. Pero alam na rin natin lahat yan sa Padcom, di ba?
0: Correct, correct.
4: Alam naman natin yung bribery.
0: Correct.
4: Yung sabi nila, eh hindi naman yung Cabinet Secretary ng DepEd ang nagbigay ng pera. No, mga tao lang yan. Diba? O ano naman yan? Ilang, 3 linggo na naman yan. Mag-uusapan? Gano'ng karaming objections na naman yan? 49? No? Ito yung pinakamahalaga yung Lunes. Diba? Unexplained wealth.
1: No?
4: Ang pagwalag nila. Eh, dumaan lang naman sa bank account eh.
1: Nga,
4: hindi naman tumigil.
0: hindi na ano.
1: Check.
0: Hindi nag-settle.
4: Hindi na, dumaan lang. At bakit sinama yung asawa?
1: Yun.
4: Eh talaga naman kasama yung asawa sa salin. No? Ano bang multiverse kayo nakatira?
0: Batas yan.
4: Diba? Diba? Ito yung pinakamahalaga yung Lunes.
0: Yan.
4: Nagdebate dyan. No? Sabi ng isang senador, iba naman yung sabina sa waran. Visib daw kasi. E di na-lecturean ka. Yung kapatid mo, fishing expedition.
1: Yeah, yeah, yeah.
4: Ang sabi ay, dumaan lang eh. Hindi naman yan proof ng unexplained
0: wealth.
4: Dumaan lang eh. Di ba? E di, binigyan mo pa ngayon ng argumento. Michel Jokno. Kaya nga kinakailangan, buksan yung bank account.
1: Para malaman.
4: Para malaman. No? Diba? Nagmamagaling ka. Binigyan mo ng pagkakataon ngayon yung prosecution.
1: Yeah.
4: Diba? Nasabihin, in the first place, kaya nga pinapabuksan ang bank account.
0: Correct.
4: Kita talaga. Diba?
0: Correct.
4: Sobrang galing mo, para kasi Marcoleta. Yeah. No? di, lumubog ka sa sarili mong kumunoy.
1: Yeah.
4: Pero nakakatawa.
0: Yeah.
4: Sinasabi ko nga kanina, naglabas pa! Naglabas pa! Ng video, no, na kinatay at pinakain mo ng alikabok, si Chel Jok. Pinapanood naman ng lahat siya, parang grave threat siya eh. No, binabaluktot mo pa. Diba? Galing-galingan mo naman. No, magsisinungaling ka lang. Diba? Hindi pa ganun kagaling. Humingi ka na advice sa PR.
1: Yeah.
4: Wala naman akong naisipan.
1: Wala.
4: Ito, panghuli.
0: Meron pa.
4: Sumabay pa itong China.
1: Yeah.
4: No? Sumabay pa ito na nag-water cannon na naman. Bakit? Baka hindi maunawaan ng ating tikapakinig. Naglagay sila ng 30 kilometer buffer zone sa Baho de Masinloc. Ibig sabihin, hindi na tayo makakapasok.
0: Unbelievable. No?
4: Eh nung ilang linggo lang nakalipas, yung Batanes, kanila rin. So dati, Palawan daw, kanila. Ngayon, Batanes.
1: Kaliwa,
4: kanila. Eh baka pati Iloilo, kanila. Diba?
1: Susunod, Binondo.
4: Yari sila ron. Eh ang daming team party ron eh. Alam ba nila yung kanilang isusubo?
1: Yeah.
4: No? Mabibilaukan sila dyan. Pero, dapat naman, yung ating Department of Foreign Affairs.
1: Siyempre.
4: Talagang pangatawanan.
1: Naman.
0: Correct.
4: Talagang galaw. Yung sinasabi nila na provisional agreement. Yan. Eh, maglabas talaga. Yung ating department na walang ganyan.
1: Yan.
4: Walang ganyan. Eh, ginagamit kayo ng China eh.
0: Correct.
4: Huwag kayo magpagamit.
1: Yes.
4: Diba? Huwag sanang manatili yung statement ni Secretary Gibocho Dong.
1: Na wala lang.
4: Wala kaming kinalaman dyan. Ibig sabihin, merong kinalaman.
0: Na hindi sila.
4: Eh, dapat lahat tayo magkaisa.
1: Yes, sir.
4: Lahat tayo magkaisa. Ang iwaksin na natin yung mga chinador na yan.
1: Yeah.
4: Iwaksin natin. No? Yung mga nag-gaslighting sa atin.
1: Yan.
4: Diba?
1: Correct.
4: Lalo na sa SONA, yan yung kinakailangang magkaroon ng reset.
1: Yes, sir.
4: Hindi yung relasyon natin sa China. Malinaw yung ating victory sa arbitral award ng UNCLOS.
1: Yes.
4: Malinaw yan. Huwag tayong umatras dyan. Ang Indonesia nga eh. No? Winarni nga ng China, huwag niyong gawin yan. Huwag kayong mag-drilling dyan. Anong ginawa ng Kwan? Ng Indonesia? E di ngek-ngek nyo. Mag-drill kami dyan. Dapat ganun din tayo. Ngek-ngek nyo. Di ba? Ganun dapat. At dapat nagkakaisa tayo.
0: Correct.
4: No? Kasama ang Department of Foreign
0: Correct. Affairs. Correct. Ah,
4: diba?
0: Okay. Oh. Dahil ang West Philippine Sea,
4: ati nito!
7: Ati nga ni Secretary Davos sa China,
8: ngek-ngek nyo!
4: Sa mga chinador,
8: ngek-ngek nyo!
4: Sa mga gaslighter, na senator,
8: ngek-ngek nyo!
7: Ikaw, Team Tars, ang West Philippine Sea, anong paninindigan dapat natin dyan?
3: Atin yun.
7: Yan.
3: At hindi dapat yun ay inaano natin sa politics. Sa ito, tandaan natin.
0: Good point.
3: Soberanya po ng Pilipinas yun, ang pinag-uusapan.
7: Yun.
3: Huwag nyo na isama kung DDS ka, kakapig,
7: kakalista
3: ka. Hindi na yan dapat iniisip. Yun, isipin nyo sa atin ang West Philippine Sea.
7: Yeah.
3: Walang kulay dapat.
7: Wala.
4: Ano bang mensahe mo sa China? Iniilonggo.
7: Kaya, yeah, sige nga.
3: Ngayon, defota ka.
7: Oh, yun nga yun.
0: Napakagandang mensahe.
7: Hindi, ano yun? Ilonggo yun, ilonggo yun.
4: Ilonggo.
7: Walang ibig sabihin nyo. Hindi. Pinapalalahanan namin kayo na umayos kayo. Para isusunod natin kasi, di ba? Para, ano ba yung standing sa darating na eleksyon? Meron naman ganun agad eh, di ba?
0: Meron.
7: Alamin natin yan sa The Survey Says!
9: Sino ang pinakapogi sa 4 alas?
10: The Survey Says!
11: Magkakaiba ng personalidad.
12: Our survey today was brought to you by Alice Santiago, nagpadala ng Canadian 20, and Vanessa Torres, nagpadala ng New Zealand 20. For Quatro Alas and Team Tartino. Anyway,
4: wawalisin namin sa mga kalaban.
12: Yeah. Ito, yung ating mga trending top 5, number 6, si Mima Alicia.
0: Karamay po kami sa pamilya.
12: Yung kaibigan ni Team Tarty. Number 5, Malacanang NCR wage hike delay. Ang...
4: Na-delay?
12: Yeah, ang batayin yan kasi actually, hindi siya na-delay.
0: Ano nga?
12: Move forward siya. Pero sin-search ng mga tao kung na-delay. Hindi siya na-delay.
7: Yung search word.
12: Yes, delay.
4: Pero kung pinitang ulo ko
7: Breaking news ka niya. Parang gusto mong
0: muntik mawagin.
12: Siyempre, verbatim yan. Hindi yung mas may sin-search nila.
7: Sige.
12: And then number...
4: Ataog ko na sana nila mesa.
12: Number 4, Daniel Ortega. Teka, hindi dapat na nasama. Pero President ng Nicaragua... Okay, number 3, Erwin Tulfo.
0: Bakit si Erwin? Siguro, sa kanyang mga objection.
12: Number 2, si...
4: Pinanatan niya si Alan Peter.
0: Yes, wrong forum.
7: Number 2, si... Saka yung mga nagsasalita daw, di ba? You wasted 26 minutes, sabi nga ni Brother Erwin eh.
12: Boss Lightyear. Number 2, si Panfilo Lacs.
0: Of course. Sa kanilang...
4: Si Panlito Lacsos. Ayaw kay Alan Peter, di ba?
12: And ito yung number 1 trending search words na hinahanap ng mga kababayan natin. Sara Duterte bank deposit subpoena.
7: Yun na.
12: So
0: that means inaabangan.
12: Inaabangan ng mga kababayan natin yung bank deposits.
0: Base po yan sa datos, ha?
12: Makita.
4: Hindi yan bank deposit si Alan, ha?
0: Ako, napakadaling galusin yan.
12: Napakadaling
0: anuhin yan.
7: Survey!
12: Tapos, ito naman, naglabas yung Okta Research recently, July 4, 2011, ng survey, ang tinanong, what should matter most when senators vote on Vice President Duterte's impeachment? At lumabas, law and evidence, 71%. So yun yung pinakamahal.
7: Versus
12: evidence-based.
7: Yeah. Versus
12: yung political considerations, 21%.
7: Versus politics.
12: And then don't
4: yung may yung 32 million na boto, bumoto.
12: So yun yung lumabas. And then may linabas din yung tanghere, survey, na ang nakita natin ay 55% of respondents believe that senator judges are overtly aligned with or lawyering up for either the prosecution or the defense. So
0: medyo
12: ibig sabihin, parang ano, parang
0: one-sided.
12: Parang one-sided. Mm-hmm. Wala nang sabi kanina ni Alan.
1: Kasi kasuntukan mo kanina.
4: Yung lumabas na palsay siya, may lumabas din ah.
12: Okay. Ito lang, tapusin ko lang.
1: So, tapusin.
12: Pero
1: tapusin.
12: Sa ano, yung sa top-ranking senators na sa tingin nilang ay one-sided.
1: Yan.
12: Ah, ito yung sa siling nagsabi ito. Dito, ayon sa survey ito.
4: Tangere.
12: Ang pinaka, ano, partisan daw ay si yung kaibigan ni Sec, si Alan Peter Cayetano.
0: Best friend.
12: 60%.
0: Ambassador pa naman.
12: Followed by si Robin Padilla.
0: Si Ruben.
12: Si Ruben. 58%.
0: Oh, Ruben, tama ka na.
12: And si Senator Pia Cayetano, 52%. Nako, so sila yung parang pinaka partisan.
1: Nag-aabugado.
0: Si Ruben tsaka si Pia.
4: So hindi sila umaakto bilang neutral, objective senator judges.
12: Dapat di ba non-partisan sila?
4: Oo, yun yung nais mo ipahiwate.
12: Oo, pero sila, sa tingin ng mga tao, sila ay overtly partisan sa kanila.
0: In other words, bistado sila. Ibig sabihin.
4: Ngayon, yung sinasabi ko kanila, yung pulsation survey, lumabas din this weekend.
0: Yes.
12: Ito, Sec, yung sinasabi mo.
0: Ano ba yan?
12: Sa tingin ko, yung mga
1: tinitesis mo si Prof.
12: Issues na gustong
0: go on.
12: Ng mga kababayan natin sa SORA. Tama ba?
1: Tama ba? Yun daw ba yun?
12: Yan ba yun?
4: Yan ba yun sa Pulse Asia?
12: Pulse Asia dot eh.
0: Okay. Okay, go on.
12: So, yung mga initiatives na gusto nilang makita are anti-corruption initiatives in general.
1: Yeah.
12: Courtesy of Sina Ronnie Holmes, di ba? And then number two, jobs and livelihood opportunities.
0: Ayos.
12: And then number three, poverty. And then illegal drugs.
0: Wala namang ibang
12: ano ba yan? Wala kayong sinasabi.
0: Walang ibang landed questions.
4: Diba, parang may lalabas na survey bukas.
1: Yung trust rating.
4: Na medyo na-cover na yung con eh. Yung first week.
0: Yung first week ng impeachment.
1: Ng Okta.
12: Okta pala maglalabas.
1: Okta! Pero, hindi nga ni Sek, nagpaalan na siya.
4: May patikim dapat.
1: Patikim. Sa 4, alas yung unang maririnig. Ano yun, Prof?
12: Na yung trust ng vice president may effect yung ano yung impeachment proceedings at may nakitang pagbaba sa trust and satisfaction ratings.
4: Gaano ka baba?
12: Hindi ko masabi yan, Sec. Hindi na ako binigyan ng teaser lang yan. Hindi binigyan ng authority niya.
4: Kasi ako ba yung magsabi?
12: Si Ranjit Ryan.
0: Pero yung survey na yan, ginawa yan nung
1: na-cover
0: na yung
4: impeachment.
0: Okay, so that's a fact.
12: That's a fact.
0: Okay, and speaking of facts, nandito na tayo sa facts.
1: Yun!
13: Katotohanan dahil 4 alas.
14: Fact. Sheet.
13: Para sa bayan lagi 4 alas.
1: Ang fact sheet natin ngayon, syempre dahil Lunes ay SONA.
0: Yes.
1: Hindi tayo pahuhuli. Ang 4 alas ay may SONA din.
0: Meron
1: din sa ito ang SONA ng 4 alas. Prof, mauna ka.
12: Hindi lang dapat mahiya naman kayo, yung sinabi last year ng ating Pangulo, na saan namin na managot na dapat
1: kayo!
13: Fact sheet kayo!
0: Hindi lang kaso at imbisigasyon, inaasahan namin na makulong na ang mga sangkot sa korupsyon!
13: Fact sheet kayo!
15: Hindi lang ayuda tulad ng 4PS, IX, Tupad at AKAP ang kailangan ng masang naghihirap.
1: Yan!
15: Pagtaas ng sweldo na pantay sa ibang bansa para mabuhay ng marangal.
13: Fuck shit kayo!
4: Living wage ang kailangan.
1: Ikaw yung Sec.
4: Hindi lang mga silid-aralan. Libro at upuan sa eskwela ang dapat pagtuunan. Mga libro na outdated.
1: Yeah.
4: Isama sa edukasyon ang pagmamahal sa bayan.
1: Yeah.
4: At ang korupsyon ay hindi normal.
1: Yeah.
4: Ituro ang West Philippine Sea, ang UCLOS, Victory, ang kahalagahan ng pagboto sa matinong gobyerno at katotohanan sa ating mga teritoryo, kabilang ang West Philippine Sea na
13: atin. Fact sheet kayo!
12: Hindi lang problema ninyo sa palasyo, Kongreso at Senado, dapat umiikot ang focus sa gobyerno. Ibaba ninyo muna ang singil sa kuryente.
1: Yan.
12: Siguraduhin ang sapat na supply ng tubig.
1: Yan.
12: At gawing abot kayang presyo ng mga bilihin sa bawat bahay ng Filipino.
13: Fact sheet kayo!
0: Uy, hindi lang statistika na bumaba na ang krimen.
7: No.
0: Papanugutin din ang mga institusyon, mga kumpanya at maging ang mga nakatalaga na magbantay at mangalaga sa seguridad at proteksyon dahil sa kapabayaan nila.
13: Fact sheet kayo!
4: Hindi lang sabihin na wala tayong magagawa sa pagtaas ng presyo ng langis, na apektado ang lahat ng presyo ng mga bilihin. Panagutin din ang mga
7: nananamantala.
4: Nagsasamantala.
13: Yes!
4: Sampulan ang mga ganid.
13: Yes! Ganid.
4: Ikulong sila.
13: Yes!
4: Hindi lang multa. Multa. Dahil sa kasakiman nila.
13: Vaccine kayo!
7: Mainam ang mga proyekto ng mga dayuhan para makatulong sa dagdag trabaho at ekonomiya. Pero siguraduhin nyo na hindi ito makakasira, hindi ito makakaapekto, at hindi ito magiging pasakit sa buhay ng mga Pilipino.
0: Fact F-A-C-T-S-H-E-E-T kayo.
4: Yeah. Pahabol lang ng konti.
13: Oh.
4: Dapat yung sona, hindi puro sana.
13: Yeah.
4: Fact sheet kayo.
13: Sona on.
7: Yeah. Siyempre, yun talaga ang
0: buhay. Baka may mensahe.
7: Ano mensahe mo, Team 30? Sa mga
4: Inilonggo.
7: Naniniwala. Oh, Inilonggo.
15: Okay, sa tanan niyo mga kababayan ko, lalo na sa mga Ilonggo ko, no, kapwa Ilonggo ko, gamiton tagit ang aton mga utok gano sa pagpili sa mga politiko naton. Alam mo, tanan man ta gusto sang pagbago sa aton nga bansa. Tanan ta gusto sang change and syempre, mag-start gid ina sa aton, sa mindset ta. Kaya kung hindi mag-change ang mindset ta, pagdating sa politika, ay wala gid may matabo sa aton nga bansa. So, bilang isa ordinaryo nga Pilipino, mas piliin ta Japon nga palanggaon. Mahalin po ang ating bansa at hindi ang politiko.
4: Pinabati ko rin yung mga kabats ko sa high school sa Notre Dame, 78. Nag-reunion kami kagabi. At yung kabats ko na yan, wala dyang korap.
0: 1978 ito.
7: 1978?
0: Okay.
7: Sira. Sorry.
4: Mabuhay kayo, mga kabats. Walang korap dyan, ha?
7: Walang korap.
4: Hindi yan mga Arneo, ha?
0: Mga hardcore, 4 alas, Alaskador at Alaskadora, si Fernando Respicio Martinez, hello, Attorney Leland and Billy, alam ko nanonood kayo
4: parate. Diyan yung Respicio sa Isabela, ha?
0: Si Charito Garcia, tapos nung isang araw, may nakakilala sa akin, si DJ, kahit ako ang pinaka-anonymous at pinaka-hindi kilala na tao sa buong Pilipinas. Bilang nakilala ako ni DJ. So, hello, DJ.
7: Hello, DJ. Ako, binabati ko lang yung nakaraan. May nag-bash eh. Pero salamat sa iyo dahil mayaman to, namimili ng tao. May sariling mundo.
13: Yan, ikaw, sir.
12: Yung si Jimmy Dumlao, binabati ko rin. Nakakilala rin at nanunood ng 4 alas.
7: Sa lahat ng mga Ilonggo, Bisaya, Mindanao,
4: Ilocano, Bicolano.
7: Mula Kapari hanggang Hulo. Kapari hanggang Hulo. Kayo ay mahal namin.
12: Mahal namin
7: kayo. Mahalin nyo ang ating bayan.
12: Mga trolls, mahal namin kayo.
7: Mga kababayan, maraming salamat sa pagsama sa amin sa halos 2 oras ng makabuluhang talakayan.
12: Sa bawat issue, may iba't ibang angle.
0: Sa bawat story, may iba't ibang kwento.
7: Yan. Imayin.
15: Mula sa iba't ibang perspektibo na hindi ko mabasa. Madaling maintindihan ng publiko.
7: Yan. Pinasa mo na. Dito lamang sa
13: 4 alas!

0: nagseservisyo niya Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga servisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
1: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapa-unlock ng kanilang time and bibigyan ka na ng servisyo DSW.

0: Makinig sa ikalimang ulat ng Pangulo tungkol sa kalagayan ng pamahalaan ng buong bansa.
1: Kailangan malaman ng taong bayan. Kailangan may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian.
0: Kasama ang buong pwersa ng PRTV News 2026. Zona ng Pangulo, July 27, Lunes, sa PRTV Prime Media Channel 31. At sabayang mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at FMR Stations Nationwide.
2: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
3: Nagpagas na ba ang lahat?
2: Ano man ang opinion mo?
4: Kalma, kalma.
2: Pag-usapan natin yan.
4: Tingnan natin, ano ang kanilang salo din dyan?
2: Kasama sina Sandro Ochona.
3: Easy ka naman dyan.
2: At Maan Bakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes,
0: alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradio, at PRTV Prime Media. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao, at Zamboanga. At sa mga channels na ito, sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro, at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
5: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
0: Dahil hindi tumitigil ang balita,
5: umakyat sa 6 ang bilang ng mga namatay.
0: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ipabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
5: Ako po si Naomi Timosyo
0: sa PRTV Prime Media.
2: Bawat subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko. Amen.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa makalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 3:03 na po ng hapon.
1: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuatang network.
2: This program is produced by CaptureCast Ventures Incorporated.

0: Good morning! Gen Z Energy. Good afternoon! And good evening wherever you are all over the world! Ayan! Siyempre, palakpakan tayo dahil Sabado na naman, alas tres na naman ang hapon. At narito na ang inyong paboritong tambayan tuwing alas tres ng hapon. Kada Sabado ang Trending kasama ang inyong lingkod, Jing Castañeda. At siyempre po ha, hindi lamang welcome sa atin pong mga kasama dito sa Pilipinas. Welcome din sa atin pong mga kababayan, ating mga mahal na mga OFW sa buong mundo. Napapanood po ang atin pong programa sa TFC. Ayan, pakita natin ha yung ating art card para sa schedule. Ito po ay mapapanood sa mga ating mga OFW sa Amerika, Canada. Uy, nandiyan sa Canada yung aking co-anchor dati sa Balitang Middle East, Henry Umaga Diaz. At syempre sa Hong Kong, Singapore, Guam, Saudi Arabia at sa Madrid. At sa mga nakatutok naman sa atin pong Facebook page, sa atin pong YouTube channel, ayan, i-click lamang po ninyo, i-scan lamang ninyo ang atin pong QR code para kayo po ay updated sa lahat ng mga ganaps ng Trending. Diyan pa rin po sa Facebook page, TikTok, YouTube at Instagram at Jing Castañeda. Isa pong mainit na inaabangan ay ang ating libreng training on AI at content creation. Naku, salamat po sa atin pong mga partners. Ayaw nilang magpabanggit pero sila po ay nagbigay ng libreng laptop na pwedeng gamitin ng atin pong trainees at libre rin pong access sa mga AI tools. Akala nung iba, yung AI libre lang yung ano niyan ha, yung access niyan sa mga AI tool. Meron pong libre, meron ding may bayad. At yung atin pong binibigay ay yung premium, no? Premium AI tool. Syempre may bayad, pero sagot na po namin 'yon. Ambag na po natin 'yan sa larangan ng content creation. At ang atin pong mga trainees ay isa-isa na po nating salamat ha sa lahat ng mga nagpadala. Ayan. Ang mga nagpadala po ng kanilang mga application sa atin pong Facebook page at sa atin pong email. Pero syempre po limited yung slots, no? So unti-unti na po nating siniscreen. At may ilan na po tayong pumasa. Abangan po ninyo sa Monday, sa Lunes, matatanggap po ninyo ang inyong official email signifying that you've been accepted in the training program. Pero meron pa po tayong limang slots, no, na natitira. So ito po ay available pa rin. Ready na ba yung ating video? Ayan, palabas natin yung video on AI training para po mabigyan kayo ng idea.
1: Gusto mong matuto ng AI at content creation? Trending Creators Academy ang para sa'yo. Libreng training sa AI at content creation. Tuklasin ang mga makabagong AI tools na nagpapadali sa paggawa ng content at ideas. May intro to generative AI, image generation at storytelling. Madali lang, step by step. At ang maganda, libre! Kumuha ng certificate kapag natapos. Tara na! Bisitahin ang aming Facebook page at simulan ng iyong journey bilang Next Gen Trending Creator.
0: Ayan!
1: Mga so, kwentong makabuluhan. Umahapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda.
2: Briefly, sir, so we can proceed to the matter on hand.
3: Can we start now?
2: I was about to, sir.
3: Thank you, sir. We wasted 26 minutes for nothing.
0: Last week, sa VP Sara on trial, binusisi ang umano'y grave threats ni VP Sara, banta sa kanyang buhay at ang kanyang bank records. This week, pinakainabangan ang magiging hatol ng impeachment court at ang bagong witness ng prosekusyon. Pero bago pa man magdesisyon ang korte, nagsabong muli ang mga senator judge.
4: Bring it somewhere else. Bring it to the press. Bring it to the social media, but not here.
5: Wala akong kinikilingan dito.
6: It is useless to argue a legal point with a non-lawyer.
7: I do not have 4 years of law, but I have 29 years of lawmaking.
8: Let us not abuse the liberality of this court.
0: After ng mainit na debate, granted ang request ng prosecution na ipasubvina ang mga bank at tax records ni VP Sara.
4: Buksan na natin lahat!
0: Trending ang husay at cool na cool na attitude ng isa sa prosecutors na si Congressman Chel Yocno. FBI. May bagong witness, NBI Director Melvin Matibag, na nag-imbestiga sa banta ng mga Duterte sa buhay ni Pangulong BBM.
9: Isang ulo lang naman ang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos!
0: Day 9, si Matibag pa rin ang nakasalang.
10: Ano ang tawag sa taong paiba-iba ang sinasabi? Di ba po sinungaling?
0: Senator Judges naman ang nagtanong at sumubok sa kanyang kredibilidad. Ang bilin lang ni Senator Robin sa prosekusyon.
10: Sana hindi one-sided ang ating prosekusyon.
0: At di pa tapos. Next na pinagtalunan kung gaano ba talaga kahaba ang 2 minutes at sino nga ba ang may hawak ng bell.
11: Nakakalata na kami. So dapat pag sinabing 2 minutes, 2 minutes. Pinipindot ng pinipindot nito. 2-3 beses.
12: Tapos na ba yung oras ko?
13: Sabi ni Annika, tapos na daw.
0: Ang bilis nga naman kasi ng 2 minutes, Annika. Napas 6-7 na lang tuloy si Senator Alan.
10: I was interrupted.
0: Next week, face-to-face uli para sa week 4 ng VP Sara on trial.
14: Hinahanap po ng impeachment court ay ang katotohanan.
0: Hinahanap po ng impeachment court ang katotohanan. Kaya sa ating trending issue, ngayon po ay may update tayo sa impeachment. Syempre hindi naman to every week, no? Kaya lang to set up, no, what has been happening. Meron tayong weekly roundup. But also sa Sabado o sa Lunes po kasi ay SONA, no? So yung State of the Nation address ng Pangulo, kaya medyo isasabay natin, no, itong impeachment at ang kalalabas lang na survey, no, ng Pulse Asia, pero hindi umabot dito sa impeachment period, bagamat dapat pag-isipan ng lahat kung ano nga ba ang resulta ng survey vis-a-vis the State of the Nation address and of course vis-a-vis the ongoing impeachment trial kay VP Sara. Pero eto, syempre, kailangan kasama kayo sa atin pong kwentuhan, ang atin pong YouTube channel, DZMM Teleradio. Punta po kayo doon, manood po kayo at makinig at syempre padala ang inyong mga comments. Unang-unahin natin, ha, yung atin nga pong trending issue, ang SONA at ang impeachment at syempre yung ating natapos o katatapos lang na Pulse Asia survey. At in the second half of our program, lagi tayong good vibes public service. Ang atin namang pagkikwentuhan ay ang internationalization program ng Commission on Higher Education. Ang CHED po ngayon ay pinangungunahan ng atin pong chairman, syempre si Dr. Shirley Agrupis. Ang atin naman pong International Affairs Service ay pinangungunahan naman po ni Doc Christine. So siya po, Doc Christine Ferrer. So siya po ang hepe noon ng CHED International Affairs Service. At mamaya makakwentuhan po natin ang mga kinatawan ng ilan pong mga eskwelahan, mga SUC, para ikwento sa atin gaano kalaki nga ba ang impact ng internationalization program ng CHED para po palawakin ang ika nga sakop, no, ng CHED at hindi lamang po ng SUCs kung hindi pati na rin, o yung SUCs sa atin bansa kung hindi pati na rin yung mga universities and colleges all over the world. So mamaya po yan, ha, sa second half ng ating program, kaya tutok po kayo at mag-comment na sa atin pong YouTube channel. Pwede rin sa Viber. Anong number ng Viber natin? 0919-278-3000. 0919-278-3000. O, bisibisihan ang atin pong unang bisita. Papakilala ko na muna si Dr. Ronnie Holmes, ang president ng Pulse Asia Research Institute. Kasi siya ay nasa Zoom ba? O, nasa Zoom, no? Si Dr. Ronnie. At mamaya, I will bring in also isa po sa atin pong bisita rin ngayon ang ating napaka ika nga hindi magpapatalo pagdating sa analysis, no, sa mga ganitong mga issues, si Attorney Howard Calieja, ang atin pong law professor. Pero unahin natin si Doc Ronnie kasi siya ay nasa Zoom ngayon. Doc Ronnie.
15: Magandang hapon, Jing. Magandang hapon. Happy birthday.
0: Thank you, Doc. Buti na lang, pinagbigyan mo yung tawag namin. Eksakto sa birthday ko.
15: Birthday gift na lang.
0: Oo nga. Oy, pero masusundan to, Doc, ha? O, unahin na natin. Alam ko, bisibisihan ka dyan sa inyong family event. And I know you've been interviewed also, no, regarding the results. So, para sa mga hindi updated sa inyong pinakahuling survey, mabilis lang at maiksi lamang na summary, Doc, before I throw my first question. Go ahead, Doc Ronnie.
15: Well, doon sa huling nilabas namin, lumalabas na ang kalamihan ng Pilipino, yes, isa sa tatlo. Pag tayo na mo anong gustong sabihin ng BBM sa SONA bukas, ay yung paglaban sa korupsyon. Ang kalamihan doon nagsasabi, dapat siguro mag-update si BBM. Ano na nangyari sa flood control scandal. Ang pangalawang usapin ay yung mataas na presyong na mga bilihin. Dapat itong paano gagawin itong abogaya. So, malaking parang challenge kay BBM to, no? Kasi siya yung naglabas ng flood control scandal. Pero isa sa limang Pilipino nagsasabi, ano na nangyari pagkatapos ng taon?
0: Itong lumabas na ano natin ngayon na Doc Ronnie, itong lumabas na ika nga priority, no? Priority program dapat na marinig ng ating taong bayan. Ibangga mo nga ito dun sa lumabas naman na sentimiento, of course, based on your survey, pagdating sa halala, no? Sa 2028.
15: Well, lumalabas na mas pinapaboran ngayon yung isang kampo, no? Particular na si Sara Duterte at ang kanyang mga kalyado sa vice presidente, sa senatorial. Siguro dala na rin ito, no? Maganda nga yung training mo sa AI, Jing, eh. Kasi dala na rin ito nung paano lalabanan yung naratibo galing sa isang kampo na hindi tumutugon ng pamahalaan at ang kalaban naman ay tine-persecute. Aaring meron itong bahagi ng katotohanan pero palamihan saan ay talaga nagiging viral lang. No? Kinakailangan ay pag-usapan mabuti. Hindi ba talaga tumutugon ng pamahalaan o nagkakasiraan lang dahil sa kaginawan sa politika. So, yun ang nangyayari. May inaasahan sa gobyerno na nabulin yung mga kurap at pababayin ng presyo ng mabilihin. May ginagawa sila pero namumuno sa impormasyon ay yung tanggali nila. Yung nagsasabing wala na ako ginagawa at hindi yung malatutupad yung pangako.
0: And Doc Ronnie, yung ano rin natin, no? Yung ika nga yung mga senator judges, siyempre, yung kanilang performance, in quotation marks, sa ating impeachment will impact doon sa mga tatakbo sa 2028. And I think ito nahagip din yun, no, yung sentimiento ng ating taong bayan pagdating dito.
15: Oh, lumalabas yun na mga nanguna, yung medyo labas, naghahayag, labas pa sa mismong Senado, no? So, nandiyan si Robin Padilla, nandiyan si Alan Titetano, bagamat, yung mga hindi pa nakaupo sa Senado, katulad ni Pasig ni Nico Soto, sina pumapangalawa. No? Pero karamihan nung nandun sa sinasabi namin kung hindi na pre-election sa pagka-Senado ng panonood ng survey, karamihan dyan ay kabahagi ng minorya sa Senado.
0: Okay, so bago kukunin naman yung input si Attorney Howie, Doc Ronnie, yung... kasi, well, syempre, ang tagal na nating nagko-cover, no, dito sa mga ganitong mga bagay-bagay. Ako naman, ang insight ko, pag nasa gobyerno ka kasi, ikaw yung administrasyon, abala ka dun sa pagpapaglakad ng bansa at abala ka rin doon sa mga programa. Bukod doon, ikaw rin, you need to communicate these programs, di ba? At kung may makalabang ka sa politika, syempre, kailangan mo rin be on the aggressive side. Pero kung ikaw yung kalaban, in quotation marks, opposition, no, all you need to do is tirahin mo lang, punahin mo lang, yeah, criticize mo lang yung nakaupo. So, dehado yung nakaupo. Tama ba?
15: Dehado, kasi sila ang papanugutin. Kahit na walang ginagawa yung hindi nakaupo, panipo na lang, mas meron siyang resonance, di ba? Mm-hmm. Pero yun nga lang, yun ang problema. Pero sabihin, may kakulangan rin yung sistema ng komunikasyon ng administrasyon. Kinakailangan nila siguro ay hindi lang sa pambansang payag, pagpapayag, hindi lang sa paratiyan, araw-araw ang papayag. Hindi nakakarating sa mamamayan kung anong ganun yung ginagawa. Siguro, may papil dyan yung lokal na pamalang, yung mga lokal na ekipibo.
0: Mm-hmm.
15: Kasi kung hindi sila natutulungan ng mga lokal na pamalang, nakaalyado naman nila. Mm-hmm. Hindi mananaig yung boses ng mga pupunan.
0: Mm-hmm. So in other words, yung communication, no, nung communicating these programs, yun yung medyo kailangan improve.
15: Yun ang kailangan improve. Kasi hindi nadadaan yan sa araw-araw na press conference, correct, no? Yung press meeting, press release. Lalong-lalo na, kung hindi naman nila pinakikinggan yung mga yun, eh, kasi alam naman nila, sabi nila, ah, one-sided yan, galing sa Malacan ngayon. Alam naman yung mga tao na nagsasabing one-sided.
0: Correct.
15: So, sarado na kaagad ang isip mo. So, paano ang ibang pamamalaan na kami nakapang na dapat lang ang administration? Kung si Gulo, si Gulo, may masasabi siya to ni Kale, ha?
0: Oo
15: kasi
0: nga.
15: Mas malawak na rin ang kanyang karanasan dyan at ngayon ay nakapusa sa pamalan.
0: Okay. Doc Ronnie, ano gusto palabasin? May matanda na si Attorney Howie. Tanda mo, Attorney. Doc, ha? Matagal na para yung tatlong nag-uusap. So, pati ikaw, balik sa'yo yun. Back to you yun.
15: Mas bata isa sa akin.
0: Hindi, lamang ka lang, Doc Ronnie, sa buhok. Sige na nga, pahiritin na natin si Attorney. Attorney, go ahead. Paon, Attorney, nung mic mo. Ayan, yung red. Yeah.
12: Ayan, okay. Narinig na ako. Good afternoon po sa inyong lahat. At good afternoon, of course, idol natin si Prof. Ronnie.
0: Yes.
12: Ang masabi ko lang, matanong ko lang siguro kay Prof. Ronnie, ay parang ang feeling ko lang, Prof. may disconnect eh. Kasi when I was reading it, ang concern natin talaga is corruption, accountability. Pero kung titignan natin, kahit anong sabihin natin, Sara Duterte is still leading. Eh, if we compare Sara Duterte with Lenny Robredo, ang layo ng accountability and corruption. Si Sara Duterte has, although not proven, but maraming corruption charges, maraming issues, no? At saka compared to Lenny na wala naman, malinis, no? Pagko-compare din natin yung top senators, ilan doon eh, may issue ng flood control. Kung ang gusto nilang supuin natin o ang hinihingi nila yung flood control, bakit mataas pa rin sa survey yung flood control na alleged senators, no? So sabi ko nga may disconnect, meron silang gustong supuin and yet yun pa rin ang binoboto natin ng mga senador, mga sabi ko nga pag pinagtapat mo yung for president Lenny and Sara, si Lenny malinis, walang problema. Si Sara, kaliwat kanan ng kaso ng corruption, pero mas mataas pa rin. So, hindi ko rin alam kung talagang nakukuha yung connection between yung gusto ng ma-address at o talagang ang survey ba, Prof. Ronnie, talagang nadadala sa name recall at popularity. But we cannot say na Lenny is not popular. We cannot say that, let's say, Chair Jokto compared to Robin, although mas popular si Robin, pero may pangalan rin naman si Chair Jokto. Pero hindi naman tumitimbang. So,
0: correct.
12: Doon lang aking nakikitang disconnect. Although sabi ko nga, medyo the survey is only a snapshot, a pulse. Kaya nga, ikaw eh, pulse Asia. Pulse lang ng taong bayan, pulso lang.
0: Prof. Ronnie, your inputs. Ganda ng insight ha, ni Attorney. Go. Doc Ronnie, Prof? Ala, baka nawala.
15: Hindi disconnect. Hello?
0: Go ahead, dinig po namin kayo.
15: Hindi, nag-agree ako, no? Kasi kung ako tatanungin mo, mapigit ako din sinasabing disconnect, eh. Pero siguro, yung napapalating na impormasyon o nakukuhang impormasyon ng mga sumusuportas sa mga taong sinasabi ni Atty. Calleja na hindi naman kumakatawan sa pagiging hindi corrupt ay kakaiba yung tinatabi nating disinformasyon. So, iba ang kanilang kaalaman tungkol sa mga individual nito. Kasi sinamin ko, may mga pagpapanggap eh, may naratibo sila, natutog sila sa korupsyon na hindi naman maaaring totoo. So kaya namunguna. So yun ang dapat nating tugunan. Bakit ganun ang pananaw na malayo naman sa katotohanan?
0: Oh, Attorney Howie, ano ang iyong palagay mong dapat gawin, no, ng gobyerno?
12: Well, tama nga, yung misinformation at siguro yung pushback sa mga fake news, no? Hindi ko maintindihan dahil talagang kahit sa mga online, sa social media, napakarami, kahit ako pupunta sa feed ko, eh, hindi ko rin talaga naintindihan kung saan nanggagaling, napakarami ng mga fake media o fake news na nangyayari. So, tingin ko, one point yun, no? Pero siguro yung ating paalala lang na talagang yung survey is a snapshot, ito ay makakatulong, isa itong tool, pero hindi ito ang totality. Naalala ko, Jing, at saka Prof. Ronnie, isa dun sa tanong sa impeachment, eh, since mataas ang trust rating, dapat hindi na siya i-impeach kasi may trust and confidence pa yung taong bayan. I think we have to emphasize including for us, no, yung tayong nakakaalam ng konti, nakakalamang ng konti, na hindi ito yung basihan for yung tinatawag natin na last yung wala ng public trust or sentiment with regards to an impeachable offense. So I think if we define that or if we clarify that, maintindihan ng tao, hindi porket popular ka, porket hindi 32 million ang votes mo, ito eh panangga o isasangga mo para hindi ka ma-impeach o hindi ka maging accountable. Tingin ko, it's incumbent upon us to educate them already kasi tayo naman eh siguro nakakalamang ng konti rin.
0: Okay, anong input mo naman doon, Prof? Prof. Ronnie, maganda yung sinasabi ni Attorney Howie. Kasi nga naman, may trust and confidence based on the snapshot, no? Given by Pulse Asia. Go ahead. May delay ba kay Prof. Ronnie? O yan, hinayos natin kay Prof. Ronnie, no? Yung kanyang audio, no? Pero Attorney Howie, so how do you, sabi mo disinformation, so kailangan double, hindi lang double siguro, triple
12: sige,
0: time.
12: Tingin ko triple, quadruple time. Quadruple kasi, time, no? Ewan ko lang kung totoo, yung kahit na ano, makita mo ngayon, dumadami ang issue sa Paxilica. Tingin ko, driven din yan ng China media, no? Mm-mm. Kung makita mo, before that, ang China media, yung kanilang warmongering nung panahon. Mm-hmm. Ngayon naman, papasok ang negosyo kung ano-anong fake news na naman or let's say doomsday scenario ang pinakikita nila. No? Sabi ko nga, ayaw ba nila na mag-improve at mag-develop ang ating computer or AI capacity. Kanina, meron tayong AI education. Mm-hmm. Diba? So, kasama ito. You know, talagang kailangan, hindi natin sinasabi na hindi natin sinasabi ito na tama o mali. Ang sinasabi natin, lahat naman ang gagawin natin, whether it's yung ating, let's say, flood control, whether itong Paxilica, kailangan lang tamang information na tamang balance. Okay. No, hindi lang palaging kontra o hindi lang pabor, but we have to look, sabi nga, the devil is in the details. Tingnan natin ang detalye. For example, Paxilica, tingnan natin ang detalye niya kung tama ba yan at kung makakabuti sa ating bayan.
0: Okay, so ano ang magiging, attorney, no, yung ilang buwan pa ang impeachment? At sa Lunes, mapapakinggan nga natin yung State of the Nation address. And in 1.5 years, election na. So pag pinagsama-sama mo all of these timelines, di ba? Nakaka-stress.
12: Well, talaga nakaka-stress yan, Jing, no? Ang siguro, isa sa mga gusto natin pakinggan, tama si Prof. Ronnie, yung accountability kasi yan ang kumbaga natatak sa ating isipan nung last speech ni Presidente nung nakaraang taon, yung mahiya naman kayo. Diba? So siguro ang tanong ng taong bayan, ano nang nangyari? Although, understandably, abogado naman ako, Jing, no? Nakikita ko yung talagang proseso, nakikita natin that it takes time. No? However, siguro, meron naman din mga gains, no? Meron ng mga pera na nabalik, meron ng mga naka-freeze, although kulang pa yan, meron ng mga contractor, public officers, may dalawang senador, no, nakulong na. So at meron actually tatlo na pati kung kasama si Marcoleta. So meron namang improvement, although sabi ko nga medyo yung ibang tao nababagalan at nakukulangan.
0: Mm-hmm.
12: Pero wag naman natin sabihin na wala. So siguro that's one thing. But of course, kami po, let's say sa isang bayan, talagang tinututukan namin na kami ay nasasayahan na sana marinig din namin itong susunod na ito kasi ito eh parang ang ano namin kay PBBM parang legacy speech na niya ito eh. Ano ba yung kanyang iiwanan para for the next 2 years, no? Na kanyang administration na lang for next admin, no?
0: Okay.
12: So siguro kung legacy, sabi namin, ito eh 10 years ng naalala mo, Jing, ng Arbitral Award ng West Philippine Sea, talagang tinututukan namin itong West Philippine Sea na sana hinihingi namin na magkaroon ng magdala yung Philippines ng second arbitral case para naman labanan talaga at ipatatag yung ating claim sa West Philippine Sea. Pangatlo, kasama na po, syempre, yung ating ekonomiya at nakita naman natin na talagang although binanatan tayo ng malaking dagok dahil sa oil price increase dito sa laban sa Middle East, tingin naman natin na nakasurvive naman tayo, no? Nakatawid naman tayo. At saka isama na rin natin yung jobs, yung sa ating mga kababayan na naghihirap, at saka siguro isama na rin natin yung ating peace and order. So pag sinama-sama natin yan, kung maririnig natin po yan sa ating next zona, sana po ma-address yan ng ating Pangulo. At siguro, meron din siguro, magandang marinig din. Kasi kung maalala mo, Jing, lately meron yung ano, yung mga youth offenders, yung mga sa eskwelahan, yung mga may nangyari, no? So, yes. Siguro magandang i-address din yan na siguro let us give also a importance, ibalik natin yung importansya sa ating pamilya, sa ating core values, because the family is the basic unit of our society. So siguro pwedeng balikan din yan at maganda may marinig tayo kay Presidente.
0: Okay, so ikaw attorney personal, anong gusto mong marinig sa Lunes? May mga balibalita na magkakaroon ng malaking announcement. Bahagi ng zona niya.
12: Binabantayan ko rin yun. May pasabog daw.
0: May pasabog daw,
12: diba? May pasabog daw.
0: Na may connection sa flood control investigation.
12: Okay. Well, nakita na natin, hindi ko alam kung ito ay parte, pero nakita na natin na sabi ng ombudsman, di ba, iniimbestigan si Saldico, si ex-speaker Martin, you know, at saka iba pang sabi, di ba, may mga congressman contractors na, so hindi natin alam kung ito ay kasama dyan, pero we have to remember, lahat ito ay allegation, ano, sa akin, nasa lawyer, sabi ko nga, we go where the evidence leads us. And lahat ng managot, dapat managot. Pero hindi rin naman fair na basta lang tayo mag-a-allege o magbibintang. So kung meron, baka naman after one year, nakakuha na sila ng ebidensya against whoever personalities in government, whether secretary man sila or congressman or senator or whatever, contractor. So sa akin, tignan natin at evaluate natin ang ebidensya. Huwag nating sabihin pinopolitika, huwag nating sinasabi yung kalaban. Kasi hindi yan pumupunta sa punto. Ang punto lang is the evidence. No, tignan natin ano ba yung linalatag na ebidensya. Baka maglatag siya and hopefully makita natin yung ano improvement from last year. Baka ang sigaw na hindi na mahiya naman kayo, baka after one year wala nang corruption o bumawas na, baka ang sigaw natin na Jing is natuto na ba tayo o matuto naman kayo.
0: Correct, baka ganun, correct, correct. Okay, so yung palagay ko attorney, no, so si Prof. Ronnie, medyo may problema talaga sa kanyang connection, no, pero thank you po Prof. Ronnie for finding the time to share your thoughts, lalong-lalo na syempre, you know, he's the one, his company, his institution is the one behind the survey. Pero ang inaabangan ko attorney Calleja, yung pagbitaw ng Pangulo sa Lunes. Sana meron nga siyang bitawan, no? Parang one year from the time binitiwan niya yung mahiya naman kayo. So sa Lunes, kung ano man ang bibitiwan niya na update, and sabi niyo naman nga, umaandar naman ang mga kaso.
12: Medyo napabagalan ng iba, pero umaandar. No? Saka meron namang mga, sabi ko nga, meron namang mga nakulong na, meron mga perang nabalik. At baka makalimutan ko, isa din sa sinisigaw at nalaman din natin nung nakaraan, Jing, yung anti-dynasty. No? Kasama rin yan. Nga. Kasama yan na na-pass na sa House. Nasa second reading na ata, if I'm not mistaken, sa Senado. So, baka naman, you know, sabi ko nga, it's a legacy sa akin. This should be a legacy speech, eh. So, I think, kung sabi ko nga kanina, yung meron tayong second arbitral case, magawa itong anti-dynasty reform, magawa itong accountability, itong flood control. At saka ako, Jing, kasi hindi lang flood control eh. Lahat ng klaseng corruption para masiwata na itong corruption natin. Kung ito eh, itong three pointers na to magawang legacy ni Pangulong BBM, malaking bagay na po ito. Malaking, kumbaga, matatandaan siya with a good legacy as he goes in the last two years of his presidency.
0: So, abangan natin, attorney, kung matapos itong one week, no, malamang na updates for the flood control investigation, may impact kaya, 'di ba? Will Sana. That be enough para yung sinasabi ni Prof. Ronnie kanina na mataas na inaasahan ng sambayanan or isa sa mga issues na pinakamataas na gusto ng sambayanan Watugunan ay katiwalian. At specifically, nakalagay nga dun sa survey, no, yung flood control issue. So, mahahabol kaya. So, sana mahabol. No?
12: Sana mahabol. But paalala natin, kasi if I'm not mistaken, yung survey was done before the start of the impeachment.
0: Correct. Mm-mm.
12: So, yung mga ebidensya na lumabas at ito pang week na ito, starting Wednesday, magsisimula na si Mary Grace Piatos, yung confidential funds na 612.
0: Mm-mm.
12: Tapos, maalala mo, Jing, last week, inaprubuhan to open the records of AMLA, the records of the banks, the records of the BIR. So, pag lumabas yan, yung 6.7 na unexplained, 6. Billion, na hindi million, billion of unexplained wealth, tingnan natin kung ito ay talagang makaka-apekto kasi ito ay talagang kumbaga kamangha-mangha. Kakaiba to sa ating history ng ating mga, let's say, of public officials.
0: Okay. So, attorney, anong iyong, ika nga, parting shots? Anong bilin natin sa sambayanan?
12: Well, sa Lunes, maririnig natin yung SONA. Let us have an open mind. It would be the fifth SONA of the president. At tingnan po natin. Pag bigyan po natin ng pagkakataon, marinig ang ating presidente. At tingnan din natin. Sana hindi naman ito parang report card lang na ito yung mga nangyari. Pero sana pakinggan natin ano ba ang gusto ni presidente moving forward, moving to his last 2 years of presidency. No? Kasi kung magiging ito po, ito lang yung mga parang report cards na nangyari last year, parang we are looking back. We should be looking forward than looking back. No? At saka siguro man na tuloy-tuloy pa rin naman yung impeachment. Ang hiling ko lang naman sa impeachment, let's have an open mind. No, let's look where the evidence lead. At sabi nga nung isang senador diyan, wag one-sided. Tayo ay talagang open mind, pero kung meron talagang neutral dapat, hindi ito dapat ang prosecution, hindi ito ang defense, dapat ang neutral, dapat ang hindi one-sided. Yung mga senator judge kasi dapat sila bukas ang isipan at magde-decide sila not based on political biases, but really kung saan talaga ang nakakabuti sa mamamayang Pilipino.
0: Ayun, ako, maraming salamat. Well said, well said. Thank you kay Attorney Howard Calieja and of course si Prof. Ronnie Holmes, no, kanina na nakasama natin bilang pangulo naman ng Pulse Asia. So napakaganda po nung binahagi nila pareho, pero lalong-lalo na yung parting shot si Attorney. So Attorney, sa ulitin ha.
12: Oh, tsaka pahabol ako. Happy birthday, 18th birthday. Debut mo pala ngayon.
0: Oh, debut ko ngayon. Thank you sa pagpunta mo, Attorney. Alam niyo po, 20 years ang sinasabi ni Attorney na debut ko. Ayan. So wala po, wag po kayong BBTU ha. Mamaya papakainin tayo ni Attorney Howie sa ating pagbabalik dito pa rin sa Trending.
1: I-trending na yan. Trending. Kasama si Jing Castañeda.
16: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Magkinig ka ng balita, DCMM, Roger Patro sa S30. Una sa balita, una sa public service.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Ring, ring, go away!
3: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
4: Pambatang Lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang DCMM, napakalaga sa amin sa Malabon. Eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
7: DCMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
8: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
9: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
0: Lalo ngayon matraffic sa talsada, hindi ka mainit. Magkinig ka ng balita, DZMM, Radio Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service.
10: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
11: Nagbabalik po ang Trending kasama si Jing Castañeda. Trending na yan. Trending. Kasama si Jean.
12: Mga ENT dito sa UPMB. Tinatawag nila itong Academic Heritage Walk.
13: Nandito tayo ngayon sa Academic Heritage Walk. Another component ng Paseo Edutourism Program na funded by CHED. Kaya siya tinawag natin Academic Heritage kasi ang campus naging isang demonstration area na rin, display area na rin, mga architectures na unique. Imagine mga gawa ng mga national artists yung ating buildings.
12: Dito sa UPLB, may QR code sa bawat historical spot. Scan mo lang and boom! Lalabas agad ang mga kwento ng lugar. Kung ayaw mong maglakad, pwede kang sumakay ng tipaklong! Breakthrough ang edutourism concept ng Project Paseo dahil UPLB lang ang bukod tanging SUC na may tipaklong sa campus grounds with matching digitalization of their history. Kaya naman kahit pagdating sa internationalization, isa sila sa mga nangungunang institusyon. Ang Agroforest Stewardship sa Mount Makini, ang Academic Heritage Walk, ang QR Code Technology at ang tipaklong, lahat ito ay bahagi ng Paseo Project.
14: Ayan, nagbabalik po tayo dito pa rin sa Trending. At tulad nga po ng sinabi natin kanina, ang atin pong paksa dito po sa second half ng ating program ay ang internationalization program ng atin pong Commission on Higher Education. Ito po ay isa sa mga achieve pillars ni Dr. Shirley Agrupis, ang chairperson ng CHED. Uy, congratulations ha! Siya po ay muling na-appoint, no? Para po sa kanyang hindi ko alam kung ang tawag doon, hindi yata pa rin naman second term, no, kasi I don't know the technicalities, no, pero ang importante, siya ay muli pong na-appoint. Ayan, congratulations bilang chairperson po ng Commission on Higher Education, kaya hopefully in the coming Saturdays may makakwentuhan po natin siya, no, para siya mismo yung maglahad ng kanya pong programa. Pero sa ngayon, ang atin pong tututukan ay ang internationalization pillar ng atin pong Commission on Higher Education. At ito nga po, dati po ang pinuno po nito ng International Affairs Service ay si Attorney Lily Milla. Pero pumanaw na po siya, kaya po ang pumalit po sa kanya ay si Doc Christine Ferrer. So, ang atin pong tututukan ngayon, ako napakarami po naming, may partnership po kami sa CHED at sa loob po ng isang taon, napakarami po naming mga universidad, no? Mga SUCs ang nabisita at ito po ay ina-feature po natin yung iba't iba nilang mga programa. For this particular episode, ang atin pong i-feature ay ang internationalization. So ang atin pong pinakita kanina ay ang UPLB, 'di ba? Yung kanilang pong programang paseo. At para po ipaliwanag sa atin, ano nga ba itong paseo, promoting agroforest stewardship and ecological observations through edutourism, ang UPLB Paseo. Makakasama po natin si Sir Robbie Sereno, ang former project leader ng UPLB Paseo. Hi, sir! Papindo, ayan! Yun!
15: Yeah.
16: Okay, go, sir! Batiin niyo muna inyong mga fans.
14: Batiin niyo po ang inyong mga fans. Go!
15: Magandang hapon po sa inyong lahat at maraming salamat, Ms. Jing, for this invitation.
14: Naku, sir, pa-finally natuloy din tayo,
15: oo,
14: no?
15: Oo, ang tagal natin yung pinag-uusapan.
14: Oo, ito.
15: Maraming po salamat, ha?
14: At ano pa lang yun, sir, patikim lamang po. Yun po ay yung nakita po nating ika nga excerpt, no, from the interview we did. So papanoorin, ipapalabas pa rin po natin yan sa YouTube at syempre sa iba't ibang mga social media platforms, pati sa ABS-CBN TFC. So abangan po ninyo. Pero sir, ayan, ngayon, kayo na mismo magkwento, no? Ano nga ba itong UPLB Paseo? Yeah. Ano ang papel ng CHED, lalong-lalo na yung internationalization program?
15: Bago yun, magpapasalamat muna ako sa CHED, ano? Particularly International Affairs Service. Kami ang UPLB, isa sa mga mapalad na universities ng Pilipinas, dito sa Pilipinas, na nabigyan ng pondo ng CHED.
14: Mm.
15: At ang purpose talaga nito is yung mga universities and colleges sa Pilipinas maging handa doon sa tinatawag natin yung internationalization.
14: Mm.
15: Ang ganda kasi ngayon, kasi nung nagpalit tayo ng kalendaryo, napasabay na tayo, no, sa international calendar. Kaya pag summer ng mga nasa Europe, sa US, sa Australia, pwede silang pumunta sa Pilipinas. Ganun din yung ating mga estudyante. Nakakatuwa, alam mo ba, nung last week, we received 35 students na member ng tinatawag na Asian Agricultural Colleges and Universities.
14: Wow!
15: Nasa UPLB.
14: Wow.
15: Ito na yon yung ano tayo kasi
14: bibisibisihan kayo.
15: Around 200 na yung naging partners ng universities ng UPLB, both local and international. So ang gusto namin mangyari diyan, kaya naghanda tayo, pinaghanda tayo ng CHED. Okay, anong nagbigay ng pondo ng CHED, inayos namin. Kasi alam nyo, ang UPLB, matagal nang kilala yan sa tinatawag ng destination.
14: Mm.
15: Kasi kami yung caretaker ng Mount Makiling. And then meron tayong colleges like agriculture, forestry, environmental science, veterinary medicine, economics. Lahat yan, pinaghahanda. Kaya ready na tayo ngayon na mag-receive ng mga exchange students.
14: Okay.
15: And ang ginawa namin, with Paseo Edutourism, it's a kind of tourism in an educational institution, kaya edutourism siya.
14: Mm-hmm.
15: Na yung mga tourists, mga visitors natin, kung yun ay mga farmers, mga estudyante, kung anuman, pagdating doon, kunyari, mamili sila ng four tracks.
14: Mm-hmm.
15: One is in agricultural science. The second is forestry and biodiversity.
14: Mm-hmm.
15: The second is technopreneurship.
14: Oh, may ganun pala.
15: And then the fourth one is culture and arts.
14: Mm-hmm.
15: So yun yung inihanda naming tour ng campus.
14: Okay.
15: Kung gusto mo ng biodiversity and forestry, nandun ang Mount Makiling, syempre. Nandun ang Museum of Natural History, may Botanic Garden.
14: Mm-hmm.
15: Kung ikaw naman ay agricultural science, meron tayong agriculture, yung organic agriculture, yung dairy training, and yung edible landscaping. So mamimili sila. And last week nga, akatuwa, kasi 35.
14: Opo.
15: And ang maganda doon, na-appreciate nila yung academic programs ng university. At the same time, na-appreciate nila yung Pilipinas. Na, ang ganda pala ng Pilipinas.
14: Oho.
15: Yung mga academic na nagkaroon ng mga program exchange ng between the students and mga faculty. Masaya.
14: Okay. So, pero ito, Sir Robbie, yung ating programa, ika nga, ay hindi magagawa kung wala yung suporta ng CHED International Affairs Service?
15: Importante talaga yung naging papel nila. Kasi Otherwise, hahanapin pa namin yun. Or i-request pa namin yun sa
14: yung funding.
15: General appropriations.
14: Mm.
15: Pero ito na nga, because of that Higher Education Development Fund, naging available ito.
14: Okay.
15: And medyo competitive lang. Talagang dadaan ka sa butos ng
14: kata. Oo.
15: Pinipili talaga nila.
14: Okay. So yung mga, ito po ay for UPLB, so Luzon, ano? Ngayon, tingnan natin, Sir Robby, nasa Zoom naman. Doon naman tayo sa Mindanao para lang makita natin na yung atin nga pong CHED, International Affairs Service, eh, iba't ibang bahagi ng Pilipinas, ano, yung binibigyan po ng pondo at binibigyan ng atensyon. So, nasa Zoom po ngayon si Melvin Valmoria, ang Project Focal naman po ng Project MOCA, ng Northern Bukidnon State College. Hi, Melvin! O Melvin. Melvin ba o Melvin?
17: Melvin po, Tita Jing. Good afternoon po.
14: Pinikwento ni Sir Robby, yun ngang mga impact no ng suporta ng CHED International Affairs Service sa UPLB, specifically sa Paseo. Ikaw naman, Melvin, ikwento mo naman yung background. How did your project, no, yung Project MOCA come about? At ano naging papel dito ng CHED, International Affairs Service?
17: Okay. Si Project MOCA po, Tita Jing, is an initiative po ng former college president namin in partnership with University of the Philippines Los Baños through Professor Nathaniel Bantayan. Sila po talaga yung co-lead ng project, wherein goal ng project is to valorize the indigenous products in Bukidnon, no, especially the adlay, coffee, and honey. Kasi sa pag yung adlay kasi hindi masyadong kilala, lalong-lalo na sa mga taos na nasa syudad. Kilala lamang siya sa mga Bulumbundukin na area. So si Project MOCA po ay naging daan ng para makilala ang ganitong mga produkto. Kung saan this partnership with UPLB ay ang proyektong ito ay funded din ng Canada Fund for Local Initiative or ng CFLI, in which this lead into a broader and bigger opportunity which bring NBSC in the global arena. With this Project MOCA po, we were able to showcase NBSC and the Bukidnon in general in the bigger arena, wherein doon po pumapasok yung iba't ibang partnership, especially from Canada, wherein nakapag-partner po kami ng ibang institution ng Canador College po sa Canada, at doon po pumapasok ang suporta ng CHED-IES, no, ng Commission on Higher Education, kung saan nakapagpadala po kami ng 5 estudyante na naging seed scholar ng NBSC at nakapag-aral po sila ng 1 semester doon sa Canador College in Canada.
14: Wow.
17: And of course,
14: daling yes naman po. Nun.
17: Yes po, Tita Jing. And of course, naging instrumental po ang CHED-IES sa pagpadala po namin ng mga estudyante. Kasi naging first time po talaga sila. And NBSC being a young institution, naging full support po talaga ang CHED-IES sa amin. No? Kaya po nakapagpadala. Successful po ang pagpapadala namin at nakabalik po sila recently, wherein ilan po sa kanila ay iniabsorb din po namin dito sa NBSC at ngayon ay nagtatrabaho na po sila dito mismo sa institution.
14: Wow! So in other words, Melvin, yung lumalawak, no, yung exposure pananaw, di lamang nung ating sariling mga estudyante, no, Sir Robby, kung hindi pati rin yung mga taga-ibang bansa na na-expose dito sa ating mga programa. Tama, Melvin?
17: Yes, totoo po, Tita Jing. Actually po, nung nagpunta dito yung director ng International Relations Officer ng Canador College, na-impress siya knowing that 60% of our students are indigenous people, no, from the ICC community. Na-amaze talaga siya. Kaya po, ino-offer niya yung seed grant scholarship po. Kaya doon po, yun po ang naging entrance ng 5 IP student namin na nakapunta sila sa Canada. And of course, sila po ang instrumento na siyang naging bunga po ng pagsisimula namin with the Project MOCA, with of course UPLB.
14: O yun nga, so naitahi rin no, ng CHED-IES ang UPLB with the Northern Bukidnon State College. Sir Robbie, go ahead.
15: Yeah, that's right. That's right. Partner namin yan. And yung conceptualizations, implementation, nakatuwa nga na nag, mga ganun ba? Yun ang mga tinatawag namin mga partnership with state universities and colleges.
14: Networking.
15: And nailink yan dun sa tinatawag natin Canadian Network of Universities for Sustainability.
14: Okay. So moving forward, Sir Robbie, ano yung nakikita nyong pwede pang gawin para mas tumibay yung koordinasyon at syempre yung integration, no?
15: Yeah.
14: Hindi lamang among local SUCs, kung hindi higit sa lahat, maitawid sa buong mundo.
15: Right. Yung ituloy natin yung partnership, importante ito. Joint academic program, research extension, tuloy-tuloy yung ganda yun. Nagpasimula na tayo, ituloy na natin ito.
14: Okay. How about you, Melvin?
17: Totoo po yan, Tita Jing. Actually po, sa start po ng Project Mocha, kami-kami lamang po ng UPLB. And as the project ended in 2025, nakapagbuo po siya, naging seed po siya ng iba namang partnership. Actually, we are having now another project, we call it Project Kabilin, wherein from the start of Project Mocha, naging bunga siya, naging offshoot siya. At ngayon naman, iba naman po yung partner namin. Ito po yung University of Toronto from Canada again. So, yun po, from Project Mocha.
14: So, Ched Iyas ba ang nagbukas din ng pintong yun, Melvin?
17: Of course po, naging instrumental din po si Ched Iyas. Actually po, nakilala namin si University of Toronto in person of Professor Azizor Rahman. Doon po sa kinakandak ni UPLB na Ag Cultivate last March, if I'm not mistaken, March 2025, which is naging culminating activity din siya ng Project Mocha. Doon po pinipresent namin yung Project Mocha, of course, in collaboration din po yun ng Ched Iyas, no? And then, na-interest po sila, gusto nila ipagpatuloy. Kaya yun po, from Project Mocha, nire-rebrand po namin into Project Kabilin.
14: Ayun.
17: In this case, si NBAC na po yung nagli-lead in partnership po with University of Toronto.
14: Okay, so sa pagbabalik po natin, meron po tayong maiksing video din ano, ng Project Mocha at ipapalabas po natin yon and hihingian po natin ng parting shots no, ang ating mga bisita. Dito pa rin sa Trending!
11: I-trending na yan! Trending! Kasama si Jing Castañeda.
10: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4.30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
18: Ako to, si Chang Ami.
10: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta Lagundi, Plemex!
19: Delivery! Maria Jose?
20: Akin yan? Ang laki ng box!
19: Surprise!
20: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
19: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan. No processing fee at fast approval pa. Kaya,
20: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
21: Pag-ibig Fund, solid kabat.
10: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon!
1: ngayon. Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
11: Nagbabalik po ang Trending kasama si Jing Castañeda.
2: Hi, Ma'am Jing. Happy birthday. More power and more birthdays to come. Maraming salamat sa tulong niyo sa akin at sa Luma. Thank you.
22: Hey, happy birthday, Miss Jing. Kilala mo pa ba ako? So yun, I'm wishing you all the best as always. And alam mo naman na you're always in my prayers. And I'm always here to support you sa lahat ng ginagawa mo. Share, share, share your videos. I'm always doing that for you. So I'm happy birthday and I miss you so much. Hope to see you soon. And don't worry about your lying. Ipapadala ko na siya sa'yo. Promise. I love you. I miss you. Happy birthday.
23: Hello po, Ma'am Jing. Happy, happy birthday po. Salamat po sa iyong support at tulong niyo po sa akin. God bless.
24: Happy birthday po.

0: yung campus ng university. Again, thank you very much, Chairperson Shirley. Maraming pong salamat. Mm-hmm. And the rest of the family and Chad.
1: Oo.
0: And sa'yo, syempre, maraming pong salamat.
1: Oo, partner tayo dyan, Sir Robby, ha, moving forward. Syempre, alam ko, nahihiya siguro ang ating mga SUC, pero ang kanilang panawagan, more funding to come. Tama ba, Melvin? Tama
2: yes,
1: ba, Sir Robby?
2: Yes po, Tita Jing.
1: So, thank you nga po, pati po kami, no, nagpapasalamat sa Chad, sa pangunguna nga po ni Chair Shirley Agrupis, of course kay Doc Christine Ferrer, at sa buong IAS family, no? Sir Robby, ako, I've seen how hardworking the entire, of course, Chad family, pero lalo-lalo na yung IAS family, talagang ang tsaga-tsaga nila, no? Sa pagko-coordinate, sa pagpunta sa malalayong lugar. Nako, buti nga itong si Melvin napuntahan namin, no? Dyan sa Mindanao. So, pero babalik kami dyan, ha, Melvin?
2: Yes po, welcome po kayo dito, Tita Jing.
1: Ayan, so again, marami pong salamat sa lahat po ng tumutok sa ating programa ngayon. At marami pong salamat sa Ched. Maraming salamat kay Dr. Shirley Agrupis and of course sa IAS family sa pangunguna po ni Dr. Christine Ferrer. Next Saturday, we will feature another step, no, of SUCs para po ipakita ang iba pang mga aspeto at iba pang muka ng ating pong internationalization program ng CHED. So thank you po. Tutok tayo, ha, sa Lunes sa SONA ng Pangulo. At tutok po tayo sa impeachment, no, this whole week. At ang susunod na po ngayon, Safe Space with Amy Estareja. Thank you po sa lahat ng bumati. Bye!
3: Mga kwentong makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Gene Castañeda. This program is produced by CaptureCast Ventures Incorporated.

komplikado man ang sitwasyon, may handang makinig at magbigay ng payo sa ating mga relasyon. Ito ang programang magpapalakas ng kumpiyansa sa sarili, uunawa sa emosyon at gagabay sa bawat pamilya. Huwag nang mahiyang mag-share. Walang judgment. Because this is your safe space. Safe space.

0: Naway maging ligtas ako. Naway maging malusog ako. Naway mahalin at maramdaman kong mahal ako. Naway maging ligtas ka. Naway maging malusog ka. Naway mahalin at maramdaman mong mahal ka. Naway maging ligtas tayo. Naway maging malusog tayo. Naway magmahal tayo at makaramdam ng pagmamahal. Ako po si Ateng Aimee Estareja and this is your Safe Space. Ang DZMM Radyo Patrol sa East Trenta ay napapakinggan po sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa inyo po mga AM band. At syempre sabayan tayo napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan po yan ng The Filipino Channel at iWant. Napapanood din po kami sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. Kaya naman, i-like, mag-subscribe na rin sa DZMM Radyo Patrol sa East Trenta sa Facebook, TikTok, X at syempre sa Instagram. Sali po kayo sa atin pong kwentuhan ngayon pong hapon. Ang petsa ngayon ay July, 25, 2026. Nasa final week po tayo ng buwan ng Hulyo. Kayo po ba ay may problema sa inyong mga pamilya, sa inyong mga love life, o kaya naman ay kailangan lamang ng gabay sa inyong mga desisyon sa buhay? Pag-usapan po nating lahat yan. Dito po yan sa Safe Space. Magpadala po kayo ng inyong mga mensahe sa DZMM Viber Line 0919-278-3000 or pwede rin po kayo sa amin tumawag at makipaghuntahan on the air sa pamamagitan po yan ng 8924-4101, Locals 5671, 5672 at 5673. Yan po ay kung talagang gustong-gusto na ninyong may makausap pero wala po kayong makuha sa inyong mga kaibigan. Kung minsan hindi naman sa wala tayong tiwala sa kanila, it's just that talaga naghahanap tayo ng tamang tao para tayo ay humingi ng payo. At alam niyo po ba, napapanahon ang ating topic ngayon. Napakaganda kasi ewan ko ba, usong-uso talaga ito, no? Usong-uso talagang nangyayari ito, itong ghosting. Bakit nga ba may bigla na lamang nawawala sa ating mga buhay? At yan po ay pag-uusapan natin syempre sa ating...
1: Ang kalusugan ng katawan at kaisipan ay nagsisimula sa pangangalaga sa sarili. Alamin ang kahalagahan nito sa... Self-love. Self-love.
0: Yan ang ating topic sa ating self-love this afternoon. Ghosting culture. Bakit nga ba may bigla na lang nawawala? Para sa ating pong episode, ano, himayin natin, ano ba talaga kapag sinabing ghosting? May mga tao kasing bigla na lang naglalaho, walang paalam, walang paliwanag, at hindi na talaga nagpaparamdam. Paano nga ba ito nakakaapekto sa isang tao na hindi naman nagkaroon ng closure, di ba? Siyempre, ang hirap nun, di ba? Kausap mo pala ngayon, ka-text mo pala ngayon, ka-chat mo pala ngayon, tapos kinabukasan, walay na. Kumisan nga eh, kasama mo pa maghapon, kinagabihan, walay na, 'di ba? Biglang nagbabago ng alam mo 'yun, biglang lumalamig o nanlalamig sa iyo. Ano ba maaari maging epekto nito sa mental at emotional health o well-being ng isang taong nag-ghost? Yan po ang ating pag-uusapan ngayong Sabado. Ayan, sa atin pong self-love dito sa Safe Space, no, makakasama natin maya-maya, no, si Gian Erica Depano. Ayan, isa po siyang psychologist at ng Ateneo Bulataw Center for Psychological Services. Inaantay po natin siya, nandiyan na ba? Ayan, nandiyan na pala siya, no? Ibabatiin na natin siya agad para talagang mahimay natin ano ba itong ghosting culture. At ito ba ay noon pa nangyayari o uso lang yan sa panahon ngayon? Magandang hapon sa iyo, Ma'am Gian, and welcome po sa Safe Space. Ma'am Gian.
2: Hi, hello, yes.
0: Yes, opo.
2: Mm-hmm. Magandang
3: hapon. Hi, good afternoon.
0: Opo. Mm-hmm. So, Ma'am Gian, naku, ang ganda ng ating topic, pero ghosting culture, di ba? Ito, wala pa November 1, pero ang dami nang nag-ghost o nang-ghost, di ba? Oo, pagka ba sinabing ghosting, Ma'am Gian, ano po ba ito? Ito po ba, ano ba to? Ngayon lang nauso o noon pa? At ano po ang pagkakaiba nito sa isang simpleng paglayo o pagtatapos ng isang relasyon?
3: Sige po. No, ang ghosting, I think, really has emerged, no? Medyo bago po siya. Lalo na dahil sa pag-uso ng mga dating apps, ng social media as well. No? So, ang ghosting ay ang biglang pagtigil ng isang relasyon nang walang kahit anong pasabi. Minsan naman ay may mga estilo rin minsan, no, ng ghosting. Meron yung bigla ang nawawala na parang kabuti.
0: Uh-huh.
3: Meron naman yung medyo strategic sila sa paglayo. So, basically, parang medyo nakaplano, baka hindi lang magre-reply ng a few hours, tapos magiging days, months, no? Lalo na lalo na sa mga dating apps, no? Doon parang kunyari maglalabas ka na or mag-message ka biglang mamaya, hindi papansinin or hindi isi-seen, mm-hmm. no? Or minsan seen na nga, no? Seen. So parang pagsabi natin, seen, nakita niya yung message at alam mong nakita niya, pero hindi mo na siya magre-reply for a few hours, minsan a few days, weeks, months.
0: Uh-oh.
3: No, hanggang sa mag-taper off or mawawala na yung communication. So,
0: Opo.
3: Yun ang ghosting.
0: Mm-hmm. So, Ma'am Jen, ano po yung pagkakaiba nito dun sa simpleng paglayo? Kasi, di ba, syempre, yung isang tao, iniisip niya, ay hindi, baka naman busy lang siya o baka naman humihingi lang siya ng space. Paano po natin yun malalaman? Kasi, bilang isang, kunyari, nagkagusto ka sa isang tao, tapos talagang gustong-gusto mo siya makausap at naging okay naman kayo for a few days o siguro a few months o yung iba nga, year pa, di ba? Tapos biglang, ganun, biglang nanlalamig.
3: Oo. So actually, relationships are two-way, no? So malalaman mo lang kung sasabihin na lang diretsahan.
0: Okay.
3: So ghosting actually is a method of cutting relationships kasi may iniiwasan yung tao na uncomfortability or hindi sila komportable na maging direkta, no? Doon sa may samaman ng loob or kunyari, nagde-date sila for quite some time, feeling nila baka hindi na sila compatible, hindi nila kayang sabihin, no?
0: Mm-hmm.
3: Kaya, ginagawa nila pa itong paraan para makaiwas doon sa feelings na yun. Yung iba naman, takot sila sa feelings of rejection. Bago mo pa ako i-reject, uunahan na kita, no? So, bigla silang nawawala. So, ang ghosting din, as much as meron siyang definition, ay may konteksto yung ginagalawan within relationships.
0: Uh-huh. So parang nga naduduwag siya, no? Parang dalawa eh. Yung isa, ayaw niya ng confrontation, siguro umiiwas siya doon, kaya instead of sasabihin na lang niya ng diretso na ayoko na, hindi na ako interesado, so mawawala na lang siya bigla or slowly. Sabi mo kanina, mm-hmm. pwedeng unti-unti, di ba? Pwede din naman na ayaw niya ma-reject, so uunahan na niya. Ako na lang ang mauunang lumayo kesa siya yung bigla na lang mang-ghost sa akin. Pero ano po ba to? Pwede po ba itong ituring na isang emotional avoidance, Ma'am Gian, yung ghosting? Kasi ano ba yung nangyayari sa utak ng isang tao na mas pinipiling lumayo na lang bigla nang walang pasabi instead of, alam mo yun, haharapin niya yung tao at sasabihin niya ng diretsahan na pwede bang hanggang dito na lang tayo?
3: Yes, actually it is, no? And according to a systematic review of a study, no? May mga pagsusuri na nagsasabi na hindi lang siyang uri ng emotional avoidance. Ito rin ay ang mga nakakabit kung bakit nag-ghost ang mga tao is ang pinatawag na attachment style.
0: Uh-huh.
3: No, ang attachment style ay ang mga early relationship experiences natin. Actually, kahit yung mga relationships natin sa mga magulang natin kahit nung bata pa tayo, nakaka-apekto actually sila sa paano tayo nagre-relate sa isa't isa, no? As we get older, no? It affects how we view ourselves and how we view other people and how we relate to one another. So, ang mga tao usually na nang ghost ay merong tinatawag na avoidant attachment style. No, isa itong insecure attachment style kung saan hirap ang isang taong merong avoidant attachment na magtiwala sa isa sa ibang tao. No? Kayang pagkatiwalaan, no? Kung sorry po.
0: Trust issue, Ma'am Gian. May trust issue.
3: Okay. Opo. May trust issue sa iba. So, uunahan na kita. A-avoid na kita, no? or ayokong ma-reject yung feelings ko, hindi ko alam kung kaya mong maging direkta sa akin, so mawawala na lang ako. Instead of being really direct, yung sinasabi na, oh, busy lang ako ah, so hindi ako makaka-reply. O kaya naman, sa tingin, you know, parang medyo nag-uusap tayo for a few days na sa Tinder or no, sa Bumble, at parang feeling ko, parang hindi tayo swak. Hindi nila kaya.
0: Okay.
3: No? So dahil hindi nila kaya, mag-a-avoid sila. No? I will protect myself. It's also a protective mechanism of themselves.
0: Oo. So hindi ibig sabihin na nag-ghost ka, yung tao na yun, nawala yung interest o feeling sa'yo. Kasi pwede rin pala na hindi niya lang talaga alam kung paano i-handle yung emotions niya. Parang ganun, Ma'am Gian.
3: Opo, posible talaga. So marami talaga, so kaya sabi ko ay may konteksto siyang ginagalawa.
0: Okay. So pwede ba Ma'am Gian na kunyari ito biktima ng ghosting, no? So yung susunod na relationship niya, is it possible na dahil nakaranas siya ng ganun, posible magkaroon siya ng parang sabi natin trauma, tapos yung susunod niyang relationship siya naman yung mang-ghost? Kasi parang hanggat hindi niya nahihil yon, yung epekto nun sa kanya mentally and emotionally.
3: Yes, it's actually possible. Pero yun din, no, parang sabi ko, relationships are two-way. Usually, ang mga ghoster ay merong tinatawag na avoidant attachment style. At ayon sa mga pagsusuri, no, sa ibang mga research, yung usually naman na nag-ghost ay merong tinatawag na anxious attachment style. No, sila naman yung parang laging ma-overthink or laging very... dahil nagki-crave sila ng may kausap, sila naman yung medyo mahilig mag-chat, no? Parang gusto nila lagi rin agad-agad na may nag-chat sa kanila. Mm-hmm. So, ang anxious attachment style naman ay parang ay medyo low self-esteem ng onte. So, kailangan nila yung validation and assurance from other people. So, actually, ang pinapakita din ng research, no? Parang usually, for some reason, nag-a-attract yung avoidant at yung anxious.
0: Okay.
3: At yung mga nag-ghost ay yung mga anxious people. Kasi so, yung overthink nila, minsan talagang masasaktan sila. No? Of course, valid pa rin yung masaktan talaga. Pero yun din yung sinasabi ng research na usually it ends up na they attract one another even through dating apps and social media.
0: Okay.
3: So, pero kung yung tanong ay posible, oo, posible po.
0: Oo. So, doon sa explanation mo, no, Ma'am Gian, yung avoidant, may avoidant attachment style tsaka anxious attachment style. So, ang bottom line, pareho silang may matinding insecurity, kaya ginagawa nila yun pareho.
3: Posible po. Mm-hmm. So, yun din po, no, parang I think ang mga dating apps na yun, and relationships in general also make you sensitive. No? Lalabas po yung mga ganun behaviors within relationships.
0: Uh-huh.
3: Kaya, ayun po. Parang mas, I guess, mas vulnerable sila kasi mas kaya na po mag-communicate. Hindi po kagaya dati, no? Parang tatawag ka pa, di ba? Parang pen pals, no? Dahil mabilis din po yung pag-send ng messages. Mas anxious ka kasi alam mo kaya kang ma-reach kagad ng tao eh.
0: Ah, oo. Okay, speaking of social media and dating apps, paano po nabago, Ma'am Gian, yung pagtingin ng tao sa commitment at accountability sa mga relasyon na to, no? Sa mga relasyon ngayon. So nabanggit mo, mas para naghahanap ka ngayon ng mabilisang sagot kasi nga naman, 'di ba? Andiyan na yung technology. So hindi pwedeng actually nabanggit mo kanina na hindi niya sinisin. Actually nasisin 'yon kasi 'di ba may mga yung mobile phones ngayon, yung akala mo hindi ino-open yung chat pero actually nag-a-appear na yung message mo dun sa pinaka ano ng phone, di ba, nang without opening the app, so nababasa niya yung iyong message. So how does this ano, parang yun, ano na ko-contribute ito para yung commitment style ngayon ay parang nabago na, Ma'am Gian?
3: Actually gusto ko siyang tignan in a more broad perspective, no, developmentally din dahil sa technology. Yung mga tao, actually, ang mga tao usually nag-ghost at nang-ghost ay within the, marami sa kanila, no, ay within a developmental period called emerging adults, no, bago siyang developmental period kung saan yung mga around 20s to 30s also, no, sila yung mga nakaka-experience nito. Dahil emerging adults sila, usually nakaracterize ang mga tao within this age range or developmental period na mas ano no, mas maraming ine-explore, no? Kaya din late kinakasal ang mga tao kasi mas gusto nilang kilalanin ang sarili nila, no? At dahil mas gusto nilang kilalanin ang kanilang sarili, they take longer also to settle down. At so kabit-kabit ang lahat ng ito. At dahil doon, may idea na din, no, sa compatibility, hindi na kagaya dati na parang, di ba, after college, magsisettle down ka, or maghanap ka ng trabaho, magsisettle down ka, iba na yung trajectory, no, ng buhay, kumpara a few decades back. So, kahit yung pag-develop natin bilang tao, apektado, at impacted din, no, yung social media. So, yung commitment ngayon, dahil nga gusto mag-explore ng mga tao, mas hirap na mag-commit. Parang nag-share-shopping na minsan sa relationships, no? And you can see that through the profiles, di ba? Parang you can swipe right, you can swipe left, no? Kung sa ibang applications. So, I think there is this parang difficulty in commitment because hirap pa mag-settle down. Pero yung accountability naman, dahil online yung relationship, mas madaling makaiwas. Lalo na kung hindi naman sila nakikita face-to-face. So, mas maraming ghosting na nangyayari in online relationships. Kasi, kahit ganyan po na sinabi niyo, pwede namang nabasa, pero hindi niya kailangan tignan yung app para malaman mo na nakita niya talaga. Nakita niya, hindi niya pinansin. No? So, mas madali talaga to not accountable or if not to be direct, dahil sa ating technology nito.
0: Yes, kasi wala
3: so,
0: naman
3: mas yung... komplikado.
0: Oo, kasi hindi naman kayo nagkikita eh. So, hindi ka naman din, kumbaga, hindi kayo personal. Although may attachment, no, dahil kahit paano, nag-uusap kayo online, nagkakasundo kayo online. Pero iba kasi talaga yung may personal kayong attachment sa isa't isa. So, Ma'am Gian, pagbalik, no, itatanong ko, bakit nga ba ang hirap? Ang hirap para sa isang taong na ghost, 'di ba, na mag-move on. Kasi lalo na kung alam naman niya na talagang ang gando na lang, 'di ba? Parang binibigyan pa niya ng espasyo, hindi baka mamaya humihingi lang siya ng space pero hindi niya ako madiretso. Pero sa sagutin mo 'yan, Ma'am Gian, pagbabalik natin po ha, diyan ka lang muna sa Zoom natin. So 4:25 po ng hapon, diyan lamang po kayo dahil hindi pa po tapos ang Safe Space.
1: Bukas isip na usapan. Bukas pusong talakayan. This is your safe space sa DZMM.
0: Ang oras 4:26 ng hapon.
2: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Lalo ngayon matraffic sa talsada, hindi ka mainit. Magpinig ka na balita, DZMM, Radyo Patrol sa S-30. Una sa balita, una sa public service.

0: araw-araw sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan. Nakamit po ng DZNM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
1: At tamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
1: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Bukas isip na usapan, bukas pusong talakayan.
0: This is your safe space sa DZMM.
2: Ang kalusugan ng katawan at kaisipan ay nagsisimula sa pangangalaga sa sarili. Alamin ang kahalagahan nito sa self-love. Self-love.
3: Okay, we're back po sa Safe Space. Ito pa rin po ang inyong ating Aimee Estareja. Kasama ko po sa Zoom si Ma'am Gian Erica De Pano. Isa po siyang psychologist, Ateneo Bulataw Center for Psychological Services. So Ma'am Gian, yung tanong natin kaninang nabitin, di ba? Oo, so paano nga ba malalaman na ito ay talagang hanggang doon na lang? At bakit ba ang hirap para sa isang taong nag-ghost ang makamove on? Kailangan ba talaga ng talagang, alam mo yun, a verbal closure na doon sa isang relasyon para ang isang tao ay makamove on?
4: Okay. So, yun yung thing tungkol sa ghosting. No? Hindi mo alam kung kailan tapos na.
3: Oh,
4: kaya siya ghosting. Kaya siya, biglang nawawala yung tao. But I think the difficulty with responding already gives you a clue na baka hindi siya interested. No? Or clue already na parang in relationships, no, parang when I talk to clients, I would say that would be a red flag. Kunyari, hindi kanya binibigyan ng heads up na, busy ako today, ha? So, kung mabasa ko man yung messages mo, it might take me some time to reply. So, yung biglaang nawawala or hindi nagko-communicate or nagsiset ng expectations, I think that would already be a red flag. No? So, yun din talaga ang hirap, no, with navigating online relationships. But hindi po ibig sabihin noon, no, na hindi po, na wala na pong kayang mabuo na genuine relationships online. You know, I've gone to a lot of weddings as well na successful naman po sila in online dating. So talagang it's, ano po, no, knowing the red flags and seeing them early when it comes to online dating. Doon naman po kung normal. Ay, sige po.
3: Meron lang akong ano. So, pagka na rin naramdaman mo, kunyari, hindi siya nag-reply and then pagka nag-reply naman, sobrang iksi lang. Sabi nga kanina, nagbibiroan kami off-air, no? Bago tayo kanina nagsimula. So, kapag ang haba ng text mo tapos ang sagot lang niya, okay, thanks. O kaya, sige, ingat. O, thank you. Parang ganun lang. Or thumbs up. Ganun. So, yun, parang red flag na yun, di ba? Na ibig sabihin, hindi siya interesado kasi ang handay mo sinabi, may tinanong ka, tapos yun lang ang naging sagot. Tapos, it took hours bago pa siya sumagot. Yun lang pala yung magiging sagot.
4: Yes. Actually, that is already a red flag. But kaya po, we were saying kanina, no, na lalo na for those people who have anxious attachment, sobrang nakaka-overthink yun. And the more you overthink, the more the message. Kaya may ganun pong dynamic na yung parang namamagnetize yung taong anxious sa mga tao na avoidant. So it's very important when you come into dating that you know some stuff about yourself. Ah, anxious nga pala ako, no? So ganun, alam ko na kailangan kong protektahan yung sarili ko. Mm-hmm. Ito yung mga red flags, no? Sige, hindi na ako mag-i-invest pa or mag magko-communicate or magbibigay pa ng effort to communicate kasi hindi pantay or hindi kaya mag-connect sa akin ng isang tao.
3: Oo. No? Sabi nga, kung gusto ng isang tao, ang daming paraan, di ba, para mag-communicate.
4: Yes.
3: Pero pag ayaw niya talaga, kahit anong gawin natin, ayaw niya. So, yung isang question na nakahanga, no, Ma'am Gian, so is it normal for someone na talagang humingi naman ng, sabi natin, formal closure? Pero yan naman, sabi mo nga, parang hindi naman applicable kapag online dating, di ba? Hindi laging applicable.
4: Well, kung yung tanong po ay normal lang bang maghanap ng closure, no, hinahanap mo siya, normal iyon.
3: Mm-hmm.
4: Dahil ang brain po natin, it's wired to make sense of patterns. At dahil walang closure, wala po yung data. Ne? So parang ngayon, mag-iisip kami na mag-iisip.
3: Anyari.
4: Kaya, di ba, parang ko pala, anyari, kung napanood niyo po yung Inside Out 2, no, si Anxiety, ang dami niyang pre-project na TV, no? Yes, parang so scenario, ito, or what if ito, or ito. So, kaya po kaya anxious or kaya maraming nag-overthink kasi your brain and your body is trying to make sense of the relationship.
3: Mm.
4: Yun na lang, no? Kung ang tanong naman ay paano ko mabibigyan ng closure yung sarili ko, really, the question is to be direct, no? Para I notice, kunyari, you're not replying. Just let me know if you're not interested. Or sabihin mo lang, hindi ka masyado nag-reply. Parang hindi ka talaga interesado. Sabihin mo lang sa akin. Okay lang naman, kahit masakit. Kasi yung iba naman, nanggo-ghost kasi ano lang, masaktan yung kabilang panig, pero hindi nila alam, nakakasakit pa rin. So, kahit anong gawin nila, masakit pa rin. Kung isipin mo, okay na yung masakit na alam mo, di ba? Kaysa yung masakit na pinag-isip mo pa yung kabilang panig. Pero syempre, may mga tao na personality-wise, hindi nila kaya. Uncomfortable. Hindi nila kaya to be direct. No, lalo na sa kultura natin. No? Passive-aggressive pa naman. Either passive-aggressive or baka mas madali ng ghost. Opo. So, minsan, kahit humingi ka ng closure, baka hindi rin ibigay sa'yo. Kasi ghosting nga sila, booster sila.
3: Style niya yun
4: kaya.
3: So hindi tayo pwede mag-demand sa isang tao, na lalo na kung halata naman na umiiwas. So ano po ang mensahe mo na lang, Ma'am Gian, bago tayo magpunta dun sa ating caller this afternoon? So ano po yung message mo dun sa mga tao hanggang ngayon hindi maka-move on kasi nga hindi pa sila nabibigyan ng closure?
4: Opo, hindi psychologist po ang aking tatay, pero sabi niya sa akin nung bata ako ay, daanan mo, anak. Huwag mong bahayan.
3: Huwag mo tambayan.
4: Yes, opo. So, okay lang na magluksa or to feel bad about it. Kasi masakit talaga siya. No?
3: Mm-hmm.
4: Importante yon sa proseso ng pag-move forward. Pero kailangan din natin maintindihan na ang tanging sigurado lang tayo sa buhay, no? Ay talaga is hindi tayo sigurado sa maraming bagay, no? Sa buhay. At ang kaya lang natin makontrol, no, ay talagang hindi natin kaya makontrol yung ibang tao. Ang kaya lang natin makontrol yung ating actions, no, at ang ating thoughts. No, okay lang daanan yung sakit, no, okay lang maramdaman iyon.
3: Mm-mm.
4: Pero after a while, kailangan natin siyang i-let go kasi hindi natin siya kayang i-control.
3: Yes.
4: Hindi natin kaya i-control yung pagbigay ng closure ng isang tao. So, okay lang. Pero ibig sabihin din nun, baka naman sunwerte ka din. Kasi baka talagang hindi para sa'yo yung tao na yun. Kahit hang up ka or talagang nagustuhan mo siya. And that is okay. Maybe it's a way of the universe to tell you that it was already a red flag, no?
3: Yes.
4: So, ayun. Daanan, wag bahaya.
3: Yes. Oo. At saka, diba, mabuti na yun na mabuti na natapos habang wala pa kasi baka kung magtatagal pa baka mas masaktan ka lang. At saka 'di ba, Ma'am Gian, tayo nagbibigay ng closure actually sa ating sarili. Pagka nag-decide tayo na ayoko na, masyado na ako nasasaktan. This is it. Ayan, tama na. 'Di ba? Okay, so 'yan po sa mga lahat ng na-ghost. Sabi nga ni Ma'am Gian, move on na tayo, ha? Pero masabi nung iba, Ma'am Gian, naku, mas madaling sabihin yan kaysa talagang gawin. Pero ano ba yung mas gusto ninyo? Yung tuloy-tuloy kayong nasasaktan o tigilan na ninyo yan? Kung masasaktan man kayo, at least hanggang doon na lang. Okay, so ngayon, Ma'am Gian, move on tayo. Meron na tayong caller.
5: Bida ang kwento mo. Bida ang kwento mo dito sa My Story.
6: My Story.
3: This afternoon, Ma'am Gian, makikilala natin si alias Jean. 33 years old po siya, taga Tondo, Maynila. At nagsimula, yung, kasi meron siyang ano, hindi ko alam ang tawag dito sa psychology, no? Pero namumroblema siya, Ma'am Gian, sa mga panahon na hindi pa naman dumarating. Kumbaga meron siyang kinatatakutan sa future. Pero wala pa naman, di ba? Hindi mo nga alam kung mangyayari. But anyway, konting background lang before ko siya tawagin on air, no? Nagsimula po siya makaranas ng kakaibang pakiramdam matapos siyang manganak sa kanyang bunso noong 2019. Nagpatingin siya sa isang ospital at na-diagnose siya na may anxiety at depression, at nung November ay na-confine siya sa ospital dahil sa kanyang mental health condition. Okay, so tawagin na natin siya. Jean, magandang hapon and welcome sa Safe Space. Jean? Okay, so wala si Jean. Okay, Jean, magandang hapon. Okay. Habang inaayos ang kanyang linya, Mama Gian. So yun, meron ditong ibang mga background pa. So actually, uminom naman siya ng gamot at naging effective naman do. Pero tinigil na daw niya noong 2026, nitong July lang. After, pero yun nga lang, parang nangyari bumalik ulit. So nirefer na lang siya ng doktor sa iba. Pero bakit ba? Ano ba yung kanyang iniisip? Alamin natin yan, no? Jean, magandang hapon and welcome again sa Safe Space.
7: Magandang hapon po.
3: Oo, Jean, kumusta ka ngayong hapon?
7: Ito po. Ayos naman.
3: Ay, salamat naman. Ano't maayos ka. So, nasa Zoom natin, si Ma'am Gian Erica Depano, isa po siyang psychologist at tutulungan niya tayong sagutin yung mga tanong mo. Pero first and foremost, so, ikwento mo nang briefly lang, ha, maiksi lang. Ano ba yung kinatatakutan mo sa future na nagiging parang nagiging trigger ng iyong anxiety?
7: Ayun nga po, ma'am, kapag po may naiisip ako na malayo pa naman, pero naiisip ko na siya agad. Yung mga bagay na dating ng araw, yung mga bata, pag nawalan na ng magulang, paano na?
3: Okay.
7: Tapos po, yung mga kinamag-aalaga, magbabantay, kasi wala naman din mag-aalaga sa amin, dahil wala naman na akong magulang. Malalayo sila sa amin. Opo, at nakabukod po kami. At isa pa po, maliliit pa po yung mga anak ko, bata pa sila.
3: Oo. Jean, pero may asawa ka, di ba? Kasama mo siya?
7: Yes po, meron po.
3: Okay, ilang taon itong tatlong anak na pinag-uusapan natin?
7: Ito po yung dead ng 7, 8, and 10 po.
3: 7, 8, and 10.
7: Bata pa.
3: Oo, mga bata pa. Okay, so Ma'am Gian, okay. Si itong si Jean, hirap siyang makatulog, tas nanginginig daw yung katawan niya kapag nagugutom. Ayan, pakiramdam niya, mahihimatay siya at talagang hindi siya matigil sa pag-overthink. Actually, trinay niyang itigil nga yung gamot for anxiety and depression, pero mukhang hindi naging effective. So, Ma'am Gian, paano ba? Ano ba dapat gawin itong si Jean? Kasi nga, ang hirap problemahin yung bagay na wala pa, di po ba?
8: Oo. Salamat sa pagtawag, Jean, at salamat din sa pag-share no, kung ano yung pinagdadaanan mo. At ngayon, no, given also sa lahat dami ng pinagdadaanan natin bilang bansa, naintindihan ko na mukhang marami talagang pangangamba sa kung paano yung future ng anak mo. And I think that is very valid, no? Given all the things that are happening. Pero ayun, no, unang-una, mukhang matagal ka nang umiinom ng gamot at siguro hindi naman sa pagpayo, no, dahil sa ano, psychologists, kahit sa therapy ay hindi kami nagpapayo, pero more of psychological education, no, importante ngayon na una, pwedeng humingi ng second opinion sa isang psychiatrist. So ang psychiatrist ang medical doctor sila ang nagpre-prescribe ng medication. Pero given also your symptoms, kung ano yung pinagdadaanan mo at mukhang matagal na rin ito, no, na nangyayari, baka makatulong na sabay, no, yung medication at yung therapies. So, pwede siya sa isang psychiatrist, pwede rin sa psychologist ng katulad ko. Bakit? Kasi gusto natin maintindihan, no, saan nagsimula, and ano yung root cause nung iyong pag-overthink. At napaka-importante nun na maintindihan para malaman natin kung saan siya galing. Kasi ang gamot, no, it just takes care of your symptoms, pero yung ugat ng problema or yung ugat ng pag-overthink, ng pag-worry, hindi natin kasi pa malalaman kung ano. At yun yung ano na ginagawa ng psychotherapy or ng therapy, no, or talk therapy para maintindihan natin ano yung saan galing yung hugot, no, saan siya humuhugot ng kung bakit ang daming overthinking.
3: Oo.
8: Also, opo, sige po.
3: So, parang ano, no, Mama Gian, parang although nagsimula siya nung manganak siya sa kanyang bunso, kasi part po ba doon ang postpartum? Pero parang antagal na kasi from 2019 to 2026.
7: Hindi po yata.
8: Ay, sorry po, Ms. Jean, did you say something po?
3: Apo, Ma'am Jean?
7: Hello po.
3: Oo, sige, go ahead, Ma'am Jean.
7: Pakiramdam ko, ma'am, hindi naman po dahil doon.
3: Mm-hmm.
7: Kasi, dati naman, talagang nagkakaroon na ako ng dalaga pa ako. Meron time talagang hindi ako nakakatulog. Tapos, hanggang sa lumala lang ng lumala, hanggang sa nanganak pa ako sa panganay ko, ganun din naman ang, ano ko, nag-base sa akin na hindi ako nakakatulog. Pero nilabanan ko siya, hindi ako nagpapagamot. Hanggang sa dulo na lang, yung nanganak ako sa bunso ko, parang hindi ko na kaya. Tiisin yung pagpupuyat ng ganong araw, tapos ilang hindi pagtulog. Kaya ako nakapag-decide na magpa-check up sana sa doktor.
3: Mm-hmm.
7: Tapos ayun nga, yung sinabi ko sa kanya is hindi ako makatulog kung anong dapat kong gawin. Like na, yun nga, nirisikahan na lang niya ako ng gamot para inumin. Hanggang sa hindi ko namamalayan, tumatagal na pala ng 7 taon yung pag-inom ko. Ngayon, nung sabi ko parang gusto ko na siyang ihinto, bago ko pa isipin gusto ko na siyang ihinto, nagkaroon ng out of stock yung gamot sa loob ng 3 buwan. Opo. Okay. Ngayon po, nung nawala na po yung gamot niyan sa loob ng 3 buwan, syempre nagpapanik na po lahat ng mga umiinom noon. So, sumali ako sa page na yun kung saan yung pwede ako makahanap ng ganong gamot. Hanggang sa dumating yung araw na nagkaroon na ulit, dumating yung araw na nagkaroon ng stock, ngayon nung siya i-take ko na ulit, pakiramdam ko is hindi na siya tumatalab sa katawan ko. Sa tagal siyang hindi ko nainom dahil sa tagal na wala ng gamot.
8: Okay, sige po. Bali, gano'n po katagal na lang tinitake ulit yung gamot?
7: 7 taon
8: na po. Naramdaman niyo. Parang, yung pag nag-stop po kayo, no? So parang minsan po, pag nag-stop po tayo sa isang gamot na, and I think if there are psychiatrists on board, they can also either support or correct me, no? Pero ang alam ko po kasi, pag nag-stop po tayo for something that we're taking for quite a long time, nag-a-adjust po yung katawan, no? Tapos, babalik po ulit tayo, kailangan po ulit ng 1 to 2 months para po bumalik yung epekto ng gamot. Pero po kung gusto niyo, pwede naman din po kayo mag-second opinion, no, sa isang psychiatrist. Pero narinig ko rin po na yung basically po yung baseline, meaning baseline yung bago pa po kayo magkaanak, anxious na kayo. And posible po, kagaya po ng sabi ni ating Amy, na yung postpartum po, mas naka-apekto po siya doon sa anxiety natin. No? Pero yun po kaya sabi ko, mukhang kailangan po ng long-term psychotherapy kasi para po maintindihan, no, parang dalaga pa lang may anxiety na, no, ano yung nagda-drive sa anxiety, ano yung kinakapakot. Kasi po ang anxiety naman or ang ating mga emosyon ay actually helpful, no? Ang anxiety po on normal levels, kung normal po yung level ng anxiety, nakakatulong po siya yung nagsasabi sa atin na may deadline tayo, may kailangan tayong tapusin. So a healthy dose of anxiety is actually okay. Pero pag tumaas na po yung levels of anxiety, nakaka-affect po siya sa kung paano tayo nag-function.
3: Okay. Puputulin ko lang saglit ha, magbe-break lang tayo saglit. Pero pagbalik, okay, nandyan pa rin naman si Ma'am Gian. So antabay lang ha, saglit na saglit lamang.
7: Okay.
0: Bukas isip na usapan, bukas pusong talakayan. This is your safe space sa DZMM.
3: Ang oras 4:47 ng hapon.
9: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
10: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
11: Tuloy lang sa activities on the go!
10: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
12: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
10: Let's go!
11: Make your move, baby.
12: Arthrisin, get going!
13: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
15: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa I-30. Una sa balita, una sa public service.
14: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
16: Walang judgmental dito. Anumang pinagdadaanan, may kasama ka sa Safe Space.
3: Okay, balik na po tayo at nasa Zoom pa rin po natin si Ma'am Gian Erica De Pano, isang psychologist from Ateneo Bulatao Center for Psychological Services. At syempre, nasa linya natin si alias Jean. So Jean, nandyan ka pa ba? Jean?
17: Yes, hello po.
3: Ayan, okay. So, i-recap ko lang yung sinabi kanina. Doon sa tanong mo na paano niya maibabalik ang dati niyang buhay, ayan, sabi nga ni Ma'am Gian, pwede ka mag-consult sa isang psychotherapist ulit. Ayan, siguro hingi ka ulit ng opinion sa kanila o baka may kailangan baguhin nga doon sa gamot mo or baka may adjustment kasi yung katawan mo doon sa gamot. Ngayon, yung isang tanong niya, Ma'am Jean, kasi bago tayo kapusin sa time, no? O paano ba niya makokontrol yung sobrang pag overthink, Ma'am Gian, at yung takot na baka may mangyari sa future ng kanyang mga anak?
17: Okay. Sige po. So, isa po nga nakakatulong po, no, sa mga kliyente may anxiety is parang usually po kasi ang nangyayari sa pag-overthink, isipin mo yung worst case scenario, no? So usually, in-exercise po namin, no, sa therapy room, ano po kung may worst case, ano naman yung best case scenario?
3: Mm-hmm.
17: At iisipin mo naman yung mix ng pareho. Not the worst, not the best, pero yung compromise po, no, o yung gitna. Pwedeng, baka, kunyari, ano kayo mangyari sa kanila? Kunyari, ala, baka, paano na yun, wala mag-aalaga sa kanila? Pero kunyari, nawala naman, parang kunyari, kaya naman pala nila, at nalutunan na nilang alagaan yung sarili nila, or nandiyan naman po kayo, no, hindi naman po kayo mawawala biglaan, or nandiyan naman po din yung asawa ninyo na mukha naman po talagang supportive sa inyo. So, yung pag-practice po, no, nung usually po kasi pag-overthink, mas naka-focus yung utak natin doon sa mga worst case scenario, ipapractice po natin na isipin din natin kung ano yung best case scenario at yung gitna, which usually po yung nangyayari yung nangyayari in the middle. Hindi talaga siya best, hindi naman din siya talaga worst, pero katuntaman na, no? Isa naman din pong technique ang tinatawag nating circles of control. And ang future po talaga ay wala sa ating control. Kahit gaano po natin siya try isipan at i-overthink, wala po talaga sa ating control, no? So ang kaya lang po natin makontrol ang ating iniisip at ang ating behavior. We can't even control how we feel, no? So it's really hindi po natin lalabanan yung anxiety, but we want to be curious about the anxiety. What is my anxiety telling me? Ang narinig ko po sa inyo, yung anxiety nyo, dahil nag-anak kayo, what I'm hearing is you love your children. You love your children.
3: Mm-mm.
17: Sobrang mahal mo sila. You're so worried about their future. No? And if we acknowledge that anxiety and where it comes from, maybe that's when we... Kasi pag nilabanan po natin, dahil iniiwasan po natin or nilalabanan natin, baka talong lumaki yung pakiramdam. Pero kung yayakapin po natin na sabihin, anxious ka kasi mahal mo talaga yung family mo, no? Mahal mo yung mga anak mo. Alam, gusto mo ma-assure na walang masamang mangyayari sa kanila. At dahil doon siya galing, kaya natin mag-focus sa present time. Kasi po, minsan, pag masyado din po tayong focus sa future, baka po lumalaki ng mga anak natin, mas focus tayo sa future than being present with them.
3: Mm-hmm.
17: And also, as a psychologist, I also work with children. No, your presence matters. So, pag nag-worry po kayo in the future, focus tayo sa present. Hindi. Yung presence ko ngayon sa aking mga anak, yun yung mga talaga makakatulong sa kanila to prepare them for the future. Your love, your presence of mind, heart and body with them now is what will protect them in the future. So, if we focus on that, no, instead of focusing our attention on the fear, let's try to focus our attention on the present time because we cannot really control the future. Mm-hmm. Ang kaya lang po natin makontrol ay kung anong nasa harap natin ngayon.
3: Present moment.
17: At kailangan po, yes, present moment po, kailangan po kayo ng mga anak niyo at the present moment. So, pwede rin po, practical things po also to help with anxiety really is deep breaths po. Kung kailangan pong mag-journal bago matulog, para lang po may mapaglalagyan din ng maraming thoughts, no? Para ma-organize lang din yung thoughts natin, pwede rin po yun, no? Pero yung pag-remind, I will stay present in the future because I can't control the future, but I can be with my children and I can be present with my children today.
3: Okay. So, ayan, ako, Jean.
17: Hindi ko po alam kung nakatulong, but sana po ay...
3: Ako, napakaganda, Ma'am Gian. Narinig mo naman, Jean, di ba? Tama. Tama si Ma'am Gian. So, live in the moment. Kasi ngayon mo lang mabibigay yung best mo para sa mga anak mo. Diba? Kasi if you're going to be healthy, kasi nga, less stress kapag hindi tayo nag-worry, diba? Lalo na sa mga bagay na hindi naman natin kontrolado, mas mabibigay mo yung best para sa kanya. Kumbaga, sabi mo, Ma'am Gian, diba? Valid naman yung meron tayong ano, emotion na nag-worry, diba? Tapos yung anxiety, kapag healthy ang level, natural lang yun at normal yun, no? Kailangan din natin talaga yun para alam natin yung mga responsibilities natin, yung mga deadlines natin. But, hindi natin dapat i-worry yung wala pa. Pero again, ano, Jean, maganda pa rin kung pupunta ka sa isang psychotherapist, no? Balikan mo yung doktor mo. Oo, pero tulungan mo din yung sarili mo. Okay?
18: Okay po.
3: Naku. Salamat, Jean, ha, sa oras mo na sa pagtitiwala mo dito sa ating programa sa Safe Space dito sa DZMM. And we hope na talaga nakatulong kami sa'yo.
18: Nga po, ma'am.
3: Okay, salamat. Ingat ka and enjoy your time with your kids. Okay, salamat. Yan po si, yan po si Jean ng Tondo, Maynila. Naku, ang ganda, Ma'am Gian, nung iyong sinabi na huwag tayo mag-worry dun sa future. May parang may kasabihan, di ba? Don't look back at yesterday kasi tapos na yon. Past is past, di ba?
17: Yeah.
3: Tapos, pero don't worry about the future kasi hindi pa naman natin nakikita. We live in the present.
17: Yes,
3: at kaya daw present kasi regalo yung ngayon.
17: Yes.
3: That's why it
17: presence
3: is called present.
17: Is present.
3: Yes, so presence is a present and present is a present, di ba?
17: Yeah.
3: Alam mo, Ma'am Jean, Gia, no, ang ganda nung sinabi. Kanina, nabalikan ko lang, no, yung sinabi mo, no, before we go, yung dami kasi nangyayari sa mundo ngayon, eh. Talagang kung ikaw ay magulang, hindi mo maaalis sa isang magulang na mag-worry ng mag-worry ng mag-worry. And yun ay expression of love, di po ba? So, ano ba yung gusto mong sabihin sa ating mga viewers and listeners this afternoon? Siguro, pati doon sa mga nag-ghost na hanggang ngayon, nag-worry pa din. Di ba, may anxiety na kasi hindi sila makamove on. At sa mga tulad ni Jean, ano po ang inyong mensahe, Ma'am Gian?
17: Siguro yung mensahe ko lang talaga ay hindi natin kayang kontrolin ang future, pero kaya natin kontrolin kung ano nasa harap natin. So, as much as possible, mag-focus tayo kung ano meron tayo ngayon at alagaan natin ang ating sarili, no? Pag hindi natin naalagaan ang ating sarili, hindi na natin maalagaan yung mga tao sa ating paligid. And so, yun yung una, no? Lalo na sa mga magulang out there. And for those who are anxious, no, about their relationships, maybe it's really a matter of knowing yourself as well. And sinasabi nga nila, no, yung attachment mismo, yung attachment style ay hindi talaga permanent. It's a matter of finding people who can provide you that secure attachment. May mga tao dyan na magre-reply, guys, no? May mga tao dyan na who can actually give you the assurance that you need. But you need to figure out the green flags, no, instead of focusing on the red flags. So invest in knowing yourself, because only in knowing yourself will you be able to also find a partner who's suitable for you. So ayun po, instead of nakafocus sa iba, na usually paano to, parang mas focus sa iba, focus kayo sa sarili niyo, kilalanin niyo sarili niyo para alam niyo kung ano yung hinahanap niyo sa isang tao na mapagbibigyan kayo ng security.
3: Tama. Ayan. Mahalin muna ang ating mga sarili bago tayo magmahal ng iba. Di ba? Okay, salamat Ma'am Gian sa iyong precious time na inilaan sa amin dito sa Safe Space. I hope makausap ka namin at makasama ulit sa mga susunod pa. Salamat po.
17: Maraming salamat po. Happy weekend.
3: Happy weekend, Ma'am Gian. Yan po si Ma'am Gian Erica De Pano, isa po siyang psychologist at Ateneo Bulataw Center for Psychological Services. O narinig nyo ha, mahalin ang ating sarili muna. Sabi nga kanina sa segment natin, self-love. Ayan na, paano mamahalin ang sarili? Abay, kilalanin mo muna yung iyong sarili. Kung ano ka daw, yun din ang iyong maa-attract. Para iwas ghosting tayo, ayan, ayusin natin ang ating mga sarili. At, ayan, ang closure talaga actually nasa sarili natin. Wala yan sa ibang tao. Ang ating kaligayahan ay nasa ating ding sarili na wala sa ibang tao. Kapag daw umaasa tayo ng ating kaligayahan sa ating sarili, ibig sabihin, meron tayong hindi tama sa ating sarili na dapat

0: po ang DZMM, bahagi na nakasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras ay 5:01.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Transaksyon, proseso, at iba pang alok na serbisyo publiko hatid ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor. Paano nga ba ang tamang proseso? Tutok na at alamin kasama si Michael Delizo sa Pasado Servicio.

0: 502. Magandang hapon po mga kapamilya at mga kaserbisyo. Ngayon po ay July 25, 2026, Sabado. At kapag alas 5 na po ay pasado, serbisyo na po. Ako po si Michael Delizo. Kumusta po kayo ngayong maulan ang panahon? Ngayon dito po sa Quezon City, no? Biglang lakas po, biglang buhos po ang malakas na ulan. Sa nakalipas na report po, sa latest report po ng NDRMC, kaugnay po ng epekto ng southwest monsoon o habagat at bagyong Kia po, umabot na po sa 27,000 na pamilya ang apektado po. Katumbas po yan ng 127,000 and 600 na individual. Meron po ngayon 55 evacuation center, 840 na pamilya po o 3,862 na individual ang nandiyan ngayon sa mga evacuation center, ang mga lumikas po. Sa Barm po, Bangsamoro Region, isang kalsada ang hindi madaanan. Yan po ay sa munisipalidad ng Balabagan, lalawigan ng Lanao del Sur. Sa Region 6 po, dalawang kalsada ang nabuksan na matapos sa pansamantalang isara at na-clear na rin po yung mga debris mula sa masamang panahon po. May mga napinsala pong mga bahay, 27 ang partially damaged habang 88 ang mga totally damaged na mga bahay. Sa kabuuan po ay 115 po ang mga napinsalang bahay sa talapuyan ng NDRMC. Meron pong inilaang assistance o ayuda ang ating pamahalaan kaugnay po ng epekto ng southwest monsoon at Kia po. Abot po sa 2.99 million pesos ang inilaan na pondo para po tulungan ang mga naapektuhan nating kababayan. Tingin po muna tayo ng weather update mula sa PAGASA.
1: Panahon Patrol!
0: Kasama natin sa linya ng telepono si Lori De La Cruz mula sa PAGASA Weather Forecasting Center. Ma'am Lori!
2: Yes po, good afternoon sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Kasalukuyan nga po, may mga pag-ulan pa rin tayo na inaasahan dahil sa trough nung dating si Bagyong Quiapo na nasa labas pa ng par ngayon. So pwede pa rin yung mga paulan sa Batanes, Bukuin ay sa Cagayan, Apayao at Ilocos Norte. Habang malalakas naman ang mga pag-ulan ang mararanasan ngayon o nararanasan ngayon sa Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Samantala sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, maulap naman ang ating papawarin ngayon at mataas ang chance ng mga pag-ulan katulad po ng mga pag-ulan na nararanasan natin sa kasalukuyan dahil po sa iyan sa habagat at southwest monsoon. So likely by tomorrow, posible po na magiging maulap pa rin tayo at may chance pa rin ng mga pag-ulan. So far, yan mo ang latest mula dito sa PAGASA. Wala po tayong gale warning ngayon, pero ingat pa rin ang ating mandaragat sa extreme north. Dahil medyo may kataasan pa rin yung alaw natin doon. Yan ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center. Ito po si Lori De La Cruz.
0: Ma'am Lori, opo. Ma'am, bali po nabanggit niyo po, ang bagyo po ay nakalabas na ng bansa, pero

0: ang nagpapaulan sa atin ngayon ay yung trough ng bagyo. Ano ho ba ibig sabihin ng trough, Ma'am Lori?
1: Yan po yung in layman's terms, sir, para siyang buntot.
0: Okay, buntot ng bagyo. Ano po?
1: Opo.
0: Bukas po nabanggit nyo ay may aasahan pa rin tayong maulat na panahon at pag-ulan. Pero po pagdating sa Lunes, kung kailan po yung State of the Nation address ng ating Pangulo, ano po yung panahon na ating aasahan ho?
1: Dito sa Metro Manila, possibly ano po tayong cloudy o maulap ang papawurin. Tapos may mga kalat-kalat na pag-ulan o pagkitat pagkulog.
0: Ayun, asahan pa rin natin na posibleng umulan sa Lunes. Ano po?
1: Pero hindi po siya yung talagang widespread.
0: Alright, opo. Ma'am Lori, thank you ha.
1: Naman.
0: Yan po si Lori de la Cruz mula sa PAGASA Weather Forecasting Center.
2: Panahon Patrol!
0: Kayo po ay patuloy na nakikinig at nanonood sa Pasado Serbisyo. Kami po ay napakikinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz AM band. At sa bayan pong napanonood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at iWant. Sumali po kayo sa ating talakayan. Pwedeng magpadala ng inyong mensahe sa DZMM Viber 0919-278-3000. Para sa mga katanungan, maaari ding tumawag sa aming hotline 8924-4101, local 5671-5672-5673. At mga kapamilya, kami din po ay nasa YouTube at Facebook. I-like at mag-subscribe po sa aming account, DZMM Teleradio. Ngayon po sa YouTube, no? Meron tayong 1,800 live viewers. Kumakaway-kaway. Ayan, si Julius Bangalando, maulang hapon mula sa Camarines North, Caloocan na ba? Maulan din daw doon. Si Donald Figuero Bagisa, hello po, advance happy birthday po Mang Jing Castañeda na may papansit ngayon. Si Agnes Reca ay attendance check, kumakaway-kaway din po. Si Chloe X Mario, aba, malakas din daw ang ulan, nasan ka ngayon Chloe? Ayan po, message po kayo sa ating YouTube account. Pwede po magpadala ng inyong katanungan, comments, o di naman kaya ay shout out. Hoy, sa Lunes po, gaganapin ang State of the Nation address ng ating Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Dito po yan sa Quezon City, nauna po na pong nag-anunsyo ang lungsod ng QC at Maynila na suspendido po ang klase. Private and public, all levels po dito sa QC at Maynila. At bukod po dyan, liquor ban din po ipapatupad po dito sa Quezon City sa Lunes po mula hating gabi hanggang alas 6 ng gabi. At kapag sona po tradisyonal na may mga kilos protesta na nagaganap. Dito po sa Commonwealth Avenue, meron pong tatlong grupo na pinayagan na nabigyan ng permit para mag-rally ayon po sa PNP. Andyan yung grupo, yung Koalisyon ng Bayan, yung multi-sectoral group na Sanlakas at ang pro-BBM group na Better Brighter. Ang mga points of convergence po dito sa Commonwealth Avenue, halimbawa po dun sa alyansang, dun sa koalisyon ng bayan, medyo marami po yan. Inaasahan daw po target ng koalisyon na abot sa about 20,000 yung participants nila. Sila po ay magtitipon traditionally at ngayong taon din po dyan sa tapat ng St. Peter's Chapel. Yung grupong Sanlakas naman po, dyan din po sa Commonwealth Avenue sila magtitipon. Doon naman sila sa may tapat ng Toyota, dyan pa rin sa Commonwealth. At yung Better Brighter na pro-BBM group, dyan sila magtitipon sa tapat ng Sandigan Bayan o yung Centennial Building, dyan din po sa may tapat ng COA. Ang permit po na inaibigay ay hanggang alas 5 ng hapon. So inaasahan po, magsisimula yan ng 1 PM hanggang 5 PM. Sabi naman ng mga ibang grupo, sabi naman ng halimbawa yung po yung bayan, ay wala naman silang balak mag-extend. Dahil ang dami na rin nilang kilos protesta nito mga nagdaan at marami din mga kilos protesta na susunod sa mga darating pang mga araw. So wala naman ng major gimmick na pagkasunduan na po at nalatag na po ang seguridad at may koordinasyon po sa ating mga otoridad. Yun nga lang po, yung Iglesia ni Cristo. Bagamat meron din po silang malaking pagtitipon no, sa July 27, Monday po, para sa founding anniversary at Thanksgiving. Hindi naman po sila nagsabi na magrarally sila katulad nga nung nakaraan, nung early part of the month, no, na nagrally sila dyan sa may White Plains Avenue at EDSA, dyan sa People Power Monument. So ngayon po, bagamat may malaki silang pagtitipon, sinabi nila ay wala naman silang sinabi na magrally at wala rin pong informasyon ang mga otoridad kung meron bang pagkilos.

0: Sagot namin ang serbisyo sa Mission Pasado. Pasado.
1: May magandang balita po mula sa Pag-ibig. Ito po yung kanilang subsidized interest rate at pagtataas ng loan ceiling hanggang 10 million pesos. Dati po kasi ay hanggang 6 million pesos. So ngayon ay itinaas na po sa 10 million pesos. Kasama po natin ngayon si Mr. Jack Jacinto Jr. Siya po ang Vice President for Public and Member Relations Group mula sa Pag-ibig Fund para po pag-usapan ang paksang ito. Sir Jack, good afternoon po. Thank you for joining the program.
2: Sir Michael, magandang hapon po at magandang hapon din po sa lahat ng nanonood at nakikinig po sa atin ngayon.
1: Opo, unahin na ho natin, no, Sir Jack, bakit po ito ngayon isinusulong ng Pag-ibig? Bakit po may ganitong programa po ngayon ng Pag-ibig?
2: Ang Pag-ibig Fund po, ang ginawa po natin ay tinaas po natin yung maaaring mahiram ng bawat miyembro sa ilalim ng Pag-ibig Housing Loan up to 10 million pesos na po. Habang yung rate po natin, depende po sa bibiling uri ng bahay ng miyembro, ay pinababa na po natin. Kasama po diyan yung subsidized interest rate na 3%.
1: Mm-hmm.
2: Lahat po ito, Sir Michael, ang ugat po nito ay yung utos po ng ating Pangulo. Ang utos po ng ating Presidente, President Marcos, ay dapat po maging abot-kaya ang paraan para magkabahay ang ating mga miyembro, ang bawat manggagawang Pilipino. Kaya sa ilalim po ng pamumuno ng ating chairman, si Secretary Jose Ramon Aliling, ito pong ginagawa ng Pag-ibig Fund.
1: Mm-hmm.
2: Ginagawang abot-kaya yung ating housing loan, mababang interest, habang mas pinalalawak po yung maaari pong makahiram sa Pag-ibig Fund, again po, para po magkaroon ng pagkakataon, magkaroon ng sariling bahay yung ating mga kababayan.
1: Opo. Hindi lang po bahay ang mga sakop po nito, pati mga condominium units. Tama ho, Sir Jack?
2: Tama po. Kaya po pinatawag ito, Sir Michael, na expanded yung term, expanded pambansang kabahay para sa Filipino program. Dahil pinalawak po yung sakop ng programa. Maaari pong magamit ng Pag-ibig Fund member yung kanyang housing loan para makabili po ng pwede pong condominium unit, pwede pong house and lot, pwede pong gamitin niya yung Pag-ibig Housing Loan para magpatayo ng housing unit o mag-contract ng bahay sa loteng kanyang pag-aari. Maaari din pong home improvement, maaari po yan. O kahit po pambili ng residential lot. May napakaraming paraan yung pong ating Pag-ibig acquired asset. Kasama din po diyan sa Michael at po ng paraan para matulungan ng ating mga kababayan na magkaroon ng sariling bahay o mapaayos yung kasalukuyan nilang sinisirhan.
1: Apo. Ano ho ba yung ibig sabihin kapag itinaas po natin yung ceiling to 10 million pesos? Kasi hindi naman lahat ng bahay umaabot ng 10 million pesos. Ano po? Tapos ano po yung magiging epekto nito doon sa amortization? Bababa ho ba? Halimbawa po?
2: Ay, ito pong pagdating naman, Sir Michael, sa pagtaas natin ng maximum loan limit ng kada miyembro. Nabanggit ko natin kanina ng mahihiram na ng isang Pag-ibig Fund member ay hanggang up to 10 million peso. Mula po sa dati, 6 million po yan, Sir Michael. Ito po ay para matugunan din po natin yung pangangailangan po ng mga miyembro po natin na napapabilang sa middle class and higher earning members. Member din po kasi Sir Michael ng Pag-ibig Fund, ano, lahat po ng manggagawa in fact ay miyembro po ng Pag-ibig Fund, at yung mga middle class earners na members din po ng Pag-ibig Fund ang siyang pinakamakikinabang po dito, dahil yung mga dahil may mga housing units po tayo lalo na po sa mga urban areas, Busara, Cebu, Davao, ang mahalaga po sa mga in-city residences ay nasa ganyan. Kaya po, para sila rin po ay makinabang ni Cristo sa mababang interest ng Pag-ibig Housing Loan, tinaas po natin up to 10 million peso. Muli po, para po mga tulad po ng mga miyembro po natin na tulad at napapabilang sa middle class at higher earning members ay makabenepisyo po sa Pag-ibig Housing.
1: Ayun. So hindi lang doon sa mga pabahay na o hindi lang yung mga low income na kunyari bibili ng 1 million na lupa o bahay o unit ang makikinabang po. Halimbawa dati aabot lang sa 6 million. Ngayon po, kung may ambisyon ang isang individual na bumili ng bahay na hanggang 10 million pesos ay matutulungan na rin sila ng Pag-ibig with this program, ano, at Attorney Jack, Sir Jack.
2: Tama po, Sir Michael. Sapagkat habang itinaas po natin, yung nabanggit ko nga po, para makinabang at magbenepisyo yung ating mga miyembro sa middle class, ay nananatili ho, no, nandiyan pa rin ho. At hindi ho natin iiwan yung pong programa ho natin para naman sa low income at minimum wage earners. Yung po naman yung, in fact, Sir Michael, ang interest rate po, no, nasa 3% per annum po lamang. Subsidized na unang Pag-ibig fund yan. Napakababa ho niyan, 3% per annum lamang. Mm-hmm. Para ho yan naman sa mga low income earners, minimum wage earners, para ho sila ay makabili lalo sa abot kayang paraan ng socialized housing unit.
1: Opo, mababa na po yun. So meron po kayang 3% para sa low income earners. Meron din ho ditong 4% at 5.75% interest rates. Para saan naman mo yung 4.5 at 5.75, Sir Jack?
2: Ay, oo. Salamat po na itanong niya yan, Sir Michael. Ang ginagawa ho natin sa Pag-ibig. Muli po, utusuhin ito ng Pangulo at pamumuni po ni Secretary Alili. Dapat po bawat segment ng ating mga manggagawang Pilipino ay mayroong programang ACMA para sa kanila. May Pag-ibig Housing Loan ACMA. So pagdating po sa mga social, sa mga low income, minimum wage earners, para po sa socialized housing units, anong ibig sabihin ho nito? Mm-hmm. Mga house and lot na halagang 950,000 pesos o condominium unit na hanggang 1.8 million pesos, yan po yung sakop ng interest rate na 3%.
1: Mm-hmm.
2: Ibig sabihin, ito, for example, yung 950,000 pesos na housing unit, ang monthly ho niya nasa 4,000 pesos lang. Per month.
1: Okay, yes. Oh.
2: Ganun po siya kababa. Mm-hmm. Opo, so yan po yung isang segment. Pagdating naman po, dun sa gitna, yun po from 1.8 million, 4.9 million. Ang tawag ho dyan ay low-cost housing demand, Sir Michael.
1: Okay.
2: Ang nakikinig ko, ano?
1: Mm-hmm.
2: So from 1.8 million, up to 4.9 million pesos sa bahay, ang interest rate ko niyan, lalo pa ho nating pinababa, 4.5% lang ho.
1: Yes.
2: Ano?
1: Okay.
2: Ang pangkaraniwan, nasa 6, Sir Michael, eh, pero ngayon 4.5%. So halimbawa, magbigay tayong halimbawa, may house and lot, 2.5 million ang halaga. Ang monthly ho niya, nasa 12,700 pesos.
1: Okay, lang, okay.
2: Dahil mababa po yung interest rate.
1: Alright.
2: At yung huli po, Sir Michael, yung pong 5.75% interest rate, again, mas pinababa ho natin. Ito naman po ay para dun sa open market housing na tinatawag. Ito po yung mga halaga na 4.9 million hanggang 10 million.
1: Mm-hmm.
2: Eh 5.75% lang ho ang interest rate ko yan. Example, sabihin ho natin 5 million pesos. Sabihin natin, condo unit dito sa Manila. 5 million pesos yung halaga. Ang monthly payment po niya nasa 29,000 lamang per month.
1: Mm-hmm.
2: So yung po yung ating ano, yung inilalatag po natin, lahat po ng segment, lahat po ng aspeto ng bawat manggagawang Pilipino, may akmang programa para sa kanila para makabili ng bahay.
1: Opo. Opo. Ito po, para po sa isang minimum wage earner o ordinaryong empleyado, halimbawa Sir Jack, magkano po ba yung kailangang buwanang kita para mag-qualify po doon sa housing loan?
2: Uy, ang ganda nung tanong niyo, Sir Michael. Alam niya, nakikita ko sa social media, sinasabi na, ako, baka mahirap.
1: O
2: dapat malaki ang kita ko para mag-qualify dyan. Aray, hindi po.
1: Mm-hmm.
2: In fact, pasok na pasok ko ang minimum wage. Mas mababa pa nga, Sir Michael.
1: Mm-hmm.
2: Yung nabanggit ko po na 950,000, wala, maglo-loan po kayo sa Pag-ibig ng 950,000 pesos na housing unit.
1: Mm-hmm.
2: Yung sinabi ko kanina na 4,000 pesos per month ang monthly above the peso, ang income requirement po niyan wala pang 11.5.
1: Okay.
2: So, biruin niyo po, basta naka 11.5 po per month ang inyong kinikita, pasok na ho kayo dyan na Sir Michael at sa ating mga kababayan, sa mga nakikinig.
1: Apo,
2: for example, gusto niyo pong trend yung socialized housing unit. Makikita niyo po, sabihin natin up to 1.8 million pesos. Kadalasan to, Sir Michael, condominium unit. Condominium unit sa 1.8 million pesos.
1: Magkano
2: ho yan? Ang monthly payment po dyan, nasa 7,600 pesos.
1: Okay.
2: At ang kailangan pong monthly income, ay 21,700 pesos.
1: Okay. Sir Jack, dito halimbawa, nabanggit mo yung condo units. Dito halimbawa sa Metro Manila, mahal na po ang mga condo units. Halimbawa po, ang ambisyon ko ay 5 million pesos na condo unit. So, papasok ako doon sa... papasok na ako dito sa may 5.75% interest rate, tama ho?
2: Tama po.
1: Magkano po yung bond ang kita ko para po dyan? Para po maka-avail ko yun, halimbawa.
2: Agad yan, sir. 5 million, sabihin natin 5 million yung bibilhin yung property. Ang monthly income po dyan ay 83,370 pesos.
1: Mm-hmm.
2: Kung sa mga nakikinig natin, baka sabihin ako, medyo mabigat yan, medyo mataas ng income yan, ha? Ang maganda po dyan, Sir Michael, ang Pag-ibig Housing Loan, pwede yung magsama-sama hanggang tatlo.
1: Ah, okay.
2: So, pwede yung ikaw, asawang mo, kapatid mo, o kung medyo, yung anak mo na nagtatrabaho, kumbaga yung buong pamilya.
1: Co-owner tawag doon?
2: Co-borrower.
1: Co-borrower. Okay.
2: Pwede pong mag-co-borrower. So, hanggang tatlo po kayo, yung principal borrower.
3: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
2: Para dun sa 5 million, okay na yun. Pero kung kulang pa rin, pwede pa kayong kumuha ng isa pa. Hanggang tatlong magkakasama para mabuo o maabot yung income requirement.
1: Ayun naman pala.
2: At para mabayaran at para makapag-avail ng ganung halaga ng loan. Tapos alam niyo naman po tayo, Pilipino, tulong-tulong po pagdating po sa ganyan mga bayarin. Muli po, ito po'y ginawa natin higit na mas mababa. Wala ko tayong makikita ng ganitong rate sa ngayon para po makabili ng sariling bahay.
1: Opo. Nako, Sir Jack, hold your thoughts lang, ha. Kinakawayan lang ako dito para mag-commercial kami. Pero dyan lang kay Sir Jack, ha?
2: Opo, Sir Michael.
1: Magbabalik po ang Pasado Servisyo.
0: Transaksyon, proseso, at iba pang alok na serbisyo publiko. Hatid ng Pasado Servisyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
5: Delivery! Maria Jose?
6: Akin yan? Ang laki ng box!
5: Surprise! Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan! No processing fee at fast approval pa. Kaya,
6: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.

0: napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
1: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
2: Delivery! Maria Jose!
3: Akin yan? Ang laki ng box!
2: Surprise!
3: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
2: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan! No processing fee at fast approval pa.
3: Kaya, apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig!
4: Pag-ibig Fund Solid Kabat!
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: Philippine Standard Time, 5:25 p.m.
7: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
5: Transaksyon, proseso, at iba pang alok na serbisyo publiko. Hatid ng Pasado Serbisyo. Si Michael Delizo, para sa Pasado Serbisyo sa DZMM.
6: Nagbabalik po ang Pasado Serbisyo sa oras na 5:26 p.m. Kasama po natin si Sir Jack Jacinto Jr. Siya po ang Vice President for Public and Member Relations Group ng Pag-ibig Fund. Pinag-uusapan po namin dito yung pagtataas po ng loan ceiling ng hanggang 10 million pesos ng Pag-ibig at yung kanilang subsidized interest rates. Ngayon po ay pwede na pong meron na po silang interest rate na 3%. Aba, sobrang baba na nun ha. 4.5% at 5.75%. Mas mababa pa rin to kumpara sa mga ordinaryong bangko. Ano? Kasama natin si Sir Jack Jacinto. Sir Jack, welcome back.
8: Magandang hapon po muli, Sir Michael. At magandang hapon po sa lahat ng nanonood at nakikinig.
6: Opo, kanina na pag-usapan natin bago tayo mag-commercial itong yung hanggang tatlo yung pwedeng co-borrower. Yun nga, hanggang 10 million nga yung loan nyo. Pero paano kung hindi sapat yung requirements ko, hindi sapat yung salary ko para makautang ako ng hanggang 10 million pesos? Nababanggit nyo po na hanggang tatlo na ang pwedeng co-borrower para mapagsama-sama yung kanilang salary at umabot dun sa required na sinabi nyo. Halimbawa kung 5 million pesos yung inuutang ko, umabot sa 870,000 yung annual salary ko, tama ba 'yon? Hanggang tatlo.
8: Pagdating yung sa ginawa natin, ang halimbawa natin kanina, Sir Michael, isang miyembro may nakitang pondo, 5 milyong piso ang halaga, para makahiram ka sa Pag-ibig housing loan ng 5 million pesos ay ang monthly income dapat nasa around 83,000
6: monthly.
8: 83,000 pesos. So, kung sakaling yung ating miyembro ay medyo hindi abot dun sa amount na yun ng kanyang monthly income, pwede siyang kumuha ng dalawa pang co-borrower. So, hanggang tatlo sila, kumbaga.
6: Okay.
8: Pagsasama-samahin yung kanilang mga kita, maaaring asawa niya, o kung sapat na yung combined monthly income nila, ay pwede na yun. Pwede na silang mag-qualify pangit sa loan na yun. Pwede pang maghanap ng ikatlong co-borrower.
6: Ito po ba ay dapat magkakamag-anak po, Sir Jack?
8: Hindi naman, Sir Michael. Hanggat may kasunduan at qualified yung mga kukuning additional na dalawang co-borrower ng principal borrower, maaari.
6: Oo. Automatic ba na pag itong si co-borrower, papasok din siya sa titulo sa lupa? Hindi naman.
8: Kasama po siya sa tinatawag na loan agreement. Kumbaga, meron din po siyang sariling babayar.
6: Kaya mas maganda na rin kung ano-ano, kung kamag-anak mo, kung kapamilya mo, ano, ang co-borrower.
8: Kasama po yan. Opo, kasama po yan. Kasi kadalasan po, yung titirahan po ninyo, ay doon po kayo sama-samang maninira.
6: Oo, kasi magkakaroon ng karapatan yung co-borrower doon sa property.
8: Tama po, kasama po siya bilang parte ng Pag-ibig housing loan account.
6: Opo. Ito Sir Jack, ano po yung primary requirements para po makapag-apply sa promo rates? Meron po bang minimum number of contributions o iba pang eligibility requirements?
8: Para po sa ating Pag-ibig housing loan, ano? Pagdating po doon sa ating para makabili ng socialized housing units. Yung pong binanggit ko na up to 950,000 house and lot. up to 1.8 million condominium unit, kailangan po meron kayong hulog na 12 buwan pag-ibig fund. Ipon din naman huni niya yan, yung hulog niya sa pag-ibig, ipon po niya yan eh. So 12 months na hulog at active member, ibig sabihin ay naghuhulog sa kasalukuyan. Napapatingin lang ako Sir Michael dito sa nakikita ko po sa inyong screen. Nakikita ko po natin eh yan po yung patunay Sir Michael ng ating mga housing loans at yes. Marami po sa ating miyembro ang pumunta kanina, nagkaroon po kasi kami Sir Michael ng open house.
6: Saan yan?
8: No, meron po kaming anim na open houses, ibig sabihin po ay may unit tour yung bang pupunta po yung mga interesadong pag-ibig fund members para makita ho yung mga housing units na pwede ho nilang mabili sa pag-ibig housing loan. Sa ilalim po ng expanded 4PH. Makikita nyo sa ano ito? Sa Bulacan,
6: meron dito sa
8: QC. Laguna, meron sa Davao, sa San Mateo. So ito po yung mga proyekto ng ating ilan lang sa mga proyektong available po ngayon. Yan po yung sinasabi natin, Sir Michael, na 3% lang ang interest rate po niyan.
6: Oo, sobrang baba na. Walang ganto sa ibang bangko, ano?
8: At higit po sa lahat, Sir Michael, eh, nakakatuwa po. Balita ako, ito, tinitignan po yung talaan, mahigit 19,000 po yung pumunta sa iba't ibang mga proyekto ho natin. Ngayong araw lang ho na ito, para po tignan at makabili ng sarili nilang bahay. Lahat po yan, yung nakikita nyo sa screen, mga condominium units po yan na available po. Ilan lang sa mga available na expanded 4PH projects na maaari ho nilang mabili sa pag-ibig housing loan.
6: That's right. Maraming gusto magkabahay, Sir Jack. Pero halimbawa po, nakautang na ako dati sa pag-ibig. Paano po kung may existing loan na ang isang member? Pwede pa rin po ba siyang makinabang dito sa mababang promotional rates?
8: Sir Michael, at sa nagtanong po, pwede po. Hanggat kaya po ng inyong income, hanggat kaya po ng inyong kita, may existing housing loan ka, basta't bayad yan, hindi ka, ang tawag yan, hindi ka in default. No, updated yung iyong pagbabayad at kaya pa ng iyong kita. Kung magkano pa yung kaya ng iyong kita, ay maaari ka pang makahiram at maaari ka pang pahiramin ng pag-ibig sa pag-ibig housing loan.
6: Eh hindi pa ho ready halimbawa yung ating kababayan ngayon. Hanggang kailan ho ba itong promotional rates na ito, Sir Jack?
8: Apo. Yung pong subsidized 3% rate for socialized housing units, nandiyan po, tuloy-tuloy po yung iahatid ng pag-ibig fund. Yung pong 4.5% promo rate para po doon sa loans na mula 1.8 million hanggang 4.9 million. At yung 5.75% promo rate mula 4.9 million hanggang 10 million ay hanggang katapusan po ng taon.
6: Okay.
8: So sa mga balak po na may plano po na magkaroon ng sariling bahay o bumili ng sariling bahay.
6: Ako, limited time only.
8: ito po yung tamang panahon at ang pinakamainam pong piliin para mabili ang bahay na iyan ay ang pag-ibig housing loan.
6: Oo, limited time only lang pala. Ano Sir Jack, pati yung 10 million ceiling?
8: Yung 10 million ceiling, ayan po ay permanente po yan. Ayan po ay polisiya na po natin muli para po ay mapagsilbihan at makakabenepisyo ang nasa middle class.
6: Halimbawa ho, Sir Jack, nabanggit nyo kanina, basta nakapaghulog ka lang ng at least 1 year, 12 months, sabi mo, ay pwede ka na maging qualified ka na. Pwede ho bang ipasok din yung mga nahulog ko sa pag-ibig, pambayad ko nitong niloan ko?
8: Yung ipon mo sa pag-ibig fund, ay yan ay ipon. So yan ay basehan. Yan ay basehan ng iyong qualification para sa mga benefits. Pagka ikaw ay, for example, qualified na for a housing loan dahil na nakita natin na may sapat ka ng bilang ng ipon, ay ito namang sa housing loan, iba siya.
6: Okay,
8: iba
6: okay.
8: Yung ibang...
6: basehan for qualification, gano'n.
8: Oo, yan ay loan na after mong ma-approve, ay babayaran mo kada buwan.
6: Sir Jack, kumusta ho ba ngayon ang financial strength ng pag-ibig po?
8: Ay, alam ho nyo, Sir Michael, nagagawa ho natin ito na maghatid. Itong maghatid ng mga mababang interest na mga loans sa ating mga miyembro dahil matatag po ang financial standing ng pag-ibig fund. Halos 1.3 trillion asset pesos in assets na po tayo, in total assets.
6: Mm-hmm.
8: 1.3 trillion pesos. At yung isa kong lagi ho natin tinitignan, yung ating performing loans ratio. Ibig sabihin, nababayaran ba yung pinapautang natin? Mahalaga po yun. Mm-hmm. Kailangan napapaikot natin yung ating ipinapahiram. Ay mataas din ho, nasa around 94% mm-hmm. ang performing loans ratio natin. At pangatlo po, ay yung pong ipon ng ating mga miyembro, yung pong nakukolekta nating ipon mula sa ating miyembro, ay patuloy pong tumataas. At nagpapasalamat po kami mm-hmm. sa ating mga miyembro dahil yung pong voluntary savings, yung ipon, yung hulog na kung saan nilang pinagkakatiwala sa Pag-ibig Fund, ay higit pong tumataas. Lalo na po nitong unang anim na buwan ng taon.
6: Mm-hmm. Kung kaya, kung malakas pa po ang financial capability po ng Pag-ibig, mayroon pa po ba kayong kakayahan na palawakin pa itong programa nyo para sakupin po yung mga informal workers, self-employed, at mga Pilipinong walang regular na employer ho?
8: Alam mo nyo, kasama po sila. Kasama mm-hmm. po sila sa sakop ng Pag-ibig Fund membership.
6: Mm-hmm.
8: Hanggat kumikita po ng at least 1,000 pesos per month
6: mm-hmm.
8: ang isang Pilipino, ang isang manggagawa, sakop po kayo ng Pag-ibig Fund membership.
6: Mm-hmm.
8: Dapat ho ay naguhulog kayo sa Pag-ibig Fund. So kasama rito, Sir Michael, informal sector workers,
6: mm-hmm.
8: Transport sector workers, maging yung mga nasa gig economy na
6: okay.
8: Alam ko po, napakarami ho niyan.
6: VAs, yung nasa,
8: tama ho, yung nasa gig economy na tinatawag. At napakadali ho sa inyo para maging miyembro ng Pag-ibig Fund dahil sanay ho kayo online
6: mm-hmm.
8: at magagawa ho ninyong mag-miyembro sa Pag-ibig via virtual Pag-ibig. Pwede ho kayong mag-registro dyan. Pag mm-hmm. meron po kayo ng membership ID number, Sir Michael, maaari na ho silang magbulog ng ipon sa Pag-ibig Fund.
6: Mm-hmm.
8: At muli po, oras na kayo ay may ipon, may hulog sa Pag-ibig Fund, itong mga benepisyong ating pinag-uusapan, maliban pa sa iba pang benepisyo ng Pag-ibig Fund, ay karapatan ho ninyong matanggap.
6: Opo. Oh. Paano nyo po chine-check yung kanilang financial standing o yung kanilang capacity po para magbayad?
8: Ay, bigyan ko po kayo ng example. Mm-hmm. Pag-example, kasambahay.
6: Mm-hmm.
8: Isang magandang example. Kung kami po, isang kasambahay, balak ko nang kumuha ng isang condominium unit kung mm-hmm. saan man mayroong expanded 4PH project sa kanyang tinitirahan. Ang kailangan lamang po dyan ay certification mula sa kanyang employer, mula sa kanyang amo, na ay employed.
6: Mm-hmm.
8: Ito po yung kanyang kinikita. Yun na po yung basihan namin para siya i-assess kung magkano yung maaaring mahiram
6: mm-hmm.
8: sa Pag-ibig Housing Loan. TNVS driver, mga kaibigan mm-hmm. natin sa Grab, lalo
6: yes.
8: po, bugit. Yan, certification ng engagement nila mm-hmm. mula sa kanilang TNVS provider. Yan mm-hmm. po ay titignan natin. At basta may basihan kung magkano po yung maaaring niyang, kung magkano po yung kanyang kinikita buwan-buwan,
6: mm-hmm.
8: haga po ma-access kung maaari, kung magkano ang maaaring niyang mahiram mula sa Pag-ibig.
6: Opo, ito sagutin natin yung tanong ni Ricky Brosas. Nanonood po siya mula sa Calbayog Cities, Antonio's Inn sa Samar, at nagpapabati kay Paul Anthony ng IRTV3. Ang tanong po niya, Sir Jack, meron na po akong natapos na housing loan sa Tanza, Cavite last 2 years ago. In fact, naibenta ko na po sa iba. Ang tanong ko po sa qualified pa rin po ba ako sa another housing loan kasi naiutang ko sa lender ang ipinampatayo ko sa 2-story studio and residential building dito sa Samar. Self-employed lamang po ako sa sarili kong business.
8: Pwede.
6: Oo.
8: Hanggat miyembro po kayo ng Pag-ibig Fund, aktibong naguhulog sa Pag-ibig Fund, ay karapatan ho ninyo, benepisyo ho ninyo ang Pag-ibig Housing Loan, either pambili ng bago,
6: mm-hmm.
8: Pambili ng bagong unit, or maaari nyong i-transfer sa amin kung ano ba po yung binabayaran ho ninyong current na loan sa, mm-hmm. sa nabanggit yung lender. Ma-qualified pa rin po kayo sa maaari pa rin po kayo mag-apply.
6: Opo.
8: At maka-avail ng Pag-ibig Housing Loan.
6: Opo. Ano po yung pwede niyang ihandang requirements primarily?
8: Kung sakali ay yung proof of income ho niya,
6: mm-hmm.
8: ano man yung kanyang pinagkakitaan, una po yun. Pangalawa, mm-hmm. depende ho kung anong uri ng Pag-ibig Housing Loan. Ibig sabihin kung saan niya gagamitin.
6: Mm-hmm.
8: Kung bibili ho siya ng bagong property, so kopya ho ng titulo ang kailangan natin doon. Kung mm-hmm. magpapatayo siya, magpapaconstruct o magpapa-improve, kailangan ho natin yung building plan, building mm-hmm. materials, So yun po, depende po sa kanyang sa purpose kung saan niya gagamitin yung kanyang pag-ibig housing loan. Pero ang sagot po, Sir Michael, pwede.
6: Ayun, oo. So salamat daw. Sir Jack, nabanggit nyo kanina for limited time only itong interest rates nyo na 3, 4.5 at 5.75. Pagkatapos po ngayong taon, kailan gaano kataas po yung ibabalik po nito mga interest rate po?
8: Yung ating subsidized na 3% rate para sa socialized housing mananatili yan. Mananatili yan, Sir Michael. Yan po ay para sa ating low income. Minimum wage.
6: Okay.
8: Yung pong promo rates po natin, pag-aaralan po natin yan.
6: Mm-hmm.
8: Hanggang ngayon po, ang kanyang promo period para doon sa 4.5% at 5.75%. Kung sakali mang hindi natin siya i-extend, ang pangkaraniwang interest rate sa housing loan ng Pag-ibig ay nasa 6.25%.
6: Mm-hmm.
8: Per ano, mababa pa rin.
6: Yes.
8: Mababa pa rin po ano. Ngunit yun nga po eh.
6: Kunin na natin itong mababa.
8: Kung may balak na po kayo, ang piliin nyo na ay yung Pag-ibig housing loan ngayon.
6: Ito yung primary na kailangan i-consider ngayon. Sir Jack, standby ka lang ha. Hold your thoughts muna ha.
9: Alerto! Alerto! Salindol! Alerto! Salindol!
6: Mga kapamilya, niyanig po ng magnitude 4.5 na lindol ang karagatang sakop ng Sarangani, Davao Occidental. Tectonic ang origin ng lindol na may lalim na 15 kilometro. Wala namang naasahang pinsala o aftershock na dulot ng lindol na ito. Ayon po sa FIVOX, ito ay aftershock ng lindol na naganap noong Hunyo a 8 pa. Para sa ibang balitang kumpirmado sigurado, manatili pong nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
9: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Alerto! Alerto! Salindol! Alerto! Salindol!
6: Ayon mga kapamilya, kasama pa rin po natin si Sir Jack Jacinto mula sa Pag-ibig, pero magbabalik po kami after this commercial.
9: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
10: Delivery! Maria Jose?
11: Akin yan? Ang laki ng box!
10: Surprise!
11: Yeah! E ba't ka nasa loob ng box?
10: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
2: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
10: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
2: Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan!
10: No processing fee at fast approval pa.
2: Kaya,
3: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
4: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
12: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
13: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa.
15: Liver up na tayo with Liveraid Pro.
16: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
9: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Naku, napasarap yung kwentuhan namin at marami akong katanungan kay Sir Jack dahil very interesting naman talaga itong mga programa ng Pag-ibig. Sir Jack, thank you ha. Thank you sa oras niyo po ngayong hapon.
8: Ay, handa po ang Pag-ibig fan para sa servisyo.
6: Opo. Yan po si Sir Jack Jacinto Jr. Siya po ang Vice President for Public and Member Relations Group ng Pag-ibig fan. Thank you, sir. At yan po ang nagdana naman po ang 45 minutes na ating programa. Ako po si Michael Delizo at ito po ang Pasado Servicio. Susunod na po ang TV Patrol Weekend. Ang oras po natin, 5:44 p.m.
17: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Si Michael Delizo, Michael Delizo para sa Pasado Servicio sa DDZMM.

0: CDM News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend.
1: Magandang hapon, Pilipinas! Kami ang mga patrol ng Pilipino.
2: Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Davao City, pinahak. Mga residente na trap sa kanilang mga bahay. Mga sasakyan, halos lamunin ng tubig. Maleta na may nakasilid na bangkay ng babae, inanod sa Sapa sa Taguig City. Tatlong suspect kasama ang kinakasama ng biktima, arestado. Mekaniko, pinaril ng katrabahong mekaniko sa Quezon City. Suspect, kinuyog ng magtangkang tumakas. Senador Panfilo Lacson, tuloy-tuloy ang investigasyon sa mga maanomalyang umanong proyekto sa Taguig City. Tatlong bagmen umano ni Senador Alan Peter Cayetano natukoy.
3: In our preliminary investigations, wala kaming nakitang ghost.
2: Cayetano handang harapin ang mga alegasyon laban sa kanya. Isang nakaupong mambabatas, isang dating kongresista at tatlong iba pa sinampahan ng kaso sa Sandigan Bayan kaugnay sa questionableng infrastructure projects. At Fini, may special performance sa sikat na San Diego Comic Con.
1: Kapamilya, simulan natin ang balitaan sa pagragasa ng matinding flash floods sa ilang bahagi ng Davao City. Natrap sa bubungan ang ilang residente na napalikas dahil lampastaong baha o dahil sa lampastaong baha sa lungsod Biyernes ng gabi. May ilan na nasa ibabaw na ng sasakyan o itaas ng puno nag-antay para ma-rescue. Nagpapatrol, Ernel Tokmo.
4: Bigla ang pagbaha sa ilang bahagi ng bangkal sa Barangay Talomo proper Davao City, Biyernes ng gabi. Kahit hindi umulan sa bangkal, malakas ang agos at mabilis umakyat ang antas ng tubig. Umapaw kasi ang Talomo River dahil sa malakas na ulan sa bundok o sa upland areas ng lungsod, bunsod ng habagat. Bago nito, unang binahang ilang lugar sa Tugbok District. At ang tubig, rumagasa sa ilog bago tuluyang dumaloy sa dagat. Halos lamunin na ng tubig ang ibang sasakyan. Ang mga gamit ng residente, pati basura, mabilis sinangay ng agos. Umabot sa lampastao o mahigit 5 talampakan ang taas ng baha. Kaya napilitang umakyat sa bubong ng kanilang bahay ang ilang residente. Nagkumahog ang iba't ibang rescue teams, lalo't marami ang natrap sa kanilang bahay. Sa gitna ng dilim at masamang panahon, nanatili sa bubungan ng kani-kanilang bahay ang mga residente. May ibang sa ibabaw ng sasakyan naghintay ng rescue. Dalawang bata naman na nakakapit sa punong kahoy ang nasagip ng Coast Guard District Southeastern Mindanao.
5: We have the SRF and the EMS of the Bureau of Fire Protection, Davao City Fire District. Actually, galing pa to sila dun sa may tubok din, ma'am, no, from rescue operations dun sa Highland. And then ngayon, ma'am, since yun na nga, yung tubig is bumaba na dito sa city, grabe din talaga yung epekto ng baha ngayon, ma'am. Though hindi maulan dito sa syudad, but yun na nga, sobrang lakas ng ulan dun sa may Highland.
4: Napalikas naman mula sa Summit Road si Aling Sita dahil sa pagtaas ng level ng tubig. Anya, dekada 90 pa nang huli silang binaha ng matindi.
6: Dito napita, diri na.
4: Sabi niya, abot dibdib na ang tubig sa likod ng kanilang bahay. Inilikas naman sa evacuation centers ang mga apektadong pamilya at nabigyan ng pagkain. Sa paghupa ng baha kaninang umaga, tumambad ang putik at pinsala ng baha. Kanya-kanyang linis ang mga residente. Ilang sasakyan ang nasira dahil sa baha. Wala namang naiulat na nasuwi dahil sa baha. Wala pang ipinapalabas na pahayag ang lokal na pamahalaan sa dahilan ng malawakang baha, lalo na sa lungsod ng Davao. Sa Sultan Kudarat, sinagip ng mga rescuers ang 3 individual na natrap sa baha noong Huwebes ng gabi sa Purok 1, Barangay Biwang sa Bagumbayan. Ayon sa MDRMO, 2 barangay ang malubhang nasalanta, dulot ng walang humpay na pagbuhos ng ulan. Kita sa video ang isang rescuer na inihagis ang lubid sa kabilang pampang, saka ito lumangoy papunta sa mga biktima. ligtas namang na-rescue ang tatlong individual. Sa bayan ng Lambayong, inilikas ang nasa 500 pamilya mula sa 5 barangay dahil sa walang humpay na buhos ng ulan. Ayon sa lokal na pamahalaan, umapaw ang tubig mula sa Ligwasan Marsh kaya binaha ang mga barangay ng Pingiyaman, Tinomiges, Udtong, Caridad at Zeneben. Hernal Tokmo, ABS-CBN News.
1: Binaha rin ang ilang lugar sa Ilocos Norte dulot naman ng bagyong Quiapo. Sa bayan ng Vintar, umapaw ang mga ilog matapos masira ang spillway. Halos umabot na sa Tulay ang Rumaragasang Agos dahil sa paglaki ng tubig. Binaha rin ang ilang lugar sa Batac City matapos umapaw ang Kiawit River. Lubog din sa baha ang mga palayan sa Paway, Curimao at Solsona at ilang residente ang kinailangang lumikas. Sa Lawag City, gumuho ang lupa sa gilid ng National Highway sa Barangay Barit. Inahon din sa tubig ang isang sasakyang tinangay ng baha.
7: Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Quiapo habang patuloy na kumikilos sa Southern China. Ayon sa PAGASA, huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 560 kilometers sa kanluran ng Itbayat, Batanes. Taglay ng bagyo ang lakas ng hanging aabot sa 130 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong maabot sa 160 kilometers per hour. Inalis na rin ng PAGASA ang storm wind signals. Bagamat nakalabas na ng PAR, patuloy namang nakaapekto ang trough o buntot nito sa Batanes, Cagayan, Apayao at Ilocos Norte na magdudulot ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog at pagkidlat. Apektado naman ng habagat ang malaking bahagi ng bansa kabilang ang Metro Manila. Isang nakaupong partyless representative, isang dating kongresista at tatlong iba pa ang kinasuhan ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan kaugnay ng umano ay mga questionableng infrastructure projects. Iginit naman ni Senator Alan Peter Cayetano na handa siyang harapin ang anumang alegasyon matapos ibunyag ni Senator Panfilo Lacson na natukoy na nila ang umano ay tatlong bagmen sa flood control project sa Taguig City na konektado umano sa Senador. Nagpapatrol, Alison Co.
8: Patuloy ang palitan ng mga patutsada at paratang nina Senator Panfilo Lacson at Senator Alan Peter Cayetano. Sa social media post ngayong Sabado, sinabi ni Lacson na hindi sila tumitigil sa paghahabol ng mga leads kaugnay ng umano'y maanumalyang slope protection at drainage project sa Taguig City. Ito'y matapos ibunyag ni Lacson nitong Biyernes na tatlo na umano ang natukoy na bagman ni Cayetano sa investigasyon ng kanyang tanggapan sa mga flood control projects sa lungsod na kilalang balwarte ng mga Cayetano.
9: Kala ko isa lang yung bagman niya nung una eh. Lumalabas ngayon, na-identify na bagman. At least tatlo eh.
8: Muling pinabulaanan ni Cayetano sa kanyang live post sa social media ang sinasabi ni Lacson na ghost projects sa Taguig.
3: I do as a habit check as much as I can projects. So in our preliminary investigations, wala kaming nakitang ghost. Yung mga nakita namin may problema, we reported it earlier, at hindi kami nagkulang na magsabing, eto, mali ang pagkagawa, eto, bakit ganito, eto, ang tagal-tagal na.
8: Tiniyak ni Cayetano na handa siyang harapin ang anumang paratang laban sa kanya.
3: So, I continue to wait kung ano yung specific allegation and haharapin ko yan.
8: Nilinaw naman ni Lacson na hindi niya tinatarget ang mga proyekto sa Taguig lamang.
9: Pag inatak mo yung integrity ko, babangon ako.
4: Mm-hmm.
9: At gagantihan kita. Prioritize ko lang, hindi ko sinisingle out dahil sa ingay niya. Kung babato ka, dapat wala may babato sa'yo.
8: Pinag-iisipan ni Lacson na idiretso sa ombudsman ang mga ebidensyang nakalap kaugnay dito.
9: Para madali na yung investigation nila. Kaya pwede nga hindi ko naidanto sa blue ribbon para mas mabilis. Idiretso ko na lahat yung nakalap naming ebidensya. Diretsong ombudsman na.
8: Ibinahagi naman ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang isa sa mga mahigpit na dapat bantayan bunga ng tuloy-tuloy na investigasyon sa mga anomalya sa flood control projects.
10: Ang leksyon namin dito, nung pinag-aaralan namin yung flood control at yung nangyari sa budget, kailangan may nagbabantay talaga sa budget.
4: Yeah.
10: And I think the Ombudsman's Office will now
11: be
10: one of the vanguards of the budget.
8: Ibig sabihin, mas magiging proactive ang Office of the Ombudsman sa proseso pa lamang ng alokasyon o paglalaan ng pondo sa mga proyekto ng ehekutibo at kongreso. Tuloy-tuloy din anya ang trabaho para mapanagot at maipakulong ang sino mang masasangkot sa mga maanomalyang proyekto. Kaugnay nito, kinumpirma ng Sandigan Bayan ngayong Sabado na naghain na ang Office of the Ombudsman ng mga kaso laban kina Uswag Ilonggo Partylist Representative Jojo Ang at dating Sultan Kudarat 2nd District Representative Arnulfo Go kaugnay ng mga questionable infrastructure projects. 14 na kaso ng graft ang isinampa laban kay Ang, habang 2 kaso ng graft at 2 kaso ng malversation ang isinampa laban kay Go at 3 pang respondents. Nauna nang inimbestigahan ng Ombudsman si Ang kasama si Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera dahil sa umano'y conflict of interest sa pagmamay-ari nila ng mga construction company na naka-corner ng mga kontrata mula sa gobyerno. Sa Lunes, saktong 1 taon na mula nang ibunyag at iutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address ang imbestigasyon sa mga maanomalyang proyekto kontra baha. Sa ngayon, may mga kaso nang naisampa at gumugulong na sa korte, may mga salapi at ari-ari ang naibalik na sa gobyerno, mga natukoy na state witness at may ilang opisyal at individual na kinasuhan at nakadetine. Allison Ko, ABS-CBN News.
1: Isang bangkay ng babae ang natagpuang nakasilid sa maleta sa isang creek sa Taguig City. Naaresto naman ng otoridad ang 3 suspect, kabilang ang mismong kinakasama ng biktima. Live at exclusive mula Taguig City, nagpapatrol Dennis Datu. Dennis, ano kayang motibo dito sa krimen?
12: Sen, 2 motibo ang sinisilip o tinitingnan ngayon ng mga investigador sa kasong ito. Una ay may kinalaman sa illegal na droga dahil ang biktima ay police asset. At ang ikalawa namang motibo ay may kinalaman sa love triangle dahil ang isa sa mga suspect ay isang buwan pa lamang kinakasama ng biktima.
13: Ilaman?
12: Bumara sa creek ang isang hindi matukoy na bagay na binalot ng garbage bag sa barangay Tanyag sa Taguig City noong Biyernes. At dahil hindi makadaloy na maayos ang tubig, inalis ito ng mga tagalinis. Kinabahan sila, lalo't masangsang ang amoy nito. At nang kanilang alisin ang garbage bag, nadiskubring isa pala itong maleta. At nang buksan ito, tumambad ang bangkay ng isang babae na binalot pa ulit ang garbage bag at sako. Inala ng mga pulis, ginawa ang krimen sa kasagsagan ng malakas na buhos ng ulan noong Huwebes.
13: Eh siguro mas minabuti nitong mga suspect na ipaanod itong biktima natin para hindi halata. So hindi nila alam na doon sa bibanda sa hindi kalayuan, yung creek or yung sinasabi nating manhole ay barado. Kaya nagbara siya doon nag-stack. So hindi umagos ng malayo yung nasabing bangkay.
12: Nakilala ang biktima na si alias Tata, tinatay ang 46 na taong gulang at isa umanong asset na mga pulis at dati na rin nasangkot sa kaso ng droga. Nagtabo siya ng saksak sa tagiliran at palo sa ulo. 15 metro mula sa creek kung saan nadiskubre ang bangkay, natuntun ang bahay ng kinakasama ng biktima na si alias Kokong. Nang pasukin ng mga pulis ang bahay, inabutan ng 2 lalaki na sina alias Willie at Reynaldo na natutulog. Natagpuan doon ang drug paraphernalia at ilang ebidensya ang magpapatunay na sa nasabing bahay ginawa ang krimen.
13: Na yung pong sakong yun, nakita doon po sa pagbalot po sa bangkay, uh-huh, ay humahalin tulad po doon sa sako na ginamit po doon sa barandilya nila, doon sa kanilang garahe, uh-huh, na meron pong pinagbabalutan na video okay.
14: Parehas po ang
13: materials na ginamit, parehong-pareho po ang sako at yung pumpunit.
12: Agad inaresto ang 3, kabilang si alias Kokong na isang buwan pa lamang umanong kinakasama ng biktima.
15: Hindi ko po talaga kayang gawin yun sa kanya, sir. Kahit nga sir, sigawan.
12: Pero aminado ang mga suspect na gumagamit sila ng ilegal na droga.
16: Bago lang po ako dyan sa kanila nakatira eh. Kaya wala po akong alam dyan.
17: Nag-gumagamit
16: po.
17: Wala talaga sir. Wala ko alam sir. Driver lang po ko.
18: Gumagamit yan.
17: Opo. Bira lang naman po sir.
12: Dati nang naharap sa kasong homicide si Willie habang si alias Kokong narehab na noong nakaraang taon.
7: Sir, yung paso natagpuan ang mga ebidensya sa crime scene ay yung bahid ng dugo na nakita sa rooftop ng bahay ng suspect. Itong bahid ng dugong ito ay isa sa ilalim sa luminol test, habang yung buhok naman na mahaba na nakita din doon sa rooftop ay isa sa

0: yung kanyang mga kamag-anak o kapamilya, Zen.
1: Okay. Maraming salamat, Dennis Datu.
2: Handang-handa na ang binansagang dream team ng fans ang Venlex na sina American tennis legend Venus Williams at Pinay tennis ace na si Alex Ayala para sa women's doubles ng Mubadala DC Open sa Washington, D.C. Sa inilabas na video ng tournament organizers, magkasamang nag-practice sa court sina Venus at Alex. Kita ang chemistry ng dalawa sa palitan ng mga tira. Ito na ang ikalawang beses na magiging magkapareha ang dalawa sa doubles division matapos ang kanilang matagumpay na quarterfinal finish sa Bad Homburg Open sa Germany noong nakaraang buwan. Bukod sa kanilang pagsasanib puwersa sa doubles, pareho ring lalaban sina Alex at Venus sa singles division ng naturang torneo. Ang main draw ng tournament ay magsisimula sa July 27 hanggang August 2, 2026.
1: Alam nyo bang sinimulan lang ng magbabarkada sa kani-kanilang bahay ang sikat ngayong fast food chain ng Korean Boneless Fried Chicken? At ang kanilang business journey na subaybayan ng may puhunan. Alamin natin ang sikreto sa kanilang flavored na mga pritong manok kasama si Migs Bustos.
3: Hi Jeff,
4: hello.
3: Thank you so much sa pagtanggap. OMG, Jeff and OMG ang magbabarkada na nagsimula ng 24 Chicken noong 2017.
4: Yes. Actually, noong nag-start kami ng 24 Chicken, we were only doing everything in our backyard. So, for example, the cooking of our sauces, the warehouse, lahat yun sa bahay ko and then sa office niya. And then when we earned enough money, we tried to rent out yung commissary namin. Right after may puhunan na feature, mas marami nang nakakakilala sa brand namin. And marami na rin naghahanap ng partners sa, like they want to franchise the brand, they want to partner with us. Back then, what I remember is we were around 8 branches only. And then now, yan, medyo nag-focus na kami sa mga dine-in stores because that's what the customers always wanted from us. And fast forward to this year, we have opened our first drive-thru in Bulacan.
3: Wow!
4: Yes, oh. Near Philippine Arena.
3: Galing! Yes. Galing!
4: Thank you.
5: Abangan ang buong kwento sa May Puhunan, Kaya Mo. Linggo, alas 3 ng hapon.
1: Sunod, nagpanggap na water delivery boy sumalisi sa faculty room ng paaralan sa Maynila. At vertical drama series ng JM Piang at Jellex may aabangang bagong season sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
6: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
7: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
8: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
9: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
10: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa.

0: Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubuo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Tatamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
1: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Matinding init, mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot, sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ng balitaktakan nina Chang Ami Perez at ang ating meteorologist Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
3: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
3: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
3: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
4: Patay ang isang mekaniko matapos umanong barilin ng katrabaho sa Quezon City. Naaresto ang suspect matapos siyang habunin at kuyugin ng mga tao sa lugar. Exclusive nagpapatrol, Liza Aquino.
5: Tanghaling tapat noong Webes na kuna ng video ang lalaking ito habang pinagsusuntok ang isa pang lalaki sa gilid ng Samat Street, Kanto ng Banawe, sa Barangay St. Peter, Quezon City. At kahit nakahandusay ng lalaki, pinagsisipa at binato pa siya ng ilan pang lalaki. Maya-maya pa, dumating na ang isang ambulansya at isinakay siya. Ayon sa pulisya, kinuyog ang lalaki na napag-alamang nagtangkang tumakas matapos niyang pagbabarilin ang katrabaho sa kabilang kanto.
6: Itong mga tao na to, nung patakas na ang suspect, ay hinabol siya ng mga tao na nandoon sa area. Nakuyog po siya ng mga tao na rumesponde. Kaya nung pagdating po ng mga polis, nadatnan po nila itong suspect na may mga sugat sa katawan.
5: Dead on arrival sa ospital ang binarilyang kasamahan. Dagdag ng pulisya, matagal na magkakilala at magkatrabaho bilang mga mekaniko ang suspect at ang biktima.
6: Nagkaroon po sila ng hindi pagkakaintindihan hanggang sa nagbanta itong suspect na babalikan niya itong biktima. At itong biktima, walang kaalam-alam na totohanin pala niya yung banta niya. Then pagbalik nitong suspect, may dala na siyang baril at pinutukan siya ng ilang beses habang nakatalikod.
5: Na-recover ng mga pulis ang baril na ginamit ng suspect sa krimen. Lumabas din sa investigasyon ng pulisya na labas-masok na sa kulungan ng suspect dahil sa mga kasong illegal na droga, illegal gambling at child abuse. Ayon sa Quezon City Police District, kasalukuyan pa rin nasa ospital at nagpapagaling ang naarestong suspect. Kapag nakalabas na siya ng ospital, ay doon siya formal nakakasuhan ng reklamong murder. Liza Aquino, ABS-CBN News.
7: Isang eskwelahan ang nilooban ng lalaking nagpanggap na water delivery boy sa Maynila. Natangay ang bag ng isang guro na may lamang perang pangmatrikula sana ng kanyang anak. Yan ang CCTV patrol ni Ion Sanchez.
8: Sa tiyagan ng klase noong Hulyo 21 ng umaga, lumabas sa para lang ito sa Quezon Street, Barangay 72, Tondo, Maynila, ang isang lalaki na may bitbit na 3 galon. Nakita rin sa iba pang kuha ng CCTV na bukod sa kanyang sling bag ay may dala ring itim na backpack. Ang lalaki peking water delivery boy pala at suspect sa pagnanakaw ng backpack ng isang guro na iniwan sa upuan sa faculty room.
9: Hindi po talaga siya tao ng water station na kinukuhaan po namin ng tubig. Friday pa lang po last week ay nagmamanman na po pala siya around school. Nagpapanggap po talaga siyang delivery boy ng tubig sa mga faculty rooms.
8: Isang bata ang nag-surrender sa ninakaw na bag kinabukasan.
4: Na-recover man ang bag at ilang personal na gamit, labis pa rin ang panghihinayang ng gurong biktima dahil hindi nabawi ang nasa 6,000 pisong cash na pang-tuition sana ng grade 3 niyang anak.
8: Sa investigasyon, natukoy na residente ng Barangay 80 ang suspect, kaya agad tinungo ng pulisya ang bahay pero wala ito roon. Pangalawang insidente naman na ito ng pagnanakaw na suspect sa mga paaralan.
10: Last 3 weeks, meron din po siya isang kaso na rin po na regarding din po dyan sa panloloob din po dun sa school, sa isang school din po. Maging maingat po tayo sa mga gamit natin, hindi porkit may CCTV po tayo, iiwanan na lang po natin yung gamit natin.
8: Naghigpit na lang seguridad sa mga niloobang paaralan habang patuloy ang investigasyon ng pulisya para matunton ang kinaroroonan ng suspect. Ian Sanchez, ABS-CBN News.
4: Handa na ang hanay ng pulisya para sa ipatutupad na mahigpit na seguridad para sa 5th State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes. Samantala, solusyon sa korupsyon, mataas na presyo ng bilihin at maliit na sweldo ang ilan lang sa gustong marinig ng ilan nating kababayan mula sa Pangulo. Nagpapatrol, Jesse Cruzat.
11: Hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino.
12: Ito ang mga salitang tumatak mula sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong nakaraang taon. Tatlong salita na para sa administrasyon, naging daan para mabunyag ang katiwalian sa flood control projects at mauwi sa pagsasampa ng kaso at pagkakulong ng mga sangkot na tiwaling opisyal ng pamahalaan at mga kontraktor. Pero kung ang tricycle driver na si Willie ang tatanungin, hindi pa siya kontento.
13: Hindi pa makasolba yung mga problema. Marami pang kulang. May ulo pa noon. May puno pa doon na dapat lumitaw.
12: So after nito, tulad ni Willie, naniniwala rin ang estudyanteng si Kylie Dayan na kulang pa ang mga napapanagot sa korupsyon.
14: Parang hindi naman po siya masyadong na-address dun sa flood control po. Parang hindi naman po pinalabas na may mga nahuli po, ganyan. Like yung lahat po sila.
12: Solusyon naman sa pagtaas ng presyo ng bilihin ang nais marinig ng ilan sa SONA. Ayon kay Angel, sa 2 dekadang pagtitinda ng ulam, ramdam niya ang bigat sa bulsa ng mga gastusin. Pero hindi anya siya pwedeng tumigil, lalo't may mga anak siyang umaasa sa kanya.
15: Mababa yung mabilihin, bigas. Mababa yung presyo ng mabilihin. Tapos, itaas yung sahod.
12: Ganito rin ang sentimiento ng sorbeterong si Roger na hindi raw mapagkasya ang nasa 700 pisong kita sa pagtitinda.
16: Ayaw sila niyang mawaplakal niya sa mga problema. Bigas nga lang, pero pinakababa ngayon 50. Dapat bawasan nila yung mga presyo na gano'n. Alos na lahat, tumaas na eh.
12: Bukod sa mga bilihin, nais naman ng ilan na mas mabigyan ng pansin ng Pangulo ang hanay ng mga manggagawa.
17: Lalo na yung mga minimum wage earners na alam naman natin na hindi pa rin nila nakakamit yung mataas na sahod or yung pagtaas ng sahod.
12: Pero kung merong nakulangan sa performance ng Pangulo, may ilan rin namang kontento.
18: Dami naman siyang kinagawang mga proyektong netupad. Itong mga binibigay niyang mga ayuda, sapat naman binayuda pinapamigay niya, nakarating naman sa mga tao.
12: Kasabay ng paghahanda para sa SONA, nagsagawa ng walkthrough ang Quezon City Police District sa kahabaan ng Commonwealth Avenue nitong Sabado ng umaga. Nasa 13,000 pulis ang ipakakalat sa Metro Manila, pero karamihan sa kanila magbabantay sa kahabaan ng Commonwealth na dadaanan ng mga grupong magsasagawa ng kilos protesta.
6: Ang PNP po, lalo na po ang Quezon City Police District, ay magpapatupad pa rin po ng maximum tolerance para po mabigyan natin ng pagkakataon na magpahayag ang mga rallyista. Ngunit nakikiusap tayo na sana sundin po nila yung batas para mapanatili na maayos at matiwasay yung gagawin nilang pagtitipon.
12: Paalala naman ng PNP sa mga motorista, maghanap muna ng mga alternatibong ruta sa araw ng SONA para hindi maipit sa trapiko. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
7: Patuloy ang paghahatid ng kilig at good vibes ng I Want sa Season 2 ng dalawang patok na vertical series, ang Will You Fake Marry Me at The Chambermaid's Daughter. Sinusubaybayan din ang seryeng Misbehave. Nagpapatrol Ana Cerezo.
19: Tahan, kilig at kulitan ang hatid ni Rafian Smith at JM Ibarra sa Will You Fake Marry Me Mall Show. Pasasalamat ito ng tandem matapos manguna ang kanilang vertical drama sa IWOT.
20: Siyempre, happy kami, of course.
21: Happy kami kasi nag-enjoy kami gumawa ng vertical leg. Kahit sobrang challenging niya, iba and bago sa amin.
19: Aminado ang dalawa maging sila. Kinikilig ng gusto sa kanilang mga eksena.
20: Oo naman, hindi naman siguro nawawala yan palagi.
21: Kahit saan project, mas okay kung hotel.
19: Pero dahil sa malakas na demand ng fans, may season 2 pa ang Will You Fake Marry Me. Tuloy din ang pagpapakilig ng tambalang Alexa Ilacan at Chelo Rivera ng BGYO dahil may part 2 rin ang The Chambermaid's Daughter. Magbabalik ang patok na serye sa July 30. Libreng mapapanood ang unang 5 episodes sa Facebook, TikTok at YouTube ng IWOT, pati sa ABS-CBN Entertainment YouTube channel. Exclusive naman matututukan sa IWOT ang episode 6 to 30. Malakas din ang hatak sa viewers ng series ni Alexa na Misbehave na number 5 sa IWOT.
22: The whole Misbehave experience was super fun kasi yung sensibility namin as actors, kailangan as a high school student, as a teenager. So you can see the immaturity, you can see kung gaano kagulo.
19: Kinit ng cast sa fans, patuloy na suportahan ang series sa official platform ng IWOT para sa posibleng season 2 nito. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
23: Senate President Sherwin Gatchalian may mga inaasahang marinig mula sa SONA ni Pangulong Marcos. Umaasang may mapananagot na malalaking pangalan sa flood control scandal. Thus, Bia at Will Ashley may kani-kaniyang handog na proyekto sa kanilang fans sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
24: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
25: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
26: Tuloy lang sa activities on the go.
25: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
27: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
25: Let's go!
26: Make your move, baby.
27: Arthrisin, get going!
28: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
29: Matinding init, mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot, sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ng balitaktakan ni na Chang Ami Perez at ang ating meteorologist, Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Tatamaan po tayo ng presyo.
30: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
30: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
1: Hindi natin napapansin, patuloy pong pagtaas ng presyo.
30: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hello, attorney!
0: Ngayon, mm-hmm. ang pag-uusapan natin kasi mm-hmm. ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular,
2: oo.
0: Pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
30: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
3: Hello, Attorney!
30: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
4: Ako to, si Chang Ami.
30: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: ekonomiya at mga reforma kontra katiwalian ang inaasahan ni Senate President Sherwin Gatchalian na magiging prioridad sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa pagbubukas ng bagong sesyon ng Senado sa 20th Congress. Pero paano nga ba hahatiin ng Senado ang panahon nito ngayong may impeachment trial pa at papalapit na ang halalan 2028? Nagpapatrol, RG Cruz.
1: Ekonomiya at mga hakbang kontra katiwalian, yan ang nais si Senate President Sherwin Gatchalian na tutukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng Senado sa State of the Nation Address sa Lunes.
2: So ang expectation ko sa SONA is for the President, mapag-usapan niya kung paano natin i-address itong pagbagal ng paglago ng ating ekonomiya. Pinakamalaking dahilan ay yung naging flood control issue. Pag nagkakaroon talaga ng corruption issue, bumabagal ang spending ng gobyerno. Halos hindi gumastos ang gobyerno pagdating sa infrastructure. So ang pinakamabilis is gumastos ang gobyerno sa infrastructure.
1: Masihimayin anya ng Senado ang 2027 budget para hindi na maulit ang anomalya.
2: Kausap na rin namin ang DPWH at DBM. So we already flagged them na dapat pagdating ng budget dito malinis na. So i-upload namin lahat. I-open namin yung bycam as what we did last year at mag-i-improve pa.
1: Bukod sa pagkakakulong sa mga dawit sa flood control scandal, umaasa si Gatchalian na marami pang mapananagot.
2: Unfortunately, may mga kasamahan din tayo dito sa Senado na of course na nakulong at nakasuhan. Itong pagbigay ng pagiging state witness kay Bunoan, I expect may lalaking pangalan din lalabas doon.
1: Nariyan din ang patuloy ng mga problema sa edukasyon.
2: On classrooms alone, we will need 400 billion just to catch up. No? So, it will never be enough.
1: Pinag-aaralan din ang reforma sa Energy Regulatory Commission at Oil Deregulation Law para mapababa ang singil sa kuryente at petrolyo.
2: To give more power to ERC so that ERC can penalize, can look into the books of the generation companies. Government should have some teeth and power, especially during mga ganitong pagtaas ng presyo para masigurado natin na hindi inaabuso at ang consumers natin protektado.
1: May mga tinitignan rin silang pwedeng isabatas para mapapaba ang mga pang-araw-araw na gastusin ng taong bayan at mga negosyo.
2: There's a proposal to amend the MSME law to unlock capital for MSMEs. Nakita namin kasi ngayon ang mga bangko, only 5-7% of their loan portfolio pumupunta sa MSMEs. Dapat mas malaki pa. May isang bill, malapit na matapos to, RG, yung Philippine Geriatric Hospital Bill na will put up hospitals especially catering to senior citizens. So with this new IX bill, matatanggal na yung mga EPAL.
1: Inaasahan niyang pag-uusapan ulit sa Legislative Executive Development Advisory Council ang mga priority bills para sa susunod na 12 buwan. Kalahati na higit 50 bills na ito lusot na sa Kamara. Ang malaking hamong hinaharap ng Senado ngayon, paano hahatiin ang oras dahil may impeachment trial at tatalakayin na ang 2027 budget?
2: Kung kailangan magtrabaho ng Thursday, Friday, or even Saturday, they stand ready.
1: Then umaga na ang impeachment trial simula July 29, magsesesyon ng Senado tuwing alas 4 ng hapon. Maghihiring ang mga komite Webes Biyernes. Hahanapan pa ng panahon ang commissioner appointments. Malaking tulong niya na si Senator Francis Escudero ang presiding officer dahil mas naaasikaso niya ang mga gawain sa Senado.
2: Papasok na tayo sa budget, papasok na tayo sa bills. Baka may investigation pa mangyari. So lahat nagfa-function siya. At the same time, yung Senate as an institution is also functioning.
1: Sa ngayon, hindi pa masabi ni Gatchalian kung mapagbobotohan nila ang panukalang divorce bill. Pero sa usapin ng charter change, mas mainam anyang ipaubaya na ito sa susunod na administrasyon.
2: Ang attention na sa impeachment, no? Yung attention na sa bills, papasok yung budget. No? So for practical reasons, charter change will not get the full attention it needs and deserves. No? Mas maganda ginagawa yan during the first term or the first half of the president. Because that time, bago pa lang yung presidente, bago yung administration, pwede niya ma-explain mabuti kung ano yung charter change at may full trust pa.
1: Mahigit isang buwan pa lang si Gatchalian bilang Senate President na sanang agad siya sa impeachment trial. Matapos ang bangayan sa liderato ng Senado. Aminado siyang hindi pa lubos na naghihilom ang institusyon.
2: That will take time. Dapat may effort kami na pakalmahin ang Senate. No? Hindi kaya ng Senate President alone or isang senador o dalawang senador. Buong 24, dapat ganyan ang pananaw.
1: Sa dami ng trabahong nakabinbin, wala pa sa isip ni Gatchalian ang halalan sa 2028 kung kailan magtatapos na ang kanyang ikalawang termino sa Senado. RG Cruz, ABS-CBN News.
3: Kapit na mga motorista, eto na ang busina sa petrolyo. Sa ika-apat na sunod na linggo, may big-time oil price hike na naman sa Martes, July 28. Ang diesel, 7 hanggang 8 piso ang estimate na dagdag presyo kada litro. 6 hanggang 7 piso naman sa kada litro ng gasolina. Habang ang kerosene, taas presyo rin na 5 hanggang 6 na piso. Sa ngayon, walang abiso ang Department of Energy kung hihilingin ulit sa mga oil company na utay-utayin ang oil price hike. Ang pagsipa ng presyo ng petrolyo ay bunsod pa rin ng lumalalang tensyon sa gitnang silangan na nakaapekto sa pandaigdigang supply. Epektibo na ngayong araw ang unang tranche ng 85 pesos na minimum wage increase sa National Capital Region. Sa ilalim ng wage order number NCR-27, aakyat sa 755 pesos na ang minimum na sahod sa non-agriculture sector matapos ang paunang umentong 60 piso mula sa dating 695 pesos na minimum wage kada araw. Papalo na ba sa 718 pesos ang mga nasa sektor ng agrikultura, service at retail shops na may 15 o mas kaunting empleyado at manufacturing firms. Tinatayang mahigit 1,000,000 minimum wage workers sa rehiyon ang makikinabang sa bagong umento. Ang second tranche naman na 25 pesos na increase ay ibibigay sa January 20, 2027.
0: Matapos masawi ang dalawang Pilipinong seafarers at maiulat na nawawala ang isa pa dahil sa Russian drone strike sa Black Sea, marami ang nagtatanong bakit naroon pa rin ang mga Pilipinong mandaragat sa mga lugar na may digmaan at ano nga ba ang mga karapatan nila. Pag-usapan natin yan dito sa Hanap Buhay. Marami nang pinagdaan ang pagsubok sa laot si Johnny Servas sa 3 dekadang pagmamarino. Noong Setyembre 2025, nakita niya ang palitan ng missile sa pagitan ng Israel at Iran. Pero nilabanan niya ang takot.
4: Dumadaan lang sa ibabaw ng barko namin eh. Kala mo fireworks eh. Business yun eh. Kinakailangan mong sumunod dun sa order ng company kung saan kayo pupunta.
0: Sa kabila nito, naghahanda na siyang sumampa ulit. Alam din niyang may karapatan ang mga marinong tumangging maglayag sa mga peligrosong lugar. Pero hindi ito madaling desisyon.
4: Hindi ka na makakabalik dun sa principal na yun once na nag-refuse to sail ka. Kalimitan ang iniisip ng mga marino is yung paano nila itaguyod yung pangangailangan ng pamilya nila.
0: Nitong linggo lang, inanunsyo ng Department of Migrant Workers na 2 Pinoy seafarer ang nasawi, 12 ang nasugatan at 1 ang nawawala sa Russian drone attack sa 9 na commercial vessel sa Black Sea. Nagpaabot ng pakikisimpatya ang Ukrainian Embassy sa pamilya ng mga biktima. Ayon sa Ukraine, malaki ang banta sa seafarers dahil tina-target ng kalaban ang mga sibilyang barko na nakakaapekto sa pandaigdigang seguridad sa pagkain. Humingi na ang Ukraine ng tulong sa International Maritime Organization para sa monitoring mission at dokumentasyon para mapanagot ang Russia sa posibleng war crime. Isa lang ang Northern Black Sea sa mga idiniklarang warlike operations area ng International Bargaining Forum o IBF. Kasama rin sa listahan ang Yemeni Coast, Southern Red Sea, Gulf of Aden at Bab el-Mandeb Strait, Sea of Azov at Strait of Kerch, mga daungan sa Ukraine, Persian Gulf, Strait of Hormuz at bahagi ng Gulf of Oman. High-risk area naman ang nalalabing bahagi ng Black Sea at extended risk zone ang iba pang parte ng Gulf of Oman at mga coastline at daungan sa Israel at Lebanon. Dahil dito, naglabas ang DMW ng advisory batay din sa IBF standards na mga obligasyon ng mga manning agency at may-ari ng mga barko.
5: Number 1, to avoid or to divert all voyages in these high-risk warlike areas. Number 2, if and when there is a continued voyage to these high-risk warlike areas to ensure that the seafarers are granted prior to voyage the right to refuse sailing.
0: Kung pumayag ang seafarer na maglayag, malinaw din ang mga benepisyong dapat nilang matanggap. Kabilang dito ang bonus na katumbas ang basic wage, double compensation kung masawi o ma-disable, libreng repatriation at dagdag na 2 buwang sahod sa mga seafarer na nagdesisyong tumangging maglayag at pagpapatupad ng pinakamataas na security level at protocols sa mga dadaanang warlike areas. Halos pareho rin ang mga benepisyo sa high risk, habang may bonus at double compensation din sa mga makararanas ng pag-atake sa extended risk zones. Bawal din ang umano'y pag-ban ng mga principal o ship owner sa mga marinong tumatangging maglayag sa mga peligrosong lugar.
5: If there is such exercise of a right to refuse sailing, there will be proper compensation to the seafarer as well as free repatriation and no discrimination on any seafarer for future employment.
0: Lahat ng mapapatunayang lalabag sa mga patakarang ito ay maaaring suspindihin ng DMW. Sa atin pong mga marino, importanteng ipaalam sa ating pamahalaan kung may manning agency at ship owners na hindi kumikilala sa inyong mga karapatan dahil hindi lang ito ipinapatupad dito sa atin sa Pilipinas. Bahagi po ito ng international standards para maprotektahan ang lahat ng seafarers. Tandaan, hindi malayo ang tagumpay sa taong masikap at may tamang kaalaman. Alamin ang inyong mga karapatan at oportunidad dito sa Hanap Buhay.
3: Pini dinala ang kanilang world-class talent sa San Diego Comic-Con sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
6: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
7: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
8: Ring, ring, go away!
9: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
8: Cough, cough, wet away! Yay!
9: Pambatang lagundi, Plemex!
10: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
12: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
6: Tony Velasquez sa Issue Spotted.
12: Issue Spotted.
6: Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo.
13: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa
6: Aksyon Ngayon!
13: Aksyon Ngayon!
6: Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: Random ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: TV Patrol sa DZMM.
2: Nagprotesta ang ilang estudyante, youth groups at NGO kontra sa pakikiisa ng Pilipinas sa Pax-Silica Coalition na pinangungunahan ng Estados Unidos. Nangangamba sila sa magiging epekto ng pagtatayo ng higit 1,600 ektaryang tech at semiconductor hub sa New Clark City sa Tarlac. Plano ng Pax-Silica Coalition na masiguro ang supply chain gaya ng silicon at critical minerals. Ngayong namamayagpag ang artificial intelligence technology. Ayon sa National Chairperson ng League of Filipino Students na si Gabriel Magtibay, hindi dapat malinlang ang taong bayan sa sinasabing maililikhang mga trabaho at kaunlarang dala ng Pax-Silica. Mapaniraan nila ang naturang proyekto sa kalikasan. Posible rin anilang madamay ang Pilipinas sa girian ng Amerika at China dahil dito. Nauna namang sinabi ng Business Conversion and Development Authority o BCDA na hindi dapat mangamba ang publiko sa proyekto dahil magkakaroon ito ng sariling power supply at hindi mangaagaw ng tubig mula sa komunidad. Ipagpapatuloy naman ng mga grupo ang kanilang protesta hanggang sa SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes.
3: Hindi dapat maging proud ang ating Pangulo dito sa Pax-Silica. Kailangan niyang mapakita na ang kalagayan ng Pilipinas sa Pax-Silica ay yung sisiraing mga kalupaan na kukunin ng US, yung tubig na lalasunin niya dahil sa mga data centers na yan.
4: Ang target namin dyan ay surface water harvesting. At kung may surplus kami, pwede pa namin i-share ito sa mga community around.
5: May pasabog na performance ang Nation's Girl Group Beanie sa sikat na San Diego Comic-Con. Nasa Amerika rin ang Kings of P-Pop's SB19 para sa ilang pangmalakas ang ganap bago ang kanilang Lollapalooza performance. Habang may bagong career milestone ang singer-songwriter na si Angela Kemp. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
6: Tuloy ang pagdala ng Pinoy Pride ng Nation's Girl Group Beanie sa Amerika bago ang unang international leg ng kanilang Signals World Tour sa Honolulu, Hawaii sa August 1. Nag-stopover muna ang walo sa San Diego Comic-Con kung saan kanilang pinerform ang kanilang bagong kantang A Parallel World para sa animated movie na Forgotten Island. Nakibahagi rin sila sa panel ng pelikula na binubuo ni Liza Soberano, Her, Dave Franco at mga direktor nito. Nasa Amerika rin ang Kings of P-Pop SB19 para sa serye ng mga international ganap. Aabangan ang Mahalima sa Grammy Museum para sa Global Spin Live, ceremonial first pitch sa Chicago White Sox game at syempre ang kanilang historic Lollapalooza performance sa July 30 na mapapanood din ng 18 sa iba-ibang bansa sa isang video streaming platform. Maging ang Department of Tourism, proud din sa pagbandera ng SB sa talentong Pinoy sa global stage. Dito naman sa Pilipinas, all out sa paghahanda sina Dustin Yu at Bianca De Vera para sa kanilang Dustia Love Actually fan concert sa August 8. Regalo nila ang bawat performance sa mga taga-suporta ng kanilang tandem simula day one.
7: Naku, marami. Siyempre, expect nyo na dyan yung mga hataw, yung mga birit, yung mga, ano namin, yung mga pitik-pitik namin. But other than that, siyempre, this concert is filled with so much love. We always say that it's our gift from our heart to yours.
6: Pag-amin naman ni Dustin, lalo siyang bumilib kay Bianca sa ipinakitang husay nito sa rehearsals pa lang.
8: Lagi akong na-exert kasi mas nakikilala ko siya, mas na nalalaman ko yung talents niya, magaling pa lang kumanta, tapos ako na parang sabi ko, kailangan kong galingan pa, kailangan kong i-push pa yung sarili ko.
6: Busy din si Will Ashley sa mga preparasyon para sa kanyang debut album. Siya kasi ang sumulat sa ilan sa mga kanta nito.
9: Push a love song eh. Para siya sa mga ano talaga, taong masasaya ang puso, taong masayang nagmamahal ng buong buho.
6: Mapapakinggan ng live ang kanyang mga awit sa September 20. Parating naman na ang panahon ng kapamilya singer-songwriter na si Angela Kent dahil kasado na ang kanyang kauna-unahang solo concert sa Oktubre. Hands-on si Angela sa bawat detalye ng kanyang concert.
10: I don't want to spoil anything, pero I think based from my journey, yung mangyayari sa concert, other than that, aside sa naging journey, also the learnings, and yung walk ko with my angels as well, I want to incorporate that in a creative way. We want it to be personal pa din, but they will feel na, okay, it's a concert.
6: Buhos naman ang suporta ng mga kapwa artist sa career milestone na ito ni Angela. Simula na ang ticket selling sa panahon na natin concert sa July 30. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
11: Maulan pa rin.
12: Oo,
11: ha?
12: Sa mga kababayan po natin na patuloy na inuulan, mag-ingat po tayo at sana syempre yung mga LGU partner, no, maging maagap at mag-monitor kung merong mga bagong advisory ang ating PAGASA.
2: At tayo rin mismo, mag-monitor tayo, yes. At maging handa. Yung mga sasakyan na lumubog, ilagay na natin sa mas mataas na lugar. At kung walang talagang importanteng lakad, sa bahay tayo. Kung safe sa bahay.
12: Bugso-bugso kasi siya. Ang lakas talaga eh. No? Habagat ang isa pa sa problema natin. So, kahit yung Espanya nakita ko, naging ilog na naman. Nung isang araw.
2: Baga matumuho pa rin
12: agad. Nung isang
2: araw ba kahapon? Oo, nung isang araw.
12: Ay, nako.
2: Kaya ingat-ingat pa rin.
12: Stay safe and dry, mga kapamilya.
2: At yan po, mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po, si Adrian Ayali.
12: Sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino, ako po, si Zen Hernandez. Andito kami, naglilingkod sa inyo saan man sa mundo.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 6:46 ng gabi.
1: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Herbs and Nature Corporation.
1: Kapag malusog ang katawan, mas masigla ang buhay. Kapag may tamang kaalaman, mas naiingatan ang kalusugan. Inihahandog ng Herbs and Nature Corporation at Trevenod Corporation ang programang maghahatid ng payo ng mga eksperto, magbibigay ng kaalaman at aagapay para sa ating kalusugan. Handang maglingkod para sa mas malusog na Pilipino. Sina Master James Alejandro at Ate Nems Turla ang ating mga kaagapay sa kalusugan. Kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
3: Mga kaibigan, mga kapamilya, mga kaserbisyo, ang pag-uusapan natin ngayon ay may kinalaman. Ate Nems, may kinalaman sa pag-ubo.
4: Yes, ano nga ba yung pagkakaiba ng wet and dry cough? Yan yung ating madalas na naririnig kasi sa ibang mga eksperto. Kaya hintayin nyo po at maipapaliwanag po sa atin ng atin pong expert for today, for tonight, ano? At ano ba yung mga bagay na kailangan na hindi natin baliwalain kapag may mga sinyales ng ubo?
3: Siyempre, para maiwasan natin, ano? At alam natin anong gagawin natin pag dumating nga yung pagkakataon na tayo ay ubuhin. At siyempre, ano ba yung mga magagandang natural na pwede nating inumin, mga gamot na pwede nating i-take kapag tayo ay nagkaroon ng ganito nga pong coughing? Kaya't samahan niyo po kami isang buong oras sa atin pong tuloy-tuloy na mga talakayang pangkalusugan dito lamang sa Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.

0: Magandang gabi ang aming bati sa lahat. Hi, hello, and welcome to Kaagapay sa Kalusugan, mga kaibigan. Kumusta na ho kayo? And welcome to the program. Natutuwa kami at tayo po ay sama-sama na naman ngayong araw na ito ng Sabado. Ang petsa natin, it is the 25th day of the month of July, 2026. How are you? How's your health? Sana po'y okay lang kayo. Sana'y ayos lang ang kalusugan ninyo at ng inyong buong pamilya. Kami po ang inyong mga makakasama. Ito po ang inyong lingkod, Master James Alejandro. Magandang gabing muli. Good evening sa mga kasama natin dito sa ating himpilan, sa Technical and Engineering, sa News Center ng himpilan, sa lahat ng mga kasama at kaibigan natin sa Herbs and Nature Corporation and Trevenod. Hello sa inyong lahat. Maraming salamat as always. At syempre pa, ito na. Kompleto na po tayo tonight. Dahil kasama na rin natin ang ating partner, si Ate Nemi. Hi, Tinems. Good evening.
1: Good evening din sa'yo, Master James. At magandang gabi at maulang gabi
0: sa
1: lahat po sa inyo. At pinag-iingat po syempre ang lahat. Yun po yung importante sa mga nakikinig, sa mga nanonood ngayon, sa ating pong palatuntunang kaagapay sa kalusugan.
0: Sa mga nata-traffic.
1: Yes, sa mga nata-traffic.
0: Kung sila nakakapakinig sa gitna ng trapiko, ayan, yes. At least kahit papano may matututunan kayo habang kayo'y naghihintay.
1: Eh, syempre, pag-pray natin na hindi lumakas yung ulan kasi umuwi pa sila eh dahil maaring yung dadaanan ay babahain, diba?
0: Isa pa sa dapat natin pagdasal, sana hindi tayo magkasakit. Yun yung mahirap eh, diba? Kaya nitong mga nakaraan, diba, pinag-uusapan natin mga pampalakas ng katawan, Doc Pat, belated happy birthday ulit,
1: yes.
0: Gen Z vitamin C, diba? Yung mga pampatibay ng immune system natin, Gen Z plus. Pero ngayon, anong gagawin natin atin, Ems? Kapag meron ng problema. Nandiyan na, dumating na yung problemang pangkalusugan at ngayon nga, ang iikutan ng paksa natin tungkol sa pag-ubo.
1: Yes,
0: diba?
1: Hindi exempted ang walang exempted.
0: Walang palagay exempted
1: ko,
0: dito.
1: Lahat tayo ay maaring magkaroon ng ubo at sipon at may mga ubo na nakaiirita, may masakit, mayroong nakapangangamba.
0: Kaya nga. Mamaya, kung may tanong kayo tungkol sa ubo, baka may tanong kayo tungkol sa Plemex Lagundi, lahat yan pwede nyo isend sa amin. Sali po kayo sa ating mga talakayan, magpadala ng inyong mga mensahe o tanong sa DZMM Hotline 0919-278-3000. Again, 0919-278-3000 o mag-comment sa ating live stream.
1: O kaya naman po ay ipadala ninyo sa Kaagapay sa Kalusugan Hotline ang inyong mga mensahe. 0969-610-8133, 0969-610-8133.
0: Pwede rin po sa mga social media accounts ng DZMM Teleradyo at Kaagapay sa Kalusugan at babasahin po namin ang inyong mga mensahe maya-maya lamang ng kaunti. In the meantime, diretso na po tayo sa ating balitang pangkalusugan. Ito na ang ating Kaagapay Health Update.
2: Kaagapay sa Kalusugan Health Update.

0: lasang tatlong uri ng malubhang pneumonia posibleng magbago sa gamutan.
1: DOH hinihikayat ang maagang pagpapasuri laban sa tuberculosis.
0: Mga Pinoy at Japanese researcher natuklasan na or nakatuklas ng sanhi ng malubhang pneumonia sa mga sanggol.
2: Kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
0: Natuklasan ng mga siyentipiko mula sa University of Cambridge na may tatlong magkakaibang subtype ng severe pneumonia, isang mahalagang tuklas na maaring magbago sa paraan ng paggamot sa mga pasyenteng may malubhang impeksyon sa baga. Ayon sa mga researcher, hindi pare-pareho ang reaksyon ng katawan ng bawat pasyente sa pneumonia. Dahil dito, mahalagang matukoy ang subtype ng sakit upang maibigay ang pinakaangkop na gamot at paggamot. Naniniwala ang mga eksperto na ang personalized approach na ito ay maaring magpabilis ng paggaling, makabawas ng komplikasyon at makapagpataas ng survival rate, lalo na sa mga pasyenteng nasa intensive care unit o ICU. Umaas ang research team na magagamit ang kanilang natuklasan upang makabuo ng mas epektibong paggamot laban sa severe pneumonia sa hinaharap.
2: Kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
1: Sa iba pang balita, ayon sa Department of Health, nananatiling isa ang tuberculosis sa pinakamalaking suliranin sa kalusugan sa Pilipinas. Dahil dito, nananawagan sila ng paigtingin ang maagang pagpapasuri laban sa ganitong klase ng sakit. Kabilang sa mga sintomas ng TB ay ang ubo na tumatagal ng dalawa o higit pang linggo, lagnat, pagpapawis sa gabi, pananakit ng dibdib at biglaang pagbaba ng timbang. Kapag hindi daw ito agad nagamot, maaari itong magdulot ng seryosong pinsala sa baga at makakahawa pa sa iba. Paalala rin ng ahensya na libre ang TB diagnosis at gamutan sa mga accredited TB treatment centers sa buong bansa.
2: Kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
0: Nagpaalala ang Department of Science and Technology Philippine Council for Research or for Health Research and Development o DOST-PCHRD na magbantay sa mga sintomas ng malubhang pulmonya sa mga sanggol. Ito ay makaraang mailathala ang pag-aaral ng mga Filipino at Japanese researcher kaugnay dito. Natuklasan sa pag-aaral na ang human adenovirus type 7 ay isa sa mga posibleng sanhi ng severe at minsan ay nakamamatay na pneumonia sa mga sanggol. Ayon sa mga mananaliksik, mahalaga ang maagang laboratory testing upang agad na matukoy ang virus at maibigay ang tamang gamutan bago lumala ang kondisyon. Umaasa ang DOST Philippine Council for Health Research and Development na makatutulong ang pag-aaral sa pagpapalakas ng disease surveillance. Matutulungan din ito ang pagbuo ng mas epektibong mga hakbang upang maprotektahan ang mga bata laban sa malulubhang sakit sa baga.
2: Kaagapay sa kalusugan sa DZMM. Kaagapay sa kalusugan. Expert on air.
1: At sa pagkakataon pong ito, ayan, mapalad tayo at Inems kasi kasama natin. First time for tonight nating kapiling ngayon ang ating eksperto at kaagapay ngayong gabi. Tutulong sa atin para pag-usapan natin ang tungkol nga dito sa pag-ubo. Kasama po natin si Dr. Joseph Carlisle Neri. Hi, Doc Joseph. Hello. Good evening. Good evening, Doc. Ayan. Pasensya na. Ayan.
3: Good evening, Doc.
0: Yes, good evening, Doc. Thank you, Doc, ha? Kasi nagpaulak ka kahit na
1: ang layo, ang layo ng biyahe ni Doc. Talagang makakasama natin ngayon para mapag-usapan tong pag ganito pa naman na panahon ng tag-ulan atin, sabi nila, ha, ay uso daw ang ubo. So parang tag-ubo yung ganitong klase ng panahon. Hindi ko alam kung gano'y ang katotoo.
0: Pero tama, Doc, na ang rainy season, yun talaga yung period na mas maraming nagkakasakit o all year round talaga ang pag-ubo?
3: Well, all year round po, pero kasi tuwing tag-ulan, kakaroon ng changes dun sa temperatura natin na pwedeng nakaka-irita talaga dun sa daluyan ng hangin.
1: Mm-hmm. Pero hindi ibig sabihin ay ito'y malalang klase na kaagad ng ubo. Ano, Dok?
3: Yes. Opo.
1: Ano nga ba ang ubo, Dok? Bakit nga ba tayo inuubo? Para malinaw lamang sa lahat ano, na nakikinig sa atin ngayon. Bakit may mga ubo na tinuturing na ano na simple lang, tinems? Mm-hmm. May mga iba na kagaya nitong mga nakaraan, panahon ng pandemic, di ba? Talagang hindi...
0: Severe.
1: Very mm-hmm. severe talaga na iba ang epekto sa iba natin mga kababayan.
3: Yun po, no, Master James. Ang ubo po kasi, isa po itong natural na reaction ng katawan or isa po itong defense mechanism para mailabas yung mga nalalanghap natin na alikabok, na mikrobyo, no? Yun nga.
1: Opo. Sensya na po. Natawa lang ako ng kaunti. Oo nga, tama kasi, Jay. Paano pag ganun, di ba? Paano pag parang na-ehem-ehem ka ng kaunti na ubo? Paano mo makaklasify?
0: Katulad nung kayo, Master James, na-ehem.
1: Paano mo makaklasify ngayon kung yung ubo mo ay ano ay parang iritasyon lamang o baka matinding klase na pala ng ubo?
3: Okay. Oo. So, kadalasan po kasi kapag iritasyon, ito po, dyan natin mapapasok ngayon yung dry tsaka wet cough, no?
0: Mm-hmm.
3: Kapag nairita lang yung daluyan ng hangin natin o yung lalamunan, wala itong napoproduce na plema. Ngayon, kapag meron tayong mga bacterial or yung viral na infection, kadalasan may kasabay itong ibang sintomas, maliban nga dun sa may plema, may kasama itong lagnat.
1: Ayun na. May iba, may ibang kasama yung ubo.
0: Pero Doc, yung pagkakaroon, yung tunog ng ubo, kasi 'di ba meron namang mga hindi nakahahawa, pero parang ang tunog ng ubo,
1: parang tunog malala.
0: Tunog malala.
1: Tunog malubha. Paano mo masasabi ngayon, Doc, na paano mo ma-differentiate yung ganung klase ng mga ubo na parang matunog at parang tunog nga na mabigat yung pakiramdam. Anong gagawin ng isang pasyente na nakakaramdam ng ganung klase ng ubo na pinagdududahan niya?
3: Okay, so unang-una po talaga, kung hindi po tayo sigurado dun sa nararamdaman, mas mainam po na magpakonsulta talaga sa doktor para properly pong ma-assess kung meron na po ba talagang naririnig na plema sa loob ng baga and ma-assess din yung ibang sintomas nga po.
1: Doc, as a doctor, na-identify niyo ba yan, yung mga tunog ng ubo, na pakiramdam nyo, itong ubo na narinig ko ngayon, simple lang yan. Hindi dapat katakutan. O itong ubo na to, ito yung mga narinig ko pa lang, Doc. Ubong hika, o ubong TB, o ubong COVID. Yung mga ganun, di ba?
0: Narinig pa lang. Hindi pa ginagamitan ng stethoscope.
1: Oo, may ganun po ba, Doc? Sa practice, at least.
3: Sa practice po, kadalasan yung mga may hika, no? Nandyan nagre-reklamo yung mga pasyente na may humuhuni, no? Parang tunog may na pusa sa loob. Yung wheezing nga po na alam natin talaga. Tapos usually po, yung tuberculosis kasi, maliban nga sa may tunog, yung ubo, yung plema na nadadak, kadalasan may kasamang dugo din. And yun nga, may iba ding sintomas na katulad ng nilalagnat tuwing gabi, nawawalan ng gana kumain, tsaka bumabagsak yung timba.
1: Dito sa ating bansa, Doc, ano ang pinaka-common na cause ng pag-ubo? Anong nagtitrigger ng ubo dito sa atin sa Pilipinas? Sa inyo palagay?
3: Well, talagang talamak pa rin po sa ano natin, yung tuberculosis.
1: Yung kanina nga eh, no? Nagulat nga ako sa news na natin, article na ano, na may tuberculosis pa rin, isa pa rin sa parang nangunguna. So, nandun pa rin siya. Kahit na hindi naman siya masyado na pag-uusapan. In fact, parang natapos.

0: Pas natin yung resistance.
1: Immune system natin.
2: Oh. Dok, kanina banggit nyo yung wet and dry cough. Ano? Kapag ka pa ba wet ay maituturing na malala o ang dry cough, ganun din? Or pareho lang sila na posibleng mauwi sa malalang kondisyon?
0: Yun nga po, nakadepende po kasi dun sa cause, no? Nagdedepende rin po kasi kami kung gano'n na rin po katagal yung ubo, no? Meron kasi tayong mga categories or yung mga classification po. Meron tayong acute na cough na tumatagal po ng 2 to 3 weeks. Mm-hmm. And then meron tayong subacute na tumatagal po ng 3 to 8 weeks. And then yung chronic cough nga po, which is yung mas matagal pa po sa 8 weeks.
1: At least may idea tayo, Ate Nems. Mm-hmm. Parang ano na yun eh, 3 to 8 weeks, parang dalawang buwan na natulit na meron kang ubo. Ibig sabihin yan, Doc, kapag nandun ka na sa haba na yun, yung length ng pag-ubo na yan, dapat talaga mukhang nakapag-check up ka na. Kasi marami sa atin, pag inuubo, mm-hmm. di ba parang ang automatic na nangyayari, kung kaya nating
2: gawa ng paraan sa bahay.
1: Sa bahay lang, di ba? Eh, okay lang. Minsan yes. lumilipas naman talaga. Ganun na nangyayari. Pero kapag tumagal na nga siya ng ganyang kahaba na ilang linggo na tuloy-tuloy at buwan na nga kung umabot, mukhang kailangan magpa-check up na, Doc.
0: Opo. So yun din talaga po yung ano, ina-advise namin, no, kapag yung ubo tumatagal na ng more than 2 weeks, mm-hmm. mas mainam na magpakonsulta na rin sa mm-hmm. doktor. Pero mm-hmm. ganun din naman din ay sa mga less than 2 weeks, mm-hmm. syempre mas maganda pa rin po na nagpapakonsulta.
2: At least ilang araw, Doc, mm-hmm. ang dapat na hintayin bago magpatingin sa doktor?
0: Wala naman po tayong specific timeline dyan. Mm-hmm. Basta po nakaramdam, ang pinaka-safe po talaga magpa-consult.
2: Ayun, katulad kasi kanina binabanggit ni Master James, hanggat kay kaya natin natiisin, halimbawa mga naka 3 days na inuubo, or kailangan ba at
1: ganyan
2: least 2 days kapag ka may ubo tayo ay magpa-check up na?
1: I think dapat para pakiramdam ko, Tenems, hindi. Yung 2 days, 3 mm-hmm. days na inuubo, practically speaking, uh-oh. Parang feeling ko walang masyadong gumagawa.
2: Pero ano kaya ang...
1: As a doctor, as a doctor, palagay niyo, Doc, kung meron din lang naman pagkakataon, magpa-check up na.
0: Ayun po. So, kung may pagkakataon nga po, nagsimula nagkaroon ng sintomas, magpakonsulta po talaga agad.
1: Kung meron din lang naman chance, mm-hmm. ano? Oo. Pero realistically, Ate Nems, parang ano yan eh. Ako aman ko ha, mm-hmm. parang umaabot ng linggo minsan yung iba, tapos saka sila nagkakaroon ng ano. Pero Doc, anong pwedeng gawin? Ano sa palagay niyo? Kapag may sign na, nagsisimula yung ubo, ano ang inyong mga tips para sa mga tagapakinig natin ngayon para kahit paano malabanan nila yung pag-ubo at hindi ito lumala?
0: Okay, so meron naman po tayong mga available po na over-the-counter medications, pero again, nakadepende po yan sa kung anong klase po ng ubo. Mm-hmm. Kung tuyo po yung ubo, meron naman po tayong mga lumalabas na gumot na antitussive mm-hmm. o yung pampapigil ng ubo. Mm-hmm. Tapos kung meron din problema, meron din po expectorant. Pero ayun, nakabase pa rin po talaga tayo doon sa guidance pa rin po nung doktor.
1: Mm, tama. Hoy, mamaya may tanong kami dito ni Ate Nem sa text line. Kung may tanong din kayo tungkol sa pag-ubo, babasahin natin 'yan in a little bit. Pero wait lang kasi meron tayong gagawin, isang mabilis lang 'to, Ate Nems.
2: Oo nga.
1: Magbabaga bag check lang muna tayo. Parang bag grade 'to, magbabag grade tayo.
2: Baga.
1: Baga. Doc, ano daw bang anong pa-check naman ng bag ninyo? Pa bag grade naman diyan. Para malaman ano daw ang ano ang dapat na gawin. Ano ang baon? Oh, tama. Ano ang dapat na baon natin pag ganitong panahon ng tag-ubo?
2: Sige, Doc.
0: Una, ito, tubig, syempre kailangan na hydrate tayo palagi and nakaka-relieve din to sa lalamunan natin. Siyempre, pag uminom tayo ng tubig.
1: Okay, hydration. Okay, yeah. Sige po.
2: Tapos, ano pa, Doc?
0: Ito, panyo. Siyempre, pag umuubo tayo, kailangan din nagtatakip tayo para hindi tayo makahawa sa
1: iba. Good point. Tama yun.
2: Yung nakakaligtaan ng iba.
1: Sige. Ano pang meron dyan sa bag na yan, Doc?
0: Tapos, ito rin. Meron tayong tissue.
1: Okay.
0: Tissue. Din po, no? So, pwede natin siya gamitin in substitute dito sa panyo. And kapag may plema nga, pwede nating idura dito.
1: Sige.
2: Huwag sa kung saan-saan.
1: Tama yun. Hygiene pa rin, hygiene. Ano yan?
0: Mask.
1: Okay.
0: Pinaka-safe talaga. Pag hindi kaya magsakip,
1: face mask. Hindi naman siya uso ngayon ng face mask kagaya dati nung pandemic. No? Pero ano, at least dapat meron tayong ganyan.
2: Pero Doc, may tanong ako dyan sa face mask. At least ilang oras bago magpalit?
0: Para pong ano yan, kung stain na po na talaga yung mask, punong-puno na ng flame or laway, magpalit na rin.
1: Okay,
0: para hygienic pa rin.
1: Sige, tuloy natin ang bag grade kay Doc. Ano pa yan?
0: Ito, syempre, yung ating gamot na...
1: Clemex Lagundi yan. Yung dala ni Doc.
0: Oh, pwede dito.
1: Yan. Oh, oh. Oh, yan. Tama, tama. Kasi ang Clemex, Doc, pwede mong inumin as soon as may sign of coughing, di ba?
0: Yes, kasi yung yan nga po yung Lagundi or yung Clemex

0: natin, no? Pwede po yan sa mga mild to moderate na cough po. Mm-hmm. No?
1: Mm-hmm. Para hindi siya humaba, kagaya ng pinag-uusapan natin kanina. Ayaw kasi natin tumagal yung yung pag-ubo. May laman pa ba yung bag ni Doc? Wala na yata eh. Pero,
2: meron pa yan, Doc.
1: Meron pa ba? Uh-huh. Pero nakakatawa kasi at least may idea tayo kung ano ang mga dapat nating baunin, bit-bitin mm-hmm. sa ganitong panahon, lalo na panahon ng tagulan. Doc Joseph, sasamahan pa tayo ni Doc later, di ba? Oo, sa Q&A natin. Maraming salamat po, mm-hmm. Doc. Babalikan namin kayo in a little bit. In the meantime, Ate Nems, dito muna tayo sa ating mga mahalagang paalaala.
2: Opo.
1: Oh, let's go.
2: Ay, ito na yung mga mahalagang paalaala. Tuloy-tuloy pa rin ang ating free medical consultation. Kasama po ang ating pong mga partner doctors sa mga piling Mercury Drug at Rose Pharmacy branches and nationwide. At ito nga po yung mga schedule and location na inyo pong kailangang puntahan. Kung malapit lang po kayo sa July 26, ang mga doktor po natin ay nasa Mercury Drug Store Cebu Poblacion LLC. Sa July 27, Mercury Drug Store Davao Matina Pangi. Sa July 28 naman, nasa Mercury Drug Store Pasay Metro Point, Mercury Drug Store Davao Buhangin Pagasa, at Mercury Drug Store Quezon City Trinoma M1. At sa July 29 naman ay nasa Mercury Drug Store Makati Ayala MRT, Mercury Drug Store Paranaque Walter Mark Bikutan, at sa Mercury Drug Store San Mateo Rizal General Luna.
1: At good news pa, para makakuha kayo ng mga products na ito na talagang mayroon diskwento. Alam nyo ba, ongoing ngayon sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok, meron pong special 15% discount ang Plemex Forte. Forte ano? O kasi yung pang-adult ito. Oo, mm-hmm. Yan, yung Plemex Forte Lagundi capsule and syrup. So ongoing to ngayon habang tayo ay nagpo-programa.
2: Meron din po tayong mga tipid pack sa mga paborito po nating natural na produkto mula po sa Herbs and Nature at sa Trevinod. Available nga po sa tipid packs ang mga produkto ng My Marble Tahibo Capsule Liver Aid Silimarin, Optin, Lutein at Arthricin 9 capsules plus 1.
1: Mm-hmm. Sa Liver Aid Pro naman, 5 capsules plus 1. Ayun, 5 capsules plus 1 sa Liver Aid Pro. Mga tipid pack po na yan ay available sa lahat ng mga leading drug stores nationwide. At syempre, hindi lang sa mga butika, makakakuha rin tayo ng mga produktong ito sa Shopee, Lazada, sa TikTok. I-search nyo lang ang pangalan Herbs and Nature, Herbs and Nature Corporation at Trevenod Corporation.
2: Yes, gusto nating batiin din ang ating pong mga ka-Herbena.
1: Hello!
2: Ano ka-Herbena? Hello! Mga loyal customers, listeners, viewers, at sa buong Herbena stores nationwide. Salamat po sa inyo.
1: Hello sa mga kaibigan natin, staff, and friends natin sa Herbena. At para naman sa inyong mga katanungan, yung mga pagbati, mga komento, mga kwentong pangkalusugan, lahat yan ay maaari po natin ipadala dito sa ating kaagapay sa Kalusugan Hotline.
2: I-send po ninyo ang inyo pong mga message sa 0969-610-8133, 0969-610-8133.
1: Magbabalik po ang kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
3: Sa malusog na buhay, mayroon kang kaagapay. Kaagapay sa kalusugan sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Herbs and Nature Corporation.
5: Alam niyo bang may Liver Aid Pro? Liver Aid pero Pro!
6: Silimarin na, multivitamins pa!
5: Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liver Aid Pro! Liver up na tayo! Liver Aid Pro!
7: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Proteksyon at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
9: Isa Calzado po. Pansin ba na lagi tayong online? Babad sa cellphone, tablets, computers. Dapat may oras online at oras para sa healthy lifestyle. Maaaring makatulong ang Optin. Ang Optin ay may lutein, vitamin C, E, at zinc. Take a break. Live healthy with proper diet and exercise kasama ang Optin. Kitang-kita ng kalusugan.
10: Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
11: Camille Pratsyambaw po. Yan sa Lanala at Nolan. Nagkakatuwaan.
12: Mommy, wala na ko ubo.
11: Good. And what did Mommy give you?
12: Plemix for kids.
11: Para sa ubo ng mga anak ko? Plemix for kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemix for kids.
13: Vitex Segundo L is the generic name of Plenix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Happy birthday, Jenny!
15: And the winner is... Renny!
16: Mukhang malala na yan ah. Para manalo laban sa plema,
17: dun tayo sa natural.
16: Yung may hagod ng ginhawa.
18: Plemex 40 Serum, made from 100% lagundi leaves. May mucolytic at bronchodilating effects.
19: Kaya, tunaw ang plema,
18: tigil ang ubo,
19: at maluwag ang paghinga.
20: Kainan na! Woohoo!
19: Basta lagundi,
20: alam na!
18: Mabibili ang Plemex 40 Serum, 60 ml at 120 ml sa mga leading drugstore nationwide.
21: Vitex Negondo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Makinig ka na balita, DZMM, Radyo Patrol sa S-Rental. Una sa balita, una sa public service.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mas malusog ang katawan basta't mayroong kaagapay sa kalusugan sa DZMM. Sangkap ng kalusugan. Sangkap ng kalusugan.
1: Kanina atin Ems, nabanggit na natin dun sa first gap natin yung ano eh, yung Plemex Lagundi, di ba? Mm-hmm. Kasi yan ang isa sa mga magaganda talagang baunin nyo kasi natural nga siya. Mm-hmm. Di ba? Pero medicine ang category.
2: Yes,
1: alam mo, maganda, tanungin natin mismo nga dito sa ating eksperto. Pharmacist po siya and product specialist ng Herbs and Nature Corporation at ng Trevenod. Kapiling po natin mismo dito sa studio, kabisadong-kabisadong yun na, si Miss Rowena Bravo. Hi Miss Weng, hello, good evening.
23: Hi Master James, hi Ate Nems, at sa lahat po ng nanonood at nakikinig na ating mga kababayan.
1: Hello po sa inyo, Miss Wen.
2: Kabisado na kahit siguro natutulog to nung sa iyo,
1: naman.
2: Miss Wen.
1: Oo naman, siyempre. Kaya nga, espesyalista sa produkto eh. Kabisado nila Miss Wen mula dun sa pag, alam mo yun, sa pagbuo, yung quality control, etc. etc. Kaya nga, tanungin natin si Miss Wen tungkol sa Plemex. Para malinaw tayo. So pag pumunta ka ng butika, pumunta ka sa cuff section, makikita mo kaagad yung Plemex, eh, di ba? Pero may specific brand yung Plemex for the adult, Miss Weng, di ba?
23: Okay. Actually, yung Plemex natin, may pang-adult, may pang-kids. And then, yung sa Plemex natin na pang-matanda, dalawa ang kanyang dosage form. Pag sinabing dosage form, eh, ano ba ang klase? Liquid ba ito? Syrup ba ito? Capsule ba ito? So, yung pang-matanda is may dalawang dosage form. Isang capsule and isang syrup.
2: Pag sinabing pang-matanda, talagang ano, pang-matanda, pang-adult, ano? Anong edad?
1: Yung ano yung matanda?
2: Ano
1: yung adult? Ano yung adult?
23: O pag sinabi kasing adult, alam naman natin dito sa Pilipinas, pag sinabing adult, 18 years old and above.
1: Okay, okay. Sige. So, 18 and above, pwede ka nang mag-take talaga ng Plemex na...
23: Forte. Ang tawag Forte. Forte pang adult.
1: Okay. So, ang Plemex Forte na yan, syrup form, capsule form,
23: yes,
1: pipili na lang sila kung alin dyan.
23: Okay. Ganito yun. Sabi kasi sa science, kahit naman siguro si Doc mag-agree sa akin, depende kasi kung ano yung mas na-absorb ng katawan mo or mas mabilis yung tawag doon yung effect. Kasi yung iba, mas effective sa kanila ang pag-inom ng capsule.
1: Yung
23: iba, mas effective sa kanila ang pag-inom ng syrup.
1: Sa terminong Pinoy, parang kung saan ka mas hiyang.
23: Yes. Diba? Ano hiyangan.
1: Yung hiyangan, kung ano yung mas nakikakahiyangan
2: mo. Kanina kasi yun, nabanggit mo, Master James, sa introduction kay Miss Weng, ano yung pwedeng baunin? Mm-hmm. Diba? Pero syempre, mas practical na baunin ang capsule, diba? Kanina nga si Doc, nilagay niya na sa bulsa. Nandiyan pa po.
1: Imaginin mo, kung syrup yung medyo mahirap. Ano?
2: Oo, para sa mga nakikinig sa atin, eto po yung mga, ayan, nakikita nyo po sa screen, ano, yung mga itsura po ng Plemex sa Lagundi. Forte.
1: Sige nga. Oo. Realistically speaking, uh-huh, sige, sa practical na buhay, mm-hmm, Ate Nems, kayo, ano kayo? Mas masirup kayo, mas makapsule?
2: Ay, sirup. Kasi mas masirap.
1: Okay. Oo, kami makapsule. At alam ko na to dahil, diba? Oh, dahil matagal ko na nakakwentuhan si Ate Nems. Kaya alam ko na sila, mm-hmm, parang team sirup sila. Kami, team capsule sa bahay.
2: At saka lagi kami may stock doon sa bahay.
1: Hindi nagpapa, ano, lalo sa ano namin, kami kasi, pamilya kami ng hikain.
23: Yes, alam mo yun, may hika.
1: Ayaw namin yung ubo na parang maliit, mauwi sa humaba ng humaba kasi parang feeling namin matitrigger yung hika eventually. Kaya simula pa lang, parang ganun, yung pinagkikwentuhan, yes, namin ni na Doc kanina, Miss Weng, ano, umpisa pa lang, dapat meron ka ng action na gagawin para sa ubo.
23: Yun, ang kagandahan kasi sa Plemex, Master James, ha, hindi lang siya pang ascap syrup. Anti-cap na siya and then anti-asthma siya. Hmm. Yun yung difference niya sa ibang gamot sa merkado. First, syempre natural siya. Mm-hmm. Yun na yung advantage natin. Kasi natural eh. And then, pangalawa, hindi lang siya anti-cap nga, anti-asthma na rin. Yung sinasabi kanina ni Master James na wala pa man, nagtitrigger pa lang yung pagkakaroon. Kahit asthmatic ka, nagtitrigger pa lang. Mm-hmm. So, mag-take ka na kagad ng ating Plemex para hindi ka na mag-take ng medication mo sa asthma kung Plemex pa lang is mapipigilan na.
1: Mm-hmm. Alam mo, Miss Weng, meron pang isang problema. Ate Nems, na pikikwentuhan natin ito, di ba, minsan na ano, yung merong klase ng ubo na parang allergic in, yes, nature, parang allergic cough siya, na parang parang magpipinsan sila ng allergic rhinitis. Oh, yun mismo, allergic rhinitis. So yung ganun, makakatulong, yes, din itong
23: Plemex. Makakatulong ng malaki yung Plemex, ha? Kasi doon based sa research, kasi syempre sa studies, talagang nakakatulong siya para hindi na mag-react yung nasa lalamunan mo. Ayan, doon pa lang, magagamot na ng Plemex natin. As in, gamot, ha? Kasi gamot na ang kategory ng ating Plemex.
2: Since nasa gamot na kategorya, so pwede pa rin siyang bilhin kahit na walang reseta ng doktor.
23: Ang kagandahan, over-the-counter siya. Ibig sabihin, pwede mo siyang mabili even without prescription ng doktor.
1: Ganyan kami. Merong, at least doon sa butika na napupuntahan ko, ha? Pag pumasok ko doon sa butika, merong parang, anong tawag mo doon? Shelves. May parang mga shelves doon na puro punong-puno na mga para sa ubo. Tapos doon mo na makikita. Kuha ka na lang kung
2: pero
1: kung
2: Miss ano Weng, makatulad nitong Lagundi, itong syrup, ano? Meron kasi instruction, di ba? Kung ilang, meron ba?
1: Meron yan dapat.
2: Meron yan, kung ilan, siya. At least ilan, at three times a day, at kung gaano katagal, at least gaano
23: okay.
2: Katagal.
23: Okay, at kasi same lang din siya ng mga cap syrup sa market, at least 7 days.
2: 7 days.
23: Kasi, hindi naman natin, depende kung, sabi nga nito kanina, kung anong klase ng ubo yung tatama sa'yo, kung anong klase ng sipon. Kung meron ng bacterial origin, like yung tuberculosis, yung sinasabi nga natin kanina, kasi yan, syempre, isipin mo, simpleng ubot sipon lang. Until magpa-test ka. Okay? So, pag nagpa-test ka na, hindi na lang simpleng cap syrup ang iinumin mo. Of course, may antibiotic na yan. Kasi hindi ka naman gagaling sa simpleng cap syrup lang. But, ang kagandahan nito, habang umiinom ka ng inyong antibiotics, sa inyong tuberculosis, pwede kang uminom ng ating Plemex.
1: Uy, pwede natin gawin yan doon sa mga, hindi lang sa tuberculosis, kundi iba pang mga sakit na
23: sa
1: matitindi.
23: Yes.
1: Like, ano ba? Pneumonia, kanina nabanggit sa news
2: bronchitis,
1: item. Bronchitis. Although hindi na masyado na pag-uusapan ngayon, pero yung pinagdaanan natin na COVID before, di ba?
23: COVID. Actually, yung ano ha, approved ni DOH, FDA, yung ating Plemex is talagang first line of defense pagdating sa COVID.
1: Nung ano yan, Miss Weng? Nung time ng
23: yung
1: COVID?
23: Yung time na mismo ng COVID. Of course,
2: until
23: now.
2: Hanggang ngayon. Diba? Medyo tumataas yung cases.
23: Yes.
1: So, ibig sabihin parang pag, dati lalo na, nung time na nauso yung COVID, COVID infection, kapag nagsimula yung ubo, parang automatic. Automatic pwede ka na mag-take agad. From ano yan kaagad? From DOH, FDA?
23: DOH FDA bulletin.
1: Okay. So kung ganun, Ms. Weng, ganun ka-safe?
23: Yes, ganun ka-safe and ganun ka-effective.
1: Ganun ka-effective. Yes. Ibig sabihin, kahit na wala ka pang consultation sa doktor, mas maganda syempre, meron pa rin. Pero kung kahit wala pa, pwede ka nang uminom kaagad.
23: Pwede ka nang uminom kaagad. Kasi nga,
2: basta nagsisimula yung may plema,
23: may pangangate.
2: Yes. Mm-hmm.
1: So, sa lalamunan. Okay. 18 years old ka mo, Ms. Weng, ano?
23: Yes, 18 years
1: pwede mo itanong ko yung ano question na last week ni Ate Nems. Paano pag 17?
23: Okay.
1: Paano pag gano'n? Paano pag medyo kulang-kulang?
23: Depende sa weight. Sabi ko nga lagi, even 15 years old, meron na yung mga body weight nila, yung malalaki ang build. Na. Yan, pang matanda na, pang adult na. Kasi usually, di ba, Doc, kaya minsan tinatanong ng mga doktor, ano ang weight mo? Minsan kasi kinukompute.
1: Tama.
2: Si Sedi kasi 17 si lang yan. So, pwede
1: 17 pa lang to? Ang laking,
2: Forced labor.
1: Sige. Mamaya, babalikan natin yung mga tanong. Ayan, para kay Ms. Weng at kay Doc Joseph. Kung meron din kayo mga question na gusto nyong i-send sa amin, ayan, ipadala nyo na. Bubuksan namin yung ano namin sa YouTube at saka sa FB at saka yung text line. At iisa-isahin po namin yan in a little bit. In the meantime, mga paalala muna tayo, Ate Nems.
2: Okay, so tuloy-tuloy pa rin po yung free medical consultation kasama po ang atin pong mga partner na mga doktor sa mga Piling Mercury Drugstore at sa Rose Pharmacy. At sa July 30, abangan nyo po sila. Nasa Mercury Drugstore, Cainta Rizal, Q Plaza.
1: Uy.
2: Mercury Drugstore, Laguna, JP Kabuyaw. Nagre-react si Master James. Malapit sa kanila. Yeah. Mag-hi ka doon, Master James. Sa Mercury Drugstore, San Jose del Monte, Muzon. Nasa Mercury Drugstore, Caloocan, Zabarte, Town Center po sila. At sa July 31... kung gusto niyo pong makita face-to-face si Dr. Joseph nasa Mercury Drugstore Cavite, Imus Robinson siya. Sa July 31 pa rin, Mercury Drugstore Navotas Agora. At sa July 31 pa rin, Mercury Drugstore Batangas, Kumintang, Ilaya.
1: Ayan. At syempre, huwag nating kalilimutan ang mga produkto na yan mula sa Herbs and Nature at Trevenod, available po na nakatipid pack sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. 10 capsules plus 3 ang Gen C Vitamin C. Yung Gen C Plain at saka yung Gen C Plus. Parehong 10 plus 3 yan. 10 capsules plus 5 naman ang Plemex Lagundi Capsules.
2: At ang mga produkto na nabanggit ay maaring mabili sa mga ayan nga sa mga butika at syempre sa mga official online shops tulad ng Shopee, Lazada at TikTok. I-search nyo lamang po ang Herbs and Nature Corporation at Revenant Corporation.
1: At syempre, binanggit na natin to kanina. Tuloy-tuloy ito. Baka ito na yung sign na hinihintay nyo. 15% automatic discount na ang Plemex Lagundi Forte Capsule and Syrup. Ngayon, ongoing yan sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok. Automatic. Wala ng code yan. Diretso na kagad yung discount. At para naman, sa inyong mga katanungan, pwedeng diretso yung isend sa amin ang inyong mga mensahe sa Kaagapay sa Kalusugan Hotline.
2: Isend po ninyo sa 0969-610-8133.
1: Magbe-break lang kami sandali. Magbabalik po ang Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
0: Sina Master James Alejandro at Ate Nems Turla ang ating mga Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
4: Kaagapay sa Kalusugan.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Trevenod Corporation.
17: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
5: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: May Silimarin, may multivitamins pa.
9: Yan, ang Liveraid Pro.
7: Tulong sa pangangalagan ng atay.
9: Liver up na tayo
7: with Liveraid Pro.
10: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
5: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex.
25: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
26: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro.
5: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Proteksyon at tulong sa atay?
9: Liveraid Pro.
7: May Silimarin, may multivitamins pa.
9: Liver up na tayo
7: with Liveraid Pro.
27: Mars, matindi ubo ni bunso ko.
28: May hika naman si Junior.
27: Nausog?
28: Ipatawas natin.
29: Mga Mars, para sa ubo at hika ng mga bata, Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay gawa sa halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ng plema. Ginhawa para sa mga bata. Totoo! Hindi chismis! Camille Pratsiambao po, nagtitiwala sa Plemex.
25: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piolo Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex!
25: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
30: Ang December, napakalaga sa amin sa Malabon. Eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata. Pasok namin.
31: DCFM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
32: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
1: And we're back. Greetings muna tayo. At Tinems, baka unahin na kita. Tinems, baka may babatiin ka.
2: Ay, oo. Batiin ko na yung asawa. Baka umalis. Pastor Mike, hello. Sa aking number one fan.
1: Aba, Pastor Mike, hello. Hello sa inyo dyan. Hello sa mga kapitbahay ni Ate Nem sa ano? Sa nga ba?
2: Sa Bagong Baryo.
1: Bagong Baryo. Ayan. Hello. At sino pa ba? Happy birthday.
2: Yes.
1: Happy birthday ngayon. Miss Wing, di ba ngayon ay birthday po?
23: Birthday po ni Sir Brandon.
1: Happy birthday, Sir Brandon. Happy birthday. And sino pa ba? Marami mga greetings dito siyempre. Louis Basco, happy Saturday daw sa atin. Ryota Takashi Kabalan, hello daw. Pa-shout out kay Darwin Cedillo, Lirio Kabalan, Ryota Takashi, O'Hara, Rosario Cedillo Kabalan sa Barangay Katmon, Malabon. Present silang lahat. Ay, hello
2: laging,
1: din.
2: Ano, lagi nakikinig sa atin ng mga yung team na yan.
1: Oo naman, lagi-lagi.
2: And siyempre, shout out Dr. David Santos.
1: Doc David
2: Joseph na din siya.
1: Oo nga pala, no? David Joseph Santos.
2: Hi,
1: Dr. David. Kailan kayo rito, Doc David? Ano? Imbitahan namin kayo, ha? Hello din sa nanay ko. Hello kina Nanay Claire dyan sa ano, Camp Luna. Hello kina Chris sa Camp Luna. Sa La Union, Luna La Union. Doc, baka may greetings po kayo.
33: Hello po sa mga tao sa bahay, mama, papa.
2: Ano po yung pangalan? Bakit
33: mama Wilma,
2: po.
33: Papa Joel.
1: Hello po.
33: Jaril, Paige, Charlie.
1: Ma'am, sir, hello po.
2: Miss Wang.
23: Of course, yung aking mga anak na nandito.
1: Present
23: hello.
1: Sila. Present sila.
23: Aking mga kakambal.
2: At si Doc, ang daming fans na.
1: Oo nga, hello sa ano to? Clinicus. Hello sa mga kaibigan natin sa Clinicus.
33: Shout out po sa mga Clinicute staff ng Clinicus.
1: Alexandra Portillo, ano sino pa? Ang dami rin mga, ano, Lani Sibal ng Tugigaraw. Ayan, Nads Tolero, Lani Sibal, Ann Torres, and many, many more.
2: And from Ariza, Valdez Tagra. Happy watching sa lahat, sabi niya. Good evening, Master James, Atenas, Ma'am Weng, and Doc Joseph from Molino, Cavite. Wow. Okay. Hello sa mga taga-Molino.
1: Hello po sa inyo. Direk, hanggang anong oras kami pwede?
2: Magpapatian.
1: Hello, come on. Hanggang 35. Oh, okay, so konting-konti lang yung oras namin. Babasa na kami. Sige, mauna ka natin, Ems.
2: Okay, pwede po bang isabay inumin ng Plemex 40 syrup at antibiotics na nireseta ng doktor? Baka daw po kasi magkaroon ng interaction.
23: No. Nagtatayang kami. Actually, yung sinabi ko naman po, pwede naman po. Kasi usually, minsan, kaya nga, minsan yung binibigay sa example, sa tuberculosis, di ba? Pwede siyang isabay, antibiotic ang iniinom doon. Tapos nagbibigay din ng pang-expectorant, pang-tanggal, panlabas ng plema.
1: Hi nga pala kay Doc Page. Nag-message din si Doc Page. So, hello kay Doc Page.
2: Hi, Doc Page.
1: Si Doc Page yung nasa, ano, nasa Facebook page ng Plemex, di ba? For kids pala, o, yan. Si, basahin ko lang to, si Theo Adrian sa Facebook niya pinadala. Sabi niya, sino bang hindi nakakilala ng Plemex? Bukod sa natural, effective sa amin, mura pa. Kaya palagi yan daw nakastock sa kanila para in case may problema sa pag-ubo sa family. Subok na daw nila, matagal na ginagamit, 5 years na. Thank you, Theo.
2: Thank you. Matagal na pong nawala ang lagnat ko, pero may natitira pa rin ubo pagkatapos ng ilang linggo. Sabi po ni Renz Paulo, pwede pa rin po bang uminom ng Plemex 40 capsule para sa natitirang ubo? Doc?
33: Pwede naman po yan kasi tulad nga po nung mga nabanggit po nila, Ma'am Weng din, no? Ito po ay pang-relieve nga po nung sa mild to moderate cough natin. And yung dun nga po sa ubo na tumatagal, meron po kasi tayong tinatawag na post-viral cough na usually po nagtatagal yan ng 3 to 8 weeks. Reaction po kasi yan ng ano ng katawan po natin doon sa nilabanan na infection.
2: Paano kaya malalaman yung doc kung halimbawa post-viral cough pa rin po yun or baka panibagong parang pag-ubo mo na naman na mayroong kasamang bacteria or virus?
33: Ayan, dyan na nga po papasok yung ibang sintomas natin tulad ng lagnat, yung may tunog na ulit yung plema, tapos kadalasan nga po yung kulay nung plema na nadadahak.
1: Mukhang binabati na daw ni Doc Christine May Pahado ng advance happy birthday si Doc Joseph. Doc, malapit na. Malapit na ba birthday niyo?
23: Happy birthday, Doc.
33: Sa August 3 po.
1: Tahimik lang. Diba? Tahimik lang. Pero mag-birthday na pala. Advance happy birthday, Doc. Oo, si... Sino pa to? Si Mika Miguel sa text line po ito. Kapag inaatake daw siya ng allergy sa alikabok, madalas siyang inuubo. Ito na ba yung kanina, Doc, pinag-uusapan natin na alert, parang allergic rhinitis?
33: Pwede po kasing talagang trigger. Isa po sa mga trigger yan, yung alikabok, yung usok, na pwede pong magpamaganga po nung daluyan ng hangin.
1: Pero actually, good news ha. Sabi pala niya, second part na message niya, halos 4 na taon na niyang ginagamit ang Plemex Forte. Sa ganitong pagkakataon, pakiramdam niya gumagaan ang pakiramdam habang bumabalik ako sa normal na gawain. Thank you. Thank you kay Ma'am Mika Miguel. Merong hinabol na message sa FB ito, si Francis Fordan. Hello po, good evening. Nanonood po kami ngayon sa DZMM. Tanong ko lang po kung ilang beses inumin ang Plemex Lagundi Capsule sa isang araw at hanggang kailan ito iinumin? This is a very good question, Ms. Weng, para dun sa mga nakikinig na syempre, walang gustong kumuha ka agad, iinom ka agad. Paano nga naman ang paraan ng pag-take?
23: O pwede po siyang inumin 3 to 4 times a day. Depende po doon sa extent ng kanyang ubo or sipon or plema. Okay? Mm-hmm. Pagka maubo, maplema, every 6 hours. Mm-hmm. And then pagka yung hindi naman ganun kalala ang ubo at plema, every 8 hours.
1: Every,
23: so same
1: okay.
23: lang din.
1: Okay.
23: Just like any other cough medication.
1: Kapag may tanong, Ms. Weng, tapos biglang hindi umabot, alam mo, hindi nila nakuha ngayon. Siyempre, yung ganito, tapos merong parang replays social media, sa YouTube, okay lang eh. Pero paano kung kailangan nila ng additional information?
23: Okay. Pag kailangan nila ng additional info, since ang ating Plemex ay talagang gamot na, nasa label yan, nasa box yan, and meron tayong patient information file. Yung leaflet na nasa loob.
1: Oh, okay. So yun ang hanapin nila.
23: Yes.
1: Parang meron nakapaloob na kapel. Okay, dun sa loob ng box. Okay. Nagpapasalamat tayo dahil marami tayong natutunan ngayong gabi ito mula sa ating mga kasama, mga eksperto natin. Thank you very much, Ms. Weng. Maraming salamat, Doc Joseph.
2: Thank you so much.
1: Thank you very much po sa inyo. At bilang pagtatapos, Ate Nems, syempre meron din tayong mga pahabol na paalala dyan. Kaya, ayan, i-ano natin, ihabol na natin.
2: Tuloy-tuloy pa. pa rin po hanggang 9 ng gabi. May 15% automatic discount pa ang Plemex Forte Lagundi. Ito po yung capsule and syrup ngayon sa Shopee Lazada at TikTok Shop.
1: Mm-hmm. At huwag niyong kalimutan yung mga produkto po gaya ng My Marvel Tahibo Capsule, Liver Aid Silimarin, Liver Aid Pro, Optin Lutein, Artrisin, Gen C Vitamin C, Gen C Plus Zinc, Plemex Lagundi Capsule. Lahat yan meron pong version nung tipid pack na available sa mga leading drugstores natin nationwide. Mm-hmm.
2: Bukod po sa mga butika, maaari rin pong mabili nga po ang mga nasabing produkto sa mga online shops, Lazada, Shopee at TikTok.
1: Mm-hmm. At kung kayo po ay nakakapakinig tapos kilala nyo yung pangalan ng ano ng Herbena, malamang nakabili kayo dyan, ay binabati namin kayo. Nagpapasalamat din kami at bumabati sa mga kaibigan natin, staff at lahat ng bumubuo ng Herbena dahil sila rin ay nakikinig pag ganitong oras po ng program. Kaya thank you very much po sa inyo. Para sa mga katanungan, kung meron kayong gustong malaman tungkol sa Plemex Lagundi, tungkol sa topics namin every Saturday dito sa program, pwede kayo mag-send ng inyong mga mensahe dito sa ating Kaagapay sa Kalusugan Hotline.
2: Pero bago yan, Master James, sabi ni Sir Julius, salamat po Master James, attendance check. Ma'am Nems, nakakuha ako ng pinamimigay ninyo nung Sabado sa Caloocan Sports Complex.
1: Ah, talaga?
2: From Marine North, Caloocan City, malapit dun si Sir, ano? Mm-mm. Ano ba yung mga pinamigay natin? R3CN at Liver Aid Pro.
1: Thank you. Thank you, Sir Julius.
2: Ito yung number. Isend po ninyo ang inyong mga message sa 0969-610-813-0969-610-813-3.
1: Magbabalik pa rin po kami dito sa Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
32: Sa malusog na buhay, mayroon kang kaagapay. Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Herbs and Nature Corporation.
3: Overexposed sa cellphones, computers, gadgets, puro digital na. Dapat balanse, online and offline. Be active, live a healthy lifestyle. Para dyan, kasama ko ang Optin. Optin has lutein, vitamin C, E, at zinc. Nutrition with proper diet and exercise. Isa kalsado po. Optin, kitang-kita ang kalusugan.
8: Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
11: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Proteksyon at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
13: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
14: Tuloy lang sa activities. On the go!
15: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Artrisin.
16: Para sa mga active adults, may Artrisin. Ang Artrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Artrisin.
18: Let's go!
19: Make your move, baby.
16: Artrisin, get going!
20: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin! Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide.
21: Isa Calzado po. Pansin niyo ba na lagi tayong online? Babad sa cellphone, tablets, computers. Dapat may oras online at oras para sa healthy lifestyle. Maaaring makatulong ang Optin. Ang Optin ay may lutein, vitamin C, E, at zinc. Take a break. Live healthy with proper diet and exercise kasama ang Optin. Kitang-kita ang kalusugan.
22: Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
34: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa Lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagpiflex for Plemex.
35: Ang Batang Lagundi, Plemex!
36: Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Senior citizen na, pero active pa din. Healthy lifestyle, walang bisyo, maalaga sa katawan, at may tulong ng Artrisin. Artris citizen yan!
4: For active adults, Artrisin. Ang Artrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. With proper diet at exercise, maring makatulong ang Artrisin.
0: Enjoy life kahit may edad na. Artrisin.
4: Artrisin. Get going. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa almang uri ng sakit.
5: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
7: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang pakabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Sino pa ba mga dapat nating ihabol na greetings dito? PD Bulagnir Official, Gian Patricia Nunez, mga bumabati na happy birthday na kagad kay Doc. Anyway, thank you very much kasi bitin yung oras natin. Kaya maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong gabing ito. Thank you kay Dr. Joseph Carlisle Neri. Doc, muli, maraming salamat sa inyo. Sa ulitin po, Doc. Thank you, Doc. Miss Weng, maraming salamat ulit. Thank you.
2: Thank you,
1: Direk Sedi. Thank you, Sir Arnold. Thank you, mga kids. Thank you, Sir CJ, at sa buong team. At maraming salamat sa iyo, Ate Nemi.
2: Acknowledge din natin sila Ma'am Carol, ang management po ng Herbs and Nature Corporation at Revenant Corporation production team, at syempre ang director at DZMM production team. Maraming salamat din sa iyo, Master James, at sa lahat ng tumutok sa atin po nga pala. Tuntunang kaagapay sa kalusugan ngayon pong gabing ito, lagi po namin ipinaalala na kayo po ay mag-ingat, manalangin, at magpaka-healthy. God bless everyone! Ako po si Ate Nems Turla.
1: Thank you very much, Ate Nems. Thank you din kay, sino to? Ann Torres. Maraming salamat, Louie and Sir Bernard. At saka, ayan, hello Sir Louie. Maraming salamat po. Until next Saturday, sa atin pong tuloy-tuloy ng mga talakayang pangkalusugan dito lamang sa Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM. Ito naman ang inyong nakasama, Master James Alejandro. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat.
0: Inyong natunghayan ang Kaagapay sa Kalusugan kasama sina Master James at Ate Nems Turla. Inihatid ang tamang kaalaman at gabay sa pangangalaga sa ating kalusugan mula sa Herbs and Nature Corporation at Trevenod Corporation. Muling mapapanood at mapapakinggan tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kaagapay sa kalusugan sa DZMM. Sumainyo ang magandang kalusugan.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Trevenod Corporation.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysay ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapin ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, mga kapamilya, 45 minuto makalipas ang ikapito ng gabi.
1: Ang pinagkakatiwalaang Crime Investigation Program nasa radyo na. Hatid ang makatotohanan at masusing pagsisiyasat sa krimen gamit ang siyensya, lohika at maigat na pagkalap ng ebidensya. Nasa sentro ng investigasyon sina Gus Abelgas at Jesse Cruzat, Scene of the Crime Operatives. Soko sa DZMM. Walang takas ang may sana, hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Soko sa DZMM. Humanda sa misteryo at drama ng totohanang pagsisiyasat sa Soko sa DZMM.
2: Magiliw, bibo at mahilig sumayaw. Ganito inilarawan ni Aling Priscilla at Mang Fernando ang kanilang 4 taong gulang na anak na si Princess May. Ngunit dahil sa isang karumaduman na krimen, ang batang si Princess May binawi sa kanyang pamilya. December 22, 2022, bandang 2:00 ng hapon sa Bayambang, Pangasinan, hinahanap ni Aling Priscilla ang anak na si Princess May para matulog. Ang alam niya ay nakikipaglaro lamang ito sa kanyang mga pinsan. Maya-maya pa'y isang malalim na balita ang kanyang maririnig. Si Princess May nakitang nakabulagta sa kalsada, walang malay at naninigo sa sariling dugo. Agad naman nilang isinugod ang bata sa ospital, pero sa kasamaang palad ay binawian din ito ng buhay. Ang hinala ng pamilya na hit and run si Princess May. Tumawag naman ang ospital sa mga otoridad para i-report ang insidente. Nang respondian ito ng Bayambang Pulis, agad silang nagduda nang makita ang mga sugat nito sa leeg. Para sa mga pulis, hindi hit and run ang nangyari, kundi posibleng isang malalim na krimen. Samantala, sa autopsy report, nakitang may malalim at may habang 8 hanggang 10 sentimetro ang sugat sa leeg na natamo ng bata. Dahil sa lalim ng sugat, maraming dugo rin ang nawala na naging sanhi ng pagkamatay nito. Lumalabas din na namamaga ang maselang bahagi ng biktima, indikasyon na maaring minolestya ito. Dahil dito, binalikan ng mga otoridad ang kalsada kung saan natagpuan si Princess May. Dahil sa blood trail ng bata, nasundan ito ng mga pulis at na-trace ang crime scene na pag-alamang nakapaglakad at nakalabas pa si Princess May mula sa liblib na maisan na may layong higit 200 metro papunta sa kalsada na bago ito mawala ng malay. Sa imbestigasyon, isang batang lalaki na nagangalang RJ na pinsan ni Princess May ang nakausap ng mga otoridad. Bandang 12:00 ng tanghali, naglalaro pa sila kasama si Princess May nang isang lalaki ang nakita niyang tumawag kay Princess May. Isang alias Onyok ang itinuro ni RJ na huling kasama ng bata bago ito mamatay. Ipinagtanong naman ng mga pulis ang kinaroroonan ni Onyok at muntik pa silang malihis matapos sabihin ng isang lalaki na tumakbo na papalayo si Onyok. Ang lalaki pa lang kanilang nakausap ay ang lalaki kanila ring hinahanap. Nahuli si Marcelito Junior alias Onyok. Isang Swiss knife na may dugo pa ang nakuha na itinatago sa taglira ng suspeka. Inamin naman ni Onyok ang ginawang krimen at binalga nila ang crime scene na mismong siya ang nagturo. Na-recover sa crime scene ang lower undergarment ng bata, jogging pants at chinelas. Maging ang plastic ng candy na ginamit na pain sa bata ay nakuha rin. Dahil sa matibay na ebidensya ang nakalap ng mga otoridad, sinampahan ng kaso ng murder ang suspect sa Regional Trial Court, Branch 13 sa San Carlos City, Pangasinan. Pansamantala itong ikinulong sa Bayambang Municipal Police Station, ngunit binawian ito ng buhay sa loob ng kulungan. Maaring umano'y dahil sa pag-uusig ng konsyensya o para takasan ang parusa, mas pinili nitong tapusin na lamang ang sariling buhay. Para sa pamilya ni Princess May, dahil sa pagkamatay ng akusado, tapos na ang paghahanap nila ng hustisya para kay Princess May. Ang natitira na lamang sa pamilya ay ang mga alaala ng isang batang bibo at masayahin. Mula sa sentro ng imbestigasyon, ako si Gas Abergas para sa Soho sa EZMN.
3: Kung mahusay ang pagkalap at pagsisinop ng ebidensya, lumalaki ang tsansang malutas ang anumang krimeng sinisiyasat. Kaya nga sa bawat kasong matututukan ng Soho sa DZMM, dadalhin namin kayo sa mismong sentro ng investigasyon. Bawat akbang ng mga crime scene investigators ay aming sasabayan hanggang sa ang pagpupursigi sa paghanap ng katotohanan gamit ang siyensya, lohika at pagkamaparaan ay humantong sa pagkalutas ng kasong aming tinututukan. Humanda na sa misteryo at drama ng totohanang pagsisiyasat na iyahati ng inyong Soko sa DZMM. Ako si Gas Abergas.
0: At ako naman po si Jesse Cruzat. Walang takas ang may sala dahil hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Samahan niyo po kami ngayong gabi. Kasama natin ang mga eksperto at ating sisiyasati ng iba't ibang anggulo at pangyayari sa istoryang ating sinubaybayan. Ito ang Soko sa DZMM. Magandang gabi, Pilipinas. Magandang gabi, mga kapamilya. Luzon, Visayas, Mindanao. July 25, isang Sabado na naman po ang ating pagsasama-samahan sa panibagong episode ng Soko sa DZMM. Magandang gabi sa ating partner, Tandem, Sir Gus. Good evening sa iyo.
4: Okay, good evening. At sumali sa ating talakayan, magpadala ng iyong mensahe sa DZMM Viber 0919-278-3000. At para sa mga katanungang maaari ding tumawag sa hotline 8924-4101, local 5671, 5672, at 5673. Napapanood din po kami sa DZMM Teleradyo, YouTube, at Facebook. Kaya like at subscribe na.
0: Ayun, talagang maraming salamat po sa laging nakatutok at nakaantabay sa atin. Mm-hmm. Saan mang platform, Tandem, dahil meron tayo sa radyo, at meron tayo online, at syempre ang DZMM Radio Patrol sa Estrenta po ay napakikinggan sa Metro at Mega Manila. Sa inyong mga talapitan, 630 kHz po yan sa AM band at sabayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at syempre ang ating iWan. Nandun din yung mga episode natin, Tandem, sa Soko. O yung mga namimiss nilang episode na gusto nilang balikan, yung mga krimen na na-solve at ating na-cover, pwedeng-pwede nila doong sumaybayan.
4: Yun, may mga kaibigan din tayo sa Australia mismo.
0: Ayun,
4: mga suki na natin.
0: Agandang gabi po.
4: Sa mga asawang Lulu at Greg Cook.
0: Ayan. Anong Ayan. Apelido, Tandem?
4: Cook.
0: Parang masarap siguro chef. Magluto yan, Tandem.
4: Ay, hindi pala.
0: cook, no?
4: Oo.
0: Mga masarap magluto ngayon,
4: mga
0: kaibigan.
4: Mga friend din nung friend ko sa Laguna, si Ligaya Magi.
0: Lagi nakatutok.
4: Namin. Lagi nakatutok itong Sabado. Kaya mamaya babatiin ko pa.
0: Oh, yeah. Pangalawang round. Ano? Uy, maraming pong salamat ha. Gusto ko lang magpasalamat din tandem dun sa mga tumatangkilik sa ating podcast. Dahil ang ating pong podcast ay nasa YouTube na, nasa Spotify pa.
4: Ayun.
0: Oo, alibawa, kayo ay nagmamaneho, gusto nyong meron kayong napapakinggan, meron kayong naririnig sa inyong sasakyan habang kayo bumabiyahe, pwedeng-pwede nyong puntahan ang ating podcast. I-search nyo lang po sa YouTube, Soko sa DZMM Podcast. Yung mga dati ho nating episode ay mapapakinggan nyo doon.
4: Ayun, doon
0: ganun na, din sa Spotify.
4: Meron para, tayong para file na ano.
0: Correct.
4: Pwedeng i, ano,
0: kung gusto nilang balikan, nakalimutan nila yung kaso.
4: Lalo na yung mga significant cases na solve.
0: Na-solve. At meron kasi mga kaso tandem na na-solve na, pero question mark pa rin sa publiko kung ano ba talaga yung nangyari, kung paano na solve yung krimen, kung paano na huli yung mga suspect, yung mga akusado. Pero doon makikita nila at malalaman nila yung detalye. Oh, sa Soko sa DZMM ay atin pong hinihimay-himayan. Lalo na't katandem natin na nag-iisang Gas Abel Gas.
4: Diba, sir? Wala nga akong kakambal eh.
0: Nag-iisa po yan, Gas Abel Gas.
4: Talaga may, yun sa trust natin doon sa mga investigator, tsaka trust din nila sa atin.
0: Correct.
4: Dahil nasusundan ng ating masoko sa DZMM.
0: Eh, lalong-lalo na ho itong ating pag-uusapan ngayong gabi, tandem. Medyo nakakalungkot na pangyayari dahil ito po ay hindi lang basta krimen, kundi isang krimen na hindi mo maiisip na kayang gawin ng tao doon sa biktima. Ang biktima po natin ay 4 years old.
4: Ako.
0: 4 taong gulang na batang babae.
4: Babae pa.
0: Eh, tandem, anong muwang nung bata, di ba? 4 years old, ano ang nasa isip niyan? Maglaro, di ba? Makipaglaro sa kanya mga kaibigan.
4: Tsaka yun yun.
0: Mag-aral. Ganun lang nasa
4: isip. Mag-text. Yun ang kabataan.
0: Ngayon, 4 years old, pwede gumagamit na ng phone.
4: Talaga.
0: Oo, pero
4: mas may parang opportunity sa mga balak.
0: Oo. No? Pero itong kasong ito, medyo talagang nung kinover natin to tandem sa Soko, dahil pinuntahan ko mismo yung area nito, no, sa Bayambang, Pangasinan. Sobrang lawak nung maisan kung saano ito dinala. Ang akala nga, tama yung nandun sa intro natin, ano, ang akala ng mga nakakita, ng mga rumisponde, kasi may napadaan tricycle eh, akala nila yung bata ay biktima ng hit and run. Kaya dinala nila sa ospital, pero nung pagdating sa ospital, ang report ng ospital sa pulis ay meron po ditong batang babae na biktima ng hit and run. Mm. Okay, pumunta doon yung pulis kasi yun yung unang reported sa kanila sa ospital. Mm-hmm. Pero upon yung paunang investigasyon, nakita nila na yung sugat nasa leeg.
4: Ayun, yung scientific investigation na ano.
0: May tawag sila tandem doon sa doon sa sugat, yung para incised wound o yung last dito sa leeg, hindi yun makukuha sa aksidente. Tsaka malinis yung pagkakahiwa, pasintabi ho ha, malinis yung pagkakahiwa, ibig sabihin hindi siya, kasi kung aksidente tandem, kung tumama sa bato, pwedeng hindi malinis yung pagkakahiwa, malinis eh. Kaya nagduda na ngayon yung investigador. Hindi ito kaso ng hit and run.
4: O mas malalim pang investigasyon ang ginawa nila.
0: Oo. At doon nila na malayan na
4: unti-unti yata,
0: enough,
4: no?
0: Oo.
4: At ni parang nakakita o testigo, nakapagpatunay yung
0: na yung bata may kasama siya.
4: Ayun.
0: Nung huli siyang nakita. At mamaya po ay makakausap natin mismo ang investigador dito sa kasong ito. Hindi lang para talakayin din tandem yung buong kabuuan ng insidenteng ito, kundi kumbaga paalalahanan na rin yung mga magulang,
4: ano,
0: at magsilbing aral, dahil hindi ho biro itong 4 years old, pasintabi po ulit, ano,
4: pa.
0: Na pinagsamantalahan ng isang lalaking kaibigan pa nung kanyang ama. Kumpare pa tandin.
5: Talagang ano no, kakakilala na. Siyempre parang ano no, sumobra naman yung iba yung daan niya pagkakakilala niya. Pasabihin na natin inabuso na niya pa.
0: Siguro dahil lagay yung loob ng bata na kumpare to ng tatay ko eh, 'di ba? Kakilala to ng tatay ko eh, sasama ako kasi nga ang unang alok dun sa bata mga kapamilya ay candy. Hindi ba? Gusto mo ng candy? Sumama ka sa akin.
5: Ah, oo nga. Oo nga, yun sa istorya ng candy. Naging, candy. Ano na, papain niya doon sa...
0: Correct.
5: Sa biktima.
0: Oo. At para mga kapamilya, talakayin pa ng mas malalim itong kasong ito ni Princess May Sagun, dyan ho sa Bayambang, Pangasinan, ay mga kasama natin mamaya investigador sa kaso. Pero bago yung tandem, magbabalik po ang Soko sa DZMM.
1: Walang takas ang may sala sa Soko sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilipas.

0: ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradio tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
2: December, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
3: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Walang takas ang may sala sa Soko sa DZMM. Soko sa DZMM.
4: At nagbabalik po ang Soko sa DZMM sa oras na 8:04 ng gabi, mga kapamilya, para ho sa mga kabubukas pa lang ng radyo. Ang kaso ng ating tinatalakay ngayong gabi ay ang kaso ni Princess Maying Sagun, 4 na taong gulang na batang babae po, na unang na-report na hit and run, pero eventually siya ho pala ay biktima ng panggagahasa. Tandem, talagang kanina pinag-uusapan natin ito eh.
5: Oo.
4: Ang akala nung nanay ay naglalaro lang.
5: Ordinaryong aksidente lang.
4: Oh, akala, ano daw? Akala na nandun lang sa may kapitbahay. Only to find out na yung batang yun ay tinangay na pala ng kakilala din nila sa isang maisan, at doon na nga po ginawa ang karumal-dumal na krimen.
5: At ito nga ay 4 years old. Eh.
4: Four years old.
5: Nakalayo pa, magubat na doon sa area
4: totoo,
5: nila.
4: Totoo,
5: eh.
4: Totoo. Iniisip ko, Tandem, sinong matinong tao? Diba? Sinong matinong tao ang gagawa nun?
5: Sinong may isip?
4: Sinong, diba, yung 4 years old talaga ba? Grabe. Grabe itong kasong ito, Tandem. At may plot twist ho ito. Ano, kung narinig nyo naman dun sa ating intro, yung suspect ay nasawi rin. Oo, namatay sa loob ng kulungan. Sana, no? At ang buong kwento ho na yan ay ipapakwento natin sa investigador
5: pwede
4: ng kasong ito.
5: Ano, no? Malaman mismo.
4: Correct. Kung bakit, ano nangyari?
5: May confidentiality din yata sa ano, siyempre.
4: Tama.
5: Mga bilanggo eh.
4: Oo.
5: May sarili. Yung iba hindi pinapalam.
4: Oo.
5: Confidentiality yung identity, no?
4: Yung identity. Ito naman eh, kakilala nung tatay ng biktima.
5: Kaya na.
4: At nasa kabilang linya po, mga kapamilya, ang Chief Investigator ng Bayambang Municipal Police Station, si Police Executive Master Sergeant Eduardo Santiago. PEMS, magandang gabi, sir. Good evening po. Welcome sa programang Soko sa DZMM.
6: Magandang gabi po, sir. At sa mga tagapakinig, magandang gabi po sa ating lahat.
4: Oo, PEMS, it's been a while. Unang-una po, nung huli ho tayo nagkausap ay nabanggit nyo na kayo ay nag-i-schooling ngayon. Nag-i-schooling pa rin ho ba kayo, PEMS?
6: Kasalukuyan po, nandito tayo sa barracks ngayon habang ano.
4: Ayun.
6: Naabangan yung ating panyaya.
4: Marami yung salamat sa oras, PEMS. At kasama din ho natin ang nag-iisang Gasabel Gasser.
5: Magandang
6: yes, sir. Po. Magandang gabi po.
5: Well, mahaba po kasi. Police Executive Master Sergeant. Kaya PEMS na lang po. Paano, no? Buti na ano ninyo.
6: Opo,
5: itong,
6: opo.
5: Ito pong incident ito, medyo masalimuot. Paano po napag-alaman ng pulisya na merong ganitong insidente na hindi nyo pa

0: siyempre nalalaman ang buong istorya dito. Paano na paano na i-report sa inyo?
1: Usually po pag may mga insidente na tinatakbo sa District Hospital ng Bayangbang ay kanila pong itinatawag sa Bayangbang Police Station, lalong-lalo na po para mabigyan ng ano, magkaroon tayo ng investigasyon hinggil sa pangyayari. Mm-hmm. So, ano na po yun? Protocol na po nila yun na itawag kaagad kung ano po yung insidente na dumating dun sa hospital. At yun po, sa pangyayaring iyon ay kanilang itinawag agad na sinasabi nila mayroong isang bata na biktima ng hit and run. Marahil yun ang kanilang perception kasi yung mga taong nagdala sa kanya ay yun din ang sinasabi nila kasi nakita nila sa kalsada yung bata.
0: Yun po. So initially po parang na-report parang ordinary aksidente na parang siguro yung sa barangay opo. I-report pag ordinary. Ngayon nung nagpunta sila, grabe pala may mga signs. And then niya doon yun nakita no. Then rumispondi kayo at papanyo na nga natuklasan na parang hindi lang aksidente kaya yung nangyari.
1: So, nung pagdating namin doon, pagka-receive namin doon sa tawag, pagdating tumakbo sa District Hospital, para alamin yung, basically, alamin yung pangyayari, kilalanin yung victim. So, nadatnan namin sa doon sa ER, emergency room, yung bata, na nakaratay, dead on arrival. So, una kong napansin yung ano yung injury niya. So, sinasabi nilang hit and run ay una kong napansin yung kanyang injury. So, tinitingnan ko yung ano secondary injury kung mayroon siyang major injury na natamo. Eh yung mga secondary injury tulad ng gasgas o fracture bukod dun sa tama niya sa leeg. So, kung i-assist mo siya, hindi naman siya injury na makukuha sa vehicular accident kasi halatang halata na incise wound yung nangyari doon sa leeg, last talaga. Kumbaga, ginilitan siya talaga ng suspect. So, yun yung una naming assessment doon sa sa victim.
2: So, after hunan sir, yung medyo nakakagulat lang din dahil hindi agad nakita nung mga rumesponde. Dahil parang dinaanan nila, no? Nung pagdaan nila dun sa kalsada, nung tricycle, hindi nila napansin na may sugat sa leeg. Akala nila kung saan lang yung dumudugo, parang ganun ho.
1: Hindi, marahil napansin na nila yung tama napansin niya. Pero nila, hindi nila alam kung ano ang dulot nun. Kung ano talaga yung pangyayari.
2: Oo.
1: So, kaya nagkaroon sila ng agam-agam na siya ay biktima ng hit and run.
2: Mm-hmm. Pero kayo pagpunta nyo doon sa ospital, mismong nakita ninyo, and apart doon sa sugat sa leeg, tama ho ba? Wala nang saplot pang ibaba yung bata?
1: Opo, wala pong saplot pang ibaba yung bata. At nakaka-ano, yung kanyang organ, namamaga.
2: Grabe.
1: Hindi siya ordinaryong ng organ ng bata. So makikita mo talaga yung pagkaiba. Ako may pamangkin akong babae, may ikukumpare ko din. Kasi minsan nagpapalit din ako ng diaper ng pamangkin ko. So may kukumpara ko yung normal na organ ng bata doon sa nakita ko. So masama to ako kaya kami nagmadali, tara puntahan natin kako, tingnan natin ito kako. So nagmadali kaming pumunta doon sa barangay kung saan sinasabing nangyari yung krimen. So may dadali talaga namin. Nagkataon na magaling yung driver ko, ang bilis namin sa daan. Talagang inarabas namin ang daan at ayun, wala kaming sinayang na oras.
2: Pagdating nyo ho doon sa barangay, sir, naabutan nyo pa yung lalaki o ano yung nangyari?
1: Pagkadating dun sa barangay ay, ayun, ang una kong tanong ay, sino ang huling nakasama ni Princess? Nakita nyo ba ako to sa mga tao? At isang bata na nagbibisikleta ang tumigil at nagsabi na si Unyok, sabi niya. Si Unyok. Kasi si Unyok, yun yung palayo nung suspect. So, takbo kami kaagad, hinanap, alika, sabi ko, hanapin natin si Unyok. Tanungin natin kung paano, kung sino
2: ang sino yung Unyok na yun.
1: Posibleng, kasi posibleng hindi siya.
2: Pwedeng nakita lang siya na huling kasama pero hindi talaga siya, no? Pwede yun eh.
1: Posibleng hindi siya. Yun. Pwedeng si Unyok ang makapagbibigay ng lead kung sino pa.
2: Okay, dalhin niyo kami doon.
1: Hindi namin inisip kaagad.
2: Pems, dalhin niyo kami doon sa part na nalaman at natuntun nyo na ang kinaroroon na nito ni Unyok. Kasi parang may plot twist dito, tandem eh. Nakita nila si Unyok, pero itinuro, sabi ni Unyok, nakatakbo na yung suspect, pero siya na pala yung hinahanap niyo. Sir, ano nangyari nung mga panahong yon?
1: Pinunta namin sa bahay niya mismo si Unyok. Sabi nila doon, wala dito sir, wala dito, sabi nga. Pero may nakakita, sir, nandoon, natutulog, sabi.
2: Medyo
1: may kalayuan yung tinuturo na lugar, mga 200 meters mula doon sa bahay. So, ayun, wala kaming habulan kami sa gitna ng bukid. Nanap namin si Unyok na sinasabing doon sa lugar na nakita siya na natutulog. So luckily, nandun nga, natutulog, inabot namin.
2: So, saan po natutulog, sir? Sa loob ng bahay o?
1: Sa ilalim ng ng puno.
2: Sa ilalim ng puno? Parang nagpapahinga po, parang ganon?
1: Parang nagpapahinga sa ilalim ng puno na parang miracle fruit yung yata yun. Puno ng miracle fruit. So nung ginising namin siya, tinanong namin si Unyok kasi akala ko hindi siya si Unyok eh. Sabi niya andun, dun po siya dumaan, sabi niya, dun po siya tumakbo, sabi niya tinuturo yung kabilang daan. Buti na lang yung isang nandoon na residente ay isuminyas sa amin na hindi, sabi niya dun sa sinyas niya tinuturo siya na siya si Unyok.
2: May balak pa kayong iligaw?
1: Nililigaw na kami. So nagkaroon na kami ng ng hinala na siya yung perpetrator dun sa insidente.
0: Okay. Ano pong pakilala niya na pangalan?
1: Hindi po siya nagpakilala na hindi siya nagbanggit ng pangalan, kundi doon po siya tumakbo, sabi niya. Tinuro niya yung lugar kung saan tinuturo niya yung kabilang daan, kung saan doon daw tumakbo. Buti na lang mayroong nakapagsabi na na siya yun. So dahil sa gumagawa na siya ng paraan para iligaw kami, nagkaroon na kami ng ang hinala na siya yung
0: yun.
1: Siya yung suspect.
0: Kaya po yung yung insidente ng unang na-report sa inyo, parang may duda na kayo tapos pumunta na kayo sa crime scene. May kasama na po kayong taga yung scene of the crime operatives doon para kumpirmahin kung anong cause of death nung
1: Wala pa noon. Ang lalong nagpatibay ng ebidensya namin na siya yung perpetrator ay nung kinapkapan namin siya, nakuha namin yung patalim, at nung aming buksan yung kanyang patalim na Swiss knife ay may dugo.
0: Ayun.
1: So, yun na ang nagpalakas ng hinala namin talaga. At isa pa doon, yung kanyang jacket ay may dugo din.
2: Nako.
1: So, kabit-kabit na yung ebidensya sa kanya.
2: Oo.
1: Na nakuha, na nagpapalakas na siya talaga yung
2: imposibleng nagkataon, sir, no? Imposibleng nagkataon.
1: Imposibleng magkakataon, kasi kung iisipin ko, kung ako yung mag-iimbestiga, iisipin ko na yung kutsilyo na yun ay tumulong siya sa pagkatay ng baboy. Halimbawa, dahil sa last night nung ano, lolo ni ng victim, pwede niyang sabihin na maging alibay doon. Doon ko nakuha ang ano, yung dugo na yan, sabi ko. Pero hindi rin niya maikakailan na ano, bakit mayroong dugo pa rin doon sa kanyang ano, jacket.
2: Ayun, totoo naman.
1: So, komplikado na. Magiging komplikado na yung ano. Hindi na siya makakalusot.
2: So, sir, itong lahat ng ito ay nangyari within the day. Nung nakita yung bata, dinala sa ospital, dead on arrival, pagdating niya sa ospital, sa upon primary investigation, nakita niyo na hindi ito aksidente. Pinuntahan niyo agad yung area at doon din nahuli agad itong suspect. Tama ho ba?
1: Opo, opo. Opo.
2: So, in just span of ano po, oras lang ang pinag-uusapan natin dito?
1: Oras lang ang pinag-uusapan natin dito. Within, masasabi ko, ano, hindi sa pagmamayabang, within 30 minutes.
0: Yun.
2: 30 minutes.
1: Nahuli yung ano.
0: Lumalabas at lumalabas kasi, ang katotohanan eh.
2: Oo.
1: Opo. Considering the distance, nung tinakbo namin, ay hindi mo matatakbo ng mga 20 minutes yun, yung lugar na pinangyarihan mula dun sa hospital. So, yun lang. Kung talagang disidido ka, natulungan at hanapin ang katotohanan, ay may paraan.
2: Mm-hmm.
1: Opo.
2: So, after na ho noon, ay nadala na ito sa presinto. Pagdating sa presinto, may pag-amin ho bang naganap sa parte ng suspect? Dahil nung una, tinatanggi niya, di ba?
1: Mula dun sa kung saan namin siya inabutan, tinanong ko kung saan niya ginawa yung ano, yung krimen.
2: Okay.
1: Marahil sa takot na rin niya o ano, dinala niya kami doon sa crime scene.
2: Ah, doon so po, parang sabi niya. Siya mismo, somehow meron siya ng, mismo may admission na. Oo, kasi hindi ka naman dadalhin doon kung hindi siya ang gumawa, di ba? So dinala ho kayo doon sa lugar kung saan niya ginawa.
1: Oo, doon na mismo ginaano na nagsabi na siya, doon po sabi niya. Siguro natakot o ano. At saka wala pang nakakausap na ibang tao, kami pa lang. Doon tinuro na niya yung ano, yung crime scene kung saan niya dinala yung ano, yung victim.
0: Yun. Ano po ito? Parang agad na rin siyang formal na sinampahan ng kauko ng kaso.
1: Matapos naming iproseso yung ano, investigasyon, nakakuha kami ng mga ebidensya. Tulad nung blood stain doon sa kutsilyo, blood stain doon sa jacket niya, yung blood stain pa rin doon sa crime scene. So lahat po yun ay ano, pinadala namin sa crime lab para matest. Magkaroon ng comparison doon sa standard, doon sa dugo ni ng victim.
2: At ano ang resulta sa?
1: So far, hindi ko pa nakita yung ano nun, yung kanyang ano, result. Kasi yun nga, nung nasampan namin ng kaso, ayun, prinoseso namin hanggang sa pagkuha ng postmortem, pakinandak ng isang doktor sa amin.
2: Oo.
1: Sa Bayangbang. Ayun. So, sinampan namin siya ng kaso.
2: Sir, pero teka lang ano, mula dun sa pinangyarihan nung krimen, kinumpirma rin ba nung suspect na nagalaw niya yung bata? Dahil sinasabi niyo na namamaga yung maselang parte ng katawan ng bata. Kinumpirma rin ba nung suspect sa inyo?
1: Hindi siya ano eh, hindi siya umimik eh.
2: Oo.
1: Doon sa ano eh. Hindi siya naimik.
2: Pero doon sa post-mortem, sa ano yung result?
1: Doon sa post-mortem, ano siya, sinasabi na ang kinamatay ng bata ay doon sa ano, sa kanyang tama sa liig.
2: Sa liig.
1: Sa mayroong habang 8 to 10 cm.
2: Pero may possibility din ho bang posibleng nagalaw yung bata?
0: Nagalaw din sa maselang bahagi ng katawan?
1: May possibility po.
2: Oo. Tsaka Sir Gus, ano, and Pems, yun nung bata, medyo may tapang din, ano, dahil mula dun sa crime scene hanggang dun sa kalsada, may ilang metro ho yun?
1: Opo, tama po yung sinabi nyo na may nilaban din niya yung buhay niya.
2: Oo,
1: kasi
2: nagawa
1: hindi,
2: niya pang,
1: hindi mo akalait na sa ganung tama niya, ay makakapaglakad pa mula sa ilalim ng maisan. Yung
0: grabing injury.
1: Papalabas ng kalsada.
0: At nagkaroon ng ano, blood trail po, no?
1: 50, mga 50 meters po yung malayo ng ano, nilakad niya.
2: Oo, malayo so, din
1: yun. Opo, mga 50 meters yun yung layo ng nilakad niya. So halos malapit na siya dun sa unang bahay na ano eh, na malapit sa kalsada.
0: Pems, matanong ko po ba, may, siyempre tinignan nyo rin po pagkatapos sa investigasyon, nagkaroon na kayo ng duda na maaaring hindi aksidente ang ginawa to at nakumpirma nyo nga doon. Anong ang background nitong person of interest na nahuli nyo?
1: Ang background niya ay ano, no? Laging nagiinom, laging nirereklamo sa barangay na nambuboso.
0: Ay,
1: lagi, problema siya ng mga kapitbahay niya.
0: Yun, may record sa barangay po.
1: Opo. So
2: may record na rin
1: problema
2: pala talaga
1: siya sa barangay niya. Problema siya sa kapitbahay niya kasi lagi siyang ano, nakikita na pag may ano, naliligo o nakitang gusto niyang pagka-interesan ay binubusuhan niya.
2: Oo. And tama ho, sir, ano, yun hong suspect, itong si Unyok at yung tatay ng biktima, magkumpare?
1: Opo.
2: Parang inaanak, no?
1: Ganun naman talaga sa ano, sa probinsya, sa mga barangay. Eh, halos magkakaibigan ang mga yan, magkakakilala. Halos lumaki yan na sabay-sabay sa isang lugar. Kaya, okay. Ano, kilala mo ang mga yan. Magkakakilala sila.
2: Okay. At after ho nun, sir, ano, i-move natin na kaunti itong kaso. Nung nasa loob na ho ng kulungan itong suspect, ano, meron hong nangyari. Tama ho ba?
1: Tama po.
2: Mm-hmm. At ngayon po, itong suspect ay wala na, patay na.
1: Tama po yun.
2: Mm-hmm. Ano po, basically, sir, if you may, ano, kung po pwede, ano okay yung po nangyari dun sa suspect?
1: Yung suspect ay, ano, nung siguro, nababalitaan niya yung ano, bata na ilibing na, nung malapit ng ilibing yung bata.
2: Mm-hmm.
1: A day before ilibing niya yung bata, yun, nagpakamatay yung ano, yung suspect.
2: Okay, oo.
1: So, opo. Tinaon niya na ano, yung mga kasamahan niya ay busy sa ano, kakain na sila eh. Kakain na sila. So, hindi siya nakisabay na kumain. So, may kasama siya sa loob ng ano, kulungan. So, nung tatawagin na siya ng mga kasama niya, ayun, yun na ang nakita nila. Nagpakamantay siya sa loob ng CR.
2: Sa loob ng CR. Nako, medyo paalala sa mga nakikinig ngayon, sa mga nanonood, medyo sensitibo itong ating pinag-uusapan ngayon. Pero sa ganitong instance sa PEMS, maituturing ko ba nating sarado na yung kaso?
1: So, yung kaso po ay sarado na sa pagkamatay nung ano, nung suspect.
2: Case closed na, ano.
1: Opo.
2: Okay, siguro po, sir, ano, dahil minor, sobrang bata nitong biktima, siguro hihingi ho kami, no, ang programa ng tip sa inyo sa PNP. Kung lalo na sa mga magulang tandem, ano, ano ba yung dapat gawin ng mga magulang? Dahil nakausap ko rin yung nanay nito ni Princess May.
0: Yan, no?
2: Parang natutulog kasi sila that time kasi nga parang kakalibing lang dun sa lolo ni Princess May. So pagod sila. Kaya hindi niya namalaya na naglaro sa labas and eventually isinamangan nito ni Onyok. Ano ho ang paalala ng PNP sa mga magulang regarding sa mga ganitong insidente, PEMS?
1: Alam mo, sa panahon ngayon, wala kang ano, hindi mo pwedeng ipagkatiwala yung mga ganong bagay sa ibang tao. So, wag basta-basta magtitiwala. May hangganan ng pagtitiwala. Kahit ba sabihin mong kaibigan mo yan, kumpari mo yan, o ano. At sa alam naman natin sa ating community ngayon ay mayroon tayong nilalabanan na droga. Hindi naman natin nakakaalam, hindi natin alam kung tumitikim ba o hindi yung isang tao. So,
0: opo,
1: hindi dapat tayo magtitiwala.
0: Yun po.
1: Yun po yung suspect natin ay lulong sa pag-inom ng alak.
0: Mm-hmm.
1: O maaari, marahil yun ang ano, nag-udyok sa kanya, humingi ng tapang ng loob sa alak. Kaya niya nagawa yung isang bagay na yun.
0: Mm-hmm. So,
1: sa panahon ngayon, wala tayong dapat, ano, hindi tayo dapat lubos na nagtitiwala kung sino man.
0: Opo, Pemsa, may siguro huling katanungan ko po, simpleng ano lang po, sa background po nitong ano natin, personal interest natin, ilan po ang edad nito at yung kung anong background niya, kaya kumbaga, kung maiisip din ng mga investigador, yung takbo ng ano, status ng pag-iisip ng ano, ng personal interest.
1: Ang background naman po niya ay isa po siyang laborer. Kung tatawagin siya na magtatrabaho, doon lamang po.
0: Mm-hmm.
1: May pamilya siya pero iniwanan siya ng kanyang asawa. So, magulang lang niya sa bahay ang kanyang at kapatid ang nakakasama.
0: Kaya doon sa ano?
1: Oo, ang laging libangan ay yun, pag-inom.
0: Ay, kaya
1: nandun, kung saan may inuman, nakikita siya doon. Yun, malimit siyang i-complain ng kanyang mga kapitbahay dahil doon sa kanyang ugali na nambuboso. So, may mali sa pagkatao ng suspect.
2: Okay. At thank you, Pems, no, sa inyong oras o ngayong gabi.
0: Salamat sa oras niyo.
2: At siguro itong kasong ito ay tama ho kayo. Sana yung magsilbing aral sa lahat ng mga magulang na may mga maliliit na anak. Tanda man, no? Lalo na kung babae ho ang inyong anak, wag hong basta magtiwala, no, Pems. Kahit na gano'n nyo nakatagal kakilala yan, kahit na kasama niyo lagi yan at sasabihin niyong part ng circle of your friends, ano, wag basta-basta ipagkatiwala ho ang inyong mga anak. At syempre, laging i-monitor. Maraming paraan para i-monitor, di ba, Pems, ang ating mga anak.
1: Tama po yun, tama.
2: Well, inabot na ho tayo ng oras, Pems. Maraming salamat sa inyong oras na ito.
0: Salamat sa oras
2: niyo. Congratulations po sa inyong, binabati ko na ho kayo, tiniente. Ano?
1: Sana po ay papalarin sa next na ano, promotion.
2: Ang isa sa pinakamagaling na investigador ng Pangasinan na police.
0: Sama-sama ang mga ebidensya talaga.
2: Akalain mo yun na tandem. Oh. Ay, totoo, dito nag-a-apply yung tagline ng ng SOCO. Talagang hindi nagsisinungaling ang ebidensya, kaya nahuli ho agad ng tropa ni Pems Eduardo
0: tapos
2: Santiago
0: ang
2: suspect. At napaamin niya pa at dinala pa siya doon sa crime scene. Saludo sa inyo, Pems, at magandang gabi po.
1: Nakakataba po ng loob ang iyong sinabi na trabaho lang po yun at
2: opo,
1: tayo po ay malugod na maglilingkod.
2: Opo.
1: At marami ding salamat sa inyo, sa SOCO.
2: At sana, Pems, pag umuulan ho dyan sa Pangasinan, lalabas ho kayo, Pems, para pag ko kayo na ulanan, dumami pa po ang tulad ninyo. Opo,
0: maraming salamat.
2: Police Executive Master Sergeant Eduardo Santiago, ang Chief Investigator po ng Bayambang Municipal Police Station. Salute po, saludo talagang 30 minutes na huli itong suspect na ito, tandem.
0: Oo nga. Mabilis din, no? Tsaka yung circumstances din ang parang nag-unti-unti.
2: Lahat natahi niya eh. Diba, in-observe niya yung victim. Siya mismo nag-decide na ito, hindi ito kaso ng aksidente. Puntahan na natin yung lugar. And true enough, umamin yung suspect.
0: Blood trail talaga.
2: Blood trail, nakita yung kombinasyon ng testimonial evidence and physical evidence.
0: Ginamit na mga
2: lahat,
0: ano, no?
2: Oo, nag-match. Yan po ang yan yung kagandahan na may proseso, scientific investigation. Oh, at yan po ang tinuturo sa atin ng ating tandem
0: mga tauhan din ng ng forensic group natin sa syempre kay Director Pierre Paul Carpio.
2: Carpio, maraming salamat kay Colonel Carpio no ng PNP Forensic Group. At dahil mabilis pong na-solve yung kaso ay mabilis din nung tumakbo ang oras ngayong Sabado nako tandem. Sa Lunes po July 27 ang SONA po ng presidente. Oh, abangan ho natin, manood tayo ha. Oo. Manunood tayo para alam natin, updated natin kung ano yung ire-report sa atin ni President Ferdinand Marcos Jr. Tandem, may babatiin ka bago tayo magpaalam?
0: Right, kan yun na, yung mga fans din natin sa Australia.
2: Yun, sa Australia.
0: No? Yung si Lulu at ang kanyang husband na si George Cook.
2: Ayun.
0: Inaabangan din tayo lagi. Interesado na ano nang nangyayari sa Pilipinas.
2: At syempre, Paolo, babati rin ako ano? Kay Yvette Rosales ng Advance Happy Birthday sa kapatid ng aking beautiful ever beautiful partner at yung aking wife
0: si ano si Colonel James Brillantes.
2: Ayun.
0: No, para birthday niya ngayon.
2: Happy birthday sa lahat ng mga nagbe-birthday, sa aking baby na may sakit ngayon, pagaling baby niya, sa aking baby Von. Maraming mong salamat mga kapamilya, hanggang sa susunod na Sabado. Mabilis ang bilis ng panahon.
0: Mabilis niya, no? Pati yung pagkasasod ng krimen, ang bilis din.
2: Correct. Kami ang inyong nakasama sa programang Soko sa DZMM. Ako po ang inyong lingkod, Jesse Cruz at...
0: Ako naman si Gas Abelga.
2: Magsama-sama tayo sa susunod na Sabado dito sa Soko sa DZMM.
3: Hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Soko sa DZMM.

0: DZMM. Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras? 8:35.
1: Magulo ba ang iyong isipan? May mabigat na nararamdaman? Kailangan mo ng malalim na pag-unawa para ito'y mapagaan. Ating bigyang liwanag ang mga suliranin sa puso't isipan gamit ang meditation healing at iba pang wellness technique. Ang inyong magiging gabay sa espiritual, mental at emosyonal na dalahin, ihinga na yan. Feel mo? Feel ko. Feel kita. Kasama si Stargazer. Feel kita sa DZMM.

tingnan ang malalim. And exhale. Hinga ulit ang malalim. Inhale. And exhale. Hinga pa ng malalim. And exhale. As you inhale, inhale peace and harmony. Pag-exhale, ilabas lahat ng negativity. Inhale ulit ng pag-ibig at pagmamahal. Exhale naman natin ang worries sa ating isipan. Inhale ulit ng presence of mind. At ilabas ulit ang kaguluhan sa isip. Inhale muli ng contentment. At ilabas ang mga inggit. Inhale ulit at pakiramdaman ang presensya ng may kapal. At exhale ang pakiramdam ng kawalan. Habang patuloy na paghihinga ng malalim, visualize ninyo ang puting liwanag sa ibabaw ng inyong ulohan. Let the light swirl around in a clockwise manner, paikot sa inyong head area. Hayaan ito na umikot at linisin ang inyong isipan. Bababa ito sa may shoulder area at hayaan umikot ang liwanag sa may throat area. Lilinisin ninyo ang inyong lalamunan kung saan ang galing ang negatibong salita. Iikot ang liwanag at bababa ito patungo sa may dibdib at lilinisin ang lahat ng negatibong emosyon. Hayaan manatili ang init na liwanag sa ating mga puso upang malinis lahat ng negatibong nararamdaman. Hayaan ngayon umikot ang liwanag at pumunta sa may stomach area. Lilinisin naman ito ang ating katapangan. Iikot ang liwanag at bababa hanggang maikutan ang ating pelvis area. Paiigtingin nito ang ating creativity. Tutungo ngayon ni liwanag sa ating mga binti hanggang pababa sa ating mga paa. Hayaan natin ang puting liwanag na linisin ang kabuuan ng ating pagkatao. Nababalot ka na sa puting liwanag. Habang umiikot ang liwanag, mararamdaman ang pakikiisa natin sa may kapal. Huminga ng malalim and clear your mind now. Patuloy na kalmado ang feeling mo ngayon upang namnamin natin ang thought for the day.

Sometimes people are beautiful, not in looks, not in what they say, just in what they are, by Mark Zusak. Minsan, may mga taong maganda, hindi dahil sa kanilang itsura, sa mga salitang sinasabi, o sa kanilang mga nagawa, kundi dahil kung sino sila kapag walang nakatingin sa kanilang kabutihan, katapatan at sa paraan ng pagtrato nila sa ibang tao. May mga taong hindi kailangan magpakita o magpatunay sapagkat ang kanilang pagkatao mismo ang magsasabi kung gaano sila kaganda. Makikita ito sa maliliit na bagay, sa pag-unawa, sa pagdamay at sa pagiging mabuti kahit walang palakpakan o kapalit. Dahil sa huli, ang tunay na ganda ay hindi lagi nakikita sa mga mata. Minsan, ito ay nararamdaman sa presensya ng isang tao, sa kapayapaan dala niya, sa kabutihang pinararamdam niya at sa liwanag na naiiwan niya sa buhay ng iba.

Luzon, Visayas, and Mindanao, magandang gabi po sa inyong lahat. Maulan na gabi. Sana kayo ay hindi nabasa ng ulan, yung mga naalanganin, yung mga nagbabiyahe. Sana po ay nakasilong kayo. Kahit na medyo ano na ngayon, paambun-ambun na lang. Pero kanina talaga ang lakas ang buhos ng ulan. Kamusta na ang mga Stargis Angels? Andiyan na ba sila? Miss Connie Herrera, magandang gabi. Tres Marias, Nona Damian, Dulce Urate, and Lina Ho. Attorney Rene Josette and Doktora Jing Fajardo, magandang gabi. Eunice and Ma'am Ofi Cotauco. Tito Tirones and Gigi Tirones. Ma'am Elizabeth De Leon and Lani Castillo Fampaete. Marit Santos, magandang gabi. Rene Herrera, Doktora Marley Angeles, Anka Lumarde, mga taga Melbourne, Marisa Vedar and Jong, Georgie Estoque and CJ, General Ager and Doktora Len Ontos.

0: Tingnan natin kung sino nandyan ngayon. Lina Ho, of course. Ryota Takashi Kabalan, Ohara. Pwede happy shoutout daw kay Darwin Cedillo Kabalan, Lirio Cedillo, Ryota Takashi Kabalan, Ohara, Rosario Cedillo. Ang haba ng mga pangalan nyo. Barangay Katmon, Malabon City. Hello, Nelson. Julius Bangalando, hello. Katatapusan daw niya maglaba kahit daw maulan. Always watching from Camarines North, Caloocan. Tapos na po Mercury retrograde, what can we expect po? Ay nako, susunod naman ang Saturn retrograde. Beth Kamaing, magandang gabi. Elena Andrea, magandang gabi. Miss Margaret Uy, magandang gabi. Donald Figueroa Bakisa, sabi niya, advance happy birthday kay Jing Castaneda. Alam ko ngayon ang birthday ni Jing. Carlito Cunanan, pa-shoutout daw, please. Marvin Reabad, magandang gabi. Ay, naku, maganda ang pag-uusapan natin. Kaya mag-prepare kayo ng inyong mga questions. Kasi importante na magtanong kayo dahil ako ay magriregalo. Pipiliin ko mga tatlong magagandang mga comments na o kaya katanungan tungkol sa ating topic ngayon. Hanapin natin Mira Eraya, magandang gabi. Si Beth Kamaing, yes, andyan na pala, no? Rendezvous, magandang gabi. Sino pa bababatiin natin para tapos na yung bati para mamaya dire-diretso. Marit Santos, hello. Zosimo Gasmin Jr. Pakibati po, happy birthday kagawad Marco Punzala ng Barangay Mabiga, Mabalacat City, Pampanga. Happy birthday! Yan, yung mga magbabirthday ngayon, happy birthday. Kay Morales, hello. Celia Asmir, magandang gabi. Elisa Huerto, magandang gabi. Christian, magandang gabi. Of course, nakita ko na si Nina Manzano. Andiyan na. Colt, magandang gabi. Louie Basco, magandang gabi. Ayan na. Ang ating pag-uusapan... Maganda. Ito, marami kayong katanungan dito. Alam nyo yung ano ba ang mga negative spirit influences? Paano nyo malalaman na hindi na maganda ang influensya sa inyo? Paano nyo malalaman na ito ay influensya ng negative or evil spirits? Magandang pag-usapan to. Minsan kasi there's a very thin line between psychological at saka spiritual din. Or naghahalo din sila. Kaya sa tatlong reregaluhan ko na maganda magtatanong, eto na ang ating numero, 0919-278-3000. Doon po kayo magpadala na inyong mga comments. Kaya wait na kayo ng ating pag-uusapan. Ako lang po ngayon. Meron po kasing hindi nakarating. Anyway, sa mga gustong magtanong, gandahan nyo naman yung tanong nyo. Yun talagang medyo malalim-lalim para masarap sagutin. Sa 0919-278-3000, magpadala na po tayo ng inyong mga katanungan. Let us pause for a few reminders muna po.
1: Feel kita with Stargazer. Stargazer. Stargazer. The stars are with us tonight. Feel kita with Stargazer.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
5: Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
7: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
8: Tony Velasquez sa Issue Spotted.
9: Issue Spotted.
8: Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.
10: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
11: Espiritual, mental at emosyonal na gabay. Makinig na at maliwanagan sa Kikita sa DZMM.
0: At balik na tayo sa Feel Kita. Ito po si Stargazer. Oo, sabi ni Jericho. Sino tong Jericho? Jericho Ferrer. Nandun po ako sa 40th anniversary ng DZMM. Oo, nagkita pa kami ni Julius Bangalando. Nandun, umakyat pa po ako ng stage. At nagsalita pa po ako mula alauna. Dumating ako mga past 1 hanggang 4:30. Nandun po ako. Matagal po. Meron po ang booth po namin. Nandun sa harapan. Pero dun po kami pumuesto sa Melikuran. Kasi medyo malakas po yung tunog eh. Kaya hindi po magkakarinigan. So nagpalipat po ako dun sa Melikuran. Mahabang-mahabang table. Marami po akong kasamang readers. May 3 po. At ngayon ang pag-uusapan natin. Ako, maganda. What is the negative spirit influence? Paano nyo muna malalaman kung ang isang tao ay nasa impluensya, under the spell of a spirit? Kapag ang isang tao ay parang kumikilos ayon sa kanyang naririnig, nakikita, o napoproject ng kanyang isip. So, minsan ito ay involuntary at hindi according to his will. Kumbaga parang may naguutos sa kanya, ganito ang kilos niya, ganito gawin niya, ganito ang sabihin niya, ganito ang ipakita niya sa mga tao. So, it starts with thoughts, no? Thoughts 'yan. Papasok yan sa isip. Para kang, actually, yan ang ano, pagka meron mga kondisyon na schizophrenia at saka paranoia, meron pong ganyan din, ano? Ganyan mga similar situations. Kaya, we have to really double check. Kaya, pinag-uusapan natin dyan, meron ding psychological na ibabalansin din natin yan. Ngayon, kung positive thoughts naman that compel you, meron din naman na nag-iimpluwensya sa inyo ng maganda. Halimbawa, positive thoughts. Nagbibigay sa inyo na maging mabait. Parang may nag-uutos sa inyo na tulungan mo yan taong yan. O kaya, maging generous, maging honest ka. Para ka may pangalawang boses, no? Nandyan sa isip mo na parang nagsasabi sa iyo, ito ang gawin mo, makatao ito. Yan. So, it may be positive, it may be negative. So, yung spirit influence muna na pag-usapan natin can be both positive and can be both negative. Yan. So, Ang negative influence naman, very particular yan, it can make you sad, violent, vengeful, and furious. Eh, totoo, marami na akong na-experience sa mga clients ko na nagpupunta sa akin at saka mga case studies ko. Yung mga merong mga intrusive thoughts. Ayan ha, madalas tayo, lahat tayo may intrusive thoughts. And by intrusive thoughts, yung parang masamang pag-iisip. O, yun na ha, yung layman's term, may masamang iniisip. Actually, lahat tayo meron tayong intrusive thoughts. Pero tingnan nyo maigi, kapag sumusobra na yung intrusive thoughts, halimbawa, naiisip mo, parang ang sarap ano, may gawin ka dito sa taong to na hindi maganda. Parang yung ansarap niya sa kalin, mga ganun. O kaya parang gusto mong may sabihin sa kanya na hindi maganda. Gusto mong maging violent. May gusto kang gawin. Gusto mong may ipukpok sa kanya. Ganyan. Those are intrusive thoughts. Actually, people who are violent can have a lot of intrusive thoughts. Ngayon, dyan natin makikita na mayroong negative spirit influence or may negativity na nag-iimpluensya ng kanyang isip. Ngayon, ano ba mga spirit influences? Yung una-una, sa good side, meron naman ikaw ay influenced by the Holy Spirit. Yan. Ano ba yan? Katulad ng binibigyan ka ng virtues of patience, ini-inspire ka maging maputing tao, ini-inspire ka maging matulungin. Ikaw ay sabihin mo ng may self-control. Ikaw ay parang nagpapakatao. Ayan. So, marami yung positive na influence na ganyan ay ito ay inspired by the Holy Spirit. So, yan yung positive na spirit influence. Ano naman yung spiritual atmosphere and the age? Di ba pagka ikaw nasa isang grupo, madalas yan, di ba? Halimbawa, nagsising kayo, yung mga praise songs. Ayan. Yung parang as a group. Well, hindi huwag natin sabihin kulto, no? Pero as a group, kayo ay nagkakaisa sa pag-ano ng inyong mga damdamin na yung sabi mong holy. Yan. So, you people will act accordingly, parang sabay-sabay kayo nagiging mabait sa isa't isa. Yan. Yan naman yung spiritual atmosphere na dala ng iba't ibang mga tao o dami ng tao. And the last one is the entity or energy attachments. Yan. Madalas po nangyayari sa atin yan nang hindi natin nalalaman. Ngayon, meron na ano, kanibawa katulad ng mga disembodied energies. Yan. Personal habits of the deceased can also attach to a living person. O kaya, yung mga destructive na mga thoughts. Yan. Possessions take place here also. Kapag ganyan na meron entity o energy attachments. So, hindi lang po tandaan nyo, hindi lang entity or spirit influence, but it can also be energies, energy attachment. Remember, our body, tayo po ay made up of energy. God is an energy. Yan. So, ibig sabihin, kung ano yung nararamdaman natin ay maaring hindi necessarily evil spirit, pero kundi ito ay isang energy na pilit kumakapit sa atin at nag-i-influence sa atin. So, how do you know kung ito ay positive or negative? Makikita natin sa inyong actions. Kung ano yung deeds. How will you know? Kung ito ay psychological. So, there's a very thin line. Yung nga sinasabi ko, kapag merong kayong nakikitang ganyan, kailangan babalansin natin. Siya ba ay i-rule out natin yung psychological side of the story. So, halimbawa, titingnan muna natin, balansi ba yung kanyang psychological condition o kaya kanyang mind. Siya ba ay may pinagdadaanan? Siya ba ay, sabi mong, alerto? Siya ba ay hindi depressed? Yan. So, marami kang titingnan sa isang tao bago mo i-rule out na spirit influence yun eh. Pero, there are some cases na sabay ang spirit influence at saka ang psychological problem. Tandaan nyo, kasi ang spirit na influence ay nag-hit kung saan mahina yung tao. An example, depressed ka, yan, depressed ka. Every day, araw-araw, pinaprogram mo yung sarili mo na madilim ang iyong paligid, ayaw mong tumayo, ayaw mong maligo, ayaw mong buksan ang inyong mga bintana, ayaw mong makipag-usap, ayaw mong kumain, gusto mo lang mahiga at gusto mong madilim. So that is what you call negative programming. Yan, mahirap na kapag pagka nini-negative programming mo na yung sarili mo. Kapag nag-negative programming ka na, dyan na papasok ang psychological problem, at the same time papasok na rin dyan ang spirit influence. To determine if you're experiencing a negative spiritual influence, look for sudden, biglaan, tapos hindi yung mga shift ng inyong mga emosyon, mga body, ang yung katawan o kaya pakiramdam at saka surroundings. So, merong mga warning signs na nilalagay sa iba't ibang mga kategorya. Unang-una, sudden emotional shift. Yung masayahin, tapos bigla na lang, biglang naging sabihin mo ng negative, bigla na lang nagiging malungkot, bigla na lang ayaw makipag-usap sa tao, bigla na lang nagsisiklud ng sarili. Ayan ang mga sudden emotional shifts, no? So, meron siyang sadness, may anxiety siya, pumapasok na dyan, ha? Psychological muna yan. Tapos, pumapasok na yung anxiety, pumapasok na ang depression. So, psychological, dun papasok, dun bibirahin kung saan mahina yung tao dahil may problema nga, eh. Pagkatapos, dun papasok ang spirit influence. Another thing, chronic physical fatigue. Yung paulit-ulit na mabigat yung pakiramdam na hindi mo maintindihan. Pumunta ka man sa doktor, sasabihin ng doktor sa'yo, there's nothing wrong with you. All your lab tests are okay, pero bakit ganun? So, maaring nadidepress ka, maaring meron kang heavy weight pressing down on your chest and shoulders. Madalas yan dito at saka sa iyong shoulders. Yan ang madalas na pinanggagalingan ng mga negative influences. Doon mo malalaman na mayroong shift sa inyong pag-iisip, sa inyong katawan. Okay? So, paano pa merong ano? Merong, halimbawa, hindi makatulog. Pag hindi makatulog, yan, isa pa rin yan. Pinapasukan ng mga psychological na mga issues at saka ng spirit influence. Tawag na po, o kaya kung gusto nyo magpadala na lang na inyong questions sa 0919-278-3000, bibigyan ko tatlo sa inyo ng magandang bracelet. Regalo ko yan sa inyo. Good evening, Rod Orica. Ano yun kapag na-trigger po sa panonood na YouTube? Ano kaya situation na yun? Iba naman yun. Trigger naman yun, eh. Trigger yun. Pero ito, influences. Iba naman yung sasabi mong influences. Spirit influence. Parang may nagdidikta sa'yo. Parang meron nag-uutos sa iyo in thoughts na ito gawin mo, ito isipin mo. Good evening, Mang Domeng. Tingnan natin ang iba niyong mga katanungan. Padala na po kayo sa 0919-278-3000 para mabasa ko po. Yan. Tingnan natin ang inyong ibang mga katanungan. Tingnan natin. Teka muna, nawala ang sa aking screen. Yan. Aha. Tingnan natin. Pagganyan, yung kakilala ko na may hinaharap na kaso ngayon, masama ugali at nagbabanta sa kapwa. Ano yun? Okay. Kung ang isang tao ay may collection ng bulol at sinasabi niyang wala siyang religion, posible ba na yung spirit ng mga bulol? Yung bulol po, parang, di ba, farm girl, parang mga ano yan, yung mga anito na nakaupo, yung parang nilalagay yan sa hagdanan o sa harap ng pinto, tama ba? Spirit ng mga bulol, nakukuha niya kaya na walang empathy sa mga tao niya? Yes, actually, yes. Maaring yun din ay sabihin mong spirit influence kung merong laman yung bulol na yon. Kasi remember, ang mga bulol, yan po ay mga anito, meron din halimbawa, it may be possessed or what. Magandang gabi, Sue Vergara. Ayan, yan. Okay. Sino pa ba itong mga nandito? What about yung literal na spirit influence as in dahil nalasing spirit? Ikaw naman, rendezvous. Iba, pero minsan under the spirit of yung sabihin mong ano, yung ano yun, parang nalasing, oo, tama nga. Nalasing, spirit influence. Ibig niya sabihin yung spirito ng alak. Oo, na-influence. Pero actually, to be honest, marami din na nakakasingit ng mga spirit. Bakit? Halimbawa, nakita ka ng isang spirit. pagkatapos eh lasing ka na parang wala ka na ano, pwede mag-step in sa iyo eh. Pwedeng actually doon magkakaroon ng ano eh, parang nawawala sa sarili. Yes. So pag nawawala sa sarili, you become

0: Okay. So, magpo-pause muna tayo for a few reminders. Babalikan natin ang pinag-uusapan natin at babasahin ko ang inyong mga katanungan.
1: The stars are with us tonight. Feel kita with Stargazer.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras? 9:04.
1: Espiritual, mental at emosyonal na gabay. Makinig na at maliwanagan sa Kikita sa DZMM.
0: At balik na tayo sa Feel Kita. Ito po si Stargazer at pinag-uusapan natin ngayon ang negative spirit influence. Ang ating telepono 0919-278-3000. Maaari na kayo magpadala na inyong katanungan tungkol sa spirit influence kapag meron kayong napapansin, no, sa ibang mga tao, mga kasama ninyo or mga loved ones nyo, maaari nyo itanong sa akin kung para malaman natin kung talaga may spirit influence ba yan or psychological lang. Okay, balikan natin yung ating mga signs, no? Common signs and symptoms. So, napag-usapan na natin sudden emotional shifts, chronic physical fatigue, mental fog and confusion. Yan, dyan po pasok yung minsan na bablangko yung isip at saka parang tuliro. Yan. So, kapag may inability ka to focus, yan nga sasabi. Halimbawa, dulot ng spirito ng alak. Tapos bigla ka nagkakaroon ng mental fog. So maaring pwede ka magkaroon ng spirit influence yan or evil influence. Okay. Behavioral changes. Unexpected urges to isolate yourself. So halimbawa, gustong-gusto mo na mapag-isa. Yan. Yan ang mga danger signs. Halimbawa, ayaw niya mag-socialize. Hindi lang naman dahil sa siya ay probably antisocial or sabihin mo na merong problema sa pag-iisip. Pero yun ang mga malalapit sa mga negative influences saka spirit influences. Environmental disruption. So ano yun? Parang may feeling ka na laging merong nakatanghod sa iyo o merong nanunood sa iyo. May unexplained na mga cold spots na sa mga bahay. Halimbawa, merong kang nararamdaman na parang may kakaiba dito sa bahay. Parang dito sa room na to, sobrang lamig. Samantalang init-init sa labas. Yan, yan ang mga pakiramdaman natin. Okay, tapos yung mga pets. Tingnan nyo yung mga pets nyo. Yan, mga aso, mga pusa. Yung minsan naka-stare sila sa isang, madalas nangyayari yan ha, yung naka-stare sila sa isang parte ng inyong bahay o kaya parte ng inyong kwarto. Tapos nag-growl, gaganon, tapos nakatingin lang sila. Yan, so yan yung mga signs na meron kang dapat, sabihin mo na be careful of. Tapos yung mga involved in the occult, yan. Ano ba yung... Ako talagang winawarn ko ang mga tao na huwag masyadong deep into the occult. Ano yung deep into the occult? Halimbawa, minsan hindi mo naiintindihan na, like symbols, mga orasyon. Yan, mga dasal, mga libreta, pagkatapos nangangahas ka na basahin yun o kaya gamitin yun dahil bigay sa iyo o pamana sa iyo na hindi mo naman naiintindihan kung ano yung ibig sabihin nun, mag-iingat po kayo doon. Kaya nga, kaya yun na sinasabi ng ating kaparian o kaya ng simbahan na merong mga hindi nyo naiintindihan pero ginagamitin nyo yung mga dasal. Example, pinagpapalit nyo na yung faith ninyo sa mga amulets. Yan. So, mag-iingat kayo kapag masyadong malalim na. Kailangan naiintindihan nyo whether sa kaliwa o sa kanan. Yan ang ibig sabihin ng sa kaliwa o sa kanan. Kung nasa mabuti ba o sa mapangit.

0: o sa negative na sa kaliwa o na evil ang pinanggagalingan ng mga powers na yon. Kaya you better not involve yourself with the occult. Example, very clear dito yung spirit of the glass, Ouija boards, no? Pag ginagamit nyo, di ba dami-dami nyo nakikitang mga movies at saka mga sabihin nyo na movies about the Ouija board na possessed at saka mga spirit of the glass na nagkakaroon ng problema kasi nagtatawag kayo eh. Hindi nyo alam kung ano nagtatawag, tapos pagka nandyan na, nagkaroon na ng spirit influence, hindi nyo malaman kung saan kayo pupunta or mapoposess kayo. Okay. Extreme restlessness in a spiritual environment. Titingnan nyo yung mga tao na halimbawa papasok sa simbahan alumpihit. O kaya pag may nagdadasal, parang sinisilaban. Yan. O kaya pagka sabihin mo nagro-rosaryo, parang ayaw makinig, aalis. Yan. Nakaka-possess po ba anywhere o may mga place lang po? Anywhere? Ibig sabihin kahit saan? Kahit na saan, meron naman evil spirit eh. Basta ikaw ay lalapitan. Kaya sinasabi natin na meron na tawag na places that are holy, no? Ako, sa pananaw ko, ha? Sa aking pananaw, sometimes, kaya nga minsan, di ba meron tayong movies na nakikita ninyo kahit sa loob ng simbahan. Basta pag pumasok yung evil, di ba? Talagang nasa faith na lang ng tao, kanyang patibay na paniniwala. Kasi meron tayong mga dinidepict niyan sa mga ano na hawak na nga yung krus eh, nasusunog pa. Tapos na, ang nagsisave sa kanya yung talagang belief niya. Alam niyo, sa totoo lang, kahit anong hawak niyo, kung mahina ang faith niyo, talagang walang ano. Pero kahit wala kang hawak, pero pag matibay ang faith mo, kaya mo labanan. Yan. So anywhere you go, tama ang question mo, anywhere you go, nandyan ang evil, nandyan ang good spirits, nandyan din ang evil spirits. Kaya dapat tayo, lahat tayo, pinapalakas natin yung ating faith. At saka yung sabihin mo ng yung mga boses na pinakikinggan ninyo, yung tama lang ang pakinggan nyo. Ano pa ba? Intrusive thoughts or voices. Yan. Ako, madami sa atin yan. Lahat tayo, sabi ko nga, lahat tayo meron tayong intrusive thoughts. Sa totoo lang, may intrusive thoughts tayo. Sometimes you want to harm yourself. Sometimes you want to harm other people. It happened to me. Ito, aminin ko sa inyo. This is a long, long time ago. Maybe this is about almost 20 years ago. I think nakukwento ko na ito na yung intrusive thoughts ko one night. So, tinitingnan ko yung mga anak ko. Kasi dati, ang setup namin, yung mga bata natutulog sa kwarto ko. Ayan. Kasi nga, para isa aircon, at saka para na mo-monitor ko sila. Ayan ang way of monitoring ko. Para, although they have their own rooms, no? Pagka ano, magwa sila na ano nila. Pero pagka matutulog na para ano, maglalatag na ng mga foam yan doon sa malaking bedroom. So, at least nakikita ko na maaga sila natutulog. One night, gabi na yun eh. After, basta nagsindi yata ako ng kandila para magdadasal sana ako sa labas. Bago ako lumabas ng pinto, there was an intrusive thought that came into my mind. Alam nyo kung ano yung intrusive thought na yon? Parang sabi niya, talaga ang lakas po eh. So, I'm not crazy of course, no? Pero ang lakas nung yung boses na siya sabi na, saksakin mo silang lahat. So sabi ko, sinong sila? So, sino ba ang kasama ko doon sa room? Tapos what I did, lumabas ako, humarap ako sa altar ko, nakasindi yung kandila, nagdasal ako na wala. Pero habang naririnig ko yung sinasabing ganun, kinikilabutan ako at saka ang lamig-lamig. Yun. So sabi ko, mukhang may nakapasok na entity. So sabi ko, mukhang merong entity kasi well-known yung bahay na tinitira namin noon. Well-known yan na merong white lady, may nakikitang white lady sa White House, kasi White House yun eh, malaking bahay yun. So, lagi siya sabi ng mga dun sa kali eh, may white lady. So, sabi ko, mukhang may nakapasok na entity. And then, after I prayed, nawala. So, yun yung dapat yung unang gagawin. Kailangan ninyong magdasal para maalis yung mga intrusive thoughts na yan. Ano pa? Constant attacks in sleep. Yan. So, yung mga nananaginip lagi, aside from being psychological yan, maari din yan ay merong spirit influence. Halimbawa, kayo ay nananaginip gabi-gabi. So, halimbawa, yung panaginip ay may humahabol sa inyo, titingnan mo kung ano yung issue mo. Baka may issue ka sa halimbawa sa family, may issue ka or sa ano mo, sa confidence mo kasi parang may humahabol sa iyo or may guilt ka. Ayan. So kailangan i-assess mo muna kung ano 'yun, kung ano yung mga nararamdaman mo. O titingnan mo kung talagang ano, kung talagang merong founded yung pakiramdam mo na 'yon. Tapos sa dreams, madalas niyan yung parang yung ano ka parang para kang ano yung merong humahawak sa iyo na coming from the underworld. Yan mga ganung klaseng mga dreams, maaring yan ang spirit influence. Yung halimbawa, parang pagising ka pero hindi ka makakilos. O kaya patulog ka, doon ka yung mag-aatake yung ganung mga pangitain. Yan sa iyong dreams. So, yun yung window na yon before you wake up at saka before you sleep. Yan yung madalas na nandun ka sa level, nasa spiritual level ka, na kailangan titingnan mo kung ano yung mga dreams mo na yon. Kapag merong ganun na mga constant attack na ganun, yan merong negative influence. What should you do? Mamaya, pag-usapan natin what you should do, be doing. Intense craving for defiled things like alcohol and drugs. Ayan, yung tanong kanina. Under the spirit influence, ibang spirit influence, alcohol spirit influence. Kapag naman madalas para ka na addict or parang naging habit mo na yung uminom, parang yung energies mo madumi na eh. So parang negative lagi. Gusto mo, meron ka tinatakasang problema, so ganun iinuman mo. O kaya yung nagja-drugs ka, yan. So papasukin mo yan. So lalabas ngayon, meron kang ibang influence sa iyong body na pwedeng samantalahin ng negative influence. Ah, ito, nakainom ito. Madali ito ngayong impluensyahan. Yan. Chronic illnesses, pabalik-balik na sakit. Isa pa rin yan. Yung sinasabi ko nga kanina, na parang may mabigat sa inyo dito, tapos mayroong mabigat dito sa balikat ninyo. Parang hindi mo maintindihan na parang may nakasakay. Usually, kapag merong spirit influence, naalala niyo yung ano nga ba movie ito? Yung may nakasakay sa likod niya, yung nakikita niya nung pag yun na pipicturean, yung nagfo-shutter. Yung pa yung kinukuhanan siya ng picture tapos 'di ba nakita mayroong nakasakay, 'di ba? 'Yon. So, yan yung mga pabalik-balik na bigil na katakutan kayo ha. Okay. So, 'yon, yung paranormal activity din or experiences, yan din, isa pa rin 'yan sa ano, isa pa rin 'yan. Ganun din 'yan sa shutter nail. Actually, alam mo sa totoo lang, ang ganda ng movie na 'yon kasi pagkuha niya ng picture niya, pagkuha niya nandun nakasakay sa likod niya. Ano, babae ba 'yon? Parang ano, babae 'di ba na nakaputi, para siyang ano, oo. Parang naka-robe, parang babaeng ano, parang oo, parang hindi ba parang Japanese? Parang white lady, oo, nakasakay eh. Sakay talaga. Oo. So, there's paranormal activity. Totoo po 'yan, kapag meron tayong evil influences, hindi maaring walang paranormal activity. Tandaan nyo, kaya kailangan watch out natin 'yan. Now, important self-assessment questions. Ask yourself these questions to evaluate your situation. Nangyari ba ito overnight? Kasi ang spiritual influences often trigger sudden changes pagka mental or physical health develop gradually. Yung talagang may mental condition, matagal nakikita yung pattern. Pero yung biglang change na hindi naman sinasadya, bigla na lang nagkaganon, na wala namang kadahi-dahilan para siya ay mag-amok o kaya siya ay magwala. Yan yung mga titingnan natin maigi. Okay, have you ruled out medical causes? Minsan kasi, meron din tayo mga medical causes like yung thyroid issues, yan, meron ding fatigue, yan, meron ding severe stress. They mimic this, ano, example lang ha, minsan pag nasa-stress out kayo, hindi nyo ba na-experience na gusto nyo sumigaw? Di ba? Sisigaw kayo ng sisigaw, di ba? Parang gusto niya lang maglabas ng ano nyo, ng sama ng loob. Gusto mo isigaw para pang nangigigil ka. So, yun, hindi na i-rule out natin yun kasi minsan stress lang yun. So, unless it happens frequently, then it means that there is already something. And the last is, did this begin after a specific event? Itong heavy energy na to, nag-start ba to after visiting a certain location? O, halimbawa, naka-experience ka ng traumatic event or interacting with a toxic person? Importante yun. Bakit? Minsan, yung energies ng ibang tao, na toxic na tao, nakukuha mo yon. So, yun ang natawag natin negative influence din yon. So, hindi man yan siya spirit, pero negative energy na influence. Yan. Okay, pagbabalikan natin, magka-case study tayo. Babalikan natin after a few reminders.
1: Don't be afraid. Open up. Talk to us. Feel kita.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
3: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay. Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
2: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Utilize the power of positivity. Feel kita. Feel ko hugot mo. Hugot is real sa Hugot Feels.
0: Alon dalampasigan. Ang pag-ibig ay parang alon. May mga panahong mahinahon at payapa, pero may mga sandaling malalakas at hindi mo mapipigil. Darating ito aalon at minsan ay aatras din, pero hindi ibig sabihin na wala itong halaga. Ang pag-ibig ay parang dalampasigan. May mga taong dumarating para manatili, may mga dumarating para mag-iwan ng aral. Kahit hindi lahat ay naglalakbay, ay umaabot sa dulo. Bawat pagdating ay may dahilan. At sa pagitan ng alon at dalampasigan, natututuhan natin na ang pagmamahal ay hindi laging tungkol sa paghawak, minsan ito ay tungkol sa pagpapalaya at pagpapasalamat sa mga sandaling minsan naging tahanan natin. At balik na tayo sa Feel Kita. Ayan, may katanungan dito. Magandang gabi po, Ma'am Stargazer. Paano po malalaman ko ang nararanasan ng tao na hindi niya namamalayan na ang depresyon niyang nararamdaman ay patungo na pala sa karamdamang bipolar or schizophrenia? Okay. Shirley, it's best na pumunta ka sa doktor. Okay? Huwag kayong matatakot pumunta sa psychologist o sa psychiatrist, no? Ito ay hindi ibig sabihin meron na kayong kayo ay mental case na, no? Pero kailangan niyo ng gabay. Kailangan iparule out natin. Hindi agad natin sasabihin kasi ang iba kapag merong ganito sasabihin sinasapian o sasabihin niyan meron ng possession. Kaya kaagad albularyo ang pinupuntahan. Hindi po. Ang at aking pinopropagate dito sa atin ay kailangan muna po talagang alamin natin kung ano ang kondisyon niya, mayroong pinagdadaan ng problema. Pagkatapos magsisik tayo ng tulong sa mga eksperto katulad ng isang psychologist o isang psychiatrist. Ayan. So, Miss Shirley, pumunta ka na kaagad sa ano? Pumunta ka na kaagad sa isang psychiatrist. Okay. Or psychologist muna. Ayan, para hindi mabigat. Ano ba yung susunod natin? O, bago, ay, sabi ko case study. Okay. This was a shoot with, pwede ko naman sabihin, GMA 7 noon pa, no? Nung, matagal na to. Siguro 2005 or 2006 ito. Naalala ko, dinala ako sa isang sementeryo kung saan, di ba may mga taong nakatira doon, di ba? So, nakatira sila doon, tapos sabi, yung babae daw, since namatay yung asawa, pinoposess daw ng asawa. Okay. So, punta kami, tinignan namin, maya-maya, nanlisik yung mata. Yung pagtingin sa akin, nanlisik yung mata. Tapos mamaya-maya, nag-change yung boses. Pero pag-change siya ng boses, nakaganon siya, yung parang nagkaroon ng strain. So parang yung parang halatang pinalalaki ang boses, 'di ba? Parang ganoon. Yung iniipit niya ang kanyang baba, 'di ba? Parang makikita mo na parang pinalalaki yung boses. So habang tinitingnan ko siya, tinitingnan ko sa auric field niya kung meron talagang sapi. Sabi ko wala. So ano ang verdict ko? So kinakausap namin, tapos nagsasalita ng hindi ko siya iiwan, mga ganun-ganun. So parang akala mo yung asawa ang nagsasalita. So nung in-interview na ako, so lumayo kami para sa interview, ang sabi ko, talagang ang aking sinabi ay kailangan niya ng psychiatrist. Dahil ang obviously parang depressed yung asawa dahil nawala yung kanyang asawa. Okay. So depressed yung babae dahil nawala yung asawa. So sabi ko, binigay ko yung telltale signs na halimbawa kung mag-change yan, di ba nanonood naman kayo ng Conjuring, di ba? At saka ng mga Insidious na mga ganon, di ba? Di ba doon nakikita niyo yung nagsasalita yung bata. There was one scene na nagsasalita yung bata si na napopossess siya ng spirit doon sa bahay. Pero hindi di ba pinainom siya ng tubig? Sa ano yun eh? I think Conjuring yun, di ba? Don? Sa Conjuring yon, di ba? Parang yung isang scene sa movie na yung bata pinailagyan ng tubig sa bibig. Pagkatapos, di ba, nagsalita na naging lalaki yung boss. Conjuring yata yun. I think it was Conjuring. Conjuring ba? Or Insidious? Basta either of the two. Tapos, yung bata nagsalita without any effort. Tapos yung tubig, inilabas pa rin niya. Ibig sabihin, nandun pa rin yung tubig. Pero nung pinoposess siya, hindi siya yung gumaganon, hindi siya yung nagpapalaki ng boses, yung parang nag-strain. Parang natural lang lumalabas, nag-change yung ano. Yan yung signs of possession. So, yun yung nakita ko doon sa babaeng tinignan ko na nakatira nga sa sementeryo. Yun nga, sinabi ko na hindi siya possession. Kasi obvious na hindi possession. So, another case study naman na pinisend sa akin, isang lalaki, bata pa, young man, in his late teens, started to draw negative pictures. Ang dami niyang drawing. Pinakita lahat sa akin, ang dami. Yung mga drawing ng galit, Tapos parang pangit yung mga mata, all black ha, mga black na maano yung mga mata, mga naka-stare, yan, tapos mga nakabukas sa mga bibig, ganyan. Basta lahat yon panay negative programming. Tapos may demons, may horned creature siya na ano. Tapos gustong-gusto niya yung kanyang bedroom na dark. Okay. So napansin ko rin na ang bahay niya at ang kwarto niya sobrang gulo. As in, yung mga damit nakatapon lang, no? So, ang sinuggest ko noon, ipatingin sa psychiatrist din yung bata. Pero, ang lumalabas, meron lang siyang episodes na ganun siya. Hindi lahat ng oras ay parang negative siya. So, tiningnan na psychiatrist, kasi binigyan ako ng ano ng update. Tiningnan na psychiatrist, pero parang na-rule naman that meron naman siyang katinuan. Pero kung bakit siya ganun, meron na siyang specific na time na nagaganon siya. May specific na araw na ganun siya, tuwing Biyernes yata or tuwing Martes, parang ganun. Tapos may specific lang na time na nagkukulong sa kwarto. So, sabi ko, maybe there is a spirit influence then. Kaya ni-refer ko na rin sa isang pare, no, para ma-handle siya ang situation, para ma-strengthen yung kanyang faith. So, both binigyan natin na medical or psychological, yan, tapos yung ano, conjuring last rites po yung tama ka. Okay. Ano ba ang dapat hindi natin gawin para itong mga negative influences ay hindi lumapit sa atin? Madami. Number one, ito po, pag-ingatan ninyo. Although ang ating programa ay pinag-uusapan ng mga unexplained, ang mga occult, mga ganyan, pero pinapakita natin sa inyo kung ano ang hindi dapat at saka kung anong dapat. Don't delve too much in the occult and dark practices. Ano ba yung dark practices? Ayan, yung mga hindi na tama. Halimbawa, nagre-ritual na kayo na meron ng patay na hayop, na meron ng mga dugo, ayan. So, hindi kayo dapat nagde-delve too much into that. Okay? So, don't do incantations na hindi nyo alam. Yung mga nakita ganito, sige, ganda. Latin. Napaka-cool. Yan yung sasabihin ninyo. Hindi nyo alam, tatawag nyo na pala yung negative spirit. So, tapos, may libreta. Nandyan yung ito daw, yung pampaamo, pampaganyan. Huwag nyo susundin kung hindi nyo naman alam kung paano gawin yun o hindi nyo alam ang source noon. Okay? Kasi minsan, natutuwa kayo, mayroong mga binibentang pulang libreta eh. Yung pulang libreta na yan ay madalas nagpapahamak doon sa mayroong hawak. Kasi minsan, halimbawa, paano nyo malalaman na negative yung influence? Pag binasa nyo yung incantation, masakit ang ulo nyo o masakit ang tiyan nyo. Kapag meron kang naramdaman na ganyan or dizzy ka, yan, nahihilo ka, itigil mo na yung incantation. Okay. So, sa madalit salita, baka ikaw ay tumatawag na ibang spirito, huwag mo nang gawin yung incantation. So, be careful about it. Huwag mo nang basahin. Usually, talagang sasakit yung ulo nyo dyan. Yan. Hindi nyo alam kasi kung nasa kaliwa o nasa kanan yan. Don't use symbols. Ayan, usong-uso sa atin ngayon, may mga tao na nagpapatato. Ayan. Nagpapatato na kung ano-anong symbols na makikita nila. Minsan yung Latin, yung mga Latin nga, yung Pidgin Latin at natawag, pinapatato. Kaya nai-imbibe nila yung negative energy. Yan. Ito pa, yung mga practices na hindi magaganda. Ano ang practice na talagang hindi maganda? Yung using dead fetuses, yung kumantong. Alam niyo yung kumantong, dati, naalala ko sa ating dating programa na meron akong finiture na isang taga Sikihori yata. Oo. Hindi ko na finiture siya ulit nun kasi medyo nag-alangani na ako kasi tinuturo na niya yung kumantong. Yung kumantong, dead fetus yan. Okay? Na parang ginawang mummified yung fetus mismo kaya lumiliit. Tapos ginagawa nilang pampaswerte, which is wrong. Basically talaga, maling-mali yun. Nagagamitin ninyo pampaswerte daw ng bahay, ilalagay sa ganito, ilalagay sa isang box, pagkataas ilalagay sa ilalim ng hagdanan, may mga ganun eh, yung kumantong. So, at saka yung ibang mga unconventional na amulets, huwag po kayong mangangahas doon. Kasi kung hindi kayo familiar, don't use it. If you do not know it, don't use it. Kasi hindi nyo alam na kaya kayo nagkakaroon ng sabihin mo ng nightmares ay dahil doon sa mga sinusubukan ninyo. So, mag-iingat kayo. Ano pa? Contacting the dead using Ouija boards. Yan ay nasasabi ko na marami na tayong mga movies na nagpapakita. Totoo po yun. Yung pinapakita sa movies eh. Napakarami na po. In the past, no, hindi lang natin to maalala kung kailan, pero napapabalita rin minsan na mga bata nag-spirit of the glass pagkatapos biglang tatimbuangan, may biglang ano na napoposes. Yan. So, hindi maganda ang usage of the spirit of the glass. So, using Ouija boards hindi rin joke, no. Huwag kayong susubok, never challenge any spirit for that matter. Ayan. Kahit po ako ay isang paranormal expert, nag-iingat din po ako sa pagiging masyadong panatiko sa occult. So, hindi po tayo nagsasuggest left and right na, oh, ito, magtumingin kayo. O ito, paniwalaan nyo. So, we talk about these matters because some of them are really culturally anchored. So, nandun sa ating kultura, kaya meron mga practices na mga paalbularyo, mga ganyan. Pero hindi ko po ibig sabihin na sa konting kibot, meron ng problema po sa pag-iisip, may problema na sa health, pupunta kayo sa isang albularyo. Huwag pong ganon. Unahin muna natin ang eksperto sa ipag-iisip. Tapos, ang susunod po natin, yung medical. Okay. Ganon po lagi dapat. So, don't think then that you are an expert pagdating sa mga bagay na ito. Napaka-amazing ang paranormal field. Madalas na sabi nila, Mr., nakakatuwa yung field mo. Alam nyo ako minsan, hindi rin natutuwa. Kasi minsan marami rin ako nakikitang mga practices na hindi tama, lalo na yung mga kabataan ngayon. Lalo na yung mga bago-bago sa larangan. They spew out. Yung kung magsalita sila ng mga incantations, yung mga dasal, yung mga rituales nila, ganun na lang. So, parang tinuturuan nila ng mali yung tao na hindi dapat yun. Dapat iniiwan yun sa mga taong mga eksperto. Yan. So, pagka hindi nyo alam, huwag nyo na pong gawin. Huwag kayong ma-amaze. Yun. At saka huwag kayong gagaya-gaya. O kaya sasabihin niyo ay madali. I know of a group, no? Somewhere in Cavite. Humihingi ng tulong sa akin. Sabi ko, bakit kayo humihingi ng tulong? Dahil, sa sobrang yabang nila, na mga kabataan eh, sa sobrang yabang nila, naghagisan sila ng mga, sabihin mo ng mga palipadhangin o kaya ng kinulam nila yung isa't isa. Yan. So, may isang grupo na naghagisan sila ng kulam. They don't know kung saan galing yung mga incantations nila, pero hinahagis nila until nagkakaroon na ng problema sa health, nagkakaroon na ng problema sa mga buhay nila, nagkakaroon na sila na malas-malas, hanggat sa lagi silang nagbabatuhan na lang ng energies. So sabi ko, paano natin mapipigil yan kung hindi nyo titigilan yung pagbato? Eh kasi po sila na una eh. So stop it at saka be at peace with people. So, simple lang, sabi ko, kayo ang tumigil, eh paano po kung kami binibira and then close yourself with a white light? Yes, sabi ko. Hindi yung babatuhin ninyo na negative energy kasi parang naglalaban na kayo niyan eh. So, yan ang sad thing, itong mga kabataan ngayon, napakarami na parang ang galing-galing na nila. Ang tandaan ninyo, ang mga eksperto, kaya dito ko namimiss ang aking kaibigan na si Boy Fajardo. If you remember, Boy Fajardo is the father of Hilot na lagi kong gine-guest din sa aking programa. Yung mga iyan, yan ang mga tunay na mga albularyo na may isip. Ibig sabihin nun, hindi lahat nakikita nila as lahat merong sapi, lahat na hindi. Alam nila kapag ito ay may sakit talaga sa katawan, sasabihin nila sa iyo, pumunta ka sa doktor. kapag merong sakit sa isip, pasabihin nila pumunta ka sa isang psychiatrist. Yan. So, may mga magagaling na wala na, hindi na natin kasama, medyo na mayapa na maaga pa, pero naniniwala sila sa mga kulam at saka sa mga ano. Actually, tayo po ay naniniwala. Kasi talaga pong nangyayari ang mga kulam, mga barang, yan. At napag-uusapan naman natin yan. Masarap po pag-usapan yan kapag ano, yung mga example sa mga kulam at barang. Naku, napakarami ko pong kwento pagdating sa mga ganyan yung mga na-experience ko na talagang hindi ma-explain po talaga. Kaya lang, hindi maganda po kasi na mag-ano kayo na kaya ko to. Ayan, kaya kong gamutin ito. Ayan. Hindi eh, kahit ako po umaatras eh. Dahil nga sabi ko, ano ang implikasyon nito sa akin? Kasi hindi biro po ang paggamot ng mga kulam at barang. Okay, ano ba ang talagang dapat mga steps? Ito na tayo sa steps, no? Pag-uusapan natin ng steps. Paano tayo mapoprotect sa negative influences? Tandaan nyo, lagi ko sasabi, number one, seek the expert. Pagka doktor ang punta muna, o doktor sa katawan, medical doctor, or doktor sa pag-iisip, psychologist or psychiatrist. Yan muna. Then, seek a spiritual guide. Halimbawa, talagang meron kayong problema sa buhay, pumunta muna kayo sa isang, sabihin nyo ng pastor, o kaya sa inyong pare, o kaya sa mga madre, huminga kayo ng sama ng loob ninyo, baka makapagbigay ng spiritual guidance sa inyo. Yan tatlong areas na yan, huwag nyong kakalimutan, bago kayo pumunta sa mga albularyo. Yan. So, yan ang lagi kong advice. Kapag meron kayong problema, seek therapy din. So, kaya ating ni-refer lagi kay Dr. Cherry Ranieses for therapy. And again, therapy does not happen overnight. It is a series of therapies para malaman po kung ano yung pinagdadaanan ninyo at saka maiayos kayo. Okay, babalikan natin ang mga steps na for protection after a few reminders.
7: Espiritual, mental, at emosyonal na gabay. Makinig na at maliwanagan sa Kikita sa DZMM.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
2: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa, dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
8: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Don't be afraid. Open up. Talk to us. Feel kita.
0: At balik na tayo sa Feel Kita. Ito po si Stargazer at pinag-uusapan natin ang mga negative spirit influences. Sagutin ko muna ang mga tanong. Katulad ni Rendezvous, sabi niya, I had an experience before, yung nagagalit ako sa isang sitwasyon, tapos for some odd reason, pumasok sa isip ko, move away from the negativity. Not sure if I'm just putting meaning to it. Actually, it's a positive influence, no? It's actually your, di ba sabi nga nila, may positibo. Kumbaga, di ba, minsan dinidepict nila, andun si Taning, andun yung angel na nag-uusap. So, it's a positive influence, no? Maganda, it's a positive influence. Yan. Sabi naman ni Mads, siya daw mula ng mga anak, merong bumubulong sa kanya na saktan niya ang baby niya. Sinabi niya, ihampas ko kaya o kaya lamutakin ko daw ulo. Ginawa ko, nagdasal ako, tapos kikis ko si baby. Naisip ko, postpartum. Yes. Usually, kapag bagong panganak, meron ka intrusive thoughts eh. So, may depression din yan. Kaya, yung focus mo, Mads, i-refocus mo sa ibang mga bagay at saka be happy. Okay? So, flood yourself with positive thoughts, tapos magdasal ka lang. Oo, para you get through your postpartum depression. Maaring nag-go through ka kasi nga, di ba, marami ka naging challenges after your baby was born. So, dahil marami ka mga trauma din. So, hindi malayo na nagkaroon ka ng postpartum depression. Okay. Sabi naman ni... Sino to? Hindi si Star Janina siguro ito. May times ko nakakarinig ako ng whispering, pero yung whispers hindi ko mawari kung ano sinasabi. Every madaling araw yan tuwing may ginagawa po akong work. Considered ba as intrusive thoughts na ba? Alam mo, actually, pagka madaling araw nag-iisa ka, yan ang open sa ano eh, sa mga negative influences or positive influences for that matter. So halimbawa ito, sinasabi mo na parang merong hindi mo naman mawari ko ano, it can be a spirit Nina, it can be a spirit yan, ha? That's nandiyan sa paligid mo. The best is always have incense sa tabi mo. Okay, sabi ni Mark. Okay. Nakikita nyo ba yan sa aura kahit hindi mo ina-assess ang character or behavior niya? Yes. Kaya ako, madalas pag nakatitig ako ng lihis sa'yo ang mata ko, hindi nakatitig sa'yo direkta pero nakatitig sa paligid mo, ina-assess kita sa aura mo. Nitingnan ko kung nagsisinungaling ka, nitingnan ko kung ano yung may kasama ka ba, or ano yung influence. Kung makikita po yan sa aura. Actually, dito sa may head area, pag makikita mo merong negative entity or negative ano, meron siyang itim na pumapasok, parang usok. Mapasok yan. Makikita yan na nakapaligid sa ulo mo. Okay. Junjun, ever present on Saturdays. Yan. Sig GP, kapag natitrigger po sa panunood ng YouTube, ano po kaya situation yan? Triggers. These are triggers. Okay. May kasabihan kami na kapag halimbawa, di ba kapag mga ghost month or ano, yan, mag-guess sa atin si Doc Fogoso. Pagka ganyan, pag pinag-uusapan ang mga spirito o pinag-uusapan ang mga negative entities, lalo silang lumalapit. Yan. Kapag nagkakatakutan din kayo, yan, lalo silang lumalapit, lalong nagpaparamdam. Yan. Bakit? Kasi they feed on your fear. Yan ang lagi kong sasabi. These entities feed on your fear. Ibig sabihin niya, gano'n na pinag-uusapan niyo kami, lalo kaming magpaparamdam sa inyo. Kaya pagka ano, minsan di ba napapansin niyo pag nagtutulakan kayo, halimbawa may madilim, tapos bigla nagtutulakan kayo, pagkatapos nagtakatakutan kayo, tapos bigla kami mauhulog, o meron kang mararamdaman na kakaiba. Yan, kasi they will play on you. Yan. They'll put tricks on you. Yan. Ganun yun. Sabi ni Ron, okay. Ito, nasagot ko na yung spirit influence dahil nalasing. Okay. Can hypertension be a symptom of possible spirit influence? No. That's a physical manifestation of a sickness. Okay? So, hindi naman necessary. Pero depende rin yan kung patuloy yung, halimbawa, natatakot ka. Halimbawa, meron ka spirit influence tapos na tumataas yung blood pressure mo dahil natatakot ka or may anxiety ka, tumataas yung emotions mo. Maring pwede rin pero hindi ganun ano. It's still a physical manifestation ng sakit. Okay. Specific and localized protection steps. Number one, importante yung space clearing, space cleansing. Ano ibig sabihin nito? Burn, Palo Santo, or Kamanyang. Okay. Ang dami-dami niyan. Kamanyang. Okay, kung kaya ninyo at meron kayo, then you burn sage. Pero ako po, ang paborito ko na laging available kahit saan, Damong Maria. Okay? Hanapin nyo, nasa tabi-tabi lang, ang Damong Maria. Hindi ko ma-describe ko ano yun, pero ano lang siya, it's an ordinary weed. Pero ang galing po mag-space clearing yan, Damong Maria. Okay. Set your protective boundaries. Ibig sabihin nito, yung iyong paligid, lalagyan mo ng isang jigger, yung ano, yung shot glass pala. Shot glass ng asin. So, ilalagyan mo na yung corners ng room mo, lagyan, you're setting your boundaries eh. Lagyan mo, o kaya ng kwarto, ng bahay, lagyan mo lahat ng corners ng, ano, ng rock salt. Okay. So, replace the salt every few weeks. Mga 2 weeks, 3 weeks, ganyan. Pag nagbasa yan, o yan, replace it right away. Kailangan dry yung salt. Spiritual clearing. O yan, dyan na ibupunta kayo sa inyong mga pastor. Humingi kayo ng prayers, pa-pray over kayo. Sa mga pare, sabihin nyo kung ano nararamdaman ninyo. O kaya magpa-bless kayo ng place. Okay. Pinaka-importante, ako kapag gagawa ako ng mga cleansing, inihingi ko na sana mapa-bless muna ng pare. Okay, pare, muna ipa-bless ninyo. Kapag hindi talaga matanggal, then gagawa natin ng cleansing process na para maalay yung spirit, ma-appease, no? Kung ano man yung nandoon. So, para maiayos natin. Okay. Sprinkle holy water. Para doon sa mga Katoliko, sprinkle holy water sa place ninyo habang nagdadasal kayo. Importante yan. So, mga hindi naman Katoliko, katulad ng mga naniniwala po sa mga born-again Christians, they will pray over my place. So, parang may mga dedication pa sila dyan. Auric cleansing. Importante rin ang auric cleansing. Ano po ba ang auric cleansing? Yan yung kine-cleanse nyo yung sarili nyo, uusukan ninyo. Anuhan nyo ng insenso yung paligid ninyo para maalis yung mga negative entities. Energy management. Ano, maganda ito, energy management na to. Yung grounding, ang tinatawag dito grounding. Yung pupunta ka sa mga parks, sa mga forest, tapos maglalakad ka, naka-barefoot, yumayakap ka sa, ano, para ginagrounding mo lang yung energies mo. Okay? Para mabalanse. Kasi usually, kapag hindi balanse ang energies mo o ang sabihin mo na ang mga energy field mo, diyan ka nagkakaroon ng butas ang auric field mo. Diyan ka ngayon papasukin ng negative entities. Yan. Yan. So, ano yung pinaka-last? Seek therapy. So, yon, hindi ko, lagi kong sinasabi na kapag ganyan, kailangan nagpapa-therapy po kayo. Kasi baka mamaya, yung mga intrusive thoughts nyo ay nagiging manifestation na ng something different. It can be schizophrenia, it can be paranoia. So, maraming stages yan. So, marami rin dapat titingnan. So, kailangan ang isang eksperto lang ang makakita niyan sa inyo. Okay, so, itong mga taong ito, nabibigyan ko ng bracelet. Ito, please go to Stargazer Philippines FB page. Ibigay nyo yung full name nyo, phone number. Sa PM po ha, PM, private message. Sa Stargazer Philippines FB page, your name, your phone number, your address, para mapadala ko po sa inyo. Si Mark, yan, isa na, okay. Tapos si Sig GP, S-I-E-G, GP, yan, yun. Tapos, si Ron. Yan, si Rendezvous ba ito? O si Rendezvous ito. Kaya padala na inyong pangalan. Tatlo kayo, papadalan ko ng bracelet para maganda-ganda na. Para may collection na kayo. Alam ko marami na sa inyo nagkaroon na ng bracelets eh. Ipunin niyo po yan. Kasi mga yan, galing po ng mga gem show na pinupuntahan ko. Kaya hindi po biro ang ano. Gusto ko lagi maganda ang mapupunta sa inyo. Meron pa bang mga katanungan na nakita ko dito sa... okay. Are curious people easily persuaded by spirit influence, whether good or bad? Actually, rendezvous, yes. Di ba nga, sabi ko nga, marami sa mga kabataan ngayon na parang amazed na amazed with these things. Tapos ngayon, pinakikialaman yung mga hindi nila forte o hindi nila alam pag gaano. So, they are prone. Lalo na yung masyadong... for the term, intrimitida, yan, o intrimitido, yung mahilig talagang mangialam, yan, yan ang mga talaga napapahamak. Kaya dapat talaga, controlled yung ating ano, ang ating curiosity. Diba, may kasabihan, curiosity kills the cat, yan. Okay. Ang paglalaro po ba ng Mobile Legend ay isa ito sa magdudulot ng mental health issue? Yan ang nangyari sa aking eldest son. Yes. Okay. So, whatever is, well, anything in excess will bring problems. Kung hindi naman siya excessive, paminsan-minsan lang, well, it's fine. Games are fine. Diba? That's part of technology. Pero para sa akin, kapag na focus na masyado ang bata doon, hindi na maganda yon. So, doon natin dapat kukontrolin kapag nagkakaroon na addiction to it. Okay. Pag mabigat, sabi ni Nina, pag mabigat ang feeling ko sa dibdib, magsisimba po ako. Yan, yan na tawag na bathe yourself with spirituality. Tama yan. Okay. Parang ako po, dati lagi na nanaginip ng aswang, sabi ni Nelson. Anong gusto mong sagot ko sa iyo, Nelson? Yung totoo, yung nakakatawa. Pagka ganun kasi, actually, minsan titingnan natin kung meron tayong mga multo o meron tayong mga ano sa closet natin, mga tinatago sa closet natin na medyo mga sabihin mo na mga ill feelings natin o may mga problema tayo. So, yun ang titingnan natin. Okay. Sino pa ba dito ang merong nasabi pang ano pa ba yun? It means po we're solely responsible. It means po we are solely responsible po for inviting negative energies and entities. Yes and no. Sometimes we are responsible in a manner na ina-invite natin sila. Tayo yung laging galit. Tayo yung laging sabi mong gusto natin. Tayo na yung nakikialam sa mga katulad niya. You're deep into occult practices. Yun. So, tayo na yung nag-i-invite nun. Pero, sometimes, meron talagang possessions na hindi natin maipapaliwanag na bigla na lang hindi pinipili kung sino eh. So, bigla na lang magkakaroon. These are very rare, no? Pero nangyayari ito. Kaya ako, nagbabasa ako, meron na ng ano, mga exorcism, di ba, na center na itinatag dito yata sa, hindi ko alam kung saan lugar dito, pero meron tayong exorcism center dito. At mga pari ang may ano dyan, hawak. Kung ang mga pari na yan, actually, both, they will agree na both psychological at saka spiritual din ang problema. Nagiging sabay yan minsan. Kasi the devil will hit, the evil spirits will hit where you are weak, talagang weak, kung saan ka, yung weak area mo. So, kung halimbawa ang weak area mo ang pag-iisip, doon ka nila bibirahin ng intrusive thoughts hanggang sa sumunod ka na maging harmful ka sa sarili mo, harmful ka sa ibang tao, hanggang sa madali ka nilang makonquer or ma-possess. Yun. Yan. Anyway po, so, tandaan nyo lang yung aking sinabi na number one, learn space clearing, yung inyong protective boundaries, spiritual clearing, importante, energy management, at saka seek your therapy. So, therapy psychologically, therapy rin sa physical, at saka spiritual therapy nyo. Kailangan niyan ang gagawin natin. Huwag nyong kakalimutan yun bago kayo kumuha ng mga albularyo. Anyway po, sana marami kayo natutunan. Padala kayo ng suggestion kung ano yung gusto nyo yung pag-uusapan ko na topic. Sa susunod po. Pero next week po yata, hindi ako nagkakamali ang ating guest. Parang hindi ako nagkakamali, baka si Ants Fugoso. Pero ipopost ko na lang po. Susunod po sa atin, si K-Pop's Playlist. Kasama po natin si Pops Eric Galang.
9: Espiritual, mental at emosyonal na gabay makinig na at maliwanagan sa Kikita sa DZMM

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 2 minuto bago sumapit ang alas 10 ng gabi.
1: K-Pops Playlist sa DZMM.

mga musikang himig ng nakaraan, binabalik-balikan. One true party in the county, shake your body baby, do the conga. Mga Paps, tugtugang iyong maiibigan. Dito mapapakinggan sa K-Pop's Playlist. Sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella at DZMM Teleradyo.

0: 1971 music from Don McLean. A track called Vincent. Para sa lahat ng mga may pangalang Vincent. Pero syempre yan ay ginawa, inialay at isinulat ni Don McLean para kay Vincent Van Gogh. Diba? Ang bantog, anyag, the artist who defined an era when it comes to art. Bago yan, napakinggan din natin Dan Fogelberg from 1981, leader of the band. A widely accepted song for fathers, being most often the leader of the band sa bahay, diba? At syempre, binuksan natin ang ating palatuntunan ngayong gabi with something from 1977 from the band Kansas. Ang awiting Dust in the Wind. Narinig ko kasi nung ano eh. Kailan ba yun? A few days ago? Oh, a few days ago or last week ba? Hindi ko matandaan. So narinig ko ulit yan. Sabi ko, teka, tagal ko nang di napapatugtog ang Dust in the Wind. Dahil totoo naman nga, di ba? Lahat naman tayo, you're all just dust in the wind. Teka nga, nakikiraan lang tayo dito sa mundong ibabaw. And then our time will eventually pass. So para nga lang tayong alikabok sa hangin. Ang drama ko naman, ang aga-aga. 13 minutes after 10 o'clock in the PM, tamang oras sa buong Pilipinas. Kapamilya, this is the Saturday edition of our program, K-Pop's Playlist. Kapiling po ninyo ang nag-iisang Pops ng bayan, Pops Eric Galang.
1: Your favorite DJ!
0: Thank you! Ako po'y masaya. Ako po'y nagagalak. At tayo magkakasama na naman ngayon, syempre. Weekend na naman. Grabe, no? We are on the 25th day of July already. Sabi ko sa inyo eh. Mabilis talaga. Parang kahapon lang, kababati ko lang sa inyo ng Happy New Year, di ba? Kasi ito, lampas na sa kalahati ang 2026, mga kapamilya. Grabe na ito. Parang in a few weeks time, magsisimula na ho ako magpatugtog sa inyo ng ano. Whenever I see girls and boys. Ano ba? Kailan ba natin tutugtugin yan? Kailan ko ba pakakawalan? Gusto nyo, first week of August. In advance ng gusto. Huwag naman.
2: Pwede na yan.
0: Ah, pwede na, di ba? First week of August. Ano, banat na tayo ng Jose Marichan. Next week agad. Then. Hintayin natin mag-second week. Hindi, bakit ba, di ba? Actually, marami. Ako, I'm a Christmas person. Kita nyo naman sa suot ko, di ba? Hindi, nagkataon lang. I'm a Christmas person. Ibig sabihin, isa sa mga pinaka masasaya para sa akin talaga. Every year, even at my age, I look forward to celebrating Christmas with the family. I look forward to celebrating Christmas, period. Oo. Kasi celebrate it with everybody you know. Then you make it as joyous as possible, not just for you, but for the other people na gusto mong i-spread yung spirit ng Kapaskuhan, di ba? Pero that's another topic within itself, so saka na natin yung pag-usapan. Mapapaaga tayo. Ay, ako pa naman eh, medyo limited yung aking Christmas library dito. Mauulit-ulit. Kumusta po ang inyong mga nakaraang araw, mga kapamilya? Sana naman hindi kayo ganun ka-stressed. Hindi kayo ganun na masyadong napagod, ika nga. At kung meron naman kayong karamdamang nakuha within the past few days, pagdadasal natin na sana yan gumaling at mawala kaagad. Di ba, in Jesus name, we pray. Na lahat ng karamdamang nagpapahirap sa katawan na ating mga mortal. E mawala. At mamalunasan ng tuluyan. Teka, bago tayo magpatuloy sa ating programa ngayon, magaganda tugtugan natin ha, mga kapamilya, kaya huwag kayong aalis. Our Trio Classico is coming up next. And then I've prepared a playlist na palagi ko naman ay magugustuhan ninyo. Easy-easy lang tayo ngayong rainy Saturday evening. Actually, hindi naman na talaga bumubuhos kanina, ha? Papunta ako dito, yung maambun-ambun na lang. Pero hindi ko malaman ngayon na ano ng lagay. Pero ano naman ang mangyari, keep us on the background and we'll take care of the music, we'll take care of the entertainment. Pero syempre, kailangan meron tayong pag-uusapan, di ba? Pero bago ko ibigay yung topic sa inyo, may naalala lang ako eh. Ito walang ano, walang kinalaman dito sa ating pag-uusapan ngayong gabi. Ito lang eh, gusto ko lang ano, gusto ko lang gusto ko lang pagtuunan ng pansin. Ito para sa mga kagaya po natin. Ako kasi talagang araw-araw laman ho ako ng kalsada. Dahil ako po ang naghahatid, sumusundo sa aking bunsong anak sa eskwelahan. And from time to time I also try to make it a point to be there for my wife. Masundo siya sa gabi galing sa trabaho. As much as I can, as much as possible. So alaman po ako ng kalsada araw-araw. At syempre, alam naman natin, para sa mga nakikinig po sa ating hawak-hawak ang manibela ngayon. Mapamanibela man yan ng truck, ng bus, ng van, ng sedan, ng SUV. Pag motorsiklo, parang hindi, may doubt ako kung may makakapakinig sa akin na nakamotor. Pero pera na lang kung naka-DZMM Radio Patrol sa X30 app. Tapos siya'y naka-headset. Maso delikado pagka nakamotor tas may headset kay, di ba? So yan, anyway, for generally all the people driving right now, gusto ko lamang din bigyang pansin, siguro. That's the right term, bigyang pansin. Yung pong mga headlight na ginagamit natin. O, yan po ba talaga'y akma sa ating sasakyan? Itatanong natin dapat yan sa ating mga sarili. Diba? Kasi marami ngayon naglipa na yung mga aftermarket light bulbs para sa ating mga headlights. Lalo yung mga LED lights. Diba? Pero yung mga LED po kasi, yan eh, halos doble o triple ang bato ng buga ng ilaw niyan kumpara dun sa ating mga stock na halogen bulbs. Ang halogen bulbs talaga, yan po ay, yan ang suggested ng manufacturer ng inyong sasakyan. Lalong-lalo na kung yung headlight casing ninyo ay pang-halogen. Paano mo malalaman kung pang-halogen? Yung maraming reflector sa likod. Yung parang mga salamin na pinagdigit-digit. Pang-halogen type yan. Ngayon, pag yan ay sinalpakan mo antimano ng LED na napakataas pa ng ano, ng wattage. Kahit pa anong sabihin natin na yan ipin-align, tinignan na anong tawag nito kasi ina-align dyan, kuno. Kahit na anong align ang gawin dyan, kung yung headlight assembly ay pang-halogen, ang buga po ng ilaw niya ni sabog. Maniwala kayo sa, alam nyo naman, nakikita nyo naman, di ba? At yan ay paniguradong makakasilaw ng inyong kasalubong. Eh, Pops Eric, kailangan ko talagang mag-LED na ano eh, mag-LED na headlight na nga bulb kasi. Madilim, naka-dark tint ako sa windshield eh. Lagay ka ng dark tint sa windshield. Tapos yung kasalubong mo yung pahihirapan mo dahil sa headlight mo. Ayan, so tingnan din natin ha, mga pare kong driver. Minsan kasi, di ba, masarap naman talaga yung malakas ang buga ng ilaw. Pero kung ikaw ay nakaka-istorbo at nakakabuisit na sa ibang mga motorista sa kalsada, hindi na maganda. So, hindi lamang itong mga LED. Meron pa ako nakikita mga ano man tawag nyo dyan? Clearance light ba ang tawag dyan? Yung mga maliliit na LED rin na nasa loob nun. Pero haanip yung magnifying ano nun, power. Yung buga nun, nakadalasay itinututok pa talaga sa level ng mata ng kasalubong. Baka dulot ho yan ng ano, disgrasya. Sinasabi ko sa inyo. So baka naman, no? Hindi, ito, pinadaan ko lamang. Baka naman po pwede rin, ano, kakamot-kamot yung mga kabibili ng LED. Grabe naman to si Pops Eric. Baka naman ito'y anuhin pa ng LTO. Then sometimes you have to, ano, you have to consider then. Diba? Yung iisipin mo rin yung nasa paligid mo eh. Kailangan mo rin isipin yung mga nasa paligid mo. Hindi lamang yung ikagaganda ng nakikita mo. Hindi lamang yung pampapogi. Ayan, ika nga. Pogi points ng sasakyan. Tingnan mo rin kung tama pa ba. Tama pa ba yung ginagawa. Yan pa ba eh, according to the manufacturer's specifications? Ika nga. Di ba? Seryoso. Kasi kung hindi, mali talaga yan. And then, and I understand, there's a backyard industry, or there's a legit na industriya ng paggawa at pagbebenta ng mga LED headlamps. Pero para sa mga karamihan sa ating makukulit, parang hindi yata bagay yung ganun, di ba? Anyway, sige, move on na tayo. Move on na tayo para sa ating topic for tonight. Pasensya na kayo at ginambala ko pa kayo tungkol dyan sa headlight rant ko na yun. Ito na lang, alalahanin na lang natin ang mga masasayang bagay mula sa ating kabataan. Dahil yan ang pag-uusapan natin ngayon. Our topic for tonight, our very simple question for tonight, anong childhood memory ang nagpapasaya sa'yo tuwing maaalala mo? Ayan ha. Anong childhood memory ang nagpapasaya sa'yo tuwing maaalala mo? 0919-278-3000. Pag-usapan natin, kapamilya. Balikan ang alaala ng ating kabataan. Ako talagang childhood memories ng paglalaro sa kalsada. Yung pagpapatintero naming magkakatropa dun sa aming kalsada. Yun ang isa sa mga talagang sobrang sayang mga memories ko. At syempre, every time I would be out with my mother. Kasama ko si mami nun na pinakamadalas naming gala, SM Cubao. Kasama ko si mami, si ate. Halos kaming tatlo na lang lagi nung mga naalala ko eh. Kasi sila kuya nun, malalaki na. Yung mga kuya ko, malalaki na, matatanda na. So halos kasama lagi ni mami sa galaan nun, ako at ang aking ate. So yun, childhood memories that I will forever treasure and forever will make me smile kapag naalala ko. O ikaw, kapamilya. Share mo na yan, ha? 0919-278-3000. Anong childhood memory ang nagpapasaya sa'yo tuwing maaalala mo? Sa pagbabalik muna ating programa, pakinggan natin ang ating trio klasiko. Kaya walang aalis at magbabalik agad ang K-Paps Playlist. Kapiling po ninyo ang inyong Paps, Eric G!
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
3: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZNM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
4: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
7: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
8: Paps, tugtuga na! Kasama si Pops Eric sa K-Pops Playlist sa DZMM.
9: Trio Classico.
10: Trio Classico.
9: Back to back to back. Classic Oldies.
10: Classic Oldies.

0: Classical.
1: Trio Classical.
0: Back to back to back. Classic oldies.
1: Classic oldies.
2: .37 on the clock right now. Tamang oras mo, Pilipinas. Grabing ganda nun, ha? Namiss ko yung mga awitin na yun. Trio Classico featuring the songs from Paul Anka, Poppy Love, The Righteous Brothers with Unchained Melody, of course, Frank and Nancy Sinatra with Something Stupid. Hindi po someone, ha? Something stupid, not someone stupid. Okay, no, not that title. The title, the correct title is Something Stupid. Well, wala akong sinasabing pangalan, ha? Ayan talaga. Huwag ganun. Para sa mga basketball aficionados, sa mga basketball lovers out there, I'm sure everybody got the surprise of their lives yesterday, last night, diba? Di ba kayo surprise sa paglipat ni LeBron James sa Philadelphia 76ers? I have a few friends. Talagang solid na solid LeBron fans. And yeah, some, parang hati eh. Yung iba sa kanila, agree sa paglipat ni LeBron sa Sixers. Malaki nga ang chance to make a run for another championship. Ang lakas ng starting five nila bigla, no? Hindi ko kapisado si, ang alam kong lumipat din kasi dyan, si Jaylen Brown, di ba? From the Boston Celtics. Tapos andun yung si Tyrese Maxey. Sino pa yung isa? Nakakalimutan ko yung isa. Tapos syempre Joel Embiid still at sa center. If he's healthy. At kung trip niya maglaro. Diba? Tama na lang, diba? Kasi si Embiid medyo ano yan eh. Seasonal maglaro yan. Anyway. For all existing Philly fans out there, good luck. God bless sa inyong season. Pero talagang lumakas naman. Aminin naman natin, ako, I'm not a LeBron fan, but I appreciated his stay with the Lakers because I'm a number one Laker fan. So, appreciated his efforts para makabigay ng isang kampiyonato sa Lakers noong nasa bubble sila dati. Pero aminin natin, at 40, ilan taon si LeBron? 41, no? At 41 years old. Grabe. He may not be like the LeBron that amazed everyone years back. Pero sobra naman. Ang galit pa rin. Ibang klaseng physical specimen itong si LeBron James. So medyo ginawa niyang mas exciting ang magiging upcoming NBA season, no? By joining the Philadelphia 76ers. Balita ko yung ako mismo, personally, si Pops Eric, buong akala ko siya'y babalik ng Cleveland. Doon siya nagsimula, doon siya magtatapos, di ba? Proper ending to his very colorful career. Pwede rin naman na bumalik siya ng di ba? Miami Heat ulit. Sa pa ulit, sa Heat. Tapos ang akala ko rin, talagang liligawan siya ng Golden State. So parang walang nakatunog, no, na kasama rin pala sa mga nakikipag-usap sa kanya at dun sa kanyang agent. Tamang-tama yung first name. Ang rich na nitong taon to. Si Rich Paul. Kasama pala yung Philadelphia sa mga kausap. Galing. Anyway. Para naman sa aking LA Lakers, hindi ko alam kung ano mangyayari with Luka Doncic and the crew. Nakakamiss mag-discuss ng ganito. Balik natin yung ating sports program. Diba? Hindi kasi naalala ko mga kapamilya dati. No? Sabi ko nga, di ba, ilang beses pagka nagkukwento ko sa inyo. I used to pitch pinch hit for Senator Freddie Webb when he was hosting yung sports talk tsaka yung fast break. Mga sports programs natin dito sa DZMM nung araw. Anyway. Sige. Dito na lang tayo, pwede na naman sa K-Pops playlist. Ano mga papitik-pitik na ganyan, di ba? Yung mga interesanteng topics sa sports. Speaking of sports, hindi ko lang alam, masyadong alam yung detalye. Nakita ko lang sa ano sa post nitong aking schoolmate, aking ka-alma mater sa Marist School Marikina na si Stephen Patricio ng Marist Batch 97. Ay, gusto ko rin siyempre i-congratulate. Oh, dahil nagbigay ng ano to ha, ng karangalan sa ating bansa. Eh, ito. Ang anak kasi niya, si Draven. Ano ba to? 7th Kim Un-yong Cup International Open Taekwondo. Sa Korea mismo ata ito ginaganap eh. Nakita ko lamang sa post niya. So, naka-gold medal ang kanyang anak. Eh, ito'y kabatch lamang ng aking bunso. So, grade 6 ito sa Marist School sa Marikina. So, si Draven won the gold dito sa... How do you pronounce this? KUY Cup. The 7th Kim Un-yong Cup International Open Taekwondo. Diba? Pilipinas ang nanalo. Oh. Isang batang Pilipino. Nagngangalang si Draven Patricio. Anak ng aking kaibigang si Stephen. Ito'y kapuso ito eh, si Stephen. Taga GMA ito eh. Ay, kaibigan nga natin at ito'y matagal na rin nating nakakasama. Kahit nung kolehiyo sa UST, kami magkasama sa isang theater guild. Congratulations, ha? Ito yung mga hindi pinalalampas. Kasi nga, di ba? Yung mga ganitong klaseng proud moments for us, especially sa sports, ito yung kailangan talagang inilalabas, isinisiwalat sa maraming tao. As many as possible. Okay, pinag-uusapan natin. Baka po gusto ninyo magpadala ng inyong mga kasagutan. 0919-278-3000. Anong childhood memory ang nagpapasaya sa'yo tuwing maalala mo? Si Brother Jerry, meron kagad kasagutan. Bro, salamat sa prayers, ha? Medyo nagpaparamdam pa rin yung mga sakit-sakit sa tiyan, ganyan. Parang mga okay-okay na. Ang sagot ni Bro Jerry, noong bata kami, lahat kaming apat na magkakapatid ay nagsisimba kasama ang mga magulang namin. Pagkatapos ay pupunta kami sa luneta at mamamasyal kami. Tapos naming mamasyal ay may baong kaming kanin at ulam at kakain kami sa damuhan. At magkukwentuhan kami lahat. Sarap po, picnic. Si Brother Jerry, may edad po sa akin ito. Kaya siguro, hindi kasi nung araw nga talaga, puso naman talaga yung picnic dyan sa luneta eh. Sila pa, wala nang ano doon, wala nang idea ngayon to sa mga picnic sa luneta, no? Wala? Park na lang talaga sa iyo, no? Nagkaka-picnic na lang doon pag may rally. So, ito'y madalas na ginagawa talaga ng mga kababayan nating, mga kapamilya nating halos pa dual citizen na, di ba? Ayan. Pero okay yun, ha? Okay yun. After church, picnic, kwentuhan. Sarap. Tita Lina, host in the house. Sabi ng Tita Lina, K-Pops playlist, maulang Sabado night sa nag-iisang Pops ng Bayan, Pops Eric G. Sagot ko sa tanong, naalala ko nung kamusmusan ko at kakulitan ko. Mahilig akong umakyat sa puno. Umakyat ako sa puno ng sinigwelas. Nahulog ako. Naku po! Nasugatan ako ng malaki sa hita. Daming dugo ginawa ng kuya ko, nagdikdik ng dahon ng bayabas. Itinapal sa sugat ko, nahinto naman ang dugo, agad namang gumaling. Kaya ako rin, I believe in the healing capabilities of itong guava tree leaves, yung dahon ng bayabas. Di ba nga? Yung pinagpakuluan din yan, yan din yung ipinanghuhugas, ipinanlalanggas ng mga bagong tuli. Di ba? Tsaka yun din yung inangata pag tinuli. O, oh, ngataan ng dahon ng bayabas. Ay, naka. Salamat, Shmap. See you again tomorrow. Good night and God bless. From Tita Lina, Juan Amplari del Bulacan. Salamat din, Tita Lina. Buti ngayon, Tita, hindi ka na umaakit ng buro na siniguelas. Hindi na kaya, hindi na kaya. Sabi naman ni Arlene Castillo, good evening, Paps Eric G. Long time no hear. Lagi po kasi ako may weekend activity lately. No problem. No worries. Very relevant po ang topic nyo sa headlights. Daming ethical issues na dapat ma-observe ng drivers. Kasama na po dyan pag dim ng lights, pag mahina ilaw ng kasalubong. Or mas mababa siya sa auto mo para hindi siya masilaw. Tama naman, tama ulit. Ang sagot ko po sa katanungan tonight, mga parties at handaan sa bahay ng mga aunties and uncles na may kaya. Ang lalaki ng bahay nila at napakasarap ng mga handa. Yan po ang happy memories ko. Alam, Arlene, parehas tayo. Mga tito, tita, uncle, auntie na mayayaman. Mas mayayaman, mga yayamanin talaga. Di ba, sarap pumunta sa bahay nila eh. Tapos, ang dami nilang gamit na wala kayo. Tapos maiinggit ka. Di ba? Tapos hindi lang auntie, uncle, tito, tita, mga ninong-ninang, ganyan eh, no? Napakamalalaki yung bahay. Tapos ang sasarap ng pagkain. Naalala ko dati nung una ako nakakita ng malaking hotdog. wala akong kamuang-muang nun tungkol sa mga Hungarian sausage, sa mga bratwurst, mga ganyan. Sabi ko, aba, ang laking hotdog ito. Eh kasi sanay ho akong makita yung cocktail hotdog. Yung maliit, hinati pa sa gitna. Ganun yung hotdog ng bata ako eh. Yun ang ating, yung aking pinapalaman sa pandesal, pambaon sa school. So, no, ako'y nakakita nung malaki. Yung Hungarian, hindi, eh, ngayon kasi napakarami ng mabibiling Hungarian, di ba? Eh, nung araw talagang, alam mong sa mga imported goods mo lang nabibili yan eh. Eka nga, PX goods sa Subic tsaka sa Clark. Mga ganun. Kaya pag nakakita ko, ba? Ang balasa nito. Tapos meron doon mga nakalagay pa sa mga sausawa na mga tomato ketchup. Eh, sanay ako. Laki ako sa banana ketchup. Tamis ang hang. Di ba? Tapos doon, merong tomato ketchup. Merong mustard.
3: Wala pa kami niyan.
2: Ano ba? Buhay na kayo nito. O, pero baka wala rin kayo sa bahay niyo ng ganun, no? Wala, wala nga. O. Tapos merong pickles. Pickle relish. Tapos may sauerkraut. Sabi ko, abay, kasosyal naman ng bahay ni Ninong. Doon ko unang natikman yung hotdog na maraming sahog, na maraming condiments on top. Grabe ka ako. Pwede pa palang sumarap yung hotdog. Teka, napunta tayo sa hotdog. Baka may childhood memories pa kayo sa hotdog. I-share nyo na rin sa amin, ha? 0919-278-3000. Sa oras nating 10:51, allow me to pause for a break. Pagkatapos, maganda yung song sweep na darating. Kaya tugbo kayong aalis at magbabalik kagad ang K-Pops Playlist. Kapiling ang inyong Paps, Eric G.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino.
4: Maraming salamat po, kapamilya. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Musikang himig ng nakaraan.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 4 minutos makalipas alas 11 ng gabi.
1: Pops, tugtugan na! Kasama si Pops Eric sa

0: 1995 music from Jordan Hill, Remember Me This Way. Sino sa inyo nakakaalala na yan ang naging theme song ng 1995 movie din na Casper? Naalala niyo yung Casper? Starring Casper, the ghost. Ang naging ang artista na gumanap bilang Casper nung siya ay naging tao pansamantala para makasayaw ni anong pangalan ni si Christina Ricci yung batang babae doon, si Kat. Ayan, si Kat. Nung sila ay nagkaroon ng pagkakataong magsayaw, nung naging tao itong si Casper, ito'y ginanapan ni Devon Sawa. Naalala ko nun yung mga kabats ko nun ng mga babae, baliw na baliw dito kay Devon Sawa. Konti lang naman ang lamang sa akin, mga tatlong paligo ng mga panahon na yun. Hindi, totoo yan. Ako lamang kay Devon Sawa. Ng mga grabe. Yeah, that was of course the theme song of that movie. Yan nga itong pinatugtog nating 1995 hit ni Jordan Hill na Remember Me This Way. Of course, nadidig din po natin Richard Marx, Now and Forever, and we started off our second hour together, mga kapamilya, with this classic from the late great Whitney Houston, I Will Always Love You. Uy, nanonood ka ba o nakikinig? Malamang nanonood. Nanonood sa BZMM Teleradyo ang nag-iisang Nixon C. Ayan, hi Nixon! Sige, relax ka lang dyan. Ang bahala sa tugtugan natin dito. Daling kita ulit sa sa early 90s. Ng mga panahong namamayagpag tayo. Diba? Mga ibang kanta pa at ang mga papatugtugin ko dito, mga dala mo pa dati to eh. Oo yata. BMG days to. Anyway, good evening, Nixon. Uy, miss ko na ulit kayo. Kitakis na nga tayo ulit. Diba? Kitakis na tayo ulit. Mga paghuntahan ng medyo matagal-tagal. Anyway, pinag-uusapan natin ngayong gabi, mga kapamilya. Nasa Boracay pala si Nixon. Grabe na ito. Well, sabi ko nga, usually talagang binabati natin lahat ng mga tayo nagpapasalamat sa mga cable providers nationwide. Especially nga dyan ako, I make it a point from time to time, I say hello to all our kapamilyas who are in the island of Boracay. Kasi sa Boracay, halos lahat, if not 100% of all the hotels there, syempre may cable TV, di ba? And most cable TV TV sets there in hotels in Boracay, ikinikerry ang DZMM Teleradyo. So, lagi nating binabati mga kapamilya natin dyan. Hope you guys are enjoying. So, sa mga nasa isla ngayon, nakakaingit kayo, pero sige lang. You guys enjoy the program. I'm taking care of the music. Relax lang kayo dyan, ha? Hanggang alas 12 pa tayo, we have more time together. Ayun na nga, pinag-uusapan natin. Back to our topic for tonight. Anong childhood memory ang nagpapasaya sa'yo tuwing maaalala mo? Ayan, ha? 0919-278-3000. Paki-viber po sa amin yan. Anong childhood memory ang nagpapasaya sa'yo tuwing naaalala mo? O tama, Nix. Game na. Kita na tayo ulit. O tapos punta tayong Boracay. Nakita mo nga naman eh, no? Actually, hindi lang dyan sa Boracay. Sa lahat ng mga tourist destinations dito sa Pilipinas, lahat ng may mga hotel actually. So, yung mga naka-staycation ngayon, I've received feedback. Sabi nila, uy, nandito kami sa Blank Hotel. Dito sa Manila, ganyan. Dito kami sa Blank Hotel sa ganyan-ganyan. Pare, napanood ka namin, sabi nga. Sakto, buti pala weekend kami na andun. Tapos nakikita ka namin doon. Kasi nga, you won't catch the program K-Pops playlist sa YouTube. Why? Because we play music. Ganun kasimple. So hindi po tayo may-ere sa YouTube. Unlike all other programs here in DZMM. So nandito lamang tayo sa DZMM Teleradio. And of course, DZMM Radio Patrol sa East 30. 630 kHz on the AM band. Ayan. So maraming salamat po sa lahat ng mga nakatutok ngayon sa kanika nilang mga telebisyon. Sana po kayo natutuwa sa mga tugtugang inyong napapakinggan at sa daldal ng announcer na nasa inyong harapan. Ito muna, idaldal natin ang medyo may sense. Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang Gardenia sa paghatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. So thank you very much, Gardenia. Talagang isa sa mga masugid nating supporters, isa sa mga loyal supporters natin mula noon hanggang ngayon. So maraming salamat sa mga kapamilya natin sa Gardenia. Pabalik tayo sa mga childhood memories. Ano ba pwede kong ikwento sa inyong childhood memory ko na magandang... Well, ako'y napapaluha din dahil sa tuwa. Tuwing naalala ko yung mga times na ako'y isinasama ng aking airpot sa mga car show nung akong bata pa. So 80s to eh, no? I think we went to about 2 or 3 car shows kung di ako nagkakamali. Kung saan ginagawa ngayon ang mga yung Manila International Auto Show, yung Philippine International Auto Show. Dito sa World Trade Center, di ba? Dati kasi ang pangalan niyan, ano? Field Trade ba? Field Site? Either of the two eh. Yung Field Trade o Field Site. So doon din nagkakaroon ng mga car show dati pa. Bata pa ako, early 80s. So isa sa mga magagandang alaala noon, pag nasasaktuhan namin na mayroong anong tawag nito, slalom competition. At doon ko narinig sa unang pagkakataon nung ako'y bata, doon sa mga pagpunta-punta namin sa mga car show at sa mga slalom. Doon ko narinig yung mga pangalang Max Kinley, Maki Karapiet. If you are an avid Philippine motorsport fan, kilala mo kagad yung dalawang pangalan na yun. Diba? Alam ko, their children are also into motorsports hanggang ngayon. So, ako na nagiging nahahappy ako, natutuwa ako kapag naaalala ko yung mga panahon na yun. Kasi I really didn't get the time or much time na makasama ang aking daddy. Alam ko, in one of our episodes na ikwento ko na yung nangyari. Sabihin na natin, I was 12 when he left for the States. So pagbalik niya, may anak na ako. Doon kami ulit nagkita. And then after that, di ko na siya ulit nakita. At doon na nga siya binawian ang buhay sa Estados Unidos. So when I get to remember the times that I spent with my father, masaya din, masaya kahit papaano. Kasi you would expect, di ba, sa well, nangyari din naman, nagkaroon ako ng ill feelings towards him. Galit, syempre, na parang taga, lumalaki ako, wala akong air pa to. Pero nung tayo ay nagkaroon na ng tamang buwang, tamang pag-intindi, you know, everything just got into its proper place. When everything was put into its proper perspective. At syempre, kasama na yung maturity, ika nga. Umidad na rin tayo. Naintindihan natin ang lahat. At may kukonsider ko, happy memories pa rin yun. Talaga, happy ang happy yung memories na yan. And siguro other childhood memories that made me... It always makes me happy. Yung mga panahon, the times I spent in my school, sa aming mahal na Marist School sa Marikina. Yung mula prep, anim na taong gulang ako noon, mula prep hanggang fourth year high school. Diba? Diyan po tayo sa kabundukan. And I will always be proud of me being a product of Marist School in Marikina. Iba-iba nga eh. I mean, the discipline, the compassion na ipinamana sa amin, na in-instill din sa amin. Yung pagiging magalang to authority. Siyempre, mas importante sa mga magulang. Ayan. Yung mga bagay-bagay na talagang I'll always be thankful for sa Marist. Speaking of, lapit na sa teka, anong pecha nga ba? May post yan eh. Puntahan natin ang speaking of Marist, si Chief Bobby. May sagot pala dito, very long time no hear, Chief Bobby Quing, ha? September 5, ayan, thank you very much, Chief Bobby King. September 5, ang Grand Alumni Homecoming this year ng Marist School Marikina, sponsored by Batch 2001. Umorder na ako nung maganda yung tracker cup ng Batch 2001, ha? Nako, Chief Bobby, yan ang hindi ko maipapangako. Sabi ko nga, ipopromote ko na ipopromote. Kasi kung panigurado weekend to di ba? September 5. Anong araw ba September 5? So kung Sabado ito, ayun, nandito ako. Ayan, meron tayong programa eh. So hindi natin alam. Eh nakatago pa naman. Mukhang naubos na ni Kuya Alvin El Chico yung mga leave form eh. Hindi ko na mahanap yung mga leave form. Naubos na ata ng ating Kuya Alvin, di ba? Anyway, ayan. Sige, titingnan natin. Ha. Pero sana, sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ng mga alumni ng Marist School Marikina, may kita-kits tayo dyan. September 5 para sa ating Grand Alumni Homecoming, sponsored by Batch 2001. Nakita ko na yung performance, nakalimutan ko lang. Teka, basahin ko na muna yung sagot mo, Chief Bobby, tapos pupuntahan ko yung page ng 2001 at nang makita yung mga aabangan natin doon sa September 5. Sabi ng Chief Bobby, good evening, Paps Eric. Ang childhood memories na nagpapasaya sa akin ay noong bagong lipat kami sa Marikina, noong 1981. Back then, I had so much fun with my siblings, especially during summer. Palagi kaming naglalaro at nagbibisikleta, and Christmas time with my parents. Kung makakabalik lang ako sa 1981, I would hug and kiss my mama and papa and tell them I miss them so much. Sana bumagal ang oras noon. Maraming salamat, Paps Eric. Napapaiyak na naman ako. Ako rin, Chief. Kanina pa. Oo, no, nakakamiss syempre. Lalo pag dumating na tayo dito sa punto ng ating buhay. Sa edad namin, ni Chief Bobby. Unti lang naman ang tanda ni Chief Bobby sa akin. If we could just turn back time, yan ang hiling natin ngayon eh, no? If we could get only that chance. If we could get one more chance. Namayakap ang ating nanay at tatay, you know? Kaya nga sinasabi ko rin lagi para sa mga kapamilya natin na naandyan pa ang mga magulang. Make them feel loved every day as much as possible. Kasi pag wala na rin talaga kahit anong lupasay ang gawin natin sa kanilang mga puntod, hindi mo na mararamdaman na mahawakan ang kanilang kamay, mayakap sila. Kaya isali mo yan sa mga happy memories mo, hindi lang childhood. Kahit matanda ka na ngayon, basta't nandyan pa si nanay o si tatay, dagdagan mo pa yung memories mo with them. ba, if you get the chance na ma-text sila, ma-chat sila araw-araw, puntahan mo na. Diba? Thank you. Eto, may mga mainit-init tayo. Ha? We'll read some and then save the rest for later. So, yan kasi, di ba? Mamimiss natin. Pag nawala na sila, mamimiss natin talaga ang ating mga magulang. Sinasabi ko sa inyo. So, while they're still here, sipin mo, baduy. Hindi ako touchy na tao. Hindi ako ma-expressive. Hindi ko kayang magyakap ng anong basta-basta. And they're gone, you'd wish na ginawa mo yun. Oy, thank you, Nixon, ha? Ang Philosite daw pala tama, ang Philosite Star City. So, yung World Trade, Phil Trade yan dati. Yan. Malinaw. Okay, let's read some comments from our Televiber hotline. Sabi ni Anne, good evening po. Nung masayang naalala ko nung bata pa ako, yung nangangaroling kami tuwing Pasko ng mga kalaro ko. Kinabukasan, meron na kaming pambili ng champurado. Uy, sarap! Oo nga, no? Yung caroling din, sarap maalala niya mga ganyan. Sabi ni Aris Concepcion, connected sa topic mo kanina, Paps, kay Lebron. Naalala ko nung childhood ko, nakasama kong nanonood ang aking tatay ng NBA Finals ng Miami Heat at San Antonio Spurs. Anong taon nga ito? Anong taon sila nagharap? Ito yung ano eh. Yung pinanalo ni Ray Allen eh. Yung corner three-point shot ni Ray Allen. Diba? Oo, hanip yun. Sarap maalala nun. Sabi ni JP, gandang gabi Paps. Sa akin po, yung pag umuwi po yung lola ko. Tapos bibigyan niya kami magkakapatid ng 20-20. Tapos may kasama pang ginataang bilo-bilo. Nakasarap. May tagbe-20 na, may bilo-bilo pa. Diba? Yung mga childhood memories natin, we carry those in our subconscious. Tapos pagka gusto nating maalala, gusto nating sumaya, kusang lumalabas yan. Sarap alalahanin, diba? Kaya kung meron ka pa, bilis, may gap pa ako mamaya. 0919-278-3000. Share mo sa amin yan kagad. 11:34 ang oras natin. Pausing for another break. When I return, more 90s music. Sa pagbabalik ng K-Paps Playlist, kapiling ang inyong Paps, Eric G.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Musikang himig ng nakaraan.

0: Casey and Jojo with All My Life. Anong taon nga ba yan? Halagang binubulat-lat ko yung papel na maingay dito. 1998 music from Casey and Jojo, and before that, Savage Garden with Truly Madly Deeply, and Selena, the late great Selena, with Dreaming of You, her 1995 hit. 10 minutes before 12 midnight ang ating oras, mga kapamilya. May mga natitira pang sagot dito. Basahin na natin, no, before we go back to the music. Our final sweep for tonight. Ang topic nga po natin, ang pinag-uusapan natin, anong mga childhood memories ang nagpapasaya sa'yo tuwing maaalala mo? Sabi ni Jasper Jimenez, sa akin, Paps, nung bata ako, first time namin naligo sa ulan habang may baha. Tapos tawa kami ng tawa ng mga kapatid ko noon kasi iniisip namin, may swimming pool kami sa tapat ng bahay. Ay, uso ulit yan ngayon, ha? Marami ulit ang mga swimming pools sa tapat ng mga bahay ngayon. Tag-ulan eh, di ba? Sabi naman ni Zon Ryodica, ang happy childhood memories ko ay watching Popeye and Tom and Jerry cartoons in the afternoon. So Popeye tsaka Tom and Jerry. At pwede kong sabihin, wala pa ako niyan. Kasi Popeye the Sailor Man, paborito ko rin dati yan. Kasama si Olive Oil at si Brutus, di ba? Anong kinakain ni Popeye para lumakas? Spinach, galing sa lata. Hindi pwedeng hindi galing sa lata yun. Pag hindi galing sa lata, hindi siya lalakas. Asya, sige, sandali lang ha. Kasi maganda pa yung music na naka-line up dito. Ayokong hindi nyo marinig eh. Kaya let me pause for this short break. And let's come right back with the remaining music dito sa ating palatuntunang K-Paps playlist on this great Saturday evening. Huwag kayong alis.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa, dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
2: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Paps, tugtuga na! Kasama si Pops Eric sa K-Pops Playlist sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po ay 12:03 na po na madaling araw ng Sunday.
1: Ang susunod na programa ay Rated SPG. Seryosong pag-uusap sa gabi. Private Talks. Halina't talakayin ang mga paksang may kinalaman sa buhay mag-asawa at mag-partner. Mga sensitibong issue na kailangang maunawaan. Mga kontrobersyal na tema na kailangang malinawan. Buksan ang isipan at sumali sa Private Talks. Private Talks. Kasama si Amy Estareja at Wellness Specialist Dr. Lulu Marquez. Private Talks. Sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.

So, ito na po kami, no? Ito po yung programang magpapaliwanag sa mga sensitive na topics gamit ang science. Pag-uusap po ito tungkol sa intimate moments ng mag-partner o ng mag-asawa na dapat ay naintindihan po ninyo, okay? So, programa na magbubukas na inyong mindset sa mga

0: Ng kaalaman sa mga paksang may kinalaman sa inyong mga sexual relationship. Ako po ang inyong ating IMES Tareha.
1: At ito po si Doc Lulu Marquez. At ito ang
2: Private Talks.

0: Patuloy po ninyo kami napapakinggan sa DZMM Radio sa Istrenta at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradio. Maging una sa balita at public service, mag-subscribe at i-follow na ang DZMM Teleradio YouTube at Facebook channel. At tandaan, available din po tayo sa free-to-air digital TV sa Channel 31 PRTV Prime Media.
1: Naman! Kung meron kayong Sky Cable, nasa Channel 26 po yan. At doon sa mga gusto lang sa nakikinig sa radyo, pwede po doon sa radio app. Hanapin niyo po yan, search lang yung logo ng DZMM at mapapakinggan na po ninyo yan. Yes, partner.
0: Oo nga. Naku, malamig ang gabi.
1: Umulan.
0: Diba? Ulan ang ulan.
1: Tama.
0: Dahil yan sa bagyong Quiapo.
1: Quiapo.
0: Pero ano bang update sa kanya po, Carlo, or sino ba pwede dyan? Oo, sa mga angels natin, na mga bago.
1: Ano mga pangalan,
0: DJ Bibs? Patrick. Sino pa ba? DJ Carlo. At si... Sino pa? DJ Paolo, Patrick, Jason, Charles. Tatlo kayo dyan eh. Carlo, Paolo, Patrick.
1: Ayun, CPP.
0: CPP, tapos si Jason and si Sir Charles. Si Sir Jason and Sir Charles. Nandiyan, all boys.
1: Ooh.
0: We're the only girls, you know.
1: So your shoes are all boys.
0: Oo, nawala ang mga flowers. Lahat mga bubuyog ang nandito. Dalawa lang daw tayo magandang flower ngayon. Oo, diba? Uy, pero talaga totoo yan. Ano ba ang update kay Bagyong Quiapo? Pahingi naman kami dito, no? Pero alam mo kasi, bukod sa Quiapo, alam mo naman, na Tita Doc, 'di ba? Merong monsoon, 'di ba? Kaya ayan tayo ay pinauulan.
1: Bakit nga ba word na Quiapo? May ibig sabihin ba 'yung
0: Wala
1: Quiapo?
0: Wala naman, kasi hindi ko alam kung sino nga na nagbibigay ng pangalan eh. Pero kakaiba 'yung mga pangalan ng ating mga bagyo, 'di ba? Letter
1: nga.
0: K na siya, Quiapo.
1: Quiapo.
0: Oo, hindi, kala ko ano una Q, ayun pala Quiapo.
1: Yun K-I. Nga eh. So 'yung susunod letter L.
0: Yes, letter L na. Ano kaya? Naku.
1: Lulu.
0: Lulu. Bagyong Lulu. Oo nga, natapos na si Bagyong Inday. Oo, buti na lang walang Bagyong Aimee, di ba? O Bagyong Ima. Uy, pero kung saan man po kayo naroon, naingat tayo ha. Kasi hindi naman talaga tumitila ang ulan, tumitigil ang ulan. Meron lang pa, ngayon nga parang paambon-ambon, di ba? Oo. Yung mga ibang areas, may nagkabaha sa mga probinsya.
1: Yeah.
0: Di ba, sa Davao, nagkaroon ng flash flood, nakakalungkot.
1: Yes.
0: Pero alam nyo, pagkatapos ng mga ulan na yan, pagdating daw ng Tita, October, Super El Nino.
1: Huh?
0: Ayan na yung super init, super tagtuyot naman, di ba? Mainit na tagtuyot.
1: Gusto ko pa naman umakyat sa Baguio, partner.
0: Ay, Baguio, yeah, pero...
1: Kailan kaya? Maganda.
0: Kailan ba maganda? Kasi February ako umakyat dyan, or December, kasi February is the coolest month,
1: like,
0: diba?
1: Like this year.
0: Yeah, this year siguro, mga December na, Tita Doc.
1: Bakit?
0: O kasi diba mabagyo nga, panahon ng ulan, panahon baka mamaya mabalahaw ka sa daan. Alam mo na, pagpapaakyat ng Mountain Province, Baguio area, Benguet, ganyan, uso ang mga landslides, diba? Eh, ayoko, lalo na wag kang aakyat ng Baguio ng weekend, Tita Doc, ha?
1: Bakit?
0: Kasi meron tayong program.
1: Ay, hindi nga. Aakyat ako ng Sunday na pagkatapos sa programa.
0: Sunday na program. Ay, yes. Oo nga, madaling araw.
1: Pwede. Ikaw yung hindi pwede.
0: Oo, meron pa ako sa hapon.
1: God bless
0: Ayan.
1: You.
0: Alam mo naman, tayong dalawa pagka-weekend. Ikaw, Maritres, and then private talks. Ako naman, safe space, and then private talks.
1: Uh-huh.
0: And then God bless you, diba?
1: Ay, then weekday tayo lalaga.
0: Weekday na lang. Abs na natin. Bahala na si Abs sa gabi, diba? Yung ating pinakamamahal na EP.
1: Eve.
0: Hello, EP. Guwapo yan. Pero hindi na yan pwedeng bilhin.
1: Hindi na.
0: Na-mine na yan.
1: Ilan ba anak niya? Anak talaga.
0: Oo, hindi ko alam. Hindi rin ako nagtatanong. Nahihiya ako eh. Pero may nakikwento siya. Hindi ko lang natanong nga kung ilan. Basta may mind na yan. Sabi niya eh, pagka ikaw ay gwapo at ikaw ay walang nagmamind sa'yo, ay nakapagtataka.
1: Aha.
0: Diga. Kayo bang tatlo na mind na?
1: Hindi pa. Available.
0: Ayaw ba?
1: Ako po, wala. Sino yun? Si
0: Patrick.
1: Ako po.
0: Wala pa. Si Carlo. Si Carlo meron na din na mind na. Bakit si Patrick hindi pa?

0: ayan, sa mga gusto po, kling, kling, kling, kling. Ayan, nag-live selling.
1: Uwi na lang po ako.
0: Nag-live selling, binenta talaga yung isa natin kasama. So, anyway.
1: So, anyway. Kami mag-mind partner.
0: Oh, bakit hindi? Oh, walang masama, diba? Oh, sabi nga, eh, sabi nila, life is short, eh, diba? Oo, kaya i-enjoy natin. Pero sa tamang tao, diba? Anyway,
1: ano ba yung... nag-mind dito?
0: Oh, sino na yan nag-mind agad? Daw,
1: si Aimee daw, i-mind. Hello?
0: Wala nga rin nagmamine.
1: Hindi nga.
0: Yan, charot. Yan. So anyway, Tita Dok, ano ba yung ating pag-uusapan?
1: Ay, madami. Maganda no? To, no? Mm-hmm. So, eto na. It's all about the upper part of our body.
0: Upper part?
1: Pag-uusapan natin, partner. Yung una, yung panga.
0: Ah, panga.
1: Panga.
0: Panga.
1: Ito. Panga.
0: Panga. Oo. Po sa'yo.
1: Paborito mo ba yung tuna panga?
0: Oo, masarap yun, Tita Do.
1: Masarap rin yan.
0: Inihaw man o sinigang.
1: Mm-hmm.
0: Parehong masarap.
1: Pwede, no? Pwede yung pulutan din.
0: Mm-hmm.
1: So, panga mo na.
0: Panga. Ayan, panga ko sa'yo.
1: Sa panga.
0: Panga.
1: Tapos naman na dyan, baba tayo ng konti. Liig.
0: Liig. Ito.
1: Ah, liig.
0: Napaka-ano nito.
1: Oo.
0: Sabi nila, dito daw nalalaman ang totoong edad, mapababae o mapalalaki.
1: Oh, correct.
0: Eh, diba? Oo. At, kasi madadaya mo lahat, hindi ito.
1: Hindi liig. Okay. So, may pakiramdam ba yan?
0: Teka, kukurutin ko. Parang, teka, parang ngayon ko lang na-realize.
1: Ano?
0: Yung balat niya, parang hindi nga siya masyadong nag-ano ng pain.
1: Aha.
0: Diba?
1: Pero pag hinalik-halikan...
0: Meron pakiramdam. Bakit ganun?
1: Yan.
0: Alamin natin yan mamaya.
1: Tama.
0: Mm-hmm.
1: Tapos doon pa din sa liig na yan, may tinatawag na Adam's apple.
0: Panlalaki yan. Mm-hmm. Adam's apple.
1: Yeah.
0: Pag meron pa babae may Adam's apple.
1: Mm-hmm.
0: Para may mga ilan ako nakita meron. Na meron eh, no?
1: Meron pa rin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, sa upper part pa din, luha naman.
0: Luha tear.
1: Oo.
0: Wow.
1: Pag-usapan natin yung mga tears of joy.
0: Yes.
1: Tapos yung umiiyak ka ba after sex?
0: Oh?
1: Oh.
0: Umiiyak after sex? Ano, sa sobrang saya o sobrang buisit?
1: At saka crocodile tears.
0: Oh, crocodile tears. Naku, madaming ganyan, Tita Dok. Marami yan eh.
1: At saka anong lasa ng tears?
0: Maalat. Pero di ba yung crocodile tears, ang dami yan.
1: Mm-mm.
0: Oo, mga binoto natin yan eh. Anyway, ayan, ano pa ba dito?
1: Ayan. So, syempre, may mga myths, may mga facts.
0: So, tungkol po yan sa pagtatalik.
1: Yeah.
0: O sa intimacy, sa sex and intimacy. Kasi pinag-aano namin, sex and intimacy. Hindi kasi porke nagpag-sex kayo, ay intimate na kayo.
1: Tama.
0: Diba? At hindi naman lahat ng intimacy ay patungkol sa physical na sex.
1: Tama.
0: Diba? At syempre, meron tayong question of the night.
1: Yuhuy!
0: Ano?
1: Ito na, sumagot kayo dito ha. Ito na yung tanong.
0: Mm.
1: Mas gusto mo bang maging intimate sa umaga o sa gabi? Ha, bakit?
0: Ayun. Kailan mo gusto? Mas gusto mo sa umaga o sa gabi? At bakit? Ipadala ang inyong mga sagot sa 0919-2783-1000. Or pwede kayo sa amin tumawag.
1: Tawag po sa 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673.
0: Yes, pwede kayo dyan. Bukod sa pagsagot, pwede kayong makipagdahuntahan lang sa amin. O kaya naman, pwede kayong kumonsulta kay Tita Doc Lulu Marquez.
1: Mm-hmm.
0: Pero syempre, tandaan, wala kaming pakialam sa inyong tunay na pangalan, pero kailangan namin ang inyong tunay na edad.
1: At medical condition.
0: At medical condition. Mm-hmm. Baka may iniinom po kayong gamot or anything, di ba?
1: Yeah.
0: Sabihin niyo po yan sa amin, ha? Para naman ang Tita Dok ay hindi mangailangan ng crystal ball para lang kayo ay pagpayuhan. Okay? Siya po ay isang doktor at hindi po siya manghuhula.
1: You know?
0: Oy, ang private talks po ay rated SPG, seryosong pag-uusap sa gabi. Kung saan ang amin po pinagtatalakay dito ay mga patungkol sa pagsasama ng mag-asawa sa inyong mga intimate moments sa loob ng inyong mga kwarto, kaya bawal po ito sa bata.
1: Pero
0: pwede sa
1: Isip Bata.
0: Okay, it's all 15 sa ating mga orasan. Diyan lamang kayo dahil nagsisimula pa lamang ang Private Talks.
2: Relaxing music and Private Talks.

0: Private Talks. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Puzz at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Talk to Doc Lulu Marquez. Doc Lulu Marquez. On Private Talks. Call me Aimee. Aimee. On Private Talks.
2: Okay. Ayan, balik na tayo. 12:27 po sa buong Pilipinas. O eto, nakalabas na ngayon bagyong Quiapo.
3: Nasaan na?
2: Loco. O papunta na siya na Southern China. So wala na siya, pero yung mga pag-ulan po dahil po yan sa Southwest Monsoon na natural yan sa mga ganitong panahon. Diba? Pinapalakas ng habagat ang ulan na daladala nung Quiapo. Actually, ano yan? Naghahatakan, Tita Doc. So sabang paalis yung isa, hatak-hatak naman yung isa. Ewan sa mga naghahatakan dalawa, tas tayo ay napeperwisyo. Diba, Tita Doc?
3: Mas masarap yung naghahatakan na lang sa room.
2: Yes, diba? Lalo na kung yung tanong natin, mas gusto mo ba maging intimate sa umaga?
3: Or
2: sa gabi? Saan yan? Anong oras ninyo gusto maghatakan? At bakit?
3: Ano yung hahatakin?
2: O, diba?
3: Kumot.
2: Ipadala po inyong mga sagot sa 0919-278-3000 or tawag kayo sa amin. Tita Doc, sa ang number?
3: Ay, 8924-4101. Yan ang tawag, ha? Pero locals 5671, 5672, at 5673.
2: Ayan. Masaya po ang ating gabi kahit na tayo ay medyo nilalamig ngayon. Diba? Sarap matulog nang walang aircon.
3: Oo.
2: Wala ka na pinoproblema ang Meralco. Diba? Tama. Tapos hindi ka pa naiinitan.
3: Uy, may nakikinig sa atin sa Australia.
2: Oh, sino yan?
3: Oo, si Mr. Rocha.
2: Ah,
3: so,
2: hello.
3: So, via the, radio app.
2: Radio app. Online.
3: Sino pang nakikinig sa atin, partner?
2: Ayan, ngayon, siyempre, ang ating mga suki. Ayan, nandyan si Alan Potenciano.
3: Uy.
2: Oo, teka lang, wala pa siyang tanong wala pa siyang sagot. Usually, sumasagot ko agad din. Diba? Pero yung iba, mukhang mga nakatulog kasi sa lamig ng gabi. Tita Doc, hindi, mamaya-maya yan. Mga magigising yan.
3: Naman. Diba?
2: Magigising.
3: Oh.
2: No, pagka hindi, mahala kayo sa buhay nyo.
3: Uy, yung mga DI natin nakikinig.
2: Uy.
3: Oo. Si si Von Treyes, mm-hmm. si Sunny Boy, at saka si Julius. Ayan. And of course, sana nakikinig ka ba, Monica? DJ Ayan. Monica?
2: Si DJ Monica. Hello, mm-hmm. hello po sa inyo. Alam mo, pag ikaw ang nagsabi ng mga pangalan nila, si Sunny Boy, talagang ano, no? Talagang, ano, Julius? Mm-hmm. Oo. Nasnap, nakita ko, kasama yung katawan mo sa bumaga.
3: Kasi mga dance instructors, eh,
2: kaya nga, so nagsasayaw din si Tita Doc habang nagsasabi ng pangalan yeah. nila. Diba? Pero syempre, hello-hello din po sa mga ospital na nakatutok sa atin.
3: Tama.
2: At St. Luke's, diba? Yes. Oo, ano pa?
3: Sa orthopedic.
2: Orthopedic, hello mm. po. At saka yung iba, alam ko may iba pa eh, pero hindi ko na rin matandaan.
3: Hospital?
2: At yung mga taga Nueva Ecija na suki natin na nakatutok din ngayon.
3: Oo. Yung mga security guard.
2: Yeah, mga security mm-hmm. guard nakatutok din sa atin ngayon. Hello po sa inyo.
3: At
2: ayan,
3: mga...
2: sana. Mga truck driver.
3: Yun!
2: Oo. Oh, oh. Oy, saan man kayo, lalo na yung mga nagmamaneho, ingat, ingat, ingat ha. Madulas ang kalsada. Tandaan mm. natin, when it's wet, it's slippery. Tama naman, diba?
3: Slippery when wet.
2: Oo, diba?
3: And dangerous.
2: Kaya, ingat tayo. Okay. Mm. So, simulan na natin. Dati palabas lang to eh. The Jaw. Diba?
3: Oo.
2: Oo, naalala mo yung lumang pelikula?
3: Ang music nun? Dung, dung, dung, dung.
2: Pero hanggang ngayon, nasa, parang minsan-minsan nasa Netflix pa din siya eh. Oo, lumalabas pa din.
3: Napanood mo ba yan?
2: Oo, yes. Yung hindi ko maintindihan paano nakapasok doon yung pating.
3: Saan?
2: Diba sa parang bahay? Oo, parang pwede ba yun? Parang gano'n. Pero syempre may kwento, diba? Pero yun nga, pero sa bagay, pelikula lang naman.
3: Yeah.
2: Oo.
3: Yung ending ba nun? I think pinatay yung pating, no?
2: Yes, yung pating. Oo, pinatay. Kasi pangit naman kung yung mga lahat ng karakter namatay.
3: Ah. Diba? Parang wawa naman yung pating. Okay.
2: So, pero hindi po, John, ang pating yung ating pag-uusapan. Tao. Yung jaw, yung panga ng yeah. tao. Ito po yung panga, di ba? Ah, ganun tayo, di ba? So, gaano ba ito kahalaga?
3: Uh-uh.
2: Ako, siyempre, sa pagkain, Tita Do, uh-uh. we cannot eat kung hindi gagalaw yung panga.
3: Uh-uh.
2: Ano pa ba? Sa pagsasalita, Tita Do, di ba?
3: Uh-uh. Kaya nga, sa paglulon.
2: Paglulon. Uh-uh. Di ba, kaya nga, di ba, kapag ka medyo hindi pa mali, o kung may mali dun sa panga mo,
3: yes.
2: hirap ka magsalita.
3: Tama.
2: Di ba?
3: Yung facial features mo, kung mahaba uh-huh. ba yung panga mo,
2: yes.
3: o maikli, o kulang.
2: Di ba? Uh-uh. So, may mga epekto po ito talaga sa atin, yung panga.
3: Yeah.
2: Pero ano ba ang panga, Tita Dong?
3: Panga. So, yan yung jaw. So, yung jaw natin, no,
2: mm-hmm.
3: Pinakamahalagang bahagi ng mukha. Okay? So, pag nag-anatomy po tayo, mm-hmm. yung jaw consists of the partner. Yung itong ibaba, yan yung mandible. Mandible. Oh,
2: mandible.
3: Tapos yung pinaka-partner niya sa taas, mm-hmm. maxilla.
2: Maxilla.
3: Ah, pangalan ng pusa.
2: Yeah,
3: gusto
2: pwede.
3: Mo ba yan?
2: Oh, aso pwede siya.
3: Sino dyan?
2: Yeah, yung pareho, si maxilla tsaka si mandible. Di ba?
3: Pwede. Yan ang gusto ko sa'yo, eh, di ba?
2: Mm. Pang-aso yan, pang-aso.
3: Tama. So, importante po yan, mandible na yan, ano? So, meron siyang kapartner, si maxilla.
2: Aha. Uh-huh.
3: Tapos yung mandible na yan, partner, U-shape yan, eh. Ito yung ibaba na parte.
2: Ito yan, oo.
3: U-shape. Mm. So, pag inangat mo pa itaas, may tawag dyan eh. Pag isa lang, ramus.
2: Uh-huh.
3: Pag dalawa, ramay.
2: Ramay. Mm. Okay.
3: So, konektado yan sa iyong part ng bone mo sa skull, that temporal bone.
2: Mm-hmm.
3: Okay? So, sige. Medyo mag-review lang tayo ng parts of the skull, partner.
2: Kaya nga ni.
3: Yung ito, ang tawag ito?
2: Ito.
3: Frontal.
2: Oo. Tumbo, noo.
3: Yeah.
2: Oo.
3: Frontal. Yung dito sa tuktok, parietal.
2: Ha?
3: Parietal. Yeah.
2: Okay.
3: Yung gilid na dalawa, yan yung
2: ito.
3: Temporal.
2: Temporal lang alam ko eh.
3: Oh. Okay. Yung likod, yan yung occipital.
2: Occipital.
3: Ah.
2: Grabe.
3: So, yung jaw natin, nakakonektado sa temporal.
2: Okay.
3: Okay? Mm-hmm. So, meron dyan joint. No,
2: dito.
3: May disc.
2: Dito, oo. Ito yan eh, oh. Ayan, oh. Nakakapamo, diba, Tita Doc?
3: So, ang tawag dyan, temporomandibular joint.
2: Okay.
3: Ay, doon ang galing yung word na TMJ.
2: Ah.
3: Diba? Temporal bone, tsaka mm-hmm. mandible.
2: Mandible.
3: Ah. Mm-hmm.
2: Tapos, pinagdugtong kaya naging joint.
3: Yes. Mm-hmm. Temporomandibular joint.
2: Mm-hmm.
3: So, yung joint na yan, partner, kung minsan ay nadidiskaril. Nadidiskaril papunta sa harap. So, pwede magkaroon ka ng lockjaw.
2: Okay. Ayun yung mga nalalockjaw, Tita
3: yeah.
2: Doc.
3: So, hindi lang yun. Sabi nila pag sobrang aching o sobrang ubo, pumupunta yung joint sa harap.
2: Oo, tapos yung sobrang hikab. Lalo
3: yes.
2: na, sabi nila, wag daw masyadong, yung parang sarap na sarap ka sa paghihikab. Hindi natin alam. Pag sobra yung nganga, pwedeng, ay buka ng bibig, pwedeng mag-lock dyo dito.
3: Eh, paano naman yung mga alakas ng tawa?
2: Pwede din, Tita Doc, di ba? Kung sobrang, kung kita na yung ngalangala, kita na yung tonsil mo.
3: What about singing? What do you think?
2: I think hindi naman kasi pwede, hindi naman kaya nung singer na masyado niyang buka. May control kasi yung pag ano ng boses, Tita Doc, eh.
3: Yeah.
2: So kahit nakanganga sila, may control pa rin sila or else yung boses nila maapektuhan din,
3: yes.
2: Di ba? Kasi di ba parang meron silang, hindi ko alam ang tawag doon, pero pag kumakanta ka, kailangan bilog yung boses mo, eh. Buo. So kahit nakanganga, may control sila.
3: Naman.
2: Unlike yung para mga movement na wala tayong control, yung pag-hatching, di ba?
3: Uh-huh.
2: Tapos yung ating pag hagalpak ng tawa kung minsan OA.
3: Ah,
2: oo. At saka yun nga yung paghikab, Tita Doc.
3: At hindi lang yan, partner. Paano yung mga nag-oral sex? Palagay mo kaya
2: ayan ba, pwede ba? Ayan ba, pwede ba yan, Tita Doc? Palagay ko, oo, pwede.
3: Okay.
2: Di ba?
3: Pwede rin naman. Pero saan ba na mga ngayon, partner?
2: Oo, parang gano'n.
3: Ano ba yan?
2: Okay,
3: ano
2: erase.
3: Bang sinusubo mo dyan, te? So, sige. So, nabanggit na natin, meron mandible, meron maxilla.
2: Yeah.
3: So, yung iba ba, nandyan yung alveolar process, dyan yung kadikit yun mga ipin.
2: Mm-hmm.
3: Sa taas naman, yes. Maxilla, meron din alveolar process, nandun din yung mga upper teeth mo.
2: Doon nakakapit yung mga ngipin.
3: Yes. Mm-hmm. So, ang mandible ay movable.
2: Mm-hmm.
3: Yung maxilla, nandyan lang yan. Fix, di ba?
2: Yes, parang dito. Kumbaga yung bibig, yeah. Ito yung gumagalaw, yung baba. Yung
3: yes.
2: Taas, naka-ganyan lang siya. So, dito tayo nag-ano yan.
3: Yeah.
2: Paganyan.
3: Yes.
2: Paganyan nga ni, paganyan.
3: Ganyan ba?
2: Ayan, di ba? Tama ba, Tita Doc? Ayan,
3: tama.
2: Kasi ito yun eh, di ba? So, ito lang siya.
3: Ayun.
2: Ito lang. Ayan, ganyan
3: ayun.
2: Lang. Hane.
3: Oh. So, yung maxilla, fix yan. It's actually the floor of your skull.
2: Okay.
3: The floor of your orbits. Okay?
2: Mm-hmm.
3: So, very important po, pareho yan. Ngayon, ang dapat malaman natin, partner, no, yung mandible na yan, since nagko-connect yan sa temporal bone,
2: mm-hmm.
3: Okay? So, yung tinasabi nga natin na pwedeng mag-slide yung disc. So, pwedeng pumunta sa harap.
2: Kaya na pa, yung hindi, ano po to, wala po ano to, inilalarawan lang namin. Kaya may mga tao nakaganon.
3: Yeah.
2: Di ba? Parang nakaganon. Kasi nakita nyo, pag nakaganon, hirap kang magsalita. Nag-iiba boses mo.
3: Yes.
2: Pag-nguya mo, hirap.
3: Right.
2: Di ba? Yung speech mo may defect.
3: Tama.
2: Mm-mm.
3: So, may mga pangalan po yan, ano? So, paano daw gumagalaw ang panga? Okay?
2: Mm-hmm.
3: So, nabanggit nga ni Amy, nagbubukas yan, nagsasara, importante. Siyempre, ano, alam nga naman na lagi nakasara yan, partner.
2: Pabaho hininga mo dun. Tsaka kailangan magpa-doktor pag hindi mo na mabuksan yun.
3: Oo.
2: Diba?
3: Tama. Kasi partner, may isang condition eh, yung tetanus.
2: Okay.
3: So, hindi naman practically about the temporal mandibular joint, yung muscle ang nagko-contract, kaya parang nag-lock jaw.
2: Okay.
3: Yeah. Uh-huh. Nag-spasm yung muscles ba?
2: Oo, dahil yun sa tetanus.
3: Yes.
2: Okay.
3: Okay. So, very important yun. So, yung ating panga, pwedeng open-close, pwedeng usod, pasulong, paatras,
2: mm-hmm.
3: at pwede din pakaliwa, pakanan.
2: Mm-hmm.
3: Ano gusto
2: nga, no? Wait, sige, lahat yung kailangan natin.
3: Gawin
2: diba?
3: Nga natin?
2: Ayan o, di ba? Nagagano mo siya.
3: Yung kaliwa. Ayan.
2: Diba?
3: Exercise nga yan,
2: exercise.
3: Eh.
2: Exercise. Actually, sinasabi yan ng mga beauty, ano, di ba?
3: Yes.
2: Nasa wellness pala.
3: Mm.
2: Sinasabi yun, i-exercise. Kaya kailangan tumatawa ka, di ba? Iniikot-ikot mo yung ito.
3: The
2: tongue. Yung tongue mo. Kasi para mawala itong mga ganito, tamad ako. Kaya. Pero diba, sabi nila, pati pagtawa mo, kailangan lagi ka nakasmile.
3: Yes.
2: Parang hindi mag-droop yung mukha mo, yung mga muscles mo na i-exercise.
3: Correct.
2: But like any other part of the body, kailangan yung muscles ng mukha natin maging firm.
3: Correct.
2: Diba?
3: Pero partner, pag talagang nag-aging eh, walang choice eh, babagsak eh.
2: Wala na talagang Oo. Pero ganun, at least, di ba? Mm-hmm. Siguro, totoo yun, Tita Doc, no?
3: Yeah.
2: Magbabagsak siya, magdudrop siya.
3: Yeah.
2: Pero kung inaalagaan mo siya, it's not as bad
3: mm-hmm.
2: as iba. Sa
3: yes.
2: iba, di ba?
3: Yeah.
2: Kasi nga, inaalagaan mo pa din.
3: Meron nga partner eh, may nagbebenta. Parang bandage, hindi bandage yan. Parang na
2: totoo ba yun?
3: Yung inaangat yung mukha mo pataas, matulog ka, suot mo yun.
2: Iniisip ko yun kung totoo kaya ito. Kasi kung totoo ito, mayamang mayaman na yung may-ari nito.
3: Bili kaya at bibili
2: diba?
3: Kaya ako. Tanong ko na lang si Dr. Happy.
2: Ayan.
3: Effective ba yun?
2: Tatawa yun, sigurado.
3: Sabi sabihin nun, punta na lang kayo sa akin.
2: Oo, sabi, punta kaya happy. Kayo, hindi naman umaalis yung clinic ko, kayo lang wala. Hello, so, Tita Doc Happy. Ayan.
3: Gising kaya siya?
2: Oh, yes. Oo, kasi usually yun, ano, yung mga gitong oras, pa-uwi.
3: Gising din?
2: Oo, pa-uwi, galing somewhere. Tapos, nagda-drive. Yeah. Sila mag-asawa.
3: Okay. Mm-hmm. So, may tanong dito, partner.
2: Ano?
3: Bakit daw mahalaga ang maayos na galaw ng panga? Eh, nabanggit na ni Amy kanina eh, para maayos yung pangnguya. Diba, no? Pangnguya, tapos pagsasalita.
2: Yes.
3: Tama? Ano pa, partner?
2: At syempre, yung ano mo, pagngiti mo.
3: Paghikab.
2: Paghikab mo. Andahin mong hindi magagawa kung hindi yun ayos, Tita Dok. Diba?
3: Yeah.
2: Oo.
3: No? Yung babaeng o lalaki na madaldal, ano palagay mo?
2: Masyadong maganda yung Joe.
3: Hindi. Kumusta naman ang panga mo dyan?
2: Oo, hindi ko na mapagod yan. Naalala ko noon eh, nung bata pa ako, siguro likas akong madaldal kasi. Ayan. Siyempre, di ba, pag sa family,
3: naman.
2: Sasabihin na talaga ng mother ko yan, or tita ko, ganyan. Hindi mo na papagod yung panga mo. Ang dami-dami mong kwentong bata ka.
3: Diba, no? Ang sarap dumaldal, di ba?
2: Oo, pag masaya ka.
3: Eh, kaya diba? Nga, anchor ka eh.
2: Correct.
3: Diba? So, very important po na may balance po yung ating, oy, ang panga mo, may balance yung, syempre, yung face, yung liig, at yung balikat. Tama. Baka
2: kasama pala to, no?
3: Oo. Mm-hmm. Right? So, may exercise ba, partner, yung tinataas yung panga, binababa, may ganun?
2: Yes, meron. Kasi actually, kasama pati liig, di ba? Igaganun mo.
3: Ah.
2: Oo. Tapos, iyan mo. Misa naman, iikot mo ganyan. Oo, kasi apektado nga daw lahat.
3: Sige. Mm-hmm. So, gawin natin topic yan mamaya dun sa liig.
2: Pwede.
3: Sa panga muna tayo.
2: Mm-hmm. Panga muna tayo.
3: So, ano yung mga karaniwang sakit daw o kondisyon ng panga? Okay? Sabanggitin natin, partner, yung tinatawag na, yun nga, yung na balaho ba yung TMJ, may disorder.
2: Mm-hmm.
3: So, yung pinaka-disc nun ay dumulas.
2: Kaya nagla-lockjaw.
3: Yeah. So, panag-lockjaw yun. So, syempre, masakit yun. Okay? Masakit din yun sa harap ng tenga. So, everything is painful.
2: Oo.
3: Ano, makakain ba yan? Syempre, hindi.
2: Hey, Tita Dok, tsaka ano yun, ha?
3: Yeah.
2: Parang matutuyuan ka ng lalamunan kasi nakanganga ka lang.
3: Mm-mm.
2: Kasi nga hindi ka mag-alam mo yun, hindi ka maka, hindi mo masara. So, emergency siya actually, di ba, Tita Dok?
3: Yeah. At hirap lumulun ng laway. Misa nagdudrop na yung laway mo.
2: Oh, kasi hindi mo malululun kung nakanganga ka.
3: Mm-mm.
2: Di ba? Maiipon yun.
3: Right.
2: Oh,
3: sa lahat masakit. Pati ulo mo, yung tenga mo, everything is painful.
2: Mm-hmm.
3: Di ba? So, pati titigas talaga yung panga mo. Sa partner, anong causes nun?
2: Oo nga. Bakit ba nagkakaroon ng lockjaw?
3: May mga tao kasi naririnig mo yung parang nag-grind yung teeth.
2: Oo.
3: Grinding of the teeth. So, may scientific name yung partner, bruxism.
2: Oo, yun yung pagka natutulog, tapos nag-grind yung teeth, di ba? Nakakangilo yun eh.
3: Tama. Okay. So, tanungin natin itong tatlo kung nangyayari sa kanila.
2: Oo. Kayo ba may experience o may kilala kayo na nag-grind yung teeth?
3: Pagiling ng ipin.
2: Oo, pagka natutulog, Tita Do.
3: Yeah.
2: Diba?
3: Parang kumakain ng, may kinakain ng candy.
2: Oo, diba? Actually, parang may pinsan akong ganun. Ay, ginigising ko.
3: Talaga?
2: Oo, kasi di ba pag mga bata pa kayo, parang tabi-tabi kayo kumatulog pag bakasyon.
3: Oo.
2: Tapos yun, naririnig ko yun, nag-grind siya ng teeth.
3: Ah.
2: Oo, pero pagka ganun, ginigising. Well, pamahiin. Kapag ka daw ganun, masama. Kasi may mamamatay. Ewan ko kung anong kaugnayan nun.
3: Right.
2: Di ba? Pero ginigising ko siya, not really dahil takot ako dun sa pamahiin. Kundi naiingayan.
3: Maingay, nagigising ka.
2: Yes, sakit sa tenga.
3: Ayun na. Sa iba pang causes is, syempre, pag na-stress, kaya nagkakaroon ng temporal mandibular disorder, or may arthritis, o may pinsala sa mukha, hindi ba? O kaya merong hindi pantay na kagat.
2: Wait, may arthritis, Tita Dok?
3: O syempre, no, anything na may
2: saan?
3: Joints.
2: So, pati dito nagkaka-arthritis?
3: Syempre.
2: Oh, talaga?
3: Di ba, naisip mo na balika, tuhod.
2: Oo, parang lahat.
3: Lahat.
2: But not your jaw.
3: Yes.
2: So, pwede rin pala magka-arthritis doon. Aray ko, pag kayo na nagka-arthritis, paano na?
3: Di ba? So, again, yung bruxism, bagit nga ni Amy, meron siyang pinsan na parang nag-grind yung teeth niya.
2: Yes, oo.
3: Okay, so, partner, ang cost niyan pwedeng stress. Ilang taon yung pinsan mo?
2: Eh, bata pa kami nun. Mm. Stress na siya. Ah, siguro, so, di ba pagkabata, sobrang likot kami nun eh. Ah. Naglalaro, as in maghapon, so sobrang pagod.
3: Oh.
2: Sabi ng auntie ko nun, sobrang pagod daw kaya ganun.
3: Mm,
2: I don't
3: tama.
2: Know kung totoo.
3: Pwede, no? Mm-hmm. May anxiety or may sleep disorder.
2: Mm-hmm.
3: At yung iba naman, pwede daw, you know, because of medication. Okay?
2: Okay.
3: So anyway, so again, ang epekto niyang partner, no, magpupudpud talaga yung ipin partner.
2: Oo, biro mo nag... Ganun-ganun, diba?
3: Magpupudpud.
2: Oo. Oh, oh.
3: Wala na, maiwan.
2: Oo. Oh, oh.
3: Paano?
2: Tsaka ang sakit kaya nun. Kaya lang hindi niya naramdaman yung sakit kasi tulog siya.
3: Yes.
2: Oh, oh.
3: So, ayan ang sinasabi, meron temporomandibular joint disorder. Okay, so pagkagising yan, partner, sigurado masakit ang ulo.
2: no, may headache.
3: Tapos, partner, maliban dun sa TMJ disorder, meron bruxism. Yung pangatlo, malocclusion.
2: Ano to?
3: So, ito yun, hindi tugma yung ipin sa baba, sa itaas. Partner, hindi napansin tugma. Mo pag nagpapa-dentist ka, sinasabi niya na occlusion teeth.
2: Yes. O, bite-bite, ganon.
3: Bite, ayun.
2: Tapos, tinitingnan ng dentista talaga.
3: Oo. Minsan, pinapa-x-ray ka pa, di ba?
2: Yes.
3: Oo.
2: Iniisip ko yun minsan eh.
3: Yeah.
2: Kapag, di ba, dapat yung parang hindi sila pwede magkapatong.
3: Mm.
2: Kasi imagine kung magkapatong yung ngipin mo, paano kang ngisip?
3: Yeah.
2: Di ba, so dapat talaga medyo nakaganon. Pero hindi rin pwedeng sobrang laki yung difference.
3: Correct.
2: O yung pagitan nila.
3: Yes. So you can eat well.
2: Yes.
3: Di ba, no?
2: So,
3: pag hindi... Pag may malocclusion, mahirap pong ngumuya. Nabanggit nga ni Amy kasi hindi nga magkatugma yung upper tsaka sa lower teeth,
2: yun
3: no?
2: Yun yung ano, no, Tito Doc? Binibrace? Diba?
3: O yung iba binibrace.
2: Binibrace.
3: Right. So, mahirap ngumuya, mahirap magsalita, at tsaka mabilis mapagod ang panga.
2: Mm-hmm.
3: Okay, so it's still because merong TMJ disorder. Hindi ba, partner?
2: Yes, oo.
3: Ito na, partner, yung lockjaw, ang tawag ay...
2: Trismus.
3: Yun, trismus.
2: Okay.
3: Nakaka, ano no, yung pangalan, ano?
2: Trismus, oo, diba? Mm. Pero ano ito? Parang maritres. Maritres.
3: Trismus. Ay,
2: oo,
3: trismus.
2: Diba? So, okay. Ito yung hirap kang bumuka ng bibig.
3: Nga, kasi nag-lock ngayon, joba.
2: Mm-hmm.
3: Okay? So, hindi lahat ng lockjaw ay dahil sa tetanus. Nabanggit natin kanina, di ba, partner? Pwedeng nag-slide yung disc
2: yes.
3: ng temporomandibular joint.
2: Okay.
3: So, it's not because tetanus lamang.
2: Uh-oh.
3: Di ba?
2: Mm-hmm.
3: So, again, paulit-ulit namin sinasabi, mahirap kumagat, mahirap magsalita, di ba?
2: Mm-hmm.
3: Hindi pantay ang kagat. Di ba, partner?
2: Mm-hmm.
3: Partner, ito na.
2: Mm-hmm.
3: Yung sinasabi mo kanina na yung... prognathus o prognathism.
2: Oo.
3: Or may artista na wala na siya ngayon, si Babalu.
2: Mm-mm.
3: Oo. So, meron siyang ganun eh.
2: Ah, yun. Pero bata pa siya, ganun na. Nakita ko yung mga old movies niya.
3: Yes.
2: Kasi sobrang kung kailan siya yung pawala na.
3: Yes.
2: Diba, lumabas yung mga films niya, yung mga sitcoms niya.
3: Mm-mm.
2: Sobrang nakakatawa siya. So, pero bata pa siya, parang pinanganak siya ganun.
3: Oo,
2: eh.
3: Genetics na yun.
2: Parang yung baba niya mahaba, kaya
3: correct.
2: Nga babalu.
3: Yes.
2: Oo.
3: So, meron siyang problems sa kanyang mandibles. Ang tawag doon, mandibular prognathism o prognathus.
2: Okay.
3: Mm-mm.
2: So, yun ay siya, yung sa case niya, since birth.
3: Yes. So, okay na sa kanya. Hindi problem. Diba?
2: Kasi nung time na yun, parang Tita Dok, hindi pinapansin yung ganun.
3: Yes. Doon ang kinasikat nga niya yun, eh, di ba?
2: Kaya nga, umaman siya dahil doon.
3: Oo. Oh.
2: Oo, di ba? Eh, kung
3: yeah.
2: pinagawa niya yun, pinaayos niya, hindi siya ganun.
3: Oh, tama.
2: Di ba?
3: Hindi naman problema eh, di ba?
2: Correct, oo. Mm. So, nakapag-function naman siya ng maayos.
3: Yes.
2: Mm-hmm.
3: So, nakakain naman siya ng mabuti, nakakahinga naman siya, hindi naman problema yung pagsasalita niya, di ba?
2: Yes, oo.
3: Naiintindihan naman.
2: Mm-hmm.
3: Di ba?
2: Mm-hmm.
3: So, kaya lang, medyo hindi pantay yung kagat niya, pero still, kumukain naman si Babalu, uy.
2: Tsaka yung pagsasalita niya, medyo funny nga lang.
3: Yes.
2: Eh, ganun siya, di ba?
3: Yeah.
2: Oo. Kasi nga, yung nakaganun siya.
3: Tama.
2: Oo, so, pati yung boses niya, no?
3: Mm.
2: Siguro, it could have been mas maganda yung boses niya kung hindi ganun yung ayos niya, kung
3: yung
2: pinagawa.
3: Yung mandibal niya.
2: Oo. Mm-hmm. Pero kasi kung pinaayos niya yon, hindi siya sumika.
3: Hindi nga siya sisika.
2: Di ba?
3: Tama.
2: Mm-hmm.
3: So yung opposite naman yung partner, kasi mahaba man yung baba niya, no?
2: Yeah.
3: Pag pa-atras naman, may tawag naman dyan.
2: Parang okay? Wala pa ako nakita noon.
3: So, parang walang chin eh. Receding chin.
2: Ah, walang chin.
3: Yeah. Ang scientific name yan is mandibular retrognathia.
2: Mm-hmm. Wala, yun naman. Yung isa, masobra yung chin. Mahaba.
3: Yes.
2: Ito walang chin.
3: Walang chin. Mm-hmm. Okay? So, yun ang difference niya sa micronathia.
2: Ay, hindi ko kaya niya. Hindi ko kaya.
3: So, meron siyang overbite or underbite.
2: Oh,
3: mahirap din ngumuya.
2: Mas mahirap din yun, no?
3: Yeah. Alam mo, partner, ano, kasi nung nag-training ako ng anesthesia, syempre, pinapatulog pag general anesthesia, nilalagyan ng tubo, yeah. Di ba? Kasi general anesthesia, mahirap sila i-intubate. Ini-intubate, nilalagyan ng tubo,
2: okay.
3: Mahirap silang patulugin.
2: Yung mga...
3: mahaba o kulang sa baba.
2: Ah, talaga? Bakit, Tita Doc? Ano yung dahilan?
3: Mahirap eh, kasi yung kanilang structure, ini-elevate mo yung neck niya eh. Parang ang hirap hanapin nung saan ipapasok yung tubo.
2: Ah, okay. So imagine, ano, kala mo dito lang, di ba? Akala mo kung ordinaryong tao ka. Pero para sa mga doktor, talagang dun mo makikita yung importansya na dapat ito ay balanse.
3: Tama.
2: Okay.
3: Mahirap yun. Kaya noon nga, pag meron pasyente na patutulugin at ooperahan, lahat kami nakabantay. Kasi hindi kaya ng isa lang. Pag na problema, kailangan alalaya namin. Hirap kaya nun.
2: Talagang team, ano?
3: Yes.
2: Oo.
3: Okay? So again, ulitin natin, partner, yung lockjaw ba? Okay? Sakit ba yan? Hindi siya sakit, di ba?
2: Oo.
3: Hindi siya sakit mismo.
2: Pero okay? Kondisyon.
3: Yes.
2: Okay.
3: Okay, so pwedeng it's because may tetanus or merong, ayan na, pagdating sa dentist, may infection bala.
2: Ayan. Naku, yun. Kasi kumakalat yun, Tita Dok, eh. Yung infection po ng ngipin, akala natin dun lang yun.
3: Mm-mm.
2: Actually, delikado.
3: Yeah.
2: Di ba? Kasi malapit siya sa brain.
3: Eh, may mga tao kasi na ayaw magpa-check up kahit na dami-dami ng bulok.
2: Naku, alam mo, importante yun kasi nga ito, tandaan natin, ito, susunod dyan brain na, di ba, Tita Dok?
3: Oo.
2: Kaya mamaya, yung minsan nga, may, ito eh, meron, ito sa doktor po to galing ha, akala nung iba, inatake sa puso, o nagkasakit sa puso, akala nila sa puso, yung pala, ang dahilan ay ngipin, at saka tonsil, na hindi
3: tama.
2: Na lagi-lagi na lang infected.
3: Right.
2: So, it's either yung heart mo, or yung brain mo, ang tatamaan.
3: Right. Specifically, pag may problema ganyan nga sa partner, ano, yung part ng puso na affected kung may infection ka sa ipin ay yung mitral valve ng puso mo. So, pwede mag-prolapse.
2: MVP ang tawag. Kala mo, most valuable person. No, ikaw magiging most valuable patient. Kasi meron ka mitral valve prolapse.
3: Correct.
2: Ano yung mitral valve prolapse? O, di ba, ganyan yung heart. No? Ganyan-ganyan siya. Di ba, Tita Dok? Tama. Yung isa na iiwan na.
3: Naiiwan na.
2: So, yung nagpa-flap mo, ibig sa dalawa, isa na lang.
3: Ala, paano na?
2: A ngayon, pag hindi siya bumalik ulit sa dalawa, isang, yung susunod doon, ihimatayin ka, hindi mo alam, patay ka na.
3: Tama.
2: Tinakot eh, no?
3: Di ba? So, kailangan magpa-check up talaga sa inyong mga dentist.
2: Yes, dentist, huwag niyong baliwalain yan, di ba? At huwag kayo doon sa putyo-putyo na dentist.
3: Ay!
2: Punta kayo sa totoong dentista, lalo na yung mga nagpapa-brace kasi daw nakaganon sila. Punta po kayo sa totoong dentista.
3: Tama.
2: Diba? Hindi pwedeng kung sino-sino lang, DIY ba?
3: Tama. Kasi sabi nila, mahal-mahal kaya ng dentist. Uy! Naku, mag-invest kayo sa ano ninyo.
2: Pag nagkasakit ka, mahal din. Mas mahal pa.
3: Diba? Sabi nga nitong si Patrick, no to DIY braces.
2: Yes, no to DIY. Totoo yun, no to DIY braces. Meron kaming case study noon, nasira talaga yung buhay niya dahil sa DIY braces.
3: Ito si Paolo, naka-braces ah. Kumusta naman dyan?
2: Ayan, no? Diba?
3: Mahal yan. Mahal yan.
2: Sa mamahalin yan. No to DIY braces nga, di ba? Oo. Uy, may tanong, Tita Dok.
3: Ano
2: ba sa lockjaw, pwede ba yan pumunta dun sa mga nagte-therapy? Yung pinapaayos daw nila, yung lockjaw?
3: Actually, may ganun, di ba? Parang yun ang kanilang talent para ibalik yung jaw.
2: Oo.
3: Okay? So,
2: safe ba yun?
3: Chiropractor, tama.
2: Yeah,
3: okay?
2: Oo.
3: So, alam mo, marami akong napapanood sa Facebook.
2: Doon ko nga rin nakita eh.
3: Magic kaya nila,
2: pero pwede, safe ba yun?
3: Pwede naman din. Kasi yung iba kasi, parang they went to doctors already.
2: Yun nga
3: tapos
2: daw.
3: Hindi naibalik. Hindi lang lockjaw ang naging solution ang kanilang ginagamot eh, or ginagawa ng paraan pati yeah. yung shoulder dislocation, yeah. yung paa na nagsiyete, di ba?
2: Ano, yung mga scoliotic, di ba? O scoliosis. Oo, yung mga dito yung masasakit sa likod.
3: Yeah. Oo. So, good luck na lang din. Kasi ayoko naman sabihin na huwag pumunta. Yeah. 51 ang go there, then yeah. decision naman nila.
2: Tsaka siguro doon kayo punta sa license, no, mm-hmm. Tita Doc? May mga PT, mm-hmm. di ba? May mga physical therapist. Yan, punta kayo. License, di ba? Yeah. Wag again, wag sa kung saan-saan. Okay? Tapos na po yung gone are the days na magunta tayo sa kapitbahay. Pero kakagulat kasi nung unang panahon, Tita Doc, eh. Uh-huh. Ay, dali mo kay Aling Inday. Ako yan ay mahilot. Di ba? Punta ka naman doon. Magtataka ka, hihilutin. Dilalagnat, di ba, Tita Doc? Mm-hmm. Ay, may pilay. Ayusin daw yung bata. Mm-hmm. O, pag uwi, wala ng lagnat.
3: Oh, kaya nga. Galahin mo yun.
2: Ako, ikaw ba, Tita Doc, nadala ka na sa ganun?
3: Ay, hindi.
2: Ako nadala.
3: Oh, really? Anong laging problema mo?
2: Oo, lagi daw ako may pilay. Hindi ko naman maintindihan kung ba't lagi ako napi... Siguro daw, napakalikot ko nga daw. Mm-hmm. Oo, so lagi ako, kunyari nilagnat, dadaling ka sa yun nga, sa manghihilot.
3: Anyari?
2: Diba? At, yun, meron siyang ihilutin sa katawan ko. Tapos after nga, pag-uwi nun, Tita Doc.
3: Ah, parang nagdahilan ka lang.
2: Parang nagdahilan. Nawawala talaga yung lagnat ko.
3: Ilang beses kang ganyan?
2: Kung maraming ulit bago ko lumaki ng ganyan. Suki ang nanay ko. Sabi nga ng mother ko, ang dami ko laging sakit eh. Kalagi akong sakitin po ako noon. Ayan. So meron ako mga doktor, may manghihilot, may mantatawas.
3: Pero hindi ka naman na-lockjaw.
2: Hindi.
3: Hindi naman.
2: Pero lagi ako nahuhulog sa hagdan.
3: Ay. Ayan. So, ang tanong dito partner, no? Kung ikaw daw ay, so since marami tayong nabanggit na causes ng lockjaw, di ba?
2: Yes. Uh-oh.
3: No? Meron tayong tatlong babanggitin, yung tetanus, dental infection, at saka TMJ disorder. Okay, kung
2: may ikaw, wisdom tooth infection.
3: Yeah. Kung meron kang temporomandibular joint na problem, so pwede naman yan, partner, na sinasabi mo kanina, pwede dalhin sa physical therapist, okay? Or pwede, syempre, kung nasa bahay ka, warm compress, tapos huwag ka agad pasusubuin ng pagkain.
2: Huwag pilitin pating isara.
3: Oo nga.
2: Baka pag pinilit mo isara, hindi mo naman maibuka.
3: Tama. Hindi ba? So very important. Kung may pain reliever, kung kaya, then okay naman yon. Eh partner, kung may infection, kailangan ng
2: doktor.
3: Antibiotic.
2: Pero ang doktor lang po ang pwede mag-reseta niyan.
3: Yes.
2: At siguro dahil nakabuka yung bibig, hindi maisara, baka kailangan, di ba, tusok na antibiotic.
3: At kung may nana, kailangan talaga mag-antibiotic.
2: Yes, oo.
3: Kung tetanus naman, partner, emergency treatment na yan, partner.
2: Correct. Huwag nang magpatumpik-tumpik. Punta na sa doktor.
3: Yeah, may bibigyan siya ng mga muscle relaxant, antibiotic, tapos talaga intensive yung supportive care. Yes. So, may tanong dito, partner. Basahin mo, partner.
2: Aha.
3: Ayan, oh. Ask lang po.
2: Okay, sa mga boxers daw po ba na natatrain nila yung joint ng jaw para di po ma-dislocate?
3: Hindi tinitrain yun.
2: Hindi po pwedeng i-train yun eh, di ba?
3: Hindi. Yung iba partner kasi parang patitigasin nila. Okay.
2: Right. Siguro yung muscle yung pinapa...
3: Yes.
2: O hindi actually yung jaw. Yeah. Yung muscle dito around the jaw.
3: Yes.
2: No? Siguro pinatitigas nila yon. At saka siguro, actually... Tingin ko lang ha, sa akin lang to.
3: Yeah.
2: Tingin ko, hindi nila sinasadyang natitrain nila yon. Kasi syempre, habang nakikipaglaban sila, di ba pag may kaaway ka?
3: Patitigas yun yung mukha mo, di ba?
2: Tsaka meron sila kasing, protection sila sa loob, di ba? Oo, may nilalagay sa bibig nila. Para,
3: teeth guard.
2: Oo, para to protect their teeth,
3: right.
2: At saka yung jaw nila nga, di ba?
3: Yes.
2: So pag nakaganon ka, ang tendency mo nakaganon ka.
3: Mouthpiece.
2: O yun, pantay yun, magpapantay talaga.
3: Pati yung muscles mo magka-guard siyang
2: ganyan. Kaya nakita nyo yung mga boksingero, pag nakikipaglaban, nakaganyan sila, Tita Doc. Kasi yung mouthpiece nila nakaganon.
3: Yeah.
2: Oo. So, sa hindi sinasadyang pagkakataon, natitrain nila to.
3: Correct.
2: Di ba?
3: Ito na part niya, magandang tanong. Ha? Maaari bang maka-apekto ang jaw disorder sa sexual health? Pwede kaya yun?
2: Pwede siguro.
3: Oo.
2: Diba? Oo, pwede. Lalo na kung mahilig sila sa oral sex.
3: Yes.
2: Diba? Okay. It's part of their foreplay.
3: Naman. No? Pero, uyang, huwag mo naman pilitin si ate.
2: Ha? Mag-lax.
3: Mag-felatio. Oh, subo mo.
2: Bahala ka. Pag pinilit mo yan at dyan inabot yan.
3: Makagat ka.
2: Dalawa kayo. Ay, nako.
3: Pilitin.
2: Pilitin, ha?
3: So, ang effect niyan kasi, pag pinilit, ano, masakit yan magsalita, or mahirap din makipag-kissing na, hindi ba,
2: yes,
3: no?
2: Yes, oo.
3: Okay, so, ganun talaga, magkakaroon ng facial deformity. Mm-hmm. Partner naman, pag pinilit naman, ano ba yan?
2: Diba? Pagka-pinilit mo yung tao, pinilit ka kahit ayaw mo o hindi ka pwede, walang respeto.
3: Wala nga. Mm-hmm. So, maaari bang maka-apekto ang TMJ disorder sa oral sex? Siyempre.
2: Yes.
3: Oo.
2: May limitasyon na eh.
3: Mm-hmm.
2: Di ba, Tita Doc?
3: So, wag pilitin ang panga kung masakit o limitado ang galaw. So, sa, may mga ibang babae kasi partner, parang pag nagsalita, parang small lang yung opening ng mouth.
2: Yeah,
3: di ba may ganyan?
2: Mm-hmm. Meron ka.
3: Paano? Pas nga?
2: Meron nga.
3: Ay,
2: parang walang anchor na ganun, di ba?
3: Wala.
2: Like singers, you can't sing kung hindi mo i-open well yung iyong bibig.
3: Yee.
2: The same with us, di ba? Kasi paano tayo makakapagbigkas ng maayos kung maarte tayo magsalita? Kung pakiyot tayo dito, di ba?
3: Agoy!
2: Uh-huh.
3: Naman. So kung may problema, no? Kung may, uy, kanyari, ngipin mo, may nana, punta na kagad ang titista.
2: Punta na. Huwag mong tiisin. Kasi yung infection, akala nyo po, nandyan lang sa teeth. Actually, namamasyal na yan. Pwede siyang kumalat sa ibang parte ng inyong katawan.
3: Right.
2: And it's dangerous.
3: Yes. So, if you think na dentist ang problem, and a dental problem ka, go to the dentist. Mm-hmm. O kung hindi naman sa ipin, go to a maxillofacial surgeon.
2: Ayan.
3: Pwede po yan. Or sa isang TMJ specialist.
2: Mm-hmm.
3: Okay? So, hindi normal, partner. Pag paulit-ulit yung lockjaw, problem yun, di ba?
2: Yes, yung minsan nga lang magkaroon ka niyan, problema na eh.
3: Tama.
2: Lalo na kung paulit-ulit.
3: Naku, talaga naman.
2: Huwag mong hintayin yung oras na hindi mo na talaga maisasara.
3: Yes. So, magpatingin ka agad na early diagnosis is very important.
2: Mm-hmm.
3: Tapos, baka stress lang yan, manage mo yung stress mo, kuya, ate.
2: Yes. Pero hindi mo pwedeng hulaan na stress lang.
3: Mm-hmm.
2: Kailangan professional na magsabi na stress lang yan.
3: Tama.
2: Diba?
3: Ayan. So, marami na kayong alam, yan yung panga.
2: Panga. Ang panga. Wow. Ayan. Alam nyo na, ha? Pero mayroon pa tayong susunod na pag-aaralan. Pagbalik, kakabit ng panga, ang leeg.
3: Ayan.
2: Pero yan po, sa pagbabalik namin, dito po pa rin sa Nabubulol Na Ako.
3: Mangitin ba natin ito? Mamaya na.
2: Mamaya na.
3: Sige.
2: Okay. Pagbalik po natin yan, dito po sa
4: Private Talks.
5: Private Talks.
6: Private Talks.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras... 2 minuto makalipas ang alauna ng nagmamadaling araw.
1: Si Amy Estareja. At Dr. Lulu Marquez. Ang makakasama mo sa Private Talks. Relaxing music and Private Talks.

0: ng nagmamadaling araw. Oy, ayan si Tita Lina ho. Pinatugtog na po namin ang iyong ano, request. The Morning Girl. Ah. Sabi niya dito, maraming salamat po sa request song ko, mga Lodi. Sabi niya kanina, happy midnight daw sa ating dalawa, sa kanyang favorite tandem. Listening to Private Talks habang nagpapaantok. Ang sagot niya sa tanong,
1: ay?
0: Ayan, mas gusto ko sa sabay tulog. So, gabi.
1: Sabay tulog?
0: Oo, gabi. Yung sagot niya, anong sa tanong natin na kailan yung mas gusto mag hatakan o maglambingan? Gabi.
1: Hatakan ng kumot?
0: Oo, umaga o gabi, di ba? Oo, ang sagot niya sa gabi para daw sabay tulog. Oo, tama naman. Ano, pag napagod. Ang hirap nga naman pagka umaga pala, no? Oo, tapos yung isa papasok sa trabaho.
1: Hindi ka pa na pwede matulog.
0: Oo, hindi ka pwede matulog. Eh, di ba, pagka nga tapos, kailangan matulog.
1: Mm-hmm. Mm. Post-coital lethargy.
0: Yes. So, ayan, si Tita Lina ho sumagot. Eto, may sagot din, Tita Do.
1: Sino daw?
0: Si Sonny Sarmiento ng Malolos, Bulacan. Sabi niya, ating Iman, Tita Doc Lulu, kindly greet me on my 65th birthday tomorrow, July 27, PWD Senior. Thanks and more power. Happy birthday! Ayan, Sonny Sarmiento ng Malolos, Bulacan. Okay.
1: Eto, punta tayo ng Caloocan, si Maricel. Ano sabi ni Maricel? Mas gusto ko sa gabi. Kasi tapos na lahat ng gawain sa bahay at mas relaxed na kami ng asawa ko. Mas may oras kaming mag-usap at maglambing nang hindi nagmamadali. Ay.
0: Ah, oo. Hindi nagmamadali, di ba? Oo nga naman. Ayan, si June naman ng Davao City. Ay, siya daw talaga'y umaga. Ayan, umaga talaga ako, sabi niya. Tita Doc Lulu, ating Amy, pakiramdam ko, mas may energy at mas maganda ang mood namin pagkagising. Ah. Parang ang ganda ng simula ng araw kapag napapalapit kayo sa isa't isa.
1: Ay.
0: Ayan. So tama pala kay Jun yung tugtog kanina. Morning girl. Ayun. Ay, morning boy pala siya.
1: Kasi gusto din naman ng wife niya, di ba?
0: Oo, tama.
1: Kasi punta tayo ng Antipolo.
0: Okay.
1: Oo. Punta tayo ng Antipolo, partner. Matagal na natin plano yun.
0: Oo nga. Antipolo na lang, di pa natin marating.
1: Oo nga. Ano yung kakainin natin doon?
0: Ay, suman. Masarap dyan.
1: Na may mangga.
0: Yes, suman. Oo. Tapos kasuy, marami dyan, Tita Duk.
1: Sarap.
0: Oo, pero papunta doon, daan tayong Marikina.
1: Bakit?
0: May pansitan dyan, masarap.
1: Hindi nga.
0: Yes, it's my favorite.
1: Yay, pansit. Pansit. Ano, ang daming pansit
0: doon. Maraming pansit doon, pero ang paborito ko doon yung mix ng kanton at saka ng bihon. Pinagmimix ko, tapos may mga lechon sa ibabaw.
1: Wow! Yes. Meron?
0: Meron din doon, Mickey Bihon, masarap din.
1: Oo,
0: pwede rin naman yung, basta lahat doon sa tindahan na yung masarap.
1: So, pwede mag-order good for four, good pwede. For six, ganun?
0: Pwede, Tita Doc. Pwede rin mga bila-bila.
1: Sige.
0: Ayan, masarap talaga, Tita Doc. Tapos, bibili ka ng pandesal sa Marikina din. Tapos, ang ginagawa ko doon, Tita Doc, bibili akong pandesal. Ay, pansit muna, tapos bibili akong pandesal. And then, sa kotse lang. May park kasi doon, di ba, sa may Marikina.
1: Aha.
0: Oo. Doon sa may park lang kami kakain para masama.
1: Paano yung drinks dyan?
0: May dala din kami. Bibili na lang kami ng baso or plates.
1: Uh-huh.
0: O yeah, lahat sa mga 24/7 mga 24/7 ng mga convenience store.
1: Gugutom ako?
0: Oh, 'di ba?
1: Gugutom na ako ngayon.
0: Gutom ka na ngayon talaga. Ginutom si Tita Jo.
1: Ay nako, punta tayo ng Bacolod City.
0: Okay.
1: Bacolod City si Ronald. Sabi niya, mas gusto ko sa umaga.
0: Aha.
1: Kasi, ako ba magbabasa niya? Mali yata, ano?
0: Parang, sige na, basahin mo na. Ako na lang kay Sheila.
1: Tama. Oh. Ronald, akin ka muna, ha? Sabi ni Ronald ng Bacolod City, mas gusto ko sa umaga kasi hindi pa pagod ang katawan.
0: Ah, dalawa sila. Pareho sila ni June.
1: Oo nga. Uh-huh. Kapag gabi kasi, minsan, gusto na lang naming matulog. Mas masaya kapag pareho pa kayong may lakas.
0: Ah, oo nga naman, diba?
1: Sige.
0: Oh, ito si Sheila ng Antipolo. Sabi niya, pwede daw kahit umaga o gabi. Depende talaga yan sa schedule namin. Ang mahalaga sa akin, hindi pilit at pareho kaming nasa tamang mood. Tama.
1: Anong mood yun?
0: Mood. Good mood.
1: Good mood?
0: Diba?
1: Oh, hindi nag-away?
0: Loving mood.
1: Ganyan?
0: Yan, diba?
1: Tama?
0: Oo. Kasi kapag magkaaway kayo, paano kayo magtatalik dalawa?
1: Aha.
0: Maglalambingan, magkaaway kayo. Diba?
1: Hindi kasi ang tanong ko, ano yung good mood? Ano yun?
0: Good mood yung parang, sige. Paano ba? Masaya kayo dalawa dapat.
1: Mm.
0: Diba? tapos nagkakasundo kayo na, alam mo yun, pareho kayong konting kiliti lang eh. Ayan, nag-flirt na kayo sa isa't isa.
1: Partner, yung tanong ko kasi, paano mo isiset yung mood?
0: Paano mo isiset yung mood? Paano nga ba?
1: Paano nga ba?
0: Bay, kailangan, ano? Kailangan ikaw mismo nasa mood.
1: Una.
0: Diba? Maganda yung pakiramdam mo. Tapos, ipaghahanda mo na siya na kung ano man ang gusto mo. Tingin mo, magugustuhan niya.
1: Siyempre, yung gusto mo, dapat gusto din niya.
0: Yes, tama. Tapos, kailangan mabango ka.
1: Aha.
0: O kung ikaw naman ang lalaki, bay, dapat mabango ka din.
1: Ganon.
0: Poging-pogi ka.
1: Mm-hmm.
0: Yung tipong, alam mo kasi ang mga lalaki, alam ng babae kapag ka gusto.
1: Alam nila.
0: Diba? Alam nila, tingin pa lang ng lalaki, iba na.
1: Ah.
0: Alam na ng misis, sasabihin ni misis, ano naman ang nasa utak mo? Diba? Pero yung ganong klase ng dialogue, huwag yung pansinin yun.
1: Naman.
0: Kunyari lang yung nagalit.
1: Paano kung nangangalabit-ngalabit si kuya?
0: Ay, boy, pagbigyan.
1: Pagbigyan?
0: Oo, pagbigyan. Sabi nga, huwag kang tatanggi. Baka maghanap ng iba na hindi tumatanggi.
1: Tama. Oo nga. Tapos sasabihin ni ate, sandali, maligo mo na ako.
0: Oo. O sige, sasabayan na kita.
1: Ayan. Yan alam yung na. Setting the mood.
0: Tama. Alam nyo na yon. Okay.
1: Punta tayo ng Quezon City.
0: Aha.
1: Si Jenny. Ang sabi niya, gabi talaga ang bet ko, Tita Doc, Lulu, and Ate Aimee. Tahimik ng paligid. At wala nang masyadong distraction.
0: Ayun, oh, di ba? Ayaw ni Jenny na maistorbo.
1: Namon.
0: Di ba?
1: Na? Tundali. Tundali lang si Jenny. Ito si Jenny kasi hindi naman sinabi kung may anak ba or what.
0: Oo. Eh, siguro meron. Kasi wala nang masyadong distraction. Itulog na yung mga bata.
1: Ayun.
0: Di ba?
1: Oo.
0: Nilagyan nila ng pampatulog.
1: Ganon.
0: Hindi, joke lang. Masama yung bad yun.
1: Bad yun. Okay? So, paano magbawas ng distraction? Paano ba, partner?
0: Kailangan pagurin nyo yung mga anak nyo. Payaan nyo maglaro na maglaro sa maghapon. Yung tipong pagod sila na pagdating ng pag-oras ng pagtulog plakda.
1: Ganun ba?
0: Oo.
1: Pero partner, paano kung malalaki na yung mga anak?
0: Ay, wala. Ano na yan? Kanya-kanya na yan. Hindi na yan mangi-istorbo sa inyong dalawa.
1: Hindi na.
0: Oo. May kanya-kanyang mundo na yan sa mga kwarto nila.
1: Okay.
0: Diba?
1: So, parang bago kayong mag-sweetheart ulit.
0: Oo, diba? Ayan. Si Carlo naman ng General Santos City. Sabi niya, sa akin, wala sa umaga o sa gabi yan.
1: Wala.
0: Mas importante kung pareho kayong handa at gusto ang moment. Kahit anong oras pa yan, kung walang connection, parang kulang rin.
1: Ah.
0: Oo nga naman. Diba? Tama siya dun.
1: Yeah.
0: Kasi kapag pagka may disconnect, Tita Doc, walang mararating talaga yung pangangalabit ng kahit sino sa inyo.
1: Yes.
0: Diba? Talagang nasa connection ninyo. Kasi kahit nasabihin mo kung anong oras man niya at kahit saan niya, kapag kayo ay konektado talagang bonggang-bongga, naku, wala kayong pipiliing oras o pagkakataon.
1: At saka kahit sa anong lugar, tama
0: correct,
1: ba?
0: Correct, oo. Kasi magiging ano pa yun para magiging exciting part ninyong dalawa. Diba? Nakapag, uy, walang tao. Uy, ano ka ba? Bumili lang siya sa tindahan. Kaya natin yan, 5 minutes.
1: paano naman partner kung quickie yan? Walang oras yun, diba?
0: Yes, walang oras yun, diba? At saka yun naman, sabi nila, hindi, mas gusto namin yung handa, pero kasi yung po mga ganun mabilisan, parang ano lang yun, added spice sa inyong buhay may asawa. Diba?
1: Yeah.
0: Kasi kung lahat naman planado, lahat ay ayos na ayos, parang nawawala din yung excitement. Kasi Tita Doc, diba, wala na surprise.
1: Wala na surprise.
0: Mm-mm.
1: At saka yung quickie na yan ay dapat ay mabilisan po yan, no?
0: Mm-hmm.
1: At dapat pareho nilang gusto.
0: Yes, oo. Kailangan game kayo pareho.
1: Mm-hmm.
0: I think, si Mister ang mahilig sa quickie. Si
1: Mrs.
0: naman, kailangan naman, pagbigyan mo naman. Pero diba, pagka yung quickie mayat maya na, ay hindi na quickie yan, abuso na yan. So, hindi. Kidding aside, alam mo yung mga ganun, yung mga nakaw na sandali ninyo, yun ang nagpapa-excite sa inyong pagsasama. Kaya kung masyado kayong hindi, kailangan ganitong oras, ganitong araw, planado masyado, nagiging part, parang nagiging obligatory sa part ng bawat isa na, kailangan natin mag-sex kasi tinakda natin.
1: Yeah. At saka, kuminsan naman, kung parang routine na ba partner, no?
0: Correct.
1: So, kahit nasaan parte ng, kahit anong part ng bahay ninyo, pwede kayong mag-make love.
0: Oo.
1: Not necessarily, ito ha, I'm talking about the sexual position, partner, ha?
0: Yeah.
1: Hindi naman kailangan nakahiga. Pwede kaya nakatayo.
0: Yeah.
1: Pwede.
0: Pwede nga. Kaya nga sabi ko kanina, sabay na kayo mag-shower. Alam mo yung mga spur of the moment ninyo, yun na nagpapa-excite sa lahat. Hindi naman yung mga, hindi, tuwing Biyernes ng gabi tayo o Sabado ng gabi. Mm. Tapos other than that, hindi na pwede. Diba?
1: Wag lang madulas. Kasi pag senior na, mahirap nang mag-make love, nakatayo.
0: Yes. Sa
1: banyo.
0: So, medyo, yun, mag-iingat kayo. Pero di ba nakakatuwa pa rin kapag yung sobra kayong konektado na kaya ninyong mag-usap ng mga ganun kahit may edad na.
1: Lagyan na lang ng upuan sa banyo.
0: Oo. Pwede. Tapos, yung pagiging nila, di ba, Tita Doc, pagiging medyo mahina, pwede nilang pagtawanan yung isa't isa.
1: Mm-mm.
0: And that makes it all more loving, kumbaga. Di ba, Tita Doc?
1: Yay!
0: Ayan, yung mga perks ng pagkakaroon ng asawa o ng partner na wala sa mga walang asawa. Kaya, maswerte kayo, ane.
1: Kayo.
0: Yung kaaway mo na yan. Sabi nga sa kanta. Ano yan? May kanta, nakalimutan ko yung title eh. Pero yung kaaway mo na yan sa gabi, siya din ang gigising sa'yo sa umaga.
1: Kanta ba yan?
0: Oo, may kanta yan.
1: I-request natin yan.
0: Mamaya, isipin ko yung title. And then, pagtulog mo ulit sa gabi, di ba, siya pa rin yung lalaki o babae na makaka-make love mo.
1: Is it
0: that's true, yeah. It's
1: pa song or soft music?
0: Soft music. Soft love music. Song, di ba? Uh-huh. Parang sabi nga, parang yun ang true love.
1: Uh-huh.
0: Di ba?
1: Tagalog o English?
0: English. Uh-huh. Pero kalimutan kong title eh.
1: Sige. Tingnan mo si Paolo, iniisip niya kaya anong
0: kanta
1: yun.
0: Mamaya, maiisip yan off-air.
1: parang wala pang hugot tong mga to, hindi alam eh.
0: Eh di, alam. Kasi ako, Tita Doc, sa song, binabasa ko yung lyrics talaga. And then, yung lyrics mismo yung dahilan, kaya na-fall ako dun sa song. Hindi sa tono.
1: Mm-hmm.
0: Okay! Okay, ngayon, puntahan na natin ang susunod natin topic.
1: Ang?
0: Leeg.
1: Leeg.
0: Ayan. Paborito niyo ba yung leeg ng manok?
1: Ikaw?
0: Hindi.
1: Bakit?
0: Ayoko.
1: Masarap ko yung ngat-ngatin nun.
0: Yung sabi nga nila.
1: At pero, saka yun puwet ng manok.
0: Ay, hindi din.
1: Bakit?
0: Ayoko din.
1: Basta pritong-prito.
0: Pareho kayo ni, ano ha, ni Doc Dennis.
1: Yeah, I love
0: Dennis
1: it.
0: Ngo. Oo.
1: Pwede nga pala tayong ano, magsama. Ano yun? Kinmik-tinmik. Pinapakita sila. Ano yan? Anong pagkain yan?
0: Ayan! Sakto. Leeg ng manok.
1: At saka puwet ba yan?
0: Puwet ba yan? Oh, may puwet, di ba? Leeg. Yan. May litid yan eh.
1: Tarap ko yun.
0: Oh, di ba? Basta ako dun ako sa part, sa'yo yung bone. Sa'yo yung ma-bone.
1: sakto. Baon ko po. O baon nila yung leeg.
0: Diba? Sarap.
1: Naman,
0: ayan.
1: No?
0: Okay.
1: Uy, pulutan yan. Bawal uminom dyan, ah.
0: Ayan. Bawal. Uli sila
1: sabay
0: ng
1: guard. Sabay niya sa iced tea.
0: Iced tea lang sila.
1: Iced tea lang
0: coffee. Hindi, actually, tubig lang sila.
1: Tubig lang.
0: Tubig lang.
1: Tubig lang. Oh. Tsaka leeg ng manok.
0: Tsaka, mga bata yan.
1: Ah?
0: Oh, mga walang muwang.
1: Kaya?
0: Yeah. Okay, dito. Sige, punta na tayo. Sa leeg. Ano ba yung leeg? Bakit ba napakahalaga ng leeg na ito?
1: Agoy.
0: May unang-unak, wala kang leeg. San ipapatong yung ulo?
1: Sa nagdurugtong po yan sa iyong katawan tsaka sa iyong ulo, di ba?
0: Tama.
1: Importante yan. So, manipis lang ang lamang yan, pero kumpara sa ibang bahagi ng katawan, napakaraming laman yan sa loob ng iyong compartment ng iyong leeg. So, may compartment yan, partner.
0: Mm-hmm.
1: No? Very important po na, syempre, pag sa iyong compartment, meron buto, yan yung cervical vertebra.
0: Yeah.
1: Tapos, nandyan din yung unang parte ng paghinga mo. Nandyan din yung unang parte ng iyong paglulun. Tapos nandyan din yung mga blood vessels at saka mga nerves.
0: Mm-hmm.
1: Okay? So, very important po yun mga yan. Now, pag sinabi mong compartments, partner, una, anong binagit natin? Buto.
0: Buto.
1: So, vertebral compartment. Vertebral.
0: Dito yan. Oo, importante yan.
1: So, ilan yon? Ilan siya?
0: Ang dami ng buto dyan eh.
1: Oo. Pito.
0: Okay.
1: Pito siya. So, cervical 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
0: Yes.
1: May pangalan yung cervical 1 tsaka cervical 2. Yung cervical 1, yan yung atlas.
0: Atlas?
1: Oo. Yung 2, axis.
0: Okay.
1: Yung 3 hanggang 7, ala pangalan. Nakalimutan
0: ala.
1: Na.
0: Meron, ala.
1: Ala na pangalan yan.
0: Okay.
1: Okay, so si atlas tsaka
0: siguro
1: si axis.
0: Siguro dahil yung 1, 2, and 3 yung pinaka-importante.
1: Yeah, the 1 and 2. Okay, very important yan.
0: Mm-hmm.
1: So yan tinatawag na vertebral compartment. Then, meron part niya, vertebral, di ba? Vertebral. Mm. Yung pangalawang compartment, visceral. Visceral. So, pag sinabi natin yung visceral, andyan na yung umpisa ng paghinga, yung trachea, o yung windpipe ba?
0: Dito.
1: Oo, yung trachea. Mm-hmm. Tapos yung larynx, yan yung voice box mo.
0: So, oo.
1: Yung larynx mo, yung pharynx mo, and then of course, yung thyroid, at saka yung parathyroid glands.
0: Okay.
1: So, visceral compartment.
0: Imagine, no? Ang iksi lang nitong part na to.
1: Yeah.
0: May tao pa nga na halos walang leeg eh.
1: Ah, tama.
0: Diba? Pero kumpleto pa rin siya sa ganun.
1: Yes, very important.
0: So, walang taong walang leeg. Oo. Meron lang, mas maiksi yung leeg niya.
1: Tama. Okay? And wala naman leeg na kasing haba ng giraffe.
0: Yes, pero may mga taong mahaba talaga leeg. Mga models,
1: models,
0: diba?
1: Yes.
0: Oo, gaganda nilang tingnan. Pero, sa rampa, diba? Magandang tingnan. Pero sa personal, parang weird. Diba? Pero may ganun talaga eh. Maybe because they're very thin.
1: Yeah.
0: Diba? They're very thin. Kaya payat sila. So, parang na-emphasize masyado yung kanilang leeg.
1: Yes. Mm-hmm. So, vertebral, visceral. Tapos yung pangatlo, yung vascular.
0: Vascular.
1: Yeah. So, yan yung mga blood vessels at saka yung nerve.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Partner, bagitin natin partner, ano, yung tinatawag na pag-nerve. Nandiyan yung vagus nerve.
0: Okay.
1: Okay, very important yan. Mamaya explain natin. Tapos yung pag sinabi mong artery, yan yung common carotid artery ba?
0: Carotid? Okay.
1: Magkabila yan eh.
0: Magkabila. Napagkatinamaan, delikado.
1: Okay. So, it supplies oxygen from your heart to your brain.
0: Yes.
1: Through the common carotid arteries. Tapos yung isa naman, yung jugular vein.
0: Jugular.
1: Yeah. So, from the brain down. So that's the vein. Okay? So ulitin natin partner, yung vagus nerve, yung common carotid artery, at saka yung jugular vein. Yan yung vascular compartment.
0: Okay.
1: Bakit natin binanggit yan partner? Ha? Bakit? Mamaya
0: bakit
1: ulit, mamaya. So aside from that, so may mga nerve, may mga blood vessel, meron din silang mga muscle.
0: Yeah, so oo, 'di ba?
1: Yeah.
0: Yan naman kaya actually hindi wala kang fats dito no Tito Do.
1: Yeah. So pag nagkakaedad, yan ang sinasabi na nangungulontoy ba yung leeg ba?
0: Yung
1: kasi
0: balat,
1: yung muscle.
0: Yung muscle kasi nagkakaroon ng loss.
1: Yes.
0: Oh.
1: And the skin.
0: Yes.
1: Okay?
0: So yung elasticity nawawala kasi syempre bumababa na yung collagen natin,
1: naman.
0: Bumababa. Alam mo 'yun, part of aging.
1: So that's the time na if you have money, you can go to dermatologist po. Yeah. Pwede po yan, ha?
0: Or inumin nyo yung lahat ng collagen.
1: Partner, kahit na laklakin mo yan, maglambot pa din.
0: Talagang ganun pa din.
1: Oo.
0: Okay.
1: Di ba? So, actually, ganun. So, my nerve supply po yan, nabanggit na natin, di ba? Mm-hmm. And blood supply and the blood vessels.
0: Mm-hmm.
1: So, ito, partner, importante dito, you know? Yung sinasabi na pag ikaw ay na-whiplash, di ba pag na-accidente?
0: Ah, yes. Oo, oo, oo. Delikado. Sige. Actually, yun dati kong boss.
1: Yeah.
0: Oo. Dito, hindi ko nabanggitin. Kasi
1: yes.
0: Nasa ibang channel na siya.
1: Yes.
0: Na-whiplash siya.
1: Ah.
0: Sa motor naman.
1: Yeah.
0: Oo. So, yun yung po yung kahit pasahero ka. Di ba? Di ba? Pag biglang sudden stop.
1: Yes.
0: Diba? Pag ganun, so gaganon ka.
1: Mm-hmm.
0: And then, yung leeg mo yung unang gaganon.
1: Ayan.
0: Yung delikado.
1: Kaya yung nababangga from the back.
0: Yes.
1: Diba?
0: Isa pa yun.
1: Oo.
0: Pag gumano, gaganong ka, tas ganon. So,
1: yeah.
0: Dito tatamaan yun.
1: Yes. So, that's
0: delikado.
1: Whiplash. Okay. So, na-strain yung muscle mo or another soft tissue, mag-i-injury ba yun?
0: Yes.
1: Okay. So, whiplash po yun.
0: At pag na-whiplash ka na, lagi ka nang may... Ano dito? May tawag doon?
1: Neck brace.
0: Uh-oh. Kapag kababiyahe ka, hindi ka na pwede nung sobrang ganun-ganun. Tawag doon, di ba? Talbog-talbog sa kalsada.
1: Hindi ka na makakasakay ng kabayo?
0: Yes. Oo. Mm-mm. Kasi nga, lalong nag-ano yung dito mo, yung leeg mo, naapektuhan.
1: Yeah.
0: Mm-mm. Kaya nga may neck brace.
1: Yeah. So, yung sa cervical area, meron din, nag-herniate din yan, no?
0: Yes.
1: It's a problem.
0: Mm-hmm.
1: Or merong stenosis.
0: Yeah.
1: Kung meron stenosis yung ating low back, sa liig, meron din.
0: Spondylosis.
1: Oo.
0: Diba?
1: Mm-mm.
0: Oo, yun.
1: Yeah.
0: Oo, masakit yun.
1: Right.
0: Oo.
1: Pag naoperahan, problema, hindi ba?
0: Oo.
1: Like for example, si yung dating presidente, hindi ba? Na,
0: si Ronald Reagan?
1: Si Gloria Arroyo.
0: Ah, yeah, Gloria Arroyo, oo.
1: Mm.
0: Sa Amerika, di ba, si Ronald Reagan?
1: Yes.
0: Nagkaroon ng problema bago siya nanono. Yung spondylosis, ito yung parang dito masakit, di ba?
1: Yeah.
0: Nahihilo-hilo ka. Yeah. Ayun pala, yun dun sa, yung sinasabi mo kanina, Tita Doc, di ba? Sa buto yun, yung mga disc mo dun,
1: yeah,
0: nagaganyan-ganyan na siya.
1: Nagkikis-kisa
0: for whatever reason, di ba?
1: Yeah.
0: Meron ako nun eh. Kaya alam ko. Yes, na-diagnose ako. Bata pa, Tita Doc.
1: What do you feel now? Do you have problems now? Wala naman.
0: Hindi halata, di ba? O, mataas ang pain tolerance ko eh. Pero hindi, I keep on exercising my ganito, area na to. May mga stretches, may mga therapy po yan.
1: Exercise tayo,
0: para
1: partner.
0: Para nababatak yung mo, di ba? Yung tawag dito? Yung buto mo sa likod, para nababatak yan.
1: Example, partner. Mag-ano tayo, pag nag-exercise ng liig, babaw,
0: yes,
1: di ba ganyan?
0: Bow, sige, ganyan then ka. And tapos, then dahan-dahan, aangat mo.
1: Up, exercise kami. And then, ano pa?
0: Bibilang ka hanggang at least 10 or 20.
1: Okay.
0: And then, babalik mo.
1: Babalik.
0: Pabalik-balik ang mga 10 na gano'n, di ba?
1: Okay.
0: Huwag mabilis, pahihilo ka.
1: Okay.
0: And then, pwede din yan, right?
1: To the right.
0: And then, gitna. And then, kanan.
1: Kanan.
0: Ayan, okay?
1: Yan.
0: Buuin mo yan, mga 20. 20 reps. Ayan. Five times.
1: Nasa 2 pa lang kami.
0: Ayan, okay? Tapos ay, yung program. Tapos yung isa, ikut-ikutin mo.
1: Gusto ko yan.
0: Ayan. Ayan. Mararamdaman mo po
1: kabila
0: sa simula.
1: Naman.
0: Oo, yan sa kabila, di ba? Bibilang ka hanggang 20. Para, maano. Tapos, ito, hawakan mo, Tita Doc. And
1: ganyan?
0: Then, yes, and ito, i-exercise. Ito, gaganyan mo. I-mamassage mo.
1: Mamassage yung neck. Oh,
0: yes,
1: sarap.
0: So, pati likod, gaganunin mo yan.
1: Ikaw,
0: gagawin niyo po yan, pati sa gabi, bago matulog. Yan. O kaya sa umaga.
1: Sana may ibang gagawa. May ibang gagawa,
0: diba?
1: Na lang.
0: Ikaw yung Tita Doc, designed yun kasi para sa'yo talaga. Oo.
1: Okay.
0: So, yung, para ma-feel mo, marerelax ka. Pati yung muscles mo sa mukha, sa leeg. Yan, tas mas magaan ang pakiramdam mo.
1: Iyon!
0: Diba?
1: Ako.
0: Kasi ito po, yung ulo natin, parang ang bigat-bigat na minsan ng leeg, diba, Tita Doc? Bigat na bigat na siya. Yan. Yan ang pag-aalaga sa leeg.
1: Okay. So, ito na ha, partner, no? Nabanggit natin, nandyan sa liig na yan, yung daanan ng pagkain.
0: Yes.
1: Okay? At hangin. Okay?
0: Esophagus.
1: Yes. So, nandyan yung tinatawag na larynx. Okay? Yung voice box po yan. Tapos, nandyan din yung partner. Ito ba, partner, yung trachea, yung windpipe?
0: Ito?
1: Oo, yung windpipe.
0: Okay.
1: Anong pakiramdam mo dyan, partner?
0: Malambot. Parang
1: may
0: malambot.
1: Buto-buto.
0: Oo, may konting parang buto ng manok.
1: Correct!
0: Diba?
1: Oh, para, kaya ayaw mong kainin, ha?
0: Ha? Hindi, ayaw ko talaga siya eh.
1: Bakit? Sarap niya.
0: Parang hindi ko maintindihan yung parang mga, parang di ba yung parang may mga laman siya na pa ganun?
1: Challenge ko yung sa pagkakati.
0: Yeah.
1: Ayaw mo.
0: Oo.
1: Okay.
0: Parang iba yung lasa nung part na yun ng chicken. Ewan ko, sabi nila masarap, pero hindi ko siya gusto.
1: Pati yung buntot, ah.
0: Buntot ng manok?
1: Mm-mm.
0: Yung buntot ba yung
1: chicken
0: manok?
1: Ass.
0: Ah, puwet ng manok.
1: Oo.
0: Okay.
1: Ayaw?
0: Oo. Sabi nga ni Doc Dennis, yung mga tao daw dito, hindi kumakain ng chicken ass, napunta sa kanya lahat ng chicken ass.
1: Oh, sabihin mo sa kanya, gusto ko din yun, mag-aagawan kami.
0: Magkakasundo kayong dalawa. Mm-hmm.
1: Tama. Mm-hmm. Tayong dalawa, magkasundo kasi hindi tayo mag-aagawan.
0: Tama.
1: Ayan.
0: Walang agawan.
1: And of course, yung sa neck na yan, nandyan din yung mga thyroid gland, yung parathyroid glands, very important po yun, ano? Importante po yan, mga yan, para sa metabolismo ng ating katawan.
0: Yes.
1: Okay? At calcium regulation. So, nabanggit na natin, partner, yung compartments ng liig, di ba? No? Okay, yung anterior part, yung lateral, at saka yung posterior part.
0: Mm-hmm.
1: Okay, so kailangan na natin mag-anatomy para huwag niyo baliwalain yung importansya ng liig.
0: Tama.
1: Hindi ba, partner?
0: Importante talaga to, dahil imagine ninyo yung liig nyo kapag... Alam mo, ito yung mga isang iniingatan na sa aksidente, Tita Doc.
1: Correct.
0: Diba?
1: Mm-hmm.
0: Yung nga sabi ko, may carotid ka, pagkaya na slash...
1: Mm-hmm.
0: Tapos ka.
1: Mm-hmm.
0: Diba?
1: Yeah.
0: Oo. Kapag ka ito, nabalian ang leeg mo, tapos ka din.
1: Mm-hmm.
0: Mabuhay ka man, baka gulay ka. Diba?
1: Yeah. Partner, may kikwento ko konti lang, no? Yung... Sorry, yung na pinatay yung tatay ko. Okay?
0: Mm-hmm.
1: So, again, hindi naman siya sinakal, pero alam mo yung ginilit
0: yes.
1: yung kanyang...
0: Throat.
1: Yeah. Oh. Okay. So, ang daming dugo kasi nadali ngayon mga...
0: Yung mga veins.
1: Carotid tsaka yung jugular vein.
0: Oh, yun. Kasi talagang bloody yung area na yan.
1: Yes.
0: Oo. So, talagang iniingatan po yan liig.
1: Yeah. Mm-hmm. At tsaka sa US, di ba merong pinatay na babae? Mm-hmm. Sa isang train.
0: Okay, hindi ko alam.
1: Ay, tapos yun...
0: Ganon din ang ginawa.
1: Oo. Mm-hmm. Pasahero lang siya, tapos yung lalaki na sa likod, bago siya bumaba dun sa sasakyan, sa bus ba o sa train,
0: Inislash niya. Bigla siya. Pagka ganon, hindi na malaya ng tao kung anong nangyari sa kanya.
1: Grabe. Oo. Napatingin pa nga yung babae dun sa naglaslas ang leeg sa kanya. No? For a while, parang gising siya, natumba na siya.
0: Diba?
1: Ay,
0: kawawa naman. So, talagang itong area na to talaga, isa sa mga, alam mo yun, iniingatan talaga to, Tita Dok.
1: Yeah.
0: Diba? Kasi hindi pwedeng ito ay madisgrasya. Hindi lang po ito pampaganda.
1: Yeah.
0: Diba? Oo. Ito ay importanteng part ng ating katawan. Papunta po ito sa brain.
1: Yeah.
0: And then, ito yung nagkokonekta ng ating ulo sa buong katawan.
1: Correct. Mm-hmm. Pero partner, balik ako sa manok, ha? Paano pinapatay ang manok?
0: Ganon din. Pero parang hindi na nga daw, ewan ko kung ganon pa rin sa ngayon, pero ngayon parang iba na eh. Parang ine-electrocute muna sila. Like as a pig, diba? So they won't feel a thing.
1: Kasi alam ko, diba, ginigilit tapos yung dugo,
0: yan yung sa ano, Tita Dok, yung sa mga bahay.
1: Uh-uh.
0: Pero siguro, I don't know, sa malakihan mga farm, I don't know. Basta ang alam ko ngayon, may paraan na sila para hindi naman maramdaman nung manok o kahit anong hayop yung gagawin sa kanila. Kasi syempre, at the end of the day, may buhay sila.
1: Uh-uh.
0: And they have feelings, diba? Kala lang natin wala. Pero
1: ayaw ko makita eh. Gusto ko lang silang kainin.
0: Actually, ako pagka iniisip ko yun, hindi na ako makakain.
1: Hindi ba?
0: Awa ako. Oh, remember the movie Babe, di ba? Nung when I watched Babe, hindi na ako nakakain ng baboy, ng pig, ng napakatagal. Ilang taon yun, Tita Dok, because naiisip. And even ngayon, kapag kinakailangan, pag may naisip akong ganun, bibilis ako yung kain or else titigil ako sa pagkain. Tapos ayoko nang kumain.
1: Yeah. Grabe.
0: Yun. So anyway...
1: Hindi naman tayo vegetarian, di ba?
0: Of course,
1: hindi
0: yes.
1: Hindi naman.
0: Oo, hindi naman, pero kasi kailangan din natin talaga ng meat. Pero of course, iba-iba ng ano. Marami yan, marami. Sabi nila, pwede ka naman kumain ng, may protein naman ng halaman. So, depende kung ano yung ano mo. Kung ano yung pinaniniwalaan mo.
1: Sige. Mm-hmm. So, punta tayo, partner, doon sa batok.
0: Batok.
1: Or the nape of the neck.
0: Okay.
1: Ayan, very important. Asan yan, partner?
0: Mm-hmm. Dito. Ito, yung malambot dito.
1: Okay.
0: Diba, ito yung ulo mo sa likod.
1: Yes.
0: Yung may malambot dun, yun ang nape.
1: Yeah. Mm-hmm. Alam mo, partner, sa Japan, sa Japan, yung mga babae, okay, yung kanilang, ano yung sinusuot nila? Yung sinusuot nilang, ano sinusuot ng mga Japanese girls?
0: Hindi ko alam. Hindi ko alam.
1: Basta yung, you know, yung kimono.
0: Ay, yung kimono?
1: Hindi kimono.
0: Hindi kimono, basta may white.
1: Parang may mono.
0: Oo.
1: Ano pangalan nun? Doon? Sige.
0: Kimono nga daw.
1: Kimono.
0: Kimono
1: nga.
0: Kimono
1: okay?
0: nga.
1: So, pag sinuot yung partner, hindi nakalaylay yung likod eh. Pansinin mo?
0: Yes, oo. Parang pagka nagsusuot ka ng pagkabagong paligo, di ba? Meron tayong bathrobe.
1: Yes.
0: Hindi naman yung naka-exacto eh. Nakalayla yun, di ba? Nakapaganon.
1: Yes. Alright. So, sa Japan, ganon. You know why? Dahil yung mga lalaki na stimulate sila pag nakikita yung batok.
0: Yung nape, yun dito.
1: So, they show that.
0: They show that talaga.
1: Ikaw, partner.
0: Paano kung maiksi yun dito?
1: Alin?
0: Hindi kita. Paano kung mahaba yung buhok dito, Dok?
1: Eh, siyempre, itaas mo para pakita mo.
0: Ay, gaganon.
1: Arte.
0: Kasi sexy nga itong likod na to.
1: Yeah.
0: Oo.
1: It's
0: kung
1: sensitive
0: yung,
1: yan.
0: Oo. Tapos, yes. Oo. Actually, isa to sa mga sensitive areas.
1: Yes.
0: At sa foreplay, isa yan sa... isa sa tinututukan.
1: Yes. Diba? Okay. So, partner, hawak-hawak mo na yung batok mo, di ba? Yung pinaka-edge nung buhok mo, yan yung start nung nape.
0: Oh.
1: Sige nga, partner.
0: Ito. Oh. Ayan. Yeah. Yung malambot nga yan eh. Di ba?
1: Yeah.
0: Actually, masarap yun minamassage.
1: Yeah.
0: Pero huwag mo masyadong diin.
1: Uh-uh.
0: Kasi sinasabi nga nandiyan yung mga nerves.
1: Merong scientific name yung nape.
0: Ano?
1: Nuka. N-U-C-H-A. Nuka.
0: N-U-C-H-A.
1: Oo.
0: Okay.
1: Type mo?
0: Maganda, Nuka.
1: Kaya, I'm gonna kiss your Nuka.
0: Nuka.
1: Ayan, anong sagot mo?
0: Ano na, sorry?
1: Anong sasagutin mo?
0: Nuka.
1: I wanna kiss your nuka.
0: Nuka? Ah? Nuka mong sarili mo. Nuka mong sarili mo.
1: Or kaya, pagsabi mo, I have a stiff neck. Kasabihin mo, I have a nuchal stiffness.
0: Nuchal stiffness. Oh, so, arte. Nuchal stiffness.
1: Oo. Oh, oh. Stiff neck lang yun.
0: Nalatawa ko sa sagot ko.
1: Parang maiba-iba ba?
0: Oo. Di ba sabi mo, ano daw, ano magiging sagot ko? Oh. Nukay mo mukha. No wonder.
1: Nuka.
0: Ayan.
1: Ito pa partner,
0: nuka. Ito nuka ba sa'yo? Nuka. Siniswerte. Ay, nuka.
1: Nuka. Mm. Ay. Ito pa partner. Ha?
0: Ano
1: yung napansin mo partner, yung mga pusa, since you are into cats, di ba?
0: Yeah.
1: Pag meron sila mga baby, how do they carry their baby?
0: Ah, dito sa leeg. Sa isa batok.
1: Yes. So, ang tawag yan, scruff. S-C-R-U-F-F.
0: Okay.
1: Okay, it's called scruff. Kasi non-sensitive yung area na yun.
0: Hindi sila nasa... Oo. Actually, kahit tayong tao, pag bibit-bitin po natin ang pusa, bago mo siya sapuhin sa ilalim, hawakan mo muna yung
1: yes.
0: batok. Pag hawak mo na siya, tsaka mo siya ganunin. So, hindi siya papalag.
1: Right. May immobilize siya.
0: Yeah. Kasi pagka kinuha mo agad sa chan, which is yung mali, syempre magwawala yun.
1: Correct.
0: Same with dogs.
1: Ito pa, partner. Pag nagtatalik ang pusa, okay? Pag nagmimate yung mga cats, yung lalaki, it will grip yung area na yun.
0: Yes. Oo, napansin ko yan.
1: Oo. Ang ginagawa nila,
0: parang kagat-kagat nila yon yung area na yon. Same with dogs again.
1: Yes.
0: Diba?
1: Okay. Mm-mm. So,
0: parang yun yung pang-tame nila eh.
1: Mm-mm. Alright. So, ang tawag doon, it's a form of pinch-induced behavioral inhibition.
0: Okay.
1: Paano naman ang tao? Wala namang ganun.
0: Oh, well, pwede nilang gawin kung gusto nila.
1: Yeah.
0: Kaya, pero hindi niya kakagatin yung yung nuka. Pwede niyang i-caress yung area na yon using lips, di ba?
1: Kiss your nuka?
0: Yes. So, kiss your nuka para matitame mo din siya. Hindi naman sa parang hayop na matitame, di ba? Pero parang yun yung paraan para at least baka mag-respond din yung partner mo.
1: Yeah.
0: Diba?
1: Nuka. So, you like the word nuka, ha?
0: Nuka.
1: Yes. Ito pa, partner. Yan yung sweetness, eh, di ba? Pumunta ka naman ng Lebanon, okay?
0: Bakit?
1: Or ng Egypt.
0: Ano?
1: Yung slapping of the nape is considered a gesture of utter humiliation.
0: Kapag binatukan ka.
1: Ayun.
0: Kahit naman sa Pilipinas.
1: Naman.
0: Di ba? Pag binatukan ka dito, mapapalingon ka talaga. Na bakit,
1: masasampal mo talaga.
0: Bakit mo ko binatukan? Kasi ang batok po, pwedeng sa ulo mismo. Pero yung talagang nakakahiya kasi talaga yung dito.
1: Yeah.
0: Di ba? Kapag ginanun yung tinapik ka dito o parang binatukan ka sa likod ng ulo mo, yun ang talagang wow. Away ba gusto mo?
1: Don't batok may nuka.
0: Yeah.
1: Tama ba? Do not slap my nuka.
0: Nuka ka.
1: Nuka kang tao ka.
0: Yes.
1: Tapusin pa natin ito. Meron pa ko sasabihin
0: yeah. Sige lang.
1: Okay. So, ito partner. Yung sinasabi na ito yung liig mo. May difference kasi yung choking sa strangulation.
0: Okay.
1: Diba? Pag nag-choke, it could be food, right?
0: Pwede. Oo. Bumara kasi dito.
1: Yes.
0: Oo. Okay. Nabilaukan sa
1: Nabilaukan.
0: Tagalog.
1: Nabilaukan. Sa liig pa din yon. Pero importante partner yung ano nangyayari pag na-strangulate ka.
0: Okay.
1: Ano affected doon?
0: Siyempre yung paghinga mo.
1: Yes.
0: Yung dugo, yung daloy ng dugo.
1: Yeah.
0: Diba? Yung oxygen nawawala.
1: Tama.
0: O, kaya nga, yung mukha ng tao, pag na-strangulate, diba, parang nawawala siya ng kulay.
1: Correct.
0: Nagbo-blue.
1: Tsaka mabilis yun, no? In few seconds lang, parang mawawala, nahihilo ka na, mawawala ka ng malay tao, hindi ba? So, sino naman yung tao nananakal?
0: Ha? Yung galit na galit.
1: Oo.
0: Diba? Minsan, galit na galit ka sa tao, gusto mo sakalin. Joke yun eh. Diba? Sige, alam mo, ikaw ang kulit-kulit mo, sasakalin na kita. Oo. Kasi para may instinct tayo na pag sinakal mo yung tao, pwede siyang mawala ng malay o whatever, ng buhay.
1: Yeah.
0: So parang yun, ginagawang, parang salita lang naman ang karamihan.
1: Tama.
0: Diba?
1: At saka pag may nag-aaway, rumble partner, no, ito yung arm, talagang from the back.
0: Yes.
1: Gusto yung sakal nila yung kaaway nila.
0: Di ba sa deep, ewan ko kung anong klaseng ano yun.
1: Yeah.
0: Isa yun sa tinuturo eh.
1: Yes.
0: Kasi ito talaga yung tina-target.
1: Nako. So, very important, ano, na sana wag niyo i-undergo yung strangulation na yan. Kasi importante po na pag na-compress po ang inyong trachea, eh hindi ka talaga makahinga. Ha? So important po na yung carotid artery mo, yung jugular veins mo, yung vagus nerve mo ay hindi affected.
0: Tama.
1: Okay? Mm-hmm. So again, sarap ba sa sumakal ng tao, partner, pagalit ka?
0: Ayoko, sayang lang pagod ko. Bahala ka sa buhay mo. Siguro ano na lang, papatiri na lang kita.
1: So, may tinatawag, partner, na time-sensitive progression of symptoms pag ginawa yan. So, mm-hmm. ang tanong doon, ilang seconds yun? So, 5 to 20 seconds.
0: Mawawala na.
1: Tuloy-tuloy na sustain ang compression, problema na yun, partner. Bilis ng 5 to 20 seconds,
0: yes,
1: ha?
0: Yes, oo. Mawawala na. Kasi yung hangin mo nga, mabablock na. So, mawawala na yung brain mo eh.
1: Tama.
0: Diba? Nang hangin.
1: Correct. So, you can have dizziness and visual disturbances.
0: Yeah.
1: Hindi ba? Mm-hmm. So, yung iba, the more na na-compress yan, pwede kang makumbulsyonin, partner.
0: Kumbulsyon.
1: Yeah. So, mm-hmm. since wala na oxygen, it's called anoxic seizure.
0: Okay.
1: Nako, talaga. Kakatakot na.
0: Oo, pero yun naman, extreme naman yun. Mangyayari lang yun kung talaga matindi yung away.
1: Mm-mm.
0: O kaya may aksidente hindi sinasadya, di ba? Aksidente nga, di ba?
1: Yeah.
0: So, maaari na daganan yung banda ng leeg mo.
1: Mm-mm.
0: Tapos hindi ka nakahinga.
1: Yeah.
0: Yung mga ganon.
1: Ito pa, partner, sabagitin natin, ano? May tinatawag na immediate and delayed tissue damage.
0: Okay.
1: Kasi nga, in-strangulate ka, di ba? So, ito na yun. Merong irreversible damage na yan, partner, can begin after only 4 to 6 minutes.
0: Okay.
1: Na tuloy-tuloy.
0: Na strangulate ka.
1: Yeah, kasi walang blood flow ba? So, anoxic ka na. And then remember, ang brain natin, mawawala ng 32,000 neurons per every second.
0: Ang dami.
1: Ang dami nun, partner. Pag namatay yung neurons, hindi na yun mabubuhay ulit.
0: Okay. Uh-huh.
1: Diba? Mm-mm. So, kawawa naman yung mga nerve cells natin.
0: Oo. So, ganun pala yun. So, pagka umabot ng 6 minutes at hindi nakabalik yung daloy ng hangin, oo, ano nang pwede mangyari, Tita Dok?
1: Kaya nga.
0: So, mawawala na siya ng, siguro, mawawala siya ng malay.
1: Yes.
0: Oo. Tapos, mahirapan na siyang gumising.
1: Right.
0: Oo.
1: Kukumbusyonin na lang yan bigla.
0: Yes. So, yun yung parang magiging paano yun. Ito ba yung magiging parang brain dead siya?
1: Yes.
0: Okay.
1: Ang hirap ng ma-revive po pag ganun, ha?
0: Okay.
1: Ayan. So, meron ba tayong mga komento? Wala pa. Wala pa rin siya. So, itong liig na to, importante po na alagaan po ninyo yan. Okay? Kung kailangan mo magpatingin agad sa doktor, no? Especially kung hindi ka makahinga, hindi ka makalulon, namamaos ka, go to your doctor kaagad,
0: yes,
1: partner.
0: Oh. At saka ito kasi, di ba, Tita Doc, dahil nandiyan yung boses, totoo yun, yung pamamaos. Yung pamamaos sa paulit-ulit, di ba? Kailangan talaga ng doktor.
1: Yeah.
0: Kasi pag wag nating sabihin na, ay, hindi na maos to, wala lang, napagod lang ako. Pero pag paulit-ulit pong nangyayari, kailangan ng doktor yun.
1: Yeah.
0: Oo, kasi may problema ka na sa boses mo pagka ganun, sa lalamunan mo pagka ganun, di ba?
1: Siguro itong si Jackie ng Navotas eh, kailangan natin kausapin.
0: Ah, sige. Andiyan na ba siya sa line? Ah, nasa line na. Sige, mamaya na lang tayo magpatugtog after siguro
1: sige,
0: niya.
1: Sige.
0: O sige, kausapin muna natin. Magandang umaga sa iyo, Jackie.
1: Good morning.
0: Good morning.
2: Good morning, Tito Doki and Auntie Aimee.
0: Ayan. Hi. Hello. So, you're from Navotas.
1: You're awake.
2: Hindi Navotas, ah. Navotas.
0: Navotas. Kumusta dyan? Maulan pa ba?
1: Oo.
2: Oo naman. Masarap namang may ulan para... Medyo mahalumig-mig ang paligid.
0: Totoo yun o yung mahalumig-mig.
2: Huwag lang babaha ng todo-todo. Awa naman ang Diyos, hindi na siya masyadong baha.
0: Okay. So, medyo umano na nagsasama.
2: Alam nyo, Ate Aimee, Tita Dok.
1: Apo.
2: Nakatawag ako kasi natutuwa ako sa topic niya ngayong gabi.
1: Oy.
2: Very generic talaga. Everybody, it benefits everybody. Very beneficial to all listeners talaga.
1: Mm-hmm.
2: Ang ganda-ganda pakinggan, masarap.
0: Ay, salamat, salamat po. So, marami tayo lahat natututunan, di ba?
2: Yes.
0: Oo.
2: Kasi minsan pagka yung topic niyo, yung... for husbands and wife, minsan naasiwa akong makinig, pero educational pa rin siya.
1: Opo.
2: Educational pa rin siya. Kaya pag may nagsasabi sa akin, ano naman yun? Hindi, educational naman yun. Kaya nga, ingat sila magsalita. Pero tonight, narinig ko na maganda yung topic talaga. As in, napakaya ako napatawag. Natutuwa ako. Mapakinggan. Maraming katotohanan.
0: Ay, marami, marami salamat po. Ano, kasi alam mo, sama-sama tayo. Para tayong ano Tita Jackie, para tayong classroom on air, di ba?
2: Yes.
1: Oh. Ilang taon si Jackie?
2: Ay, may, nung nag-birthday ako ng 26, hindi na ako nagbilang
0: Okay. Happy birthday! Wait, July 26?
1: Oh.
2: Hindi, nung nag-birthday ako ng 26th birthday, hindi ko na naaalala kung ano yung susunod na number.
0: Okay, tama yan. Oo, naku. Oo,
2: pero, lusot, di ba? Lusot.
0: Lusot.
1: Age is just a number, Jackie.
2: But anybody asks me that, pag sinabi niya, ilan taon ka na? Ay, nung nag-26 years old ako, hindi na ako nagbilang
0: Yan ang alin na magiging sagot ko, Tita Jackie.
2: Napakulako dyan. Minsan may nagalit pa
0: O, bakit?
2: Bakit niya sinasabing 16 years old lang siya? Hindi naman, pareho lang naman kami. Sumakay naman ganda sa biro, hindi niya nasakyan yung biro.
1: Galing na. Gusto ko yan, Jackie.
2: Minsan matalino ka din dapat sa ganun. Binibiro, alamin mo kung ano yung biro at hindi, sakyan mo. Galit na galit.
0: Hindi, may mga tao kasi talaga na hindi mabiro.
1: Yes.
0: Diba? Parang may kulang, may walang humor sa katawan.
2: Parang slow learner pa ganun. Parang hindi agad ma-pick up yung biro.
0: Oo. Masyado seryoso sa buhay. Siguro lagi nakikinig sa politika. Ayan.
1: Parang yung sister ko, tanong din tanong sa akin, kapatid ko na yun no? Ilang taong ka na nga? Tanong ka ng tanong, ano ba yan? Kapatid mo ako, kulit mo, no?
0: So, ikaw ba, Tito Jackie, laging gising pag ganitong oras talaga?
2: Natitempo, syempre. Wala namang iba nang papakinggan. Pero, kaya nga ngayon natempo ang ko. Lagi naman, kaya nakikilala ko mga si Tita Doki, nakikilala kita.
1: Opo.
2: Tanatanda ko na yung mga boses niyo. Very familiar na sa akin.
0: Salamat, salamat po. Ikaw may mag-isang gising diyan sa bahay?
2: Mm-hmm. Hindi naman. Kasama ko lahat ng mga nephews.
0: Uh-huh.
2: Doon sa kabilang bahay. Naisasang compound kasi kami. Yung mga kapatid ko naman doon sa kabila.
0: Naku, ang saya ng ganyan. Yung isang compound lang. Kasi
2: saka nagkakatulungan. Kailangan yung isa. Pag nagluto ng pagkain, mag-aabutan.
0: Tapos kapag Pasko, masaya. Kasi sama-sama
2: kayo. Kahit hindi Pasko.
1: Anong paborito mong pagkain, Jackie?
2: Hindi na ako interesado. Basta kung ano iain dyan.
0: Contented
2: ako. Kahit pa yan tuyo.
1: Nagluluto ka din.
0: Oo, nagluluto ka pa ba?
2: Nagluluto, pero hindi na nila ako pinapayagang magluto ngayon kasi.
0: Okay. Uy, pero binanggit niya yung tuyo.
1: Ay, oo.
0: Nakut.
2: What I'm trying to say is kahit yung naiain mo sa akin, iniain, kakainin ko.
0: Nako, Tita
2: Jackie.
0: Walang hapit
2: sa buhay.
0: Kapag ka ako hinaina mo ng tuyo, yan lang talaga yung kakainin ko.
2: Kamatis.
1: Kamatis.
0: Paborito ko yan. Oo.
2: Tapos magsasangal tayo ng kanin.
1: Sarap.
2: O kaya naman, ginis ang sardina.
0: Tapos may mainit na kape.
1: Nagugutom na talaga, partner.
2: Nagutom din ako.
0: Si Tita daw kanina pa nagugutom kasi kanina ko pa siya sinasabihan ng pagkain.
1: Oo.
0: Naku, Tita Jackie, alam mo, isang nabotas yan, malapit-lapit sa atin, di ba?
1: Oo,
0: tsaka malapit kayo sa Malabon, di ba?
2: Oo naman.
0: Oo, di ba?
2: Konektado yan eh.
0: Marami dyan pagkain sa paligid nila.
1: Sa Malabon?
2: Oo, yung mga kakanin. Tapos dito mayroong buy and sell ng isda. Fishing industry ang nabotas, di ba?
0: Yes, tapos meron dyan mga pansit Malabon. Malapit sa kanila. Basta marami
2: kainan. Maraming masarap magluto dito ng mga kakanin pansit Malabon. Si Aling Roses, yung original niyan eh.
0: Yes. At saka nandiyan din sa malapit sa'yo yung masarap na crispy pata.
1: Ay!
2: Meron dito. May nagtitindi ng masarap na crispy pata.
0: Kabisado ko napansin mo, pagkapagkain, alam ko kung saan mabibili.
1: Oo nga, partner, no? Yung crispy pata, basta malutong yung balat.
2: Yes, Dok. At saka hindi lang malutong, malutong na malambot.
1: Kasi
2: may crispy pata parang ang ganit-ganit kainin eh, pagka natutoy. Itong crispy pata dito na mabibili namin, kahit malamig na.
0: Malutong
2: pa rin ang lata, at saka masarap
1: anong
2: pa rin ang
1: masarap na sauce, Jackie, ng crispy pata.
2: Suka kami tsaka toyo. Yes, marami sibuyas.
0: Marami sibuyas at may konting anghang.
1: Lagyan mo sili,
0: yes,
1: partner?
0: Diba? Naku, sarap, Tita Jackie.
1: Ano ba yan? Nagugutom na talaga ako.
0: Meron ka bang request na kanta pala?
2: Meron.
0: Ano?
2: You are not alone, Michael Jackson.
0: You are not alone.
2: You are not alone.
1: Ay, maganda yan.
0: O, sige, patutugtugin natin yan, okay. Jackie, ha? At salamat sa pagtawag mo, ha? Lagi ka sa aming bumati dito sa program, okay?
2: Yes, God bless you.
1: Thank you, Jackie.
0: God bless you too.
1: Love you.
0: Ayan. Okay, yan po si Jackie ng Navotas. Uy, may kanta siyang request, ano? You Are Not Alone Thumbs by Michael Jackson. Ayan, patutugtugin natin yan, Tita Doc.
1: Sige.
0: Eto na, siguro mag-ano muna tayo ng konti, no? O, susunod natin pala, ang tatalakay na natin ay yung Adam's Apple. But before yan, ulitin po namin ang aming tanong. Mas gusto mo ba maging intimate sa umaga o sa gabi? At bakit? I-share po ninyo ang inyong mga sagot sa...
1: Tumawag po o mag-text po sa 0919-278-3000.
0: Ayan.
1: At tumawag sa...
0: 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Ang programang Private Talks po ay rated SPG, seryosong pag-uusap sa gabi, kung saan ang amin po tinatalakay kadalasan ay patungkol sa intimacy at mga bagay na ginagawa ng mag-asawa sa loob ng kwarto. Mm-hmm. Kaya bawal po ito sa mga bata. Pero pwedeng-pwede sa...
1: Isip Bata!
0: Okay, so dyan lamang kayo dahil muli pong magbabalik ang Private Talks!
3: Private Talks.
4: Private Talks.
3: Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Pag-unlad ng ekonomiya.
5: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Hiya naman kayo.
3: Transportasyon.
5: At tiyakin tama ang kalidad, matibay, at nasa takdang oras ang pagtatapos.
3: Kalusugan.
5: Kapag may kailangan kayong dalhin sa emergency, covered na rin po yan ng PhilHealth.
3: Kabuhayan. Mga batas na mag-aangat sa buhay ng mga Pilipino.
5: Mahalaga ang bawat buhay ng Pilipino.
3: At mga pangako at proyekto ng ating gobyerno sa nakaraang taon, susuriin kung nabigyang katuparan. Alamin at tutukan sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. The DZMM Special Coverage ngayong July 27, simula alauna ng hapon. Pangungunahan ni Rica Lazo, Peter Musngi, Danny Buenafe at Tony Velasquez sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Magkinig ka na balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service.
3: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM, Radyo Patrol sa S30. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon, at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po ay eksakto na pong 2:01 ng madaling araw ng Linggo.
1: Your song request. Song request on Private Talks. Private Talks.

0: Talk to Doc Lulu Marquez.
1: Doc Lulu Marquez.
0: On Private Talks. Call me Imy.
2: Imy.
0: On Private Talks.
3: And we're back.
4: Good morning, ay naku.
3: Yes, gising pa ba ang lahat? Dapat.
4: Gising.
3: Ang matulog, pangit.
4: Ay,
3: pangit ang matulog ngayon.
4: Ay, hindi matulog.
3: Mas maganda kasi nakikinig sila sa atin.
4: At mga gwapo.
3: Baligtad din. Oy. Okay. So, eto na po ulit ang inyong tambalan. Ating Imy at syempre si...
4: Tita Doc Lulu.
3: Okay. Ngayon, basa tayo ng mga sagot, Tita Doc.
4: Sige.
3: Oo, doon sa ating tanong na mas gusto mo ba maging intimate sa umaga
4: or sa gabi?
3: At bakit? Sabi ni Liza ng Iloilo City.
4: Sabi.
3: Sabi niya ganito, pareho akong okay sa umaga at gabi. May mga araw na mas masaya sa umaga. May mga panahon naman na mas sweet sa gabi.
4: Ay.
3: Oo, depende.
4: Ganun?
3: Oo, siguro nga, no, depende kung anong trip niyong dalawa.
4: Ma'am, may di-differentiate natin, partner, yung morning intimacy and evening intimacy.
3: Okay.
4: So, mamaya yun. Antayin natin yung mga sagot nila.
3: Sige.
4: Punta muna tayo ng Cagayan de Oro.
3: Aha.
4: Si Arman. Umaga ako kasi fresh pa ang isip at katawan ko. Parang mas natural lang para sa amin bago harapin ang mga gawain sa maghapon.
3: Oh, napansin ko talaga parang maraming lalaking gusto umaga.
4: Sa umaga.
3: No?
4: Sige.
3: Si John Ray ng Marikina, may kinalaman po ba ang edad? Ito na may nagtatanong. Kung bakit nagbabago ang gustong oras ng pagiging intimate?
4: Ah, okay. So, talking about age, partner.
3: Yes. Age or tagal siguro ng relationship. No?
4: Yeah. Sasagutin natin to, ha?
3: Sige.
4: Okay. So, pag we'll talk about men and women, partner.
3: Uh-huh.
4: Pag ang sagot dito kasi yes, yung sa tanong niya, yes.
3: May kinalaman ang edad.
4: Tama.
3: Uh-huh.
4: So, yes yun. Kung lalaki, no, syempre, pag may edad na, nakaka-experience to partner ng mahirap tumayo or erectile dysfunction.
3: Okay.
4: Right? So, that's aging kasi. Tapos, pag sila ay nag-ejaculate na, itong mga may edad na, partner, mahaba yung refractory period. Matulog mo na yan. Baka wala na second round eh.
3: Wala second round. Kasi nga may edad.
4: Yes. Okay? Tapos sa girls naman, syempre pag may edad, mababa na yung estrogen. So, tuyo.
3: May mga tuyo. Oras na tuyo.
4: Tuyo siya.
3: Okay.
4: Or kung basa sa umpisa, then later on, matuyo man yun, partner.
3: Pagka may edad-edad na.
4: Yeah.
3: Oo.
4: So, ibig sabihin, pwede naman mag-make love. Hindi ibig sabihin na hindi. Kaya lang you have to refocus on the quality.
3: Yeah, hindi sa quantity.
4: Yes, you have to focus on that. And number two, dapat partner, masarap na foreplay.
3: Tama, hindi yung pag naisip ninyo, yun agad.
4: Oo nga.
3: Swak agad.
4: Yes.
3: Hindi pwedeng ganun. Kailangan, alam mo, sabi nga natin, ito ha, kahit anong edad, di ba, Tita Doc? Ang babae, lalo na kung may nagkakaedad na,
4: yes,
3: parang sasakyan na diesel. Pinapainit mo muna bago pwedeng umandar.
4: Tama.
3: Oo.
4: Unlike may kayong, booster.
3: Oo. Unlike kayong mga lalaki, para rin kayong sasakyan. Pero pagpasok ng switch, pag on, yun na agad.
4: Yun na yun.
3: Baligtad ang babae.
4: Parang posporo, pag sinindi, mamatay yung posporo, tapos na partner.
3: Oo, tama. Oo.
4: Paano
3: ang
4: ba
3: babae, hindi po gano'n. So, dapat i-consider po ninyo yun.
4: Yeah.
3: Okay.
4: So, ayan John Ray ha.
3: Mm-hmm.
4: Si Michelle naman ng Las Piñas. Sabi niya, hindi po ako pumipili ng oras.
3: Aba?
4: Mas pinipili ko yung tamang pakiramdam.
3: Mm-hmm.
4: May mga gabing sobrang pagod, may mga umagang nagmamadali. So, mas importante sa akin, Doc Lulu at ating Imy, ang quality ng pagsasama kasi sa oras.
3: Ayan tama na naman yun. Mm-hmm. Okay, punta tayo sa gustong puntahan ni Tita Doc, ang Baguio City.
4: Yun o.
3: Nandun si Noel. Sabi ni Noel, mas gusto ko sa gabi kasi doon talaga kami nakakahinga pagkatapos ng trabaho. Nakakapagkwentuhan muna kami bago maging sweet.
4: Ay,
3: may foreplay sila.
4: Partner, matatanong lang sa'yo, partner. Di ba mas madalas kang umakyat ng Baguio?
3: Yes.
4: No? Ano yung masarap na pagkain doon?
3: Masarap na pagkain sa Baguio.
4: Meron particular na food.
3: Mahilig kasi ako sa bread. So, ako napansin ko, masarap ang mga bread sa Baguio.
4: Ah.
3: Yes. So, I go talaga doon sa mga bakery doon.
4: And coffee?
3: Yes, and coffee. Ah. Yan ang best nila eh. Oo. Mm. Sa pagkain, meron akong nakain doon. Nakalimutan ko yung title. Niluto sa akin. Eh, well, Ilocano daw yung nagluto.
4: Okay.
3: Oo, doon sa isang parang tinirhan namin. Mm. Parang talong lang siya, pero may kakaibang luto sa kanya. Ang sarap talaga.
4: Pero talong siya.
3: Talong, yes. So, pero hindi ko nahalata agad na talong. Kaya, ang dami ko nakain.
4: Para siyang ginawang burger.
3: Hindi eh. Para hindi. Siyang ginisa na may something. Ang sarap basta. Oo, pero yun daw ay lutong Ilocano. Hindi ko alam ang title.
4: So, kaya mo siyang lutuin.
3: Hindi din, Tita Duk, eh. Kasi doon ko lang siya talaga natikman.
4: Mm.
3: First time, first and last ko yon. Kaya sabi ko nga doon sa mga kasama ko na pag umaakit ng Baguio, minsan doon ulit kami tumira.
4: Uh-oh.
3: Kasi yun talaga yung ire-request ko. Tapos isang masarap, isang masarap din sa kanila, doon ko din natikman. Although dati naman ako umiinom, yung rice coffee ng
4: rice
3: Baguio.
4: Coffee.
3: Yes, rice coffee ng Baguio, napakasarap. Mm. Oh,
4: pag
3: diba?
4: Uminom ka ng rice coffee,
3: yeah.
4: Ilalagyan pa ba yan ng mga...
3: Konting sugar.
4: Konting sugar.
3: Konting-konti lang.
4: Ah.
3: Oo. Pero pagka coffee ako, black lang ako.
4: Oo.
3: Pagka rice coffee, nilalagyan ko ng konting sugar.
4: Bakit?
3: Masarap siya para sa akin.
4: Sobrang mapait?
3: Hindi naman. Hindi siya mapait. Pero may kakaiba din siyang sarap.
4: Mm.
3: Masarap din pagka walang sugar. Pero... Yeah. Nilalagyan ko lang ng konti. Parang may hinahabol akong lasa.
4: Ah.
3: At napakasarap.
4: Ah. Ayan. So, nahabol mo ba yung lasa gusto
3: yes.
4: mo?
3: Oh, yes. Oo. Sarap-sarap dyan ang, sa Baguio. Babalik ako dyan ulit soon.
4: Sige. Mm-hmm. Okay. Punta naman tayo ng Cebu City.
3: Yeah.
4: Okay. Cebu City.
3: Uh-huh.
4: Ating Amy, totoo po ba na mas mataas ang libido ng mga lalaki sa umaga? Naririnig ko kasi yan madalas, pero hindi ko alam kung may basehan talaga. Ay, partner, sagutin natin to, partner.
3: Oo, maganda to.
4: So, ito
3: yes
4: na.
3: And no? Diba? Yes and no.
4: Yan na. So, itong mga lalaking ito, no? So, it's all about their testosterone, hindi ba, partner?
3: Tama.
4: Okay? Mm-hmm. So, testosterones are actually replenished overnight.
3: Yes. Kaya pagdating ng umaga,
4: they like morning.
3: Yes.
4: Diba?
3: Kaya galit na galit sa umaga.
4: Yeah.
3: Bukod, of course, sa naiihi sila.
4: Tama. Mm. So, testosterone is about, let's say, 25% to 50% higher in the morning. That's why they like it in the morning.
3: Yes. So,
4: and
3: diba?
4: Nabanggit nga ni Amy, yung morning erection could be, paparamdam ka, kuya. Ayan na.
3: Ayan, yeah. Pero, syempre, hindi naman ibig sabihin, naghahanap sila. It's just that, kung may kapartner sila, yun, naka-ready.
4: Yeah.
3: Kaya nga sabi ko kanina, yes and no.
4: Yes.
3: Kasi yung katawan niya physically, yes na yes.
4: Yeah.
3: Oo, pero depende sa sitwasyon. Baka nagmamadali sa trabaho, ganito
4: right.
3: Ganun. So pwedeng hindi rin siya, yung katawan niya ready lang.
4: Yeah.
3: Parang ganun.
4: At saka yung binabanggit po namin na morning erection, is a sign na kuya, ikaw ay gustong umihi.
3: Ayan.
4: It doesn't follow, partner.
3: Na gusto niya makipagtalik.
4: Kung pagkawiwi niyan, ala, tulog ulit.
3: Correct. Oo. Pero kung may mga ngalabit o may kakalabitin, ready yan.
4: Magigising.
3: By all means. diba? ayan, Rhea, alam mo na, Hane. Okay, punta tayo dito sa Metro Manila ulit. Si Oscar ng Valenzuela, sabi niya, mas gusto rin daw niya sa umaga dahil mas alerto pa ang katawan. Mas nakakatawa nga kasi maganda ang mood ko buong araw pagkatapos. Parang bonus na rin sa umaga.
4: Okay.
3: Yun, that answers it. Kasi nga yung testosterone niyo, pinakamataas sa umaga.
4: Yes.
3: Kaya maraming lalaki gusto sa umaga.
4: Mm-hmm. Okay. So, si Glenda ng Tacloban City.
3: Yes.
4: Bago natin bagitin niya, anong masarap sa Tacloban ba? Ano ba?
3: Tacloban, Leyte.
4: Mas magaling
3: lechon.
4: Sa ganyan eh.
3: Masarap yung lechon dun eh.
4: Yeah?
3: Oo. Tsaka yung moron nga.
4: Ah.
3: Moron. Yung suman na moron.
4: Mm.
3: Tapos nandun yung mga, pinabili pa ako dun eh, tawag dito, piyaya. Pero yung malaki yung gusto ko, yung sa airport na bibili.
4: Mayroon bang malaking piyaya? Diba bilog yan?
3: Ganito kalaki, Tita.
4: Square?
3: No, bilog.
4: Bilog na malaking piyaya.
3: Oo, bilog na malaki. Doon sa may malapit sa airport ko binibili.
4: Ewan
3: ko nandun pa.
4: Pampamilya yan for sharing.
3: Pero ang sarap niya talaga kasi, para medyo mas malutong siya compared dun sa maliliit na piyaya.
4: Partner yung piyaya kasi, may iba-ibang flavor, right?
3: Yeah, may, gusto ko yung original.
4: Original.
3: Yung parang sugar lang na sinunog, di ba? Gusto ko yung
4: brown
3: original.
4: Sugar. Ba?
3: Yung iba kasi may ube, tapos meron ako nakita, ano ba yung kulay green, di ba? Pandan, may nakita na ako. Mm. May corn, nakakita na rin ako. Pero I like it original. Yung piyaya talaga na original.
4: Ano yung sinabi mo unang pagkain? Nakalimutan ko.
3: Moron. Yung sumang moron. Yung okay. May chocolate.
4: Chocolate pala yung secret
3: dyan. Oo. Kaya white and chocolate yun na parang naka-roll. Na, parang alam mo yun, naka-ganon. Masarap.
4: May nabibili ba dito somewhere here?
3: Meron ba? Meron yata sa mga mall eh. Nakita ko meron nakakabili sa mall.
4: Sa
3: may mga
4: tindahan
3: ng, yes. Tsaka yung mga tindahan ng mga kakanin, may sumang moron.
4: Sige.
3: Oo, masarap yun.
4: Hanap tayo mamaya. Hanap tayo mamaya.
3: Maaga pa.
4: Maaga pa?
3: Oo, mga 10 pa yun. Ay, tulog na tayong dalawa.
4: So, Glenda. Ayan. Yung tanong ni Glenda ng Tacloban.
3: Aha.
4: May tanong siya dito, Tita Doc Lulu, totoo po ba na mas maganda ang intimacy kapag hindi pinaplano? Mm-hmm. O sagutin natin ito, partner, ha?
3: Mm-hmm. Sige.
4: Alam mo, pag hindi pinaplano, ang tawag doon,
3: surprise
4: or spontaneous.
3: Okay? Mas gusto ko yun.
4: Right. So, spontaneous is exciting, but it is not always better.
3: Tama.
4: Okay? So, bagitin natin dito kung ano yung pros ng unplanned intimacy.
3: Okay.
4: Kung okay ba yan? Mm. Ano yung pros na importante? Nabanggit natin partner, mas exciting, tama ba?
3: Tama.
4: Mas exciting.
3: Mas exciting.
4: Yeah.
3: And the person, parang feeling niya talaga gustong-gusto mo siya.
4: Right.
3: Diba? Love na love mo siya.
4: Correct. So may fun, may surprise, may element na ganun eh.
3: Yeah.
4: No? Yung pangalawa partner, meron yung yung passion.
3: Yes.
4: The passion is there eh, di ba?
3: Kasi nga nagmamadali, surpresa eh.
4: Yeah.
3: Diba?
4: So it feels raw, feels driven, tama ba?
3: Mm-hmm. Okay. Yung vulnerability ninyong dalawa nandun.
4: Correct. Okay, so pangatlo is yung word na freedom.
3: Yeah.
4: No?
3: Oh.
4: Walang pigil eh, no?
3: Yung correct.
4: Freedom.
3: Yes. Wala akong pakialam kung may makakakita.
4: Parang sudden feeling of energy and desire.
3: Mm-hmm.
4: Oh, galing, no?
3: Tapos na-echo ni-reciprocate ng partner mo, di ba?
4: Naku, kaboom yan. Eruption of the volcano.
3: Correct, oo. Talagang magiging super exciting and super memorable yun, Tita.
4: Right. Ito naman, partner, yung pros ng pagpaplano.
3: Okay.
4: Okay, so very important din yun kasi nag-prepare ka eh.
3: Tama.
4: Okay?
3: Of course. Parang may, kaya lang may parang script, kumbaga.
4: Yeah.
3: Hindi, plano kasi, alam mo na somehow yung in-expect mo and yun din yung goal mo na ma-achieve, na mapaligaya yung partner mo.
4: Yes. So, yun nga, parang may routine, but it's okay kasi pinaprioritize mo naman yun, di ba?
3: Well, oo. Somehow, parang expression of love din yun na you're taking time and effort, di ba?
4: Oo.
3: Para siya ay mapasaya. At ikaw din naman sa sarili mo.
4: Mm-mm.
3: Oo. Well, dapat naman mayroong planado, pero meron din dapat surpresa o yung spontaneous, yung hindi niyo inaakala.
4: So, you can do both, right?
3: Yes.
4: Yes.
3: It adds spice dun sa pagsasama.
4: Mm-hmm. Importante, you are both comfortable.
3: And willing.
4: Tama ba?
3: Oo. And willing.
4: Yes.
3: Mm-hmm.
4: So, nabanggit natin partner kanina, yung tanong kanina, ibalikan lang natin yung edad, no?
3: Yeah.
4: Yung if it's
3: kung may
4: okay.
3: Epekto.
4: Kung may epekto.
3: Mm-hmm.
4: So, we mentioned about refocusing on the quality.
3: Yeah.
4: Okay? Para makafocus ka dyan, kaming dalawa ni Amy, madalas namin sinasabi yung tatlong C para maging big C.
3: Ah.
4: So partner, yung first C is about
3: communication.
4: The second C is you
3: connect. Yes.
4: At kung may problema, may erectile dysfunction, may pagkatuyo, yan ay being creative.
3: Yes, be creative kasi syempre gagawin nyo ng paraan.
4: Right. Mm-hmm. So, that will lead to the big C, which is the
3: climax. Okay, ayan. Yeah. Dapat talaga, pero alam mo, Tita Doc, kahit na wala pang edad, kailangan talaga maging creative sila.
4: Naman.
3: Diba? Para yung sinasabi ninyo, paulit-ulit na lang.
4: Uh-oh.
3: Eh siguro, pareho kayo tamad mag-isip. Gusto ninyo pareho, sugod lang ng sugod, higa lang ng higa. O, diba? Tapos, hindi pwede laging si lalaki lang ang nag-iisip. Mm-hmm. Kailangan si babae din. Dapat, uy, ate, dapat may ambag ka naman.
4: Dapat talaga.
3: Tama, hindi pwede puro si kuya. Si ate din nag-iisip at gumagalaw din. Kasi tandaan nyo, ha, pag kayo'y nag-asawa, for long haul yan, yung relationship ninyo, ning panghabang buhay yan. Kung isa lang ang nag-iisip, anong mangyayari?
4: Boryo na, boring.
3: Correct. O, kaya huwag nyo sabihin boring na. Eh, kasi siguro, pareho kayong hindi na naghahanap ng paraan.
4: Yes.
3: Okay, takes two to tango, parati. Mga ning, okay. Ayan, ulitin natin ang tanong natin, Tita Doc.
4: Okay, so ano mas gusto po, no? Sa umaga ba o sa gabi ang pagtatalik at bakit?
3: Mm-hmm. Ipadala po ang inyong mga sagot sa 0919-278-3000 or tawag kayo sa amin.
4: Tawag po sa 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673.
3: Okay, so now, we're down to ano na? Grabe, ang bilis ng oras. One and a half hour na lang tayo, Tita Doc.
4: Bilis.
3: Oo, kaya punta na tayo sa pangatlong topic natin, ang Adam's Apple.
4: Up!
3: Na last week natin to dapat eh. Diba?
4: Yeah.
3: Oo, hindi natuloy. Ano ba itong buto na to sa lalamunan ng mga lalaki? At mga lalaki lang ba talaga ang meron nito? Alamin.
4: So, sa mga lalaki, kapansin-pansin po yan, nakikita ninyo parang may bukol.
3: Dine, oh. Okay. Sa gitna.
4: Yeah. At parang sinasabi nila, pag may Adam's apple daw at lumalalim yung boses ng lalaki, nagbibinata.
3: Yun nga sabi. Di ba kasi nga naman pag bata, wala pa.
4: Yeah.
3: Tapos pag lumalaki na yan, nagbibinata na siya. Uy, binata na siya. May Adam's apple
4: Tama.
3: Na. Tapos mapapansin mo talaga yung boses niya, nagbabago na.
4: Tama.
3: Mm-mm.
4: Okay? So alam mo yan, yung Adam's apple na yan. Nandyan yan kasi diba mag-anatomy tayo ng konti, partner.
3: Okay. Sa liig ulit.
4: No, yung pinakaloob. May tinatawag na thyroid cartilage.
3: Mm-hmm.
4: It's a cartilage.
3: Mm-hmm.
4: Pag yan ay nag-fuse at sumobra yung tubo sa gitna, yan yung Adam's apple.
3: Ah, so sumobra lang pala yung tubo.
4: Yes.
3: Okay.
4: So, yung thyroid cartilage na yan, it protects our larynx.
3: Okay,
4: yung voice box.
3: Mm-hmm.
4: So, importante yan. So, partner, mapapansin mo, no, sa pag, we talk about anatomy and physiology, no, yung thyroid cartilage na yan, pag yan ay malaki at pahaba,
3: mm-hmm,
4: yung boses ng lalaki,
3: mas malaki.
4: Mababa.
3: Ah, so totoo pala yun.
4: Correct.
3: Na kapag mas malaki yung Adam's apple, mas maganda ang boses.
4: Yes, mababa.
3: Oh.
4: Parang baritone o bass.
3: Yes, Actually, I have a pamangkin in Cavite.
4: Ganyan?
3: Ngayon, ano siya, tawag dito, nagigitara siya sa banda eh.
4: Aha.
3: Uh-huh. Nag-school band nila sa Lasal, sa Cavite.
4: Yeah.
3: Pero nakita ko ang laki ng Adam's apple niya at lumalaki yung bata. Ang ganda ng boses.
4: Ayun.
3: So, si Ken, hi Ken. Kahit tulog ka na.
4: Ilan taon si Ken?
3: He's 19 or 18.
4: Bata pa,
3: pero ang gwapo, mukhang Korean yan. Si Ken.
4: Mm-mm. Naman. Ken.
3: Uh-huh.
4: Okay, so, it's a laryngeal prominence. No, nakausli po yan sa bahagi sa harap ng liig ng lalaki. Mm-hmm. Nakadalasan ikaw po yan. At that it's because of the production of more testosterone level sa lalaki.
3: Aha, so may kinalaman siya sa testosterone.
4: Yes.
3: Okay.
4: At the age of puberty.
3: Aha.
4: So, ang babae, you will notice some women,
3: meron
4: din.
3: Oo.
4: Okay? Sa lahat ng tao, may ganyan eh.
3: Kaya niloloko, actually, sa kababaihan, niloloko ng mga lalaki sa high school kapag meron o college na ano daw, LGBTQIA+ member. Kasi nga daw, meron.
4: Yeah.
3: Pero hindi po.
4: Yes. Uh-oh. So, male or female, pwede po magkaroon ng Adam's apple.
3: Ayan.
4: Kaya lang, mas malaki sa lalaki because of more testosterone level.
3: Oh, yun. Pero bakit pa Adam's apple? Bakit hindi Eva's apple?
4: Kasi nga, no, parang inakibat nila doon sa pagkain na ni Adam.
3: Mansanas.
4: Okay. Na bumara daw, ganoon. Pero it has nothing to do with, you know, okay.
3: Wala yun lang. Yun lang ang naisip nilang ipangalan doon sa buto na yun.
4: Tama.
3: Okay.
4: Mm-hmm. So it's just a name.
3: Okay. Oo, dito ba yung tatlong boys natin?
4: Meron kayo.
3: May mga Adam's apple ba kayo? Sino sa inyo?
4: Meron yung isa, si Patrick.
3: Si Patrick meron.
4: No, obvious na yung ano niya.
3: Ayan. Pero maliit. Yung dalawa wala. Ito pala. Oh, okay. Good. Ito naisip ko lang. So pag medyo chubby, tendency wala.
4: Pag chubby, pwedeng natatakpan lang ng
3: pero nandoon.
4: Oo.
3: Hindi ko sinasabing may chubby doon ah.
4: Actually, sinabi ko na sa kanya mag-reduce.
3: So pwedeng kasi nga dahil nga sa ano ng katawan, kaya pwedeng natatakpan.
4: Pwede.
3: Kaya nga 'di ba sinasabi natin, even yung mga models, actually yung mga models na alala ko,
4: meron.
3: Pag naglalakad sila makikita mo kasi 'di ba yung buto nila dito nakikita, tapos may meron sila dito.
4: Yes.
3: Oo, mapapaisip ka talaga, lalaki ba 'to? 'Di ba? So hindi.
4: Hindi. So okay. It's a laryngeal prominence.
3: Okay.
4: Okay? So, pag short neck ka, pwede hindi rin mapansin eh.
3: Mm-mm. Oh, mayroon din tayong kakilala, short neck.
4: Sino?
3: Parang yun yung pinato nga yung ulo sa...
4: yung binabanggit mo last time. Uy, baka nakikinig ngayon yan.
3: Nataga dito, did you? Oo, galit na galit yung sahin kasi Tita Doc, sinasabi ko, nag-t-shirt ka na naman tawag dito.
4: Ano?
3: Nag-turtleneck ka na naman, wala ka namang neck.
4: You know, okay. So may tanong dito, kailangan ba daw tanggalin yan? Siyempre hindi.
3: Ano mangyayari pag tinanggal yon, Tita Doc?
4: Dapat hindi eh.
3: Pero kunyari
4: lang. Okay, kunyari
3: lang. Kunyari si binibining gandang hari.
4: Yes.
3: Oh, diba?
4: Okay, so for some, sa LGBTQ,
3: yes.
4: Okay, they parang pinapatanggal yon. Okay, parang ni-scrape lang. Because that gusto nila maging, you know, the transgender woman.
3: Oo, pero si binibining gandang hari yata hindi naman pinatanggal.
4: Baka maliit lang yung kanya.
3: Oh, actually, hindi. Kasi kita yun sa kanya noong hindi pa siya trans, di ba?
4: Yes.
3: Kita yun sa kanya. So, iniisip ko ngayon, although wala pa ako nakita ulit picture niya, kung anong ginawa doon. Kasi talagang kitang-kita yung ano niya. Sa kanilang mga padilya, siya yung kitang-kita.
4: Okay. Mm-hmm. So, very important po yan, ano? So, kung tutuusin, hindi po siya pinapatanggal, ha?
3: And what happens pag pinatanggal, Tita Doc?
4: Baka magka-problema, no? Pati yung pagsasalita mo, paglulun mo, ang daming magiging problem.
3: So, hindi lang boses mo yung maapektuhan?
4: Hindi lang.
3: Okay, so that diba, important. No?
4: Sayang. Mm-hmm. Sayang po yun.
3: Mm-hmm.
4: So, it's important na alagaan po ninyo yan, Adam's apple na yan, baka swerte yan, swerte.
3: Oo, di ba? Malay mo.
4: Mm.
3: Tsaka hindi naman yung ilalagay doon kung walang purpose. So,
4: yes.
3: May purpose po siya.
4: Tama.
3: Mm.
4: Okay? So, yung tinatawag na Adam's apple, alamat lang po yan, no? Wala niya ibig sabihin, kaya naging pangalan niya Adam.
3: Adam.
4: Mag-isip ka na ibang pangalan ng lalaki.
3: Kunyari, Paulo.
4: Paulo's apple.
3: Pangit, di ba?
4: Pangit, oo. Patrick's apple.
3: Kung John's apple.
4: Pangit din.
3: Pangit din.
4: Mm.
3: Oo.
4: Sino pa?
3: Kaya nga nung sinabi ko, Eva's apple, pasos pangit eh.
4: Eva's apple?
3: Kaya kasi di ba si Adam and Eve? Eve. O di ba si...
4: Eve's apple.
3: Oo, Eve's apple. Eva's apple. Di rin maganda.
4: Di rin maganda.
3: Oo, siguro talaga nung mga panahon na yon, nung natuklasan yung Adam's apple, naisip talaga ipangalan kay Adam.
4: Si Adam. Ay, naku.
3: Okay.
4: May kilala ka bang Adam na... friend mo?
3: Adam. Wala akong friend na Adam.
4: Bihira yung pagpapangalan na Adam.
3: Yes, oo. Parang mostly nasa foreigners, diba? Oo, pero ito yung mga black people, diba? Makikita mo very prominent yung kanilang Adam's apple. Ang gandang tingnan. Diba? Sa mga movies, makikita mo yon. Pero may mga lahi, mga, parang nasa sa Asian side, parang hindi masyadong prominent yung Adam's apple. Like Koreans, hindi mo makikita mo na hindi sila masyadong prominent.
4: Si ano kaya? Si Darren Espanto?
3: Yeah. Oo.
4: Parang malaki.
3: Kita. At saka si ano, naalala ko si Dao Ming Zhu. Si Dao Ming Zhu.
4: Malaki.
3: Di ba si Dao Ming Zhu? Kitang-kita. Kitang-kita yung kanyang Adam's apple at napaka-sexing tingnan. Uy, pero meron tayong color.
4: Ay!
3: Yes. Uy, alam ko yan. Parang taga dyan ako. Malapit dyan. Oo.
4: Tagkawayan.
3: Yeah, Tagkawayan, Quezon. Tawagin natin.
4: Alright.
3: Magandang nagmamadaling araw sa'yo, Susan, from Tagkawayan, Quezon. Susan?
4: Hi, Susan.
2: Magandang
4: morning.
2: Umaga po.
3: Oh, Susan, kumusta dyan sa Tagkawayan?
2: Okay naman po.
3: Maganda ba ang dagat ngayon?
4: Maulan ba dyan ngayon?
2: Okay naman po, pero hindi naman po kami tabing dagat. Malayo po kami sa dagat.
3: Ah, saan ka banda doon sa Tagkawayan?
2: Dito po kami sa may Kabukiran po.
3: Ah, nasa Kabukiran. Kasi Susan, malapit ako dyan. Actually, hindi may mga kamag-anak ko sa Tagkawayan, Tita Doc.
4: Which is malapit sa dagat?
3: Yeah, oo. Mm-hmm. Doon ako sa sentro kasi.
4: Okay.
3: Tapos, may most of my family sa susunod na bayan, sa Del Gallego. Ayun, alam mo yan, Susan?
4: Wow.
2: Yes po.
3: Ah, okay. It's nice. Nice to hear someone from Tagkawayan.
4: Oo nga.
3: So, naku, I'm so happy. So, napatawag ka, Susan. Bakit?
4: Tasagot sa tanong?
3: Tasagot ka na?
2: Ma'am, sagot lang po ako dun sa topic.
3: Aba, sige nga. Anong sagot mo dun sa mas gusto mo bang maging intimate sa umaga o sa gabi?
2: Oy? Para sa akin, sa gabi.
4: Ooh. Bakit?
3: Bakit?
4: Babae ito ha?
2: Kasi po, tahimik at medyo madilim.
4: Madilim.
3: Tama nga naman.
4: Madilim.
3: Madilim.
4: Oo.
3: Talaga. Ano pa? Yun yung dahilan. So, ikaw ba, Susan?
2: Yan lang po, Andrea. Tsaka, mas feel ko po pag gabi.
3: Ah, mas feel niya pag gabi.
4: Malamig siguro.
3: Uy, malamig sa Tagkawayan eh.
2: Yes. Lalo na po gabi.
3: Oo, lalo sa gabi. So, ikaw ba, ilang taon na may asawa ka na ba, Susan?
2: Mag-35 na po. Aba? Wala pa po akong asawa, pero may boyfriend pa.
3: Oh. Aba, may boyfriend ka na.
4: 35? 45.
3: Oh. Pero ang ganda dyan sa inyo. Okay, ilang taon na kayo ng iyong boyfriend?
4: Mm.
2: Yeah. 4 months pa lang po. Pero LDR po kami.
3: Ah, LDR. Nasaan siya?
4: Aw, layo. Saan siya?
2: Medyo malayo po.
4: Nasaan? Nasa Pluto, nasa Mars.
3: Saan siya? Nasa Maynila ba? Nasa ibang bansa?
4: Nasa
2: Pangasinan.
3: Pangasinan.
4: Oh,
3: okay. Magkalayo nga silang
4: malayo
3: dalawa.
4: Malayo bang Pangasinan sa Quezon?
3: Oo, Tita Dok. Magkabila, norte yung Pangasinan. Sa south naman itong Tagkawayan, Quezon. Kasi sa Tagkawayan is the last bayan ng Quezon Province.
4: Okay.
3: Yung susunod doon, yung Del Gallego, that is Camarines Sur already.
4: Okay.
3: So, malayo-layo itong kay Susan.
4: Katuwa naman, paano sila nag-meet?
3: O, paano kayo nag-meet?
4: Tayo.
3: Pwede ba tayo? Pwede mo bang ikwento?
2: Actually, hindi pa po kami nag-meet.
3: Oh! So, sa online pa lang?
2: online po.
3: Okay. So, saan kayo? Sa Facebook? Saan? Sa chat kayo nagkausap?
4: Sa?
2: Hindi po, dito lang po, sa call lang po, sa may nagpakilala lang po.
3: Nagkatawagan sila.
4: Kaling, okay. No, unique naman ang inyong relationship.
3: Kaya nga, naku, so ano, plano mo, plano ba niyang pumunta dyan sa Quezon?
4: Mm-hmm.
3: Para dumalaw sa'yo?
2: Hindi po alam.
3: So, uy.
2: Usapan naman po yan.
3: Oo, pero ayun, namnamin mo yan kasi alam mo kung bakit. Exciting yung ganyang part ng relationship, Tita Doki. Yung ligawan. Diba? Nakakakilig.
4: Yes.
3: Kaya naman pala, ang ganda ng ngiti nitong si Susan.
4: Naman.
3: Kahit madaling araw.
4: You know? Ay, Diyos ko naman.
3: Okay. So, anong pinagkakaabalahan mo, Susan, kapag ka-umaga?
2: Wala naman po. Di ka lang naman po ako sa bahay.
3: Nasa bahay ka lang.
2: Sa mother ko.
4: Yes. Anong work ni Susan? What do you do?
2: Wala nga po eh.
3: Nasa bahay. Lang po sa bahay. So, inaalagaan mo lang si mama?
4: Oo nga.
3: Oo.
2: Parang gano'n na nga po.
4: Oo nga.
3: So, kasama niya si mama niya sa bahay.
4: Tanungin ko, partner, no, since madalas ako magtanong sa pagkain. Anong masarap sa Quezon, dyan sa Tagkawayan?
3: Ayan, sige.
4: Susan, anong papakain mo sa akin? Pupunta kami dyan.
2: Ayan. Parang kakanin po.
3: Kakanin? Yes. Kakanin.
4: Kakanin?
3: Kakanin. Oh, masarap ang mga suman dyan, di ba, Susan?
4: Suman.
2: Yes po, yung ano po yung suman na ano, na kamuting kahoy.
3: Oo, kamuting kahoy, yung triangle, yung shape.
4: May suman kasi, partner, na hindi nilalagyan ng coconut. Gusto ko yung matamis. Ano ba tawag doon?
3: Yes, suman sa lihiya.
2: Yes.
3: Di ba, Susan?
2: Yes. Pero yung iba po talaga, nilalagyan po talaga siya ng coconut. Yung iba naman, pag gumagawa niyan, hindi na yung red na asal na lang po nilalagyan.
3: So, maraming gata yun, Tita Doki. Okay.
4: Partner, ano yung sumang hubad?
3: Sumang hubad?
4: Yes.
2: Yung sumang hubad, ang tawag din dito ay...
4: Ano ba yun?
2: Ano yata? Karyoka. Yata tawag dito sa...
3: Karyoka. Karyoka. Okay.
4: Walang balot eh. Yeah. Kaya hubad.
3: Hindi ko alam yun.
4: Partner.
3: Hindi ko alam yung sumang hubad, Tita Dok.
4: Hindi nga. Google
2: dati,
4: mo.
2: Yung po yung...
4: Ano?
2: Yung din po kasi yung madalas na niloloto ng nanay ko. Noong magkakanin pa siya. Yung sinasabing sumang hubad.
3: So meron din nga doon. Carioca ang tawag daw doon sa Tagkawayan.
4: Ay, sandali. Panay dessert ah. Wala ba yung
3: pero pagkain? Meron dyan, masarap dyan, di ba, ano, sa Tagkawayan. Alam mo, andyan pa ba yung siopaw?
4: Mm-hmm. Siopaw.
2: Yes, naman po. Meron pa naman.
3: Meron pa. Ano siya marami? Meron kasi tindahan ng siopaw doon sa Tagkawayan na popular. Mostly nasa parang pork shell, asado siya. Pero masarap, 'di ba, no? Kakaiba siya, ano, susan.
4: Bakit kakaiba?
2: Yes po.
3: Basta masarap yung banya, Tita Doc. Iba.
2: Masarap siya.
3: Tapos nandiyan din, marami ding mga paninda dyan na mga isda, kasi nga dagat yung ano no. Although si Susan ay nasa Bukirin area. Pero marami siya seafoods, Tita Doc. Tapos maraming...
2: Yes, marami po talaga ang mga seafoods dito.
3: Ayan. Naku, Susan, minsan pag ako'y nakauwi dyan, kailangan makita kita at makilala.
4: Aha. Sama mo ko.
2: Pwede na ganito. Pumunta po kayo dito sa
3: ayan. Oo, dalaw kasama. Pag umuwi ako, ikaw ang dumalaw doon sa bahay ko. O, meron diba? Bang... In-invite si Susan.
2: Iwan ko lang po kung ano po.
4: Meron bang, ano partner, tanong ko lang, no? Meron bang mga alimango or, you know,
3: yes,
4: the crabs?
3: Marami, Tita Doc. Di ba, Susan, no, marami diyang hipon at mga alimango?
2: Yes po.
3: Yan ang bagsakan, Tita Doc.
4: Basta malaki, 1
3: yes,
4: kilo ang isang alimango. Yeah,
3: diyan ang bagsakan kasi. May mga galing...
2: Lalo na po ano, doon po sa bayan ng Tagkawayan.
3: Sa bayan.
2: Po yung tumaitan doon.
3: Oo, yung mga huli sa iba-ibang bayan, diyan dinadala. Tapos yun yung isi-ship.
2: Yes,
3: isi-ship
2: po.
3: Papunta rito sa Manila.
4: What about ang talaba, hindi eh.
3: Meron din dun.
4: Meron din.
3: Talaba, tahong, meron din, pero dagat lahat yon.
2: Yes, may talaba din po talaga dito.
3: Oo. Doon sa Tagkawayan, sa may Pampang, doon sa may parang beach area, doon, Tita Doc, magdala ka ng mga dalawang sako, mapupuno mo na ng tahong, hindi pa ubus yung tahong doon sa tabing dagat.
4: Wow, ganun?
3: Diba?
2: Sobrang dami.
3: Hindi na nila pinapansin, Tita Doc.
4: Pinamimigay na lang.
3: Hindi, kanya-kanyang kuha na lang doon sa tabing dagat.
4: Okay.
3: Ganun ang tahong doon. Sa dagat mismo yon.
4: Yeah.
3: So, paghibas, ang tawag namin, paghibas, kuha ka na lang doon.
4: Ano yung word na yon?
3: Hibas. Ibig sabihin,
4: ano yun?
2: Low tide. Wala ng tubig.
3: Low tide.
4: Low tide.
3: So, puro, ano yon, aatras yung dagat. So, puro tahong yung paligid noon. Okay. Ayan. Naku, Susan, salamat sa pagtawag mo mula sa Tagkawayan. Tawag ka ulit, ha?
2: Yes.
3: Yes, lagi ka ba nakikinig?
2: Po yung ano ko dyan, darling ko dyan, makikinig si Sagani Bautista. Yan lang po.
3: Ay, nakikinig si Sagani Bautista.
4: Sagani Bautista.
3: Hi, Sagani. Yung binabati ka ni Susan from Tagkawayan, Quezon. Meron ka bang request na kanta para kay Sagani?
4: Mm-hmm. Uy.
2: Yung po, ano nga ba yun?
4: Nakalimutan na.
3: Just tell me you love me.
4: Sino bang singer niya?
3: Just tell me you love me. Okay. Sige. Susan, abangan mo yan. Patutugtugin namin yan, ha? Mm. At kay Sagani.
2: Okay po.
3: Okay, salamat.
4: Thank you.
2: Salamat po. God bless.
3: Ayan, God bless to you. Ayan, si Susan from Tagkawayan, Quezon. So, just tell me you love me by
4: Meron siya.
3: John
4: Very
3: Ford
4: good.
3: Colley, tama ba?
4: Oo,
3: ayan. So, ayan. So, siguro, Tita Doc, magpatugtog muna tayo ulit.
4: Nga. Wait lang, partner.
3: Ano?
4: No, Tagkawayan. Marami bang kawayan dyan?
3: Yes.
4: Word na yan?
3: Actually, noon. Noon, okay. Nung unang, ano,
4: sige.
3: Maraming Tagkawayan. Kaya naging Tagkawayan.
4: Okay.
3: O, yun yung sabi, ha? Okay. So, dyan lamang po kayo. Dahil, syempre, ito na Susan and Sagani, yung inyong tugtog. Patutugtugin na namin muna. Huwag kayong aalis dahil di pa po tapos ang... Private Talks.
0: Your song request.
1: Song request.
0: On Private Talks.
1: Private Talks.

0: sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pag-unlad ng ekonomiya.
1: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
0: Transportasyon.
1: At tiyakin tama ang kalidad, matibay, at nasa takdang oras ang pagtatap.
0: Kalusugan.
1: Kapag may kailangan kayong dalhin sa emergency, covered na rin po yan ng PhilHealth.
0: Kabuhayan. Mga batas na mag-aangat sa buhay ng mga Pilipino.
1: Mahalaga ang bawat buhay ng Pilipino.
0: At mga pangako at proyekto ng ating gobyerno sa nakaraang taon, susuriin kung nabigyang katuparan. Alamin at tutukan sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. The DZMM Special Coverage ngayong July 27, simula alauna ng hapon. Pangungunahan ni Rica Lazo, Peter Musngi, Danny Buenafe at Tony Velasquez sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga Pilipin, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: EZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 3 minuto makalipas ang alas 3 ng nagmamadaling araw.
1: Talk to Doc Lulu Marquez. Doc Lulu Marquez on Private Talks. Call me Imee. Imee on Private Talks.
0: Tayo, balik bayan tayo. Tuloy-tuloy tayo sa Private Talks, last hour of the program. Hanggang yes. 4 a.m. po kami. Pero bago tayo magtuloy-tuloy, Tita Doc, sa ating discussion, which is ang susunod ay Tears. Yeah. Diba? Dati Tears. May paborito akong band.
2: Tears, pangalan niya Tears?
0: Tears for Fears.
2: Oh, banda yun?
0: Yes, band yan. Dalawa sila and then may drummer.
2: Oh, diba?
0: So, Tears for Fears. Ang dami-dami niyang mga sikat na kanta.
2: Asaan na sila ngayon?
0: Ngayon, may edad, no? Mga 50 plus na o 60 na yata sila. Yeah, kasabayan yan ng mga Wham! And then, sino pa ba? Spandau Ballet. Yeah, yung mga ganon. Spandau Ballet. Ayan. Tapos, ano pa ba? Ano pa ba yung dating mga sikat na banda na talagang, Duran Duran. Ayun, isa pa yun. Ang gagwapo. Duran Duran. Ayan. So, anyway.
2: Saan yun? Sa abroad yun?
0: Sa abroad, yes. Dito.
2: Family Birth Control?
0: Ha?
2: Ah, ano? Family Birth Control ba?
0: Alin?
2: Yung pangalan ng banda.
0: Hindi, ako yun. Hindi, wala. Duran Duran. Duran Duran, Tears for Fears, Spandau Ballet, Wham. Yun yung mga sikat nun. Pero wala akong alam masyado. Sila Eminem, pero pagka local, wala akong masyadong alam, Tita Doc.
2: Okay.
0: Ayan, so anyway. Ito, meron dito. Sabi niya ni Cynthia ng San Pedro, Laguna. Mas gusto daw niya sa gabi kasi mas may privacy kami. Uy, parang si Susan.
2: Uh-huh.
0: At kapag umaga kasi, ang dami pang gagawin sa bahay. Mas relax ako kapag tapos na ang mga responsibilities.
2: Mm-hmm.
0: Okay.
2: Yes. Mm-hmm. O, ito may tanong, partner.
0: Kaya nga eh.
2: Sa Las Piñas, si Mayet, sabi niya, Tita Doc, Lulu, normal lang po ba kung mas gusto ko lang talagang maglambing at magyakap kaysa maging intimate? May ibig sabihin po ba yun? Okay.
0: Aha.
2: So, inaatin konti siguro yung music.
0: Ayan. Yeah.
2: So, ito. Ganyan na lang yan, Mayet. Explain ko lang ha. Very important. So, ang tanong, anong edad mo? Hindi ko alam. Okay?
0: Hindi niya nasabi.
2: Pero generalize na lang natin ito, partner,
0: yes.
2: No?
0: Uh-huh.
2: So, itong sinasabi mo can be a combination of physical,
0: and age,
2: psychological,
0: okay,
2: at saka lifestyle factors.
0: Mm-hmm.
2: Kaya bakit ganyan lang ang gusto mo?
0: Lambing, okay? At yakap lang.
2: Naman. Mm-mm. For example, both of you, hormonal changes, baka bababa na yung testosterone, at saka estrogen.
0: Yes.
2: Hindi ba? And of course, baka may diabetes, mm-hmm, may medical condition, mm-hmm, or may mga gamot na iniinom.
0: Yeah.
2: Tama?
0: Oo.
2: And then, isa pa, partner, hindi din niya sinabi kung anong trabaho.
0: Correct.
2: Do you think yung pagod at chronic stress can lead to that? Pwede.
0: Oo. Tsaka siguro ang tagal na nila. Yung tagal ng relasyon nila, Tita Doc, is
2: tama,
0: a factor also.
2: Correct.
0: Diba?
2: So, Mayet, alam mo, o kaya meron silang relationship issues?
0: Pwede din. Pero kasi, kung may relationship issues, Tita Doc, parang mas mahirap magyakap. Parang, diba, sabi nga nila, you can have sex kahit galit ka, pero di mo kayang yakapin yung tao.
2: Right.
0: Diba?
2: Okay. So, most probably, Mayet, it could be your age or meron kang physical

0: Minsan yung yakap ay mas may kahulugan. Mm-hmm. Diba? Kesa having the penis inside the vagina.
1: Yeah.
0: Mm-hmm. Okay, si Richard ng Antipolo may tanong din, Tita Doc. Ating Aimee, paano po kung pareho kaming busy at halos wala ng oras para sa isa't isa, paano po namin maibabalik ang sweetness?
1: Paano nga ba? So something like, partner, how do you keep the fire burning?
0: Yes, or how can you make the fire how can you make it lively again yung inyong relationship? Yun na lang nga, paano ba ibabalik yung sweetness? Kasi ba't ba natin ini-English to talaga?
1: Sige, so anyway, joke lang. Init ba?
0: Yes. Uh-huh. Kasi ito, parang nawala na. Kasi sabi niya, paano namin maibabalik ang sweetness?
1: So, bigyan natin naman ng tips.
0: Sige, bigyan natin sila ng tips. Tita Doc, mauna ka.
1: Simpleng tip siguro na dapat merong effort. Regular effort. Yes, siguro
0: kasi sabi niya, halos wala ng oras para sa isa't isa.
1: Yeah. And of course, lagi namin sinasabi, the open communication. Mm-hmm. And syempre, yung kalidad ng oras ninyo, dapat i-share ninyo sa bawat isa. Hindi ba, partner?
0: Tama. Oo.
1: May isang maganda partner, eh, di ba? Mm-hmm. Yung ini-schedule yung pag-make love.
0: Yes.
1: Intentionally.
0: Oo. Intentionally.
1: Do you think that's good?
0: Yes. Oo, kasi di ba, Tita Doc, sabi niya, wala ng oras para sa isa't isa dahil pareho silang busy. Okay, understand.
1: Yes.
0: Pero di ba, Tita Doc, you make time. Mm-hmm. You don't wait for the time.
1: Yes.
0: Ikaw ang gagawa ng panahon at oras. Mm-hmm. Kung gusto pa ninyong dalawa.
1: Tama.
0: Yun muna yung pag-usapan ninyo.
1: And you listen to each other, no?
0: Yes.
1: Hindi lang sa anong need ng pangatawan ng isa.
0: Tama.
1: Pero yung teya mo, dapat makinig ka, teha.
0: At siguro, dapat panag-usap kayo, malinaw yung goal. Is it para lang mabalik yung sweetness, para magkaroon ng sex, o para mabalik yung inyong, yung dati ninyong intimate relationship. Diba?
1: Oo. Very important.
0: Yes. So you make time, you don't wait for the time.
1: Yes.
0: Oo.
1: At pag nag-uusap kayo, pag nag-uusap kay Richard, bitawan yung cellphone.
0: Tama.
1: Ha?
0: Oo.
1: Hawak-hawak pa yung cellphone, nag-uusap na eh.
0: Correct.
1: Hindi ba? Oo.
0: Kasi parang, signal na importante ka kesa dito sa mga tao sa cellphone ko.
1: Yes.
0: Of course, importante yung trabaho. Pero, di ba, importante din muna yung relationship ninyo sa isa't isa.
1: Yeah. Diba? Yung binanggit nga ni Aimee kanina, very important, no, yung pag you show appreciation.
0: Yeah.
1: Important yun, diba? Physical or verbal appreciation. Tama,
0: yes.
1: Yeah.
0: So, hindi totoong wala kayong oras. Mukhang nakakaligtaan ninyo yung mas importante.
1: Mm-mm.
0: So, yun ang tip ko lang. You make time, you don't wait for the time.
1: Yes.
0: Okay? Kung mahal ninyo yung isa't isa, ha?
1: Yeah.
0: Oo. Kasi yung sweetness, it will follow.
1: Yes.
0: Diba?
1: At kung meron man kasalanan, na-realize ninyo na meron mali, you have to forgive quickly.
0: Tama.
1: And then, physical touch pa rin, partner, is important.
0: Alam mo, totoo yung, Tita Doc, yung binanggit mo, you have to forgive quickly. Kasi pinoprolong mo, diba, ninyo, yung inyong tampuhan, ang nangyayari dyan, nagkakaroon ng wall, pataas ng pataas. Tapos palayo kayo ng palayo sa isa't isa. Diba? So, yun lang, yung sweetness, ibigay mo yung hinahanap ng asawa mo, yung asawa mo namang kausapin mo, sabihin mo sa kanya, ano yung hinahanap mo. And then, you listen to each other. Ito yung sinabi mo, Tita Doc. Kasi madaling mag-usap, pero yung makinig, mahirap. Diba? Akala nyo lang nag-uusap kayo, pero kung walang pakikinig na nangyayari, walang understanding na maaabot, wala rin, baliwala ang pag-uusap.
1: Tama.
0: Okay?
1: Partner, iiwanan natin yung Adam's apple, diba?
0: Mm-hmm.
1: Pero bago natin iwanan yun, nakalimutan ko sabihin yung Latin na pinanggalingan niya. It's a Latin phrase
0: na
1: Adam's apple.
0: Ay, talaga?
1: Pasok pa din yung pangalan ni Adam eh.
0: Ano sabi? Ano daw?
1: It came from the Latin words, pomum adami.
0: Ang daming pomum? Pomum adami.
1: Pomum adami.
0: Okay. Oh,
1: ando pa rin yung pangalan ni Adam, no?
0: Oo. Pero parang sinabing ang daming apple. Kung di mo naintindihan na Tinagalog mo, yun ang mangyayari.
1: Yes.
0: Diba?
1: Oo. So, sobrang tagal na, even 1600s pa yun na nasasabi nila, no?
0: Imagine, yung buto na yun na akala mo wala lang.
1: Oo.
0: Diba? Pero talagang it took massive research para malaman kung ano siya, para saan siya, paano mo pangalagaan, at hindi pwedeng mawala pala basta-basta.
1: Ayan.
0: Okay. So ayan, ang dami nating natututo.

0: Doon talaga ngayon, 'di ba? From paano ba? From jaw to leeg to Adam's apple, akyat tayo ng konti ulit sa mata.
1: Aha.
0: Punta tayo sa ating mga luha, 'di ba?
1: Luha. Pag-usapan na natin 'yan, partner.
0: Ano ba 'yung luha? Mm-mm. Pero bago 'yon, eto muna ulit 'yung tanong, ulitin natin. Tita Doc, mas gusto mo bang maging intimate sa umaga o sa gabi and bakit?
1: Aha.
0: Ipadala po ang inyong mga sagot sa
1: 0919-278-3000.
0: Yan. O kaya tawag po kayo sa amin sa 8924-4101 locals 5672-5673. Okay, so tuloy-tuloy tayo, diba Tita Doc?
1: Yeah.
0: Ang luha. May taong hindi halos umiiyak.
1: Yeah.
0: Pero may tao namang makakita lang na nalaglag ang dahon. Naiyak na.
1: Naiyak na.
0: Oh, diba? May ganun eh. May ganun tao. Meron tao mababaw ang luha.
1: Madamdami ba yan?
0: No? Sabi nila, ang taong mababaw ang luha ay mapagmahal na tao.
1: Talaga?
0: Talaga ba?
1: Mm-hmm.
0: Totoo ba yun? Alamin nga natin. Ano ang sinasabi ng siyensya?
1: So, tears, yung luha na yan, no? It's a natural na liquid na lumalabas sa katawan through a gland, partner.
0: Gland.
1: So, it's called the lacrimal glands.
0: Mm-hmm. Lacrimal glands.
1: Lacrimal glands. Ang purpose niyan is para malubricate yung mata ba?
0: Oh, di ba? Mm. Di ba pagka umiyak ka ng matagal, promise, ang linaw ng mata mo pagkatapos.
1: Lubricated. Dulas-dulas, no?
0: Mm-mm. Parang nalilinis talaga siya.
1: Right. Mm-mm. So, walang pinagkaiba to. I-compare ko lang, ha? Huh? I-compare ko lang to sa vagina.
0: Okay.
1: So, yung vagina...
0: Mata sa vagina. Okay.
1: Kung meron din kasing naglulubricate sa vagina ng girl.
0: Yes.
1: So, it's called, kung sa mata, is lacrimal glands. Uh-huh. Nung sa baba naman, Bartholin's gland.
0: Bartholin's gland. Parang ang tapang nung sa baba.
1: Bartolina.
0: Oo, ba na Bartolina. Bartholin's gland.
1: Bartolina.
0: Dito si lacrimal glands.
1: Uh-huh.
0: Okay?
1: Ayan. So, very important po yan, ano? Uh-huh. Sa bawat mata, meron pong lacrimal glands. So, ibig sabihin, inuugnay po yung pagluha. Sabi nga ni Amy, pwedeng pag nalulungkot.
0: Yes. Mm-hmm. Pag nalulungkot, masaya, or minsan na-allergy ka lang.
1: Tama.
0: Diba? Mm-hmm. Nangangati mata mo.
1: Yes.
0: Oo. Minsan, no reason at all. Talagang yung mata mo lang nag-shed siya ng tears. Kasi minsan, di ko talaga maintindihan. Paluha ako ng luha. Wala naman akong... ano,
1: tapos
0: diba?
1: Biglang namula, may sore eyes ka pala.
0: Yes, oo, kasi napasok na pala siya ng bacteria o ng virus.
1: Naman.
0: Diba?
1: Okay. Mm-hmm. So, hindi lang yan, partner. Pagdating sa sexual wellness, pagdating ko lang, kasi, kunyari, nag-oral sex. Tapos natalsikan, paano na?
0: Siyempre, maluluha. Kumbaga sa ano, napuwing. Diba?
1: Okay. Buti na lang, yung... seminal fluid ay hindi siya acidic, diba? Siya alkaline. So hindi
0: okay
1: naman,
0: lang. Hindi siya mahapdi.
1: Hindi siya mahapdi.
0: Okay. Mm. Pero just the same, mabibigla ka. Dahil anything na papasok dyan is parang foreign. Yeah. O, diba? Foreign object siya.
1: Mm-mm.
0: So yung mata mo, magre-react siya agad. Kasi wala siyang iba, Tita Doc. Wala siyang ano eh. Wala siyang protection. Diba? So pag nakamulat tayo, yung mismong mata, yan na yun.
1: Oo, correct. Okay. Tingin ako sa mata. Paano naman yung mga okay. Pag gumising ka, di ba, anong meron sa mata?
0: Muta.
1: Mm-mm. Ano sa English ang muta?
0: Ano nga bang?
1: Pearly shells.
0: Alam ko yun eh.
1: Sige.
0: Teka lang. Nakalimutan ko. Pero
1: mag-research kay Patrick.
0: Ayan. Muta in English. Ayan. Ita-type natin. Tanungin natin si Google. In English.
1: Bakit?
0: Booger. I booger.
1: Booger?
0: Yes. I booger or I discharge.
1: I booger.
0: Kasi may booger yung sa ilong, di ba?
1: Yung kulangot.
0: Pero ito, I booger ang tawag. Ibig sabihin, pang ano talaga siya. Pang dito.
1: Okay.
0: Para sa mata.
1: Yun. Sa pagkagising, kaya tayo naghihilamos para matanggal ang I
0: booger.
1: Booger.
0: Ayan, yung muta.
1: Muta.
0: Yun daw muta ay mix ng mucus, oil, and skin cells.
1: Ayun.
0: Kaya pala matigas.
1: Oo.
0: Diba? Tapos sa gilid lang siya.
1: Tama.
0: Okay.
1: Ayan. Okay. Yung pusa, napapansin mo, mutain, di ba?
0: Merong puso. Mm-hmm. Ay, may problema pagka ganun, tita. Uh-huh. It's an indication na meron siyang health problem.
1: Uh-huh.
0: Kasi ang healthy cat, walang muta.
1: Okay. So, paano niya tinatanggal ng kanyang muta?
0: Tinatanggal niya yung po, ginaganon niya. Uh-huh. Oo, yun ang panlinis niya. Ngayon, kung merong fur mom, uh-huh, si fur mom,
1: yung
0: magtatanggal. Uh-huh. Kukuha ka ng cotton na babasain mo.
1: I'm talking about, akala ko yung mommy, tapos yung papi, ay yung
0: mommy. Fur mom, yung mommy yung tao. Na tao.
1: Ah.
0: Oo, so kukuha ka ng cotton or buds, babasain mo para yeah, dahan-dahan mong tatanggalin. Oo.
1: Hindi siya magalit.
0: Hindi siya magagalit. Kasi yung pusa, kapag katiwala siya sa'yo, trusted ka niya, hindi siya magagalit. Oo.
1: Ah.
0: Pero pag hindi niya kilala, kakagating ka nun. Kakalmutin ka.
1: Oo.
0: Ayan.
1: Ayan na.
0: Oo.
1: Sige. So, yung tears, balik tayo sa tears, ha? Uh-huh. Ito ay hindi simpleng tubig. Okay, mahalagang papel yan sa pagprotekta ng mata,
0: mm-hmm,
1: laban sa infections nga, nabanggit ni Amy kanina, tsaka malinaw ang paningin,
0: tama,
1: at pagpapanatiliing mamasa-masa ang ibabaw ng mata.
0: Yes, kasi pag hindi yan mamasa-masa,
1: mm-hmm,
0: mangangati ang mata nyo.
1: Yeah, yung magiging, dry eyes.
0: Yes, magiging prone kayo sa infection.
1: Yes, hindi ba? Mm. Ngayon, pag may tumingin sa'yo, partner, ha? Malagkit ang tingin. Mm-hmm. Ibig sabihin ba, ano?
0: Alin sa dalawa? Malagkit yung tingin sa'yo, gusto ka niya?
1: Aha.
0: Or may pagnanasa siya sa'yo?
1: Ganyan.
0: Diba sabi nila? Sabi nga, parang kang hinuhubaran sa tingin.
1: Mm-hmm.
0: Tingin pa lang, hinuhubaran ka na. At mararamdaman ng babae yun.
1: Parang pinag-usapan na natin kanina yung hubad, ha? Hubad na...
0: Na suman.
1: Oo.
0: Tatanungin ko nga kung ano yung hubad na suman. Hindi ko talaga alam yun.
1: Meron din kasi yung hubad na longganisa.
0: Oo, tsaka yung hubad na lumpia, alam ko.
1: Yeah.
0: Oo, pero yung hubad na suman, meron. Yun ang hindi ko alam. Pero sige, sabi ni Susan, meron daw nun.
1: Kaya nga.
0: At niluluto daw ng mama niya.
1: Aha.
0: O, diba? Mm. So, tatanungin natin si Google.
1: Sige, punta muna tayo doon habang ginugugle mo yan.
0: Aha,
1: ano yung composition or chemistry ng luha? Tubig lang ba yan? Actually, yes, it's about 98 to 99% na tubig.
0: Aha.
1: Okay? So, nagbibigay siya ng enough moisture sa iyong mata, sa ibabaw ng mata.
0: Mm-hmm.
1: Pero aside from that, meron siya electrolytes, partner.
0: Wow, electrolytes. So, parang ano pala siya, no?
1: Ano?
0: Di ba pagka may electrolytes, ibig sabihin, magpapalakas yun sa'yo?
1: Naman. Mm-hmm. Okay? So, healthier yung iyong mata.
0: So, para siyang use sa, ano, sa swero?
1: Yeah.
0: Oh, diba?
1: So, meron siyang sodium, meron siyang potassium, may chloride, at may bicarbonate.
0: Ayan, okay? Alam ko na yung sumang hubad.
1: Ay, ano mo na yan, sumang hubad?
0: Ayan siya,
1: Ba't nga?
0: So, parang nga siya suman. May balot din siya initially. Pero tatanggalin din. Yung kulay green na balot na dahon.
1: Tapos isa-serve ba may syrup?
0: Yeah. Oo, yes. So, tapos meron siyang kulay green yung dahon niya. And then, pag tinanggal mo yun, tsaka mabubuhusan ng syrup na sugar.
1: Tarap.
0: Alam ko na. Okay.
1: Tapos, bakit yung...
0: Ganito yung ayos niya pag may balot pa.
1: Okay.
0: Oo, ayan. Talaga, sinurge. O yan, alam na. Sagot na natin ang tanong ni Tita Doc. So, yun pala. Yung balik tayo ulit sa
1: luha.
0: Okay, ang gulo ko.
1: So, may electrolytes, ha? May sodium, potassium, chloride, at bicarbonates. Important yan.
0: So, totoo pala na para siyang yung swero, Tita Doc.
1: Okay. Para mabalance yung acidity, kaya may ganon. Okay?
0: Okay.
1: So, kailangan yan. May protein na pa, partner.
0: Kaya nga, ino.
1: May protein, ha? May lysozyme, para tumulong yan na patayin yung bacteria, hindi ka magkaroon ng conjunctivitis, di ba?
0: So, yung mata mo. Kaya nga sinasabi, di ba, wag nating hugas, kasi nasisira mo din yung...
1: Natural
0: yung,
1: na, no?
0: Oo, yung environment.
1: Yes.
0: Yeah. Okay.
1: So, may lysozyme.
0: Uh-huh.
1: And aside from that, meron lactoferrin na tumutulong pigilan ang pagdami ng microbes.
0: Galing. Mm.
1: No? Akalain mo no? Lactoferrin.
0: Kaya nga. Tapos meron pa siyang immunoglobin. Immunoglobulin. Globulin.
1: IgA.
0: Okay,
1: so, nagbibigay ng protection laban sa infection.
0: Oh, diba?
1: Akalain mo, no?
0: Kaya hindi ka basta-basta magkakaroon ng problema sa mata unless talagang napabayaan mo or hindi ka naging careful.
1: Mm-mm.
0: Kasi kunyari ang sore eyes, hindi po siya totoong nasa hangin.
1: Mm-mm.
0: Diba? Yung kamay mo, na idiit mo, nahawakan mo yung area na may virus niya, tapos naiganyan mo.
1: Ayan.
0: Kaya nga tayo, hindi doon tayo dapat nagkukusot ng mata.
1: Hindi nga talaga.
0: Wag na wag.
1: Wag.
0: At kung talagang hindi mo mapigilan, yung gilid-gilid lang gaganyanin mo ng likod ng iyong kamay. Wag yung kamay.
1: Yes. At saka doon sa iba, kung may tissue, dapat yung tissue doon sa right eye, yung para sa right eye lang yun. Sa left-left lang.
0: Kaya nga, di ba, pag kamay, ito, tsaka ito. Hindi yung ito, ito.
1: Yes.
0: Diba?
1: Huwag mong pakialaman yung mata ng iba, ha?
0: Tama.
1: Pag sinabi mo, uy, ay, may muta ka.
0: Sabay ganun. Sabi, kanyari, mag-boyfriend kayo, mag-jowa kayo, mag-asawa. Han, meron kang dumi sa mata, tinanggal mo. Ay, naku, wag po. Opo, hindi po yung kasama sa pagmamahal. It may be sweet, di ba? Pero hindi dapat. Okay?
1: Sige. So, dagdagan natin yung komposisyon ng luha, partner.
0: Sige po.
1: Meron din siyang oil or lipids or mantika.
0: Oh.
1: Okay? Kasi kailangan niya, it's coming from the Meibomian glands.
0: Grabe, no?
1: Okay? Mm-hmm. So, importante po yung mga ingredients niya. At syempre, meron siya mucus.
0: Yun nga yung nakakatuwa eh. Pero mo, para pantay ang pagpatak. Yung alam mo, yun yung pagkalat niya sa buong mata mo. Pero meron pa palang mucus para lang dun.
1: Man.
0: Ang galing talaga ng nagdisenyo ng katawan ng tao.
1: Tapos ito pa, partner, di ba? Pag umiiyak ka, no? Bakit parang hindi nauubos yung luha, no?
0: Hanggat merong kang iiyak.
1: Yeah.
0: Oo. At merong iba-ibang luha, di ba, Tita Do?
1: Types of tears?
0: Yes.
1: Meron po yan, no? Ang una, may tinatawag na basal tears.
0: Mm-hmm.
1: Okay, so ginagawa ito ng ating katawan kahit na hindi tayo umiiyak.
0: Ito yung sabi ko kanina, na bakit pa ako naluluha? Wala namang akong ano. Okay. Kusa lang yun.
1: Yeah.
0: Kasi kumbaga sa ano, nagpapagpag siya ng dumi.
1: Gusto ko yung word na yan, nagpapagpag. So, basal tears, ha? So, yun naman, reflex tears, pag ito ay may irritant, right?
0: Mm-hmm.
1: Kung meron, nagka-cut ka ng sibuyas ba?
0: Yan, oo. Nakakaiyak talaga yun.
1: Yeah.
0: Oo.
1: Ikaw ba? Pag nagka-cut ka ng sibuyas, do you cry?
0: Dati, nung bata pa ako. Pero ngayon, may technique na kasi dyan.
1: Ano
0: yung
1: technique?
0: Ilalagay mo muna sa ref yung sibuyas ng ilang oras bago mo siya hiwain.
1: Okay.
0: Oo. Para hindi na siya nakakaiyak.
1: Wala ba yun sa tulis ng knife?
0: Wala, Tita Dok.
1: Mm-mm.
0: Talagang kapag ka po yung sibuyas, raw, di ba?
1: Yes.
0: Babalatan mo. Yan, talaga nakakaiyak yun, lalo yung malalaki, di ba?
1: Uh-huh.
0: Pero kapag kaya nilagay mo muna sa ref bago mo hihiwain, bago mo babalatan, hindi siya nakakaiyak.
1: Ah.
0: So, yun ang technique.
1: Okay. So, pagdating sa sibuyas, okay, nagluto ka kunyari ng corned beef.
0: Mm.
1: No, corned beef. Kailangan mainit, di ba?
0: Siyempre.
1: Okay. Tapos gusto ko kasi merong sibuyas.
0: Mm-hmm.
1: Pwede ba ilagay yon at the end na lang? Kasi para malutong-lutong ba yung sibuyas?
0: Pwede din. Oo, pwede mo rin naman. Gisahan mo siya, tapos magtira ka ng parang pang-ibabaw lang.
1: Uh-huh.
0: Kumbaga yung pagmalapit ng matapos.
1: Uh-huh.
0: So merong para ma-absorb niya yung kasama sa pagsangkot siya mo.
1: Yeah.
0: Pero pagka malapit na siyang matapos, dagdag mo yung iba.
1: Ang tanong ko lang, gusto mo ba ng hilaw-hilaw na sibuyas?
0: Oh yes, o saan like masarap?
1: That?
0: O sa burger masarap?
1: Uh-uh.
0: Saan pa ba? Sa mga salads, di ba?
1: Uh-huh.
0: Masarap siya. Oo.
1: Oh. Okay. Pero pag, ano yung
0: tsaka yung pork steak, masarap.
1: Oo.
0: Oo.
1: Ano yung kapartner yung pagluto, pag nagisa, sibuyas?
0: Bawang. Bawang.
1: Okay, yung bawang naman, gusto mo bawang hilaw?
0: Ayoko.
1: Ayoko din.
0: Pero gusto ko yung malutong, yung parang kasama ng mga mani.
1: Garlic diba? Chips.
0: Yes.
1: Pwede. Napunta na naman tayo sa pagkain.
0: Kanya nga
1: eh.
0: Ayan.
1: So, yung reflex tears po, it's also because, exposed ka ba sa alikabok, partner?
0: Oh, yes. Sa carpet. Naya, marami, di ba?
1: Yeah.
0: So, yung mata mo. Tapos, minsan, pag naglalakad ka, biglang humangin, sakit sa mata.
1: Meron ba mga, napansin mo may ibang hayop na gustong lumanding sa mata mo?
0: Huh? Hayop, insekto.
1: Insekto.
0: Insekto. Hayop, nakita ko yung elepante. Insekto.
1: Insekto.
0: Oo, pwede kasi like yung minsan may maliit na lamok, 'di ba? Uh-huh. Or langaw.
1: Yeah.
0: Minsan baka aksidente.
1: Uh-huh.
0: Aksidenteng dumapo. Ang sakit noon, ang hapdi noon. Actually parang nangyari sa akin once 'yun.
1: Yeah.
0: Oo, sobrang hapdi ng mata ko.
1: Bakit kaya pumupunta yung mga buisit ng mga lamok niya sa mata?
0: Kaya naligaw.
1: Nagustuhan yung mata mo, partner. Hindi ba?
0: Uh-huh.
1: So, alright. So, meron din emotional tears.
0: Ayan.
1: Ano na yan, partner? Bakit
0: yan? Yung kapag malungkot ka, sobrang saya ka, sobrang takot at galit ka. Di ba? Naiiyak yung mata mo.
1: Pag nabigla ka ba?
0: Nabigla
1: ka din?
0: O, pag nagulat ka, yes. Minsan, sobrang, alam mo yung sobrang takot o hindi, sobrang gulat mo na parang may kasamang fear na.
1: Ah.
0: So, naiiyak ka.
1: Ay, yung sobrang pagmamahal, nag-cry ka din, partner?
0: Yes, oo. Pagka, kunyari, pusa, ayan, nakakita ko ng pusa na hawak-hawak mo siya, di ba?
1: No.
0: Parang minsan nakakaiyak kapag yung pusa nagre-return siya. Nagre-respond siya. Naiiyak ako pag gagano. Tapos pag naiisip ko, hindi ko sila pwede iuwi lahat. Ayan. Naiiyak ako.
1: Kasi bawal ang pusa sa condo mo,
0: yes,
1: di ba?
0: Bawal, oo. Pero alam mo ba, Tita Doc, na yung emotional tears ay iba-ibang klase.
1: Mm.
0: Merong luha sa gilid ng mata,
1: okay,
0: di ba? Sa outer.
1: Yes.
0: Di ba? Outer side, lumalabas siya, di ba? Pag ganito. Mm-hmm. And then merong gitnang gitna.
1: Uh-huh.
0: Di ba? Napansin mo.
1: Okay.
0: Pagka daw gitnang git, meron naman dito sa loob.
1: Sa loob.
0: Oo.
1: Nagtutulo.
0: Oo, sa loob na loob yung sulok.
1: Okay.
0: Oo, kapag ka daw yung talaga sobrang lungkot ka, matinding-matindi, di yun yung nandito sa gitna.
1: Sa gilid?
0: Sa gitna.
1: Sa gitna?
0: Oo, yun yung talagang luha na talagang buo-buo malalaki pumapatak.
1: Yeah.
0: Kasi yun yung sabay silang pumapatak.
1: Okay.
0: Oo.
1: Example, mag-ano ka ba? Mag-audition ba?
0: Mm-hmm.
1: Kasi gusto mong mag-artista.
0: Uh-huh.
1: Okay?
0: Tinanggihan ko na.
1: Siyempre, yung director sasabihin na, narungkot, umiyak ka.
0: Yes, yung iba, di ba? Yung mga artista, dyan magagaling.
1: Yes. So, yung tanong, saan nila patadaanin yung kanilang luha?
0: Alam mo, meron daw yan. Yeah. Ito Nora Honor, kaya siya sinasabing mahusay na artista because of her crying technique.
1: Uh-huh.
0: Oo. Yung art of crying niya, iba.
1: Uh-huh.
0: Tapos yung mata niya, it speaks of her emotions.
1: Okay. Kumbaga.
0: So, silang mga artista, narinig ko lang to ha, they are trained to cry. Kunyari, sasabihin ng director, kaliwang mata muna. Papatak yung kaliwa sa kaliwa.
1: Wow.
0: Pag sabihin, kanang mata, susunod
1: kanan,
0: yung umo. Minsan sabihin, iyak sa gitna. Iyak sila sa gitna. I don't know kung paano nila ginagawa.
1: Wow.
0: Pero, parang pinag-aaralan yun sa schooling ng mga artista.
1: Ah, sige. Mag-enroll na tayo dyan, partner.
0: Huwag na lang, ang hirap. Oo. Tsaka ayoko naman umiyak. Sabay ganun.
1: Sige.
0: So, ano ba yung tinatawag na tears of joy, Tita Doc?
1: Yung tears of joy, for example, nanalo ka ng loto. Pwede?
0: Maiiyak talaga ako noon.
1: Kasi tatago ka na, ang dami mo ng kamag-anak.
0: Hindi. Ako talaga matutuwa ako ng todo. Maiiyak ako sa sobrang tuwa at saya.
1: Oo nga, wag mo lang tuluan yung ticket ng loto.
0: Oo, bawal.
1: Masira na yun.
0: Pero hindi pa ako tumataya, kaya hindi ako mananalo doon.
1: At then you get married?
0: Yes, oo. Yes, yan. Ayan, yun, di ba? Lalo yung sabi nila yung mga lalaki umiiyak, di ba? Isa-isa yung sa mga instances na bihirang naiiyak ang lalaki.
1: And of course, when you graduate o nag-graduate ang anak mo, then you cry.
0: Oo, di ba? Ano pa ba? Tapos yung matagal na kayong hindi nagkita ng isang tao tapos nagkita kayo ulit.
1: Ay.
0: Ano pa ba? Yung
1: sino ba yun? Di mo pa nakita ng
0: ulit? Wala na eh. Sabi ka na. Tapos yung ano,
1: nanganak
0: yung meron kang ano, nakamit mong pangarap. Oh, kunyari, nakapag-abroad ka.
1: Ay.
0: Unang sakay mo sa eroplano, di ba? Talagang maluluha ka. Kasi parang dati pangarap ko lang to. Oo, di ba? Pero ngayon, eto na ako.
1: Hindi lang eroplano, partner. Kasi maraming gusto din mag-cruise, no? Sa mga ship, liner,
0: ganyan. Pero takot-takot dun eh.
1: Ayaw mo ng kanya.
0: Ayoko ng cruise.
1: O, bakit?
0: O, kasi pagka-eroplano, sabi na, pabagsak din naman yung eroplano, pero yun, at least, saglit lang yung nervyos mo. Yung barko dahan-dahan eh. Ano yung dami munang iyak bago siya mawala.
1: Para bang yung shipwreck, yung
0: Titanic, mm. 'di ba? Oo, mm. 'di ba? So 'yun. So depende po no, ano ba yung nagpapaiyak sa atin, 'di ba? It could, pero yun nga, bawat emosyon may katapat daw na luha.
1: Right. Mm-mm. So it will actually regulate your body, no? Mm-hmm. Sa mga iba't ibang klaseng emosyon, positive man 'yan or negative.
0: Yes. So, mm-hmm. 'yun yung isang way ng ating katawan para ma-distress tayo, 'di ba, Tita?
1: Oo. Very important. Mm-hmm. So may tanong, partner. Totoo bang nakakagaan ng pakiramdam ang pag-iyak?
0: Oo naman, Tita Do. Uh-huh. When you cry, uh-huh. nalilift kahit papano yung dinadala ng dibdib mo.
1: Uh-huh.
0: Diba? So yun yung expression mo, lalo na kapag sobrang lungkot ka.
1: Ngayon, for example, uh-huh. umiiyak ka, uh-huh. tapos may humawak sa'yo, parang gustong pigilan kang umiyak.
0: Uh-huh.
1: Paano na yun?
0: Tama na. Uh-huh. Tama na. Sabi, wag daw ganun. Uh-huh. Ang sabi ng mga psychology yeah. na nakakausap natin, like uh-huh. sa Safe uh-huh. Space program, no? Misa yes. sa Chang Ami, uh-huh. kailangan tatapikin mo na lang yung tao uh-huh. just to let him or her know na meron siyang kasama
1: yeah.
0: habang siya ay umiiyak.
1: Tama.
0: Pero to tell the person na tama na, wag ka nang umiyak. Umigil
1: yes.
0: ka na. Hindi pwedeng hindi mo kasi pwedeng, kaya yung mga bata na pinapatigil nilang uh-huh. umiyak,
1: uh-huh.
0: paano parang tinuturuan mo yung bata to suppress his or her feelings
1: yes.
0: na makakalakihan niya
1: yeah.
0: which is hindi dapat, di ba?
1: Yes. So very important yung emotional release.
0: Yes.
1: Okay?
0: Oo.
1: Through tears. Mm-mm. Kasi mabigat na yung damdamin mo, ha.
0: Tama.
1: Okay. So ito po sa tanong, partner. Mm. Totoo bang nakakagaan ng pakiramdam? Ay, tinanong na natin 'yan, di ba? Oo,
0: yes.
1: nga.
0: Oo, oo.
1: Oo, 'yan. So ito pala isa tanong. Ano mga possible na dahilan ng pag-iyak pagkatapos ng sex?
0: Siguro yung bigla ang palit ng hormones.
1: Oo.
0: Kasi 'di ba, para sobrang ecstatic yung pakiramdam mo.
1: Uh-oh.
0: Tapos pagkatapos noon, maaring maiyak ka. Like lalo na if it's your first time.
1: Yes.
0: 'Di ba? If it's your first night, 'di ba?
1: Yes.
0: Together, pwede ka talagang maluha.
1: Mm-mm.
0: Pwede ka rin namang maiyak kapag nag-sex kayo,
1: mm-mm.
0: pero ramdam mo na kahit nagtatalik kayo, malayo yung partner mo sa'yo. Wala yung presence niya.
1: Mm-mm.
0: Kasi that can happen, so pwede ka rin maiyak after, Tita Dok.
1: Correct.
0: Diba?
1: So, tama yung sinabi ni Aimin, bumababa ang ilang hormones sabang tumataas naman yung iba.
0: Ayun.
1: No? Tulad ng prolactin mm-hmm. at oxytocin.
0: Ooh.
1: Yan.
0: So yung oxytocin?
1: The bonding hormone.
0: Oh, yes.
1: Mm. Ito pa isang reason, partner, no? Mm. Dahilan, yun na nga sinasabi natin, emotional release.
0: Oo. Okay? Baka mamaya, yung palang partner mo, ang kanta na, please release me, let me go. Maiyak ka talaga.
1: So, maaaring ang pagkikipagtalik ay nagpapalabas ng mga emotions na matagal nang kinikimkim tulad ng stress, takot, kalungkutan, o maging labis na saya at
0: yes.
1: pagmamahal.
0: Mm-hmm.
1: May pangatlong partner eh, hindi ba? So, yung sense of
0: vulnerability.
1: Yes.
0: Diba? Ha?
1: Are you vulnerable?
0: Kasi nga, mm-hmm. parang mixed emotions eh.
1: Mm-hmm.
0: Kapag first time ninyo lalo na.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Parang you're surrendering yourself
1: mm-hmm.
0: unang-una.
1: Mm-hmm.
0: In your vulnerability, pinapakita mo na lahat. Yung kahinaan mo, kalakasan mo, everything, physical and emotional.
1: Yeah.
0: So wala na yung wall, diba?
1: So you start crying.
0: So kung medyo ano kang babae o lalaki, maiiyak ka. Ito hindi, it doesn't apply only for women ah.
1: Pati lalaki. Tama.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Kung meron previous trauma, no, pwede kang paiyak kasi parang naalala mo eh.
0: Pwede. Oo. Mm. Or baka nasabi mo sa sarili mo na hindi naman pala dapat ganun.
1: Mm-mm.
0: So, or this is so different mula doon sa nakaraan ko. Pwede maiyak ka.
1: Tama.
0: Diba?
1: Mm-hmm. Okay. And ang tanong kasi dito, normal ba ang umiyak? Normal ba yun na umiyak after sex?
0: Siguro.
1: Oo naman.
0: Oo. Paminsan-minsan, yes.
1: Yeah.
0: Pero kung tuwing magsisex kayo, iiyak ka, baka magtaka na yung partner mo. Meron ba masakit sa'yo? May ginagawa ba akong mali? Ano ba? Magsalita ka? Ayaw mo ba?
1: Right.
0: O diba?
1: No? Kung manindihan ko, nalulungkot ka ba? Masaya ka ba? O natatakot ka sa akin? Sabi
0: kasi
1: nung
0: una, parang natouch ako eh, diba?
1: Mm-hmm.
0: Pero pagka naulit, teka lang, nirarape ba kita?
1: So it can affect their relationship,
0: yes,
1: no?
0: Yes.
1: At pwedeng other symptoms or depression is present.
0: Yes.
1: No?
0: Kaya kailangan ng mm-hmm. psychotherapist.
1: Yes. Kailangan 'yan. Psychologist, psychiatrist,
0: yeah.
1: or sex therapist po, ha.
0: Yes.
1: Very important. So again, partner, ang luha ay mahalaga sa kalusugan. Of course, it is. Hindi ba, no? Ang pag-iyak ay normal, mm-hmm, na bahagi ng pagiging tao at maaaring bunga ng kalungkutan, saya, ginhawa at pagmamahal.
0: Tama.
1: So, if the cats cry, sino pa ibang umiiyak?
0: Lahat, diba? I think lahat. Even crocodiles cry. At mamaya natin malalaman, Tita. Sige. Doc, magpapatugtog tayo saglit and then pagbalik natin, alamin natin ano ba yung crocodile tears.
1: Yeah.
0: Diba? Uh-huh. Okay, so dyan lamang kayo. It's 3:37 na nagmamadaling araw. Babalik pa po kami ni Tita Doc dito pa rin sa Private Talks.
2: Relaxing music and Private Talks.

0: Marquez.
1: Talk Lulu Marquez.
0: On Private Talks. Call me Imee.
2: Imee.
0: On Private Talks.
3: Okay, 3:49 na nagmamadaling araw. Gising na ba o gising pa ba ang lahat?
4: Ay, tayo, gising na gising.
3: Oo, diba? Sumayaw pa tayo. Sumayawan tayo dito. Eh. Alam nyo, pwede nyo na itatanong. Hiningal na kami dito. Uy, alam mo, totoo yun, no? You should, lagi natin sinasabi to, no? Kaya hindi lang dito sa program natin.
4: Yeah.
3: Tayo talaga yung gagawa ng paraan to have some fun.
4: Yes.
3: Hindi naman kailangan aalis ka ng bahay, di ba? So, you make time for everything na makapagpapasaya sa'yo.
4: Of course.
3: Oo, di ba? Hindi kailangan gumastos. Di ba yun? Ito, kanina may nagtanong, di ba? Paano maibabalik ang sweetness?
4: Mm-mm.
3: Simple, magpatugtog ka. Hatakin mo siya.
4: Mm-mm.
3: Magsayaw kayo, di ba?
4: Yeah, kahit mabilis o soft music
3: yes.
4: yan, pwede.
3: Una, biro-biro. Una, papalagyan. Parang ano ba? Para kantang. Ganon, di ba? Mga babae, ganon ang dialogue, di ba? Tapos, pero deep inside, ngumingiti po yun.
4: Mm.
3: You just have to make, alam mo yun, basagin mo yung wall ng partner mo para magkaintindihan kayo.
4: Yan.
3: Effort is, essential. Kung gusto natin maibalik yung loving relationship.
4: Yeah. Minsan, partner, pag sumasayaw, nag-iiba na yung mood eh. Pwede na kayong continuously mag-talik, di ba? Pwede.
3: Oo, yes. Oo, di ba? Talaga namang nakakapagpagaan. Oo, di ba? Sabi natin, hindi ako marunong sumagay, no? Hindi naman kayo sabi, nasabi ko to sa isa eh. Hindi mo kailangan maging marunong sumayaw. You just have to feel the beat. And then, gumalaw ka according doon sa beat.
4: Tama.
3: Hindi kailangan ng formal na steps para, alam mo yun, para magsayaw ka. Tita Doc?
4: Meron nag-request dito eh.
3: Ano? Si,
4: yung kanta daw ni Andrew E.
3: Ano yun?
4: Yung Bini-Bini.
3: Ay, oh, bawal yan, Tita
4: bawal
3: Doc.
4: Bawal to. Ayaw ko nga sabihin yung second word eh.
3: Correct,
4: diba?
3: Yeah. Bawal po yan.
4: Parang gulat nga ako. Ano ba yan?
3: Oo, kasi may ibang meaning yung ano, yung kanta na yan. Alam naman natin. Ano? But no offense meant kay Ginoong
4: Andrew E.
3: Yeah, we love his songs.
4: Privately na lang.
3: Yes, oo. May collection ako ng mga kanta niya, by the way. Kasi ang galing niya. Pero hindi natin siya pwedeng i-ere.
4: Siguro sa pagka nagkakaraoke, siguro, di ba, privately.
3: O katuwaan, pwede po yan. Pero on air, bawal po. Alam mo naman ang tumahigpit po tayo sa online kasi we are online.
4: Yes.
3: Okay. So, Tita Doc, bago tayo sa 3:51, konti na lang ating oras. Siguro, pasadahan na natin itong ating mga
4: meets and facts. Sige.
3: Ay, tika yung crocodile tears pala.
4: Ano pala? Oo.
3: Oo, hindi natin nasagot. Ano ba yung crocodile tears?
4: So, yung crocodile tears ay yung peking pag-iyak.
3: Oo.
4: Yung pang niiyak ka, pero you don't really mean it, di ba?
3: Yes, oo.
4: Pero meron kasing nag-aral regarding the crocodile tears.
3: Okay.
4: So, yung crocodile, meron din naman silang tear glands. So,
3: yes.
4: Meron ding
3: umiiyak din sila.
4: Yes. Mm-hmm. Pero it's because of the pressure when they bite or eat something. Yeah. Nagmamunch sila ng kanilang kinakain.
3: Mm-hmm.
4: So, yung pressure na yon causes tears sa kanilang mata.
3: Yes. So, doon ang galing. So, totoong may crocodile tears.
4: Meron.
3: Pero, naging idiom siya sa tao.
4: Yes.
3: Oo na. Yung isang taong nag-fake ng kanyang iyak, ang tawag po doon sa kanyang luha ay crocodile tears. Ayan. Meron ba kayong kilalang umiiyak ng crocodile tears?
4: Ayan. Meron, pero
3: huwag na tayo sumagot.
4: Basta doon.
3: Somewhere out there?
4: Yes.
3: Oo. Ayan, meron po. Pero alam mo, halata po yun na yung crocodile tears, di ba, Tita Doc?
4: Mm-mm.
3: Because umiiyak ka pero yung mata mo walang expression.
4: Wala nga.
3: Correct. Walang emosyon na naaayon sa pag-iyak.
4: Grabe, no?
3: Ganun yun. So, kung magiging discerning yung tao sa iyo, eh makikita niya na, teka lang, hindi totoo to eh, yung pag-iyak ng taon to. So anyway,
4: kunyari nagsisisi siya, pero hindi naman.
3: Diba? Iba yung sinasabi doon sa ginagawa.
4: Oo.
3: Yan, crocodile tears yan.
4: Sige.
3: Okay, ito, sex myth tuloy. Myth and facts na tayo. Tungkol naman tayo ngayon sa iyak. Tita Doc, ito.
4: Yeah.
3: Kapag umiyak, mahina daw ang tao.
4: Siyempre hindi.
3: Yes,
4: it does not follow, di ba?
3: Oo. Minsan, ang pag-iyak ay pagpapakita ng katapangan.
4: Yeah. It's a normal thing that happens. Yung manusog na emotional na tugon ng katawan, hindi ito sukatan ng lakas o kahinaan.
3: Yes. At hindi rin yan sukatan ng pagkalalaki.
4: Oo.
3: Diba? Ay, sabi nila, ay, kalalaking tao umiiyak. Gone are those days na may ganun.
4: During wedding, yung lalaki pinapakita umiiyak habang naglalakad yung girl.
3: Yes. Parang ano yan eh. Parang dati ang pagsusuot ng pink ay para sa lalaki ay mali.
4: Mm-mm.
3: Pero ngayon sinasabi nila, 'di ba? Real men wear pink.
4: Yeah, nice.
3: So ngayon, real men cries. 'Di ba? Cry pala, cry. Ayan, real men cry.
4: Okay lang 'yan.
3: Okay lang 'yan. Tao lang tayo, pare-pareho. It's just that naging lalaki kayo at babae kami. 'Di ba?
4: Sige.
3: Mm-hmm. Ito ano pa isa. Ang pag-iyak pagkatapos ng sex, ang ibig sabihin daw ay hindi masaya sa relasyon.
4: Siyempre hindi. Oo. Hindi ganoon 'yon. Maraming possible na reasons ang pagluha pagkatapos ng sex.
3: Tama.
4: At hindi ito automatic na nangangahulugang na may problema sa partner o sa relasyon.
3: Tama, oo. Kasi nga, di ba, binanggit na namin kanina yung mga dahilan kung bakit tayo ay naluluha kuminsan pagkatapos makipagtalik.
4: Naman.
3: Ito pa, Tita Dok.
4: Ano daw?
3: Lahat daw ng tao umiiyak, parehong dahilan.
4: Siyempre hindi, no?
3: Oo.
4: Maraming reasons yun. Magkakaiba yung emotion and personality at yung experience mo ng bawat tao. Iba-iba rin ang dahilan kung bakit sila umiiyak, partner.
3: Correct. Mm. Ikaw ba, Tita Dok, no? May oras pa naman tayong konti. May 2 minutes pa tayo. Ikaw ba, Tita Dok, kailan ka talaga naiiyak?
4: What do you mean?
3: Yung talagang naiiyak. Yung talagang naiiyak ka ng totoong yung iyak talaga.
4: Siyempre yung namatay si ano, daddy at si mommy.
3: Okay. So pag may nawawala sa yung mahal sa buhay.
4: Oo naman,
3: parang lahat ng tao ganun, di ba? Ako naman pagkagalit na galit.
4: Oh, talaga?
3: Yes. Kapag nakita mong hindi na ako nagsasalita,
4: naiiba yan, ha?
3: Umiyak na lang ako.
4: Oh.
3: Ibig sabihin, sobrang galit ako.
4: Oh.
3: Kasi ako pagkagalit, Tita Dok, nagsasalita ako.
4: Mm-mm.
3: Hindi pa ako galit noon masyado.
4: Mm-mm.
3: Pwede mo pa akong ano-anuhin para maya-maya lang wala na yon. Mababaw lang yung inis, hindi yung galit. Inis. It's more like inis. Pero pag talagang nagalit ako.
4: Galit ka sa isang tao.
3: Oo. Pag sa isang tao, wala akong sinasabi na. I just cry. Yun yung talagang cry. Doon talaga ako umiiyak. Pagka nakita mo akong ganun, napaiyak mo ako ng ganun, mag-isip ka na.
4: So you do this in front or with
3: minsan,
4: anybody?
3: Yes, minsan in front. Kunyari, may natuklasan ako.
4: Mm.
3: Magkikita tayo. Iiyak ako sa'yo. Wala ka maririnig, iiyak lang ako.
4: Mm-mm.
3: Tapos, after nun, tatahimik na talaga ako, iiyak lang ako. And then, yun na yung last. Ibig sabihin, that's the last. Yun ang last straw ko. So, doon ako naiiyak. So, magkaiba tayo. So, yung sabi niya kanina, pare-pareho ba ng dahilan? Hindi. Depende sa sitwasyon, depende sa tao.
4: Yeah.
3: Okay.
4: Yeah, so, for me, tama ka. If someone dies, you know, you really cry. Lahat naman ng tao, di ba? Tapos, isa pa, hindi naman namatay, pwedeng naghiwalay, nadidepress ako noon.
3: Yes.
4: So, I also cry.
3: And I think crying is healthy.
4: Yeah.
3: Sabi nga namin kanina sa discussion, yun yung way ng katawan natin para maging emotionally balanced.
4: Right.
3: Diba? Balanced.
4: Mm-hmm.
3: Ayan. Okay.
4: Meron palang partner, wait lang.
3: Okay.
4: May nag-text dito, no?
3: Mm-hmm.
4: Yung si Susan kanina,
3: yung
4: gusto
3: si
4: niya sa madilim na lugar.
3: Oo, sa Tagkawayan, Quezon.
4: Gusto niya madilim pag nagtalik, sabi niya. Okay, alam mo, sabi dito, siguro ayaw daw niya doon sa maliwanag kasi ang babae daw, pag nag-reach ng true orgasm, ay nakangiwi. Ayaw daw niya ipakita yung ngiwi. Face, ah.
3: Okay, ito may pahabol din, happy Sunday daw. Si Tita Nona Damian, gising na. Yan, sabi niya, please greet happy birthday in advance. Kay ating Nina Lina Ho on July 28.
4: Birthday,
3: Lina. Happy birthday sa'yo.
4: Wow.
3: 28, so that's on Tuesday. Happy birthday po. Ayan nga, greetings from us and of course from Tita Nona Damian.
4: Wow.
3: Okay, so it's 3:57, Tita Dok, we have to go. Meron ka pa mababatiin.
4: Wala sa lang, kay Von Treyes, tsaka kay Jane, thank you for listening. Ito yung mga dance instructors natin.
3: Wow, hello po, sana maturuan niyo din ako minsan.
4: Okay,
3: so with that, magpapaalam na po kami ni Tita Dok Lulu. Ako po mamaya, babalik po ako alas 7 ng gabi para naman po sa God Bless You. Kasama naman, syempre, si Father Eric Lacandula. And by the way, bago pala God Bless You, ako po ang mauupo, kapalit muna pansamantala ni Franco Reyes sa Koneka dyan. Ayan, kasama naman si Dok Luisa.
4: Doctora Luisa.
3: Si Doctora Luisa.
4: Yes.
3: And then God Bless You ng 7 p.m. So, Tita Dok?
4: And of course, we'll see you again next month, which is August 2.
3: Wow,
4: sa partner, no?
3: Wow.
4: Okay, so dito naman na lagi kong sinasabi na sex is not just sex, hindi po lang sex yan. Okay? Sex is based on anatomy and physiology at marami po kayo natututunan. Maraming salamat and see you next Sunday. This is your Doc Lulu Marquez and
3: ako po si ating Amy Estareja and this is your Private Talks.
0: Relaxing music and private talks.

si Aimee Estarreja. At Dr. Lulu Marquez. Ang makakasama mo sa

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, Kapisanan Mga Broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, alas 4 ng umaga.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Xanthone Plus Gold.
2: Mas exciting! Mas pinalakas! Mas pinalusog ang ating umaga!
3: Good morning!
2: Halina't sabay-sabay nating tuklasin ang The Secret of Health. The Secret of Health. Matuto sa dagdag kaalaman para sa mabuting kalusugan. The Secret of Health. Kasama sina Michelle Hines at Doc LG. The Secret of Health sa DZMM.
0: Isang mapagpala at malusog na araw ng Linggo sa ating lahat, mga kaserbisyo at mga kapamilya na nakikinig at nanonood sa The Secret of Health sa DZMM. Ito po ang programa mag-guide sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Ako po muli ng lingkod, Michelle Hines, isa sa inyo po mga certified naturopathic practitioner, mga kasaya po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa ating po mga DOH certified naturopathic practitioner at isa rin pong authority medicine si Dr. Doc Algie Bakla. Good morning po, Doc Algie.
4: Good morning, partner, and good morning sa lahat ng ating mga kapamilya na nanonood at nakikinig sa ating palatutunan. Welcome po sa The Secret of Health.
0: Samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating puntalakayan. Of course, tayo po ay napapakinggan sa Metro at Mega Manila sa DZMM Radio Patrol sa East 30 sa inyo pong AM band, mga kapamilya. At sa bayan po tayo napapanood nationwide, ha, sa DZMM Teleradio Cable Channel. At available din tayo sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media Channel 31 mamaya pong alas 6 ng umaga. At syempre, live na rin po tayo ngayon na napapakinggan at napapanood sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at Yes to Health Facebook page. At kung kayo po ay nakatutok na ngayon at nanonood na ngayon sa atin pong live streaming, Doc, eh may hatid na regalo sa inyo ang Yes to Health.
4: Tama ka dyan, partner, kasi ang ganda nito kasi meron po tayong opportunity na marigaluhan sa ating Healthy Kapamilya Giveaway. So ang gagawin lang po natin, simple lang, i-share ho yung ating live streaming at sa inyong pag-share, lagyan ho ng hashtag The Secret of Health at mag-share ng inyong mga good experiences sa paggamit ng ating po mga produkto sa Yes to Health, any product of Yes to Health. At mamaya, dalawa ho yung ating mapipiling mariregaluhan na nakasunod, kung makakasunod doon sa ating pong mechanics.
0: Mechanics, ayan. Kaya sundin lang po mga kapamilya ang ating mechanics, ha? Malay nyo. Habang nanonood lang doon sa ating pong programa, maaari na kayong maregaluhan ng Xanthone Gold Coffee Mix Gift Packs. Samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating puntalakayan. Welcome na welcome. May po mga katanungan, pwede po kayong tumawag, ha, sa 8924-4101, local 5671-5672 at 5673. O di naman kaya ay magpadala po kayo ng inyong mga katanungan at mensahe sa DZMM Teleradio Viber 0919-278-3000. At sa ating pagbalik, Doc, ay pag-uusapan naman natin ang isang mahalagang macronutrients na kinakailangan na meron tayong sapat nito. Ano? Yung tinatawag po na fats o yung taba. Ayan, alamin natin kung ano ang mga kalahagan nito sa ating pangangatawan at kung ano ba yung mga healthy na sources ng fats, mga kapamilya. Kaya tutok lang dahil magbabalik ang programang The Secret of Health.
2: Magbabalik ang The Secret of Health sa DZMM. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Xanthone Plus Gold.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Ako si Marie Codino ng Sikihor. Kapatid ko, palaging masakit ang katawan. Nangingimi rin ang mga binti at paa. Kaya ako, palaging nag-e-exercise at nagsasantan plus gold. Malaking tulong para iwas karamdaman.
7: Santon plus gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon plus gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ako si Marie Codino ng Sikihor. Kapatid ko, palaging masakit ang katawan. Nangingimi rin ang mga binti at paa. Kaya ako, palaging nag-e-exercise at nagsasantan plus gold. Malaking tulong para iwas karamdaman.
7: Santon Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: The Secret of Health sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Ngayon pong umaga mga kapamilya ay pag-uusapan natin ang isa sa pangunahing macronutrients na kinakailangan natin upang maging healthy. Ito po ang tinatawag, Doc Algina, dietary fats or

0: napakit na dala ng fat. So, maririnig mo lagi na sinasabi nila na iniisip mong karamihan na yung taba ay pag kumain ka, tataba ka rin. Kasi parang, parang logical naman, pag kumain ka ng fat, tataba ka. Pero hindi natin alam na ang fat is playing a major role in our health kung hindi natin ito babalansehin. Actually, ang utak ng tao is almost 60% fat. Kaya ibig sabihin, kung ang utak almost 60% fat, sabi nga nila 60% fat, isa ito sa pinakapangunahing kailangan ating katawan. Ang hindi nakikita ng karamihan na actually isa ito sa biggest myth in nutrition na eating fast make you fat. Pero hindi natin nakukonsider na ayon sa study, hindi yung fat lamang, kundi how many calories we take per day.
1: Yan.
0: Yun ang nagiging whatever type of macronutrients we eat, kung yung calorie na tinitake natin hindi kaya ng katawan i-metabolize, yun ang magbibigay sa atin ng fat. So it's not necessarily fat itself. In fact, marami mga tao nga ang sa isang observation at sa isang study, nakita nila na kapag low fat pero mataas yung consumption mo ng other macronutrients like protein and carbohydrates, mas matindi yung impact nito sa kalusugan natin. Kaya nga yung pag-spike ng gutom, 'di ba? Ang gutom ang dahilan kung bakit tayo kumakain ng pagkain na mas marami. Kasi nabanggit natin noong nakaraan that the primary fuel of the body is carbohydrates.
1: Tama daw.
0: Okay? And the next is fat and protein. So ngayon, kapag nagugutom ang tao, karamihan kinakain nila carbohydrates. Buti kung tama yung carb na kinakain nila. Kaya kadalasan, pag tumataba, napagbibintangan yung fat. Kasi nga, parang ano naman talaga na,
1: siyempre, logical, taba. Parang logical.
0: Taba, tataba ka talaga. Pero ang totoong problema, hindi nga po yun. Actually, sa healthy diet, recommended sa US, even sa Pilipinas, 20% to 35% ng ating total calorie intake dapat nang gagaling sa fat. Yan yung standard. Okay? Ibig sabihin, balance na yan. So, kung ibababa mo dyan, okay, pwedeng tumaas yung other particles of food or other macronutrients na hindi na siya magiging balanse. O kaya, ang taba, kinakailangan natin maintindihan, ano ba talaga yung papel nito sa kalusugan? Ito ba talaga yung kailangan iwasan? Or sobrang i-restrict? O kinakailangan lamang nating pumili ng tamang taba at balansehin yung content o quantity?
1: Dok, pag pinag-uusapan ng fat, sumasagi rin sa ating isipan yung cholesterol. Sila ba ay magkaparehas o magkahiwalay sila?
0: Actually, pareho silang lipid. Pero magkaiba talaga sila. Kasi una, yung kanilang paggamit na energy, yung sources, even yung kanilang how the body makes them and use them, magkaiba. Ang fat is ginagamit ng katawan for energy, while cholesterol is not. Hindi siya ginagamit for energy. Pero ang cholesterol is very important for protection ng ating mga cells and also creating hormones in the body. Kaya magkaiba siya, no? And ang problema lang, kapag kumakain tayo ng taba na hindi healthy, naapektuhan yung level of cholesterol. So yung cholesterol, hindi siya mapoprocess na bahay sa katawan, so mag-stay siya sa ating pong dugo, especially yung bad cholesterol. So, kaya lagi itong napagdudugtong, pag tumataas yung fat consumption mo, tumataas yung cholesterol mo, pero sa totoo, magkaiba siya talaga ng function sa katawan.
1: So, linawin natin, Dok, para sa mga kamilya natin na nanonood at nakikinig, ano ang epekto ng cholesterol sa taba or ano yung epekto naman ng taba sa cholesterol, Dok?
0: So, sa study, ang katawan kasi natin, ang atay natin ang primary producer ng cholesterol. Whatever types of food we eat, the body will produce cholesterol yung liver natin. So, ang nagiging problema lang, kapag masyado mataas yung trans fats na kinakain natin and saturated fats, parang signal to sa liver na huwag kang masyadong mag-recycle ng cholesterol, ng bad cholesterol. Parang, ang mangyayari, yung liver mo, hindi na kukunin yung excess cholesterol sa iyong dugo. Kasi nga, kumakain ka ng maraming fats, especially yung mga hindi healthy fats. Unhealthy fats are saturated fats, trans fats. So, yun ang nagiging relation niya. Pero, kumbaga, parehas naman silang kailangan ng katawan natin, especially yung cholesterol. Kailangan ng katawan. Kaya lang pag masyado kang abusado sa fats at hindi tama yung fats, apektado rin yung volume ng cholesterol sa ating dugo. So, yun yung relation.

0: relationship nilang dalawa.
1: Mm-hmm. Yun dapat mga pamilya, malaman natin yan. Mm-hmm. How about, Doc, sa mga pangunahing binipisyo naman ng fats, when we intake fats, ano yung mga primary benefits nito mm-hmm. sa atin pong kalusugan?
0: Actually, napakalaki ng binipisyo mm-hmm. ng taba sa ating katawan. Ang taba ay nagbibigay sa atin ng mas long-term source of energy.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ang calorie lang ng carbohydrates mm-hmm. per gram is only 4 calories.
1: Mm-hmm.
0: So, ibig sabihin, yung 9 calories na binibigay ng per gram ng fat, eh mas mahaba-habang paggagamitan ng katawan pag mm-hmm. ito'y gagamitin na into energy. Ano? So, ibig sabihin, kapag tayo ay nag-exercise, especially yung mga bodybuilder, yung mga mm-hmm. rigid yung exercise, kailangan din nila ng fat for sustenance. Okay? And also, hindi tayo makaka-sustain ng mahaba-habang panahon na walang sapat na healthy food kung wala tayong fat sa ating katawan.
1: Mm-hmm.
0: Unlike carbohydrates, pag hindi ka kumain ng carb, mayroong alternative fuel, yung mm-hmm. fats.
1: Yung fats.
0: That's why yung fat, sabi nila, sikretong hero ng katawan natin mm-hmm. na laging nandyan. And also, aside from providing energy, kasi very dense ang energy na napoproduce ng fat,
1: mm-hmm.
0: protection din siya sa ating mga vital organs.
1: Mm-hmm.
0: Kung for example, yung ating puso, yung liver, yung kidneys, and other internal organs that are important. Parang nagsisilbing cushion or shock absorber yung fat. Mm-hmm. Kaya minsan, makikita natin na yung internal organ may mga balot ng fats.
1: Uh-huh.
0: Kasi yun ang talagang trabaho ng taba to protect from injury yung ating mga internal organ that mm-hmm. are very vital. And next is to maintain our temperature. So, yung ating skin, underneath the skin, meron tayong fats doon
1: mm-hmm.
0: na kapag ang temperatura ay nagiging malamig, mapapansin natin na umiinit yung skin natin.
1: Uh-huh.
0: So, it makes us insulated, kumbaga. Mm-hmm. Kaya mapapansin mo, as we age, nagiging mas less tayong tolerable mm-hmm. sa
1: malamig.
0: Lamig.
1: Uh-huh.
0: Because kapag tumatanda na tayo, nire-restrict na natin yung fats eh.
1: Mm-hmm.
0: So, yung mga matatanda na, dahil konti na yung fat na pumapasok sa katawan nila, mas lamigin sila.
1: Mm-hmm.
0: So, isa yun sa purpose. That's why in cold countries, mm-hmm. hindi pwedeng wala silang fats.
1: Mm-hmm.
0: Hindi pwedeng mabuhay sila sa carbohydrates alone. Talagang taba. Pag pumunta ka ng Alaska, ng Siberia, ng Mongolia, mm-hmm. talagang grabe silang kumain ng taba doon.
1: Mm-hmm.
0: Because fat makes them alive. And susustain nila yung init ng kanilang katawan. Ano?
1: Mm-hmm.
0: And isa sa pinakang mahalaga na kailangan natin malaman, ang taba ang siyang primary component ng ating cell membrane. Yung cell membrane is yun yung protection o outer layer ng skin that is composed mainly of fats.
1: Mm-hmm.
0: Okay? Tinatawag na phospholipids.
1: Mm-hmm.
0: Okay? So, ibig sabihin, yung cell natin, kapag kunti yung fats mo, bababa yung protection ng cells natin.
1: Tama,
0: kaya mas madali tayong tumanda. So, yun yung nakikita natin na maganda sa paggamit ng fats. Ano? And also, essential for brain health. Kasi nga, mm-hmm. most of our brain composed of fat. So, it will protect the brain from cognitive decline. Mm-hmm. Yung mga brain problems that are common as we age. Yung memory problem. At marami pang iba. Na nakikita na sa study na kapag yung tao very restricted yung fat intake. Mm-hmm. Ang daming nararamdaman ng mga pangangalay, mm-hmm. memory loss, at marami pang iba. That's why merong isang napaka-importanting fatty acid, yung omega-3 fatty acid.
1: Mm-hmm.
0: Especially yung tinatawag na DHA.
1: Mm-hmm.
0: Hindi lang sa brain, pati sa eyes natin. Because fat is concentrated, especially omega-3 fatty acid, in our retina.
1: Mm-hmm.
0: E, ibig sabihin, pag masyadong mababa yung omega-3 fatty acid mo sa ating katawan, isa ang mata sa apektado, mm-hmm. pwedeng lumabo yung mata natin. Kaya di ba yung DHA, naririnig lang natin DHA,
1: mm-hmm.
0: pero ano ba yun? Isang klase ng omega-3 fatty acid mm-hmm. that is highly concentrated in our retina.
1: Uh-oh.
0: And also, yung hair and skin natin, mahalaga. Kaya yung balat natin, di ba, pag nagmamantika na tayo,
1: mm-hmm.
0: akala natin bad yun.
1: Uh-oh.
0: Actually, that's our body's natural mm-hmm. reaction to protect our skin
1: mm-hmm.
0: and to make our skin more healthy is yung taba na yun. So, sa madaling salita, ang dami, even yung hormones natin, yung ating mga hormones, especially male and female hormones, estrogen, progesterone, testosterone,
1: mm-hmm.
0: if kukunti ang fat natin, hindi makakagawa ang katawan ng sapat.
1: Mm-hmm.
0: Dito. Take note, magkaibang cholesterol, magkaibang fats.
1: Kaya, fats.
0: Mm-hmm. Dapat natin tandaan that we need to take talaga healthy fats.
1: Mm-hmm.
0: Okay.
1: Eh, kanina ko po, Doc, napapansin, ano? Na nababanggit niyo lagi yung healthy fats,
0: yes,
1: kung tawagin. So, Meron bang iba't ibang klase ng mga healthy fats?
0: Meron.
1: Yan. Mamaya mga kapamilya, atin pong tutuklasin. Ano-ano nga ba yung mga healthy fats? Kasi dapat malaman natin kung ano yung mga sources nito.
0: Kasi baka yung mga kapamilya na, uy, fats daw, okay. Mm-hmm. Baka naman kung ano-ano.
1: Baka lantakan na yung mga yung mga fats na hindi naman healthy sa ating pangangatawan. Ay, pagkapatuloy natin yun mamaya mga kapamilya. Pero bago tayong patuloy, Doc, narito po muli ang ating mechanics sa mga gusto pong sumali sa ating pong Healthy Kapamilya giveaways. I-share nyo lamang ating pong Facebook live streaming at i-comment po ninyo dyan yung mga good experiences patungkol sa paggamit ng ating pong mga produkto at huwag na huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. Ilagay nyo po dyan sa inyong mga comments. At malay nyo mamaya, kayo po maswerteng mapili natin at mabahagihan ng ating pong Santon Gold Coffee Mix gift pack. So, tutok lang po mga kapamilya dahil magbabalik ang programa The Secret of Health.
2: Magbabalik ang The Secret of Health sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Mariani Tolentino nga pala, lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam. With proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mariani Tolentino nga pala, lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam. With proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. The Secret of Health sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Nagbabalik po ang programang The Secret of Health.
0: Ang The Secret of Health ay hatid po sa inyo ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin upang maging malusog at laging makaiwas sa pagkakasakit.
1: Ang Santon Plus Gold ay may pinagsama-sama pong mga sangkap gaya po ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila ay mga natural mga pamilya. At yan po yung mabibili sa Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug at sa Yes to Health Office sa Quezon City. Pwede kayong kumandak sa kanila pong numero 0969-671-1262. Doc, balik po tayo sa ating pinag-uusapan about itong fats. Ano-ano po ba, Doc, yung mga uri ng taba na dapat i-consider ng ating mga pamilya para ma-ensure na ito ay healthy or ito ay beneficial sa ating katawan?
0: Okay, merong tinatawag na healthy fat, yung unsaturated fats. So, itong unsaturated fats, ang pinaka the best fat na kailangan natin i-consume everyday. Actually, taba yan, pero unsaturated.
1: Yes,
0: so, anong palatandaan ng isang unsaturated fat? Hindi siya namumuo kahit na siya ay ma-expose sa lamig. Isa yon. Dalawang klase yan, yung tinatawag ng polyunsaturated fat and monounsaturated fat. Yung mga healthy fat na lagi natin naririnig, yung olive oil, di ba? Yung mga avocado, yung mga nuts like almond, kasoy, mani, part niya ng monounsaturated fat. So, ibig sabihin, para makuha mo yung required na fat sa isang araw na at least 20 to 35% in your daily calorie intake, you need to, every day, meron ka talagang kinakain na monounsaturated fatty acid. Meron naman tinatawag na polyunsaturated fat. Ito naman yung makikita natin doon sa mga isda, di ba? Yung mga non-vegetarian, they eat salmon, sardines, tuna, mackerel. Sa mga vegetarian naman, common sa atin yung flaxseed, yung chia seed, yung mga ibang seeds na pinagkukunan ng fat. So, yun yung Unsaturated fat. Pangalawa, yung saturated.
1: Yeah,
0: tinuturing nila itong saturated fat na hindi naman actually unhealthy, pero you need to take it in moderation.
1: Mm-hmm.
0: Kasi kailangan din ng katawan natin ang saturated fat. So, commonly yan sa mga karne, di, makukuha mo yan. Especially mga butter, yung mga cheese, mm-hmm. okay? Yung common oil na ginagamit natin, like coconut oil, palm oil, and other seed oil are considered as saturated fat. Kaya nga, sinasabi nila na huwag daw masyadong kumain ng coconut, mga product na may coconut. Mm-hmm. Pero gusto kong i-exempt yung coconut, although mm-hmm. laging sinasabi na hindi siya healthy, pero it's debatable based on study. Ang masasabi ko lang, kailangan lang in moderation. Mm-hmm. Pero hindi kailangan iwasan yung mga fat na nando sa category ng saturated fat. Ano? And yung isa na pinaka-harmful talaga, na iwasan nyo at all cost, especially if you are, you know, having hypertension mm-hmm. and other issues pagdating sa daloy ng dugo, yung mga trans fat.
1: Mm-hmm.
0: They are considered harmful fat kasi actually, ito yung common na nilalagay sa mga pagkain na tinuturing nila na junk food
1: mm-hmm.
0: na pwede magpataas ng ating cholesterol, pwede magbara sa ating daluyan ng dugo. So, ito yung mga commonly source of LDL cholesterol.
1: Mm-hmm.
0: Ang isa sa pinakang laging ginagamit natin, yung mga partially hydrogenated fats. Mm-hmm. Ito yung mga oil na liquid na it turns into a solid. Alam na natin yun kung ano yung mga produkto na yon na commonly kapag lagi nating ginagamit, it raises our triglyceride and cholesterol level in the body.
1: Mm-hmm.
0: Although ang cholesterol is the body can produce it, pero ang dietary source of cholesterol kasi usually animal sources.
1: Mm-hmm.
0: At sa plant-based source, walang cholesterol at all sa mga plant-based. So kanina na nalampasan natin yung isa sa pinakang gusto kong i-emphasize sana mm-hmm. na ang fat is very important for absorption of fat-soluble vitamins. So, mahalaga yun. Kaya kung gusto niyo ng vitamin A, vitamin mm-hmm. D, vitamin E, and vitamin K, kung hindi ka kumakain ng taba, mm-hmm. kasabay ng pagkain ng mga vitamins na yan, hindi mo siya mayu-utilize sa katawan natin. Kaya mm-hmm. minsan, pag kumain ka ng carrots, kung walang fat, hindi mo mapapakinabangan yung beta-carotene at vitamin A. Pero kung sinabayan mo siya ng, sabi natin na avocado, or any healthy fat, so that beta-carotene in your carrot can be absorbed by the body.
1: Mm-hmm.
0: So, ganun po ka-importante ang fat kasi ang mga bitamina na yan, kailangan natin ng katawan, pero hindi siya ma-absorb kung walang taba sa ating katawan. So, take note na ang fats is very important, pero alamin din natin ano yung fat na kinakain natin.
1: Mm-hmm.
0: So, big no sa mga trans fat. Yung laging pagpiprito, sunog na yung mantika mo, mm-hmm. can cause a lot of
1: very rancid na.
0: Bad fat in your body. Yung mga fried foods, limitahan po mm-hmm. natin yan.
1: So ano, Doc, yung pwede niyong ma-recommend sa mga kapamilya natin na mga good sources ng fats?
0: Okay, para mabilisan na, sa mga non-vegetarian fish mm-hmm. oil, ibig sabihin yung mga isdang matataba, alam naman natin yung mga isdang matataba, usually yung iba, sabi nila mahal. Pero mm-hmm. kung namamahalan kayo, yung mga isdang katulad ng sardines, yung mga kilala bilang source of healthy fat, pwede nyo kainin po yan. Egg, ang pinakamura na source mm-hmm. of healthy dietary fat. Actually, in one egg, 5 grams ang total healthy fat niyan. And also, yung plant-based sources, makukuha mo sa coconut, sa avocado, sa mga seeds, nuts. And pwede rin itong makuha sa gata. Kaya lang huwag masyadong abusuhin yung pagkain ng mga ginataan. Hinay-hinay lang. At marami pa namang iba, especially nuts and seed, kinakain natin. Sigurado ako na may makukuha kang healthy fats mm-hmm. sa mga pagkain yun.
1: Ayun, maraming salamat doon sa mga infos na naibahagi niyo about sa fats. I hope na ito ay nakapagpapabago ng ano, kaisipan, kamalayan ating mga pamilya patungkol sa kung paano natin kinikilalay itong taba sa ating pangangataba.
0: Isa po yan sa basic na need natin at balanse po yung nare-recommenda na taba araw-araw. Kaya mm-hmm. wag po natin katakutan. Basta tamang taba ang kinakain natin.
1: Ayun. Sa susunod po na linggo, ipagpapatuloy po natin itong nutritional foundation ng ating pong pangangatawan. Kaya laging tutukan na itong ating pong programa. Doc, sagutin po muna natin ang mga katanungan ng ating pong mga kapamilya. Lalo na may nagtanong, Doc, hindi po ba lalo nakapagpataba kapag umiinom ng Santong Plus Gold araw-araw?
0: Ay, hindi naman. Kasi ang Santong Plus Gold ay actually meron siyang dietary fats
1: mm-hmm.
0: dahil meron siyang sangkap like spirulina.
1: Mm-hmm.
0: Pero hindi siya nagpapataba. Kasi una, mataas ang kanyang antioxidant
1: mm-hmm.
0: at may mga phytochemicals siya na tumutulong sa ating metabolic function. Kaya hindi siya nakapagpapapayat, hindi rin siya nakapagpapataba. Hindi yun yung purpose niya.
1: Oo. Doon sa ating mga viewers, Doc, ay merong tanong, paano po malalaman na balance ang intake natin ng fats at ano po yung mga pagkain na merong good sources ng cholesterol?
0: Yun nga ang problema kasi pag sa balancing, kinakailangan, malaman mo yung percentage.
1: Yan,
0: so, ang pinakang mataas sa ating dietary calorie intake dapat ay carb. Healthy carb, yung mga tinatawag na complex carbohydrates. Then, next is fat and next is protein. Basta meron kayo araw-araw ng mga source na yan, let the body extract it for you. Ang mahalaga po ay meron tayo fat na healthy araw-araw.
1: Yun, maraming salamat po, Doc. At bago tayong paalam, siyempre, i-announce muna natin, Doc, ang maswerte yung mariregaluhan ng ating pong Santon Gold Coffee Mix gift packs.
0: Ang maswerte yung mariregaluhan ng Santon Gold Coffee Mix gift packs ay sina Ma'am Nona Damian at Sir Angelo Redaha. Congratulations po sa inyo.
1: Yun, congrats po mga kapamilya. At hintayin niyo po ang tawag ng Yes to Health sa inyo para maipadala ang inyo pong mga regalo, mga kapamilya. Mga kapamilya, sana po ay nakapag-hatid po kami ng mga mumunting kaalaman sa umaga pong ito. Ha? Palagi tumutok dito sa The Secret of Health ang maghahatid sa inyo ng mga secreto solusyon sa kalusugan. Tandaan po palagi, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Tandaan po na ang kalusugan ang pinakamahalaga, kaya mahalaga ding malaman natin ang mga impormasyon na magagamit natin sa ating pagpapalusog. Maraming salamat po. Ako po si Dr. Aji mula sa Yes to Health. See you again next Sunday.
1: At ako naman po si Michelle Hinas hanggang sa mga susunod po na linggo dito sa ating pong programang The Secret of Health.
5: Ang inyong bagong Sunday Morning Habit. Bagong Sunday Morning Habit. The Secret of Health. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Xanthone Plus Gold.

0: Ito po ang TCMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapin ng KBP Cup, isa na ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras. Pinagpalang 4:30 ng umaga, sunny side up na!
1: Ang sarap gumising every morning!
2: Good morning!
1: Ito ang programang magpapangiti sa buong araw nyo, maghahatid ng kapaki-pakinabang na impormasyon, at magbibigay ng positibong disposisyon, makapaksang may matututunan, mga usapang may makukuhang aral, sisikat na ang isang magandang umaga.
2: Magandang morning!
1: Smile, take a deep breath, and let's all think sunny side up. Kasama si Michelangelo Lobrin. Sunny Side Up sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Magandang magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapamilya, mga ka-sunny side up, si Michael Angelo na po ito. Kamusta po kayo? Galaw-galaw nang hindi pumanaw. Salamat po sa poong may kapal sa panibagong araw na tayo po ay pinahiram niyang muli ng napakagandang biyayang ito na tinatawag nating buhay. Isang malaking karangalan po na makasama kayong lahat nasaan man po kayong panig ng mundo, sa Pilipinas, kung kayo po ay nasa ibang bansa, Estados Unidos, kung malakas po tayo dyan sa Amerika. Noon, marami yung nagme-message sa akin dyan na nanonood sa Estados Unidos. Kung di ako nagkakamali, hapon po dyan. No? Hapon po dyan sa Estados Unidos. Marami rin po nanonood sa atin sa Italia, sa Greece, sa Israel, sa Hong Kong, sa Singapore, sa New Zealand, sa Australia, sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming maraming salamat po na sinasamahan niyo po si Michael Angelo sa atin pong linggo-linggong programa. At syempre po, maraming maraming salamat higit sa lahat sa aking mga kapwa Pinoy na nandito po sa Pilipinas na maagang gumigising kasama ni Michael Angelo. Maga po kung gumigising ha. So, alam niyo naman, galing po tayo sa South, no? At it usually takes me 40 to 45 minutes just to be here in the studio in sa Quezon City para makasama po kayong lahat. Gumigising po na maaga si Michael Angelo kaya hindi na po ako masyado lumaki. Kasi maaga po ako nagigising. Pati ang ating production team. Ang ating production team, magsisimula sila na mataba. Sexy na pagkada sa isang buwan. Pagkada sa isang buwan, no? Daig pa nila nag-tears eh. Daig pa nila nag-injection ng pampapayat. No? Diba? Maraming salamat sa ating mga production staff na nandirito ngayon. No? At may order kayo ng masarap na breakfast, libre kayo ni Michelangelo. Ayan ha. Yung team natin dito ha. Ilan ba yung production team natin dyan? Pwedeng mag-order ng breakfast, oh, libre ni Michelangelo bilang pasasalamat. So muli maraming maraming salamat po sa inyong lahat na nakatutok po kay Michelangelo. Siyempre, binabati rin po natin ang maagang mga nanonood po sa atin. Maaga pong nanonood sa atin, siyempre po, si Lester, si Aisa, at ang kanyang mga anak na si Achilles, si Arius at saka si Amora. Ayan, binabati natin ng magandang umaga. Lester, Aisa, Achilles, Amora, and Arius. At syempre, special greeting sa ating minamahal na kaibigan. Ang ating minamahal na kaibigan na maagang gumising para suporta ng kanyang kaibigan na minamahal, si Brian Lloyd Mendoza. Brian Lloyd Mendoza, maraming maraming salamat sa iyong walang sawang pagsuporta sa iyong mahal na kaibigan. Brian Lloyd Mendoza. Brian Ford Lloyd Mendoza, magandang umaga sa iyo. And see you soon, kaibigan. No, mag-iingat ka palagi at huwag mong kakalimutan na you have a friend in me. Ayan, no? Marami tayong mga kaibigan. No? Marami tayong mga taong nagmamahal po sa atin. No? Patuloy na sumusuporta. At syempre, nanonood din ang aking mother, ang aking mami, Mami Nelia Fetalvo. Good morning sa iyo at sa aking mga kapatid. Syempre na nanonood. No? At syempre, binabati ko rin ang ating mga staff, no? Ang ating mababait na staff na maagang gumigising dahil wala silang magawa kundi gumising na maaga, kundi walang magdadrive sa kanilang boss, no? Ating mga kaibigan, no? Ang ating mga executive assistants and consultants, si Adonis Cuelana. Kita niyo na pangalan pa lang, Adonis Cuelana, si Michael Kian Hernandez ay nanonood, at syempre ang kanyang mahal na mahal at mahal din natin ang kanyang butihing girlfriend, no? Na si Clarice Das, no? Ang ganda ng pangalan, no? Clarice Das, no? At ang kanyang palawi ay si Klang, no? Magandang umaga sa iyo, Klang. Siyempre, kay Jaylan Reyes, kay Lucas, at sa kanyang butihing may bahay, napakabait na asawa na si Kat, at sa kanyang mga anak. At siyempre, si Hardly Dave Cuevas, sa kanyang buong pamilya, Mami Linda, si Daddy, at sa kanyang mga kapatid. At syempre, ang ating kasama sa industry ng television, no? Si Mr. Dave Bornea. No? Mr. Dave Bornea, see you all soon. Ha? See you all soon. Ha? May ride May ride kami lahat niyan, no, sa darating na susunod na linggo, no? Next ride, no? Ayan, sa inyo pong lanta nakatuto kay Michelangelo, maraming salamat po sa pagsama niyo po kay Michelangelo. At syempre po, patuloy po natin ipagdasal ang isa't isa. Bukas po, Sona, no? Pagdasal natin ang Pangulo at ang ating buong bayang Pilipinas, no? Tigilan na natin yung maling pamumulitika, fake news. Siraan dito, siraan doon, hanapin natin ang katotohanan. Natandaan po ninyo, ha, kahit inspirational ang ating programa, dito sa programa po na Sunny Side Up, tayong lahat dito ay marunong mag-isip. Hindi tayo padalos-dalo sa ating mga pananaw sa buhay, no? Hindi tayo padalos-dalo sa mga maling pagsali at maling pakikitungo. Yung iba kasi masabi lang nilang, ito ang sinusuportahan kong politiko. Kahit na medyo aanga-anga na po kayo sa inyong ginagawang pananaw at sa inyong niyayakap na prinsipyo. Parang di nga ata prinsipyo yan, eh. Kasi imagine ninyo, halos makipagpatayan po kahit bardagulan para ipagtanggol ang mga politikong ito. Pero binabaha pa rin kayo. Diba? Halos makipagpatayan at makipagbardagulan. Ano? Kakala nyo naman close kayo ng mga politikong pinaglalaban nyo, pero mahirap pa rin tayo. Nako naman. Kung mahirap pa rin ang buhay nyo, mag-isip-isip po kayo. At alam nyo, nakakalungkot dyan, ha? Ito, konting ano lang, ha? Konting observation lang. Grabe, no? Yung mga politiko bumabait pag mag-eeleksyon na. No? Tapos nakikita nyo sila pa mag-eeleksyon na. Pero pag nilapitan nyo na para makahingin ng guarantee letter, halos magmakaawa tayo. Halos magmakaawa tayo para sa tulong na dapat ay hindi natin pinagmamakaawaan, dahil yan po ay galing sa ating mga buwis. Gaya po ng buwis na nanggagaling kay Michelangelo. Imagine nyo, aga ko gumigising, nabubuwisan ako. No? Kaya nagsasalita po ako. May karapatan ako magsalita sapagkat ginagawa ko ang aking pagiging Pilipino. Diba? Tama, Ninang Jenny Espera, ang aking minamahal na ninang sa Estados Unidos. See you soon, Ninang Jenny. Pag nagkaroon tayo ng pagkakataon, tayo lilipad dyan sa Amerika. Punta tayo dyan sa Amerika, no? Lalo sa New York, no? Brian Lloyd, ang aking kaibigan yan, gustong-gusto niya pumunta dyan, eh. Dyan sa New York. Diba, no? Brian, sa New York, sabi niya sa akin, brother, yan ang aking isang pangarap, mapuntahan, no? Dyan sa may New York, yan, brother, pag kayo nakapunta na dyan, magkakakanta ka ng That's Spreading the News. New York, no? Ayan, so Ninang Jenny Espera, sabi din Ninang Jenny, good morning to, yes, 1:40 p.m. Saturday kami dito sa California. I'm glad tuning into your show joining your many viewers, listeners from the beginning of the show. For sure, we'll be taking you in a lot of good, timely information about life and everything else. Have a blessed show and have a blessed day. Maraming salamat and I love you, Ninang Jenny Espera, ang akin pong ninang sa totoong buhay. Naku, i-guess ko ulit si Ninang para makapag-chismisan at makapagkwentuhan po kami. Kaya simulan na po natin ang linggo na puno ng pag-asa at inspirasyon. Ito po ang programang magpapangiti ng Sunday morning ninyo, ang inyong makakasama sa pagbibigay ng makabuluhang kwentuhan sa iba't ibang aspeto ng kahulugan ng buhay. Gawin po natin positibo ang pagpasok ng inyong linggo. Muli po, ako po si Michelangelo Lubrin at ito ang Sunny Side Up. Samantala, simulan natin ang ating programa sa pamagitan ng isang panalangin.
1: Panalangin sa pagsisimula ng umaga.
0: Pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukit. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laking tuwa, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Gayon din naman, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang nangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at pinili iyon. Mga kasani side up, mga kapamilya, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Tayo po'y manalangin sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming mapagmahal at mahabagin, sa pagsikat ng panibagong umaga, muli kaming lumalapit sa iyo na may pusong puno ng pasasalamat. Salamat po sa panibagong araw na iyong ipinagkaloob. Salamat sa hiningang aming nalalanghap, sa tibok ng aming puso, sa aming pamilya, sa aming mga kaibigan at maging sa bawat pagsubok na humubog sa aming pagkatao. Panginoon, ngayong umaga ay sama-sama kaming lumalapit sa iyo bilang isang pamilya ng pananampalataya. Sa pamamagitan ng programang ito, hinihiling namin na samahan mo kami sa aming pagninilay tungkol sa paghahanap ng kahulugan ng buhay. Marami sa amin na nagigising araw-araw, ngunit hindi na alam kung bakit kami nagpapatuloy. Marami ang napapagod, nasasaktan, nabibigatan at nawawalan ng pag-asa. Marami ang nagtatanong sa katahimikan ng gabi, ano pa ba ang saysay ng aking buhay? May halaga pa ba ako? May naghihintay pa bang magandang bukas para sa akin? Ama, yakapin mo po ang lahat ng pusong sugatan. Damhin nila ang iyong presensya. Ipaalala mong hindi sila aksidente na ang kanilang pag-iral sa mundong ito ay galing sa iyo, na sila ay may halaga at may gagawing mahalaga. Bawat isa sa amin ay nilikha mo nang may layunin, may misyon, may dahilan. Tulungan mo po kaming huwag sukatin ang aming halaga sa dami ng aming pera, tagumpay, titulo o pagkilala ng ibang tao, kundi sa pagmamahal na kaya naming ibigay at sa kabutihang kaya naming gawin. Panginoon, turuan mo kaming maunawaan na ang buhay ay tunay na marupok at maiksi lamang. Sa isang iglap lamang ang kailangan upang magbago ang lahat. Ang kalusugan ay maaring mawala, ang kayamanan ay maaring maubos, ang kapangyarihan ay maaring maglaho, ang kagandahan ay maaring kumupas, ang lakas ng katawan ay maaring humina. Ngunit sa kabila ng kahinaang ito, napakaganda pa rin mabuhay. Maganda ang buhay dahil may pagkakataon pa kaming magmahal. Maganda ang buhay dahil may panahon pa kaming magpatawad. Maganda ang buhay dahil may pagkakataon pa kaming magsimula muli. Maganda ang buhay dahil bawat umaga ay paalala na hindi pa tapos ang iyong plano para sa amin. Tulungan mo po kaming huwag sayangin ang bawat araw na iyong ipinagkaloob. Naway mabuhay kami hindi lamang para sa aming sarili, kundi para maging pagpapala sa iba. Gawin mo kaming mga tao na marunong makinig sa umiiyak. Mga taong handang umalalay sa nangihina, mga taong nagbibigay ng pag-asa sa nawawalan ng direksyon, mga taong marunong umiti upang mapasaya ang isang pusong sugatan. Mga taong ang presensya ay nagiging dahilan upang gumaang ang dinadala ng iba. Panginoon, gawin mo kaming instrumento ng iyong pag-ibig. Naway ang aming mga salita ay magbigay ng pag-asa. Ang aming mga gawa ay magbigay inspirasyon. Ang aming buong buhay ay maging patunay na ikaw ang tunay na nagbibigay ng kahulugan sa aming pag-iral. Ama naming Diyos, ipinapanalangin din namin ang aming mahal na bansang Pilipinas sa nalalapit na State of the Nation address ng aming Pangulo bukas. Ipinagdarasal namin si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bigyan mo siya ng karunungan na nagmumula sa iyo. Bigyan mo siya ng tapang upang gawin ang tama kahit ito ay mahirap. Bigyan mo siya ng kababaang loob upang makinig sa tinig ng mamamayan. Bigyan mo siya ng pusong tunay na nagmamalasakit sa bawat Pilipino, lalo na sa mga duka, mga manggagawa, mga magsasaka, mga mangingisda, mga guro, mga kabataan, mga senior citizen at lahat ng mga naghihirap. Naway ang kanyang mga salita bukas ay hindi lamang maging ulat ng mga nagawa, kundi maging paanyaya ng pagkakaisa, katapatan, pananagutan at pag-asa para sa ating bansa. Ipinagdarasal din namin ang lahat ng mga halal at itinalagang opisyal ng pamahalaan, ang aming mga senador, kongresista, gobernador, mayors, konsehal, barangay officials, mga hukom, mga kawanin ng gobyerno, mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology, Philippine Coast Guard, at lahat ng lingkod bayan. Hipuin mo ang kanilang mga puso, naway manaig ang katapatan kaysa pansariling interes, ang serbisyo kaysa kapangyarihan, ang malasakit kaysa politika, ang katotohanan kaysa kasinungalingan, ang pagkakaisa kaysa pagkakatikati. Turuan mo silang maging tunay na mga lingkod ng sambayanan at hindi mga panginoon ng sambayanan. Basbasan mo rin ang bawat pamilyang Pilipino, ang mga OFW na malayo sa kanilang mahal sa buhay, ang mga walang trabaho, ang mga may sakit, ang mga dumaraan sa depresyon, pagkabalisa at matinding kalungkutan, ang mga nawalan ng mahal sa buhay, ang mga kabataang naliligaw ng landas, ang mga magulang na tahimik na nagsasakripisyo, ang mga negosyanteng nagsusumikap, ang mga manggagawang tapat na kumakayod araw-araw, ang mga guro, pari, madre, pastor, doktor, nurse, volunteers at lahat ng patuloy na nagsisilbi sa kapwa. Ama naming Diyos, ngayong umaga ay hinihiling naming buksan mo ang aming mga puso upang tunay naming matagpuan ang kahulugan ng buhay. Hindi lamang sa aming mga tagumpay, hindi lamang sa aming mga pangarap, hindi lamang sa aming mga naipon, kundi sa bawat pagkakataong kami ay nagmahal, naglingkod, nagpatawad, nagbigay, at naging dahilan ng pag-asa ng iba. Naway matapos ang araw na ito, ay may isang tao kaming napasaya, may isang taong aming napalakas, may isang pusong muling naming nabigyan ng pag-asa. At kung sakaling dumating ang araw na tawagin mo kami pabalik sa iyo, naway masabi naming hindi man perpekto ang aming naging buhay at pag-iral, sinikap naming mabuhay ng may pagmamahal, katapatan, kabutihan at pananampalataya. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesucristong aming Panginoon na nabubuhay kasama mo Ama at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birheng Maria, ina ng laging saklolo, ipanalangin niyo po kami. San Judas Tadeo, ipanalangin niyo po kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin niyo po kami. Santo Padre Pio ng Peltrachina, ipanalangin niyo po kami. Kayo mga Pilipinong mga banal at santo, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, ipanalangin niyo po kami. Lahat kayo mga anghel at mga banal, ipanalangin niyo po kami. At tanggapin po natin ang pagpapala ng makapangyariang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen.
1: Panalangin sa pagsisimula ng umaga.

0: Mga kapamilya, mga kasani side up, napakaganda po ng ating narinig sa ebanghelyo natin ngayon. Kung saan po ay sinasabi po dito na yung mga tao nakakatagpo ng mahalaga ay handa silang ipagpalit ang anumang meron sila upang bigyan daan yung bagong halaga na kanilang nasaksihan, natunghayan at natagpuan. Sa buhay po natin, tanungin po natin, ano ba ang binibigyan natin ng halaga? Ano ba yung binibigyan natin ng tindig? Ano ba yung binibigyan natin ng atensyon natin? Alam nyo mga kasani side up, mga kapamilya, maiksi lang po ang buhay. Napakabilis po ng panahon. No, hindi natin naakalain na hinabol na tayo ng ating edad. Parang kailan lang musmus tayo, tumatakbo sa kalsada. Para kailan lang tayo po ay mga bata pa, nakalong-kalong lang at bitbit ng ating mga magulang. Ngayon ay nakita na natin kung gaano tayo hinabol ng ating pong edad, ng ating pong buhay. No? At ito po ang isang katotohanan na masasabi natin talaga na ganito ang buhay. At pag tinanggap natin ito ng mas maaga, mas magiging makahulugan ng ating buhay. Tingnan nyo po ito, no? Para sa mga taong napaka kahulugan ng buhay, ang bilis-bilis ng buhay, ang bilis-bilis ng oras, ang bilis matapos ng araw. Pero sa mga tao naman na hindi nila makita yung kahulugan ng buhay, parang ang bagal-bagal ng orasan, parang ang bagal-bagal matapos ng araw. Mga kapamilya, mga kasani side up, tayo po ay hinihiling ng ating pananampalataya at ng ating Panginoon. Pinapaalalahanan tayo ng Panginoong Diyos na i-celebrate po natin lagi ang ating buhay. Kaya nga lagi po sinasabi ni Michelangelo sa inyo palagi, di ba? Pag tayo nagigising sa umaga, ngumiti po tayo. Lalo na kung hindi naman tayo kagandahan at kagwapuan, no? Kailangan bumawi po tayo sa ngiti, no? Bakit? Hindi lang dahil may itsura tayo, hindi lang dahil may yaman tayo, hindi lang dahil meron tayo ng ganito, ganon. Kung hindi yung katotohanan na ikaw ay buhay pa. Yung katotohanan na habang ang iba ay hindi na gumising, ikaw ginising ka pa. Habang ang iba ay nakaratay sa banig ng karamdaman, ikaw napakalakas mo. Pero anong ginagawa mo? Wala kang ginawa kundi mambuisit ng ibang tao. Wala kang ginagawa kung hindi manginis ng iba. Sabi nga po ng napakagandang kasabihan, if you cannot help, just don't hurt. Kung hindi ka na makatulong, huwag ka nang manakit, no? Kasi yung iba hindi na nakakatulong, nakakadagdag pa kayo sa sakit ng at problema ng iba. And please, be kind to other people. I think yan po ang nawawala ngayon sa panahon eh. Kindness, no? Sabi ko ng nanay ni Cinderella sa kanya, di ba? Have courage and be kind. Alam niyo si Michelangelo, yan po ang lagi kong pinapaalala sa sarili ko. Na kung gusto kong magtagumpay, gusto kong makita ang kahulugan ng buhay, gusto kong makita ang ganda ng buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon, yan dalawa pong yan tinatandaan ko. To have enough courage, magkaroon ng sapat na tapang na humarap sa buhay, to take risk, na huwag tayong mangamba sa magiging resulta na baka hindi umubra, may we have that courage. Not just the courage to pursue what you want, to fulfill your dreams, to go to the destination God and life wants you to be, but to have enough courage to be good, to have enough courage to push the truth, to fight for what is right. Sana bigyan tayo ng Diyos ng sapat na tapang na yan. Ano man ang estado mo sa buhay, lalo na kung ikaw ay nasa estado ng kapangyarihan, ng authority, gaya ng ating mga lingkod bayan, ng ating mga politiko. Yan ang sinasabi ko po lagi sa inyo. Kung kayo po ay mga politiko, kayo ay lingkod bayan, kayo ay nasa paglilingkuran sa pamahalaan, umayos po kayo. Napakalaki po ng responsibilidad nyo. Hindi po namin kayo dyan inilagay at inihalal para nakawin ang kaba ng bayan, bagkus gamitin yan sa mga tamang proseso. Hindi po kayo nailuklok para po sa inyong pansariling interes, para rumangya ang buhay nyo, pati ang mga pamilya ninyo at mga kaibigan ninyo, kundi upang makita nyo na ang paglilingkod po ang buhay ninyo. At ito po yung ipagdadasal natin. Bukas po, State of the Nation Address ng Pangulong Bongbong Marcos. Ipagdasal natin ang ating Pangulo. Hindi siya perpekto. Ngunit siya ay naihalal ng taong bayan. Ipagdasal po natin siya, pati ang ating pangalawang pangulo, VP Sara Duterte, sa ating mga senador, mga kongresista, mayors, vice mayors, konsehal ng bayan, ang ating mga governors, vice governors, ang ating mga sanggunian ng panglalawigan, at lahat ng mga politiko at mga lingkod bayan hanggang sa barangay. Pinagdarasal natin na nawa makita nila ang kahulugan, ang mahalaga sa buhay na ito. Alam niyo po, sa edad po ni Michelangelo ngayon, 44 na po ako. Okay. Mukha lang akong fetus pero 40. Mukha na ba ako 44? Medyo bubata nga po ako, di ba? Napakabilis po ng buhay. Parang kailan lang I was just in my 20s, in my 30s. Now I'm in my 40s. 44 na po ako. Mukha lang akong fetus. Pero 44 na ako. Pero yan po ang na-realize ko. Habang tumatanda ako, habang nagkakaedad ako, mas lalo ko nakikita ang sarap mabuhay. Napaka makahulugan ang buhay. Lalo na pag ang buhay mo ay hindi na para sa'yo, kundi ang buhay mo ay para sa iba na. Ako yan lagi kong dasal sa Panginoon araw-araw. Panginoon, nawa ang aking buhay ay maging pagpapala sa iba. Sana pag nakita nila si Michelangelo o narinig o napanood si Michelangelo, ang maalala nila ay yung ganda ng buhay. May only speak of truth. May only speak of inspiration. May only speak of joy and laughter. Kaya masaya po si Michelangelo pag may mga nakakasalubong ako sa mall o kaya sa simbahan, sa palengke o saan man ako pupunta na. Sabi, hi Michelangelo, pinanonood ka namin. Alam mo, natutuwa kami sa iyo pag napapanood ka namin. Salamat naman sa Diyos. Wala pa ako nasalubong. Alam mo Michelangelo, naiinis ako pag nakikita kita. Baka pagka ganun eh, naglaho na ako bigla, no? Kayo po, tanungin niyo po ang inyong sarili. Yung mga tao ba pag nakikita kayo nagliliwanag o napupundi? Tanungin nyo po ang sarili nyo. Yung mga tao ba, pag nakikita kayo, excited silang makasama ka? Excited na makausap ka? O ikaw yung tao na malayo ka palang dapat iwasan ka na? Tanungin nyo po ang inyong sarili. At yan po ang ipagdasal natin ngayong umagang ito. Sa araw pong ito, may we become a source of joy for others. Nawa, may matulungan tayong tao kahit isa lang. Hindi man ganun kalaki. Hindi man natin mabago ang buhay niya. One act of kindness. Courage and kindness. Mga kasani Side Up, ipagdasal po natin ang bawat isa ngayong linggong ito na naway gabayan tayo ng poong may kapal para sa patuloy nating paglalakbay sa exciting na buhay na kanyang ibinigay. Mga kaserbisyo at kapamilya, sali po kayo sa ating makabuluhang kwentuhan at i-share ang positivity. Magpadala ng inyong mensahe at katanungan sa ating DZMM Teleradio Viber Line 0919-278-3000. Patuloy niyo po kaming napapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta, sa AM Band at sa Metro at Mega Manila, sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at I Want TFC app. At napapanood nyo rin po kami sa DZMM Teleradio Facebook at YouTube channel. Muli, maraming salamat sa panonood. Lester, Aisa, Achilles, Amora, and Arius, at syempre kay Brian. Sa ating buong pamilya at mga kapamilya, maraming salamat po sa inyong pagtutok. Magbabalik po ang Sunny Side Up.
1: Positive vibes. Positive music. Positive music. Sunny Side Up. Sunny Side Up.

0: Sunshine ang hatid ni Michael Angelo Lobrin sa Sunny Side Up.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.

0: pag-unlad ng ekonomiya.
1: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
0: Transportasyon.
1: At tiyakin tama ang kalidad, matibay, at nasa takdang oras ang pagtatapos.
0: Kalusugan.
1: Kapag may kailangan kayong dalhin sa emergency, covered na rin po yan ng PhilHealth.
0: Kabuhayan. Mga batas

0: Kagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Sunshine ang hatid ni Michelangelo Lobrin sa Sunny Side Up.
3: Sa pagpapatuloy po ng ating programa, nais po rin natin batiin Tita Evie Pimentel, Tita Evie Pimentel at Tita Lydia Pimentel. Sabi ni Tita Evie, blessed Sunday, Michael. Good morning, God bless you and see you soon. Yes, Tita Evie, see you soon also, God bless. Mga kaibigan po natin ito, lagi kami kumakain dyan sa may bandang Makati, sa may Rockware, no? Tita Evie and Tita Lydia Pimentel, God bless you and see you soon. At syempre po, pinapaabot din po natin ang taus pusong pakikiramay at isang mahigpit na yakap sa aking minamahal na kaibigan, ang obispo ng Diocese ng San Pablo Laguna, Bishop Juni Maralit. Bishop Juni Maralit, isang mahigpit na yakap sa iyo at sa buong pamilya sa pagpanaw ng kanyang butihing ama, si Tatay Marcelino B. Maralit Sr. Namayapa na po at sumakabilang buhay po si Tatay Marcelino B. Maralit Sr., ang butihing ama ni Bishop Juni Maralit. At siya po ay nakaburol kasalukuyan dyan po sa Cathedral of Lipa, dyan po sa may Burulan po dyan. Dahil taga-Lipa, Batangas po ang pamilya po ni Bishop Juni. Kababayan ko po ito si Bishop Juni dahil ang mga pamilya ko po sa side ng father ko, ng Lubrin side, ay mga taga-Lipa, Batangas. Bishop Juni, pinagdarasal po namin ang mapayapang paglalakbay ng iyong ama. Nag-reply si Bishop Juni nung tinext ko siya. Sabi ko sa kanya, "Hi Bishop, isang mahigpit na yakap sa iyo at iyong pamilya." Sabi niya, "Thank you Michelangelo, his life has been blessed and he was a blessing. Umuwi na siya sa tunay niyang tahanan, God is good all the time." No? Napakagandang pagtingin sa buhay, no? Kahit sa gitna ng bigati, lungkot at kamatayan, no? And in lieu of flowers, please donate to Cancer Warriors Foundation Incorporated. Yan po ang hiling ng pamilya sa mga nais pong tumulong kaysa magbigay po ng bulaklak at anuman ay magbigay na lang po ng donasyon sa Cancer Warriors Foundation Incorporated. Ano po? Cancer Warriors Foundation Incorporated. So muli, condolence po Bishop Juni at sa inyong buong pamilya. Sa ating pong programa ngayon, sa ating pagsasama-sama sa panibagong umaga na pinagkaloob ng Panginoon, isang umaga na muli tayong binigyan ng pagkakataong huminga, magmahal, mangarap, magbago at higit sa lahat hanapin ang tunay na kahulugan ng ating buhay. Noong nakaraang linggo po, sinimula nating pagnilayan ang isa sa pinakamahalagang tanong na maaaring itinatanong natin sa ating sarili. Bakit ako nabubuhay? Hindi paano yumaman, hindi rin paano sumikat, kundi ano ang dahilan kung bakit ako narito sa mundong ito? Ito ang tanong na hindi kayang sagutin ng diploma, hindi kayang bilhin ng pera, hindi kayang ibigay ng kapangyarihan, hindi rin kayang punan ng kasikatan. Sapagkat ang tunay na kahulugan ng buhay ay hindi nakikita sa ating bank account, sa ating posisyon, sa dami ng ating followers o sa laki ng ating bahay. Nakikita ito sa lalim ng ating pagmamahal, sa kabutihan ating naiiwan, sa mga pusong ating napapagaang, at sa mga buhay na ating nababago. Napansin po ba ninyo, habang umuunlad ang teknolohiya, tila marami namang tao ang naliligaw. Habang mas mabilis ang internet, tila mas mabagal tayong makahanap ng tunay na kapayapaan. Habang mas marami tayong connection online, tila mas marami ring nakakaramdam ng matinding kalungkutan.

0: Habang mas moderno ang ating pamumuhay, tila mas marami ang nagtatanong, masaya pa ba ako? May direksyon pa ba ang aking buhay? Ito na ba ang dahilan kung bakit ako nabubuhay? Marahil may ilan sa ating nakikinig ngayon na tahimik na umiiyak. May mga magulang na pagod na sa kahahanap buhay. May mga kabataang hindi alam kung saan patungo ang kanilang kinabukasan. May mga negosyanteng natatakot sa bukas. May mga empleyadong nawawala ng gana. May mga retiradong nagtatanong kung may silbi pa ba sila. May mga taong nasa gitna ng maraming tao, ngunit pakiramdam ay nag-iisa pa rin. Kung isa ka sa kanila, nais kong sabihin sa iyo ngayong umaga, hindi ka nag-iisa, hindi ka aksidente, hindi ka pagkakamali, hindi ka nilikha ng Diyos ng walang layunin. Marahil ay hindi mo pa lamang ito lubos na natatagpuan. At iyon ang ating sama-sama nga hanapin ngayong umaga. Hindi tayo naghahanap ng perpektong buhay. Hindi tayo naghahanap ng buhay na walang problema. Sapagkat kahit ang pinakamayayaman ay umiiyak, kahit ang pinakakilala ay nalulungkot, kahit ang pinakamakapangyarihan ay tumatanda, at kahit ang pinakamalakas ay dumarating sa puntong nanghihina, ang ating hinahanap ay ang uri ng buhay na kahit may luha ay may pag-asa, kahit may pagkabigo ay may dahilan para bumangon, kahit may pagkawala ay may natitirang pagmamahal, kahit dumaan sa dilim ay patuloy na naniniwala na sisikat muli ang araw. Sa pagninilay nating ito, pag-uusapan natin kung bakit ang buhay ay napakarupok ngunit napakaganda. Bakit ang kamatayan ay hindi lamang wakas kundi paalala kung paano dapat mabuhay? Bakit ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng ating ipon kundi sa dami ng taong napasaya natin? At bakit ang pinakamahalagang tanong sa pagtatapos ng ating buhay ay hindi magkano ang kinita mo? Hindi ano ang posisyon mo? Kundi ilang tao ang tunay mong minahal? Ilang tao ang iyong napatawad? Ilang tao ang naging mas mabuti dahil nakilala ka? Mga kapamilya at kasanisaydap, napakaikli lamang ng buhay upang gugulin sa galit. Napakaikli ng buhay upang sayangin sa inggit. Napakaikli ng buhay upang ipagpaliban ang pagmamahal. At napakahalaga ng bawat araw upang mabuhay ng may layunin. Kaya samahan niyo po ako ngayong umaga sa mga susunod na oras. Magkwentuhan po tayo, magnilay po tayo, magtanong po tayo, tumawa po tayo. Maaring may ilang bahagi ng ating talakayan na magiging masakit sapagkat ang katotohanan ay minsan mahirap tanggapin. Ngunit naniniwala ako na sa bawat katotohanan ng ating haharapin, mas lalo nating matatagpuan ang tunay na kahulugan ng ating pag-iral. Kaya po sa pagpapatuloy ng ating programa, huwag po kayong bibitaw. Samahan niyo po ako sa ating pong makabulang kwentuhan. At ipagpapatuloy na natin ang tanong. May maganda pong tanong na naiwan po tayo nung nakaraang linggo. Paano matutulungan ng mga magulang at nakatatanda ang mga kabataan na hanapin ang kanilang bokasyon at layunin sa buhay? Yan po ang pag-uusapan natin sa pagbabalik ng Sunny Side Up.
1: Positive vibes. Positive music. Sunny Side Up. Sunny Side Up.

0: Sunshine ang hatid ni Michael Angelo Lobrin sa Sunny Side Up.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pag-unlad ng ekonomiya.
2: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
1: Transportasyon.
2: At tiyakin tama ang kalidad, matibay, at nasa takdang oras ang pagtatapos.
1: Kalusugan.
2: Kapag may kailangan kayong dalhin sa emergency, covered na rin po yan ng PhilHealth.
1: Kabuhayan. Mga batas na mag-aangat sa buhay ng mga Pilipino.
2: Mahalaga ang bawat buhay ng Pilipino.
1: At mga pangako at proyekto ng ating gobyerno sa nakaraang taon, susuriin kung nabigyang katuparan. Alamin at tutukan sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. The DZMM Special Coverage ngayong July 27, simula alauna ng hapon. Pangungunahan ni Rica Lazo, Peter Musngi, Danny Buenafe at Tony Velasquez sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
3: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
4: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
5: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Sunshine ang hatid ni Michael Angelo Lobrin sa Sunny Side Up.
6: Nagbabalik po ang Sunny Side Up. Binabati muna natin ng advance happy birthday si Tita Lina Ho ng Plaridel, Bulacan. Happy, happy birthday. July 30, no? Doon nabanggit kanina, July 28 nila Doktora at sa kanila Ate Aimee kanina. Pero mukhang July 30 ang kanyang birthday. Happy birthday, Tita Lina Ho. Maraming salamat. Pinabati rin natin si, ng magandang umaga, si Darwin Cedillo Cabalan, Lirio Cedillo Cabalan, Ryota Takashi Cabalan, Ohara Rosario Cedillo Cabalan sa Barangay Katmon, Malabon City. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay kay Michelangelo at sa atin pong programa. Mamaya po natin babasahin yung iba pa pong mga mensahe po ninyo, no? Gaya po na nasabi ni Michelangelo sa pagpapatuloy po ng ating programa, paano matutulungan ng mga magulang at nakatatanda ang kabataan na hanapin ang kanilang bokasyon at layunin sa buhay, no? Alam nyo, maganda po itong pag-uusapan natin. Ito po ang tatandaan ninyo. Ang mga kabataan, pag sila ay naligaw, ha? Hindi naliligaw ang kabataan ng mag-isa. Anong ibig sabihin po nun? Kapag naliligaw ang isang kabataan, hindi lamang siya ang may pananagutan. Malimit, naliligaw siya dahil wala nang nagtuturo. Naliligaw siya dahil wala nang nakikinig. Naliligaw siya dahil wala nang gumagabay. Naliligaw siya dahil wala nang nagtatanong kung kamusta na ba siya. Napakadali po nating sabihin ang mga kabataan ngayon pasaway. Ang mga kabataan ngayon tamad. Ang mga kabataan ngayon puro cellphone. Ngunit bago natin husgahan ang kabataan, tanungin muna natin ang ating sarili, ano ba ang mundong ibinigay natin sa kanila? Anong halimbawa ang ipinakita natin? Ano ang pagpapahalagang itinuro natin? Sapagkat ang kabataan ay parang punla. Kapag maganda ang lupa, lalago ito. Kapag napabayaan ang lupa, mahihirapan itong mamunga. Hindi natin maaring sisihin ang bunga kung napabayaan natin ang puno. Tandaan po natin, ang pinakamahalagang trabaho ng magulang ay ang paggabay. Kapag tinanong natin ang isang ama, ano ang trabaho mo? Maaring sabihin niya, engineer, doktor, negosyante, driver, magsasaka. Ngunit may mas mataas pa siyang tungkulin. Ano po yon? Ang maging isang ama. At kapag tinanong ang isang ina, maaaring sabihin niyang siya ay guro, nurse, abogada, accountant. Ngunit higit pa roon, siya ang unang guro ng kanyang anak. Mga magulang na nakikinig po at nanonood sa ating programa, ang inyong mga anak ay hindi lamang nakikinig sa inyong sinasabi. Mas pinapanood nila ang inyong ginagawa. Kung gusto mong maging tapat ang iyong anak, magpakita ka ng katapatan. Kung gusto mong maging magalang siya, ipakita mo ang paggalang. Kung gusto mong mahalin niya ang Diyos, hayaan mong makita kanyang nagdarasal. Hindi sapat na sabihing, anak, magsimba ka. Mas makapangyarihan kapag sinabi mo, anak, halika, magsimba tayo. Hindi sapat na sabihing, anak, maging mabuti ka. Mas makapangyarihan at epektibo kapag nakikita niyang mabuti ang kanyang ama at anak at ina. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng ilang magulang ay ito. Pinipilit nilang ipamuhay ng kanilang anak ang pangarap na hindi nila natupad. Magdoktor ka dahil hindi ako naging doktor. Magabogado ka dahil yan ang gusto ko. Ikaw ang magpatuloy ng negosyo. Ikaw ang tutupad ng mga pangarap ko. Mga magulang, ang anak ay hindi extension ng inyong ego. Hindi sila ipinanganak upang tuparin ang ating nabigong mga pangarap. May sariling tawag ang Diyos sa bawat isa. May batang isinilang upang maging guro. May batang isinilang upang maging pari. May batang magiging scientist. May magiging magsasaka na magpapakain sa bayan. May mga magiging artista na magbibigay ng pag-asa at saya. May magiging negosyanteng lilika ng trabaho. Ang tanong ay hindi, ano ang gusto kong maging ang anak ko? Ang tanong ay, ano ang nais ng Diyos na maging ang anak ko? Kapag narinig natin ang salitang bokasyon, madalas iniisip natin ang pari o madre. Ngunit ang bokasyon ay mas malawak kaysa propesyon. Ang bokasyon ay paraan ng pagtugon natin sa tawag ng Diyos. May bokasyon ng isang mabuting ama. May bokasyon ng isang mapagmahal na ina. May bokasyon ang isang tapat na guro. May bokasyon ng isang doktor na nagliligtas ng buhay. May bokasyon ng isang pulis na nagtatanggol sa mahihina. May bokasyon ng isang negosyanteng hindi nandaraya. Ang tunay na tanong ay hindi, ano ang trabaho mo? Kundi, paano mo ginagamit ang trabaho mo upang paglingkuran ang ating Diyos at kapwa? Ito po ang magandang balita, kasani side up. Hindi hinihingi ng mga anak ang perpektong ama. Hindi rin nila hinihingi ang perpektong ina. Ang gusto nila, yung magulang na laging naroroon at nandyan para sa kanila. Magulang na marunong makinig. Magulang na marunong umami ng pagkakamali. Magulang na marunong magsabi, anak, patawad. Alam po ba ninyo kung bakit maraming kabataan ang naghahanap ng pagmamahal sa maling lugar? Minsan, hindi dahil masama sila, kundi dahil may kakulangan ng yakap sa tahanan. May kakulangan ng oras, may kakulangan ng pakikinig, may kakulangan ng pagkilala. Ang tahanan ng unang paaralan ng pag-ibig. Kapag ang bata ay lumalaking alam niyang mahal siya, mas matatag siyang haharap sa tukso ng mundo. Kaya mga magulang, sana po kung ang inyo pong anak ay medyo nalilihis ng landas o may kakulangan at pagkukulang sa kanyang buhay, kung gaano tayo kabilis mag-correct or magpagalit sa kanila, sana ganun din tayo kabilis yumakap at umunawa sa kanila. Okay lang po na pagalitan, pagsabihan, gabayan ng anak, pero wag po tayo magkukulang sa yakap, pag-unawa, pagpapatawad, at pagmamahal. Mga minamahal na mga magulang na nanonood po at nakikinig ngayon, kapag umuwi ang iyong anak, ano po ang inyong unang tinatanong? Ilan ang score niya? Ilan ang score mo sa school? Ilan ang naging grade mo? Kamusta ang exam mo? Maganda ang mga tanong na yan. Ngunit may mas mahalagang tanong. Anak, kamusta ka? Masaya ka ba? May problema ka ba? May gusto ka bang ikwento? May nanakit ba sa'yo? May ipinagdarasal ka ba? Maraming bata ang mahusay sa matematika, ngunit hirap magsabi ng nararamdaman nila. Maraming kabata ang mataas ang grades, ngunit mababa ang tingin sa sarili. Turuan po natin silang magsalita. Turuan nating umiyak kung kinakailangan. Turuan nating humingi ng tulong. Sapagkat ang tunay na lakas ay hindi ang pagtatago ng sakit o pagtatago ng sakit, kundi ang tapang na aminin nito. Naalala ba ninyo ang mga taong humubog sa inyo? Marahil hindi niyo naalala ang lahat ng sinabi nila, ngunit naalala niyo kung paano nila kayo pinakitunguhan. May gurong naniwala sa inyo. May lolong nagkwento ng karunungan. May lolang laging nagdarasal. May kapitbahay na tumulong noong kayo ay nangangailangan. Ganito rin tayo sa mga kabataan. Hindi nila maalala ang lahat ng ating sermon, ngunit maalala nila kung paano natin sila minahal. May mensahe po ako sa ating mga lolo't lola. Mga lolo at lola, huwag niyong isipin na tapos na ang inyong misyon. Kayo ang tulay ng kasaysayan. Kayo ang tagapag-ingat ng alaala. Kayo ang saksi ng mga pagsubok na nalampasan ng pamilya. Ikwento ninyo sa inyong mga apo ang inyong buhay. Hindi upang ipagmalaki ang nakaraan, kundi upang ipakita sa kanila na ang bawat unos ay nalalampasan, na ang bawat luka ay may katapusan, na ang bawat sugat ay maaring maghilom, at na ang Diyos ay tapat sa bawat henerasyon. Namiss ko po tuloy ang lolo't lola ko. Alam niyo, ako po ay laking lolo't lola. Ang lolo't lolo ko po ang nagtaguyod po at nagpalaki sa akin dahil lagi pong nasa abroad ang aking mahal na ina, si Nelia Fetalvo, upang buhayin kami at pagtrabaho ang mabuti ang kanyang kinikita upang maipadala sa Pilipinas. At nagpapasalamat po ako sapagkat ang lolo't lola ko po si Lola Carmen Fetalvo at Lolo Nemesio Fetalvo po ang gumabay at nagtaguyod sa amin nung kami po ay lumalaki. At hindi ko makakalimutan ang masasayang alaala nung nandiyan pa po yung aming bahay sa Tondo, sa Gagalangin Tondo, dyan po ako pinanganak. At hindi ko makakalimutan, napakarami kong masasayang alaala kasamang aking lolo't lola. Kaya sa mga lolo't lola na nakikinig dyan, sa gitna po ng inyong katandaan, huwag niyo pong kakalimutan na hindi po nagbabago at lumilipas ang inyong napakahalagang misyon. Sabi nga eh, ang inyong apostolic mission, apo, kaming mga apo po ninyo, ang patuloy nyo pong ginagabayan at inaaruga. Kaya po, napakapalad po ng mga tahanan na meron pa pong mga lolo at lola. Ano po? Na may nakatatanda po. No? Kaya sa mga lolo at lola po, maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsubaybay at sa patuloy nyo pong paggabay po sa ating pong mga kabataan. Sa susunod po nating pag-uusapan na parte ng ating programa, ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa suffering, ang pagdurusa. Bakit pinapayagan ng Diyos ang sakit, kabiguan at paghihirap? Sapagkat malimit ito po yung pinanggagalingan minsan ng lungkot ng maraming tao na parang nawawalan ng saysay ang kanilang buhay dahil nga po dito sa experience na ito. Sa pagbabalik po ni Michelangelo sa maiksing patalastas natin, yan po ang ating pag-uusapan. Huwag po kayong bibitaw, dyan lang po kayo.
7: Positive vibes. Positive music. Positive music.
0: Sunny Side Up. Sunny Side Up.

0: Sunshine ang hatid ni Michael Angelo Lobrin sa Sunny Side Up.
1: Sa pagbabalik po ng Sunny Side, pag-uusapan po natin ang pagdurusa. Bakit pinapayagan ng Diyos ang sakit, kabiguan at paghihirap? Marahil ito po ang isa sa pinakamahirap na usapin na maaari nating pag-usapan bilang tao. Hindi ito tungkol sa pera, hindi tungkol sa tagumpay, hindi rin ito tungkol sa kapangyarihan, kundi tungkol sa isang katotohanang walang sino man sa atin ang makakatakas. Suffering, pagdurusa. Minsan na ba kayong napaupo ng mag-isa sa inyong silid at tahimik na nagtatanong sa Diyos, Panginoon, bakit po ako? Bakit ako nagkasakit? Bakit ako iniwan? Bakit ako nawala ng trabaho? Bakit namatay ang taong pinakamamahal ko? Bakit ang mabubuting tao pa ang tila mas maraming pinagdadaanan? Marahil wala nang tanong na mas paulit-ulit na itinatanong ng sangkatauhan kaysa rito. Mula pa noong panahon ni Job hanggang sa ating panahon, iisa pa rin ang daing ng tao. Bakit may pagdurusa? At kung minsan kapag hindi natin makita ang sagot, nagsisimula tayong magalit sa Diyos. Nagtatampo, lumalayo, tumitigil magsimba, tumitigil manalangin. May iba pang nawawala ng pag-asa at iniisip na wala nang saysayang buhay. Ngunit ngayong umaga, nais ko po kayong anyayahan. Kayong wag lamang tanungin ang bakit ako naghihirap. Bagkos itanong natin ng isang mas malalim na tanong, ano ang nais ituro ng Diyos sa akin sa gitna ng aking paghihirap? Sapagkat maaring ang ating mga sugat ang maging daan upang mas makilala natin ng Diyos, ang ating sarili at ang tunay na kahulugan ng buhay. Isa sa mga maling akala ng maraming tao ay ito. Iniisip nila na ang Diyos ay tila isang malupit na hukom na naghihintay lamang magparusa. Ngunit kapag binuksan natin ang unang mga pahina ng aklat ng Genesis, makikita nating hindi ganoon ang larawan ng Diyos. Nilikha niya ang liwanag, nilikha niya ang dagat, ang mga bundok, ang mga bituin, ang puno, ang mga ibon. At sa bawat yugto ng paglikha ay sinabi niya, mabuti, good. Nang likain niya ang tao, hindi niya nilikha ang tao upang magdusa. Nilikha niya ang tao upang magmahal, upang mabuhay, upang makipag-ugnayan sa Diyos, at upang pangalagaan ang sannilikha. Ang pagdurusa ay hindi bahagi ng orihinal na pangarap ng Diyos para sa tao. Ngunit dahil sa ating kalayaan, sa ating mga maling pasya, at sa ating marupok ng mundong ating ginagalawan, dumating ang sakit, kasalanan, karamdaman, at kamatayan. Gayunpaman, hindi tayo iniwan ng Diyos sa ating pagdurusa. Sa halip, pinili niyang samahan tayo rito. Hindi siya nananatiling malayo sa langit. Siya mismo ay naging tao. Si Kristo ay hindi lamang nagturo tungkol sa sakit. Siya mismo ang nakaranas nito. Tinanggihan, pinagtaksilan, hinamak, pinalo, pinutungan ng korona, koronang tinik, ipinako sa krus. Kung kaya't kapag tayo'y umiiyak, hindi tayo umiiyak sa harap ng Diyos na hindi nakakaunawa. Bagkos lumuluha po tayo sa harap ng Diyos na minsan ding umiyak. Kung babalikan natin ang ating sariling buhay, mapapansin nating marami sa mga pinakamahalagang pagbabago ay nagsimula sa isang pangyayaring hindi nating ginusto. May isang kabataang bumagsak sa kursong gusto niya. Noon ay inakala niyang katapusan na iyon ang kanyang pangarap. Ngunit dahil sa kabiguang iyon, napunta siya sa ibang larangan kung saan niya natuklasan ang tunay niyang talento at naging instrumento ng kabutihan sa maraming tao. May isang negosyanteng nalugi. Sa gitna ng kanyang pagkalugmok, natuto siyang magpakumbaba, makinig at magsimula muli. Ang ikalawang negosyo niya ay hindi lamang naging mas matagumpay. Mas naging makatao rin siya sa kanyang mga empleyado dahil alam na niya ang pakiramdam ng mawalan. May isang taong dumaan sa mabigat na karamdaman. Habang nasa ospital, doon niya muling natagpuan ang kanyang pamilya, ang kanyang pananampalataya at ang mga bagay na dati niyang ipinagwawalang bahala. Pagkatapos gumaling, sinabi niya, hindi ko hinihiling maulit ang sakit na iyon. Ngunit dahil doon natutunan kong mabuhay ng tama. Hindi natin hinihiling ang pagdurusa. at hindi natin dapat itong pangarapin. Ngunit minsan ang pagdurusa ang nagiging pintuan upang makita natin ang mga katotohanang hindi natin pinapansin habang komportable ang ating buhay. Ako yan din po na-realize ko sa buhay ko po. Marami ako natutunan. Hindi nung ako po'y nasa maginhawang buhay o masayang buhay. Bagkus natutunan ko po ito nung panahon na ako po'y nahihirapan. Nung ako po'y may pinagdadaan ng mabibigat na problema, na tayong lahat naman po ay dumadaan dyan, nagpapasalamat ako sa Diyos sapagkat ang una ko pong tinakbuhan ay Siya. Bago po ako humingi ng tulong sa mga taong pinagkakatiwalaan, bago ko po inilapit ito sa aking magulang, sa aking mami, sa aking mga kapatid, sa aking mga malalapit na kaibigan, una ko po itong inilapit sa Panginoon. At sana ganun din po tayo. Pag may problema tayo, bago tayo magkwento sa iba, ikwento muna natin sa Diyos para po ang Panginoon ang maghahatid sa atin sa mga tamang taong tutulong sa atin. Kasi tandaan niyo po yung mahirap ito eh. Nagkwento ka sa isang akala mo, kaibigan mo, sa taong pinagkakatiwalaan mo, tas ito nangyari, pinagalitan ka na, hindi ka na natulungan, naikwento ka pa. O diba? Saklap. Ang saklap nung karanasan na yan. Hindi ka na natulungan, ikinuwento ka pa at nadagdagan pa yung kwento, napagalitan ka pa. Di po ba? Kaya't magiging maingat din po tayo pag tayo ay dumaraan po sa mga ganyang event ng ating buhay. Tatandaan po natin, minsan ang mga sugat ang minsang nagbubukas ng ating puso. May kasabihan po na nagsasabing ang liwanag ay pumapasok sa bitak. Kapag ang tao ay hindi pa nasasaktan, madalas iniisip niyang kaya niyang kontrolin ng lahat. Ngunit kapag dumating ang isang pagsubok sa kanya na pagtatanto, kung gaano siya nangangailangan ng Diyos, ng pamilya, at ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Marahil kaya ang ilang taong pinakamabait na nakikilala natin ay yung minsang dumaan sa pinakamabibigat na pagsubok. Dahil alam nila ang sakit, mas marunong silang umunawa. Dahil minsan silang bumagsak, hindi sila madaling humusga sa mga nadadapa. Ang sugat ay maaring maging dahilan upang maging mapait ang puso. Ngunit maari rin itong maging bukal ng habag at malasakit. Nasa ating tugon kung ano ang magiging bunga nito. Mga minamahal na kasani Saida, marahil ay may pasan po kayong krus sa oras na ito. Marahil may mga tanong kayong hindi pa nasasagot. Marahil ay may mga sugat na sariwa pa rin. Hindi ko kayang ipaliwanag sa inyong lahat ang dahilan ng pagdurusa. Walang sino mang tao ang makakagawa niyon. Ngunit may isang bagay akong pinaniniwalaan, ang ating mga sugat ay hindi kailangan maging katapusan ng ating kwento. Tandaan po natin na sa buhay po natin, minsan maaring magkaroon tayo ng mga agam-agam at takot. Tatandaan po natin na hindi katapusan ng ating buhay at kwento ang pagdurusa. Maari silang maging simula ng isang mas malalim na pananampalataya, mas malawak na pag-unawa, at mas makabuluhang at makahulugang pamumuhay. Kung may isang panalangin akong nais niyong dalhin ngayong umagang ito, ito po yun. Panginoon, kung hindi mo man agad alisin ang aking krus, bigyan mo ako ng lakas na pasanin ito, ng karunungang matuto mula rito, at ng pusong hindi mawawala ng pag-asa. Gawin mong ang aking mga sugat ay maging daan upang mas magmahal ako, mas maglingkod ako, at mas makilala kita. At marahil balang araw kapag nalingon po natin ang mga lunga ng ating kahapon, masasabi po natin, ngayon ko nauunawaan, Panginoon, hindi mo ako iniwan. Hawak mo pala ako sa buong panahon ng aking pagdurusa. Napakaganda po ng ating pong topic, kaya hindi na naman po natin natapos. Ano po? Ipagpapatuloy po natin ito sa susunod na linggo, no? Pag-uusapan po natin sa susunod na linggo in continuation of our search for meaning in life, no? Pag-uusapan po natin ang pag-ibig, ang tunay na kahulugan ng buhay ay ang matutong magmahal. Yo, yan po yung part 6 ng ating pong napakagandang talakayan, no? Then pag-uusapan din po natin, ang part 7 po natin ay ang tungkol sa kamatayan, ang pinakadakilang guro ng buhay. Yan po yung ating part 7. Then para naman po sa ating pong part 8, no? Ang pag-uusapan po natin, yan, ipinagandaan po kasi ni Michelangelo ito eh. Ito nga pong topic na ito eh, mukhang pwede ko nang gawing libro. Ano? Pwede ko nang gawing libro, no? Pag-uusapan po natin, teka po ah. Sapagkat alam nyo si Michelangelo, pinaghahandaan ko po yung ating pong programa sa tulong po ng ating executive producer na si AB, no? Sa part 8 po, pag-uusapan din natin ang 10 prinsipyo ng isang makabuluhang buhay. Oh, yan. Yan po ang pag-uusapan natin sa susunod na linggo. Kaya hindi na muna po tayo rin mag-e-editorial sapagkat ang editorial natin ay pagtatapos ng ating pong palatuntunan. Ano po? So muli, maraming salamat po sa pagsama nyo kay Michelangelo at ipagdasal po natin ang ating bayan sapagkat bukas po ay ang sona po ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. At sana po bukas magkaisang ating bayan sa pakikinig, no? Abangan po natin yung mga ikikwento sa atin ng Pangulo. Sana ito pong kanyang pagsasalita bukas ay hindi lamang maging salita kundi konkretong paalala po sa tunay na kahulugan ng paglilingkod. Tigil na po natin yung maling pamumulitika at saka po sa mga politiko po na tinatamaan ng mga issues ngayon. Huwag na po kayong gumagawa ng ikadadagdag pa po ng galit at inis namin sa inyo. Kasi yung iba guilty na ako, ano-ano pang propaganda ang pinapakalat nyo. Alam nyo, hindi ho tanga ang bayan. Hindi ho bobo ang mga Pilipino. Gising na gising po kami, no? At sabi ko nga po sa inyo dito po sa ating programa po sa Sunny Side Up, kahit tayo inspirational, hindi ho mawawala sa atin ang pananagutan na magsalita laban sa katiwalian, laban sa walang katarungan, laban sa injustices, laban sa maling pananaw. No po? Pero sa gitna ng ating pagtuligsa sa mali, sa pamahalaan, nandito rin naman po ang ating programa para i-congratulate po, mag-rally behind at palakpakan natin ang mga lingkod bayan na nagsisikap maging mabubuti sa kanilang paglilingkod. Diba? Balansi po tayo dito. Sapagkat marami pa rin naman po tayong mga lingkod bayan na nakikitaan natin ng pag-asa sa susunod na paglilingkod dito sa ating minamahal na bayan, no? Nais ko rin pong pasalamatan at i-greet in a special way ang aking minamahal na si Tito Napoleon Paul D. Tito Paul D. Maraming salamat sa inspirasyon mo. Kung alam mo lang, Tito Paul, pag nag-uusap tayo, nabubuhayan ako ng loob, pagkasama kita, nabibigyan ako ng inspirasyon at magagandang pananaw sa buhay. No? Si Tito Paul po ay isang mabuting kaibigan po natin at inspirasyon po natin. Siya po ay naglingkod ng may husay at integridad sa lalawigan ng Isabela. Naging mayor at naging kongresista at talagang mahal na mahal po yan ng mga taga Isabela. Ano po? Tito Paul, thank you very much for your inspiration and I look forward for more years of partnership, of friendship and inspiration together. Masarap nakakwentuhan din niya si Tito Paul eh. Ang dami niyang kwento at ang dami niyang karanasan na binabahagi niya sa aming mas nakakabata. No? At I really enjoy and I really wish to thank him from the bottom of my heart. Thank you very much, Tito Paul. And I pray for you, for your good health, long life, and more blessings to come. No? Kasi nababahagi ng kami ng blessings ni Tito Paul. No? Thank you very much, Tito Paul, and I will see you soon. At kwentuhan na tayo kakain muli, no? Ng masarap na chicharong bulaklak. Yeah. Ayan, susunod na po ang anong ganap. Makakasama po natin si Victoria Tulad at si Christian Yosores. Ano po ang anong ganap, no? So mga kababayan, bukas abangan po natin ang sona ng Pangulong Bongbong Marcos. Pagdasal po natin ang ating Pangulo, ang ating ikalawang Pangulo at ang lahat ng mga lingkod bayan. And pinagdarasolo ni Michelangelo na magkaroon kayo ng makabuluhan at masayang araw ngayon. Napiliin natin maging masaya kahit sa gitna ng lahat ng pagdurusa, kahit sa gitna ng lahat ng ating mga problema. No? May awa po ang Diyos. At huwag nating kakalimutan ang isang katotohanan, tapat ang Diyos. Tapat ang Diyos. At dahil tapat ang Diyos, kaibigan, kapanalig, kapamilya, kapatid, kapuso, kung nasaan man po kayo ngayon, kung ano man po ang pinagdadaanan nyo ngayon, ha? Huwag nyo pong kakalimutan na hindi kayo dinala ng Diyos dyan para iwan lang. Itatawid tayo ng Diyos. Itatawid ka ng Diyos. Kumapit ka lang sa panalangin, dasal lang ng dasal. Gumalaw at samahan nyo po ng galaw. Ayan ang napansin ko nung si Michelangelo, may mga pagsubok ako sa buhay, may mga problema. Bukod sa dasal, may kilos, kilusan po ninyo. Sapagkat yung pagkilos na yon ay maliliit na tagumpay. Maliliit na pagkilos pero maghahatid sa inyo sa maliliit na tagumpay hanggang maabot nyo yung tagumpay na kailangan ninyo. Huwag po kayong mawawala ng pag-asa. Huwag po kayong panghihinaan ng loob. May Diyos tayo na buhay. At tandaan nyo, yan ang gustong-gustong gawin ng Diyos. Yung mga imposible. Yan ang gustong-gustong gawin ng Diyos. Yung mga imposible. Yan ang favorite work ni Lord. To do the impossible things. Why? Because there is nothing impossible to Him. There's nothing impossible with our God. Salamat po, Panginoon, sa bagong umagang ito, sa bagong pananaw, sa bagong saya na meron po kami ngayong araw na ito. Magkita-kita po tayo sa susunod na linggo, mga kapamilya, mga ka-Sunnyside Up. Isama niyo po si Michelangelo sa inyong panalangin. Ingat po kayo palagi. Remain happy and blessed. God bless you!
0: Positive vibes. Positive music. Sunny Side Up. Sunny Side Up.

Sunshine ang hatid ni Michael Angelo Lobrin sa Sunny Side Up. Maging in sa mga balitang may pakialam ka kasama sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Alamin kung anong ganap susunod na.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kami po ay kasapi ng KBP ang ating oras. Ay, gising bangon, 6:01 ng umaga.
1: Oras sa tidsan nyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Gumising sa umagang puno ng impormasyon at balitang ngayon mo lang malalaman.
3: Anong ganap?
2: Mga eksklusibong panaya mula sa mga taong laman ng balita.
3: Anong ganap?
2: Mga isyu at kwentong dito mo lang maririnig at matutunghayan. Insider ka sa talakayan. Kasama sina Christian Yosomes at Victoria Tulad. Huwag nang magpahuli. Alamin kung...
3: Anong ganap?
2: Anong ganap?

0: And good morning mga kapamilya. Happy happy Sunday. Uy, gising bango na po. Although mahirap gumising at bumangon ngayon ha, dahil ang lamig-lamig po ng panahon. Naging maulan po sa Magdamag dito po sa ilang lugar sa Metro Manila. Diyan po ba sa inyong mga lugar? Ano po ang panahon sa inyo sa Magdamag? Ngayon po ay July 26, 2026. Araw po ng Linggo. Huling linggo ng Hulyo. Ba, last Sunday of July na po pala, no? Let's make it count mga kapamilya. Ako po si Christian Yosores with a special guest. Take it away. Taas ng energy,
1: good
0: no?
1: Good morning po mga kapamilya. Sa ngalan po ni Ate Beck, Victoria Tulad. Ako naman po si Jom Garner. Pansamantalang hahalili po kay Victoria Tulad. Kami po ang inyong serbisyo o kaserbisyo sa umaga at maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon tuwing weekend.
0: Siyempre dito lamang po yan sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta na napakikinggan po sa 630 kHz sa AM band at sabayan po napapanood sa DZMM Teleradio Cable Channel. Para po yan siyempre sa mga balitang kumpirmado.
1: At serbisyong sigurado para sa walang patid na pagbabalita at serbisyo publiko. I-follow at i-like ang DZMM Teleradio Official Facebook page at mag-subscribe sa ating DZMM Teleradio YouTube channel. Higit 1.5 million na po tayo kaya subscribe na para tuloy-tuloy na live stream o para sa tuloy-tuloy na live stream at update.
0: Yes, mahalaga po ang boses ninyo mga kaserbisyo kaya sumali po sa ating talakayan. Mag-send po sa aming Viber number 0919-278-3000 o kaya naman po sa mga social media accounts ng DZMM Teleradio at promise, babasahin po namin yan later. Huwag maging outsider, laging maging in sa mga balita at talakayan. Alamin kung anong ganap? Have a restful Sunday po para sa aking partner na si Partner Beck dahil magiging busy din tayong lahat bukas.
1: Oh, yun na nga.
0: Dahil State of the Nation address po ni Pangulong Marcos bukas. Partner, good morning dyan sa Pasig.
1: Good morning, Ate Beck.
0: Huwag ka magalala, dito si Jom na equally smart and well-versed ating mga pag-uusapang topic this Sunday morning. Anong ganap, Jom Garner? Ikaw, tatanungin ko ng anong ganap dahil isa ka rin sa mga nagko-cover ng impeachment trial.
1: Grabe, katatapos lang ng third week. Ng impeachment trial, no? Tapos na nga tayo dun sa pagtalakay dun sa Article 7, Betrayal of Public Trust, mm-hmm. At papunta na tayo sa panibagong article.
0: Mm-hmm. For this coming week, di ba? Pero Miyerkules pa.
1: Yes, Miyerkules pa.
0: This coming
1: dahil Monday, Sona.
0: Yes.
1: The second day, inalat naman yan para dun sa kontrasona naman ng mga opposition lawmakers sa Senado.
0: Okay, so parang when you say kontrasona, parang ano yun, sona din, pero maglalatag sila ng mga critics nila sa administration, parang ganun?
1: Yes, basically, ito yung mga, sa tingin ba nila, ay mga hindi na natalakay ng Pangulo sa kanyang State of the Nation address, o yung mga, kumbaga, na-miss out din, and Then yung mga sa tingin nila ay hindi totoo.
0: First time ba yun? Parang first time ko narinig yun?
1: Actually, hindi even naman. Before even before nangyayari
0: okay.
1: Talaga siya.
0: Alatid siya para sa mga critics or minority.
1: So minority actually.
0: Mas mainit ang set ng minority ngayon. So We can expect also yung talagang pagpuna at critics nila sa magiging speech ng Pangulo. Mamaya po pag-uusapan natin ang State of the Nation address ni Pangulong Marcos, ang mga paghahanda po ng presidente at kung ano nga po ba ang posibleng sabihin niya sa kanyang ulat sa bayan bukas at syempre po yung recap sa kanyang mga naging accomplishments or yung kanyang mga inilatag na plano for the past year mula po sa kanyang huling sona. Pero sa oras na 6:06, balikan po muna natin ang ilang mga malalaking ganap sa Magdamag.
2: Anong ganap?
0: Una sa listahan, Davao City, binaha. Mga residente na trap sa kanilang mga bahay. Mga sasakyan halos lamunin ng tubig.
2: Anong ganap?
0: Mamaya makakausap po natin ang Pag-asa para mabigyan tayo ng paliwanag kung bakit bumuhos ng malakas na ulan sa Davao kahapon. May mga nakita ko mga pictures at videos sa social media. Even yung bahay doon ni MMDA GM Nick Torre.
1: Oo, nakita ko rin yan.
0: Na pinasok talaga ng bahay, halos parang na-wipe out yung unang palapag ng kanyang bahay.
1: Actually, may nakita rin akong video, yung parang rescue operations ata, na may dalawang bata na nakasabit na lang sa puno, na nag parang yun yung way nila para makakapit dahil malakas yung ragasan ng tubig.
0: Kung tama ako ng pagkakaalala, wala namang bagyo ngayon, di ba? Wala eh. Kalalabas lang ni Quiapo at saka sa Northern Luzon ang naging track niya. Ayun, habagat. Ay, ito na naman po tayo sa habagat season. Even nito mga past recent years, di ba? Parang mas malala yung epekto ni habagat kumpara doon sa mga nagdaang bagyo.
1: Yes, partner, no. Karaniwan kasi hindi na masyadong nagla-landfall dito sa bansa natin
0: yung mga bagyo.
1: Pero mamaya pwede natin pa-explain, no, for further explanation sa pag-asa. Pero nadadala na kasi nito yung habagat, no. Yun naman yung nagkukos ng
0: baha at landslide. Bilang pinag-uusapan natin, may mga nabasa na rin ako mga comments online na kasabay nga nung nangyaring malawakang pagbaha na naman dyan sa Davao, nabuksan na naman yung usapin ng flood control. Mm-hmm. Bilang magsasona ang Pangulo, nabanggit ang flood control last year. Diba, nabuksan yung investigation sa mga anomalyang flood control projects. Nabuksan din tuloy yung usapin ng flood control sa Davao.
1: Ano na
0: diba ang sinasabi ay

0: ng Davao City. Bukas po ang aming linya para makapag-shed light tayo doon sa pagpunan na yon. At saka kung ano po yung update siguro sa ibinibigay na tulong sa mga residente. At the top of everything, yun naman po ang pinakamahalaga. Kung ano yung tulong para po sa ating mga kababayan na nasa Lanta. Unfortunately po, ng habagat pa lang, hindi pa po ng isang malakas na bagyo.
1: Anong ganap?
0: Susunod.
2: At Senator Panfilo Lacson, tuloy-tuloy ang pag-iimbisiga sa mga anomalyang proyekto sa Taguig City. Tatlong bagmen umano ni Senator Alan Peter Cayetano natukoy.
1: Anong ganap?
0: Ikaw mag-explain yan dahil ikaw ang nag-cover ng Senado.
2: Eto na nga partner, parang eto na yung kumbaga culmination ng kanilang word work. Dahil magsimula yung palitan ng liderato sa Senado, ay hindi naman doon natigil sa pag-upo ni Senate President Sherwin Gatchalian yung palitan ng mga maanghang na salita ng dalawang magkabilang panig. At ngayon, eto na nga.
0: Oo, and what made it worse kasi diba nung kasagsagan itong impeachment trial, biglang nabanggit nga ni Senator Cayetano na bakit hindi rin i-request yung financial records din ni na Senador Lacson, pati na Senador Erwin Tulfo, na parang mas lalo ding nagpa-hype doon sa medyo ano na, hindi na okay na connection nilang dalawa.
2: Tama ka dyan, partner, no, sa isang live, kundi ako nagkakamali, ni Minority Leader Senator Alan Peter Cayetano, naungkat niya nga yung pag-question niya dun sa sal-in netong si Senator Erwin.
0: Parang dumoble tong replay daw.
2: Na mayroon siyang sinight na source.
0: Oh.
2: Yung dating broadcaster na si Sir Jason sa na di umano hindi naman daw kayang kumbaga kumita ng isang media man ng ganun kalaking pera. Eh, kung alam naman nating lahat na bago mag-senador, itong si Senator Erwin Tulfo, matagal na nagtrabaho ito bilang broadcaster.
0: Pero ba't nadamay si Lacson doon sa ano, sa expose man, kung matatawag ni Cayetano kay Tulfo?
2: Ayun na nga, partner.
0: Doon tayo papunta ang direksyon natin sa mga susunod na araw kasi mukha pong seryoso yung bawat panig din. Although si Senator Lacson, di ba, nag-defend na siya na wala namang katotohanan, kaya niyang patunayan at yung kanyang kinita na kine-question ni Cayetano ay galing naman sa mga lehitimong negosyo. At in return, sinabi niya na may mga, kumbaga pinaiimbestigahan na nga rin, yung mga flood control projects sa Taguig na yun po ay kasi distrito dati ni Senator Alan Peter Cayetano bago yung asawa niya ay nahalal din doon na si Congresswoman Lani.
2: Actually, turf talaga nila yun ng family nila itong Taguig, no?
0: Yes.
2: At madagdag ko na lang din, no, sa lahat ng mga senador, even his co-senators o colleagues sa Senate ay nagpapatunay na walang pork barrel itong si Senator Ping Lacson. Kaya parang questionable din kung totoo man yung parang kumbaga pahihwatig, no, kung bakit lumaki yung kanyang salin.
0: At saka sabi, di ba, pakapon may binasa kaming item na itutuloy daw ang investigation nito sa Senado, I think, kapag nagbalik ang sesyon. Ang sabi ko nga kay partner Beck, curious ako kung paano nila ire-reconcile yun kasi ang sinasabi naman ni Senator Cayetano, mismong si DPWH Secretary Vince Deason ang nakapagsasabi na o pinatunayan na wala namang katotohanan yung Ghost Flood Control Project sa Taguig. So paano kaya yun pagbabanggain kung ang sinasabi ni Senator Lacson, meron ng mga information na makapagpapatunay na talaga nga bang merong Ghost Flood Control Project sa Taguig.
2: At mas magandang tanong dyan, partner, paano pagkakasahin yan sa oras na meron ng Senado? Dahil pagbalik nitong linggong to ay bago na ang oras ng impeachment trial.
0: Which
2: magsisimula is? Magsisimula ito ng, sa bago nitong oras,
0: sa bago nitong
2: programa.
0: Correct.
2: No? Magsisimula ito ng 10 a.m.
0: Oo.
2: At matatapos ng 3 p.m. Pero sinabi naman ni Senate Impeachment Court spokesperson attorney Tonggol na pwede pa itong ma-extend, no? Hindi naman kumbaga nangangahulugan na fix na ito.
0: Ibig sabihin po, gigising tayo na mas maaga simula this week dahil po mas maaga po ang mga ganap at eksena dyan sa Senado sa impeachment trial. Po. Kasi nung mga nakaraan, pwedeng gumising tayo ng tanghali kasi hapon pa naman. Pero this time po, 10 a.m.
2: na.
0: Po ang,
2: sa bago nitong
0: sa
2: oras.
0: Sa bago nitong oras ang ating Senate impeachment series dyan sa Senado.
1: Anong Anong ganap?
0: Sa iba pa mga balita, ilang grupo nagprotesta kontra pagtatayo ng tech hub ng Pax Silica sa New Clark City. BCDA nilinaw na hindi makapipinsala sa kalikasan ang infrastruktura ng Pax Silica. Alam mo, partner, ang laki at ang ingay din ng discussion tungkol dito sa project na to.
2: Oo, partner, no? Itong weekend,

0: Grabe ang buhos ng komento at ang mga content online.
1: Ang dami mga explainer, ano nga ba ang possible risk, ano ang threat, ano ang magiging epekto nito. Hindi lang sa ating security, kundi pati na rin sa kalikasan.
0: Nakita ko rin yung video ni Senator Amy Marcos na nagsalita rin tungkol dito sa Pax Silica. No, kine-question niya nga. Oh. Meron pa ngang wordplay doon na tinawag niya itong Pax Silica na parang kumbaga chicken pox daw ba dahil nga doon sa negative na pwedeng maidulot nito sa environment at doon sa mga nakatira malapit doon sa pag kumbaga paglalagyan itong Pax Silica.
1: Alam mo, in fairness nung nakaraan dumalo sa press ko namin sa Malacanang yung officials ng BCDA, kung mababanggit ko lang ng mga kapamilya, ang naging paliwanag sa amin ng BCDA, una, yung lupa ang pagtatayuan nung Pax Silica Project ay matagal na raw talaga kasing naigawad sa BCDA. Public property net, government property net talaga siya. Kaya any development na pwedeng gawin doon ay pwede nilang gawin dahil nga pag-aari na ng gobyerno. Wala naman daw madi-displace ng mga indigenous people, hindi naman daw maaapektuhan ang kalikasan dahil magiging stricto yung compliance ng DNR. At the same time, yung pinaka-pangamba na yung supply ng tubig ay hindi naman daw maaapektuhan dahil meron silang mekanismo, may sistema silang gagawin, may technology silang gagamitin para hindi umagaw doon sa water supply na kakailanganin ng mga residente, magiging self-dependent naman sila. Pero syempre, iba din ang sinasabi ng mga observers, ng mga siguro ay maalam din dito sa project na ito na kumukontra, na siguro meron ding dahilan kung bakit sila kumukontra ng matindi.
0: Partner, madagdag ko na lang doon. Isa kasi doon sa mga nakikita kong mga dinadahilan nila kumbaga kung bakit sila totally ayaw nila, nire-reject nila itong proposal na Pax Silica ay dahil nga sa negative impact nito sa environment. Kung matatandaan natin, nakita natin no, yung New York City, kauna-unahang syudad na nag-impose ng moratorium sa paggawa ng mga data centers dahil nga malakas kumain ng tubig itong mga data facilities na to, no? Data processing o AI data processing centers.
1: Pero alam mo partner, kung tama ko ng pagkakaalala, may ilang mga pagkakataon pala last year na may mga na-cover ako ng mga inauguration ng mga data centers sa iba't ibang area na of course, invited ng presidente, kaya kami nag-cover. Ibig sabihin, pero hindi first time itong si Pax Silica. May mga existing na po mga data centers sa iba't ibang areas sa bansa. Pero yung binabanggit mga partner, mayroong ganong ano pala, movement sa ibang bansa na to prevent yung any possible na risk or threat. Ano kaya ang hindi nakita ng mga official natin kung meron man talagang mga risk factors yung mga itinayong data centers?
0: Siguro maganda partner, no? Nakita ko sa lineup natin, mamaya makakausap natin o magkakaroon tayo ng opportunity na makapanayam si Presidential Communications Undersecretary Claire Castro. Pwede tayo magtanong na humingi ng update
1: Masundot
0: kung kamusta
1: ba
0: yung negotiation dito.
1: Kasi ang sabi sa atin ng BCDA, sa ngayon naman ay wala pa namang selyadong mga deals doon sa area doon sa project. Pero on process kasi siya, marami-rami na rin daw yung nagbibigay ng intent na mag-invest, magtayo ng kanilang mga facilities. At binanggit din kasi ng BCDA na hindi lang naman sa magfo-focus talaga sa mga data centers. May other facilities din naman doon, mga factories, production and all. Pero magandang maipaliwanag po ng mabuti ng pamahalaan sa atin. Bigil lang lagi naman nilang sinasabi na bukas ang gobyerno makipagtalakayan. Sige po, sabihin po ninyo sa amin kung ano ba talaga ang goal ng project na ito at ano bang magiging pakinabang talaga nito para po sa ating lahat. Sa iba pang mga balita, partner.
0: Mga kapamilya, sa iba pang mga balita, o partner, wala na. Ito na.
1: Yan na pala.
0: At yan ang mga malalaking ganap sa Magdamag. Antabayanan ng mga nagbabagang balita mamaya sa Radyo Patrol. Balita alas 7 weekend.
1: Yan, samahan niyo po kami ni Joe mamayang alas 7 ng umaga. Pero sa oras po na 6:18, alamin po muna natin ang magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Linggo.
2: Panahon! Panahon! Patrol!
1: Wala yan kay Ma'am Charmaine Varilla, ang ating pag-asa weather forecaster. Good morning po, Ma'am Charmaine.
3: Yes, Pom. Magandang umaga din po sa inyo, maging sa ating mga tagapakinig. At naritong ulat, sa lagay ng panahon sa kasalukuyan, habagat pa rin ang iira sa buong Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas. Magdudulot ngayon ng mga bugso-bugsong malalakas sa mga pag-ulan dito sa may Pangasinan at Zambales. Dito naman sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng Luzon, Aklan at Antique, asahan pa rin natin yung mga kalat-kalat na pag-ulan na dala ng habagat. At sa nalalabing bahagi ng ating bansa, localized thunderstorms naman ang siyang iiral. At yung bagyo nga na dating si Quiapo At ngayon, may international na typhoon Noul ay huling namataan sa layo 745 kilometers kanluran ng northwest of Itbayat, Batanes. At patuloy ngayong lumalayo na sa ating bansa at wala ng direktang epekto sa limang bahagi ng ating bansa. At sa kasalukuyan nga, asahan pa rin natin na dito sa may Pangasinan at Zambales, patuloy yung mga malalakas na mga pag-ulan within the day. Pero bukas ay mas maganda na yung panahon. Gayunpaman, mag-iingat pa rin yung ating mga kababayan sa peligrong dala ng mga malalakas na mga pag-ulan gaya ng pagbaha at pagguho ng lupa. Yan ang latest mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center, Charmaine Varilia, nag-uulat.
1: Ma'am Charmaine, kasi ang napakalakas po nung naging ulan sa Davao kahapon, nagdulot po ng malawakang pagbaha. Ito po ay dulot lang talaga niya habagat?
3: Yes po, more on mga localized thunderstorms po noong. Sa ngayon ay mas makonti na yung or konti na yung mga pag-ulan na expect nila dito sa area ng Mindanao. Gayunpaman ay mag-iingat pa rin po tayo sa peligrong dala ng mga biglaang pagbugso na malalakas na mga pag-ulan. Kasi alam naman po natin na pag ganitong panahon ng habagat, ang ating atmosphere, so madali tayong ma-form ng mga ganitong sistema or mga tinatawag natin na severe thunderstorm.
1: So sa maghapon po ngayon, magiging maulan din po doon sa area?
3: Sa ngayon po, mas maganda na yung panahon doon. No? More on bandang hapon na lang yung mga pag-ulan doon.
1: Po, and isa na lang din ma'am sa akin kasi bukas ay SONA. Ano po ang pwedeng asahang panahon po dito po sa Metro Manila? Kasi nga po may mga maghahanda po para sa SONA bukas.
3: Yes po, by tomorrow wala naman po tayo nakikitang significant na mga pag-ulan, no? Pero as expected, dahil meron pa rin po tayong habagat by tomorrow dito sa parte ng Luzon, ay magiging makulimlim po and may chances ng rain, especially in the afternoon.
1: Alright. Charmaine, maraming salamat po at ingat po dyan sa PAGASA.
3: Yes po, maraming salamat.
1: Si Ma'am Charmaine Varilla ang ating PAGASA Weather Forecaster.
4: Anong ganap?
1: Ay ingat po ha, tsaka po magdala po ng payong sa mga mailakad ngayong araw. Magiging maulan pa rin daw po sa ilang mga area, yung mga nandyan po sa Davao. Hopefully po, masimula natin yung pagbangon. Wala po dun sa naging epekto at pinsala kung meron man po niya habagat. Sa oras po na 6:21, simulan na po natin ang ating talakayan sa araw po ng Linggo.
2: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
1: Painit-init pa rin po ang usapin sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte and last week partner, di ba? Mm-hmm. Natapos na yung paghahain ng prosecution ng kanilang mga witnesses doon sa unang article, which is yung article 4, yung grave threat.
0: Tama partner, ang last na ipinresentang witness ng prosecution dyan sa article 4 ay si NBI Director Melvin Matibag na dalawang araw nga sumailalim sa cross-examination ng depensa. Mm-hmm. At ng kumbaga ng presentation din ng prosecution.
1: Parang silang tatlong unang three witnesses ano, si Mr. Kalilong tsaka si Mr. Lotok. Parang lahat sila ay umabot ng dalawang beses yung pagpresenta sa kanila. Lumampas ng isang araw.
0: Kundi ako nagkakamali partner, tama ako. Ganun nga yung nangyari.
1: Hindi nasunod yung witness one day.
0: Pero partner, mas mabilis ito kung ikukumpara doon sa original plan, no? Dahil nga from 11 days na original plan ng prosecution para nga sa pagpresenta ng kanilang mga witness dun sa Article 4 ay napaikli nila to dahil hindi na nila isinama dun sa mga ilalatag sana sa witness stand yung mga nabanggit na personalidad kagaya ni OVP Chief of Staff,
1: yes,
0: Attorney Zulaika
1: Lopez. May mga natanggal dun sa kanilang listahan ng witnesses para doon sa Article 4. Pero pagpasok po next week, pagkatapos po ng SONA ng Pangulo, balik po tayo sa talakayan ng impeachment dahil mag-move forward na tayo sa panibagong article, which is yung tungkol po sa confidential funds at unexplained wealth. At nakasama na po natin ang isa po sa mga public prosecutors dyan sa impeachment trial mula po sa ikatlong distrito ng lungsod ng Maynila at prosecutor nga po sa Vice President Sara Duterte impeachment trial, si Congressman Joel Chua. Kong, good morning po. Welcome back po sa Anong Ganap, Christian at Jom.
5: Good morning, Christian. Good morning, Joma, sa lahat ng inyong mga taga-subaybay.
1: Opo, next week po ay mag-move forward na tayo sa panibagong article of impeachment. Kung siguro, kindly give us an overview kung ano po ba ang magiging pambungad ng prosecution panel sa pagbubukas po nung panibagong article of impeachment na may kinalaman sa confidential funds at unexplained wealth.
5: Ang una nating tatalakayin ay yung confidential fund sa nakapaloob sa Article 1 ng ating impeachment complaint. At ang unang magiging dalawang testigo o tatayong testigo ay yung dalawang land bank employees kung saan ipinasok in-encash yung 125 million at yung 37.5 million. Separate po ito. Ito isa yung sa OBP at yung isa sa DepEd.
1: Opo. Sino po sa hanay po ninyong prosecution panel? If mamabanggit ninyo kung Chua po, ang magpe-preside, yung mangunguna pong mag-deliberate sa inyong witness?
5: Ako yung mm-hmm. head ng Confi Fund. Mm-hmm. Pero bago po kasi yan, pinag-uusapan pa dahil mukhang magbabago yung magiging setup ng isa sa mga kinukonsidera ng mga senator judges ay kung pagkatapos ng Article 4 ipresenta ng prosecution, baka yung depensa yung sumunod muna. So baka ipagpaliban muna yung discussion sa Article 1. So malalaman po natin yan by Monday or by Tuesday kung ano ang magiging final na decision ng ating mga senator judges.
1: Opo, and how, ano pong take nyo doon ako ng kayo po or ng prosecution panel kung sakaling ang maging direction muna ng impeachment court ay after nga ng prosecution sa Article 4, yung mga witnesses naman po ng defense bago mag-move forward sa panibagong Article of Impeachment?
5: Ay, sa akin, maganda po yun. Dahil unang-una, at least sariwa pa no, sa mga tao para mapipicture po natin yung buong kwento sa kada article bago po tayo mag-move forward sa panibagong article. Kasi kung papatapusin na natin, baka nakalimutan na natin yung nangyari o naganap dun sa unang mga ilang articles. So kung ito po yung magiging decision ng senator judges, eh welcome naman po sa atin.
0: Kung Chua, si John po ito, no, kasama ni Christian dito. Simula sa susunod na linggo o this week magbabago na rin yung oras ng impeachment trial. Makaka-apekto ba to in any way sa inyong pagpresenta?
5: Hindi naman po, dahil a day or two before naman kami bago magpresenta, nakahanda na. At ito naman talaga ay matagal na natin na pinag-aralan. Kaya kung ano man yung magiging presentation natin ay ito naman ay hindi naman ngayon lamang na pinag-isipan ito. So basta tayo tuloy-tuloy lang kung ano yung magiging takbo nitong impeachment trial at umaasa tayo na sana matapos natin ito agad.
0: Pero in any way, Kong, hindi naman ito makaka-apekto dahil medyo malayo ang pagitan ng Senado at ng House of Representatives, no? Paano ba yung magiging sistema dito dun sa inyong regular legislative function naman po?
5: Well, kasi ang mangyayari kasi 10 to 3 yung ating gaganapin na impeachment. So normally naman ang session ng Kongreso ay nisisimula ng alas 3. But considering na alam naman po nila na kami ay impact, hindi nga kami nakapag-bakasyon or nakapag-break nung panahon na break kami. Talaga nagtatrabaho pa rin po kami. Kaya mauunawaan naman ito ng mga kasama natin. So considered as present naman din po kami dito. So after lang nito, dediretso po kami sa House para gampanan din naman ang aming tungkulin bilang legislature.
1: Grabe yung lagari inyo, no, Kong? Pagdating next week kasi, di ba, magiging busy na rin kayo sa budget deliberations eh.
5: Tama po kayo dyan. At basta kami, hindi naman ibig sabihin all the time na doon kayo. Mm-hmm. So pupwede ka naman na pumunta rin doon sa iyong, in fact, pagdating ng weekend, gumalagari pa kami sa mga district office namin, sa mga district areas namin para tugunan naman ng mga pangangailangan ng aming mga constituents.
0: Kung Chua, nabanggit ni Senate Impeachment Court Presiding Officer noong nakaraang linggo no, na ni si Senator Judge Francis Escudero na ang advice nila both sa prosecution at saka sa defense ay kung maaari ba ay pwedeng magpalit ng tagapagsalita dahil ang mga membro ng defense at ng prosecution ay galing din doon, ayun din yung nagsasalita on their behalf. No? May napipisil na ba kayong pumalit kung gagawin nyo man yung o susundin nyo man yung suggestion?
5: Actually, may mga ano naman kami. May mga spokesperson naman po kami sa katauhan ni Congresswoman Reneco. Nandiyan si Congressman Zia Alonto, Congresswoman Janet Garin, at iba pa. Nagkataon lamang kasi si Congressman si Attorney Jay Talosa, mahalaga rin yung kanyang magiging papel kasi siya yung nandoon at siya yung nakakaalam ng mga nangyayari dahil parte siya ng prosecution. So as long as sa tingin ko naman ay hindi naman sila lumalagpas doon sa bounds, no, sa limit na ibinibigay ng ating impeachment court, eh siguro naman wala namang masama. And in fact, ang kinakailangan lang naman eh huwag silang magdi-discuss ng merito ng kaso. Pero kung yung day-to-day na pangyayari, eh tingin ko naman wala naman makakasama po dito.
1: So wala pong magiging pagbabago kay Attorney Tolosa as the legal spokesperson po nung...
5: Ang pinag-uusapan pa po namin yon, and we will come up with the decision siguro anytime this week din
1: po.
5: Naman.
1: Dahil tama po ba kung si Attorney Tolosa ay parte din kasi ng public prosecution panel as private prosecutor? Part ng private prosecutor ng sa prosecution team?
5: Opo. Tama po kayo dyan. Kaya lang, siyempre sa akin naman, maganda rin naman na at least nakikita niya talaga yung pangkabuhan, parte siya ng plano, parte siya ng mga discussion. At least, kung gano'n ang mangyayari, siyempre at least nakakapag naibibigay niya yung totoong pangyayari. Meron pa po kasi tayo mga ibang mga spokesperson na hindi rin naman abogado. So, siyempre ako, naniniwala ako na siyempre iba pa rin yung abogado para at least mas maipaliwanag nila in layman's term kung ano talaga yung mga ganap na nangyayari.
1: Pupuntahan ko itong Confi Funds, Kong Chua, kasi nga hindi pa naman sigurado kung talagang sasalang ang witnesses ng defense doon sa Article 4. Kung sakali po na magtuloy-tuloy tayo doon sa isa pang plano na buksan na itong panibagong Article of Impeachment, ibig sabihin po ba ay maipipresenta na rin dyan sa impeachment court yung mga ipinasabi ng financial at tax records ni VP Sara?
5: Yung financial at tax records sa ano po yan, unexplained wealth, po yan na papasok.
0: Doon po sa Kong Chua, doon naman po sa confidential funds po, no? Actually, ang tanong ng bayan, mabibigyang linaw na ba dito sa pagpresenta ng prosecution dito sa confidential funds yung mga ilang personalidad na di umano tumanggap ng pera mula dito nga sa confidential funds? Nandiyan yung Mary Grace Piatos.
1: No? And all, ang haba ng listahan nun eh.
5: Well, kung makikita ninyo, isa sa mga witnesses no na ipatatawag namin ay sila Mary Grace Piatos. Kaya dalawa lang naman yan. Kung lilitaw si Mary Grace Piatos at sasabihin niya na siya si Mary Grace Piatos, eh at least mabibigyan tayo ng opportunity na matanong si Mary Grace Piatos kung ano yung nangyari, kung ano saan na ito na So yung mga tanong, no, mabibigyan tayo. No? Pag hindi naman siya lumitaw, eh magbo-booster lamang yung ating teorya na talaga namang walang Mary Grace Piatos.
1: Opo, pero
5: ito ay isang bugos lamang.
1: Pero ito pong tao na ito na si Mary Grace Piatos ay in the past weeks or months nakakausap po ito ng prosecution team. May commitment from this person na siya ay haharap po sa impeachment court.
5: Wala po. Yung sabina po, isasabina po namin sa Office of the Vice President. Kaya titingnan natin kung may ipapakita po nila.
1: Opo. So ang magiging scenario natin sa Wednesday kung magtuloy nga tayo doon sa track na confidential funds ang tatalakayin, magpe-present na po agad ng witness ang prosecution team.
5: Opo, dalawang testigo po ang ating ipipresenta.
1: At ito yung mga land bank officers.
5: Yes, yun po yung nakasabina po.
1: po. Without going into the merits of the discussion doon, kung ano ba ang significance po ng mga witnesses na ito doon po sa article about the confidential funds?
5: Well, dito po yung simula ng lahat. Dahil dito po winidraw yung 125 million at saka yung 37.5 million in 3 or 4 instances.
0: Kung hingi lang kami ng update dun sa pagsabpina ng mga bank and financial records ni VP Duterte, kamusta naman po yung pagsabpina dun at any update from the concerned government agencies patungkol dito?
5: Hindi pa po ako nabibigyan ng update dahil iba po yung nag-handle dyan. Yan po ay Article 3 kung hindi po ako nagkakamali. So, Article 2 yata, kung hindi po ako magkakamali, Article 2 or Article 3. So, si Kong Terry ang humahawak po netong article na to.
1: Opo. And speaking of that, kung siguro tatanungin ko na rin kayo, may mga natanong na rin kaming imang mga officials po, pati mga involved sa impeachment trial about this. Kasi nga po, di ba po ang sinasabi ay under the law, kailangan ng authorization ng Presidente still sa pagre-release po ng tax records ni VP Sara dahil yun po ang isinasaad ng batas. Pero ang sinasabi naman po ng Malacanang, ipapaubay nila sa impeachment court yung pagdedesisyon doon. Wala po bang malalabag ang prosesong ginagawa natin kung if ever na isabpina pa rin yung tax records ibigay ng BIR kahit walang authorization ng presidente?
5: Well, kung akong tatanungin ninyo, wala namang malalabag dito. Halimbawa, pagka ang isang tao po ba nakasuhan ng tax evasion, ibig sabihin po ba nun kailangan pa ng authorization ng ating Pangulo?
1: Mm-mm.
5: Normally, pagka ganyan po, sabpina lamang ng korte ang ginagawa nila. So ako naman naniniwala po ako yung impeachment court ay papasok po dito sa ganitong kategorya.
1: So wala po kinaikitang dahilan para maka-apekto po yung mga nagko-contest about doon sa legality pati po yung process dahil nga po dito sa pagpapasabpina ng BIR records without the authority ng presidente or ng mismong vice president?
5: Well, as of now, kung ito question nila sa korte, hanggat hindi naman po ito naku-question, ay may presumption of regularity ang subpoena na ilalabas o inilabas ng ating impeachment court. So, pagka ganun po, kailangan na lang po muna mag-comply muna.
1: Opo. I'll go back lang doon sa Confi Funds, Kong Chua. Bali, ilan po ang inilista nating mga witnesses ng prosecution para po dito sa article na ito?
5: Well, I think yung mga testigo namin, mga nasa 13, 11-13, more or less ganyan. Pero pinag-uusapan po namin kung po pwede namin ito ma-trim down. Kagaya po nung nangyari dito po sa Article 4, kung saan natapos sa tatlong testigo lang. So kung may mga testigo naman kami na magkukorroborate lamang, at kasi depende, titignan natin yung magiging flow ng discussion. Kung doon pa lamang ay matibay na at pinakinakailangan ng mga corroborating witnesses, babawasan na natin yung mga testigo.
1: Do you think kung advantage para sa prosecution? Kasi kahapon, kausap namin si Attorney Michael Poa at nabanggit nga niya na halos magkakapareho lang din naman yung listahan ng mga witnesses na nilista ang prosecution at saka ang defense. Do you think kahit pa paano may advantage from the prosecution dahil kayo ang mga nauunang mag-present ng mga witnesses na to?
5: Well, depende naman kasi yan kung ano yung magiging meet ng presentation ng depensa. So hindi ko rin naman, as of now, hindi ko pa masasabi na advantage sa amin yan. Although siyempre, yung narrative sa ngayon ay nasa amin. So hindi natin alam kung ano ang magiging outcome ng kwento or ng narrative ng depensa. So depende talaga lang lahat yan.
0: Kung kayo po ang magpepresenta o mangunguna para sa prosecution ngon na magpresenta nitong mga witnesses na to, no, how confident are you po na hindi mabubuwag ng depensa itong mga witnesses na to pati yung kanilang mga testimonya? Dahil nakita naman natin doon sa mga nakaraang linggo, ang inuunan nila dyan yung pag-question sa kredibilidad at yung personal bias ng mga tatlong NBI officials na ipinresenta ninyo po.
5: Alam mo, yung pag-atake naman sa kredibilidad ng mga depensa ay normal yan sa mga hearing. Pero mahirap po kasing atakihin, lalo pa kung ang sinasabi ng testigo ay totoo. So kahit anong atake ang gawin mo, kung ang testigo ay totoo ang sinasabi, eh medyo mahirap-hirap pong gibain yan.
0: Kung sa takbo ng impeachment ngayon, no, impeachment trial, 3 linggo pa lang naman, pero samot-saring reaksyon na yung nakikita natin. Sa ngayon, so far, ano po ang tingin ninyo? Nananalo ba tayo? Bukod dun sa korte, syempre pinag-uusapan din dito yung Court of Public Opinion.
1: Yes.
0: At iba't iba ang nakikita nating sentimiento ng ating mga kapamilya online.
1: Mixed.
5: Well, maganda no, na yung mga kababayan natin ay tumutok dito. Kasi lalong-lalo na sa panahon ngayon, usong-usong ngayon ang fake news. Maraming mga nilalabas na hindi naman ganun talaga ang nangyari at ini-splice lamang nila ito at kung ano-ano yung pinalalabas nila to make it appear na yun yung mga sinabi. Kaya syempre malaking bagay din po yung mga legitimate na media na kagaya po ninyo na maibahagi sa ating mga kababayan yung katotohanan.
0: Kung nabanggit nyo na lang din naman tong mga spliced video na to, no, nitong weekend, ang daming reaksyon patungkol dito sa isang post ni Senator Judge Pia Cayetano.
1: Yes.
0: Na naglalaman di umano ng spliced video nung kanilang interaction ni prosecution of ni Congressman
1: Chel Jocno
0: na prosecution, no. Ano po ang opinion dito ng prosecution at napag-usapan niyo ba to?
1: Nakita niyo na ba 'yon, Kong?
5: Napag-usapan na po namin to dahil hindi naman po 'yun ang talagang nilalaman nito. Pinag-aaralan na po namin ngayon kung anong hakbang ang aming gagawin or at the very least siguro gagawa kami ng aming manifestation or sulat sa ating presiding officer para maaksyonan po yung mga ganito klaseng pangyayari.
1: Mm-hmm. Yung video na yun, parang ano, posted siya doon sa page ni Senator Pia, pero parang ano siya, posted ng iba pang mga account, mm-hmm, parang nirepost lang niya. Mm-hmm.
0: Kung gaano ka... nabanggit ninyo malaking epekto nitong mga ganitong klaseng video online dahil na-shape nito yung opinion ng publiko. Gaano ka importante na ang isang senator judge ay hindi nagpapakita ng ganitong klaseng mga video online?
5: Well, una bago nagsimula ito, nanumpa sila eh, na mag-exercise sila ng political neutrality. Kasama yun sa oath of office nila eh, na bilang senator judge. And in fact, parte rin yan ng Senate rules na dapat mag-exercise sila ng political neutrality. Kaya malaking bagay po talaga na hindi dapat nagpapakita ng pagiging bias ang senator judge.
0: Reach out na po ba si, kung alam niyo lang po, si Attorney Chel Jocno, no, kay Senator Pia regarding this?
5: Wala po akong nalalaman po dyan.
1: Mm-hmm. Alright po. Siguro panghuli na lamang kung ano, shift lang ng mabilis dahil so na bukas niya Pangulong Marcos. You will be there, of course, sa Congress bukas, Kong.
5: Opo, tama po kayo. I will be there.
1: Opo, meron ba kayong sigurong wish list or in-expect sanang mabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA?
5: Ako naman kasi, ang laging advocacy ko is yung education tsaka yung health. So, ito yung mga gusto kong marinig pa, no, sa susunod na mga taon. Ano yung, kasi ano na to eh. Kumbaga, ito na yung masasabi natin na pangalawang taon bago yung kanyang huling SONA.
1: Mm-mm.
5: So, gusto nating marinig, syempre, yung mga naging accomplishment at kung ano pa yung mga susunod na mga gusto nilang ipatupad pagdating sa hanay ng edukasyon at ng health services dahil ito naman talaga yung kailangan ng ating mga kababayan.
1: Alright, Kong. Maraming salamat, Kong. And see you tomorrow dyan sa Kongreso.
0: See you, Kong.
1: Salamat po, Kong. Thank you po.
5: Maraming salamat. Mabuhay po kayo.
1: Siya, Congressman Joel Chua mula po sa ikatlong distrito ng Maynila at prosecutor, public prosecutor dyan sa VP Sara Duterte impeachment trial.
2: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
1: Diyan, anong oras na?
0: Oras natin, 6:44, mga kapamilya.
1: Magbabalik po ang
0: Anong Ganap?
2: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung Anong Ganap? Anong Ganap? Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Ring, ring, go away!
6: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
4: Cough, cough, wet away!
6: Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Happy!
8: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM, Radyo Patrol 630.

0: tandem ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Anong ganap sa DZMM?
1: Anong ganap?

0: Good morning! Nagbabalik po ang Anong Ganap. Kasama niyo pa rin Christian Yosores
1: at Jom Garner.
0: Sa oras po na 6:46 mga kapamilya, tuhugin na po natin ang usapin ng impeachment at of course yung paghahanda po para sa SONA bukas. Ano? Nagbabalik po sa ating programa ang Senate Secretary at Clerk of Court ng Senate Impeachment Court, si Attorney Renato Bantug Jr. Attorney, welcome back po sa Anong Ganap, Christian at Jom Garner po.
2: Magandang umaga sa inyong lahat.
0: Opo, maraming salamat po, Attorney. Ano? Siguro simulan po namin yung discussion doon sa naging talakayan din namin kanina kay Kong Chua, na isa po sa mga prosecutor. Nabanggit po niya na maaaring sumulat ang prosecution panel sa impeachment court regarding po doon sa ipinost niya Senator Judge Pia Cayetano na mukhang spliced video tungkol po doon sa naging discussion nila ni Senator Judge Prosecutor Chel Jokno, na parang ginawa pong katatawanan doon sa video yung kanilang naging exchange. Sa parte po ng Senate Impeachment Court, kung ito po ay inyong matatanggap, ano po ba ang proseso doon, Atty? Matatalakay ba yun agad sa mismong floor?
2: Abangan muna natin ano kung ano yung kung sila nga ay magfa-file na kung ano man. Ako naman bilang clerk of court, katungkulan ko natanggapin din kung ano ang ipa-file ng kung sino man partido po.
0: Opo. Go, Job.
1: Pero Attorney, in general, etong mga senator judge, nabanggit din kasi ni Congressman Chua, no, na dapat hindi nagpapakita ng mga ganitong klaseng behavior online, lalo-lalo na yung pagpapakita ng mga spliced video. Meron kasi silang sinumpaang oath, no? Any comment, Secretary Bantug?
2: Hindi na muna tayo magkomento dyan, dahil sa akin, mas marapat yan na mapag-usapan siguro kung meron ng ma-file man ang prosecution o kung sino man, at yung members ng impeachment court at yung mga kinaukulang miyembro po ng impeachment court ang tangi po makakatugod po, no?
1: Attorney, hello? Isa sa mga nitong nakaraang linggo na napag-usapan ay yung letter ni Vice President Sara Duterte na kumbaga ay nagpapasabi sa Senate na saluhin yung pagkain ng depensa. Kamusta na po ba ito, yung letter na yun?
2: Napag-alaman ko no na nagtulong kami ni Senate President tong Webes, no? At nabanggit nga niya na nasabi na niya yata sa media, sa public, na gusto man ng Senate or ano man ng ano, hindi makakaya po no ng kasalukuyang budget po ng Senate. Dahil ngayon po maliwanag na mukhang mag-i-incur kami ng additional expenses, no? This week po malamang kakausapin ko na ang management ng PICC para malaman namin kung magkano karagdagang gastos ang kailangan na ang aabutin po no ng pagrenta namin ng mga ng ilang portion po ng PICC para po doon maganap yung aming mga committee hearings.
0: Okay nga, kasi nga sasabay na rin yung pagbabalik ng sesyon. Pero regarding doon, Attorney, does it really have to be the responsibility of the Senate Impeachment Court or the Senate itself para gastosan hindi lamang ang defense pero lahat ng involved parties? Of course, ang mga senators, kayo ang nandyan. So, malamang kayo ay parte ng budget. Pero yung mga other parties, kailangan ba talaga ay responsibilidad ng Senado na gastosan kung ano man ang mga pangangailangan nila, including the food?
1: Saka, Attorney, no, bago kayo sumagot to, tanong ko na lang din, I'm sure marami rin nagtatanong neto, ang sa prosecution ba, ang Senado bang sumasagot ng pagkain din nila?
2: Hindi po, no? Ganun din naman po sa defense, hindi naman kami sumasagot ng pagkain nila. Ang nangyayari lang, sila na mismo ang nag-kontrata doon sa kailang mga caterer.
0: Opo, kasi ano eh, kumbaga lahat tayo tutok sa usapin ng impeachment, nagkaroon pa ng panibagong issue tuloy na napag-uusapan ngayon yung publiko na I think hindi naman ganun ka-relevant mm-hmm. dahil hindi naman ito yung focus talaga nung impeachment trial. Tsaka bilang ang Senate Impeachment Court is running like other courts, parang I'd like to think na hindi naman din ganun ang sistema sa ibang mga local courts natin or even the Supreme Court na mm-hmm. prosecution tsaka depensa gagastosan din nila ng pagkain every time na may mga hearings and session.
2: Tama po yan, no? From the start po, yun din naman po ang aming pananaw na sa pagdating sa impeachment trial, ang Senado po, yun nga, parang korte siya, no? At yung mga ganyan naman, hindi naman usually na nagaganap sa ating mga korte. Ngayon, may mga pagkakataon naman, like nung nag-marking at nag-transfer ng marking nitong mga nakarang araw, mm-hmm. yun naman ako naman, nagpapalo naman ako ng konting merienda. No? Like for example, tumatawid siya ng mahabang oras. Mm-hmm. Like nung Webes, no? Dahil sa dami rin ang kailangan pang ayusin dun sa conference para sa marking at transfer of markings, tayo naman ay nagbigyan ng konting tawag dito, merienda.
0: Opo. So at least for that matter, attorney, ma-resolve na or resolve na to yung tungkol po dito sa usapin ng request ng OVP na pagkain para sa defense team.
2: Opo. Yun nga po, no? Maliwanag na sa panig po ng Senado na makakaroon kami ng additional expenses po.
1: Attorney, kamusta naman dun yung any update dun sa request naman ng OVP no nakaraang linggo pumunta diyan si OVP Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez na nagre-request ng ilang appliances no may nabanggit diyan na refrigerator tama ba attorney kamusta yun
0: mapabibigyan
1: ba
0: para saan?
2: Yan po hindi ko na check no siguro so dami rin ang kailangan mm-hmm. kasuhin. Pero nabanggit mo ngayon, bukas po, checking ko. Sa Lunes, no? Bukas pa pala yun, no?
1: Oh, tama. Pero attorney, can you shed more light on this request? Kasi baka maraming nagtataka ng mga kapamilya natin, bakit nagre-request ang depensa ng mga ganitong klaseng appliances para sa kanila?
2: Sa akin naman, yung request naman na yun, para sa akin, ano, reasonable at hindi naman siya tawag dito unusual. No? Yung ref, I like to think of it na isang personal na bagay yun. Baka meron sila mga kailangan papakain o kung ano man na kailangan ilagay doon. Mahirap naman kung ilalagak pa natin no? kung kanino yung refrigerator. So yun naman, naintindihan ko naman po yun na it may be a personal thing to them, so it's okay.
1: But did we receive in any way a similar request from the prosecution for such?
2: Sa kanila naman, equipment, no? Computers, etc. Okay. Ganun din naman po, no? Mga nakarang impeachment trial. May kanya-kanya din silang request na magpasok ng mga kwelang gamit. At pinapayagan naman namin yun. Nung nakaraang linggo or makalawang linggo, nag-request sila kung pwede sila magpasok ng tawag dito yung monitor, no? Smart TV yata yun. At yun, pinayagan naman po natin yun.
1: So, hindi po ito extraordinary, kumbaga, no?
2: Hindi naman po extraordinary. Nangyari na rin po nung mga nakaraang impeachment trial.
0: Opo. Starting this week, attorney, magbabago po ang ating schedule, ano, ng impeachment trial. Mas maaga na po at 10 o'clock. Meron po bang... Is there any possible changes po ba? May pagbabago po ba sa yung process natin kapag tumatanggap po tayo ng mga guests, pati po ng public na nag-o-observe ng trial?
2: Sa ngayon naman, wala. No? Yun nga lang, ang magiging schedule nga, tama po kayo, impeachment trial, alas 10 ng umaga, tapos hanggang alas 3, at ang ating session ay gagawin naman tuwing starting 4 o'clock po ng hapon.
0: Opo. And nabanggit ninyo na tinitingnan po ninyo yung ilang mga silid sa PICC para po magamit po sa mga committee hearings. Gaano katagal po ba yung tinitingnan nating timeline? Kung gaano katagal po natin kakailanganin yung additional facilities na yon para po sa pag-deliberate po ng mga committee hearings?
2: Doon sa kanilang estimate, no, ng magkabilang panig, no, umaabot tayo ng 92 trial days. Sabihin natin na 10 na tayo, kung ano man, So kami po ay tumitingin ng 80 trial days at 3 days a week, no? So depende po kung ano magiging availability rin ng mga rooms sa yung mga function rooms sa PICC, malamang ko po ngayong linggong ito.
0: So malamang po ang yung paggamit natin ng function room sa PICC ay ano din, sa buong panahon din po na gumugulong ang impeachment trial, talagang kailangan po natin ng additional facility for the committee hearings natin.
2: Kailangan po. Kasi po matatapat talaga tayo sa tinatawag natin yung sa budget.
0: Yes. Ito,
2: no? Pag ganyan naman, talagang punong-puno po ang Senado dahil sa simultaneous hearings ng mga committee natin for bills at yung sa budget nga. No? Kasi talagang ito talagang mag-overlap na po talaga sa budget season.
1: Sec, tinitingnan natin 80 trial days ang maaari nating ilagak para dito sa impeachment. Ito rin yung panahon na maaari tayong magrenta ng room sa PICC. Magkanong budget kaya yung tinitingnan natin for this? At saan natin kukunin? At sasapat pa ba yung budget na meron tayo for this?
2: Tingin ko naman sasapat. No? Ang kainaman naman sa PICC ay isang government facility rin, no? So we're looking at, tayo naman tumitingin na baka may possible government-to-government arrangements, no, na mabibigay sa atin po ng PICC. Makikipag-meet po sa PICC management po itong sa darating na linggong po ito.
0: Kagandahan lang din kasi kapitbahay lang naman ng Senado ang PICC. So napakalapit, very accessible for the guests and mga senators kung mag-deliberate sila sa PICC, no sir?
2: Tama po. Mm-hmm.
0: Apo, quickly lang sir, dahil sana bukas ng Pangulong Marcos, of course magbubukas ang sesyon diyan sa atin sa Senado. Are we still expecting yung presence po nung ni Senator Bato de la Rosa? Binigyan po ba siya ng invite sa pagbubukas po ng sesyon bukas?
2: Ang pagkakaalam ko, lahat naman po binigyan natin ng imbitasyon, no? Mm-hmm. Ngayon kung si Senator De La Rosa po ay dadalo, hindi pa po natin alam.
1: Ano pong tugon ni Senator Bato doon sa invitation?
2: Wala naman po, dahil lahat naman 'yan, mayroon naman mga imbitasyon at hindi naman talaga yung parang siyang isang function na kailangan mag-follow up. Hindi naman siya yung parang RSVP type, no? Tayo lang po ay nagbibigay ng informasyon kung ano yung mga arrangement for the opening of the session at ganoon na rin po para sa joint session sa hapon.
1: All right
0: po. Attorney, maraming salamat po sa pagbibigay ng mga updates saka po sa mga iba po mga paliwanag diyan po sa atin sa Senado at sa Senate Impeachment Court. Till next time po sa ulitin, Attorney, ingat po kayo.
2: Opo, maraming salamat po. Maraming salamat, Joe. Maraming salamat, Christian.
0: Attorney Renato Bantog Jr., Senate Secretary at Clerk of Court ng Senate Impeachment Court.
3: Anong ganap?
0: Handa na po tayo para sa fourth week ng impeachment trial at ang SONA po bukas.
1: Mahaba-habang linggo to, partner, no?
0: Lagi ko tinatanong kay partner Beck, handa ka na ba ulit? Handa ka na ba ulit, Jom, sa panibagong linggong to?
1: Dahil tayo-tayo lang din naman talaga yan.
0: Ang sabi ko nga, okay, mahalaga siguro na every end of the week merong debriefing, at least yung mga nagko-cover sa Senado. Kasi, ano rin eh, very mind-boggling din yung almost everyday na ganun, 3 times a week, Diyos ko naman.
1: Hindi lang siya talaga physically exhausting, kumbaga, no? Talaga,
0: mentally din. Kailangan mo nang matinding pagpe-prepare ng iyong brain cells para intindihin. At syempre para maipaliwanag po sa ating mga kapamilya yung itinatakbo ng impeachment trial. Alas 7 na po ng umaga, mga kapamilya. Isa lang po ang ibig sabihin niyan. Susunod na ang Radyo Patrol Balita alas 7 weekend. Magbabalik po ang
3: Anong Ganap?
4: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap? Anong ganap? Mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita alas 7 weekend. Susunod na!

0: Ang oras
1: 7:01.
2: Patas. Balanse. Balanse. Kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Radyo Patrol Balita alas 7. Weekend.

0: sa ating Radyo Patrol, balita alas 7, weekend. Daan-daang pamilya sa Ilocos Norte at Lambayong Sultan Kodarat inilikas dahil sa epekto ng bagyong Quiapo. Ilang bahagi ng Davao City binaharin dulot naman ng habagat.
1: Mayorya ng mga Pilipino umaasang matutugunan ang korupsyon at mataas na presyo ng bilihin sa sona ng Pangulong Marcos Jr. bukas.
0: Defense team ni Vice President Sar Duterte bukas sa mungkahing bagong trial format ng Senate Impeachment Court.
1: Bureau of Immigration idinepensa ang pahayag sa umano'y tangkang paglabas ng bansa ni dating House Speaker Martin Romualdez.
0: Mapanganib umanong electronic waste mula sa Estados Unidos hinarang sa Port of Subic.
1: At Vice Ganda nagsorry kaugnay ng binatikos na segment sa It's Showtime.
0: Yan po ang ating mga headline. Ako po si Christian Yosores.
1: At sa pangalan pa rin po ni Victoria Tulad, ako po si Radyo Patrol Jom Garner.
0: Sa detalye ng ating mga balita, mahigit 500 pamilya o mahigit 1,000 individual ang inilikas sa Ilocos Norte dahil po sa epekto ng bagyong Quiapo. Sinabi sa DZMM ni Ilocos Norte PDRRMO Officer Marcel Tabihe, pansamantalang nanatili sa evacuation centers ang mga apektadong residente dahil sa pagbaha. Nailigtas naman anya ang isang manging isdang nagpumilit na pumalaot sa gitna ng pananalasa ng bagyo. Umapaw ang ilog sa bayan ng Vintar dahil nasira ang spillway, habang lumubog sa baha ang bayan ng Paway, Purimao, Solsona at Batac City. Gumuho naman ang lupa sa gilid ng National Highway sa Barangay Barit, Lawag City.
2: Tingnan namin na ongoing assessment kung may mga damages tayo sa agrikultura at sa infrastruktura.
1: Rumagasa ang matinding baha sa ilang bahagi ng Davao City dahil sa ulan na dulot naman ng habagat. Biyernes ng gabi nang biglang tumaas ang tubig sa ilang bahagi ng bangkal sa Barangay Talomo proper kahit hindi umulan sa naturang lugar. Lagpas tao ang baha dahil sa pag-apaw ng Talomo River bunsod ng malakas na ulan sa mga upland area. Agad nirespondehan ng rescue teams ang mga residenteng stranded sa mga bubong at bahay at nakakapit na ang iba sa mga puno. Bukod sa bangkal, binahari ng ilang barangay sa Tugbok District. Sa paghupa ng baha kahapon ng umaga, tumambad ang mga putik at mga napinsalang sasakyan, kaya kanya-kanyang linis ang mga residente. Wala naman naiulat na nasawi sa... Sa Sultan Kudarat, tatlo ang nasagip sa Bagumbayan matapos matrap sa baha Huwebes ng gabi. Ayon sa MDRRMO, dalawang barangay ang pinakanapuruhan ng matinding buhos ng ulan. Sa bayan ng Lambayong, inilikas ang nasa 500 pamilya mula sa 5 barangay dahil sa pag-apaw ng tubig mula sa Ligwasan Marsh.
0: Mahigit 100 pamilya ang apektado ng pagbaha sa Iloilo City dahil sa epekto ng bagyong Quiapo. Sinabi sa DZMM ni Iloilo City Emergency Operations Center LDRMO3 Sherry Ledesma, 45 barangay ang nakaranas ng pagbaha kung saan naapektuhan ang nasa 132 pamilya o mahigit 500 individual. 4 na evacuation centers ang kinailangang binuksan sa lungsod.
3: Sir, Coast Guard po natin, wala naman po tayong cancellation ng mga trips, ano sir, no? Mm-hmm. And naglabas din po kami ng advisory sa ating mga commuters given sa forecast.
1: Humupa na ang baha sa ilang lugar matapos ang malakas na pag-uulang dala ng bagyong Quiapo. Sinabi sa DZMM ni Cagayan PDRRMO Head Ruili Rapsing na mabilis ding humupa ang baha sa lugar dahil mabilis lang din aniya ang naranasang pag-ulan. Ayon kay Rapsing, nahirapan ang lupang sakahan sa Cagayan na inabsorb o masipsip ang tubig dahil sa dami nito. Maasa naman ang lalawigan na nadagdagan ang level ng tubig sa Magat Dam na nasa below normal status bago dumating ang bagyong Quiapo.
4: Although yung buong ibinuhos na yun, kulang pa rin para sa amin, mm-hmm. sir, no? sa tagal ng tagtuyot dito sa Cagayan, medyo nabitin kami sa ulan. Hindi sapat dahil talagang tuyot na tuyot bago pa man na dumating itong si Quiapo.
0: Panahon! Patrol! Sa lagay ng panahon, mga kapamilya, patuloy na makakaapekto ang habagat sa Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas. Ayon sa PAGASA, posibleng makaranas ng panakanakang pag-ulan sa Pangasinan at Zambales. Maulap na may kalat-kalat na pag-ulan naman dito sa Metro Manila at sa nititilang bahagi ng Luzon, Aklan at Antique. Habang localized thunderstorms naman ang posibleng magpaulan sa nalalabing bahagi ng bansa.
5: DZMM Sona 2026. Sona 2026.
1: Ilang Pilipino ang umaasang maghahain si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mga kontrektong hakbang laban sa korupsyon at pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa kanyang ikalimang State of the Nation address bukas. Kabilang sa mga inaasahan ng publiko ang pagpapanagot sa mga sangkot sa umano'y irregularidad sa mga flood control projects at mga hakbang para mapababa ang halaga ng bigas at iba pang pangunahing pangangailangan. May ilan ding umaasa sa mas mataas na sahod at karagdagang tulong para sa mga manggagawa at mababang kitang pamilya. Samantala, nakalatag na ang seguridad sa SONA kasama ang pag-deploy ng libu-libong pulis sa Metro Manila.
0: Hinimok ng samahan ng mga manggagawa si Pangulong Marcos Jr. na makapulong ang labor groups para matalakay ang hiling na dagdag sahod. Sinabi sa DZMM ni Federation of Free Workers Vice President Julius Cainglet na hindi pa nagkaroon ng pulong si Marcos at ang labor groups

0: Maybe it's time that we meet with workers. Kapag ka po mismong kami ang inyong makausap, baka po ma-realize natin yung pangangailangan ng dagdag sahod.
1: Nais si Senate President Sherwin Gatchalian na mabigyang diin sa State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga usapin sa ekonomiya at mga hakbang para malabanan ang katiwalian. Ayon kay Gatchalian, bumabagal ang paggastos ng gobyerno kapag mayroong isyu ng korupsyon sa bansa gaya ng flood control scandal, kaya't marami pa aniya ang dapat mapanagot.
2: Unfortunately, may mga kasamahan din tayo dito sa Senado na of course na nakulong at nakasuhan. Itong pagbigay ng pagiging state witness kay Bunoan, I expect may lalaking pangalan din lalabas doon.
1: Iginit din ni Gatchalian na mas hihimayin ng Senado ang 2027 budget para hindi maulit ang anomalya. Bukod pa rito, umaasa rin si Gatchalian na matatalakay ng Pangulo ang problema sa edukasyon.
2: On classrooms alone, we will need 400 billion just to catch up. No? So, it will never be enough.
1: Bukas, July 27, ihahatid ang Pangulo ang kanyang ikalimang SONA sa House of Representatives sa Quezon City.
3: Sa ibang balita, didepensahan ng Bureau of Immigration ang pahayag nito sa umano'y tangkang paglabas ng bansa ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ito'y matapos humiling ang legal team ng kongresista sa kawanihang mag-sorry at bawiin ang kanilang pahayag. Giit ni Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, inilabas ng BI ang impormasyon bilang tugon sa mga lehitimong tanong ng media at hindi sila ang nagsimula ng diskusyon tungkol dito. Dagdag ni Viado, alam ng kampo ni Romualdez ang mga immigration record at travel restrictions na konektado sa usapin. Nauna nang itinanggi ng mga abogado ni Romualdez na nagtangkang lumabas ng bansa ang mababatas para takasan ang legal na proseso at tinawag na fake news ang pahayag ng immigration.
1: Mahigit isang buwan matapos maluklok sa pwesto, aminado si Senate President Sherwin Gatchalian na hindi pa lubos na naghihilom ang Senado matapos ang serye ng pagpapalit ng liderato. Sinabi ni Gatchalian na hindi pwedeng mayorya lang o minorya ang kikilos kung hindi iisa dapat ang pananaw ng lahat ng senador para maibalik ang kalmadong sitwasyon sa Senado. Aminado si Gatchalian na malaking hamon sa kanya ang kanyang sitwasyon dahil inihalal siyang Senate President sa gitna ng paghanda sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: That will take time. Dapat may effort kami na pakalmahin ang Senate, no? Hindi kaya ng Senate President alone or isang senador or dalawang senador. Buong 24, dapat ganyan ang pananaw.
1: Samantala, sinabi ni Gatchalian na malaking tulong na si Senator Francis Escudero ang presiding officer dahil mas naaasikaso niya mga gawain sa Senado at naging maayos ang takbo ng paglilitis.
2: Papasok na tayo sa budget, papasok na tayo sa bills. Baka may investigation pa mangyari. So lahat nagfa-function siya. At the same time, yung Senate as an institution is also functioning.
1: Simula July 29, isasagawa ang impeachment trial mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon tuwing Lunes, Martes at Miyerkules, habang alas 4 naman ng hapon ang regular na session.
3: Posibleng pagdesisyonan ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa susunod na linggo ang mungkahin ng Senate Impeachment Court na kada artikulo ang pagpepresenta ng mga testigo at ebidensya ng magkabilang panig. Sinabi sa DZMM ni defense team spokesperson attorney Michael Poa na bukas sila sa posibleng bagong setup pero maraming dapat bigyan ng konsiderasyon tulad ng schedule ng mga testigo at kailangan pa itong ikonsulta sa kanilang kliyente. Layo ng mungkahin ng impeachment court na mapabilis at masundan ng mabuti ng publiko ang takbo ng paglilitis.
4: Kung magkakaroon man ng change, I'm pretty sure bibigyan din ng time ang bawat panig to prepare for the change. Mm-hmm. Diba? So, but yun lang, no? Medyo when we think about it, kasi yun na yung expectation nung umpisa na ganito yung takbo ng trial. So, hindi pa kami nakapag-decide. We'll see also kung ano ang sasabihin din ng prosecution. Kasi kailangan naman yan both sides in agreement.
3: Tulad ng prosekusyon, handa rin ang depensang magbawas ng mga testigo para mapabilis ang trial. Ayon kay Poa, may mga testigo ang prosecution sa Article 4 o grave threat na posibleng maging testigo rin nila. Kumpiyansa rin ang defense team na

0: Papunto sila sa cross-examination dahil nakitaan ng butas ang sinasabing pagbabanta ng Vice-Presidente kina Pangulong Marcos Jr.
1: Sa amin naman, we really feel that we were able to achieve naman yung targets namin through cross-examination. So kung sa tingin namin, we were able to already achieve what we wanted to achieve with those witnesses in terms of cross-examination. Hindi na kailangan. Ayoko lang siguro magsalita muna sa ngayon and telegraph what our strategy is.
2: Atensyon po para sa mga kapamilya nating motorista, panibagong malaking taas presyo sa produktong petrolyo ang aasahan sa Martes, July 28. Maglalaro sa 7 hanggang 8 pesos kada litro ang sirit sa diesel, 6 hanggang 7 pesos sa gasolina at 5 hanggang 6 pesos sa kerosene. Bunsod pa rin ito ng lumalalang sigalot sa gitnang silangan. Bukas nakatakdang i-anunsyo ng Department of Energy ang magiging price range nito. Wala pang abiso ang DOE kung hihilingin ulit sa mga kumpanya ng langis ang utay-utay na dagdag presyo sa produktong petrolyo.
0: Mahigit 10 concrete barrier ng EDSA busway ang inararo ng provincial bus sa bahagi ng EDSA Quezon Avenue. Balita mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Rowen Cueto. Good morning, Rowen.
3: Good morning, Christian at Jom. Pasado na sa 10 araw na mawalan umano ng kontrol ang isang provincial bus at bumangga sa 11 concrete barrier sa EDSA busway sa kabahan ng EDSA Quezon Avenue sa Quezon City. Wala namang naiulat ng sugatan sa insidente. Tumanggi namang magsalita ang driver ng bus at hindi na pinaliwanag kung ano nang naging sanhi ng pagbangga. Agad namang rumisponde ang Metropolitan Manila Development Authority para linisin ang pinangyarihan at alisin ang mga nasirang barrier. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang sanhi na aksidente at ang kabuuang halaga ng pinsalang dulot nito. Yan ang balita kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMN.
0: Maraming salamat, Rowen Cueto.
2: Natagpo ang nakasilid na maleta o sa maleta ang bangkay ng isang babae sa isang creek sa Taguig City. May saksak sa tagiliran at palo sa ulo ang biktima na sinasabing itinapon sa creek noong Huwebes sa kasagsagan ng malakas na ulan. Naaresto naman ang kinakasama ng biktima sa kanilang bahay habang natutulog kasama ang dalawa pang lalaki na nakitaan ng ilang drug paraphernalia at ebidensyang magpapatunay ng pagpatay sa biktima.
4: Dahil po sakong yon, sakong nakita doon po sa pagbalot po sa bangkay, ay humahalin tulad po doon sa sako na ginamit po doon sa barandilya nila o doon sa kanilang garahe na meron pong pinagbabalutan na video okay.
5: Parehas.
4: Na parehas po ang materials na ginamit, parehong-pareho po ang sako at yung pumpunit.
2: Itinanggi naman ng mga sospek ang krimen pero umamin sa paggamit ng ilegal na droga. Nahaharap ang swang sospek o ang suspect at dalawa pa sa patong-patong na kaso.
0: Abangan! Senators Panfilo Lacson at Alan Peter Cayetano patuloy ang patutsadahan sa isyu ng Amanoy Maanomalyang Flood Control Project sa Taguig City.
2: At ilang grupo nagprotesta kontra sa itatayong tech at semiconductor hub sa New Clark City. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng
0: Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend.
6: Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
8: Tuloy lang sa activities. On the go!
7: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
9: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
7: Let's go!
8: Make your move, baby.
9: Arthrisin, get going!
10: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pag-unlad ng ekonomiya.
11: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Iyan naman kayo.
6: Transportasyon.
11: At tiyakin tama ang kalidad, matibay, at nasa takdang oras ang pagtatapon.
6: Kalusugan.
11: Kapag may kailangan kayong dalhin sa emergency, cover na rin po yan ng PhilHealth.
6: Kabuhayan. Mga batas na mag-aangat sa buhay ng mga Pilipino.
11: Mahalaga ang bawat buhay ng Pilipino.
6: At mga pangako at proyekto ng ating gobyerno sa nakaraang taon, susuriin kung nabigyang katuparan. Alamin at tutukan sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. The DZMM Special Coverage, ngayong July 27, simula alauna ng hapon. Pangungunahan nina Rica Lazo, Peter Musngi, Danny Buenafe at Tony Velasquez sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
12: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga Pilipino, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM Radio Patrol Balita alas 7 Weekend.
2: Patuloy ang patutsadahan ni Senador Panfilo Lacson at Alan Peter Cayetano, partikular sa isyu ng umano'y maanumalyang flood control projects sa Taguig na kilalang baluarte ng mga Cayetano. Sa social media post kahapon, sinabi ni Lacson na hindi sila tumitigil sa paghahabol ng leads kaugnay na maanumalyang umanong slope protection at drainage project sa lungsod. Ito'y matapos ibunyag ng senador na tatlo ang natukoy na umano'y bagman ni Cayetano sa mga flood control projects sa Taguig. Una nang sinabi ni Lacson na pinag-iisipan na niyang idiretso sa ombudsman ang mga ebidensyang nakalap kaugnay nito.
13: Kala ko isa lang yung bagman niya nung una eh. Lumalabas ngayon, na-identify na bagman sa ngayon, at least tatlo eh.
2: Sa kanyang Facebook Live noong Biyernes, muling itinanggi ni Cayetano ang mga paratang ni Lacson at sinabing handa siyang harapin ito.
14: I do as a habit check as much as I can projects. So, in our preliminary investigations, wala kaming nakitang ghost. Yung mga nakita namin may problema, we reported it earlier, at hindi kami nagkulang na magsabing, eto, mali ang pagkagawa, eto, bakit ganito, eto, ang tagal-tagal na.
2: Samantala, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na mahigi o mahigpit ng binababantayan ng kanyang tanggapan ang national budget simula sa proseso ng alokasyon o paglalaan ng pondo sa mga proyekto. Kaugnay nito, kinumpirma ng Sandigan Bayan na naghahain ng Ombudsman ng kasong graft laban kina Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang at dating Sultan Kudarat Representative Arnulfo Go kaugnay ng mga questionableng infrastructure projects.
0: Nagkasan ang protesta ang ilang estudyante, youth groups at non-government organization kahapon sa Quezon City para kontrahin ang pagtatayo ng Pax Silica Coalition ng pasilidad sa New Clark City sa Tarlac. Ayon sa League o kaayon kay League of Filipino Students National Chairperson Gabriel Magtibay, hindi dapat magpalinlang ang mga Pilipino sa umano'y malilikhang trabaho at pag-unlad ng itatayong tech at semiconductor hub sa mahigit 1,000 ektaryang lupain sa lugar.
15: Hindi dapat maging proud ang ating Pangulo dito sa Pax Silica. Kailangan niyang mapakita na ang kalagayan ng Pilipinas sa Pax Silica ay yung sisiraing mga kalupaan na kukunin ng US, yung tubig na lalasunin niya dahil sa mga data centers na yan.
0: Makasisira rin anya sa kalikasan ang proyekto at posibleng madamay pa sa girian ng Amerika at China ang Pilipinas. Pero ayon kay o ayon sa Business Conversion and Development Authority o BCDA, walang dapat ikabahala sa proyekto dahil gagamit ito ng sarili nitong power supply. Ipagpapatuloy ng grupo ang protesta bukas sa sona ni Pangulong Marcos Jr.
2: Hinarang ng Bureau of Customs sa Port of Subic ang isang shipment mula sa Estados Unidos na naglalaman umano ng hazardous electronic waste o e-waste. Ayon sa mga otoridad, tatlong container van ang nabigong maibaba sa daungan matapos ipag-utos na ibalik ang mga ito sa pinagmulang bansa. Sinabi ng BOC na labag sa Basel Convention at mga batas sa Pilipinas ang pagpasok ng mapanganib na e-waste sa bansa. Nakakaalerto rin ang mga otoridad sa isa pang pinaghihinalaang shipment ng e-waste na inaasahang darating sa Port of Subic sa mga susunod na araw.
0: Sa oras na 7:25, Dust Evil pumasok sa isang eskwelahan sa Cagayan City. Balita mula sa Isabela hatid ni Cesar Galassi.
16: Nagdulot ng pagkamangha at bahagyang takot sa mga estudyante at guro ang paglitaw ng isang Dust Devil o alimpuyo sa loob ng compound ng Cagayan City Standalone Senior High School sa Barangay Turayong, Cagayan City, Isabela noong Huwebes, Hulyo 16. Makikita sa video ang kuha ng estudyanteng si Angelo ang malaimbudong hugis ng hanging tumangay ng alikabok sa school ground sa loob lamang ng ilang segundo sa katuluyang naglaho. Nabubuo ang Dust Devil kapag matindi ang init ng lupa at mabilis na umaakyat ang mainit na hangin na nagiging sanhi ng pag-ikot ng hangin at paglipad ng alikabok at iba pang magaan na bagay. Bagamat kahawig ng buhawi, hindi ito kaugnay ng bagyo at karaniwang panandalian lamang. Wala namang naiulat na nasaktan o napinsala sa insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
0: Maraming salamat, Cesar Galassi.
2: Dalawa arestado matapos magpanggap na pulis sa isang bar. Timbog din ang isang lalaki matapos mahulihan ng shabu at baril. Balita mula sa Taguig City, hatid ni Radyo Patrol Roen Cueto.
3: John Maristado, 43 anyos na suspect sa Bybus operation sa Barangay North Signal, Taguig City. Sasamsam mula sa suspect ang mamigit 10 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng halos 70,000 piso, gayon din ang isang baril na revolver na at 6 na bala na harap ang suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 at Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Samantala, arestado ang dalawang lalaking matapos umano magpanggap ng mga polis at pagbantaan ng baril ang dalawang babaeng nakasabay nila sa isang bar sa Visayas Avenue, Barangay ng Tamo, Quezon City. Ayon sa pulisya, humingi ng tulong ang mga biktima matapos silang umanong kasahan ng baril. Agad namang naaresto ang mga suspect ng mga nagpapatrol ng pulis. Sinubukan pa umanong itago ng mga suspect ang baril ngunit na-recover ito ng mga otoridad. Ayon kay Holy Spirit Police Station 14, Station Commander Police Colonel Wilfredo Fabros, wala may pakitang katibayan ng mga suspect na sila ay mga pulis at wala rin otorisahan magdala ng mga baril. Na-recover sa mga suspect ang dalawang baril at magazine. Nandigin nila ang dalawang suspect na harap sa mga kasong usurpation of authority, grave threat, at illegal possession of firearms. Kumagin na magbigay ng pahayag ang mga suspect at sinabi sa korte na lamang sila magsasalita. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Roen Cueto, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol Roen Cueto.
0: Sa oras na 7:28, balita po sa Ibayong Dagat, muling sumiklab ang tensyon sa gitnang silangan matapos atakihin ng Houthi rebels mula Yemen ang mga pasilidad ng langis sa Saudi Arabia. Ayon sa mga ulat, tinarget ng mga rebelde ang mga oil site ng Aramco sa mga lungsod ng Jizan at Yanbu sa tabi ng Red Sea. Sa kabila nito, walang naitalang panibagong pag-atake ng Estados Unidos laban sa Iran sa unang pagkakataon sa loob ng 2 linggo na nagbigay ng pag-asang maibabalik ang diplomasya sa alitan. Natili naman ang pangamba na mas lalong lalawak ang sigalot na maaari makaapekto sa supply ng langis at mga ruta ng pagpapadala ng kargamento sa rehiyon.
2: Sports Balita. At sa balitang sports, balik ensayo si Filipina tennis star Alex Ayala kasama ang tennis legend na si Venus Williams.
0: Wow.
2: Bago ang mupadala DC Open sa Washington. Ikalawang beses nang magsasanib puwersa ng dalawa sa doubles matapos umabot sa quarterfinals ng Bad Homburg Open sa Germany noong nakaraang buwan. Ang DC Open naman ang unang torneo ni Ayala matapos ang kanyang makasaysayang pagpasok sa round of 16 ng Wimbledon habang naghahanda para sa paparating na US Open.
0: Good luck at congratulations in advance kay Alex Ayala. Entertainment. Nag-sorry ang TV host at komedyanteng si Vice Ganda matapos batikusin ang isang skit sa noontime show na It's Showtime. Bago matapos ang episode ng show kahapon, humingi ng paumanhin si Vice dahil sa umano'y insensitive at offensive joke sa segment na hindi nagustuhan ng karamihan sa social media. Ayon sa TV host, hindi intensyon ng show at ng mga host ito na makapanakit ng iba. Nangako ang grupo na mas pag-iigihan pa nila ang pagpapasaya sa mga kapamilyang manonood. Naging controversial ang skit na Meme Rimar sa segment na Laro-Laro Pick matapos mabugahan ng tubig ni Vice ang mukha ng Baby Dolls member na si Johaira. At yan po ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa Radyo Patrol, Balita alas 7 Weekend. Ako po si Christian Yosores.
2: At sa pangalan pa rin po ni Victoria Tulad, ako naman po si Jom Garner. Magbabalik pa ang
17: Anong Ganap!
18: Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend! Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM!
19: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
20: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
21: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
22: Playtime Entertainment, born for happiness.
23: Pag-unlad ng ekonomiya.
11: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
23: Transportasyon.
11: At tiyakin tama ang kalidad, matibay, at nasa takdang oras ang pagtatapos.
23: Kalusugan.
11: Kapag may kailangan kayong dalhin sa emergency, covered na rin po yan ng PhilHealth.
23: Kabuhayan, mga batas na mag-aangat sa buhay ng mga Pilipino.
11: Mahalaga ang bawat buhay ng Pilipino.
23: At mga pangako at proyekto ng ating gobyerno sa nakaraang taon, susuriin kung nabigyang katuparan. Alamin at tutukan sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. The DZMM Special Coverage ngayong July 27 simula alauna ng hapon. Pangungunahan ni Rica Lazo, Peter Musngi, Danny Buenafe at Tony Velasquez sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kuwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
18: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
22: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
18: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung
17: anong ganap?
18: Anong ganap?

0: good morning mga kapamilya. Gising bango na po. It's 7:34 in the morning. Nagbabalik po ang Anong Ganap? Kasama niya pa rin Christian at Jom until 8 o'clock po this Sunday morning. Tuloy-tuloy po ang ating mga usapin na talakayan kaugnay po ng impeachment trial and of course ang paghahanda po para sa sorry ni Pangulong Marcos bukas. Mabilis sa pagbati lang partner sa mga maagang gumising para tayo samahan this Sunday. Sina Jill Borjal, si Sir Julius Bangalando ng Camarines North, Caloocan, nandiyan na rin sa atin. Si Sir CO ng Toronto, Canada, good morning. Si Richard Eliazan ng Santa Rosa, Laguna at si Rudy Cabal. Balbal, good morning po.
1: No, partner, isang mabilis lang din, no, mga nagpapabate mula sa YouTube Live, sila Master Sefi, Bogs Totanes, Sir Jolo, at si Nicole Ferrer na nagpapabati ng happy happy birthday sa kanyang tatay na si Sir Emerson Ferrer.
0: Happy birthday po kay Louis Basco. Good morning, Louis. Si Xi Putin. Uy, Sheena Putin pa. Aysa. Good morning. Si Josh Kyle Edip Official. Si Ma'am Sara Concepcion ng Los Angeles, California. Ma'am Elsie Balion Florentina. Tony Inaw, Ma'am Nona Damian, Ma'am Lina Ho, good morning po sa inyo. Sino pa nandyan sa inyo?
1: Oh, ito partner, sila Sir Kanahista, Hiramo, ito si Louis Basco, lagi regular dito.
0: Yes, Sir Renato Otaner, good morning. Sir Ronel, pati si Kalin, good morning din. Ma'am LVV Dua ng Binangon ng Rizal, pagbati rin po sa inyo. Go!
1: Good morning! Morning din po kala Sir Julius Balangado, nabanggit mo na ba?
0: Yes. Yan, good morning din po. Binabati na natin ang mga taga Cavite. Sa aking magulang sila Vilma at Junior Sores sa Cavite. Good morning. Binabati na natin ang mga taga Lipa, Batangas. Si good Alex. Morning. Alex, good morning. Ang anak ni Demi Melissa Malabanan and family. Good morning. Pagbati rin kay Tandy Maano. Good morning.
2: Sino party?
0: Sino pang babatiin mo?
1: Ayan, yung mga nagpapabati sa live stream din natin. Ayan, yung mga kapamilya natin dyan sa Cogyo, Antipolo. Yung yan. Mga pamilya ng mga Garner. Sino ba yung mga yan?
0: Hoy, kahapon di ba nagtoka din sa Antipolo?
1: At oo nga pala, kunin ko na yung pagkakataon na to. Maraming salamat po sa aking alma mater ng high school, Antipolo National High School, sa pag-imbita sa akin. Naway kahit papano ay nakapagbahagi tayo at may napulot yung mga campus journalist ng Antipolo National High School. Good luck po sa paparating na DSPC.
0: At see you after some time, di ba? Kapag ang mga batang to nag-pursue din ng career sa industry
1: natin.
0: Sabi
1: ko nga sa kanila, see you sa field.
0: Yes. See you around in the near future. 7:36 ang ating oras. At dahil po pinag-uusapan namin ni Jom kanina ang SONA, ituloy-tuloy na po natin ang ating talakayan kaugnay po ng State of the Nation Address ni Pangulong Marcos bukas.
3: DZMM SONA 2026. SONA 2026.
0: Kasama na po natin si Undersecretary Claire Castro mula po sa Presidential Communications Office, ang ating Palace Press Officer, Yusek. Good morning! Welcome back po, Christian at Jom.
4: Morning po.
5: Yes, good morning, Christian. Good morning, Jom. At sa lahat na nakikinig sa inyong programa.
0: Maraming salamat, Yusek. So, we'll see you tomorrow sa SONA, sa Batasan.
5: Yes, magkikita tayo.
0: Opo. Siguro ma'am, can you give us lang kung ano pwede po ninyong ma-share sa amin tungkol po sa paghahanda ng presidente sa kanyang ikalimang SONA bukas?
5: Yes, kahapon ay tapos na yung pagpa-prepare mismo doon sa House of Representatives at nandun tayo at maayos naman so far. Okay na po. Tapos na po yung pagpe-prepare para sa House of Representatives kanina.
0: So we can...
5: Yung RTBM ha, yung grupo po ng RTBM, yeah. Yung pagpe-prepare po doon tapos na po.
0: So we can say ma'am na all systems go na para po sa SONA bukas, hihintay na lang natin ang pagpunta po doon ng Pangulo.
5: Yes, ipagdasalan din natin na maging maganda yung weather.
0: Correct, oh, kasi medyo maulan itong mga nakaraang araw, Yusek eh. Opo, nung mga nakarang araw na presko natin sa Malacanang, nababanggit ninyo Yusek na mismong ang Pangulo ang nagsulat ng kanyang SONA.
5: Oo, sinabi din naman niya yon sa kanyang sa ambush interview na sa kanya ay 90% na talagang halos tapos. Pero totoo naman, ang Pangulo kasi mga last minute, minsan may binabago pa siya mga words eh.
0: Within today ba ma'am, would you know or can you share kung ano ba ang possible activity ng presidente na related sa SONA? Magre-rehearse ba siya? Magfi-fitting ba siya ng kung anong isusuot niya? Will he still have meetings with his cabinet?
5: Ngayon wala nang meeting with the cabinet, more on the SONA na to. Kasi talagang tinatapos niya na yung dapat niyang yung speech niya for tomorrow.
0: Opo, and speaking of speech, Yusek, napaka, if we can mention, groundbreaking nung kanyang Sona speech last year. Walang naka-expect doon sa kanyang pasabog sa flood control project and among other things din sa kanyang mga nabanggit. Siguro balikan lang po natin ang isa-isa yung mga highlights ng nabanggit ng presidente. Particularly po siguro simulan natin sa parte ng agriculture na in-announce ng Pangulo yung expansion nga nung Benteng Bigas program. Sa pag-observe po ng Malacanang, kanyang pati po ng presidente, how would you describe yung nakaraang taon when it comes to sa sector ng agriculture? Kamusta po ang coordination sa inyo ng DA sa pagpapatupad ng mga programa?
5: Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy pa rin ang pagbibigay ng 20 pesos na kada kilo na bigas sa mga kadiwa centers. At pinangako nga noon na ito ay sasama sa budget at that time. So tuloy-tuloy pa rin naman. At marami pa rin mga kababayan natin na ang nakikinabang dito. At lumalawak ang mga nabibenepisyuhan nito. Nandiyan na rin yung mga magsasaka. Kasama na sila sa mga nabibenepisyuhan itong 20 pesos kada kilo na bigas.
0: Opo, I think last week nakausap din po namin dito si Secretary Kiko Laurel na inilatag din niya in detail yung accomplishments, yung mga naging challenges ng DA for the past year at yung plans moving forward. Can we say ba, Yusek, na on track naman ang administrasyon sa mga plano nito for the agriculture sector until papatapos po ang termino ng Pangulo? Kasi yan ang pinaka-highlight din po ng presidente ng siya mga panye, yung pag-boost ng agri-sector.
5: Mm-mm, nakita yun naman natin. Nung nakaraan lang, nagbukas siya, inaugurate niya yung isang irigasyon. Ang laking bagay nun. Kasi ito talaga yung isa sa mga inuuna. Kumbaga maraming inuuna ang Pangulo, pero isa talaga ang agriculture sector, yung agrikultura, ang tinututukan ng Pangulo. At mapapansin natin, di ba, kung maaalala natin, yan ang unang tinutuwa ng Pangulo pag upo pa lang niya. Siya yung, wala pang sekretary ng agriculture, siya yung umupo. Kaya gusto niya yan tutukan. At the time, ako ha, nung hindi pa ako parte ng gobyerno, hindi ko alam bakit doon eh. Bakit yun ang inupuan niya eh. Bakit yun yung doon siya tumutok. Ngayon natin nakikita, ako ha, personally, nakikita ko kung bakit yun yung tinutukan niya, yung modernization. Kasi hindi naman sinasabi at the time bakit eh. Pero ngayon bakit nga ba doon? Modernization, fertilizer, cold storage. So ito yung mga bagay na ako personally, hindi ko siya napansin before, hindi ko nakita. Pero ngayon nakikita natin bakit nga ba agrikultura. So titulo sa mga farmers, yung mga beneficiaries. Nandiyan yung ayuda ng Pangulo sa agrikultura, no? So para sa food security din ito. Opo. At para sa mga magsasaka natin.
0: Opo. So, when it comes to electricity naman, Yusek, isa din sa binanggit ng Pangulo last year yung expansion ng lifeline rate para doon sa mga low-income families. At the same time, ibinida rin niya yung malaking percent na ng Filipino families na walang kuryente ang na-electrify na natin. Nabigyan na natin ng supply at connection sa kuryente. Pero this year, medyo nabigla lang tayo, Yusek, kasi sunod-sunod yung mga naging yellow at red alerts, lalo na po sa Visayas Grid. May mga directive po ba ang presidente to resolve yung problema sa kuryente sa ibang mga areas pa rin?
5: Yes, oo. Yan naman din ay tinututukan no, ni Secretary Sharon Garin. Nung ating araw na nag-uulat tayo patungkol dyan, kapag kami ganyan nangyayari, talagang titignan nila bakit nagkaroon ng pagkukulang, anong sanhi, at the same time, gusto nila agad ay magkaroon ito ng solusyon para sa ating mga kababayan. So, tutok pa rin ang Department of Energy patiting dyan.
0: Opo. When it comes to health naman, Secretary, ipinagdiwang din yung tuloy-tuloy na expansion ng zero balance billing ng DOH mentioning na yung figures. Pero kamusta po ang nai-report sa atin ng health department sa pagpapatupad po ng benefit na ito para po sa ating mga Pilipino when it comes to healthcare access?
5: Actually, marami na, no? Millions na ng mga kababayan natin ang naka-avail ng zero balance billing. Natutuwa talaga sila kasi kapag sila ay nasa basic accommodation DOH hospitals. At ngayon ay lumalawak na ha, sa mga piling LGU hospitals. Ay talagang wala silang binabayaran kahit gano'ng kalaki ang naging cost ng pagpapa-ospital at pagpapagaling ay zero balance talaga. Wala talaga silang binabayaran. And at the same time, ginusto kasi at inutos ng Pangulo sa PhilHealth na dagdagan yung coverage ba, yung amount na pwede mapakinabangan ng ating mga kababayan. Lalong-lalo na yung mga nagpapadialysis. Alam natin yan na halos libre na nga yan. At meron pang gamot na after that. Ha? Na pwedeng ibigay sa ating mga kababayan. So ito talaga yung tinututukan din ng Pangulo, no? Ang kalusugan ng ating mga kababayan. Nandiyan yung Bukas Center, Yakap, may libreng gamot pa. Alamin lang nila kung saan yung mga lugar na pwede nilang puntahan, makipag-ugnay lang sila sa LGUs, sa mga barangay, kung saan nila ma-avail to. Kasi baka dun kasi nagkakaroon ng issue na bakit hindi nila na-avail, kasi baka hindi nila alam kung saan. So alamin lang po nila, may website naman po para malaman nyo kung saan kayo pupunta.
0: Mahingan ko lang kayo ng reaction, Yusi, kasi I heard from the interview, I think this week, mga preparation dun sa SONA, nahinga ng reaction nyo ang isang health workers group at tabanggit nila na while ang ganda ng intention ng zero balance billing, ang nagiging situation nila on the ground sa mga hospital, dumudumog ang mga tao. At apparently, may ilang mga ospital na as much as gusto nilang i-cater yung mga pasyente, nagkukulang sila sa mga facilities, pati na rin po sa mga medical equipments. Paano lang po siguro i-reconcile yun, ma'am?
5: Actually, kaya nga ganito po. Yung mga hindi naman na po kailan, let's say, parang laboratory test lang, wag na po kayong pumunta sa ospital kasi may mga Bukas Centers naman po tayo na malapit, no? So, parang hindi naman dumagsa lahat sa ospital. Kaya po nagbubukas tayo ng mga Yakap, Bukas Centers, at ine-expand nga po pati po yung mga piling LGU hospitals. Kasi para mas marami po na matugunan na pangangailangan na ating mga kababayan. So, yun lang po. Again, no? Para hindi dumagsa sa ibang mga ospital, alamin din po nila ano pa yung mga ibang hospitals na pwedeng sila ay matugunan. At, or, kung hindi naman kailangan na talagang magpa-emergency or magpa-confine. Kasi, Christian, meron din kasi kami mga balita na since libre, yung iba mga kababayan kasi natin, di naman pala kailangan na ma-confine. Talagang pa-confine kasi libre. So, sana wag natin ganon. Wag sanang ganon. Kung hindi po kailangan na ma-confine, let's say magpa-laboratory test lang, sa ibang ano na po natin dalhin, sa Bukas Centers or sa Yakap. Ganon lang. Sana, diba?
1: Attorney Claire C. John po ito, no? Sa mga nakaraang SONA po ni Pangulong Marcos, nabanggit yung kanyang foreign policy without preempting si Presidente sa kanyang SONA bukas. Posible kaya na mabanggit ulit yung patungkol dyan at any update dun sa Code of Conduct in the South China Sea at saka sa WPS in general?
5: Wala ako mababanggit. Ayaw nga ang Pangulong Pangulo kung ano ang kanya masasabihin. At sinabi rin naman niya, may mga last minute pwedeng pagbabago amendments sa kanyang speech. Pwedeng oo, pagkatapos ay hindi. So, hindi ako makakapagsabi kung masasabi niya to. Patungkol sa relasyon natin sa WPS, ganun pa rin. At pinaninindigan pa rin ng Pangulo na wala tayong isusuko na anumang karapatan natin sa ating sa Pilipinas sa WPS, kung ano lang yun sa atin, yun lamang ang ipaglalaban sa diplomatikong pamamaraan. At kinukundi na rin ng Pangulo kung ano man yung nangyayaring kaharasan dito sa WPS na naranasan ng ating mga kababayan.
0: Kasi napaka-timely din, Yusek, kasi diba nag-anniversary tayo ng 10 years ng arbitral award. Mag-timely, magsusona ang presidente. Bigla naman July. Din nagkasunod-sunod po yung mga insidente dyan sa West Philippine Sea, sa Ayungin. Apparently, medyo naagarabyado yung ating mga tropang nagbabantay dyan eh.
5: Kaya nga kinukundi na ng Pangulo, kinukundi na rin ng Philippine Coast Guard at ng National Defense ang mga pangyayaring ganito. Kasi sabi nga natin, ang pakikipag-negosasyon, ang pakikipag-usap sa may mga issues ng mga katulad niyan, hindi naman dapat dinadaan sa dahas.
1: Timely din yan dahil kakabisita lang dito ni Chinese Foreign Minister Wang Yi, no? Dahil ang ASEAN, tayo ang kasalukuyang chair. May hawak ng chairmanship ng ASEAN.
5: Yes, tama, oo. Di natin alam kung intentional ba yung ginawa para mapakita na malakas ang kanilang pwersa. Pero hindi ito nararapat sa mga sibilisadong mga mamamayan.
0: Opo. Isa rin ma'am sa siguro hindi man nailatag last year pero ikinagulantang natin na development this year was yung nangyaring ang gulo sa Middle East na apektado po tayo dito sa Pilipinas. Mataas ang presyo ng bilihin bigla, mataas ang presyo ng petrolyo, kabi-kabila po yung panawagan ng mga dagdag sahod at fare hike. Siguro when it comes to that sector, Yusek, what can you share sa maaaring sabihin ng Pangulo or siguro direksyon ng administrasyon dahil po patuloy yung panawagan sa mga ayuda, sa mga long-term plans para makaahon tayo dito sa very uncertain na situation dulot po ng gera?
5: Pagdating po sa pagbibigay ng ayuda, alam naman po natin kung paano po ito talaga tinutugunan ng pamahalaan. Inuuna po talaga yung mga direktang na hit ng impact, no, ng krisis sa Middle East. At pagtataas ng sweldo, nakita naman natin kung paano ginagampanan ng gobyerno, ng administrasyon, ng ehekutibo, ang maaaring pagtaas ng sweldo ng ating mga kababayan. At kaka-announce nga lang po ng Pangulo na nagkaroon at magkakaroon ng 85 pesos na wage hike dito sa NCR. At inaaral din po naman ng DOLE, ng Regional Tripartite Wage Board, ang maaari pang itaas ng mga sweldo. Taon-taon naman, actually, hindi lang taon-taon talaga nagbibigay eh. Although hindi bulto na 200 pesos, ayan ka, isang bagsak ay mataas na yung agad din sweldo natin mga kababayan. Hindi po. Inaaral po kasi yan, ina-assess po yan ng lahat ng stakeholders, no? Na parte ng Regional Tripartite Board, ng Wage Board. So, kung pag-aaralan lang po talaga ng iba natin mga kababayan, sa parte po ng ehekutibo, sa parte po ng administrasyon, ay meron pong pagtataas ng sahod. Kung ang hinihingi po nila ay wage, minimum wage na naaayon sa batas, hindi po kasi yan ang trabaho ng Pangulo at ng administrasyon, ng ehekutibo. Trabaho po iyan ng Kongreso. So kung ano po yung balak po nila na itaas na sweldo na naaayon sa batas, sa Kongreso po iyan magmumula, hindi po sa administrasyon.
1: UC Claire, noong nakaraang sona po ni Pangulong Marcos, isa sa mga pinakamalaking pasabog niya ay yung tungkol nga dyan sa flood control. Mm-hmm. No? Maraming kababayan natin yung nag-aantay ng update sa sona. Posible kaya na mabanggit ng Pangulo yan kung kamusta na ba ang estado ng investigasyon patungkol nga sa flood control projects?
5: Again, hindi ko po mapangungunahan ng Pangulo dahil sinabi nga niya nung nakaraan, abangan ang susunod na kabanata. Hindi po natin alam kung magkakaroon po siya ng pag-report dyan, but magkaroon man o hindi magkaroon ng report, nakikita naman po natin yung update. At nakikita natin kung ano na yung mga umaandar na kaso, ano na yung mga na-freeze na mga assets, at ano pa rin po yung tinututukan ng DOJ at ng Ombudsman. So, minsan nga po mas makikita natin yung pinaka-update mula kay Ombudsman Boying Remulla patungkol po dyan.
0: Opo, I know we've already discussed this, Yusek, sa previous briefings natin. Ano, pero how would the palace describe yung estado po ng ating investigation sa flood control? Dahil since bilanggit ng Pangulo to last year, so na sunod-sunod yung mga naging protests, sunod-sunod yung mga call for accountability. At the same time, patuloy din po yung pangangalampag ng ilang mga grupo na asan na, sino ba talaga ang big fish na sinasabi nating mapapanagot dito at mapapakulong? Asan na tayo dito sa ating estado po ng pag-resolba dito sa issue ng flood control?
5: Nakita naman po natin, tuloy-tuloy naman po yung pag-iimbestiga. At maraming naiinip dahil dapat may, ito naman kasi nakakapagbigay ng pag-iisip ito. Ano ba yung gusto nilang big fish na sinasabi? Tuloy-tuloy naman po yung pag-iimbestiga. Sino ba yung big fish na gusto nilang ipakulong? Di po, kasi parang yung big fish, yung malaking isda, wala pa. At tanong natin, halimbawa ikaw Christian, bigyan na kita ng example. Big fish. Sino ang big fish na gusto nila ipakulong? Yung bang gusto magpakulong, mayroong personal na alam. Yung gusto bang magpakulong ng big fish, meron siyang ebidensya. Kasi kung kumpleto yung ebidensya niya, go. Sabi nga natin, dumiretso na sa Ombudsman. again, bibigyan kita ng isang example, katulad dito si Senator Lacson. 'Di ba meron siyang iniimbestigahan ngayon?
0: Mhm.
5: 'Di ba? At tinututukan niya. Anong sabi ni Senator Lacson? Maaaring hindi niya nadaanin sa pagpapaimbestiga sa Senado sa Blue Ribbon Committee. Pwede niya na idiretso sa Ombudsman kung kumpleto na ang kanyang ebidensya. Ito yung sinasabi natin eh, doon sa mga naiinip at sinasabing hindi pa napapakulong ang mga big fish, ang malalaking isda. Kung meron po kayong alam at meron po kayong pag-iimbestiga at kumpleto ang inyong pag-iimbestiga, abay gayahin niyo na. Gayahin niyo yung style po ni Senator Trillanes, gayahin niyo yung style ni Senator Lacson. Kung meron na kayong ebidensya, huwag na po kayo magpamedya at hahanapin niyo yung big fish. Pumunta na po kayo diretso sa DOJ o kaya sa Ombudsman. Kasi kayong nagpaparatang na ito si big fish, ito si ganyang big fish, tapos wala naman po kayong ebidensya, eh, ang nangyayari lang is pang iintriga. Kaya nga, ang Pangulo naman, kung sino man po yung inyong kakasuhan dyan at meron kayong malaking ebidensya, hindi naman kayo pipigilan. Diba? Go ahead. Eh, ang nangyayari kasi, wala pa napapakulong. Ang pangakong mahiya naman kayo, pagpapakulong ng lahat ng dapat na managot, ay hindi naman ginagawa. Sabi ko, eh parang bulag. Bulag sila kasi hindi nila nakikita yung trabaho ng DOJ. Hindi nila nakikita yung pag ng DPWH at ng DOJ, ng Ombudsman. O eh, sana yung mga records na nagkapagsampa na ng kaso, ngayon ay meron mga nakadetain at ngayon ay umaandar yung ibang mga hearings. Ano yun? Wala lang?
0: Mm-mm.
5: Kaya nga, diba, doon sa mga naghahamon na panagot, ang lahat na mapanagot, pumunta na kayo. O, yung sa bayan.
0: Mm-mm.
5: Marami siyang sinasabi. Diba? Yung bayan. Pumunta na po kayo. Kung meron na po kayong dalang ebidensya, pumunta na po kayo diretso sa Ombudsman.
0: Opo. So, in essence, Yusek, para po sa Palacanang ay dapat makita rin ng publiko na beyond doon sa mga binabangit na big fish, mga big personalities, umuusad naman, gumugulong naman, merong development na siguro kailangan ding ma-highlight at makita, na hindi ibig sabihin nun ay walang nangyayari o hindi gumugulong yung nasimulan pong expose at investigation dito sa flood control scandal.
5: Kita naman natin, Christian and Jom, marami naman na na-issue na warrant of arrest. Marami na rin ang nagsole ng pera. Di ba? Marami nang nag-return eh, na kanilang mga di umanong nakulimbat. Maraming mga assets na na-freeze. Umaandar ang hearing. Nasa korte, nasa sandigan bayan, yung iba nasa regular courts. Ano pa ba? Di ba? Imagine mo, wala pang isang taon to, Jom and Christian. Ngayon pa lang tayo magsusona muli. Kailan ba nagkaroon ng masinsinang pag-iimbestiga dito? Last week of August or September, first week of September? Ano pa lang ngayon? Wala pang isang taon. Inip na yung iba. So feeling ko yung iba ay makapang batikos lang. Pero wala naman silang ibang ebidensya. Kasi kung may ebidensya kayo, go ahead.
0: Opo.
5: Magdemanda na kayo. Okay. Yun lang naman yun eh.
0: Yusek, we have 3 minutes left. Sulitin na namin yung pagkakataon to ask other issues na hindi related sa SONA. Bilang nandyan na po kayo. Go, Job.
1: Yusek, samantalahin na namin, no? Kahapon, may mga andaming balita patungkol sa Davao City dahil sa nangyayari ngang pagbaha dyan. Ano-ano na pong tulong ng gobyerno ang naipaabot natin para sa mga kababayan natin na nandyan dyan?
5: Alam niyo naman, kahit na sa ang lugar, kahit sa anong pagkakataon or gantong klase mga kalamidad, handa po ang gobyerno para dyan. Nandyan din po ang DSWD, alam na po natin yung mga kailangan na food packs, mga kailangan na mga non-food essentials or some basic essentials nakahanda po ang DSWD. Pati po ang DPWH, kung anong pong kinakailangan dyan, hindi po yan kailangan kapag may ganitong mga klase mga kalamidad ay uutusan pa ang Pangulo. Hindi po, alam po lahat na ahensya na ready sila sa ganitong mga klase mga pagkakataon. So, handa po sila. Lahat po ng pwedeng itulong dyan sa ating mga kababayan sa Davao City, no?
1: Opo.
0: Opo.
5: At sa Davao, huwag po kayong mag-alala dahil po ang gobyerno anuman ang kulay natin, hindi po ito tinitignan ng gobyerno. Lahat po ng ating mga kababayan ay pantay-pantay po ang tingin ng Pangulo. So lahat po ng kailangan na ayuda para sa ating mga kababayan dyan ay handa po.
1: By any chance, UC Clear, would you know kung nagpaabot na ba ng request itong LGU, particularly itong si Davao City Mayor Bace Duterte, patungkol nga dito sa nangyayaring pagbaha sa kanilang lungsod?
5: Sa ngayon, John, wala tayong particular na alam kung siya ay humingi ng tulong sa Pangulo. Sa ating huling pagkakaalam, sana hindi ako nagkakamali, ay nasa ibang bansa.
0: Ah.
5: Si Mayor Baste. Pati ang Vice Presidente.
0: Opo, ang pagkakaalam ko kasi, opo, di ba, Yusek, nabanggit natin last time, si VP mayroong siyang travel authority.
5: At hanggang 31 July.
1: Yung kay Mayor Baste, may kumakalat sa social media na nakita siya sa isang, kung di ako nagkakamali, parang bar ata yun eh. At, tama ba, Yusek, yun ba yung pinapatungkulan ninyo?
5: Ang alam ko, kung di nga ako nagkakamali, ay nasa ibang bansa siya. Pero hindi ko alam kung saan bar siya pumupunta. So, wala tayong personal knowledge doon.
0: Opo. Pero I mean, sabihin with that incident na nangyari sa Davao, at least the administration can still assure na may makakarating pong tulong, may nakahanda po. Regardless po ano man ang isyong political na naililink dito po sa Davao and the government.
5: Hindi nga po kailangan na humingi mismo ang lokal na pamahalaan na tulong. Mismo po yung administrasyon po ang tutulong kapag ka po nakita ang sitwasyon ng ating mga kababayan sa anumang sulok ng Pilipinas, kung ano po ang nangyari sa kanila. Nandiyan po ang administrasyon.
0: Opo, last na lang talaga, Yusek, kasi medyo nagpasilip kayo, patikim kayo last briefing natin doon sa earth-shaking announcement ng Presidente. Possible ba? May pwede ba tayong asahan na ganun bukas?
5: Tingnan po natin, ang Pangulo naman mismo magsabi, abangan ang susunod na kabanata. Let us see. Opo. Tingnan natin po tomorrow.
0: At bukas yung susunod na kabanata na yan.
5: Yan na, bukas na, abangan natin.
0: Yusek, maraming salamat po. See you bukas sa Batasan, Yusek. Happy Sunday.
5: Maraming salamat sa iyo, Christian and John. Thank you.
0: Si Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro. Alas 8 na ng umaga, mga kapamilya. Maraming salamat po sa pagsama sa amin ni Jom this Sunday morning. Muli till next week po ulit, ha, dito po sa DZMM, 6 to 8 a.m. Saturday, Sunday, sa programa pong Anong Ganap. At bukas, ang special coverage po ng DZMM para po sa ikalimang SONA ni Pangulong Marcos Jr. Muli, ako po si Christian Yosores.
1: At ako naman po si Radyo Patrol Jom Garner.
0: Sa programang Anong ganap? Susunod na aprobiyan with Sir Danny Buenafe. Ingat po, kapamilya. Ingat po. Ingatan. Good morning.
3: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap. Anong ganap? Ang programang katuwang ng bawat manggagawang Pilipino kasama si Danny Buenafe. Aprobiyan! Aprobyan! Susunod na!

0: mo ba'y trabahong tapat? Gusto mo ba na kitang higit pa sa sapat? Kitang higit pa sa sapat? Approve yan!
1: Dito sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kasama si Danny Buenafe.
0: Tara nang matuto sa paghahanap ng trabaho at practical tips sa maayos na paghahanap buhay. Ano man ang pinag-aralan, kahit saan sektor ka makabilang, approve yan! Approve yan!
2: O, teka. Teka, wala akong...

Good morning, good morning. Isang magandang linggo ng umaga sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao at syempre sa ating mga televiewers sa iba't ibang panig ng mundo. Mga kapamilya, ako po si Danny Buenafe. Samahan niyo na naman kami sa programang hihimay sa mga balita at tatalakay sa mga isyong panlipunan, mga espesyal na balita, good news ang aming hatid at mga success stories ng ating mga kababayan. Wherever you are, ito po ang approve yan. Dito lang syempre sa DZMM Radio Patrol sa S30 na pakikigan sa 630 kHz sa AM band. At sa bayang napapanood sa DZMM Television.